Pero dahil ito na patunayan sa propeta sa Islam, pinupunasan sa ibabaw, at yun ang nakita niya sa propeta sa Islam. Paano pupunasan ng Midyas? Ang pinakatama at pinakatumpak, pupunasan ng kanang kamay ang kanang paa at ang kaliwang kamay at ang kaliwang paa. At tungkol naman sa mga nakakasilan nito, una, ang paghubad nito. Kapag kahinubad ang Midyas, nawala na ng bisa ang pagpupunas ng Midyas. O di kaya, kapag natapos na ang takdang oras nito, tulad ng ating mga nabanggit, ito ay kinakailangang hubarin na dahil hindi na maaring punasan. At ang karagdagan pa nito ay ang mga kahilingan ng pagligo upang ito ay nagiging sapilitan tulad ng janaba o ano paman. Kaya, kinakailangan na unawain natin ang mga katuruan patungkol sa ating mga obligasyon. At isa na rito ang mga alituntunin ng pagpupunas sa Midyas.

0: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa ikalabing limang aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po sa inyong lahat, ito po ay patungkol sa kahigtaan ng dua o panalangin at ang kanyang mga kaasalan. Ang dua, ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dua o panalangin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay sandata ng isang nanampalataya. Ito po ay sandata ng isang nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Propeta Ayyub alayhi salam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Ayyub, noong siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, "Anni massaniya ad-durru," tunay na ay nadapuan ako ng sakit. At ikaw, O Allah, ang pinakamahabagin sa mga mahabagin. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at aming tutugunin ang kanyang panalangin. At inalis namin ang hapis na nasakit niya. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Propeta Yunus alayhis salam, "Wa dhannuni idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh fa nada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." At si Propeta Yunus alayhis salam, noong siya ay umalis at may poot, at inakala niya na hindi namin siya susubukan. So noong siya ay nasa kadiliman, ng tiyan, ng isda, ay tumawag siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, "Alla ilaha illa ant." Tunay na walang ibang Panginoon maliban sa iyo. Tunay na ako ay nakagawa ng kasalanan. Tunay na ako ay nakagawa ng kamalian. At ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. At aming tinugon ang kanyang panalangin at niligtas namin siya mula sa kagipitan. At gayon, iniligtas namin ang mga nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang mula sa mga talata sa Quran na ang tunay na ang panalangin o ang dua ay pinakamalakas na sandata ng isang nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, karapat dapat sa atin na karapat-dapat sa atin na magkaroon ng trust kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, inshallah, ay magbabanggit po ako ang ilan sa mga kaasalan sa panalangin, sa dua, upang sa ganun, inshallah, ay maging katangkap-tangkap ang ating panalangin. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay at ganap na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa mga kondisyon, ito ay isa sa mga pangkalahatang kondisyon para katanggap-tanggap ang ating katanggap-tanggap ang ating mga gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man gumawa ng kabutihan mula sa mga kababaihan at kalalakihan at siya ay may dalisay na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ay bibigyan namin siya ng magandang buhay at tutungbasan namin ang gagantimpalaan namin siya ng mabuting ng pinaka mainam na gantimpala pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay tatanungin, O Muhammad, kung ikaw ay tatanungin ng aking mga alipin patungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Tunay na ako ay malapit sa kanila at aking tutugunin ang kanilang panalangin. At aking tutugunin kung sino man ang dumalangin sa akin. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, pero dapat sundin nila ako. Sundin nila ang aking ipinag-uutos sa kanila. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, at dapat magkaroon sila ng dalisay na paniniwala sa akin upang sa ganon ay mapatnubayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, at ito po ang pinakamahalagang kaasalan ng panalangin ay ang pagkaroon ng ikhlas. Na sapagkat ang dua, katulad ng nabanggit natin kanina, na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang dua ay ibada, ay pagsamba. At ang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap ang ating pagsamba kapag walang ikhlas o taos puso na alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa mga naunang tao, patungkol sa mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sinabi ni Allah, hindi sila inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala na may ikhlas, na may taos pusong pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, kay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang sa mga kaasalan sa dua. Inshallah, subaybayan ninyo po ang susunod naming serye. Hanggang dito na lang po. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Surah Al-Anbiya. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Papalapit na ng papalapit ang sangkatauhan sa kanilang pagsusulit habang sila ay patuloy sa hindi pagtalima, sa pag-utos at tumatalikod. Walang bagong paalaala o kapahayagan na dumatal mula sa kanilang Panginoon ang hindi nila pinakinggan. Ngunit sila ay naglalaro lamang na nagkakatuwaan. Na ang kanilang puso ay walang pag-iintindi sa mga tagubilin ng Quran at sila na gumagawa ng kamalian ay naglilingid ng kanilang pag-uusap na nagsasabi, "Siya ba, si Propeta Muhammad, ay higit pa sa isang tao na katulad ninyo? Kayo ba ay lumalapit sa salamangkang samantalang nababati ninyo ito?" Siya, si Muhammad, ay nagsabi, "Ang aking Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga salita na ipinangungusap sa kalangitan at kalupaan at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam." Datapot sila ay nagsasabi, "Ang mga kapahayagang ito sa Quran na ipinadala kay Muhammad ay mga pinaghalo-halo lamang na panaginip ng kasinungalingan. Hindi, kinata lamang niya ito. Hindi, siya ay isang makata. Hayaang dalhin niya sa atin ang isang ayat, tanda, bilang isang katibayan. Nakatulad niya ang mga himala na ibinigay sa mga propeta na ipinadala noong panguna. Wala isa man sa mga bayan o pamayanan na aming winasak ang nagsisampalataya sa kanila noon. Ngunit aming pinadalhan sila ng mga tanda. Sila na mga Quraysh sa Makkaba ay magsisipaniwala pa. At hindi kami nagsugo, O Muhammad, bago pa sa iyo ng ibang mga propeta, maliban na mga tao na katulad mo na aming binigyan ng inspirasyon. Kaya't inyong tanungin ang mga tao na naunang kasulatan, ang tura o mga batas o ang ebanghelyo, kung ito ay hindi ninyo nababatid. At hindi namin nilikha sila, ang mga sugo, na may katawang hindi kumakain ng pagkain, gayon din na sila ay walang kamatayan. Pagkatapos ay tinumpad namin sa kanila ang pangako at aming iniligtas sila at yaong aming napusuan at aming winasak ang musrifun, alalaong baga, mga hindi sumasampalataya kay Allah at hindi naniniwala sa kanyang mga sugo, magluluho at mapag-aksaya, mapaglabag, mapaniil, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. Katotohanan ang aming ipinadala sa inyo o sangkatauhan, ang isang aklat, ang Quran, na naglalaman ng paalaala sa inyo o isang karangalan sa inyo. Hindi baga kayong makakaunawa. Ilan na bang mga bayan o pamayanan na mapaggawa ng kamalian ang aming winasak at minalitan namin ng ibang mga tao pagkaraan nila? Kaya't nang

Hoy, hanggang sa ginawa namin sila, na animoy bukiring ginapas, na nawala ng sigla o patay. Hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan, at lahat ng mga nasa pagitan nito bilang isa lamang, o paglalaro. Kung kami ay nagnais na magpalipas lamang ng oras, alalaong baga, tulad ng asawa o anak, ay walang pagsala na makakamtan namin ang mga ito mula sa pinakamalalapit sa amin kung kami ay may layunin na gawin ang gayong bagay. Datapot aming ipinukul ang katotohanan, ang Quran laban sa kabulaanan o kawalan ng pananampalataya, kahit ito ang nagwasak dito at pagmasdan ito, ang kabulaanan ay naglaho at kasawian sa inyo sa gayong kasinungalingan na inyong ikinikulapol laban kay Allah sa pagsasabi na siya ay may asawa at anak. Sa kanya ang pagmamayari ng anupamang nasa kalangitan at kalupaan, at tiyaong mga malalapit sa kanya tulad ng mga anghel ay hindi lubhang mapalalo sa pagsamba sa kanya. Gayun din, sila ay hindi nagsasawa sa pagsamba sa kanya. Sila, ang maanghel, ay lumuwalhati ng kanyang mga papuri sa gabi at araw, at sila ay hindi lumulubay. O sila ba ay nagturing ng iba pang mga Diyos upang sambahin sa kalupaan na bumubuhay ng patay? Kung nagkaroon man dito sa kalangitan at kalupaan ng iba pang mga Diyos maliban kay Allah, kung gayon, katotohanan ang mga ito, ang kalangitan at kalupaan ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si Allah, ang Panginoon ng Arsh, trono o luklukan, higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. Siya, si Allah, ay hindi maaaring tanungin sa Kanyang ginagawa, samantalang sila ang mga nilikha ang tatanungin. O nagturing ba sila ng iba pang mga Diyos upang sambahin maliban sa Kanya? Ipagbadya, o Muhammad, dalhin ninyo ang inyong katibayan. Ito, ang Quran, ay isang paalaala sa mga sumusunod sa akin, at gayon din ay isang paalaala sa mga nangauna sa akin. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid ng katotohanan, kaya sila ay umaayaw. At hindi namin isinugo ang sinumang sugo bago pa sa iyo, o Muhammad, na hindi namin binigyan ng inspirasyon na magsabi ng La ilaha illa ana. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin na si Allah. Kahit sambahin ako ng tangi at walang iba, at sila ay nagsisipagturing, ang pinakamahabagin si Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki o mga supling, luwalhatiin siya. Sila na tinatawag nilang mga anak ni Allah, tulad ng mga anghel, si Jesus na anak ni Maria, si Isra ay mararangal na alipin lamang. Sila ay hindi nangungusap hanggang siya ay hindi pa nakapangungusap, at sila ay gumagawa ayon sa kanyang pag-utos. Talastas niya kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila, at sila ay hindi makapamamagitan maliban sa kanya na kanyang naibigan. At sila ay naging maingat o matimtiman dahil sa pangangamba sa kanya. At sino man sa kanila ang magsabi, katotohanan ako ang Diyos liban pa sa kanya na si Allah, siya ay aming gagantihan ng impyerno. Kahit sa ganito namin bibigyang ganti ang zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Hindi baga napagmalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang magkabuklod na piraso. At saka namin pinaghiwalayaon at nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng nabubuhay na bagay, hindi baga sila mananampalataya. At inilagay namin sa kalupaan ang matatatag na kabundukan, kung maaring ito ay mauga o gumiwang na kasama nila. At inilagay namin ang maluluwag na daan para sa kanila upang sila ay mapatnubayan. At ginawa namin ang kalangitan na isang bubungan, naligtas at ganap na nababantayan, datapot sila ay tumatalikod, alalaong baga, ayaw umunawa sa mga tanda tulad ng araw, buwan, hangin at ulap nito.
At siya ang lumikha ng gabi at ng maghapon, at ng araw at ng buwan. Ang bawat isa ay nasa orbito o pag-inog na lumulutang. At hindi namin ipinagkaloob sa sinumang tao ang imoralidad o kawalan ng kamatayan, maging nung una pa sa iyo o Muhammad. Kaya't kung ikaw ay mamamatay, sila ba ay mabubuhay ng walang hanggan? Ang bawat tao o kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At kayo ay aming susubukan sa kasamaan at kabutihan, at kayo sa amin ay ibabalik. At kung ang mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah ay makita ka o Muhammad, ikaw ay hindi nila pinapansin maliban na ikaw ay libakin na nagsasabi, siya ba, si Muhammad, ang nagsasabi ng masama tungkol sa inyong mga Diyos, at sila ay lumalapastangan o hindi naniniwala kapag nababanggit ang pinakamahabagin na si Allah. Ang tao ay nilikha na nagmamadali. Ipapakita ko sa inyo ang aking ayat o parusa, mga katibayan, talata, aral, tanda at iba pa. Kaya't huwag ninyong hilingin na aking madaliin ang mga ito. At sila ay nagsasabi, kailan baga ang pangakong ito ay mangyayari? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakakaalam lamang sa sandaling hindi nila maitataboy ang apoy sa kanilang mukha, gayon din sa kanilang likuran, at sila ay hindi matutulungan. Datapot ito ang parusa ng apoy o ang araw ng muling pagkabuhay ay daratal sa kanilang lahat ng kaginsa-ginsa, at sila ay magugulumihanan, at sila ay walang kapangyarihan na hadlangan ito, gayon din sila ay hindi magkakamit ng palugit. Katotohanang maraming mga sugo ang nilibak ng una pa sa iyo o Muhammad, datapot ang kanilang mga pamapanuya ay napapaligiran ng gayong bagay na kanilang tinutudyo. Ipagbadya, sino kaya baga ang makapangangalaga sa inyo sa gabi o sa araw, sa kaparusahan ng pinakamahabagin na si Allah? Hindi, subalit sila ay nagsitalikod sa pag-aalaala sa kanilang Panginoon. O sila kaya ay may mga Diyos na makapangangalaga sa kanila laban sa amin? Sila ay walang kapangyarihan upang tulungan ang kanilang sarili. Gayun din sila ay hindi mapapangalagaan laban sa amin, alalaong baga sa aming parusa. Datapot aming ipinagkaloob ang mga karangyaan sa buhay na ito sa gayong mga tao o mga walang pananampalataya at sa kanilang mga ninuno hanggang ang buhay ay pinahaba para sa kanila. Hindi baga nila namamalas na unti-unti naming binabawasan ang kalupaan na nasa kanilang pamamahala mula sa malalawak na hangganan? Sila baga ang mangingibabaw? Ipagbadya o Muhammad, aking binibigyang babala lamang kayo sa pamamagitan ng kapahayagan ni Allah at hindi ng sariling kurukuro ng mga pantas. Datapot ang bingi na sumusunod sa bulag na pagtuturo ng iba at ng mga pantas ay hindi makakarinig sa panawagan. Kahit na sila ay paalalahanan, alalaong baga, sinuman ay marapat na sumunod lamang sa Quran at Sunnah, mga pamamaraan, gawa, mapagsamba mula sa pahayag ni Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasamahan. At kung ang isang hibla o maliit na kapinsalaan ng kaparusahan ng inyong Panginoon ay sumaling sa kanila, katiyakang sila ay mananaghoy, sa aba namin katotohanan kami ay naging zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At itatatag namin ang timbangan ng karunungan sa araw ng muling pagkabuhay. Datapot walang sinuman ang tuturing ng kawalang katarungan sa lahat ng bagay. At kung mayroon mang gawa na katulad ng bigat ng isang buto ng mustasa, ito ay aming itatambad at kami ay sapat na bilang tagapagsulit. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises at Haron ang pamantayan ng tama at mali, at isang nagluluningning na liwanag, alalaong baga ang tura o mga batas, at isang paalaala sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya.
Sila na may pagkatakot sa kanilang Panginoon kahit na siya ay hindi nakikita habang sila ay nangangamba sa oras o katapusan ng mundo. At ito ang pinagpalang paalaala, ang Quran na aming ipinanawag. Kayo baga ay hahamon ay takwil ito. At katotohanan noong panguna ay aming ipinagkaloob kay Abraham ang kanyang bahagi ng patnubay at kami ang lubos na nakatatalos sa kanya tungkol sa kanyang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Nang kanyang ipagturing sa kanyang ama at sa kanyang pamayanan, ano ang mga imahin na ito na inyong pinagsisilbihan o sinasamba? Sila ay nagsabi, nakagisna na namin ang aming mga ninuno na sumasamba sa kanila. Siya, si Abraham, ay nagsabi, katotohanan kayo at ang iyong mga ninuno ay nasa maliwanag na kamalian. Sila ay nagsabi, dinala mo ba sa amin ang katotohanan o ikaw ay isa sa mga nagtatawa tungkol sa pagsamba sa mga imahin? Siya ay nagsabi, ngunit ang inyong Panginoon ay siyang Panginoon ng kalangitan at kalupaan na lumikha sa mga ito ay isa sa mga saksi sa gayong bagay. At ako, Abraham, ay nanunumpa kay Allah. Katotohanan ako ay magbabalak ng isang plano upang wasakin ang inyong mga Diyos-Diyosan matapos na kayo ay umalis at magsitalikod. Kaya't winasak niya ito, ang mga imahen, sa maraming piraso, ang lahat-lahat maliban lamang sa pinakamalaki sa mga ito upang sila ay makapansin dito. Sila ay nagsabi, sino ang gumagawa nito sa aming mga Diyos? Katiyakang siya ay isa sa mga mapaggawa ng kamalian. Sila ay nagsabi, narinig namin ang isang binata na nagsasabi ng laban sa mga ito o sa mga imahin ng pangalan ay Abraham. Sila ay nagsabi, kung gayon, dalhin siya sa harapan ng paningin ng mga tao upang sila ay magsisaksi. Sila ay nagsabi, ikaw nga ba o Abraham ang gumawa nito sa aming mga Diyos? Siya, si Abraham, ay nagsabi, hindi, ito ang pinakamalaki sa kanila na imahin ang gumawa nito. Inyong tanungin sila kung sila ay nakapagsasalita. Kaya't sila ay nagsang-usap-usapan sa isa't isa at nagsabi, katotohanan kayo ay zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At pagkatapos, sila ay nagsang-usap-usapan at pumakli, katotohanan na ganap mong alam, ang maimahing ito ay hindi nakapagsasalita. Si Abraham ay nagturing, sinasamba ba ninyo, maliban kay Allah ang mga bagay na hindi makapagbibigay sa inyo ng kapakinabangan o makapamiminsala sa inyo? Kasumpa-sumpa kayo. At gayon din ang mga sinasamba ninyo maliban pa kay Allah. Wala baga kayong pag-iisip? Sila ay nagsabi, sunugin siya at ipagtanggol o pangalagaan ninyo ang inyong mga Diyos. Kung mayroon man kayong gagawin sa lahat ng bagay, kami si Allah ay nagwika, o apoy, maging malamig ka at mangalaga kay Abraham. At ninais nila nasaktan siya. Datapat aming ginawa sila na pinakamasamang talunan. At aming iniligtas siya at si Lot sa lupain ng aming pinagpala para sa alamin o lahat ng mga nilalang. At pinagkaloob namin sa kanya si Isaac at nang dagdag na gantimpala o apong lalaki na si Jacob, ang bawat isa sa amin ay ginawang matuwid at sila ay ginawa naming mga pinuno na namamatnubay sa sangkatauhan sa pamagitan ng aming pag-utos. At ipinagkaloob namin ang inspirasyon sa kanilang puso sa paggawa ng kabutihan, ang ganap na pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay, at ang pagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at tanging sa amin lamang ang kanilang pagsamba. At alalahanin si Lot, aming ipinagkaloob sa kanya ang hukam o tamang paghatol sa pamamalakad at pagkapropeta at karunungang pangrelihiyon, at aming iniligtas siya sa mga tao o pamayanan na gumagawa ng kasamaan, buktot at malalaswang gawa. Katotohanan sila, ang mga pamayanan ni Lot ay mga tao
na inilaan sa kasamaan at sila ay fasikun. Suwail, taksil, palasway kay Allah. At siya si Lut ay tinanggap namin sa aming habag, katotohanan siya isa sa mga matutuwid. At alalahanin si Noah nang siya ay nanambitan sa amin. Noon pang unang panahon, kami ay duminig sa kanyang panalangin at aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya sa malaking paghihirap. Siya ay aming tinulungan laban sa mga tao na nagtatatwa sa aming ayat. O mga katibayan, talata, aral at tanda, katotohanan sila ay mga tao na inilaan sa kasamaan, kaya't silang lahat ay aming nilunod. At alalahanin si David at Solomon nang sila ay naglapat ng hato sa kaso ng isang bukirin na kung saan ang mga tupa ng ibang tao ay nanginain dito sa gabi at kami ay naging saksi sa kanilang paghatol. At ginawa namin na maunawaan ni Solomon ang kaso at sa bawat isa sa kanila kami ay naggawad ng hukom o tamang paghatol sa mga bagay-bagay at ng pagkapropeta at karunungan. At aming ipinailalim ang kabundukan at mga ibon na kasama ni David upang sila ay lumuwalhati sa amin at kami ang gumagawa ng lahat ng gayong bagay. At siya ay tinuruan namin ng paggawa ng kalasag mula sa mital para sa mga digmaan upang mapangalagaan kayo sa inyong pakikipaglaban. Kayo baga ay magbibigay ng pasasalamat. At kay Solomon, aming ipinailalim sa kanya ang hangin na umuunos na sumusunod sa kanyang pag-utos patungod sa lupain at aming pinagpala ang Jerusalem. At sa lahat-lahat, kami ang ganap na nakababatid at ang ilan sa mga demonyo mula sa mga jin ang bumubulusok sa dagat para sa kanya kay Solomon at gumawa pa ng ibang gawa sa kay Solomon ng pag-utos. At ang ilan sa mga demonyo mula sa mga jin ang bumulusok sa dagat para sa kanya kay Solomon at gumawa pa ng ibang gawa sa kanyang pag-utos. At kami si Allah ang nangalaga sa kanila ng mga jin na huwag sumuway sa kanyang pag-utos. At alalahanin si Ayub nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon, katotohanan ang hapis ay sumakmal sa akin at kayo ang lubos na mahabagin at higit sa mga maawain. Kaya't aming tinugon ang kanyang panambitan at aming pinalis ang hapis na nasa kanya at aming ibinalik sa kanyang pamilya na nawalay sa kanya. At ang katulad nito na sa kabila bilang isang habag mula sa amin at bilang isang pagpapaalaala sa mga sumasamba sa amin. At alalahanin si Ismail at Idris at Dhul-Kifl. Sila ay kasama sa lipon na nagbabata ng pagtitiis. At aming tinanggap sila sa aming habag. Katotohanan sila ay nasa lipon ng mga matutuwid. At alalahanin si Dhun-Nun o si Jonah nang siya ay lumisan na napupuot na nag-aakala na siya ay hindi namin susubukan sa mga kapahamakan na mangyayari sa kanya. Kaya't siya ay nanambitan sa mga oras ng kadiliman, alalaong baga sa kalaliman ng gabi, sa kadiliman ng ilalim ng dagat, at sa kadiliman ng loob ng isang isda, na nagsasabi, La ilaha illa anta, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa inyo na si Allah. Higit kayong maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng gayong kasamaan na kanilang itinatambal sa inyo. Katotohanang ako ay nakagawa ng kamalian. Kaya tinugon namin ang kanyang panambitan at aming iniligtas siya sa kapighatian sa gayon namin iniligtas ang mga sumasampalataya na nananalig sa kaisahan ni Allah. Umiiwas sa kasamaan at gumagawa ng kabutihan. At alalahanin si Zacarias nang siya ay dumalangin sa kanyang Panginoon, O aking Panginoon, ako ay huwag ninyong pabayaan na nag-iisa na walang mga anak, sapagkat kayo ang pinakamainam sa mga tagapagmana. Kaya't dininig namin ang kanyang panambitan at iginawad namin sa kanya, si Juan, at aming pinagaling ang kanyang asawa upang magdalang tao para sa kanya. Katotohanan sila ay lagi ng maagap sa paggawa ng mabubuti,
at sila ay lagi nang naninikluhod sa amin nang may pag-asa sa aming biyaya at pangangamba sa aming kaparusahan at sila ay lagi nang nagpapakumbaba sa aming harapan. At alalahanin siya na nangangalaga sa kanyang kapurihan, si Birhing Maria, siya ay aming hinipan sa manggas ng kanyang kasuutan ng aming roh o espiritu sa pamamagitan ni Anghel Gabriel at aming ginawa siya at ang kanyang anak na si Jesus na isang tanda sa lahat ng mga nilalang. Katotohanan, ito, ang Islam, ang inyong relihiyon at ang lahat ng mga propeta at ang inyong umma o bansa o pamayanan ay isang relihiyon. At ako ang inyong Panginoon, kaya tanging ako lamang ang sambahin ninyo. At sila ang sangkatauhan, ang sumira at nabubukod-bukod ng kanilang relihiyon at silang lahat ay muling magbabalik sa amin. Kahit sino man ang gumawa ng matutuwid na gawa habang siya ay nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, ang kanyang mga pagsisikhay ay hindi tatanggihan. Katotohanang itinatala namin ito para sa kanya sa talaan ng kanyang mga gawa. At isang pagbabawal ang inilaan sa lahat ng bawat bayan o pamayanan na aming winasak na sila ay hindi na makababalik muli sa mundong ito. Hanggang nang Sinagog at Magog ay hayaan na makawala sa kanilang hadlang at sila ay mabilis na nagsipangalat sa bawat talampas. At ang tunay na pangako sa araw ng muling pagkabuhay ay malapit na sa katuparan. At kapag ang sangkatauhan ay ibangon na mula sa kanilang libingan, mapagmamalas ninyo ang mga mata ng mga hindi sumasampalataya na nakatitig sa pagkasindak, sila ay mangungusap. Kasawian sa amin, katotohanan kami ay nagpabayar rito. Datapat walang alinlangan na kami ay zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Katiyakan kayo na hindi sumasampalataya at gayon din ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah ay wala ng iba kundi mga panggatong sa impyerno. Katotohanan kayo ay magsisipasok dito. Kung ang mga imaheng ito ay naging mga Diyos nga, sila sana ay hindi magsisipasok dito sa impyerno at silang lahat ay mananatili rito. Dito sila ay magbubuntong hininga ng malalim dahil sa matinding sakit ang kanilang daranasin at sila rito ay hindi makakarinig. Katotohanan sa kanila na aming itinakda ang isang mabuting gantimpala, sila ay lalayo rito sa impyerno katulad ni Jesus na anak ni Maria at si Isra. Hindi nila mapapakinggan ang pinakamaliit na ingay nito sa impyerno habang sila ay nananahan sa paraiso na ninais ng kanilang sarili. Ang pinakamalaking sindak sa araw ng muling pagkabuhay ay hindi magbibigay hapis sa kanila at ang maanghel ay sasalubong sa kanila na may pagbati. Ito ang inyong araw na sa inyo ay pinangako. Sa araw na aming babalunbunin ang kalangitan na tulad ng papel na nakabalunbun para sa mga aklat at kung paano namin sinimulan ang unang paglikha, amin itong panunumbalikin muli. Ito ay pangako na aming pinaninindigan. Katotohanan ang aming tutuparin ito. At katotohanan ang aming isinulat sa Zabur, alalaong baga, ang lahat ng mga banal na aklat na ipinahayag tulad ng Torah, Ebanghelyo, Salmo at ang Quran matapos naming maisulat ito sa Lawh al-Mahfuz, ang aklat na nasa pag-iingat ni Allah sa kalangitan na ang aking matutuwid na alipin ay magmamana sa kalupaan. Katotohanan dito sa Quran ay mayroong maliwanag na mensahe sa mga tao na sumasamba kay Allah. Alalaong baga, ang tunay na nananalig sa Islam, sumusunod sa Quran at sa mga pamamaraan ng propeta. At ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo maliban lamang na tanghihabag sa alamin o sangkatauhan sa mga jin at lahat ng mga nilalang. Ipagbadya o Muhammad
sa akin ay pinahayag na ang inyong Diyos ay isa lamang Diyos na si Allah. Hindi ba kayo tatalima sa kanyang kalooban na maging Muslim at magtigil sa pagsamba sa iba pa maliban kay Allah? Datapat kung sila ang mga pagano o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, Hudyo, Kristiyano, ay magsitalikod sa pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Kayong lahat ay pareho kong binalaan, subalit hindi ko nababatid kung malapit na o malayo pa ang bagay na ibinala sa inyo. Alalaong baga ang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya mo, O Muhammad, katotohanan siya, si Allah, ang nakababatid kung ano ang inyong ipinangungusap ng malakas o lantad at gayon din ang inyong ikinukubli. At hindi ko ito batid, marahil ito ay isa lamang pagsubok sa inyo at isang pansamantalang pagsasaya lamang. Siya, si Muhammad, ay nagsabi, O aking Panginoon, kayo ay humatol sa pagitan namin ng katotohanan at ang Panginoon namin na pinakamahabagin ay siyang hinihingan namin ng tulong laban sa mga kalapastanganan na inyong ipinangungusap tungkol sa kanya na siya ay may anak at tungkol kay Muhammad na siya ay manggagaway at tungkol sa Quran na ito ay isang tulain. Surah Al-Hajj. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon at maging masunurin sa Kanya, katotohanan, ang lindol sa oras ng katapusan ng mundo ay isang kasindak-sindak na bagay. Sa araw na mapagmamalas ninyo na ang bawat nagpapasusong ina sa kanyang anak ay makakalimot sa kanyang inaalagaan. Ang bawat nasa sinapupunan ng nagdadalang taong babae ay malalaglag, kanyang may papanganak at inyong mamamasdan ang mga tao na waring mga lasing, ngunit sila ay hindi malalango, datapot napakatindi ang kaparusahan ni Allah, mayroong mga tao na nakikipagtalo tungkol kay Allah at walang kaalaman at sumusunod sa lahat ng mga mapaghimagsik na shaytan sa kanya na demonyo, ay tinakda na ang sinumang sumunod sa kanya, kanyang ililigaw siya at siya ay kakaladkarin niya sa kaparusahan ng apoy. O sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, kung gayon, katotohanan ang aming nilikha kayo tulad ni Adan mula sa alabok at pagkaraan naging mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae at ito ay naging kimpal o isang makapal na piraso na namuong dugo at ito ay naging maliit na tambok ng laman. Ang iba ay nagkahubog at ang iba ay hindi nahubog o nakunan o nalaglag sa pagdadalang tao upang magawa namin ito na maliwanag sa inyo. Alalaong baga, ang may pamalas, ang aming kapangyarihan at kakayahan na magawa ang anumang aming maibigan. At pinahintulutan namin ang sinumang aming maibigan na manatili sa loob ng sinapupunan ng babae sa isang natatakdaang panahon at aming iniluwal kayo bilang mga sanggol at binigyan kayo ng kakayahang lumaki upang inyong sapitin ang gulang ng may hustong lakas at sa lipon ninyo ay mayroong namamatay na bata pa at sa lipon ninyo ay mayroong nagbabalik sa mahirap na katandaan. Kahit wala siyang natatandaan matapos ng kanyang maalaman noon o naging ulyanin o isip bata at namamasdan ninyo ang kalupaan na tuyot. Datapot kung aming pamalisbisin ang tubig o ulan. Sa mga ito, ito ay gumagalaw at nanariwa at tumuburito ang lahat ng uri ng halaman na kaakit-akit ang pagtubo. Ito'y sapagkat si Allah ang siyang katotohanan at siya ang nagbibigay ng buhay sa patay at siya ang nakagagawa ng lahat ng bagay at katotohanan ang oras ng katapusan ng mundo ay daratal, walang alinlangan tungkol dito at katiyakan na si Allah ay magpapabangon sa mga nasa libingan at may mga taong nakikipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o nang isang aklat na nagbibigay liwanag mula kay Allah na naglilingon ng kanyang liig sa kapalaluan na malayo sa landas ni Allah upang iligaw ang iba
ng malayo sa landas ni Allah. Sa kanya ay mayroong kahihiyan sa buhay sa mundong ito. At sa araw ng muling pagkabuhay ay aming ipalalasap sa kanya ang sakit na nagliliyab na apoy. Ito'y dahilan sa mga idinulot o ginawa ng iyong mga kamay at katotohanan si Allah ay makatarungan sa kanyang mga alipin. At may mga tao na sumasamba kay Allah nang gayon na sa gilid ng pag-aalinlangan. Kung siya ay sinaling ng kabutihan, siya ay nabibigyan ng kapanatagan nito. Datapat kung ang pagsubok ay dumatal sa kanya, ibinabaling niya ang kanyang mukha sa ibang direksyon. Alalaong baga, nagbalik sa kawalan ng pananampalataya pagkatapos na yumakap sa Islam. Siya ay kapwa talunan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ito ang lantad ng pagtatalo. Siya ay nananalangin sa iba pa maliban kay Allah na hindi naman nakapagbibigay ng kasahulan o kapakinabangan sa kanya. Katotohanan ito ay pagkaligaw na malayo. Siya ay nananalangin sa kanya na ang kapahamakan ay higit na malapit kaysa kapakinabangan. Katotohanan isang masamang maula o patron o idolo at katiyakang isang masamang kaibigan. Katotohanan si Allah ay tatanggap sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ayon sa Quran at sa pagturo ng propeta. Sa mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Ang paraiso, katotohanan si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Kung sino man ang nag-aakala na si Allah ay hindi tutulong sa kanya kay Muhammad sa mundong ito at sa kabilang buhay, hayaan siyang magbitin ng lubid sa kisami at hayaang bigtihin niya ang kanyang sarili at hayaang mamasdan niya ang kanyang kayang balak ay makapag-alis ng gayong bagay na nakapagpapagalit sa kanya. Kaya't aming ipinadala ito, ang Quran, sa kanya kay Muhammad bilang maliwanag na mga tanda, katibayan at katotohanan si Allah ay namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan sila na mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad at ang mga Hudyo, ang mga Sabyano, ang mga Kristiyano at ang mga Magyano at sila na mga sumasamba sa iba bukod pa kay Allah. Katotohanan si Allah ang hatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Hindi mo ba namamasdan na ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at ang araw at ang buwan at ang mga bituin at kabundukan, ang mga punong kahoy, ang mga hayop at ang karamihan sa mga tao ay nagpapatira pa kay Allah. Datapwat marami sa mga tao na ang ilalapat na kaparusahan sa kanila ay makatuwiran. At kung sino man ang bigyan ni Allah ng kahihiyan, walang makapagbibigay sa kanya ng karangalan. Katotohanan si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Ang dalawang magkalabang ito, ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya, ay nagsisipagtalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon at sa mga anghel na nananampalataya. Ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila at kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. Sa pamagitan nito ay malulusaw o maglalaho ang anumang nasa loob ng kanilang tiyan. Gayon din ang kanilang balat at sa kanila ay pangpaparusa ang mga piraso ng tuwid na bakal na may sema sa bawat oras na naisin nilang makawala rito. Dahil sa pagkahapis, sila ay muling itataboy dito at sa kanila ay pagbabadya. Lasapin ninyo ang kaparusahan ng pagkasunog. Katotohanan si Allah ay tatanggap sa mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan sa mga halamanan. Nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy sa paraiso. Rito sila ay papalamutihan ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas at ang kanilang magiging kasuotan dito ay sutla. At sila ay napapatnubayan sa mundong ito tungo sa isang magandang pangungusap, ang La ilaha illallah, alhamdulillah. At sila ay napapatnubayan sa landas ng ipinagkakapuri, ang relihiyon ni Allah. Katotohanan sila
na mga hindi sumasampalataya at humadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah at sa Masjid al-Haram sa Makka na ginawa naming bukas sa lahat ng mga tao at sa naninirahan dito at sa panauhan mula sa bansa ay magkakapantay dito kung tungkol sa kabanalan ng Hajj at Umrah. At sino mang kumiling sa gawang masama rito o gumawa ng kamalian, alalaong baga ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at talikuran ang Islam at kaisahan ni Allah, ay hahayaan naming lasapin niya ang masakit na kaparusahan. At talalahanin ng aming ipamalas kay Abraham ang lugar ng banal na tahanan, ang Kaaba sa Makka, na nagsasabi, "Huwag kayong magtambal ng anupaman sa pagsamba sa akin at dalisayin ninyo ang aking tahanan tungo sa kanila na mga nagsisiikot dito at sa mga nagsisitindig sa pagdalangin at sa mga yumuyukod at nagpapatira pa. At ikaw, O Ibrahim, ay manawagan sa sangkatauhan na maging isang tungkulin sa kanila ang Hajj o pilgrimahe. Sila ay daratal sa iyo sa kanilang mga paa at nakasakay sa bawat balingkinitang kamilyo. Sila ay manggagaling sa bawat malayong daan o lugar upang mag-alay ng Hajj upang kanilang mamalas ang mga bagay na may kapakinabangan sa kanila, alalaong baga ang kantimpala ng Hajj sa kabilang buhay. Gayon din sa ilang makamundong pakinabang tulad ng pagtitinda, kalakal, at upang kanilang banggitin ang pangalan ni Allah, ang pagbigkas ng Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka wa ilayk, sa oras ng kanilang pagkatay sa anumang ipinagkaloob niya sa kanila na bakahan para sa sakripisyo ng Hajj, sa mga itinakdang araw, alalaong baga, sa ikasampo, ikalabing isa, ikalabing dalawa, ikalabing tatlo ng Dhulhijja, at magsikain kayo rito at ipakain o ipamahagi sa mga may hirap na naghihikahos. At hayaan nilang buuin ang mga nakatalagang tungkulin sa kanila ang manasik ng Hajj at isagawa o tuparin ang kanilang pangako ng mga ritual at magsiikot sa sinaunang tahanan ang Kaaba sa Makka. Sa gayon, manasik ng Hajj ang mga nakatalagang tungkulin ng Hajj, ang sinumang magparangal sa mga ritual ng Hajj na ipinag-utos ni Allah. Ito ay higit na mabuti sa kanya sa paningin ng kanyang Panginoon. Ang mga hayop na pinahihintulutan sa inyo na kainin, maliban lamang sa mga babanggitin sa inyo sa Quran na hindi kasali. Kaya talikdan ninyo ang karumal-dumal na gawain ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at talikdan ang pagsasali ng kasinungalingan na sumasamba lamang kay Allah at hindi nagtatambal sa Kanya sa pagsamba. At sinumang magtalaga ng katambal kay Allah, ang makakatulad niya ay wari bang siya ay nahulog mula sa alapap o kaitaasan at ang mga ibon ay umaagaw sa kanya o ang mga hangin ay nagtatapon sa kanya sa isang malayong lugar. Sa gayon, ang sinumang magparangal sa mga tanda ni Allah, kung gayon, ito ay katotohanang nanggagaling sa dalisay na pananampalataya ng puso. Kayo ay mayroong kapakinabangan sa mga ito, ang mga hayop na inialay sa sakripisyo sa isang natatakdaang panahon hanggang ito ay sumapit sa lugar nito. Upang sakripisyo sa sinaunang tahanan, ang Haram, ang sagradong teritoryo ng lungsod ng Makka. At sa bawat bansa o pangkat ng mananampalataya na nauna pa sa inyo, kami ay nagtalaga ng ritual ng sakripisyo upang kanilang mabanggit ang pangalan ni Allah sa sandali ng pagkatay ng mga hayop ng kanyang ipinagkaloob sa kanila bilang sakripisyo. At ang inyong Diyos ay isang Diyos si Allah, kaya't sa kanya lamang kayo sumuko. At ikaw, O Muhammad, ay magpahayag ng magandang balita, ay magpahayag ng magandang balita sa mga sumusunod kay Allah ng may kapakumbabaan. Sila na ang puso ay tigib ng pangangamba kung si Allah ay nababanggit, na matiyagang nagbabata sa anumang sumapit sa kanila, nakapinsalaan, at sila na nagsisipag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at gumugugol sa kapakanan ni Allah sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila, at ang kamilyo at iba pang hayop tulad ng baka o tupa na dala bilang pang-alay na sakripisyo ng mga nagsasagawa ng Hajj sa sagradong teritoryo ng lungsod ng Makka.
ay ginawa namin sa inyo na kabilang sa mga tanda ni Allah na inyong mapapakinabangan, kaya't banggitin ninyo ang pangalan ni Allah at kung sila ay ilabas na at ihanay upang sakripisyo. Kung sila ay may tumba na ninyo, matapos ang pagkatay, kayo ay magsikain dito at pakainin ninyo ang mga pulubi na hindi nanghihingi sa mga tao at mga pulubi na namamalimos sa mga tao. Kaya't ginawa namin na sila ay mapailalim sa inyo upang kayo ay magkaroon ng dandami ng pasasalamat. Hindi ang kanilang laman o dugo ang nakakarating kay Allah, datapot ang inyong pananampalataya ang nakakarating sa Kanya. Kaya't ginawa namin na mapailalim sila sa inyo upang inyong itampok si Allah sa Kanyang naging patnubay sa inyo. At ibigay mo, O Muhammad, ang magandang balita sa lahat ng mga gumagawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ang nagtatanggol sa mga sumasampalataya. Katotohanan si Allah ay hindi umiibig sa mga taksil at mga walang utang na loob sa Kanya. Sila na mga sumusway kay Allah, datapwa't sumusunod kay Satanas. Ang kapahintulutan upang makipaglaban ay ginawad sa kanila. Alalaong baga, ang mga sumasampalataya laban sa mga hindi sumasampalataya na kumakalaban sa kanila. At dahilan sa sila na mga sumasampalataya ay ginawa ng kamalian. At katotohanan si Allah ay makapagkakaloob sa kanila na mga sumasampalataya ng tagumpay. Sila na itinaboy sa kanila ang mga tahanan ng walang katarungan sapagkat sila ay nagtatanggol sa karapatan at sa kadahilanan na sila ay nagsasabi ng ang aming Panginoon ay si Allah. At kung hindi lamang sa pagsalansang ni Allah sa ibang mga tao sa pamamagitan rin ng iba, ay marami ang mawawasak na mga monasteryo, mga simbahan, mga sinaguga at mga masjid o bahay dalanginan kung saan ang ngalan ni Allah ay ginugunita ng masagana. Katotohanan si Allah ay tutulong sa mga tao na tumutulong sa Kanyang kapakanan. Katotohanan si Allah ang ganap na malakas, ang lubos na makapangyarihan. Sila na mga Muslim, kung sila ay aming pagkalooban ng kapangyarihan sa kalupaan, sila ay nag-utos sa salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at pagbabayad ng zaka o takdang tulong ng pangkawang gawa. At sila ay nag-anyaya sa ma'ruf, sa kaisahan ni Allah at sa Islam at sa lahat ng ipinag-uutos nito at nagbabawal sa munkar o paganismo o kawalan ng pananampalataya at lahat ng ipinagbabawal sa Islam. At kay Allah nakasalalay ang kahihinatnan o kasasapitan ng lahat ng mga pangyayari. At kung sila ay nagtatwa o nagtakwil sa iyo, O Muhammad, gayon din naman ang mga taong nauna pa sa kanila, ang mga tao ni Noah, ang angka ng Ad at Thamud, at nagtatwa sa kanilang mga propeta, at ang mga tao ni Abraham, at ang mga tao ni Loto, at ang mga naninirahan sa Madyan, at pinasinungalingan nila si Moises, datapot aking binigyan ng palugit ang mga hindi sumasampalataya, at pagkatapos ay aking sinakmal sila, at masdan kung gaano katindi ang aking kaparusahan laban sa kanilang mga kamalian. At gaano karaming bayan o pamayanan ang aming nangwinasak habang sila ay nagugumon sa mga maling gawa. Kaya't ngayon ay lugmok na mga guho. At gaano na karami ang mga iniwan na mga toyong balon at matataas na kastilyo. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at sila ay mayroong puso upang makapagmuni-muni at mga tainga upang makarinig. Katotohanan, hindi ang mga mata ang nabubulag, datapwat ang puso na sa loob ng dibdib ang nabubulag. At hinihiling nila sa iyo na madaliin ang kaparusahan, datapwat si Allah ay hindi makakaligtas sa kanyang pangako. At katotohanan ang isang araw kay Allah ay katumbas ng 1,000 taon na inyong binibilang. At gaano na karaming bayan o pamayanan ang aking nang pinalugitan sa pagsasaya samantalang ito ay gumun sa kabuktutan. At sa katapusan, ito ay aking sinaklot ng kaparusahan at sa akin ang huling hantungan o patutunguhan. Ipagbadya, O Muhammad, o sangkatauhan, ako ay sinugo lamang sa inyo bilang isang lantad na tagapagbabala. Kaya't sila na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah
at gumagawa ng kabutihan, sa kanila ang kapatawaran at marangal na kabuhayan o matimyas na gantimpala, alalaong baga ang paraiso. At sila na nagsisikap ng laban sa aming ayat o mga talata ng Quran upang biguin at hadlangan sila, sila ang maninirahan sa apoy ng impyerno. Hindi kami kailanman nagsugo ng una pa sa iyo, ng sugo o propeta, maliban na kung siya ay nagpapahayag ng revelasyon. Si Satanas ay naghahagis dito ng ilang kasinungalingan. Datapot si Allah ang pumapalis sa anumang inihagis ni Satanas dito at si Allah ang nagpapatatag ng kanyang mga talata o revelasyon. At si Allah ang ganap na nakakaalam ang tigib ng karunungan. Upang gawin niya si Allah na ang anumang inihagis o pinaninindigan ni Satanas ay maging pagsubok sa mga tao na ang puso ay may karamdaman ng pagkukunwari at kawalan ng pananalig at ang puso ay matitigas at katotohanan ang zalimun o mga buktot, buhong, pagano ay nasa labis ng pasalungat sa katotohanan laban sa sugo ni Allah at sa mga sumasampalataya. Upang sila na mga nabigyan ng karunungan ay makaalam na ito ang Quran ay ang katotohanan mula sa inyong Panginoon at upang sila ay magsisampalataya rito at ang kanilang puso ay tumatalima rito ng may kapakumbabaan at katotohanang si Allah ang patnubay ng mga sumasampalataya sa matuwid na landas. At sila na mga hindi sumasampalataya ay hindi magsisitigil sa pag-aalinlangan dito sa Quran hanggang ang oras ay dumatal ng kaginsa-ginsa sa kanila o sumapit sa kanila ang kaparusahan ng araw na wala nang magiging gabi, alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ang kapamahalaan sa araw na ito ay tanging kay Allah. Siya ang hahatol sa pagitan nila kaya't sila na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsigawa ng mga kabutihan ay mapapasahalamanan ng kasiyahan ang paraiso. At sila na mga hindi sumasampalataya at nagpasinungaling sa aming mga talata ng Quran, sa kanila ang kahiyahiyang kaparusahan, ang impyerno. Sila na mga nagsilikas tungo sa kapakanan ni Allah at pagkatapos nito ay napatay o namatay. Katotohanang si Allah ang magtutustos sa kanila ng mainam na panustos at katotohanan si Allah lamang ang pinakamainam sa mga nagkakaloob ng panustos. Katotohanang sila ay papapasukin niya sa paraiso na tunay namang sila ay masisiyahan at katotohanang si Allah ay ganap na maalam ang pinakamapagparaya. At ito nga, at sinuman ang gumanti ng katulad ng kanyang sinapit at pagkatapos ay muling bigyan ng siphayo, si Allah ay katotohanang tutulong sa kanya. Katotohanang si Allah ay lagi nang nagpaparaya, ang lagi nang nagpapatawad. Ito ay dahil si Allah ang naglagom ng gabi sa araw at siya rin ang naglagom ng araw sa gabi. At katotohanan si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. Ito ay dahil si Allah, siya ang katotohanan, ang tunay na Diyos lamang ng lahat ng mga nilalang at ang kanilang tinatawagan o mga Diyos-Diyosan maliban pa sa kanya ay batil o kasinungalingan at kabulaanan. At katotohanan si Allah, siya ang pinakamataas, ang pinakadakila. Hindi mo ba namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at dahil dito ang kalupaan ay naging luntian? Katotohanan si Allah ang pinakamabait at pinakamatulungin, ang ganap ng nakatatalos ng lahat ng bagay. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanan si Allah, siya ay sagana, walang pangangailangan sa anuman, ang karapat-dapat sa mga papuri. Hindi ba ganinyo namamasdan o sangkatauhan na ipinailalim sa inyo ni Allah ang lahat ng nasa kalupaan, ang mga barko na naglalayag sa dagat sa pamagitan ng kanyang pag-utos? Pinipigilan niya ang kalangitan na huwag bumagsak sa kalupaan, malibang kanyang pahintulutan. Katotohanan si Allah sa sangkatauhan ay tigib ng kabaitan, ang pinakamawain. Siya ang naggawad sa inyo ng buhay
at siya ang magbibigay sa inyo ng kamatayan at muli ay bubuhayin sa inyo sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ang tao ay tunay na walang pagtanaw ng pasasalamat. Sa bawat bansa o pamayanan, itinakda namin ang pangrelihiyosong seremonya, alalaong baga, ang pagsasakripisyo ng hayop sa panahon ng pilgrimahe sa tatlong araw ng pananatili sa Mina, roon sa Makkah, na dapat nilang sundin. Kaya't huwag hayaan sila ng mga pagano na makipagtalo sa inyo sa mga bagay na nakatulad ng pagkain ng inialay na hayop at hindi ng hayop na pinatay ni Allah sa natural na kamatayan. Datapot inyong anyayahan sila sa inyong Panginoon. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay tunay na nasa matuwid na landas. At kung sila ay makipagtalo sa iyo tungkol sa pagkakatay ng mga sakripisyo, iyong sabihin, si Allah ang ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyo sa araw ng muling pagkabuhay tungkol sa mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. Hindi ba ninyo nalalaman na si Allah ang nakababatid ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Katotohanan, ang lahat ng ito ay nasa talaan ng Allawh al-Mahfuz. Katotohanan, ito ay magaan kay Allah. At sila ay sumasamba sa iba pa maliban kay Allah doon sa mga bagay na hindi siya nagpapanaog ng katibayan, at sila ay walang kaalaman tungkol doon. At sa zalimun, mga buktot, buhong, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay walang makatutulong. At kung ang aming malilinaw na mga talata ay dinadalit sa kanila, iyong mahahalata ang pagtatakwil sa mukha ng mga hindi sumasampalataya. Hindi halos handa na nalusubin ng may karahasan ang mga nagsisidalit ng aming mga talata sa kanila. Ipagbadya, sasabihin ko ba sa inyo ang isang bagay na masahul pa kaysa rito? Ang apoy ng impyerno na ipinangako ni Allah sa mga hindi nananampalataya at tunay na napakasama ng hantungan nito. O isang katauhan, isang halimbawa o paghahambing ang hinabi. Kaya't makinig dito ng mataman. Katotohanan, yaong mga tinatawagan o dinadalanginan ninyo maliban kay Allah ay hindi makalilikha kahit na isang langaw. Kahit na sila ay magsama-sama sa layuning ito, at kung ang langaw ay umagaw ng isang bagay sa kanila, sila ay walang kapangyarihan na mabitawan ito mula sa langaw. Kahit kapwa mahina ang naghahanap at hinahanap, alalaong baga ang sumasamba at sinasamba. Hindi nila tinantya o binigyang pagpapahalaga si Allah nang ayon sa kanyang karapat dapat ng katatayuan. Katotohanan, si Allah ay lubos na malakas ang ganap na makapangyarihan. Si Allah ay humihirang ng kanyang mga sugo mula sa lipon ng mga anghel at mula sa mga tao. Katotohanan, si Allah ang ganap na nakakarinig ang lubos na nakamamasid. Talastas niya kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila. At kay Allah ay magbabalik ang lahat ng bagay sa pagpapasya. O kayong nagsisisampalataya, magsiyuko kayo at magpatira pa at sambahin ang inyong Panginoon at magsigawa ng kabutihan upang kayo ay magsipagtagumpay. At magsumikap at makipaglaban ng tapat tungo sa kapakanan ng relihiyon ni Allah. Kayo ay hinirang niya upang iparating ang kanyang mensahe, at hindi niya iginawad sa inyo sa relihiyon ang anumang kahirapan. Ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham, ang Islam. Siya, si Allah, ang nagbigay sa inyo ng katawagang Muslim na magkatulad maging noon at maging ngayon, upang ang sugo na si Muhammad ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan. Kaya't magsipag-ali kayo ng sala o takdang panalangin ng ganap at mahinusay, at magkaloob ng zaka o katungkulang kawang gawa, at manangan ng mahigpit kay Allah, alalaong baga nang may pagtitiwala sa Kanya na ang lahat ng bagay ay nasa Kanyang paghahawak. Siya ang inyong maula o patron o Panginoon, at kaano siya kainam na maula o Panginoon, tunay ngang siya ay kapuri-puring tagalingap.

0: Kufuwan ahad.
1: Sura Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. A. Si Abu Sa'id Al-Khudri ay nagsalaysay. Narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng Kul huwa Allahu Ahad. Sura Al-Ikhlas. Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan, siya ay nagtungo sa sugo ng Ala at sinabi niya ito para bang ang pagbigkas ng sura na ito ay hindi pa sapat. Subalit ang sugo ng Ala ay nagsabi sa kanya sa pamamagitan niya na siyang may tangan ng aking kaluluwa. Ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Quran. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith bilang 471. Ba, si Aisha ay nagsalaysay, ipinadala ng sugo ng Ala sa digmaan ng isang tao na palagiang namumuno sa pagdarasal. Kanyang kinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Sura Al-Ikhlas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nila ito sa sugo ng Ala at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigkasin ito ng maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi, binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng surang ito ang mga katangian ng mahabaging Ala at naiibigan kong bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. Ang sugo ng Ala ay nagsabi sa kanila, sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng Ala. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith bilang 472. Sabihin mo, siya ang Ala, ang nag-iisa. Ala, As-Samad, walang hanggan, ang ganap, sandigan ng lahat. As-Samad, sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ikrima na ang kahulugan ng As-Samad ay ang isa na, sandigan ng lahat ng kanilang pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talha na ang kahulugan ng As-Samad ay Rab na ganap ng kanyang kapamahalaan. Ang marangal na ang karangalan ay ganap, ang dakila na ang kadakilaan ay ganap, ang matalino ang kanyang katalinuhan ay ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng Ala ay nagsabi, ang dakilang Ala ay nagsabi, ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin. At ako ay kanyang nilapastanganan at wala siyang karapatan gawin ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwil sa akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing siya ay kailanman ay hindi niya ako muling malilikha katulad ng pagkakalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang Ala ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ang tanging isa na ganap na Rab. Hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak. At sa akin ay walang maihahalin tulad. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 637. At siya ay walang katulad.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang iyo muling kapatid, mga kapatid ko sa Islam ay nagpapatuloy sa talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito ay ika

الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية 105 ng سورة العلق بماسا ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Nalumikha sa tao ng namuong dugo o sa pamagitan ng namuong dugo. Bumasa ka sapagkat ang iyong Panginoon ay mapagbigay na nagturo sa tao sa pamagitan ng panulat at nagturo sa tao ng bagay na hindi niya nalalaman. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang awa, ibinigay niya ang kanyang propeta sa atin upang malaman din natin ang bagay na ito. Unang-unang tanong, sino ang ating Panginoon? Ano ang pangalan ng ating Panginoon? Nagsabi siya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Doon sa sura Taha, aya 14, katotohanan, ako si Allah, walang ibang Diyos, kundi ako, sambahin ninyo ako. At itayo ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala at pagpasasalamat ninyo sa akin. Ito ang makita natin mga kapatid, ipinakilala sa atin ng kataas-taasan kung sino siya. At nagsabi pa siya, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Aya 19 ng Sura Muhammad. Alamin mo, sabi ng kataas-taasan kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga mananampalatayang kalalakihan at mga kababaihan. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang pagpapasalamat at pagpuri ay babalik natin sa Kanya lamang, sapagkat ibinigay niya sa atin ang kaalaman na siya lamang yung dapat nating sambahin at kilalaning Diyos na tagapaglalang. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wa sallam, sa pagiging obligado ng paghahanap natin o pagsasaliksik ng kaalaman, na inulat ito ni Al-Bayhaqi, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. O kung papaano sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa mga muslim, sa bawat isa. Mapapansin natin mga kapatid na obligado tayong mag-aral hinggil sa kaalaman, pangrelihiyon. Hindi tayo inobliga ng sugo, sumakanya ang kapayapaan na mag-aral sa ibang aral, ngunit inobliga tayo na mag-aral hinggil sa ating relihiyon. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa kahigtan ng pagiging maalam sa relihiyon. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sa Surah Al-Mujadila ng Aya 11, itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa inyo na mayroong kaalaman sa matataas na mga antas. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, maging sa kabilang buhay, makikita natin mga kapatid, hinggil sa aral na ating napapag-alaman, na itataas ang mayroong kaalaman. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Kul hal yastawil ladina ya'alamuna wal ladina la ya'alamun. Kaputol ng Sura Az-Zumar, Aya 9. Sabihin mo, magkaparihas ba ang mga taong mayroong kalaman sa mga taong walang nalalaman? Tiyak na hindi, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo, saliksikin natin ang mas malalim. Huwag tayong mag-stick o manatili lamang sa kung anong mayroon na tayo ngayon, sapagkat ang kaalaman ay hindi ito mauubos pag-aralan. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sura Fatir, Aya 28. At higit na mayroong takot o higit na makakasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang yaong mga taong mayroong kaalaman. Makikita rin natin mga kapatid, ayon sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na inulat ni Abu Hurairah,

0: sina ayon kay Abu Huraira na isinalaysay ni Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang lumuwas o maghanap ng kaalaman ay ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagaganin sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. Tiyak naman mga kapatid, kapag mayroon tayong kaalaman ay mapapagaan sa atin inshallah na makakapasok sa paraiso sapagkat mas madami tayong maisagawang kabutihan, mas madami tayong magawang gawain pagsamba upang umanin ng kabutihan upang makakapagpadali sa atin na pumasok sa paraiso. Nagsabi rin ang isang si Al-Imam Ash-Shafi'i hinggil sa kaalaman, al-ilmu killan killan sayakunu jabalan wal-ilmu kittan kittan sayakunu nahran, na ang pag-aaral ika sa kaalaman kahit paunti-unti ngunit tuloy-tuloy ay mangyari itong gabundok sa dami. Ibig sabihin maraming kaalaman kapag tuloy-tuloy ang pag-aaral natin at ang karugtong niya. At kung mag-aaral ka ay paputol-putol, ay sabi niya mangyari itong katulad ng ilog na minsan ay natutuyuan. Ganyan nila ipinahalin tulad ang mga sahaba na ito ang, o ang mga katulad ng tabi'in na ito, taga-sunod na ito, ang pag-aaral ng kaalaman na minsan ay natutuyuan o minsan naman ay pagkaykay patuloy-tuloy na mag-aaral gabundok sa dami ng iyong kaalaman. Kaya naman mga kapatid, pahalagahan natin ang kaalaman at lalong-lalo na yung Quran sapagkat dito ang pinakaunang basihan ng kaalaman natin sa relihiyon nating Islam. At nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni na Bukhari at Muslim, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ang pinakamainam sa inyo ay siyang nag-aaral sa Quran o ng Quran at kanya itong itinuturo rin sa kapwa niya, sa mga Muslim. Alhamdulillah, kapag tayo ay mayroong kaalaman, magkakakuha tayo ng maraming kabutihan inshallah mga kapatid. Alam natin ang kaalaman ay ito yung magbibigay sa atin ng magandang kalalabasan bilang isang Muslim. At ang masasabi ko inshallah ay ipinapayo ko sa inyo at sa aking sarili na mag-aral tayo ng kaalaman. Ang malaking pagkaiba ng kaalaman sa iba pa ay katulad ng isang masunurin o maalam, mas maganda na piliin natin yung isang maalam. Ano nga ba kapatid ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-aral ng kaalaman o nakakapagsaliksik ng kaalaman, ng dahil ba sa kayamanan? Ang dalawang katagang ito ay magkaparehas lang naman, ngunit napakalaki ang pagkaiba. Sapagkat ang kaalaman o ang kayamanan ay ikaw mismo ang mag-aalaga nito para hindi mawala. Subalit, ang kaalaman ay ikaw mismo ang kanyang aalagaan, nang sa gayon ay hindi ka mawala sa landas ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, purihin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito na naman po tayo upang magbahagi at magbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalataya upang sa ganon ay mas mapalakas pa natin ang ating paniniwala, ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang aking tatalakayin po ngayon sa inyo, at ito po ay ikalabing walong aralin. At ito po ay patungkol sa mga pinanggagalingan mga pinanggagalingan ng kaalaman at ang mga gawain. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya tayo. Nilikha niya ang mga tao upang sila ay subukan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala. Sabi ni Allah, siya ang naglikha ng buhay at kamatayan upang kayo ay subukan kung sino sa inyo na may mas mainam na gawain. So dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay obligado sa ating lahat na malaman kung saan pinanggalingan ng ating kaalaman, ng ating gawain, ng ating mga gawain, at lalong-lalo na ang ating pananampalataya. Unang pinanggalingan ng ating kaalaman, ng ating mga gawain, ng ating pananampalataya ay walang duda ay ang Quran, makapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Quran ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad SAW bilang babala at bilang paalala sa lahat ng mga tao, sapagkat ang Quran ang siyang naggabay sa atin ay ang siyang naggabay sa atin sa matuwid na landas, ang siyang naggabay sa atin sa liwanag. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, dhalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, yaong aklat na ang Quran, walang duda na ito ay gabay o patnubay sa mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong sumusunod kay Allah at umiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa buwan ng Ramadan ay ibinaba ang Quran, ay gabay o patnubay sa sangkatauhan, ay gabay o patnubay sa sangkatauhan, at may malinaw na kapahayagan at pamantayan ng tama at mali. Ang Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nasa pangangalaga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At walang halong o walang bahid na kamalian. Walang bahid na kamalian. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ang Quran ay walang bahid na kasinungalingan, walang halong kamalian, maging sa unahan at likuran nito. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tunay na ay binaba namin ang Quran at tunay na ito ay nasa pangangalaga namin. So, ang Quran ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang kahuli-hulihang revelasyon, kahuli-hulihang aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-aalaga sa Quran. So, kaya naman ito ang pinakadakilang milagro na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nagmula pa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ay walang nagbabago po. Walang nagbabago po, kahit isang letra, kahit isang titik, kahit isang salita, ay walang nagbabago sa Quran, sapagkat ito ay nasa pangangalaga mismo ang tagapaglikha sa lahat, ang makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawang pagkukunan natin ng kaalaman at gawain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay walang duda ay sunnah. Sunnah o ang mga katuruan sa lawikain, gawain, at lahat ng mga ipinapahintulot ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. O kayong mga nanampalataya, sabi ni Allah, o kayong mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang kanyang sugo at ang mga pinuno mula sa inyo, at kung anumang bagay na hindi ninyo pinagkasunduan, isanggunin ninyo ito. Kanino? Isanggunin ninyo ito kay Allah at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'an. Tunay na, nag-iwan ako sa inyo ng dalawang bagay. Kung ito ay pinanghawakan ninyo, tunay na ay hinding-hindi kayo maliligaw. At ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitabullahi wa sunnati. Ang aklat ni Allah at ang aking sunnah. Ang aklat ni Allah at ang aking sunnah. At ang sino man sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ay mapapasa kanya ang paraiso. Katulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ang lahat ng aking pamayanan, ang lahat ng aking umma ay makakapasok sa paraiso, maliban na lamang sumusuway dito. At tinanong siya ng kanyang mga kasamahan, ya Rasulullah, sino ba ang palasuay? Sino ba ang taong sumusuway? Sabi ng propeta, kung sino man sumunod sa akin, siya ang makakapasok sa paraiso, at kung sino man sumuway sa akin ay hinding-hindi siya makakapasok sa paraiso. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, at ito ang ating tatandaan, ay ang tinatawag na al-ijma. Ito po ay kasunduan ng ating mga pantas sa Islam. Dahil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى إِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. At kaya ginawa ko kayong pamayan umma na makatarungan upang kayo ay maging saksi sa mga tao. Ibig sabihin, maging saksi sa mga gawain sa paghahatol, sa mga gawain ng mga tao sa paghahatol sa kanila. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang aking umma ay inilayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkakaisa sa pagkaligaw. At ang pang-apat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay tinatawag na al-qiyas, ang paghahambing sa paghahatol sa dalawang bagay, katulad ng ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-inom ng alak, sapagkat ang pag-inom ng alak kung saan ito po ay nakakasira sa ating pag-iisip, sa ating kalusugan, dahil dito ay ipinagbabawal sa atin ang lahat ng mga nakakasira sa ating kalusugan, katulad ng pagsisigarilyo. Tandaan natin, mga kapatid sa Islam, apat na bagay na pinanggalingan ng ating kaalaman, ng ating mga gawain, at lalong-lalo na ang pananampalataya natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay ang Quran, pangalawa ang Sunnah, pangatlo ay ang Ijma, ang pagkaisahan ng ating mga pantas sa Islam, at ang pang-apat ay tinatawag na kiyas, ang paghahambing sa paghahatol sa dalawang bagay. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y pagpapatuloy sa ating pagtatalakay patungkol sa buwan ng Ramadan o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isang napaka mapalad ang sinumang inabutan ang buwan na ito sapagkat meron siyang pagkakataon na samantalahin ang buwan na ito araw sa araw at gabi na paramihin ang kanyang mga gawaing mabuti o mabubuting gawain at mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa mukhalafatun taqa'u min ba'di sa'imin. Ibig sabihin, yung mga pagkakamali na nagagawa ng ilang or nagagawa ng ilang mga nag-aayuno. Kaya natin dapat pag-usapan to dahil may mga kapatid tayo, mga Muslim, na ang kanilang akala ay ang gawain na yaon ay tama. Ang mga gawain na kanilang nakasanayan ay tama at walang sala, walang problema. Dahil walang nakakapagsabi sa kanila na ito ay mali pala. So dahil nakasanayan nila, akala nila yun ang pinaka maganda o pinakamabuti para sa kanila o sa kanilang pag-akala, okay lang yun. So isang obligasyon natin na ipalaganap natin ang katotohanan at katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Upang sa ganun ay ang ating pananampalataya ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi na natin patagalin yung introduction natin. Bibigkasin natin or sasabihin natin agad yung una na nagagawa ng maraming Muslim na kung saan ito'y taliwas sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Una, ta'akhiru sala'an waqtiha. May mga Muslim, alhamdulillah, nagfa-fasting sila sa buwan ng Ramadan. Ang problema ngayon, ipinagpapaliban nila ang pagdarasal, yung pagsasala. Nagsasala sila, subalit, ito ay huli na. Hindi sa takdang oras. Hindi sa takdang oras na itinakda ng pananampalatayang Islam. So, pananampalatayang Islam, mga kapatid, meron tayong alituntunin na dapat sundin. Pamamaraan ay binigay sa atin ng Quran, binigay sa akin at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sinabi ng Panginoong Allah. So dapat nating sundin 'yon. Kaya sabi dito, fabadu sa'imin yanamu ba'da tanawuli wajibati sahur fala yastaqidu li salati subh kama anna ba'dahum yajtahid fil ayyam al ula wa ya'tarihim al-futur fi akhir Ramadan. So, may mga kapatid na nagfa-fasting o ilan sa kanila ay pagkatapos kumain ng almusal, yung sahur. Ibig sabihin ng sahur, yung kinakain ng taong nag-aayuno bago ang oras ng fajr. Which is, ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag na sahur. So may mga Muslim na pagkatapos nila kumain ng sahur, natutulog sila. Allahu Akbar. Natutulog sila. So, hindi sila nagigising kundi umaga na. Ngayon, mas mahalaga pa sa kanila yung sahur, which is sunnah lang yun, kesa salatul fajr, which is wajib yun. So na iuna nila yung sunnah kesa yung voluntaryo at yung obligado. Hindi obligado ang pagkain ng sahur, pero yung pagdasal mo ng fajr
ay obligado po yun. So, wag natin gagawin na magsasahur tayo, pagkatapos ng sahur, matutulog, syempre nagpuyat eh. Either na pinagod ang sarili sa walang kabuluhan, or anong pamang kadahilanan, pagkatapos nun, kumain ng sahur at napagod siya, matutulog siya. And then, hindi na siya nakakapagsala ng fajr. So, masama po yun at hindi po pwedeng gawin ng isang Muslim yon. Dahil ito isang pagkakamali na nagagawa ng ilang mga Muslim na nagfa-fasting. Okay, maliban doon, may mga Muslim na sa unang bahagi ng Ramadan, mashallah, active sila. Kumbaga, on time yung kanilang pagdarasal, yung kanilang fasting, talagang masigasig at masipag, nagsusumikap na maisagawa ang fasting sa maayos na paraan. Subalit, pag kalagitnaan na ng Ramadan or sa huling bahagi ng Ramadan, wala na, tamad na sila. Yun yung sinabi niya dito sa wikang Arabic na waya atarihumul futur fi akhir Ramadan. Tamad na sila pagkataas ng Ramadan. So, dapat tuloy-tuloy yun. Kung gaano ka-active nung unang bahagi ng Ramadan, ganun din sa huling bahagi ng Ramadan. Okay, maliban doon, pangalawa or pangatlo na, atakhalluf an salatil jama'ah. So may mga Muslim na nagsasala sila, mashallah, nagsasala sila on time. Ang problema ngayon, sa bahay lang nagsasala. Hindi sila nagsasala sa masjid, hindi sila nagsasala sa jama'ah. So, hindi po pwede yun. Marami tayong hadith. Kung may oras lang tayo, marami tayong hadith na pwedeng banggitin na kung saan sinabi ng propeta na dapat ang tao ay magdasal ng salatul jama'ah. Isa nga sa nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya, yung mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah, pupuntahan ko, susunugin ko sila. Ha? Kumbagay, na pumasok yun sa isipan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninais niya na gawin yun, pero hindi natuloy yun. Okay, pero sinasabi ng propeta na gusto niya sunugin ang mga tao o bahay ng mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah. Ikatlong dapat ingatan ng mga taong nagfa-fasting ay al-fahash wal-bada fil lisan wa sa'ir al-ma'asi al-ukhra. So, habang nagfa-fasting ang isang tao, dapat iwasan natin makapagsalita tayo ng masama. Sapagkat mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa bila'an. Sabi ng propeta, o sabi ng mga kasama niya, ang propeta hindi siya palamura. At hindi masama yung kanyang mga pananalita, hindi bastos, siya nagsasalita ng mga malalaswa. Kumbagay, iwasan natin yung mga lahat ng masasamang salita na labag sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin pwedeng sabihin yon, lalong-lalo na sa Ramadan. Pero hindi lang sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, ganun pa rin dapat iiwasan natin yung mga masasamang salita. At usair al-ma'asil ukhra at iba pang mga kasalanan dahil ito ay makakasira sa ating pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Maaring masasayang lang ang ating pagod sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga iba pang mga pagkakamali na malimit na ginagawa ng mga Muslim ay ipapaliwanag lang natin, tatalakayan na lang natin inshallah sa mga susunod na session ng ating pagpapaliwanag. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sura at Takatur, ang paglilikom. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin ang maawain. Nakapagpaligaw sa inyo ang pagpapaligsahan sa paglilikom ng maraming makabundong yaman. Si Muslim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng Ala ay nagsalaysay na sinabi ng Ala na ang isang alipin ay nagsabi, "Aking kayamanan, ang aking kayamanan." Subalit mula sa kanyang kayamanan, nakakakuha lamang siya ng tatlong kabutihan. Ito ang kanyang kinakain hanggang sa ito ay kanyang makain, ang kanyang sinusuot hanggang ito ay masira at yaong kanyang ipinamamahagi. Bilang kawang gawa, maliban dito, ang lahat ng iba pang natitira ay nawawala o naiiwan sa ibang tao pagkamatay niya. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith bilang 2,273. Hanggang kayo ay humantong sa libingan kamatayan. Si Bukhari ay nagtala mula kay Anas bin Malik na ang sugo ng Ala ay nagsabi, "Tatlong bagay ang sumusunod sa yumaong tao, at dalawa sa mga ito ay bumabalik, samantalang ang isa sa mga ito ay nananatili sa kanya. Ang mga bagay na sumusunod sa kanya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan at kanyang mga gawa. Ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan ay bumabalik, samantalang ang kanyang mga gawa ay naiiwan o nananatiling kasama niya." Fath al-Bari, versikulo 11, kapitulo 369. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Anas na ang sugo ng Ala ay nagsabi, "Ang anak ni Adan ay nagiging matanda na at ulyanin, ngunit dalawang bagay ang nananatili sa kanya, ang kasakiman at pag-asa ng mahabang buhay." Ahmad, versikulo 3, kapitulo 115. Walang pagsala, hindi maglalaon, ang katotohanan ay inyong mapag-aalaman. Tunay, walang pagsala at hindi maglalaon, ang katotohanan ay iyong mapag-alaman. At totohanan, kumbatid lamang ninyo na may tiyak na kaalaman ang kahinatnan ng paglilikom. Marahil hindi ninyo pagkakaabalahan pa ang mga makumundong bagay na hindi kayo naging kagahaman. Katotohanan, inyong makikita ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At muli, inyong makikita ito ng inyong mga mata ng maliwanag. Kaya't sa araw na yaon, tiyak kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya bagay na inyong kinalugdan sa mundo kung kayo ba ay nagpasalamat sa inyong Panginoon sa kanyang mga biyaya.
1: At huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan o mga Hudyo at Kristiyano, maliban lamang sa mabuting paraan, may magandang pananalita at mabuting asal na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang mga talata. Tangi na lamang sa mga tao sa lipon nila na gumagawa ng kamalian. Inyong sabihin sa kanila, "Kami ay sumasampalataya sa kapahayagan na ipinarating sa amin at sa kapahayagan na ipinadala sa inyo. Ang aming Diyos at inyong Diyos ay isa. Alalaong baga, si Allah. At kami ay sa kanya lamang tumatalima bilang mga Muslim. Kaya't aming ipinanawag ang aklat, ang Quran, sa iyo, O Muhammad, at sila na pinagpahayagan namin ng kasulatan, ang tura, mga batas at ebanghelyo noong panahong nauna ay nanalig dito sa Quran at gayon din kabilang sa kanila na mga paganong Arabo ang naniniwala rito at walang nagtatakwil sa aming ayat o mga tanda, aral, kapahayagan o katibayan maliban lamang sa mga walang pananampalataya. At ikaw, O Muhammad, ay hindi pa nakabasa ng aklat na nauna pa rito sa Quran. Gayon din naman, ikaw ay hindi rin sumulat ng anumang aklat sa inyong kanang kamay. Sa gayong pangyayari, katotohanan, ang mga tagasunod ng kasinungalingan ay nag-aalinlangan sa Quran. Datapat ito ang Quran ay naglalaman ng maliwanag na talata o katibayan na nakatimo sa loob ng dibdib niya ang mga nagbigyan ng karunungan ang mga nananampalataya na kanilang naisaulo, ang Quran. At wala nang iba pa maliban sa Zolimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano mapaggawa ng kamalian ang nagtatakwil sa aming mga ayat o talata ng Quran. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang mga tanda na katulad ng ibinigay sa mga sugo ay hindi ipinanawag sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, katotohanan ang mga tanda ay nasa kay Allah lamang at ako ay isa lamang hayag na tagapagbabala. Hindi baga sapat para sa kanila na aming ipinanawag sa iyo ang aklat, ang Quran, na dinadalit sa harapan nila? Katotohanan, ang aklat na ito ay naroroon ng habag at paalaala o mga tagubilin sa mga tao na sumasampalataya. Ipagbadya mo sa kanila, O Muhammad, sapat na si Allah bilang isang saksi sa pagitan natin. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan, at sila na nananalig sa mga huwad na Diyos bukod pa kay Allah at nagtakwil kay Allah, sila ang mga talunan. At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang kaparusahan sa kanila. At kung hindi lamang sa natatakdaang panahon ang kaparusahan, ay walang pagsala na dumatal sa kanila. At katotohanan ito ay daratal sa kanila nang walang kaabog-abog at sa panahong hindi nila napag-aakala. At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang kaparusahan, datapot walang pagsala. Ang impyerno ay lulukob sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. Sa araw ng kaparusahan, ang apoy ng impyerno ay lulukob sa ibabaw nila at sa ilalim ng kanilang mga paa at sa kanila ay pagbabadya. Lasapin ninyo ang inyong mga gawa. O aking mga alipin na nananampalataya, katotohanang malawak ang aking kalupaan, kaya't ako lamang ang inyong sambahin. Ang bawat nilikha na may buhay ay makakalasap ng kamatayan, at pagkatapos, kayong lahat ay muling ibabalik sa akin. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, katiyakan sa kanila ay tatakda namin mula sa paraiso ang nakaangat o nakataas na mga silid o lagusan na sa ibabaw nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito sila ay maninirahan magpakailanman. Tunay na mainam ang gantimpala ng mga matutuwid na nagsisigawa ng kabutihan. Sila yaong mga naging matimtiman sa pagtitiyaga at nagtitiwala lamang sa kanilang Panginoon. At gaano karami sa mga gumagalaw o nabubuhay na nilikha ang nagdadala sa kanilang sarili ng ikabubuhay. Si Allah ang nagkakaloob nito sa kanila at sa inyo, at siya ang lubos na nakakarinig at ganap na maalam. At kung sila inyong tatanungin kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at namamahala sa pagpapainog ng araw at buwan, katiyakang sila ay magsasabi, si Allah. Kung gayon, paano sila napaligaw sa katotohanan sa pagiging mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalan ng pananampalataya? Si Allah ang nagpapaabot o naghahayo ng mga panustos na kabuhayan sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin, at nagpapakipot o nagpapaliit nito sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang nababatid ni Allah ang lahat ng bagay. At katotohanang kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap, at sa pamamagitan nito, kanyang binubuhay ang kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyo o tigang nito, katiyakang sila ay magsasabi, si Allah. Ipagbadya, ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ang makamundong buhay na ito ay wala nang iba maliban sa paglilibang at pagsasaya, at katotohanan ang buhay sa kabilang buhay, ang tunay na buhay, alalaong baga, ang walang hanggang buhay na hindi magmamaliw kung kanila lamang nalalaman. At kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah na sila ay matapat sa pananalig at pag-asa. Datapot kung sila ay may sadsad na niya ng ligtas sa tuyong lupa, pagmasdan, kapag kara, sila ay nag-aakibat ng iba pang Diyos sa kanya upang kanilang maitatwa ang anumang biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila at sila ay nagpapakasaya sa kanilang sarili sa paglilibang. Datapot hindi magtatagal, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi ba kanila na mamalas na ginawa namin? Ang Makka na isang ligtas na santuario, habang ang mga tao ay inilalayo, alalaong baga, pinapatay o ginagawang bihag sa buong palibot nila. Kung gayon, sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos, buktot, bukod pa kay Allah, at nagtatakwil, walang damdamin ng pasasalamat sa mga biyaya ni Allah. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng mga kasinungalingan tungkol kay Allah o nagtatakwil sa katotohanan? Ang pagkapropeta ni Muhammad, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at ang Quran nang ito ay sumapit sa kanya. Hindi baga sa loob ng impyerno ang isang sapat na tirahan para sa mga hindi nananampalataya at sila na nagpupunyagi o nakikibaka sa aming kapakanan? Katiyakan sila ay gagabayan namin tungo sa aming landas sapagkat katotohanan si Allah ay kasama o kakampi ng mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Surat Ar-Rum. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ang mga Romano ay nalupig sa malalapit na lupain sa Syria, Iraq, Jordan at Palestina, datapot sila. Matapos ang pagkatalo, ay makakabawi. Sa loob ng ilang taon, mula sa 3 hanggang 9 na taon, kay Allah ang pag-aangkin ng pag-utos, alalaong baga, ang pagtatakda, bago, at matapos ang gayong mga pangyayari. At sa araw na yaon, ang mga sumasampalataya ay magagalak sa tagumpay na iginawad ni Allah sa mga Romano laban sa mga Persiano. Sa pamagitan ng tulong ni Allah, siya ang nagkakaloob ng tagumpay sa sinumang kanyang maibigan at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamaawain. Ito ang pangako ni Allah. Si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako, datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaunawa. Batid lamang nila ang panglabas na anyo ng buhay sa mundong ito. Alalaong baga, katulad ng kanilang ikabubuhay, pagtatanim at pag-aani. Datapot kung tungkol sa kabilang buhay, sila ay nagpapabaya. Hindi baga sila matiim na nagmumuni-muni tungkol sa kanilang sarili kung paano sila nilikha ni Allah mula sa wala at gayon din na sila ay kanyang ibabangong muli sa pagkabuhay. Hindi nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan. At lahat ng nasa pagitan nito, maliban lamang sa katotohanan at sa natatakdang araw. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay nagtatatwa sa pakikipagtipan nila sa kanilang Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga sila naglalakbay sa kalupaan at napagmamalas ang kinasapitan ng mga nangauna sa kanila. Sila ay higit na malakas sa kanila sa kapangyarihan at kanilang sinuyod o binungkal ang lupa at kanilang itinayo rito ang maraming pamahayan ng higit na marami sa naitayo nila ang mga paganong taga-Makka at dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan at si Allah ay hindi kailanman nagtulak sa kanila sa kamalian. Datapot sila ang nagbibigay kamalian sa kanilang sarili. Kaya't ang naging wakas niya ang mga gumawa ng kabuktutan ay ang pinakamasamang kinasapitan sapagkat itinakwil nila ang ayat o mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan o mga sugo ni Allah at nakahiratihan nila na kutyain sila. Si Allah lamang ang tangi na nagpasimula ng paglikha at kanyang ulitin ito at kayo ay kanya ay muling magbabalik. At sa araw na ang huling oras ay malalantad ang mujrimun o mga kriminal, tampalasan, walang pananampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, buktot o buhong ay mapapasakalagayan ng kawalan ng pag-asa at walang sinuman o anuman mula sa lipon ng kanilang sinasapantahang. Mga katambal, ang kanilang magiging tagapamagitan, alalaong baga, mga Diyos-Diyosan na ginawa nilang kahati sa pagsamba kay Allah at sila rin ay magtatakwil sa mga Diyos-Diyosan na kanilang itinatambal kay Allah. At sa araw na ang huling oras, ay daratal sa araw na yaon, ang lahat ng mga tao ay pagbubukod-bukurin, alalaong baga, ang mga sumasampalataya ay ihiwalay sa mga hindi sumasampalataya. At sila na nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisagawa ng mga kabutihan, sila ay mapapasakalagayan ng buhay sa halamanan ng paraiso na nagagalak. At sila na nagtakwil sa pananampalataya at nagpasinungaling sa aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral o mga sugo, at sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay, sila ang dadalhin sa kaparusahan ng impyerno. Kaya't luwalhatiin si Allah o mga sumasampalataya. Kung kayo ay sumapit na ng dilim, alalaang baga, ang pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal sa araw ng maghrib o takip silim. At kung kayo ay sumapit na sa umaga, alalaang baga, ang pag-aalay ng sala sa oras ng fajr o pagbubukang liwayway. Tunay nga, sa kanya ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat sa kalangitan at kalupaan, at kapuri-puri siya sa gabi, alalaong baga, ang pag-aalay ng sala o takdang panalangin sa oras ng isya o gabi. At kung kayo ay sumapit na ng lagpas sa katanghalian, alalaong baga, ang pag-aalay ng sala o takdang panalangin sa oras ng dhuhr o tanghali, siya si Allah ang nagdadala o naglalabas sa nabubuhay mula sa patay, at siya ang nagdadala o naglalabas sa patay mula sa nabubuhay, at siya ang nagpapanumbalik sa pagkabuhay sa kalupaan mula sa kamatayan o pagkatigang. At sa makatuwid, sa gayon ding paraan, kayo ay muling ibabangon mula sa mga patay. At kabilang sa kanyang mga tanda na kayo ay nilikha niya mula sa alabok, at pagkaraan, kayo ay naging mga tao na nagsisipangalat. At kabilang sa kanyang mga tanda na nilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak o asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila. At inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pagkalikha ng kalangitan at kalupaan, at ang pagkakaiba-iba ng inyong mga wika at kulay. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may karunungan sa katotohanan. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang inyong pagtulog sa gabi at ang inyong paghahanap ng kanyang mga biyaya sa araw. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na nakikinig sa mga tagubilin ni Allah. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pagpapamalas niya sa inyo ng kidlat ng may pagkatakot at pag-asa, at pinamamalisbis niya ang tubig o ulan mula sa alapap, at sa pamamagitan nito, ito ay nagbibigay ng buhay sa kalupaan matapos na maging tigang. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pananatili ng kinalalagyan ng kalangitan at kalupaan sa kanyang pag-utos. Kaya't kung kayo ay kanyang tawagin ng isang tawag mula sa kalupaan, kapag karaka, kayo ay magsisibangon mula sa inyong libingan tungo sa pagsusulit at kabayaran. At sa kanya ang pag-aangkin sa lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, at ang lahat ay tumatalima sa kanya. Siya ang tanging na nagpasimula sa paglikha at magpapanumbalik nito muling paglikha matapos na ito ay maglaho. At ito ay lubhang magaan sa kanya. At sa kanya ang pag-aangkin ng pinakamataas na paglalarawan, alalaang baga, ang kanyang mga katangian na walang sinuman o anuman ang may itutulad sa kanya sa kalangitan at kalupaan, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Kanyang itinanghal ang isang halimbawa o paghahambing mula sa inyong sarili o mga walang pananampalataya. Mayroon ba kayong mga kasusyo o kahati mula sa angkin ng inyong mga kamay, alalaong baga o mga alipin, na magiging kahati sa kayamanan na ipinagkaloob namin sa inyo, at kayo rin ay magkapantay? Sila ang mga alipin na inyong pinangangambahan, ay katulad ba ng inyong pangangamba sa isa't isa? Sa makatuwid, sa gayon namin ipinapaliwanag ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Alalaong baga, paano kayo nag-akibat sa amin ng mga katambal na aming nilikha? Gayon kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap ng mga katambal ninyo mula sa inyong mga alipin. Datapot niya ang mga mapaggawa ng kamalian ay sumunod sa kanilang mga sariling pagnanasa na walang kaalaman. Kung gayon, sino ang mamamatnubay sa mga tao na hinayaan ni Allah na mapaligaw sa kanila? Walang sinuman ang makatutulong. Kahit ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha, alalang baga ang iyong sarili tungo sa pananampalataya na dalisay ang Islam, na nahihilig sa katotohanan, kumapit at manatili ka sa fitra, ang likas na damdamin ng paniniwala at pagsamba sa tanging isa at Panginoon ni Allah. Nasa gayon ding konsepto nito o fitra ay kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. Walang anumang pagbabago ang marapat na mangyari sa khalqillah. Alalaang baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang fitra sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na pananampalataya na tapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Mamalagi kayo sa gayon na bumabaling sa kanya lamang sa pagsisisi at inyong pangambahan siya at magsagawa kayo ng sala o takdang pagdarasal. At huwag kayong mapabilang sa mga tao na nag-aakibat ng katambal kay Allah. Walang pananalig, buhong, tampalasan, walang paniniwala sa kaisahan ni Allah. At huwag kayong maging katulad ng mga tao na kanilang pinaghati-hati ang kanilang pananampalataya sa pagkakaroon ng mga iba't ibang sikta. Ang bawat isang sikta ay nangagagalak sa anumang pinaghahawakan ng kanilang sikta. At kung ang kahirapan ay sumapit sa mga tao, sila ay matapat na naniniklohod sa kanilang Panginoon na si Allah at nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi, datapot ng may palasap na niya sa kanila ang kanyang habag, pagmasdan, kapagkaraka. Ang isang pangkat sa kanila ay nag-aakibat ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon upang kanilang may tatwa kung anuman ang biyaya na aming pinagkaloob sa kanila. Kaya't magpakaligaya kayo sa maigsing sandali ng inyong buhay. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman. Nagpapanawag ba kami sa kanila ng kapamahalaan? Alalaong baga, isang katibayan o kasulatan. At ito ay nagsasabi kung anuman ang mga bagay na kanilang iniakibat sa kanya sa pagsamba. At kung aming ipalasap sa mga tao ang habag o pagpapala, sila ay nangagagalak dito. At kung ang kasamaan ay makasakit sa kanila, dahilan na rin sa kanilang masasamang gawa at kasalanan na inihantong ng kanilang sariling mga kamay, pagmasdan, sila ay nawawala ng pag-asa. Hindi baga nila na pagmamalas na si Allah ang nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at nagpapaunti nito sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga taong sumasampalataya. Kaya't ipagkaloob kung ano ang nararapat sa mga kamag-anak at sa nangangailangan at sa naglalakbay na kinapos ng panustos. Ito ay higit na mabuti sa mga humanap ng pagsang-ayon o kasiyahan ni Allah at sila ang magsisipagtagumpay. At sa ibinigay ninyong pabuya o interes sa ibang tao upang inyong kapakinabangan, ito ay walang karagdagan o grasya mula kay Allah. Datapat ang anumang ibigay ninyo sa kawang gawa o zaka na naghangad ng pagsang-ayon o kasiyahan ni Allah ay madaragdagan at sila yaang magtatagumpay. Si Allah ang lumikha sa inyo at nagkaloob sa inyo ng ikabubuhay at maggagawad sa inyo ng kamatayan at muli ay magpapanumbalik ng inyong buhay sa araw ng muling pagkabuhay. Mayroon kaya sa sinumang inyong sinasabing katambal ni Allah ang makagagawa ng isa man sa mga bagay na ito. Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa ano pamang bagay na kanilang iniakibat sa kanya. Ang kasamaan o kasalanan at pagsuway kay Allah ay lumitaw sa kalupaan at karagatan dahilan sa kagagawa ng mga kamay ng mga tao sa pamagitan ng pang-api at kabuktutan upang si Allah ay magpalasap sa kanila ng ilang bahagi ng kanilang ginawa nang sa gayon. Si Allah ay magsitalikod sa kasamaan sa pamagitan ng pagsisisi kay Allah at sa paniniklohod sa kanyang kapatawaran. Ipagbadya, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong tunghayan kung ano ang kinasapitan ng mga tao na nauna pa sa inyo. Ang karamihan sa kanila ay mushrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kaya't ilingon mo, O Muhammad, ang iyong mukha sa pagsunod kay Allah sa tuwid na pananampalataya sa kaisahan ni Allah bago dumating sa inyo ang araw nang walang sinuman ang makapipigil mula kay Allah. Sa araw na iyon, ang mga tao ay mahahati sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay sa paraiso, ang isang pangkat ay sa impyerno. Sino man ang magtakwil sa pananampalataya ay magdurusa sa impyerno sa naging bunga ng kanyang pagtatakwil, at sino man ang gumagawa ng kabutihan, sila ay naghahanda para sa kanilang sarili ng isang baon sa paraiso upang kanyang magantimpalaan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan mula sa angkan ng kasaganaan. Katotohanan siya ay hindi nagmamahal sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. At kabilang sa kanyang matanda ay ito, at siya ang naghahayo sa hangin bilang tagapagdala ng magandang balita upang ipalasap sa inyo ang kanyang habag, alalaong baga, ang ulan, upang ang mga barko ay magsipaglagay sa kanyang pag-utos, at upang kayo ay makasumpong ng kanyang kagandahang loob o biyaya, upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At kami noon pa ay nagsugo ng una pa sa inyo, O Muhammad, ng mga sugo ng kanilang mga pamayanan. Sila ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan, at sa mga lumabag sa paggawa ng kasalanan o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah, sila ay ginawaran namin ng kaparusahan at isang katungkulan sa amin na aming tutulungan ang mga sumasampalataya. Si Allah ang nagsusugo ng hangin na nagtataas sa mga ulap, at pinangangalat niya ito sa kalangitan ayon sa kanyang kagustuhan, at binibiyak niya ito ng pira-piraso hanggang sa inyong mamamasdan ang mga patak ng ulan mula sa bunton nito. At kung kanyang hayaan na ito ay mamalisbis sa kanyang mga alipin na kanyang maibigan, tunay nga sila ay nangagagalak. Bagamat gayon nga, bago pa man ito, ang ulan ay dumating sa kanila, kanginang-ina lamang, sila ay nahihibang na sa kawalan ng pag-asa. At inyong pagmasdan o sangkatauhan, kung ano ang nagagawa ng habag ni Allah, kung paano siya nagbigay ng buhay sa kalupaan, matapos na ito ay maging tigang. Katotohanan sa gayon ding paraan, si Allah ay magbibigay ng buhay sa patay sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Datapot kung kami ay magparating ng isang masamang hangin at kanilang mamasdan, ang kanilang nunti ang pananim ay nanilaw o nalanta. Pagkatapos nito ay mananatili pa rin sila na mga hindi sumasampalataya. Katotohanan ikaw o Muhammad ay hindi makagagawa na ang patay ay makarinig. Alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya, gayon din na ang bingi ay makinig sa panawagan kung sila ay tatalikod at uurong. At ikaw din o Muhammad ay hindi makakapamatnubay sa bulag sa pagkaligaw. Magagawa mo lamang na makarinig sila ng mga sumasampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, at tumatalima kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. Si Allah ang lumikha sa inyo sa katayuan ng pagiging mahina, umurang gulang pa, at nagbigay sa inyo ng lakas o paglaki at ganap na gulang mula sa pagiging mahina at pagkaraan ng lakas, muli ay ang pagiging mahina at pagkakaroon ng maputing buhok. Siya ang lumilikha ng anumang kanyang naisin, at siya ang ganap na maalam at makapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa araw na ang huling oras ay mahantad ang mga nagsilabag sa utos o kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan, ay manunumpa na sila ay nanatili lamang ng isang oras, kahit sa ganito sila ay nalinlang sa katotohanan. Alalaong baga, sila ay nahirati na sa pagsasabi ng kasinungalingan at bula ang pagsaksi at tumatalikod sa katotohanan sa buhay sa mundong ito. At yaong nagawara ng karunungan at pananalig ay magsasabi, katotohanan kayo ay nanatili ayon sa pagtatakda ni Allah hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, at ito ang araw ng muling pagkabuhay, datapat ito ay hindi ninyo nalalaman. Kaya't sa araw na yaon, walang anumang dahilan o katwiran ang makatutulong sa mga nagsilabag sa pamagitan ng pagtatambal sa pagsamba kay Allah at pagtatatwa sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din sila ay hindi papayagan na makapagbago o makabalik sa lupa upang hanapin ang kaluguran ni Allah. Sa pamagitan ng pagtanggap sa Islam at paggawa ng kabutihan at pagtatakwil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kasalanan ng may pagtitik,

ang puso ng mga hindi nakakaunawa sa mga katibayan ng pagiging tanging isa ni Allah at sa hindi sumubok na umunawa sa tunay na layon ng pagkasugo ni Muhammad sa kanila. Kaya't maging matimtiman o Muhammad sa pagtitiyaga, katiyakang ang pangako ni Allah ay katotohanan. At huwag hayaan sila na hindi nakatitiyak sa kanilang pananalig na ikaw ay mapatahimik nila sa pagpapalaganap ng mensahe ni Allah na iyong marapat na maiparating. Surat Luqman. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ito ang mga talata ng aklat ng karunungan, ang Quran. Isang patnubay at habag sa muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Sila na nag-aalay ng palagiang pagdarasal ng mahinusay, iqamus sala, at nagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at mayroong matibay na pananalig sa kabilang buhay. Sila ang nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon, at sila ang magsisipagtagumpay. At mayroon sa mga tao ang bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap, alalaang baga, ang musika at pagkanta upang iligaw ang iba sa landas ni Allah nang walang kaalaman at nagtataguri rito alalaang baga ang kanyang landas o sa mga talata ng Quran. Sa pamamaraan ng pangungutya, para sa kanila ay mayroong nakahanda ng kahiyahiyang kaparusahan sa apoy ng impyerno. At kung ang aming mga talata, ang Quran, ay ipinaparinig sa kanya, siya ay tumatalikod ng may kapalaluan. Nawari bang hindi niya narinig? Nawari bang mayroong kabingihan sa dalawa niyang tainga kahit ipagbadya sa kanya ang isang kasakit-sakit ng kaparusahan? At sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang halamanan ng kaligayahan, ang paraiso, kung saan sila ay mananahan ng walang kahanggan. Ito ang pangako ni Allah na siyang katotohanan at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Nilikha niya ang kalangitan na walang mga haligi na inyong namamasdan. Itinatag niya sa kalupaan ang kabundukan na matatag na nakatayo kung hindi maaari itong mawala ng balanse o mauga o gumiwang nakasama ninyo. At kanyang inikalat dito ang lahat ng uri ng hayop at kami ay nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap. At nagpatubo kami sa kalupaan ng lahat ng uri ng halaman sa bawat paris. Ito ang likha ni Allah, kaya't ipamalas ninyo sa akin kung anong bagay ang nilikha ni Allah o mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba, Datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaglabag sa mga utos. Walang pananalig sa kaisahan ni Allah ay nasa hayag na kamalian. At katiyakang kami ay nagkaloob noon ng hikma o karunungan at pangunawa sa pananampalataya kay Luqman na nagsasabi, magbigay ka ng pasasalamat kay Allah. Sinuman ang magbigay ng pasasalamat, siya ay nagbigay o gumawa ng kabutihan para sa kanyang sarili. At sinuman ang magtakwil, walang utang na loob. Katotohanan, si Allah ay sagana, hindi nangangailangan ng anuman at karapat-dapat sa kanya ang lahat ng pagpupuri. At nang si Luqman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki ng may pangangaral, O aking anak, huwag kang magtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Katotohanan, ang pagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay tunay ngang pinakamatinding kamalian. At ipinagtagubilin namin sa mga tao na maging mabait at masunurin sa kanilang magulang. At kanyang ina ay nagsilang sa kanya sa matinding hirap sa ibabaw ng ibayong hirap. At inawat siya sa pagpapasuso. Pagkatapos ng 2 taon, magbigay kayo ng pasasalamat sa akin at inyong magulang at sa akin ang inyong huling hantungan. Datapot kung sila na magulang ay magsikay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sila ay huwag ninyong sundin at maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito at sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi, sa katapusan. Ang hantungan ninyong lahat ay akin at sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. At si Luqman ay nagsabi, O aking anak, katiyakan akong ito, alalaong baga ang kamalian ay mangyari na katumbas ng bigat ng isang buto ng mustasa.

0: at ito ay nakasingit sa bato o saan mang lugar sa kalangitan at kalupaan. Si Allah ang maghahantad nito. Katotohanang si Allah ay bihasa at ganap na nakatatalos ng kinalalagyan nito. O aking anak, magsagawa ka ng palagiang pagdarasal ng mahinusay. Ipagtagubilin mo ang al-ma'ruf o pananalig sa kaisahan ni Allah. At yung ipagbawal ang al-munkar, alalaong baga, ang kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan at kamalian, at ikaw ay maging matimtiman sa pagtitiyaga sa ano pa mang dumatal sa iyo. Katotohanan ito ay mga bagay na nangangailangan ng katiiman ng loob, matibay na paninindigan. At huwag mong patambukin ang iyong pisngi sa harap ng mga tao ng may kapalaluan at huwag kang maglakad sa kalupaan ng may kabastusan. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at mapag-imbabaw. At maging banayad sa iyong paglakad at huwag magpamalas ng pagmamalaki at ibaba mo ang iyong boses. Katotohanan, ang pinakadikatanggap-tanggap sa mga ingay ay ang boses ng pag-ingay ng mga asno. Hindi ba ganinyo na pagmamasdan o sangkatauhan na ipinailalim ni Allah ang lahat ng bagay para sa inyong gamit dito sa kalangitan at kalupaan? At saganang iginawad niya sa inyo ang kanyang kagandahang loob o biyaya sa kapwa lantad at nalilingid. Datapot mayroong mga tao na nakipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o nang aklat na magbibigay ng kaliwanagan. At kung ito ay pinagbabadya sa kanila, sundin ninyo ang pahayag na ipinanawag ni Allah. Sila ay nagsasabi, hindi, bagkos ay aming susundin ang mga paraan ng ginagawa ng aming mga ninuno. Ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nag-aanyaya sa kanilang kaparusahan. Ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nag-aanyaya sa kanila sa kaparusahan ng apoy. At sino man ang magsuko ng kanyang sarili kay Allah, samantalang siya ay gumagawa ng kabutihan tungo sa kapakanan ni Allah. At walang pagpaparangal. At ayon sa sunnah o pamamaraan ng sugo na si Allah na si Muhammad, katotohanan siya ay nakasakmal ng pinakamatatag at mapagkakatiwalaang dakot. Ang la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At kay Allah ang panghuling pagpapasya sa lahat ng mga pangyayari o bagay. At sinuman ang magtakwil sa pananampalataya, huwag hayaan ang kanilang pagtatakwil ay magbigay hapis sa iyo, O Muhammad. Sa amin ang kanilang pagbabalik at ipahahayag namin sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang ganap na maalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Hahayaan namin na magpakasaya sila ng maigsing sandali at sa katapusan, sila ay aming itataboy sa napakalaking kaparusahan. At kung sila ay iyong tatanungin, O Muhammad, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, sila ay katiyakang magsasabi, si Allah. Ipagbadya ang lahat ng pagpupuri ng pasasalamat ay kay Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Katotohanan si Allah ay masagana. Hindi nangangailangan ng anuman ang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. At kung ang lahat ng mga punong kahoy sa kalupaan ay mga panulat o lapis o ploma at ang karagatan ay tinta, ipangsusulat na madadagdagan ng pito pang karagatan bilang tinta na ipangsusulat, magkagayonman ang salita ni Allah ay hindi masasaid. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ang pagkakalikha ninyong lahat at ang muling pagkabuhay ninyong lahat ay katulad lamang ng paglikha at muling pagbuhay ng isang tao. Katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig ang lubos na nakamamasid. Hindi mo nang pagmamalas, O Muhammad, ang pinaglagom ni Allah ang gabi sa maghapon, alalaong baga. Ang pag-iksi ng mga oras sa gabi ay dinagdag sa mga oras ng maghapon. At pinalagom din niya ang maghapon sa gabi, alalaong baga. Ang pag-iksi ng mga oras sa maghapon ay dinagdag sa mga oras ng gabi. At ipinailalim niya ang araw at buwan para sa inyo. Ang bawat isa ay tumatahak sa kanyang landas sa natatakdaang panahon at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. sapagkat si Allah, siya ang katotohanan at lahat ng anumang kanilang tinatawagan o sinasamba maliban pa kay Allah ay huwad o kasinungalingan, kabulaanan. At si Allah, siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Hindi mo ba napagmamasdan na ang mga barko ay nagsisilayag dahil sa tulong o kagandahang loob ni Allah upang may pamalas niya sa inyo ang kanyang mga tanda? Katotohanang naririto ang mga tanda sa lahat ng tao na matiyaga at nagbibigay ng pasasalamat. At kung ang isang alon ay lumukob sa kanila na tulad ng isang bubong o ulap o bundok ng tubig, sila ay maniniklood kay Allah ng matapat na debosyon. Datapot kung sila ay mailunsad na niya ng ligtas sa kalupaan, mayroon sa kanila ang hindi nagbibigay ng lubos na pasasalamat, ngunit ang iba ay ganap na walang utang na loob ng pasasalamat. At walang sinuman ang magtatakwil ng aming mga tanda maliban sa isang taksil na walang utang na loob o sangkatauhan. Pangambahan ninyo ang inyong Panginoon sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya o paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa lahat ng bagay. At pangambahan ninyo ang araw na ang Ama ay hindi makikinabang, alalaang baga walang maitutulong sa Kanyang anak. Gayon din ang anak ay hindi makikinabang, walang maitutulong sa Kanyang Ama. Katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay, at huwag hayaan ang buhay sa mundong ito ay dumaya sa inyo, at huwag din hayaan ang pinuno ng mga manlilinlang na si Satanas ay dumaya sa inyo tungo kay Allah. Katotohanan, si Allah lamang ang may kaalaman sa huling oras, ang katapusan ng mundo. Siya ang nagpapamalisbis ng ulan, at siya ang nakakaalam sa laman ng mga sinapupunan, at walang kaluluwa o nilikhang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan, at wala ring nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam, at siya ang nakababatid ng lahat ng bagay. Surah As-Sajdah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim. Ang pagkapahayag ng aklat, ang Quran, ay walang alinlangan na nagmula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, siya si Muhammad ay kumata lamang nito. Datapot ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon upang iyong mapaalalahanan ang mga tao na nasa kanila ay walang dumatal na tagapagbabala ng una sa inyo. Upang sila ay tumpak na mapatnubayan, si Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim na araw. At pagkaraan, siya ay nag-istawa o pumaitaas sa al-arsh, uluklukan o trono. Kayo o sangkatauhan ay wala ng iba pang wali o tagapangalaga o tagapagtanggol at tagapamagitan sa inyo maliban sa Kanya. Hindi baga kayo makakaalaala. Siya ang namamahala sa bawat pangyayari mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, at ito ang pangyayari ay pumapailang-ilang o umakyat sa Kanya sa araw ng paghukom, na ang katumbas ng isang araw dito ay katulad ng 1,000 taon sa inyong pagbilang. Alalaong baga, ang pagbibilang ayon sa ating pangkasalukuyang oras sa mundong ito. Siya si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay na nakalingid at lantad, ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain.
1: Siya na lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan, at sinimulan niya ang paglikha sa mga tao mula sa putik, at ginawa niya ang kanyang mga supling mula sa tubig, katas ng 9 milyon ng lalaki at babae na lubhang aba, mahina o walang halaga. At kanyang hinubog siya sa ganap na sukat, at hiningahan niya ito ng kanyang espiritu, ang kaluluwa na nilikha ni Allah sa gayong tao. At iginawad niya sa inyo ang pandinig o tainga, paningin o mata, at pangunawa o puso. Kakarampot lamang sa inyo ang nagbibigay ng pasasalamat. At sila ay nagsasabi, ano, kung kami ay pumanaw, matago at mawala sa kalupaan, kami baga ay lilikhaing muli? Hindi. Datapot itinatakwil nila ang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon. Ipagbadya, ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay walang pagsalang matatangan ng inyong kaluluwa, at kayo ay muling ibabalik sa inyong Panginoon.
0: At kung inyo lamang mapagmamasdan ang mujrimun, mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay magyuyukod ng kanilang ulo sa harapan ng kanilang Panginoon na nagsasabi, "Aming Panginoon, aming napagmasdan at aming napakinggan ang aming kamalian. Kahit kami ay muli ninyong ibalik sa kalupaan, kami ay magiging matuwid at gagawa ng kabutihan. Katotohanan, kami ngayon ay sumasampalataya ng walang alinlangan. Kung amin lamang ninais, walang pagsala na mabibigyan namin ang bawat kaluluwa ng tamang patnubay, datapot ang salita o kapasyahan mula sa akin ay makapangyayari sa mga mapaggawa ng kasalanan. Aking pupunuin ang impyerno na magkasama, ang mga jin at mga tao. Kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy, sapagkat inyong kinalimutan ang inyong pakikipagtipan sa araw na ito, katotohanan. Sa gayon ding paraan ay aming kinalimutan kayo, at inyong lasapin ang kaparusahan ng kawalang hanggan, dahilan sa inyong nakahiratihan ng ginagawa. Sila lamang na naniniwala sa aming ayat, o mga talata, tanda, kapahayagan, katibayan, at aral. Sila nga, na kung sila ay pinapaalalahanan dito ay lumulugmok sa pagpapatirapa at lumulhati ng may pagpupuri sa kanilang Panginoon at sila ay hindi magmamataas sa kapalaluan. Iniwan nila ang kanilang mga higaan sa pag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa hating gabi o bago sumapit ang madaling araw. Nananalangin sa kanilang Panginoon sa pangangamba at pag-asa at gumugugol sila sa kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. At walang kaluluwa ang nakakaalam kung ano ang kaginhawahan ng mga mata na inilingid sa kanila bilang gantimpala sa kinahiratihan na nilang ginagawa na mabubuti. Siya kaya na isang nananampalataya ay katulad niya na isang fasik o walang pananampalataya at palasway kay Allah. Siya ay hindi magkatulad at sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. At nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan, sasaka nila ang mga halamanan o paraiso bilang maasikasong tahanan dahilan sa kanilang mabubuting gawa. At sa kanila na fasikun, mga walang pananalig, palasway kay Allah, ang kanilang tirahan ay apoy sa bawat sandali na naisin nila na makalayo rito, sila ay sapilitang ibabalik dito. At sa kanila ay pagbabadya, lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy na kinahiratihan na ninyong itinatakwil. At katotohanang hahayaan namin na lasapin nila ang magaan na pagpaparusa, alalaong baga, ang kaparusahan sa mundong ito tulad ng mga kalamidad, kapinsalaan at kasibhayuan bago namin ibigay ang kasakit-sakit na kaparusahan sa kabilang buhay. Baka sakaling sila ay magtika at magbalik loob at tumanggap sa Islam. At sino pa kaya ang higit na nagkamali kaysa sa kanya na pinaalalahanan ng mga talata ng kanyang Panginoon, ngunit siya ay tumanggi rito. Katotohanan kami ay gaganti sa mujrimun, mga kriminal, walang pananampalataya, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga makasalanan. At katiyakang aming ibinigay ang kasulatan, ang tura o ang mga batas kay Moises, kaya tuhag kang mag-alinlangan na makakatagpo mo siya, alalaong baga, kung iyong makatagpo si Moises sa panahon ng gabi ng Al-Isra at Al-Mi'raj sa ibabaw ng kalangitan at ginawa namin ito ang tura, ang mga batas na isang patnubay sa angkan ng Israel. At aming hinirang mula sa kanila na angkan ng Israel ang mga pinuno na nagbibigay sa kanila ng mga patnubay ayon sa aming pag-utos habang sila ay nagtityaga at patuloy na nananampalataya sa aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, katotohanan ang iyong Panginoon ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan o pinagtatalunan sa isa't isa. Ito baga ay hindi nagdudulot sa kanila ng aral kung gaano karaming salit-saling lahi ang aming winasak noon na una pa sa kanila na ang kanilang mga tirahan ay kanilang dinadaan-daanan. Katotohanang naririto ang mga tanda, hindi baga sila makikinig. At hindi baga nila napagmamasdan na aming itinataboy ang tubig sa tigang na lupa na hubad sa halaman. At pinatutubo namin dito ang pananim na nagsisilbing pagkain sa kanila at sa kanilang hayupan o bakahan, wala ba silang paningin? At sila ay nagsasabi, hanggang kailan ang pagpapasyang ito sa pagitan namin at ikaw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya, sa araw ng pagpapasya, ang araw ng muling pagkabuhay ay walang kapakinabangan sa mga hindi nananampalataya kahit na sila sa bandang huli ay manalig, sila rin ay hindi bibigyan ng palugit. Kahit lumayo ka sa kanila o Muhammad at maghintay, katotohanang sila rin ay naghihintay. Surah Al-Ahzab. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O Propeta Muhammad, pangambahan mo si Allah at huwag mong pakinggan ang mga hindi sumasampalataya at mga munafik. Alalaong baga, mapagbalat kayo o mapagkunuri, katotohanang si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At yung sundin ang anumang ipinanawag sa iyo na inspirasyon mula sa inyong Panginoon, katotohanang si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng inyong ginagawa. At ibigay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah at sapat na si Allah bilang wakil o tagapamahala, mapagkakatiwalaan at tagapagtupad ng lahat ng mga pangyayari. Si Allah ay hindi naglagay sa sinumang tao ng dalawang puso sa kanyang dibdib. Gayun din naman ay hindi niya ginawa ang inyong asawang babae na inyong dinidiborsyo sa pamamagitan ng zihar, ang pagsasabi ng asawang babae ng ikaw ay katulad ng aking ina na maging inyong tunay na ina. At hindi rin niya ginawa ang inyong mga ampong lalaki na maging inyong tunay na mga anak na lalaki. Ito ay sa lamang sinasambit ng inyong bibig. Datapwat si Allah sa inyo ay nagsasabi ng katotohanan at siya ang nagtuturo ng tamang landas. Inyong tawagin sila ng mga ampong lalaki sa pangalan ng kanilang tunay na ama. Alalaong baga, isunod sa kanilang apilyedo. Ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah. At kung hindi ninyo alam ang pangalan ng kanilang ama, kung gayon, sila pa rin ay inyong kapatid sa pananampalataya at yaong ipinagkatiwala sa inyo at walang maisusumbat o paninisi sa inyo sa mga bagay na kayo ay nagkamali rito, maliban na lamang sa saloobin ng inyong puso, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ang propeta ay higit na karapat dapat sa pagsunod at pagkamatapat ng mga sumasampalataya ng higit sa kanilang sarili, at ang kanyang mga asawa ay kanilang mga sumasampalatayang mga ina kung tungkol sa paggalang at pag-aasawa, at sila na may pagkakaugnayan sa dugo o pagkakamag-anak ay higit na may karapatan sa pamana ayon sa kautusan ni Allah kaysa sa iba pang mga sumasampalataya. At muhajirun o mga tao na nagsilika sa Madina mula sa Makkah, maliban pa rito ay inyong magagawa sa inyong pinakamalapit na kaibigan o kasama ang inyong kabaitan sa pamamagitan ng pagbibigay o pagpapamana. Ito ang nasulat sa Lawh al-Mahfuz, ang napapangalaga ang tableta o kasulatan. At alalahanin ng aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo o Muhammad, at mula kay Noah, Abraham, Moses at Jesus na anak ni Maria, hiningi namin sa kanila ang isang sagradong kasunduan upang si Allah ay makapagtanong sa mga sugo hinggil sa kanilang katapatan. Alalaong baga, si Allah ay magtatanong sa mga propeta kung ano ang kanilang ipinarating sa mga tao at ano ang kanilang naging pagtanggap o tugon. At kanyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang isang kasakit-sakit na kaparusahan, ang impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob o tulong ni Allah sa inyo sa digmaan ng Ahzab o federasyon nang may dumatal sa inyo na maraming mandirigma o mga tropa na makapapanaig sa inyo. Datapot ipinadala namin laban sa kanila ang daluyong at mga tropa ng anghel na hindi ninyo nakikita, at si Allah ang ganap na nakamamasid sa lahat ninyong ginagawa. Nang sila ay dumating sa inyo mula sa itaas ninyo sa bandang silangan, at mula sa ibaba ninyo sa bandang kanluran, at nang ang inyong mga mata ay lumaki ng namumulagat dahil sa takot, at ang puso ay naghikab sa lalamunan at dahil dito, kayo ay nag-iisip ng may pag-aalinlangan kay Allah. Sa gayong kalagayan, ang mga sumasampalataya ay sinubukan at nauga ng matinding pagkalog at alalahanin ng ang mga munafik o mapagkunwari at sila na ang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya ay nagsabi, si Allah at kanyang sugo ay walang ipinangako sa atin maliban sa kahibangan. At nang ang isang pangkat sa kanila ay nagsabi, o kayong taga Yathrib o Madina, wala kayong kapanatagan dito kaya't magsibalik kayo sa inyong tahanan. At ang isang pangkat sa kanila ay nagpaalam sa propeta nang nagsasabi, katotohanan, ang aming tahanan ay nakabuyang niyang alalaong baga, hindi napapangalagaan o walang nagbabantay. Bagamat ito ay hindi nakabuyang niyang, wala silang hinahangad na iba, maliban na sila ay makatalilis. At kung ang kaaway ay nakapasok na sa lahat ng sulok ng Madina, at sila ay hinihikayat sa fitna, alalaong baga, ang magbalik sa kawalan ng pananampalataya at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay hindi mag-atubili na magsagawa nito maliban sa sandaling panahon lamang. At katotohanang sila ay nagsigawa na ang kasunduan kay Allah na hindi sila tatalikod at ang kasunduan kay Allah ay dapat na panagutan. Ipagbadya o Muhammad sa mga mapagkunwari na humihingi ng inyong pahintulot na makaalis sa iyo. Ang pagtalilis ay walang kapakinabangan sa inyo kung kayo ay tumatalilis sa kamatayan o sa pagkapaslang kayo ay magtatamasa lamang ng kaligayahan sa maigsing sandali. Ipagbadya, sino kaya baga ang makapangangalaga sa inyo laban kay Allah? Kung kanyang naisin, nagawaran kayo ng kapinsalaan o bigyan kayo ng kanyang habag at sila ay hindi makakatagpo ng anumang wali o tagapamahala at tagapagtanggol sa kanilang sarili maliban kay Allah. Katotohanan ang nababatid ni Allah kung sino sa inyo ang pumipigil sa mga tao na makipaglaban sa kapakanan ni Allah at sila na mapagkunwari na nagsasabi sa kanyang mga kapatid na sumama kayo sa amin sa halip na sumama kayo sa propeta at sila hindi pumupunta sa labanan maliban sa iilan. Na maramot sa pakikitungo sa inyo kung pag-usapan ang tulong sa kapakanan ni Allah at kung sumapit na ang pangamba ay yung makikita sila na nakatitig sa iyo na ang kanilang mga mata ay namimilog na katulad ng isang nag-aagaw buhay datapat kung ang pangamba ay nakalipas na. Kayo ay hinahagupit o pinagsasabihan nila ng kanilang matatalim na dila. Sila ay di nahihilig tungo sa paggawa ng anumang mabuti. Sila ay hindi sumampalataya kahit itinuring ni Allah na ang kanilang gawa ay walang katuturan at ito ay lagi nang magaan kay Allah. Inaakala nila na ang magkakaanib o pederasyon ay hindi pa nagsiurong at kung ang magkakaanib o pederasyon ay muling dumating, ay nanaisin nila na sila ay nasa disyerto na namamayagpag sa gitna ng mga Biduin, mga Arabong nananahan sa disyerto at naghahanap ng balita tungkol sa inyo mula sa malayong lugar at kung mangyari na sila ay nasa lipon ninyo, sila ay hindi lalaban maliban sa kakarampot lamang. Katiyakang nasa inyo ang sugo ni Allah na si Muhammad ang isang mahusay na halimbawa o pamantayan upang sundin ng sinuman na umaasa sa pakikipagtipan kay Allah at sa huling araw at siya na lagi nang nag-aalaala kay Allah. At nang makita ng mga nananampalataya ang lipon ng magkakaanib na kaaway o pederasyon, sila ay nagsabi, ito ang ipinangako sa atin ni Allah at ng kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad ay nagsabi ng katotohanan. At ito ay lalo pang nakapagdagdag sa kanilang pananampalataya at pagtanggap kay Allah. Kabilang sa mga nananampalataya ay mga lalaki na naging tapat sa kanilang kasunduan kay Allah. Alalaong baga, sila ay pumalaot sa maka-Diyos o banal na digmaan o jihad. At hindi sila tumalikod sa mga hindi nananampalataya. Ang iba sa kanila ay nakatupad sa kanilang mga tungkulin, alalaong baga, namatay sa labanan at naging martir. At ang iba sa kanila ay naghihintay pa rin ng kanilang kamatayan at hindi nila binago ang kondisyon ng kanilang pangakong pagkipagpunyagi sa ano pamang kaparaanan. Alalaong baga, sila hindi naging taksil sa kasunduan na kanilang ginawa kay Allah. Upang magantimpalaan ni Allah ang mga matatapat sa kanilang pagiging makatotohanan at parusahan niya ang mga mapagkunwari kung ito ay kanyang naisin o tanggapin ang kanilang pagsisisi. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At itinaboy ni Allah ang mga hindi sumasampalataya na nag-apoy sa galit. Alalaong baga, sila ay dali-daling umatras sa labanan. Wala silang napalang kapakinabangan sa mga labi ng digmaan o yaman. At sapat na si Allah bilang tagapagtanggol ng mga sumasampalataya upang makipaglaban sa pamamagitan ng pagsusugo ng daluyong at pulutong ng anghel. At si Allah ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. At yaong mga tao na tumulong sa kanila na galing sa mga tao ng kasulatan, ang tribo ng Hudyo ng Banong Quraysha na hindi sumasampalataya ay kinupot ni Allah sa kanilang mga tanggulan o kanlungan, kastilyo, umuog sa silangang bahagi ng Madina at naghasik siya ng lagim sa kanilang puso. Kahit isang pangkat nila, ang kalalakihan ay inyong napatay at ang ibang pangkat nila, ang kababaihan at mga bata ay inyong naging bihag. At kanyang ipinamana sa inyo ang kanilang lupain, kanilang mga tahanan at kanilang maari-arian at maging ang lupa na hindi ninyo napapasyalan noon. At si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O Propeta Muhammad, sabihin mo sa iyong maasawa kung inyong ninanasa ang buhay sa mundong ito at ang kinang o mga palamuti nito, kung gayon kayo ay pumarito sa akin, pagkakaluban ko kayo ng inyong ikabubuhay at bibigyan ko kayo ng kalayaan sa magandang paraan, alalaong baga, ang diborsyo. Datapot kong hinais ninyo si Allah at ang kanyang sugo at ang tahanan sa kabilang buhay, kung gayon katotohanang si Allah ay naghanda para sa inyo na mapaggawa ng kabutihan ng isang malaking gantimpala o kayong mga asawa ng propeta, sinuman sa inyo ang gumawa ng hayag na imoralidad, ang kaparusahan ay magiging dalawang ulit sa kanya. At ito ay lubhang magaan kay Allah.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa 16 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng paniniwala o arkanul iman. Ang iman ito po ay ito ay nangangahulugan ng pagbigkas ng dila, pagsasapuso at paggalaw ng ilang bahagi ng katawan sa pagsasagawa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ayon sa mga napagkasunduan ng ating mga pantas sa Islam, ng iman o ang paniniwala, ito ay lumalakas o tumataas sa pamamagitan ng pagsunod o pagsagawa ng mga kabutihan at ito ay bumababa din sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasalanan o kasamaan. At ang iman ay may 70 sangay o bahagi. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iman o ang paniniwala ay may sangay o may 70 sangay o bahagi at ang pinakamainam dito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah na walang ibang Diyos maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pinaka mababa rito ay ang pag-aalis ng anumang bagay na makapinsala sa daan at ang magiging at pagiging mahiyain ay isa sa mga sangay o bahagi ng paniniwala. Ang paniniwala o iman ay may anim na haligi. Ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may anim na haligi ayon sa nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinakamahabang hadith na tinanong siya ni Anghel Gabriel kung ano ang iman. Ang iman, sabi niya, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang iman ay maniwala ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga sugo at sa kanyang mga aklat, at maniwala ka sa araw ng paghuhukom at sa lahat ng mga itinadhana, sa lahat ng mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang unang haligi ng paniniwala, ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan sa dalisay at wagas na paniniwala sa pag-iral ng makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatunayan ito sa mga sumusunod. Una, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha, paghahari. Na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha at paghahari. At wala siyang kasama. Siya lamang ang tagapaglikha sa lahat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat. At sabi din niya, Allah subhanahu wa ta'ala, ukol sa kanya. Ukol sa kanya ang paglikha at pag-uutos. Mapagpala si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagtanggap o pagkilala sa mga napatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga magagandang pangalan at mula sa kanyang mga kataas-taasang katangian na walang tahrif, na ibig sabihin walang pagpalit ng kahulugan nito at walang ta'til, na walang pag-alis ng kahulugan nito at walang takif, na walang at wala ding paglalarawan at walang tamthil at wala ding paghahalin tulad. Sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad na anumang bagay, subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaririnig at nakakakita. At ang pangatlo ay wagas na paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Na siya lamang ang nag-iisang Panginoon, tulad na sinabi niya, Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ako ay si Allah. Tunay na ako ay si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya karapat dapat ninyo ako sambahin. Sabi ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. So dahil dito ay mapapatunayan natin ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawang haligi, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga anghel. At ito ay nangangahulugan po na nangangahulugan sa paniniwala ng mga anghel. Sa paniniwala sa mga anghel na sila ay pinakadakilang nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nilikha mula sa liwanag at nilikha sila upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. Binigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan at si Allah subhanahu wa ta'ala ay humirang mula sa kanila na sugo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay humirang na sugo mula sa mga anghel at mula sa mga tao. Mula sa mga anghel at mula sa mga tao. At ang pangatlong haligi ng paniniwala ay ang paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nangangahulugan din po na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag ng mga banal na aklat sa mga piniling sugo. So kaya naman, ayon sa nabanggit sa banal na Quran na ang mga aklat na ito na kung saan ay pinangalanan ang mga aklat na ito, una ay ang suhuf na kung saan ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Abraham at ang pangalawa ay ang Tawrah na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Moises at ang pangatlo ay ang Zabur na ipinahayag din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Dawud at ang pang-apat ay Injil na ipinahayag din ito kay Propeta Isa at ang panglima ay ang Quran at ito ang kahuli-hulihang revelasyon o aklat na ibinaba din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakahuling sugo o propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pang-apat mga kapatid sa Islam ay ang paniniwala sa mga isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula kay Adan hanggat sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pang-apat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom at ito ay nangangahulugan din na nangangahulugan din ng paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga tao upang sila ay hahatulan mula sa kanilang mga nagawang kabutihan at kasamaan dito sa mundo. At ang pinakahuli ay ang paniniwala sa mga itinadhana, sa mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Kaya naman, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda, siya ang naglikha sa lahat. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sura Al-Qawriyah, ang araw ng matinding pagkabalisa. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Ang Qawriyah, ang araw ng matinding pagkabalisa. Al-Qawriyah, ito ay isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom tulad ng Al-Haq at Tama at Sakha at Al-Gaysiha at iba pang pangalan. Ano ang Qawriyah? Ang araw ng matinding pagkakabalisa? At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang Qawriyah, matinding pagkabalisa? Ito ang araw na ang tao ay katulad ng mga gamugamong nangagkalat o naglipana, at ang mga bundok ay tulad ng himulmol na lana. Kaya't sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay mabigat. Magkakaroon siya ng buhay na kasiyasiya sa paraiso. Ngunit sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay magaang. Ang kanyang kanlungan ay ang Hawiyah. Hawiyah, isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano pa ito? Ito ang apoy ng Hamiyah, nagbabaga sa labis nitong init. Hamiyah, ito ay apoy na nagbabaga sa labis nitong init. Ayon kay Bukhari at Muslim, si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Ala, ang apoy na pinaninigas ng anak ni Adan ay isa lamang bahagi sa 70 bahagi ng apoy sa impyerno. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraira na sinabi ng propeta, katotohanan ang taong makatatanggap ng pinakamagaang parusa ng apoy ng impyerno ay yaong tao na mayroong 2 kasuotang pangpaa na nagiging sanhi ng pagkulo ng kanyang utak. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 432, at versikulo 3, kapitulo 313.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sura al-Mujadila, ang babaeng nakiusap o nakipagtalo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Tunay nga na narinig ng Allah ang karaingan niya. Ito ang babae si Kaula bint Talaba na nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, tungkol sa kanyang asawa, si Asus bin As-Samit, at kanyang tuwirang iniluhog ang karaingan sa Allah. At narinig ng Allah ang namagitang pagtatalo ninyong dalawa. Katotohanan, ang Allah ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar. Zihar, ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito. Para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina. Ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo. Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang Arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliya bago dumating ang Islam. Sila, mga asawa nila, ay hindi maaring maging kanilang mga ina. Wala silang dapat ituring na tunay na ina maliban niyaong nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagparaya, ang laging mapagpatawad, at yaong nagturing ng pakikipaghiwalay, diborsyo, sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar at pagnanais na bawiin o ipawalang saysay ang mga salita na kanilang binitawan. Ang kabayaran sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa inyo upang hindi ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay. At ang Allah ang lubos na maalam kung ano ang inyong ginagawa. At sino man ang walang kakayahan na magbayad para sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng magkasunod ng 2 buwan bago sila magtalik sa isa't isa. At sino man ang walang kakayahang isagawa ito, nararapat na magpakain ng 60 taong dukha, maralita. Ito ay upang inyong makamtan ang ganap na pananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ng Allah at sa kanila na kafirun o kufar. Sa pananaw ng Islam, ang kafir ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa pagsama at pananalig sa Allah, sa kanyang mga katangian at pangalan, sa kanyang mga anghel, kapahayagang batas, propeta at sugo, sa kanyang itinadhana at paghuhukom. Kaya ang kafirun o kufar ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya at pananalig sa katotohanan na ang tanging ang ala lamang ang dapat pag-ukulan ng tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga batas na ipinahayag niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng kaisahan ng Allah at hindi tinanggap ang katotohanan ng kapahayagan ng Quran at pinabulaanan ang katotohanan na pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi sa katotohanan ng Islam, sanhi na rin ng kanilang kamangmangan at pagiging mapagmalaki. Isang malaking parusa ang kanilang makakamtan. Katotohanan, yaong mga sumusuway sa Allah at sa kanyang sugo, sila ay mawawala ng dangal katulad ng pagkawala ng dangal ng mga mamamayang nauna sa kanila. At aming ibinaba, ipinahayag ang maliwanag na ayat, ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ng maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos sa siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. At sa kanila na kafirun, isang kaabang-abang parusa ang kanilang makakamtan. Sa araw na yaon, na sila ay muling bubuhayin, ibabangong muli ng Allah na sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat.
1: At walang gumagalaw ng lilikha ang naririto sa kalupaan na ang ikinabubuhay ay hindi nanggaling kay Allah, at nababatid niya ang kanilang pinananahanan at ang kanilang pinaglulunggaan, alalaong baga, sa sinapupunan ng ina bago ang kanilang pagsilang, at sa libingan matapos ang kanilang kamatayan, ang lahat ay nasa maliwanag na aklat, na al-lawh al-mahfuz, ang aklat ng mga kautusan na hawak ni Allah. At siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw. At ang kanyang arsh o trono o luklukan ay nasa ibabaw ng tubig upang kanyang masubukan kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. Datapwat kung iyong sasabihin sa kanila, katotohanan kayo ay ibabangon pagkatapos ng kamatayan. Ang mga hindi sumasampalataya ay walang pagsala na magsasabi, ito ay wala ng iba maliban sa isang lantad na salamangka. At kung inaantala namin para sa kanila ang kaparusahan hanggang sa natatakda ang panahon, katiyakang sila ay magsasabi, ano ang bumibinbin dito? Alalaong baga, bakit hindi pa ito dumaratal? Katotohanan sa araw na ito ay sasapit sa kanila. Walang anumpaman ang makapagpapaalis nito sa kanila, at sila ay ganap na mapapaligiran nito na noon ay lagi nilang tinutuya. At kung iginawad namin sa tao, nalasapin ang habag mula sa amin, at matapos ay alisin sa kanya ito, katotohanan siya ay nawawalan ng pag-asa at walang utang na loob ng pasasalamat. Datapot kung aming hayaan siya, nalasapin ang magandang biyaya, pagkaraang ang kasamaan o kahirapan at kasiphayuan ay dumapo sa kanya, walang pagsala na siya ay magsasabi, ang kamalasan at kasahulan ay lumisan sa akin. Katotohanan, siya ay tandisang galak na galak at nagmamayabang, o walang utang na loob ng pasasalamat kay Allah, maliban sa kanila na matityaga at gumagawa ng mga kabutihan, sila ang magkakamit ng kapatawaran at malaking gantimpala sa paraiso. Marahil o Muhammad, ikaw ay nakadarama ng pagkahilig na iyon ang ipagwawalang bahala, ang bahagi ng anumang ipinahayag sa iyo at ng iyong dibdib ay naninikip dito, sapagkat sila ay nagsasabi, bakit kaya hindi ipinanawag sa kanya ang kayamanan o di kaya ang anghel ay dumatal sa kanya. Datapot ikaw ay isa lamang tagapagbabala at si Allah ang wakil, ang tagapamahala ng mga pangyayari o tagapagkupkup o tagapagkupkup sa lahat ng mga bagay. O di kaya sila ay magsasabi

pinahayag sa pamamagitan ng karunungan ni Allah at wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Hindi ba kayo magiging mga Muslim o ang mga tumatalima sa Islam? Sino mang maghangad ng buhay sa mundong ito at sa kanyang kinang o maririlag na bagay at mga palamuti, sa kanila ay aming babayaran ng ganap ang kanilang mga gawa rito at dito ay walang mababawas. Sila yaong walang makakamtan sa kabilang buhay maliban sa apoy at dito ay walang kabuluhan ang kanilang mga gawa at walang halaga ang kanilang ginagawa noon. Sila ba na mga Muslim na tumatanggap ng maliliwanag na tanda ang Quran mula sa kanilang Panginoon ay katumbas ng mga hindi sumasampalataya at sinundan ng isang saksi na si Anghel Jibril o Gabriel mula sa kanya. At bago pa rito ay dumating ang aklat ni Moises, isang patnubay at habag. Sila ay nagsipaniwala rito. Datapot yaong mga sekta na mga Hudyo, Kristiyano at lahat ng mga di-Muslim na bansa o pamayanan na nagtatakwil dito sa Quran, ang apoy ang tagpuan na ipinangako sa kanila, kaya't huwag kayong mag-aalinlangan. Tungkol dito, alalaong baga sa mga pahayag na dala ni Muhammad at nagmula kay Allah, katiyakang sila ay papasok sa impyerno. Walang pagsala, ito ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Datapwat ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nananampalataya. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sila ang dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon at ang mga saksi ay magsasabi, sila nga ang nagpasinungaling sa kanilang Panginoon. Walang alinlangan, ang sumpa ni Allah ay nasa zalimun. Mga buhong, buktot, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mapang-api. Sila na humahadlang sa mga iba tungo sa landas ni Allah sa pagiging tanging isa niya at sa Islam at humahanap ng kalikuan dito at sila ay hindi nananalig sa kabilang buhay. Hindi, sa ano pa mang kaparaanan, sila ay hindi makatatakas sa parusa ni Allah sa kalupaan. At wala rin kapangangalaga sa kanila maliban kay Allah. Ang kaparusahan nila ay dudublihin. Hindi nila magawa na pakinggan ang mga nangangaral ng katotohanan at sila ay nasanay na hindi nakikita ang katotohanan dahilan sa kanilang mariing pag-ayaw, kahimat sila ay mayroong pandinig at pangmasid. Sila nga ang nagpalungi sa kanilang sarili at ang kanilang mga huwad na Diyos-Diyosan ay maglalaho sa kanila. Walang pagsala, sila nga ang magiging lubos na talunan sa kabilang buhay. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng mga kabutihan at nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa pagsisisi at pagsunod sa harapan ng kanilang Panginoon. Sila ay magsisitahan sa paraiso at mananatili rito magpakailanman. Ang nakakahalin tulad ng dalawang pangkat, ang pangkat ng mga Muslim at pangkat ng mga kafir o mga hindi nananampalataya, ay tulad ng bulag at ng bingi, at ng nakamamasid, at ng nakakarinig. Sila ba ay magkatulad kung paghambingin, hindi ba kayo mapagsasabihan o mapapangaralan? Katotohanang isinugo namin si Nuwah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, ako ay dumating sa inyo bilang isang lantad na tagapagbabala na huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan, pinangangambahan ko para sa inyo ang kasakit-sakit na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa kanyang pamayanan ay nagsabi, ikaw ay namamasdan namin bilang isang tao na katulad namin at hindi rin namin nakikita ang sinuman na sumusunod sa iyo maliban sa pinakahamak sa amin. At sila ay sumusunod sa iyo na hindi gumagamit ng kanilang pag-iisip. At wala kaming nakikita sa inyo na mahalaga ng higit pa sa amin. Sa katotohanan,
kayo ay aming

0: itinuturing na mga sinungaling. Siya ay nagbadya, "O aking pamayanan, kayo ba ay nagsaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon at isang habag o pagkapropeta at iba pa ang dumatal sa akin mula sa kanya, datapot ang gayong habag ay nakukubli sa inyong paningin. Kayo ba ay pipilitin namin na tanggapin ito, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah, habang kayo ay tutol dito? At o aking pamayanan, hindi ako naghihingi sa inyo ng gantimpala hinggil dito. Ang aking pabuya ay wala ng iba maliban lamang na mula kay Allah. Hindi ko itataboy ang mga sumasampalataya, katotohanan, makakatipan nila ang kanilang Panginoon, natapot aking napagmamalas na kayo ay mga hangal na tao. At o aking pamayanan, sino ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung sila ay aking itaboy? Hindi ba kayo mapapangaralan? O hindi ba kayo nagsasaalang-alang? At ako ay hindi magsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. At gayon din naman, hindi ko nababatid ang ghaib o mga bagay na nakalingid tulad ng mga anghel, ang impyerno o kaluluwa at iba pa. At hindi ko rin sinasabi na ako ay isang anghel. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na mga minamaliit ang mga aba na nanampalataya na kayo ay hindi pagkakaluban ni Allah ng mabuting gantimpala. Lubos na nababatid ni Allah kung ano ang nasa loob ng kanilang kaluluwa o sarili. Kung magkakagayon, ako ay katiyakang mapapabilang sa zalimun o makasalanan at mapangapi. Sila ay nagsabi, "O Noah, ikaw ay nakipagtalo sa amin at labis mong pinahaba ang pakikipagtalo mo sa amin. Ngayon na, dalhin mo sa amin ang iyong ipinananakot. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan." Siya ay nagsabi, "Si Allah lamang ang makapagbibigay nito, ang kaparusahan sa inyo, kung ito ay kanyang naisin, at kayo ay hindi makatatalilis." At ang aking pagpapaalaala o pagpapayo ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa inyo, kahit na aking naisin na bigyan kayo ng mabuting payo, kung loobin ni Allah na manatili kayong naliligaw. Siya ang inyong Panginoon at kayo sa kanya ay magbabalik. O sila kaya na mga pagano ng Makka ay nagsasabi, "Siya si Muhammad ay kumathan nito ang Quran. Ipagbadya kung ako ang kumathan nito na sa akin ang mabigat kong kasalanan. Datapat ako ay walang muwang sa mga pagkakasala na inyong ginagawa." At ang inspirasyon ay ibinigay kay Noah, alalaong baga, ipinaalam sa kanya ni Allah, "Walang isa man sa iyong mga tao, maliban sa mga nagsipanalig na. Kaya't huwag kang malumbay. Kaya't huwag kang malumbay dahilan sa kanilang mga ginagawa na kamalian. At iyong itindig ang barko o arko sa ibabaw ng aming paningin at pangangalaga at ang aming inspirasyon, at ako ay huwag mong pakiusapan hinggil sa kapakanan ng mga gumawa ng kasalanan o hindi sumasampalataya, walang pagsala na sila ay malulunod. At habang siya ay nagtatayo ng barko, kailanmat ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay nagdaraan sa harapan niya. Sila ang kumukutya sa kanya. Siya, si Noah, ay nagsabi, "Kung kayo ay tumutuya sa amin, gayon din naman, kayo ay aming kukutyain na kagaya ng inyong pagkutya sa amin. At mapag-aalaman ninyo kung sino ang makakatanggap ng parusa na tatakip sa kanya sa kahihiyan, at kung sino ang magkakamit ng walang hanggang sakit." Kahit nagpatuloy ang gayong pangyayari hanggang sa sumapit ang aming pag-uutos at ang bangan ay umagos, ang tubig na tila mga dalisdis sa kalupaan aming ipinag-utos kay Noah, isakay ninyo dito, alalaong baga sa barko, ang bawat isa sa mga lalang na hayop na pares sa bawat uri ay dalawa, lalaki at babae. At ang iyong pamilya, maliban sa kanila na ang pag-uutos o kasasapitan ay naitalaga na nasilyuhan o natatakan na alalaong baga ang pamilya ni Noah na sumuway. At iyong isakay ang sinumang nananampalataya at walang naniwala sa kanya maliban sa ilan. At siya si Noah ay nagsabi, magsisakay kayo sa barko sa ngalan ni Allah. Ito ay gagalaw o uusad sa ngalan ni Allah. Ito ay dadaong o aangkla. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kaya't ang barko ay naglayag na kasama nila sa gitna ng gabundok na mga alon. At si Noah ay tumawag sa kanyang anak na lalaki na humiwalay sa kanila. O aking anak, sumakay ka sa amin at huwag kang mapabilang sa mga hindi sumasampalataya. Ang kanyang anak na lalaki ay tumugon, aakyat ako sa bundok, ito ang magliligtas sa akin sa tubig. Si Noah ay nagsabi, sa araw na ito ay walang makapagliligtas sa pag-utos. O kaparusahan ni Allah, maliban sa kanya na ginawaran niya ng kanyang habag, at ang malaking alon ay dumaan sa pagitan nila, kahit ang kanyang anak ay napasama sa mga nalunod. At dito ay pinag-utos, o kalupaan, lagumin mo ang iyong tubig, at o kalangitan, pahintuin mo ang iyong ulan. At ang tubig ay bumaba o kumati, at ang kautusan ni Allah ay natupad. Alalaong baga, ang pagkawasak ng mga tao ni Noah, at ang barko ay pumundo sa bundok ng Judi. At dito ay pinagsulit, napalis na ang mga tao na zalimun, mga buktot, sa kasamaan at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Noah ay nanikluhod sa kanyang Panginoon at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking anak na lalaki ay kabilang sa aking pamilya. At walang pagsala, ang iyong pangako ay katotohanan, at kayo, ang pinakamakatarungan sa lahat ng mahukom. Siya si Allah ay nagwika, O Noah, katotohanan siya ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Katotohanan, ang kanyang mga gawa ay hindi katampatan. Kaya't huwag kang magsumamo sa akin sa bagay na wala kang kaalaman. Ikaw ay aking pinaalalahanan. Kung hindi, baka ikaw ay maging isa sa mga hangal. Si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nagpapakalinga sa inyo dahilan sa aking paniniklohod sa inyo hinggil sa bagay na wala akong kaalaman. At malibang ako ay inyong patawarin at kahabagan, katotohanan ako ay magiging isa sa mga mapapahamak. Dito ay pinagbadya, O Noah, ikaw ay bumaba mula sa barko nang may kapayapaan mula sa amin at sumayo ang mga biyaya at sa mga tao na kasama mo at kanilang mga anak, datapot mayroon pang ibang mga tao sa kanila ang aming pagkakaluban ng kasiyahan ng pansamantala. Subalit sa katapusan, isang masaklap na kaparusahan ang sasapit sa kanila mula sa amin. Ito ang balita na nakalingid na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, maging ikaw o ang iyong pamayanan ay hindi nakababatid nito bago pa rito. Kaya't ikaw ay maging matyaga, katotohanan, ang mabuting wakas ay nasa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At sa mga Ad ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Hud. Siya, si Hud, ay nagsabi, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, wala kayong ginagawa, kundi ang kumatha ng mga kasinungalingan. O aking pamayanan, ako ay hindi nanghihingi sa inyo ng pabuya sa mga mensaheng ito. Ang aking gantipala ay mula lamang sa kanya na lumikha sa akin. Hindi baga kayo nakakaunawa? At aking pamayanan, dumulog kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa kanya. Pamamalisbisin niya mula sa alapap ang saganang ulan at daragdagan niya ng lakas ang inyong lakas. Kahit huwag kayong magsitalikod na tulad ng mujrimun o mga buhong o walang pananalig sa kaisahan ni Allah mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagsasabi, O Hud, wala kang katibayan na inihantad sa amin at hindi namin tatalikuran ang aming mga Diyos na sinasamba dahil lamang sa iyong pangangaral at kami ay hindi maniniwala sa iyo. Ang amin lamang masasabi ay, ang ilan sa aming mga Diyos o mga huwad na sinasamba ay sumakmal sa iyo sa kasamaan. Siya, si Hud, ay nagsabi, Tinatawagan ko si Allah na sumaksi at kayo ang makapagpapatotoo na ako ay malaya sa lahat ng mga itinatambal ninyong mga kaakibat sa pagsamba. Sa Kanya si Allah. Kaya't magbalak kayo laban sa akin. Kayong lahat at huwag na ninyong ipagpaliban o bigyan ako ng palugit. Ipinapaubay ako ang aking pagtitiwala kay Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Wala ni isa mang gumagalaw o may buhay na nilikha ang hindi niya hawak ang kanyang palawit na buhok. Alalaong baga na sa kanyang kapangyarihan, katotohanan, ang aking Panginoon ay sa matuwid na landas ang katotohanan. Kahit kung kayo ay magsitalikod, gayon paman, ay akin nang naiparating sa inyo ang kanyang mensahe kung bakit ako ay sinugo sa inyo. Ang aking Panginoon ay maghahalili sa inyo ng ibang mga tao at hindi kayo makapamiminsala sa Kanya kahit nakatiting. Katotohanan, ang aking Panginoon ay tagapangalaga ng lahat ng bagay at ang aming pag-uutos o pagpaparusa ay sumapit sa Kanila. Iniligtas namin si Hud at yaong mga nagsipaniwala sa Kanya sa pamamagitan ng habag na mula sa amin at iniadya namin sila sa kasakit-sakit na kaparusahan. At sila yaong Aad, itinakwil nila ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ng kanilang Panginoon at sinuway nila ang kanyang mga sugo at sinunod nila ang pag-utos ng bawat palalo at sutil o mga sumalansang sa katotohanan at sila ay tinugis ng sumpa sa mundong ito at puot ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Walang alinlangan, katotohanan, ang tribo ng Aad ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon. Kaya't palisin ang lahi ng Aad, ang tauhan ni Hud. At sa mga Thamud, ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong ibang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Kanyang ginawa at itinanghal kayo mula sa lupa at dito ay Kanyang itinira kayo. Kaya't humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay laging malapit sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman, ang maasahan o tagapagtanggap ng kahilingan. Sila ay nagsabi, O Saleh, ikaw ay nasa aming piling bilang isang pinagkukunan ng pag-asa bago pa rito. At naghangad kami para sa iyo na ikaw ay aming maging pinuno. Ngayon ay inyong pinagbabawalan kami na sambahin ang sinasamba ng aming mga ninuno. At sambahin lamang ang iyong Diyos, si Allah, at katotohanan na kami tungkol sa bagay na kami ay iyong inanyayahan ay lubhang nag-aalinlangan tungkol sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan. Inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon at may dumatal sa akin na habag ang pagkapropeta mula sa Kanya. Sino baga kaya ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung ako ay susuway sa Kanya? Kaya't ako ay hindi ninyo mapag-iibay maliban sa pagkaligaw. Gayun din, o aking pamayanan, itong babaeng kamilyo ni Allah ay isang tanda para sa inyo. Kahit inyong hayaan siya na nanginginain sa kalupaan ni Allah at siya ay huwag ninyong saktan. Kung hindi, baka ang isang napipintong kaparusahan ay sumunggab sa inyo. Ngunit kanilang pinatay siya, ang babaeng kamilyo, kahit siya, si Saleh, ay nagbadya. magpakasaya kayo sa inyong mga tahanan sa loob ng 3 araw. Ito ay isang pangako, alalaong baga, o isang banta na hindi mapapasinwalingan. Kahit nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Saleh at ang nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At iniligtas namin sila sa kahihiyan sa araw na iyon. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tanging ganap na malakas ang sukdol sa kapangyarihan. At ang nakasisindak na tili, o hiyaw, o pagsabog mula sa kalangitan, ay sumakmal sa mga buktot, kaya't sila ay nakahandusay na patay, na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawari bang sila ay hindi nanirahan doon? Katotohanan ang lahi ng Thamud ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon, kaya't palisin ang lahi ng Thamud. At katotohanan may dumatal kay Abraham na mga sugo o mga anghel mula sa amin na may magandang balita. Sila ay nagsibati ng salam o kapayapaan. Sila ay tumugon, salam o kapayapaan. At nag-aapura siya sa pag-aasikaso sa kanila sa paghahanda ng litsong baka. Datapwat ng mamasdan niya na ang kanilang mga kamay ay hindi bumabaon. Sa pagkain, siya ay nakadama ng pag-aanlinlangan sa kanila at siya ay nagkaroon ng pangangamba. Sila ay nagsabi, "Huwag kang matakot, kami ay sinugulaban sa mga tao ni Loto at ang kanyang asawa ay nakatindig dito." At siya ay natawa. Maaring dahil sa ang mga sugo ay hindi kumain sa kanilang pagkain o siya ay nasiyahan ng malamang mawasak ang mga tao ni Loto. Datapwat inihatid namin sa kanya ang magagandang balita tungkol kay Isaac at ang magiging kasunod ni Isaac na si Jacob. Siya ang asawa ni Abraham ay nagsabi nang may pagkamangha, "Sa aba ko, ako baga ay magdadalang tao pagayong ako ay isa ng matandang babae at narito ang aking asawa, isang matandang lalaki." Katotohanan, ito ay isang katakatakang bagay. Sila ay nagwika, "Ikaw baga ay namamangha sa pag-utos ni Allah, ang habag ni Allah at kanyang mga biyaya ay sumainyo, o pamilya ni Abraham." Katotohanan, siya si Allah ay puspos ng karangalan, ang tigib ng kaluwalhatian. At nang ang pangangamba ay mapawi sa isipan ni Abraham at ang mabuting balita ay umabot sa kanya, siya ay nagpasimulang mag-usisa at mga tuwiran sa amin na mga sugong anghel para sa kapakanan ng mga tao ni Loto. Katotohanan, si Abraham ay matiisin at lagi nang tumatawag kay Allah nang may kapakumbabaan at mapagsisi kay Allah sa lahat ng oras ng paulit-ulit. "O Abraham, kalimutan mo ito, ang paniniklohod para sa kapakanan ng mga tao ni Loto. Katotohanan, ang pag-utos o kaparusahan ng iyong Panginoon ay sumapit na. Katotohanan, daratal sa kanila ang kaparusahan na hindi mapapasubalian. At nang aming mga sugo o anghel ay dumatal kay Loto, siya ay nalumbay sa kanilang salisay at nakadama siya ng panliliit para sa kanila, na baka ang mga tao sa bayan ay lumapit sa kanila at gumawa ng sodomiya sa kanila. Siya ay nagsabi, ito ay isang nakakahapis na araw. At ang kanyang mga tao ay dumating sa kanya na rumaragasa at noon pa mang una, sila ay hiratina sa paggawa ng mabibigat na kasalanan o sodomiya. Siya ay nag-alok, o aking mga tao, naririto ang aking mga anak na babae, alalaong baga, ang mga anak na babae ng aking lahi. Sila ay dalisay para sa inyo kung sila ay inyong pakakasalan ng ayon sa batas, kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay huwag ninyong hamakin sa harapan ng aking mga paunahin. Wala ba sa lipon ninyo kahit na isa ang may matuwid na pag-iisip?" Sila ay nagsabi, "Katiyakan na iyong ganap na batid na kami ay walang pagnanasa o pangangailangan sa iyong mga anak na babae." at tunay na batid mo kung ano ang aming nagugustuhan. Siya ay nagsabi, sana ay mayroon akong lakas o mga tao na makakatulong upang kayo ay aking magapi o di kaya ay makapanangan ang aking sarili sa isang makapangyarihang tulong upang mahadlangan kayo.
1: Sila ang maanghel ay nagwika, O Lot, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Ikaw ay hindi nila maaabutan o matutugis, kaya't maglakbay ka na kasama na iyong pamilya sa ilang bahagi ng gabi. At huwag bayaan ang sinuman sa inyo na lumingon sa likuran, maliban lamang sa iyong asawa, sapagkat siya ay maiiwan. Katotohanan, ang kaparusahan na igagawad sa kanila ay matitikman niya. Katiyakan, ang umaga ang kanilang takdang oras, hindi baga ang umaga ay malapit na. Kahit nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay sumapit, ay ginawa naming ang pinakamataas na bahagi ng mga bayan ng Sodom sa Palestina na pinakamababa, alalaong baga, winasak at pinatag. At pinaulan namin sa kanila ang mga hinurnong putik na bato na nakakalat ng patong-patong na minarkahan mula sa iyong Panginoon at sila ay hindi malayo sa zalimun o mga buhong sa kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa pamayanan ng Madian o Midian ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, O aking pamayanan, sambahin si Allah, wala na kayong ibang ilan o Diyos maliban sa Kanya. At huwag magbigay ng kapos na sukat o timbang, kayo ay aking nakikita sa pananagana. At katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng araw na sumasakop. O aking pamayanan, magbigay ng hustong sukat at timbang ng may katarungan at huwag bawasan ang mga bagay na nararapat sa mga tao at huwag kayong gumawa ng kabuktutan sa kalupaan na siyang nagiging dahilan ng katiwalian o kasamaan. Kung ano ang ibahagi sa inyo ni Allah matapos ninyong ibigay ang karapatan ng mga tao, ito ay higit na mabuti sa inyo kung kayo ay nananampalataya. At ako ay hindi itinalaga sa inyo bilang inyong tagapangalaga. Sila ay nagsabi, O Shuaib, ang iyo bang mga pagdarasal ay nag-uutos na aming talikdan ang sinasamba ng aming mga ninuno o kaya ay aming talikuran ang nais naming gawin sa aming ari-arian? Katotohanang ikaw ay matiisin at may tamang pag-iisip. Ito ay sinasabi nila ng may panunuya. Siya ay nagbadya, O aking pamayanan, inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon. At binyayaan niya ako ng mabuting panustos mula sa kanyang sarili. Pasasamain ko ba ito sa pamamagitan ng paghahalo rito ng hindi pinahihintulutang salapi o illegal na kita? Hindi ko nais bilang pagsalansang sa inyo na aking gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Hinahangad ko lamang ang pagbabago o pagpapabuti para sa inyong kapakanan sa abot ng aking makakaya. At ang aking patnubay ay hindi nanggagaling sa iba pa maliban lamang kay Allah. Sa Kanya ako ay nananalig at sa Kanya ako ay bumabaling sa pagsisisi. O aking pamayanan, huwag hayaang ang aking pagsalungat o pagkapuot dahil sa inyong kawalan ng pananalig kay Allah at sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang maging dahilan upang tamuhin ninyo ang kinahinatnan ng mga tao ni Noah o ni Hud o ni Saleh at ang mga tao ni Lot ay hindi malayo sa inyo. At humingi kayo ng pagpapatawad sa inyong Panginoon at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinakamawain, ang pinakamapagmahal. Sila ay nagsabi, O Shuaib, hindi namin nauunawaan ang karamihan ng inyong sinasabi. At nakikita namin na ikaw ay mahinang tao sa amin. Sinasabi rito na siya ay isang bulag, kung hindi lamang sa iyong pamilya. Katiyakang ikaw ay binato na namin. sapagkat para sa amin, ikaw ay hindi kagalang-galang. Siya ay nagbadya, O aking pamayanan, ang aking pamilya baga ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah. At siya ay lubusan ninyong ipinagwalang bahala sa pagkalimot at pagpapabaya. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lubos na nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa. O aking pamayanan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan at gagawin ko ang aking paraan. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman kung sino ang sasapitin ng kaparusahan na kadusta-dustang babalot sa kanya at kung sino ang sinungaling. At magmanman kayo, katotohanan, ako rin ay nagmamasid o naghihintay na kasama ninyo. At nang ang aming pag-uutos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Shu'aib at ang mga tao na nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan at kalagim-lagim na panaghoy ay sumakma sa mga buktot kaya't sila ay nakahandusay na patay na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawari bang sila ay hindi nanirahan doon kaya't palisin ang lahi ng Madyan o Midyan kung paanong ang lahi ng Samud ay pinalis. Ang lahat ng mga bansa o pamayanang ito ay winasak. At katotohanang isinunggo namin si Moises na taglay ang aming ayat o mga kapahayagan, aral at alituntunin at ang malinaw na kapangyarihan o mga himala kay Paraon at sa kanyang mga pinuno datapwat sinunod nila ang pag-utos ni Paraon at ang pag-utos ni Paraon ay hindi katumpakan. Siya ay maunguna sa kanyang mga tao sa araw ng muling pagkabuhay at kanyang aakahin sila sa apoy at katiyakang kasamaan ang lugar na kanilang patutunguhan. Sila ay tinugis ng isang sumpa sa mapanglinglang na buhay ng mundong ito at gayon din sila ay tutugisin ng isang sumpa sa araw ng muling pagkabuhay at kahapis-hapis ang kantimpala na igagawad sa kanila sa kabilang buhay. Ito ay mga kasaysayan o balita ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo o Muhammad. Ang iba ay nakatindig pa, ang kanilang bakas o guho ay namamasdan pa. At ang iba ay gapas na o putol na o inanina na ang palay. At iba pa, sa lilik ng panahon, alalaong baga, naglaho na ang kanilang guho. Hindi namin sila ipinalungi. Datapwat ipinalungi nila ang kanilang sarili. Kaya't ang kanilang mga Diyos maliban pa kay Allah, na sila nilang pinananalanginan ay hindi nagbigay ng kapakinabangan sa kanila nang dumatal ang pag-utos o kaparusahan ng inyong Panginoon. At hindi rin ito nakapagdagdag ng anuman sa kanilang kinasadlakan maliban sa pagkapariwara. Ganito ang pagdaklot o pagpaparusa ng inyong Panginoon nang kanyang sakmalin ang pamayanan ng bayan habang sila ay gumagawa ng kamalian. Katotohanan ang kanyang pagdaklot ay masakit at masidhi. Katotohanan, sa mga ito ay mayroong tiyak na aral sa mga may pagkatakot sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ito ang araw na ang sangkatauhan ay titipunin ng sama-sama. At ito ang araw na mangyayaring masaksihan, alalaong baga, ang lahat ng mga naninirahan sa kalangitan at kalupaan ay naroroon upang sumaksi. At inaantala lamang namin ito hanggang sa sandali na noon pa ay tinakda na. Sa pagsapit ng araw na ito, walang sinumang kaluluwa ang makapangungusap malibang sa pahintulutan ni Allah. Ang iba sa kanila ay mga sawing palad at ang iba ay mga pinagpala. Kaya't sila na natatakdang masawi sa kaparusahan, sila ay mapapasa apoy. Para sa kanila, sila ay magdaranas ng maraming buntong hininga at pagtahoy o paghinga na palabas at paghihinga na papasok, ang kanilang buntong hininga at paghagulgul na waribang katulad ng pag-iingay ng asno. Sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang naisin ng inyong Panginoon, katotohanan ang inyong Panginoon ang tagagawa ng kanyang maibigan. At sa mga pinagpala, sila ay nasa loob ng paraiso at sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang naisin ng inyong Panginoon, isang kantimpala na walang hanggan, kaya't huwag kang mag-alinlangan, O Muhammad, sa mga bagay na sinasamba ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o mga pagano, wala silang sinasamba maliban sa mga sinasamba ng kanilang mga ninuno noon pang una. At katotohanan, ganap naming babayaran o gagantihan sa kanila ang kanilang bahagi ng walang bawas. Katotohanang ibinigay namin kay Moises ang aklat, datapot ang pagkakahidwa o mga pagtatalo-talo tungkol dito ay nangyari, at kung hindi lamang sa salita na winika, tadhanang itinalaga noon pa mula sa iyong Panginoon, ang hatol sana ay napagpasyahan na sa pagitan nila. At katotohanang sila ay nag-aalinlangan tungkol dito sa Quran. At katotohanan, ang iyong Panginoon sa bawat isa sa kanila ay magbabayad ng ganap sa kanilang mga gawa. Katotohanan siya ang lubos na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. Kahit manatili kang matimtiman, O Muhammad, sa tuwid na landas, kung paano ka pinag-utusan at ng iyong mga kasamahan na bumabaling kay Allah sa pagsisisi, at huwag mong labagin ang mga pag-utos ni Allah, katotohanan siya ang ganap na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At huwag kayong kumiling tungo sa mga tao na gumagawa ng kamalian o mapang-api, sapagkat baka ang apoy ay dumila sa inyo. At wala kayong magiging tagapangalaga maliban pa kay Allah, at pagkatapos kayo ay hindi mabibigyan ng tulong. At ikaw ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng ganap sa dalawang dulo ng maghapon at sa ilang oras ng gabi, alalaong baga ang limang takdang pagdarasal sa maghapon. Katotohanan, ang mabubuting gawa ay nakapapalis ng masasamang gawa. Alalaong baga ang mga maliliit na kasalanan. Ito ay paalaala o isang tagubilin sa mga may pagmumuni-muni na tumatanggap ng payo. At maging matyaga, katotohanan si Allah hindi nagpapawalang saysay sa gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan. Kung mayroon lamang sa karamihan ng nakaraang salit-saling lahi na nauna sa inyo na matutuwid ng mga tao na nagbabawal sa kanila sa paggawa ng mga kabuktutan, alalaong baga, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng krimen at kasalanan dito sa kalupaan. Ngunit wala, maliban lamang sa ilan sa kanila na iniligtas namin sa kapinsalaan, sila na nagsigawa ng kamalian ay tumugis sa kasayahan ng mabubuting bagay sa makamundong buhay na ito, at sila ay naging mujrimun o mga buhong tampalasan, walang pananalig kay Allah o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang walang katarungan, habang ang mga taong naninirahan dito ay matutuwid. At kung ninais lamang ng inyong Panginoon, katotohanang magagawa niyang likhain ang sangkatauhan sa iisang umma o isang bansa o pamayanan na sumusunod lamang sa isang relihiyon, alalaong baga ang Islam. Datapot sila ay magpapatuloy sa kanilang di pagkakasunduan. Maliban sa kanya na ginawaran ng iyong Panginoon ng kanyang habag, ang tagasunod ng katotohanan at ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. At sa dahilang ito, ay kanyang nilikha sila. At ang salita na itinakdang tadhana ng iyong Panginoon ay tapos na. Katotohanan, aking pupunuin ang impyerno ng mga jin at mga tao ng sama-sama. At ang lahat ng mga isinalaysay namin sa iyo, O Muhammad, na mga balita o kasaysayan ng mga sugo ay katumpakan upang magawa namin na maging malakas at matatag ang iyong puso. At dito sa kabanata ng Quran ay dumatal sa iyo ang katotohanan. Gayun din ang isang pagpapayo at paalaala sa mga sumasampalataya. At ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan, kami rin ay gumagawa ng ayon sa aming paraan. At kayo ay maghintay, kami rin ay naghihintay. At kay Allah, ang pag-aangkin ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan, at sa Kanya ang pagpapasya sa lahat ng mga bagay. Kaya't O Muhammad, iyong sambahin siya at ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng anumang iyong ginagawa. Surat Yusuf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na nagbibigay ng kaliwanagan sa mga legal at illegal na bagay, mga batas o isang patnubay at biyaya. Katotohanang ipinanaog namin ito sa wikang Arabic ng Quran. Alalaong baga na babasa sa wikang Arabic upang ito ay inyong maunawaan. Isinilaysay namin sa iyo, O Muhammad, ang pinakamagagandang kasaysayan sa pamamagitan ng aming mga pahayag sa Quran. At bago pa ang pahayag na ito, ikaw ay kabilang sa kanila na walang kaalaman hinggil dito ang Quran. Alalahanin ng sabihin ni Yusuf o ni Josep, O aking ama, katotohanan ang aking namasdan. Sa panaginip, ang labing isang bituin at ang araw at ang buwan, nakita kong nagpapatira pa sila sa akin. Siya, ang ama ay nagsabi, O aking anak, huwag mong ipaalam ang iyong napanaginipan sa iyong mga kapatid na lalaki, dahil baka sila ay magbalak ng pakanal laban sa iyo. Katotohanan si Satanas ay isang lantad na kaaway ng tao. Kahit ang iyong Panginoon ang hihirang sa iyo at magtuturo sa iyo ng kahulugan ng iyong mga panaginip at ang iba pang bagay, at gaganapin niya ang kanyang paglingap sa iyo at mga angkan ni Jacob kung paano niya ginanap ito sa iyong mga ama. O salit-saling lahi, kay Abraham at Isaac, noon pang panahong sinauna, katotohanan, ang iyong Panginoon ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan, kay Yusuf at sa kanyang mga kapatid ay may ayat o mga tanda, aral, katibayan at kapahayagan sa mga naghahanap ng katotohanan ng kanilang sabihin, katotohanan si Yusuf at ang kanyang kapatid si Benjamin ay higit na minamahal ng aming ama kaysa sa amin. Subalit kami ay malakas na pangkat, katotohanan ang aming ama ay nasa lantad na kamalian. Iyong patayin si Yusuf o itapon siya sa ibang lupain upang ang pagtangkilit ng inyong ama ay kanyang ipagkaloob lamang sa inyo. At may sapat na panahon para sa inyo na maging matuwid pagkaraan nito. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Huwag ninyong patayin si Yusuf, ngunit kung inyong gagawin, siya ay hagis ninyo sa ilalim ng balon upang siya ay madampot ng ilang nagdaraang karaban ng mamanlalakbay. Sila ay nagsabi, "O aming ama, bakit hindi ninyo ipagkatiwala sa amin si Yusuf? Katiyakang kami sa kanya ay matapat na mga tagapayo. Siya ay pasamahin ninyo sa amin bukas upang masihan siya at maglaro. Katotohanan siya ay pangangalagaan naming mabuti." Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay nalulungkot na siya ay inyong isasama. At nangangamba ako na baka siya ay silain ng asong ligaw habang kayo ay nagpapabaya sa kanya." Sila ay sumagot, "Kung ang asong ligaw ay sisila sa kanya, gayong kami ay malakas, nakaanak niya. Kung gayon, katiyakang kami ay mga talunan." Kaya't nang siya ay kanilang dalhin, sila ay nagkaisa, naitapon siya sa ilalim ng balon, at siya ay binigyan namin ng inspirasyon. Katotohanang darating ang araw na ipapaalam mo sa kanila ang pangyayaring ito, sa panahong ikaw ay hindi nila napag-aakala o nakikilala. At sila ay umuwi sa kanilang ama nang maggagabi na, na tumatangis. Sila ay nagsabi, "O aming ama, kami ay nagpapaligsahan sa takbuhan at iniwan namin si Yusuf na magbantay ng aming mga gamit, ngunit sinila siya ng asong ligaw. Subalit hindi kayo maniniwala sa amin kahit na kami ay nagsasabi ng katotohanan. At ipinakita nila ang kanyang damit na nababahiran ng huwad na dugo." Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Datapot ang inyong masasamang kaluluwa ang tumukso sa inyo na gumawa ng gayong bagay. Alalaong baga, kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa o kumata ng ganitong dahilan. Kahit para sa akin, ang pagbabata ay mabuti at higit na naaangkop, at si Allah lamang ang maaari kong mahingan ng tulong sa bagay ng inyong pinangangatwiranan." At may isang dumating na karaban ng mga manlalakbay, at inilabas nila ang kanilang lalagyan ng tubig at inilawit ito sa balon. Siya ang isa sa kanila ay nagsabi, "Anong magandang balita, narito ang batang lalaki, kahit kanilang itinago siya bilang paninda o isang alipin, at si Allah ang lubos na nakababati ng kanilang ginagawa. At siya ay kanilang ipinagbili sa murang halaga, sa ilang dirham lamang, alalaong baga, sa ilang sinsilyong pilak. At sila ay nagturing sa kanya na walang halaga. At siya, ang tao na mula sa Ehipto na bumili sa kanya, ay nagsabi sa kanyang asawa, 'Iyong gawin na ang kanyang pananatili rito ay maging maginhawa. Maaring magbigay siya ng kapakinabangan sa atin o siya ay aamponin natin bilang anak.' Kahit sa ganito namin pinamalagi siya sa kalupaan upang maituro namin sa kanya ang kahulugan ng mga pangyayari. At ang kalooban ni Allah ay lagi nang nangyayari o nasusunod. Datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam." At nang siya, si Joseph, ay sumapit na sa hustong gulang o ganap ng binata, ay ginawad namin sa kanya ang karunungan at kaalaman o ang pagkapropeta. Sa gayon namin ginantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At siya na isang babae na sa kanyang bahay siya ay namamalagi, ay nagbalak na siya ay akitin upang gumawa ng masamang bagay. Inilapat niya ang mga pintuan at nagsabi, "Halika, angkinin mo ako." Siya ay nagsabi, "Ako ay nagpapakanlong sa tukso kay Allah. Tunay nga, ang iyong asawa ay aking amo. Pinahintulutan niya ang aking pananatili rito. Kaya't hindi ko siya kailanman maaaring dayain. Katotohanan, ang zalimun o mga buhong o makasalanan o mapaggawa ng kamalian ay hindi magtatagumpay. At tunay ngang siya ay pinagnanasaan niya na babae. At maaring marahuyo na siya sa kanyang pagnanasa kung hindi lamang niya nakita ang katibayan o palatandaan ng kanyang Panginoon na si Allah. At upang sa gayong paraan, ay aming mailayo siya sa kasamaan at imoralidad o bawal na pakikipagtalik. Katotohanan siya ay isa sa aming matatapat na alipin o hinirang na sugo. Kaya't kapwa sila tumakbo patungo sa pintuan at pinunit niya ang kanyang damit sa likuran. Kapwa nila nakita ang kanyang amo. Alalaong baga, ang asawa ng babae sa pintuan. Siya na babae ay nagsabi, "Ano ang kaparusahan sa kanya na nagtangka ng masama sa iyong asawa? Maliban na siya ay ikulong o lapatan ng masakit na kaparusahan." Siya, si Josep, ay nangusap, "Siya ang nagtangkang akitin ako." At isang saksi mula sa kanyang pamamahay o kasambahay ang nagpatotoo na nagsasabi, "Kung ang kanyang damit ay napunit sa harapan, kung gayon ang kanyang salaysay ay totoo." At siya, si Josep, ay isang sinungaling. "Datapot kung ang kanyang damit ay napunit sa likuran, kung gayon siya na babae ay nagsabi ng kasinungalingan." At siya, si Josep, ay nagsasabi ng katotohanan. Kahit nang makita niya ang asawang lalaki na ang kanyang damit ay napunit sa likuran, ang asawa ay nagsabi sa babae, "Tunay nga, ito ay iyong patibong o pakana. O ikaw na babae, katotohanang malakas o mapusok ang iyong patibong o pakana. O Yusuf, lumayo ka rito. O babae, humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Katotohanang ikaw ay isa sa mga makasalanan." At ang mga kababaihan sa lungsod ay nagsabi, "Ang asawa ni Aziz ay nagnais na tuksuin ang kanyang aliping binata. Tunay ngang mapusok ang kanyang pagmamahal sa kanya. Katotohanan siya ay nakikita namin sa lantad na kamalian." Kahit nang marinig niya ang babaeng nanukso, ang kanilang pagpaparatang ay kanyang inanyayahan sila, ang kababaihan, at kanyang ipinaghanda sila ng piging. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng kutsilyo upang ipanghiwa sa pagkain. At tinawag niya si Yusuf, "Lumantad ka sa harapan nila." Kahit nang kanilang makita si Yusuf, sila ay namangha sa kanyang kakisigan at sa kanilang pagkamangha ay nahiwa nila ang kanilang kamay o daliri. Sila ay nagsabi, "Si Allah ay lubos at ganap. O huwag nawang pahintulutan ni Allah." Wala pang ang ganitong lalaki. Ito ay wala ng iba pa maliban sa isang napakarikit o kagalang-galang na anghel. Siya, ang babaeng nanukso, ay nagsabi, "Siya ang binata ng inyong isinisisi sa akin dahil sa aking pag-ibig at aking tinangha na siya ay akitin. Datapwat tumanggi siya. At ngayon, kung siya ay tatanggi na sundin ang aking pag-utos, walang pagsala na siya ay tatapon sa kulungan at mapapabilang sa mga mawawalan ng karangalan. Kanyang ipinagbadya, o aking Panginoon. Ang kulungan ay higit kong mamatamisin kaysa bagay na ako ay kanilang inanyayahan. Malibang inyong hadlangan ang kanilang hangarin sa akin, ako ay mahihilig na marahuyo sa kanila at mapapabilang sa mga mangmang." Kaya't ang kanyang Panginoon ay duminig sa kanyang panalangin at inilihis niya ang kanilang pakay sa kanya. Katotohanan siya ang lubos na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Kahit napagtanto nila, pagkaraang mamalas nila ang katibayan ng kanyang kawalan ng muwang sa gayong kasalanan na pansamantala siyang ibilanggo sa ngayon. At doon ay may dalawang bilanggong binata na nakasama niya sa loob ng kulungan. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagpipiga ng alak." At ang isa naman ay nagsasabi, "Tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagsusunog ng tinapay sa aking ulo." At ang mga ibon ay nagsisikain dito. Silang dalawa ay nagsabi, "Ipaalam mo sa amin ang kahulugan nito. Katotohanang itinuturing namin na ikaw ay isa sa muhsinun o mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran." Siya si Joseph ay nagsabi, "Bago ang anumang pagkain ay dumatal sa inyo sa inaasahang paraan upang pakainin ang sinuman sa inyo. Katotohanang ipagtatapat ko sa inyo ang totoo at ang kahulugan nito. Ito nga ang itinuro sa akin ng aking Panginoon. Tunay na aking tinalikdan ang pananampalataya ng mga tao na hindi sumasampalataya kay Allah at walang pananalig sa kabilang buhay. Alalaong baga, yaong kaaniyun ng Ehipto na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng araw, huwad ng mga Diyos at iba pa. At aking sinunod ang relihiyon ng aking mga ninuno, si Abraham, si Isaac at Jacob. At kami ay hindi kailanman nag-aakibat ng ano pamang katambal kay Allah. Ito ay mula sa biyaya ni Allah sa amin. At sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang pagpapasalamat. Alalaong baga, sila ay walang paniniwala kay Allah o hindi sumasamba sa Kanya. O dalawa kong kasama sa kulungan, ang marami kaya at iba't ibang Panginoon o Diyos ay higit na mabuti o si Allah ang tanging isa ang hindi mapapangibabawan. Ang anumang sinasamba ninyo maliban sa Kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang ng inyong kinatha. Kayo at ang inyong mga ninuno, narito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan o katibayan. Ang pagpapasya ng kalhatulan ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang siya ang kanyang pagiging tanging isa. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon, ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. O dalawa kong kasama sa kulungan, sa isa sa inyo, siya bilang isang tagapaglingkod ay magbubuhos ng alak sa kanyang Panginoon o hari o amo upang uminom. At sa isa naman, siya ay bibitin sa cross at ang mga ibon ay magsisitoka sa kanyang ulo ang bagay na kanilang inusisa o tinatanong ay naitakda na. At kanyang sinabi sa isa na batid niya ang maliligtas, "Banggitin mo ako sa iyong Panginoon, alalaong baga sa iyong hari, upang ako ay makalabas ng bilangguan." Datapot ginawa ni Satanas na kanyang malimutan na banggitin ito sa kanyang Panginoon o si Satanas ay nagbuyo kay Josep upang kalimutan ang pag-aalaala niya sa kanyang Panginoon. Si Allah upang humingi ng kanyang tulong kaysa iba pa. Kaya't si Yusuf o si Josep ay nagtagal sa kulungan ng ilan pang taon. At ang hari ng Ehipto ay nagsabi, "Katotohanang namalas ko sa panaginip ang pitong matabang baka na sinisila ng pitong payat na baka at ang pitong luntiang puso ng mais at pitong iba pang mais na lanta. O kayong mga taong tanyag, ipaliwanag ninyo sa akin ang aking panaginip. Kung kayo nga ang makapagpapaliwanag ng aking mga panaginip." Sila ay nagsabi, "Mga huwad na panaginip na pinaghalo-halo at kami ay hindi bihasa sa pagpapaliwanag ng mga panaginip."
0: at ang isang lalaki na pinalabas sa kulungan, ang isa sa dalawang tao na nakakulong

ay makabalik sa mga tao at kanilang mapag-alaman ang tungkol dito. Si Josep ay nagsabi, "Sa sunod-sunod na 7 taon, kayo ay magtatanim tulad din ng dati. At ang ani na inyong aanihin ay iiwanan ninyo sa mga busal. Maliban lamang sa kakaunting ilan na inyong kakainin. At pagkaraan nito ay darating sa inyo ang 7 mahihirap na taon na lalamon sa anumang inyong inimbak o nanakalaan sa hinaharap para sa kanila, maliban sa kakaunti na tanging ninyong inimbak. At pagkaraan nito ay darating ang taon na ang mga tao ay magkakaroon ng saganang ulan. At dito sila ay magpipiga ng mga uliba at ubas. At ang hari ay nagsabi, inyong dalhin siya sa akin. Subalit nang ang isinugo ay pumunta sa kanya, kay Josep, siya ay nagsabi, magbalik ka sa iyong Panginoon at iyong itanong, ano ang nangyari sa mga babae na nahiwa ng kutsilyo ang kanilang mga kamay. Katotohanan ang aking Panginoon na si Allah ay higit na nakababatid ng kanilang balak. At ang hari ay nagsabi sa mga babae, ano ang inyong suliranin nang tangkain ninyong akitin si Yusuf? Ang mga babae ay nagsabi, huwag nawang ipahintulot ni Allah. Wala kaming alam na masama laban sa kanya. Ang asawa ni Aziz ay nagsabi, ngayon, katotohanan ay naging malinaw sa lahat. Ako ang nagtangkang umakit sa kanya. At katotohanan siya ay isa sa nagsasabi ng katotohanan. Kahit si Yusuf ay nagsabi, ako ay nagtanong sa ganitong pag-uusisa upang kanyang maalaman na siya ay hindi ko pinagtaksilan ng lihim at katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa pakana o patibong ng mga manlilinlang umandaraya at taksil.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay ipapaliwanag natin sa maikling panahon o papaliwanag natin kung paano ang pagpapakumbaba ng mga salaf o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagpapakumbaba, lalong-lalo sa pananampalataya, ito'y napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At mayroong isang hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito o ukol dito na ang taong nagpapakumbaba ay iniaangat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito ang katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon tunghayan natin ang mga ayaw taludod na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung saan ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay matatagpuan natin sa Suratul Mu'minun sa verse 57 hanggang 61. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Katotohanan, sila yaong mga nababagabag sa takot mula sa kanilang Panginoon. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. At silang mga naniniwala sa kapahayagan ng kanilang Panginoon. Walladina bi rabbihim la yushrikun.

At sila yung mga taong hindi nagtatambal ng ano pa man sa kanilang Panginoon. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. At silang mga nagbibigay at naghahandog sa kawang gawa, samantalang ang kanilang puso ay may takot, may pangamba sa kanilang mga puso at katotohanan na sila'y babalik sa kanilang Panginoon. O katotohanan, sila'y babalik sa kanilang Panginoon. Ulay kayo sa riuna fil khairat, sila yung mga taong maagap sa mga kabutihan, maagap sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Wahum laha sabiqun, at sila'y nag-uunahan dito o sa mga kabutihang bagay. Sa ayan na ito o sa mga taludod na ito na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat al-Mu'minun, makikita natin kung gaano ang pagpapakumbaba ng mga sahaba o mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ganun pa man ang taas ng antas ng kanilang pananampalataya, pero hindi, kumbaga, hindi maiwasang mayroon sa kanilang puso ang pangamba at takot na hindi tanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabubuting gawain. Ngayon, si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isa sa mga ayan na ating nabanggit. Sinabi ni Aisha, sabi niya, o sugo ng Allah, ang ayan ba na ito, yung walladina yutuna ma'ataw wa kulubuhum wajila, silang mga taong nagbibigay sa kawang gawa samantalang may pangamba sa kanilang mga puso, may takot sa kanilang puso, sila ba yung mga taong umiinom ng alak o nagnanakaw? Sapagkat mga kapatid, ang mga taong sumusuway sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga umiinom ng alak o nagnanakaw, dapat lang na mangamba sila, mayroon silang takot, sapagkat sinusuway nila ang Panginoon. Ngayon, yun ang naitanong ni Aisha radiyallahu anha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, sabi niya, hindi. Subalit, yun yung mga taong yasumun, nag-aayuno sila, wayusallun, nagdarasal, wayatasaddaqun, at nagbibigay ng kawang gawa, wahum yakhafuna an la yuqbala minhum, samantalang sila'y nangangamba at natatakot na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun ka tindi yung takot nila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapakumbaba na rin sa kanilang mga nagagawang mabuting bagay. Ulaika alladina yusariuna fil khairat, sila yung mga taong maagap sa paggawa ng mga kabutihan. Maagap sila sa mga paggawa ng mga kabutihan o sa mga bagay na siyang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabila ng kanilang pagsisikap na may sakatuparan ang mga kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at may sagawa ang mga mabubuting bagay, nandoon pa rin sa kanila yung takot. Hindi sila nagmamataas, hindi sila nagmamayabang dahil nagagawa nila ang kautosan ng Panginoong Allah. Bagkus, nandoon pa rin takot nila na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. So ganun sila. Kaya isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pangalan ay si Abu Darda. Si Abu Darda radiyallahu anhu, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la'in a'lam anna Allah taqabbala minni rak'atayn ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha. Sabi ni Abu Darda, kung alam ko lang, kung sigurado lang ako, batid ko lang 100%, siguradong-sigurado na tinanggap ng Panginoong Allah mula sa akin ang dalawang raka'a lamang, dalawang unit lamang ng pagdarasal, ay iyon ay mas mainam, mas kaaya-aya sa akin kaysa mundo at sa mga nilalaman nito. Sapagkat sabi niya, sapagkat kala Allah subhanahu wa ta'ala, kala innama yataqabbalu Allahu
minan muttaqin, sapagkat sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, tinatanggap lamang ng Panginoong Allah mula sa mga taong matatakutin. So ganun yung pagpapakumbaba ng mga salaf at ang kanilang takot mula sa kanilang Panginoon, mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ayon kay Ibn al-Qayyim, yung komentaryo ni Ibn al-Qayyim sa ayat na ito, sabi niya, ito'y taliwas sa ibang tao, ibang mga kapatid na Muslim, na kapag binigyan mo siya ng payo, pag pinayuhan mo siya, kapag pinayuhan mo siya tungkol sa mga mabubuting bagay, sasabihin na parang sasabihin sa iyo na walang problema dahil kami naman ay mas mainam sa kanila, nagdarasal kami, gumagawa kami ng kabutihan. Yung pagsabi niya ng ganon, na para bagang ipinagmamayabang niya na siya ay gumagawa ng kabutihan, nagdarasal, nagpapafasting, samantalang ang ibang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, hindi po ganon, dahil parang lumalabas na sigurado ka na lahat ng mga mabuting gawain ay tinatanggap na sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nandoon pa rin sa atin yung pagpapakumbaba kahit na nagawa natin at naisakatuparan natin ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya rin katangian tulad ng sinabi natin at tulad din ng binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkos ng mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinaka mainam, pinaka mataas, may mataas na antas sa sangkatauhan, mismo siya nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Isang araw, may isang lalaki na dumating sa propeta at tinawag ang propeta. Sabi niya, "Ya khairal bariyah." Sabi niya, "Oh, ikaw na pinaka mainam na tao sa sangkatauhan." Anong sagot ng propeta? Sabi niya, "Dhaka Ibrahim alayhi salam." Sabi niya, ang pinakamainam na tao ay si Abraham, sa kanya nawa ang kapayapaan. So, which is alam natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam sa sangkatauhan, subalit nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pinapanalangin natin sa Panginoong Allah na biyayaan tayo ng pagpapakumbaba at tunay na takot sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa puso. Puso ng mga tao na dapat pag-ingatan ng bawat isa. Nararapat na pangalagaan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, ang kaligtasan ng ating puso at kadalisayan nito. Sapagkat ang puso ng tao ay nagkakasakit. Nagkakaroon ng karamdaman katulad ng pagkakasakit ng katawan. Ang puso ay dito tinitingnan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagiging matuwid ng tao o ang kanyang pagiging suwail o paglabag sa batas ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Allah o sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Tunay na hindi tinitingnan ng Allah ang inyong mga itsura ni hindi ang inyong mga kayamanan. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid ng tao hindi nakikita sa itsura. Maari ang tao ay maganda ang itsura, subalit hindi siya matuwid. O maari ang tao hindi maganda ang kanyang itsura, subalit siya ay matuwid. Walaki yanzuru ila kulubikum. Pagkos, sabi ng propeta, ang tinitingnan niya ay ang inyong mga puso. Wa a'malikum at inyong mga gawain. So doon natin makikita, doon natin mapapatunayan ang taong matuwid, ang tunay na matuwid sa kanyang puso at sa kanyang gawain. Sa isa pang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na ang pagiging kaayusan ng katawan ng tao at ang kanyang gawain ay nakabatay sa kanyang sa pagiging maayos, pagiging dalisay ng kanyang puso. Kaya sinabi ng propeta tungkol sa puso na ito, sabi niya, "Idha saluhat saluhal jasadu kullu," kapag naging maayos ito, magiging maayos ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang buong katawan magiging maayos ang kanyang gawain. "Wa idha fasalat," bagkos, sabi ng propeta, kapag nasira ito, fasadal jasadu kullu, lahat ng katawan, lahat ng buong katawan ay masisira. Ang mga puso ng mga tao ay nahahati sa tatlo. So tatandaan natin ang tatlo na ito para malaman natin kung alin dito nabibilang ang ating puso. Nahahati sa tatlong uri ang puso ng mga tao. Ang unang uri ng puso ay tinatawag o tinatawag sa wikang Arabic na kalbun salim, ang dalisay na puso, malinis na puso. At ang kahulugan ng kalbun salim, ang dalisay at malinis na puso, ay kalbun salim min shirk, ligtas mula sa pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن الحقد والحسد والكبر والرياء, ligtas sa pagmamalaki, ligtas sa pagiging mainggitin, ligtas sa pagkitang tao, at ligtas sa mga paglabag sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ito ang puso ng mga mananampalataya. Ito ang puso ng mga taong matutuwid, matatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tayo'y nananalangin sa Panginoong Allah na mapabilang tayo sa kanila at ipagkaloob sa atin ang dalisay na puso. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang mga panalangin, bagkos madalas niyang binabanggit sa kanyang panalangin, Allahumma as'aluka qalban salima
O Allah, ipagkaloob mo nawa sa akin ang dalisay na puso. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang kayamanan o mga anak na hindi nagamit, hindi nagukul sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang maidudulot na saysay pagdating ng araw ng paghuhukom. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Maliban sa taong dumating sa Allah na meron siyang dalisay na puso. Meron siyang malinis na puso. Nung nasa mundo pa siya, dalisay at malinis ang kanyang puso. Tangan niya ang kalbun salim. Ang pangalawang uri ng puso ng mga tao ay kalbun mayyit. Patay na puso. Ang kalbun mayyit, ito yung puso na walang kabuhay-buhay. La ya'rifu rabbahu aslan. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang tunay na Panginoon. Hindi niya alam kung ano ang tama and kung ano ang mali. Hindi na nasusundan ang patnubay ng Panginoon. Hindi niya sinusunod ang mga propeta. Mas mahalaga sa kanya ang mga makamundong bagay. Mas mahalaga sa kanya ang mga bagay na labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puso ng mga kuffar. Ito ang puso ng mga taong hindi mananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Tunay na aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa mga jin at mga tao. Sa anong dahilan? Ang dahilan, lahum kulubun la yafqahuna biha. Meron silang mga puso, subalit hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Ayaw nilang unawain ang katotohanan. O hindi nila ginagamit ang kanilang puso na maunawaan ang katotohanan. Walahum adhanun la yasmauna biha. Meron silang mga tainga, subalit hindi nila naririnig ang mga ang katotohanan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Meron silang mga mata, subalit hindi nila nakikita ang katotohanan. Ulaika kal an'am. Sila yung mga tao o sila yaon ay parang mga hayupan. Balhum adal. Bagos sila yung mas matindi pa ang paggaligaw sa mga hayupan, sa mga bakahan. Ulaika humul ghafilun. Sila ang mga taong o sila ang mga sila yung mga walang pagpapahalaga. Walang pakialam. Kaya ganun ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang puso nila ay walang kabuhay-buhay. Wal-iyadu billah. Ang pangatlong uri ng puso ay ang kalbun marid. Ang pusong may sakit. So, pagitan ng puso na dalisay at puso na patay. Hindi siya dalisay, subalit hindi naman siya patay. May karamdaman, may sakit. Ito yung puso ng mga taong, mga makasalanang mga tao. At kabilang na dito ang mga taong mapagkunwari. Kabilang na dito ang mga taong mahilig gumawa ng kasalanan. Mahilig gumawa ng labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puso ng mga taong mapagkunwari, mga munafik. Sa pinapahayag nila na sila'y mananampalataya, subalit ang katotohanan, wala silang pananampalataya. Mahilig silang gumawa ng kasalanan labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na ito ay puso na may sakit. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala,
فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kasawian sa mga taong matitigas ang kanilang puso mula sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun, matigas ang kanilang puso dahil may sakit, may karamdaman ang kanilang mga puso. Wal-iyadu billah. So ang tatlong uri ng puso na ito, tatandaan natin at alamin natin kung saan napabibilang ang ating puso. Kung nabibilang sa puso na dalisay, alhamdulillah, at pag-ibayuhin pa natin ang ating pananampalataya. At kung alam natin na pabilang sa may sakit na puso ay tayo po ay magbalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, binanggit ng mga scholar ng Islam na ang karamdaman ng puso ay may mga palatandaan. Magbabanggit tayo ng ilang palatandaan ng puso ay may sakit upang sa ganun ay maaaring magdudulot sa atin ang kabutihan ng mga palatandaan na ito upang sa ganun ay maaaring merong isa sa atin na nagagawa ito para sa ganun ay maayos natin ang ating puso, maayos natin ang ating sarili upang makapagbalik loob sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga palatandaan ng pagkakasakit ng puso ng spiritually ay kaswatul qalb. Matigas ang puso ng tao. Ayaw mo makinig ng katotohanan. Pag sinabi sa'yo na brother o sister, ito ang tama, itong dapat natin gawin, isasagot sa'yo na huwag mo na akong pakilaman. Hayaan mo na ako. Ako na ang bahala sa buhay ko. Ay, walang problema, makapasok ako ng impyerno. Allahu Akbar, wal-iyadu billah. May mga ganun mga tao na lubhang napaka tigas ang kanilang puso. Malala na ang kanilang mga puso. Ayaw na makinig ng katotohanan. Pag sinabi po ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Matigas ang kanilang puso. Kabilang sa mga palatandaan na ang puso ay may sakit, ay kapag napakahalaga sa iyo, ipagpapalit mo ang iyong pananampalataya sa mga makamunong bagay. At gustong-gusto mong gumawa ng labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, ibig sabihin, kapag meron tayo nito, ang nangangahulugan lamang na ang ating mga puso ay may sakit. So marami pang palatandaan na binanggit ng mga scholar na hindi na natin kayang banggitin sa ngayon. Ganun pa man, ang mga puso na may karamdaman ay may lunas. Katulad din ng mga sakit na may lunas din. So, ang sakit ng puso ay mayroon ding lunas, gamot, na itinuro sa atin ng ating pananampalataya. Kabilang sa mga lunas ng sakit ng ating mga puso ay at-tawbatus sadaqa. Ang tapat na pagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala wattamassak bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, at panghawakan dapat natin ang aklat ng Panginoong Allah, ang Quran, at ang pamamaraan at katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, o mga tao, tunay na dumating sa inyo ang napakagandang payo mula sa inyong Panginoon. Mula sa inyong Panginoon. Washifa'un lima fis sudur, at lunas para sa mga puso. Wahuda at patnubay. Warahmatun lil mu'minin, at habag para sa mga mananampalataya. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga puso ay nasa pangangasiwa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating ipanalangin sa Panginoong Allah na manatiling matatag ang ating puso sa kanyang relihiyong Islam. Matatag, matibay ang pananalig sa kanya, malakas ang pananampalataya, mananatiling nasa relihiyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na siya rin itinuro niya sa kanyang sambayan ng Muslim, sa lahat ng mga Muslim, madalas niyang sinasabi sa kanyang dua, sa kanyang panalangin. Sabi niya, Allahumma muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. O Allah, na siya nangangasiwa sa mga puso, patatagin o panatilihin mo, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Naway, marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon na patungkol sa mga puso at mga sakit nito, at naway ipaggalob sa ating lahat ang dalisay na puso upang sa ganun ay madali sa atin ang paggawa ng pagsamba at pagsunod mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-servisyo sa ating pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kwento o mga kasaysayan ng mga naunang mga mabubuting mga Muslim ay kailangan ng isang mananampalataya upang makinabang sa kanilang landas na tinahak, sa kanilang mga pagtitiis, kung paano nila isinagawa ang mga kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung gaano kaganda at kaayos ang kanilang mga pamamaraan. Paano ang kanilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May isang kwento na kung saan mismo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang nagsalaysay. Ito ay ayon sa ulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa pagsasalaysay ni Al-Bukhari at saka si Muslim at sa iba pang mananalaysay tulad ni Abu Dawud, Ahmad at iba pa. Kung saan ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may tatlong kalalakihan na sila ay pumunta sa isang lugar. Ang lugar na ito ay may mga malalaking bato, may mga kuweba. And then, sa kanilang paglalakad, dumating sa kanila ang malakas na ulan. Dahil sa malakas na ulan na ito, sila ay pumasok sa loob ng kuweba upang sa ganun ay doon na magpalipas ng ilang oras hanggang sa matapos ang ulan. Nung pumasok sila sa kuweba, dahil sa pagkakapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon ng parang landslide, nahulog yung malaking bato, dambuhalang bato, and then doon nahulog sa butas ng kuweba. Sa makatuwid, nasaraduhan yung kuweba na pinasukan nila, nasara, hindi sila makalabas. So ngayon ito ang problema nila kung paano sila lalabas. So nung makita ng tatlong taong ito na parang wala na silang pag-asang makalabas sa mula sa kuwebang ito na kanilang pinasukan, sabi ng isa sa kanila, sabi nila, wala tayong magawa kundi manalangin na lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ating gagawin, bawat isa sa atin ay babanggitin niya ang kanyang mabuting nagawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then, pagkatapos natin banggitin kung anong ating nagawa ay manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ang gawaing ito ay ginawa natin, hindi natin ginawa kundi alang-alang lamang sa kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway iligtas tayo at pahintulutan niyang tayo ay makalabas mula sa kuwebang ating napasukan. Okay. Ang nauna, isa sa kanila ang nauna, ang naalala niyang nagawa niyang kabutihan, sabi niya, ako noon ay ang aking nakagawian, nakaugalian, ay pagdating ko sa bahay, pinapainom ko ng gatas ang aking mga magulang at aking mga pamilya. At dahil sa aking pagmamahal sa aking mga magulang, hindi ko muna pinapainom ng gatas ang aking mga anak kahit na umiiyak sila bago ang aking mga magulang. Ibig sabihin, dapat mauna ang mga magulang. So, inuuna ko, sabi niya. Ganun ang aking nakaugalian. And bilang pananampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isang araw, sabi niya, dumating ako, tulog ang aking mga magulang. And then yung mga bata, gutom na gutom sila. At uhaw. Kailangan nila ng gatas. So pagdating ko, natutulog yung mga magulang ko, hindi ko kayang gisingin yung mga magulang, kung tate at saka nanay ko. Sabi na hindi ko kayang gisingin sapagkat ayokong maalimpungatan sila o magkaroon ng sama ng loob dahil sa
kasarapan ng tulog ay ginigising ko sila. So, yun, ganun ko ginagalang aking mga magulang. So, sabi niya, hinintay ko sila sa kanilang, sa bandang ulo ng kanilang, ano, malapit sa kanilang higaan, hinintay ko hanggang sila ay magising. At ang aking mga anak ay umiiyak at talagang pinipilit na nila akong uminom. Pero sabi ko, wag muna kayong uminom dahil unahin ko yung mga yung lola at saka lolo ninyo. So, hinintay ko, sabi niya. Hanggang sa nagising ang aking mga magulang, hindi, pinainom ko sila, saka ko pinainom ang aking mga anak. Sabi ng lalaking ito, O Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, kung itong gawain na ito ay mabuti, at hindi ko tigunawa, kundi alang-alang lamang sa iyo, O Allah, naway iligtas mo kami at pahintulutan mo kaming makaligtas mula sa kubo na ito at matanggal yung batong na nakalagay doon sa labasan ng kuweba. So pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nito na matanggal, nagalaw yung bato, nagkaroon ng butas pero hindi pa rin sila makalabas. May butas na maliit pero hindi talaga sila makalabas. Hindi, maliit lamang at hindi sila kasya. Okay, yung pangalawang lalaki, sabi ng pangalawang lalaki, ang aking naalalang nagawang mabuti na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron akong pinsan, anak na babae ng aking tiyuhin. Ang babaeng ito ay, ang aking pinsan ito ay gustong gusto ko siya, mahal na mahal ko siya at dahil nais ko siyang makasama. Isang araw sabi niya, sinabi ko sa kanya na gusto kita. And then hanggang sa ang ginawa ko ay nag-ipon ako ng pera at ibinigay ko sa kanya ang 100 dinar. Kung hindi ako nagkakamali, 100 dinar. Hanggang sa dumating isang araw na magkasama na kami, dalawa lang kami at gusto ko nang gawin yung ginagawa ng lalaki sa babaeng nagugustuhan niya o minamahal niya. Pagkatapos na, nung gagawin ko na ang masamang balak ko, sinabi sa akin ng babae na to, ittaqillah, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala o Abdullah. So nung sabihin niya, bigla akong tumayo at naalala ko ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon ako ng takot at iniwan ko ang babaeng mahal na mahal ko. So sabi niya, O Allah, kung ito ay hindi ko ginawa kundi para lamang sa iyo, naway pahintulot mo na kami ay makalabas mula sa kuwebang ito at naway kami ay makaligtas. Pagkatapos ng panalangin ng pangalawang lalaki, nagalaw naman yung bato na nakasara, nakalagay doon sa labasan, and then nadagdagan yung laki ng butas nung yung labasan sa kuweba. Subalit, hindi pa rin sila makalabas. Kumbaga, bahagya lamang. Yung katlong lalaki, sabi niya, ang aking nagawa na alam kong mabuti at ito'y para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron isang lalaki na pinagtrabaho ko sa akin at binabayaran ko upang babayarin ko. At ibabayaran ko siya, usually binabayaran ko siya ng takdang halaga na bigas or palay. So isang araw, ay hiniling niya sa akin ang bayad niya. Sabi niya, kailangan ko ang aking bayad. So, tumanggi ako at hindi ko na pinansin. Hanggang siya ay nagalit. Nung magalit siya, umalis siya. And then yung dapat na ibigay ko sa kanya, lumago. And then binili ko ng mga baka at mga iba pang hayop na napapakinabangan. Hanggang sa bumalik ang isang lalaking ito. Nung bumalik, sabi ng lalaki ito, kailangan ko ang bayad ko, yung sahod ko. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na ito, kung nakikita mo yung mga hayop, yung mga baka, yung bakahan, kunin mo lahat dahil yan na yung sahod mo. Sabi niya, huwag mo akong biru, huwag kang magbiru ng ganyan. Oo. So sabi niya, hindi ako nagbibiro. Kunin mo dahil yung dapat na sahod mo na bibigay ko sa'yo, lumago siya at hindi ko ginamit, hindi ko kinain. At yan na siya. So kinuha ng lalaki, umalis. Ginawa ko ito, sabi niya, O Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang lamang sa'yo. Kaya kung ito ay isang mabuting gawain na para lamang sa'yo, O Allah, naway makaligtas kami dito sa kuwebang ito at ipahintulot mo na kami ay makalabas ng ligtas. So pagkatapos nun,
natanggal yung bato at nakalabas sila. Alhamdulillah. So, napakagandang kwento ng propeta. Ang propeta mismo, sallallahu alayhi wasallam, ang nagkwento at nagsalaysay sa atin kung saan maraming aral na mapupulot natin dito sa hadith, kung saan yung mga ganung gawain na ginawa ng mga kalakihan na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking bagay pala. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, maaaring ipakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Yun ay hindi pa yun ang pinakagantimpala niya. How much more sa kabilang buhay? Yun ang pinaka-final, pinaka-magandang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghuhukom sa mga mabuting ginawa mo alang-alang lamang sa Kanya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Naway na kinabang tayo sa kwento ng Propeta Muhammad SAW at inshallah tayo'y gagawa ng mga mabuting gawain alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الأصل الأول من الأصول الثلاثة والسؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك: من ربك؟
1: Ang unang katanungan ni tatanong sa iyo sa libingan, sino ang iyong Panginoon?
0: نعم، بماذا تجيب؟
1: Ano ang iyong sasagot?
0: تقول ربي الله.
1: Sabihin mo, aking Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala.
0: الذي رباني أي الذي خلقني ورزقني، وهذا تربية للظاهر، تربية للبدن.
1: Na kung saan siya ang nangangalaga sa akin, siya ang lumika sa akin, at siya ang nagbibigay sa akin ng biyaya.
0: نعم، ورباني تربية للباطن بإنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
1: Siya ang nangangalaga sa akin sa pamamagitan ng aking puso na kung saan siya ang nagbigay ng mga aklat at mga propeta, nagpadala ng mga propeta upang ako'y magabayan.
0: فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
1: Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagapaglikha at nagbibigay ng biyaya, nararapat lamang siya ang dapat sambahin at wala nang iba pa.
0: نعم، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله مرة واحدة في حياته سجد لغير الله هذا مشرك شرك أكبر خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب.
1: Sino man ang ibaling niya ang anumang mga pagsamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ay siya ay nagsujud kahit isang sujud lamang at ito'y inalay niya sa iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay matatawag na isang mushrik o nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay panghabang buhay sa impyernong apoy.
0: Na'am. Nahnu نريد أن نتعلم الحكم على الفعل، الحكم على الأشياء. أما الحكم على الفاعل، الحكم على الأشخاص، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعي. فليس لي أن أصدر الأحكام على الأشخاص. نعم.
1: So dito ating pinag-aralan lamang natin ang mga kahatulan sa mga bagay na ito at hindi tayo maaaring magbigay ng hatol sa mga specific na mga tao. Dahil itong trabahong ito ay para lamang sa mga ulama at hindi tayo pwedeng manghimasok dito. Ang atin lamang ay dapat natin pag-aaralan kung ano ang hatol sa mga taong gumagawa ng shirk na ito.
0: فنحذر من الشرك ونحذر منه والله أعلم.
1: At tayo magbibigay ng babala patungo sa shirk at magbabala tayo mula sa mga gumagawa ng shirk na ito.
2: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy ng ating serye, ito po ay tayo ngayon ay nasa 12 aralin. At ang aking tatalakay na at ang aking tatalakay ngayon sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay patungkol sa kahigtan sa pagbabasa ng Quran at ang kanyang mga kaasalan. Ang Quran ay babasahin at ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dahan-dahan sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ito ay nagsisimula sa sura Al-Fatiha at nagtatapos naman sa suratu An-Nas. Ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala gabay sa sangkatauhan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang aklat na ito, ang Quran, ay ibinaba sa iyo, O Muhammad, upang patnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kapahintulutan ng iyong Panginoon, sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinaka may kapangyarihan sa lahat. At ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang basahin at pag-aralan at unawain ang mga nilalaman nito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na sila ang mga nagbabasa ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at mag-alay ng sala at gumugugol sa kawang gawa sa mga biyaya na ipinagkaloob namin sa kanila at tinahangad nila ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kailaman ay hindi kailaman ay hindi maglalaho upang ganap na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala para sa kanila at dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashr amthaliha la aqulu alif lam mim harf bal al alif harf wa lam harf wa mim harf. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa banal na Quran ay mapasa kanya ang kabutihan. At ang kabutihan na ito ay tutungbasan ng 10 kabutihan. Sinabi ng propeta Muhammad SAW, hindi ko sasabihin na ang alif lam mim ay isang letra lamang, bagkos ang alif ay letra, ang lam ay letra, at ang mim ay letra. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kung ang isang Muslim na nagbabasa ng Quran ng isang letra, dalawa o tatlo, tunay na mapasa kanya ang 30 kabutihan. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nag-aral ng Quran at nagbabasa ng Quran, sila ang pinaka mainam na tao. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ang pinaka mainam sa inyo, ang pinaka mainam sa inyo ay ang nakapag-aral ng Quran at tinuturo niya ito sa iba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan sa mga kahigtan o kabutihan sa pagbabasa ng Quran, na kung saan ito po ay pinakadakilang encouragement sa ating lahat. So kaya naman narapat lamang sa atin na maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng Quran. At dahil dito ay magbabanggit po ako sa inyo ng ilan sa mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay pagkaroon ng ikhlas. Taos pusong pagbabasa ng Quran ay para lamang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagbabasa ng Quran ay ginawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa mga kondisyon para katanggap-tanggap ang ating ibadah, para katanggap-tanggap ang ating gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ituon natin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran wabtagu bihi wajhallahi subhanahu wa ta'ala min qabli ay ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran at isasagawa ninyo ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man dumating ang mga taong mga magagaling magbasa ng Quran, ngunit hindi ito alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ito, ginagawa nila ito, hindi para alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nila ito ay para lamang sa mga makamundong bagay. Ang una. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbigkas ng istiadah. Ibig sabihin, bago basahin ang Quran, ay dapat bigkasin ang istiadah, ang pagpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isinumpang Satanas. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kapag binabasa mo, kapag nagbabasa ka ng Qur'an, ay magpakupkup ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula kay Satanas. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang pangatlong kaasalan sa pagbabasa ng Qur'an ay ang pagsasapuso habang nagbabasa ng Qur'an at unawain, pagmuni-munihan ang mga nilalaman ito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Hindi ba nila iniisip, pagmuni-munihan ang Qur'an? Am ala qulubin akfaluha? O kaya, nakasarado na ba ang kanilang puso? At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbabasa ng Qur'an ng dahan-dahan at may kahusayan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Basahin mo ang Qur'an ng dahan-dahan at mahusay. So hanggang dito na lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at subaybayan ninyo po ang ibang sa sunod naming syarih. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pag-usapan natin ngayon o aking paksa sa araw na ito ay patungkol sa patnubay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan ang patnubay ay nanggagaling lamang sa Kanya, nanggagaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayong mga nagpapalaganap ng Islam, ang tanging kakayahan lamang natin ay ituro sa mga tao kung ano ang tamang paraan ng pananampalataya at kung ano ang tamang daan tungo sa tamang pananampalataya at tamang relihiyon ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa usaping ito, may sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qasas. Sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innaka la tahdi man ahbab, walakinna allaha yahdi man yasha. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng aya na ito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, katotohanan, ikaw o Muhammad, ay hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mo. Hindi mo kayang patnubayan ang sinumang kalulugdan mo o nais mong gabayan. Walakin Allah yahdi may yasha, ngunit si Allah lamang ang may kakayahang patnubayan ang sinumang nais niyang patnubayan. So ibig sabihin, si Allah ay kaya niyang gabayan o patnubayan, mapapatnubayan niya ang sinumang nais niyang patnubayan. Sa usaping ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong napakahalagang hadith na nabanggit ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Si Abu Talib ay kapatid ng ama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay ama ni Ali bin Abi Talib, isa sa mga kasamahan ng Propeta radiyallahu anhu, si Ali bin Abi Talib. Si Abu Talib, isa siya sa mga tumulong sa mga Muslim. Isa siya sa mga dumidepensa sa mga Muslim. Kahit na siya ay hindi pumasok sa Islam, dinidepensahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim. Nang ang kamatayan ay dumating sa kay Abu Talib, ibig sabihin nung naghihingalo na siya o nung mamamatay na siya, dumating sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang propeta kay Abu Talib nung mamamatay na siya, at maliban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating din ang mga kapatid ni Abu Talib, si Abdullah bin Abi Umayyah at si Abu Jahl. Mga tiyuhin din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit sila ay mga mushrik o mapagtanggol sa Allah, hindi sila mga Muslim. So nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the same time nandoon din yung mga tiyuhin niya, si Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayyah. Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, ya am qul la ilaha illallah wa hajju laka bihi aw biha indallah. Qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah. Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, o tito, o uncle, sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Kalimatan o hajju laka biha indallah na salita na siyang gagawin kong katibayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikaw ay tumanggap ng kaisahan ng Panginoong Allah. Tinanggap mo ang kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumasok ka sa Islam. So, habang sinasabi ito ng propeta, which is inulit-ulit niya kay Abu Talib, bilang kumagay umaasa, may pag-asang
baka sakali na mabanggit ng propeta or mabanggit ni Abu Talib ang la ilaha illallah sa huling huling buhay niya, sa huling oras o huling panahon ng kanyang buhay, at siya ay magkaroon ng pag-asa na makapasok sa paraiso at patawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon sinasabi rin ang kanyang mga kapatid ni Abu Talib. Sabi niya, atargabu am millati Abdul Muttalib. Sabi ni Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayya, sabi niya, Abu Talib, ayaw mo ba o tinatalikuran mo ba ang pananampalataya o relihiyon ng ating ama na si Abdul Muttalib na siyang kinagisnan natin? So, inuulit-ulit din ng propeta yung sinasabi niya na sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin, karapat dapat sambahin maliban

kanilang pananampalataya ay pagtatambal sa Panginoon o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga aributo. So, hindi niya nabanggit ang La ilaha illallah. So, pagkatapos nun, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, La astaghfiranna laka malam unha ang. So, sabi niya, hihingi kita ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ito man ay, o kung ito ay hindi pinagbabawal sa akin. So, nung sabihin niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang revelasyon, dumating ang ayah mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabi, sabi niya, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sabi ng Panginoong Allah, hindi maaari sa isang propeta at silang mga mananampalataya, hindi maaari sa propeta, tinutukoy ay si propeta Muhammad, hindi maaari sa propeta at sa kanilang mga mananampalataya na ihingi nila ng kapatawaran ang mga musyrik, ang mga taong mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong hindi Muslim, hindi maaari ihingi ng kapatawaran sa Allah kahit na sila ay kamag-anak mo pa. Kahit na sila ay kamag-anak, hindi sila pwedeng o hindi sila maaaring ihingi ng kapatawaran. At sa nangyari kay Abu Talib, dumating ang revelation o ayah na binanggit natin sa una na sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Qasas, sabi niya, Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha, katotohanan o Muhammad, hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mong patnubayan, o subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatnubayan niya ang sinumang nais niya ang patnubayan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong hindi pa nagagabayan sa tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam, na siya lamang tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: po.
1: Sura Al-Qiyamah, ang pagkabuhay muli. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ako ay sumusumpa sa araw ng pagkabuhay muli, at ako ay sumusumpa sa kaluluwang nagsisi sa tunay nga na kayo ay bubuhaying muli. Inaakala ba ng tao yaong mga di nananampalataya na hindi namin maibabalik muli ang kanyang mga buto? Ngunit aming maibabalik sa dating ganap na ayos maging ang dulo ng kanyang mga daliri. Bawat tao ay mayroong sariling tatak ng kamay na hindi maaring maging katulad ng sino paman. Ito ay isang patunay na ang ating Panginoon, ang Allah, ay ganap na dakilang tagapaglikha ng lahat ng bagay sa makatuwid. Wala bang dapat pagukulan ng tapat na pagsamba maliban sa Kanya? Ngunit, ang tao ay tumatanggi na maniwala sa araw ng pagkabuhay muli at sa araw ng pagtutuos, kung kaya nagnanasa sa patuloy na paggawa ng kasalanan kahit sa kanyang harapan. Siya ay nagtanong, kailan ba ang pagsapit ng araw ng pagkabuhay muli? Kaya kung ang paningin ay matuliro, manghilakbot sa kanyang natambad na tanawin. At kung ang buwan ay mangulimlim, at ang araw at buwan ay magsanib sa isa't isa, sa araw na yaon, ang tao ay magsasabi, saan ba ako? Magtungo upang takasan at makaligtas sa pangyayaring ito. Katiyakan, walang ibang landas na patutunguhan. Tanging sa inyong Raab, Panginoon lamang ang madudulugan o puok ng pahingaan sa araw na yaon. Sa araw na yaon, ipababatid sa tao kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang kanyang naiwan. Ngunit ang tao ay saksi laban sa kanyang sarili sapagkat ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, balat, mga kamay, mga paa at iba pang magsasalita hinggil sa kanyang mga gawa. Kahit pa siya ay maglahad ng walang katotohanang katuwiran upang ikubli ang kanyang masamang gawa. Huwag mong igalaw, O Muhammad, ang iyong dila hinggil sa Quran upang ito ay iyong madaliin. Katotohanan, nasa amin ang pagtitipon nito at pagbibigay sa iyo, Muhammad, ng kakayahan ng pagbasa sa Quran na ito. Kaya, kung amin binigkas ito sa iyo, sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, sa makatuwid, iyong sundin ang pagbigkas nito. Pagkaraan ay sa amin ang pagbibigay linaw nito para sa iyo. Katiyakan nga, ngunit kayo, o mga tao, ay higit ninyong minamahal ang buhay sa mundong ito at kinaligtaan ang kabilang buhay. Ang ibang mukha sa araw na yaon ay nadira, magniningning at magliliwanag na nakatingin sa kanilang Raab, Allah. At sa araw ding yaon, ang ibang mukha ay magiging basira, maninindin at may hapis. Nararamdaman nilang may matitinding kapighatian ang kanilang sasapitin. Katiyakan, kung ang kaluluha ay umabot na sa buto, sa gawing batok, sa dulong bahagi ng lalamunan upang lumabas, at sasabihin nila, sino bang dalubasa sa paggawa ng rak? Rak, ayon kay Ikrima na nagsasalaysay na sinabi ni Ibn Abbas na ang ibig sabihin ng rak ay taong mahusay sa pagdadalit ng panalangin upang mapagaling ang may sakit. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 276. Ang rak ay tumutukoy rin sa mga taong mahusay sa panggagayuma o mga albularyo na gumagamit ng mga litanya ng dasal o mga panalangin. At siya na nasa bingit na paghihingalo ay mababatid na ito na ang mga oras ng paglisan, pamamaalam sa daigdig upang harapin ang kamatayan. At ang matinding paghihirap ng paghihingalo ay mapapatungan ng pagkahalintulad ng paghihirap. At sa iyong Rab lamang ang patutunguhan sa araw na iyon.

0: sapagkat siya ay walang paniniwala sa Quran at sa mensahe ng Propeta Muhammad o di nagdarasal sa kanya. Sa kabila nito, kanyang pinabulaanan ang Quran at ang mensahe ng Propeta Muhammad at siya ay tumalikod. Pagkaraan, siya ay taas noong humayong lumakad pabalik sa kanyang mag-anak, lipos na pagmamalaki, kapalaluan at paghanga sa kanyang sarili. Kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. At muli, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan lamang na hindi parurusahan o gagantipalaan sa pagsasakatuparan ng tungkulin ipag-utos sa kanya ng kanyang Rab? Hindi nga ba na siya ay isang hamak na nufta lamang, pinaghalong similya ng lalaki at babae? Pagkaraay, naging alaka, isang namuong kimpal ng dugo, pagkaraan ay binigyang hubog ng ala at inanyuhan sa angkop na sukat at ginawa siya sa dalawang kasarian, isang lalaki at isang babae. Hindi ba siya ang ala ang may kapangyarihang magbigay buhay sa patay? Tunay siya ang ganap na nakapangyayari sa lahat ng bagay.
1: Ang kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Hindi lamang ang kahulugan nito ay ang pagbigkas o ang pagsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah, dahil ayon sa mga ibang nananampalataya, ang paniniwala nila ay sapat na yung sumaksi na siya nga ang huling sugo. Pero ang katotohanan, isa-isahin natin dito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Una, tungkulin nating paniwalaan siya na siya nga ay isang sugo mula sa Allah. Pangalawa, siya ay isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Pangatlo, siya ang pinakasagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta at sugo. Pang-apat, kinakailangang maniwala tayo sa lahat ng kanyang ipinabatid. At pang-lima, ang sundin natin ang lahat ng kanyang mga ipinag-utos at iwasan natin ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Pang-anim, ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang mga itinuro. Ngayon, isa-isa natin itong bibigyan ng mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol doon sa paniniwala sa kanya bilang isang sugo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Fatah, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Ang ibig sabihin nito, ang sino mang hindi naniwala sa Allah at saka sa kanyang sugo, katotohanan kami ay naglaan sa mga nagtatakwil nito ng lumalagablab na apoy. Matinding babala ang sino mang nagtakwil sa pagiging propeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matutunghayan din natin na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Rawahul Bukhari. Na ang ibig sabihin nito, ako ay napag-utusan na buksain ang sangkatauhan hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Mga ilang pang talata na matutunghayan sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, wa arsalnaka lin-nasi rasula. At ikaw ay aming isinugo sa sangkatauhan bilang sugo. Ito ang siyang mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta na nagpapatotoo na si Muhammad ay tunay na isinugo sa sangkatauhan. Pangalawa, si Muhammad ay isinugo sa sangkatauhan. Patutunghayan natin sa surat Al-A'raf, sinabi ng Allah SWT, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Ang ibig sabihin nito, sabihin mo o Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo, sa lahat. At gayon din naman na matutunghayan sa surat Al-Anbiya, na sinabi rin ng Allah SWT, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ At ikaw, Muhammad, ay hindi namin isinugo, kundi bilang isang habag para sa lahat ng nilalang. At isa na namang patunay dito na ibibigay natin bilang patotoo na si Muhammad ang siyang pinakasagka o pinakahuli sa mga propeta. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na wala ng ibang darating pang propeta o sugo dahil ito ay tinapos na sa pagkasugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa khatama bi an-nabiyyun." At tinapos na sa pamamagitan ko ang mga propeta. Ibig sabihin, wala nang propetang darating pagkatapos niya. At ito ay matutunghayan din sa banal na Quran sa Suratul Ahzab na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakinna Rasulullahi wa khatam an-nabiyyin." Nang ibig sabihin ito, si Muhammad ay hindi magulang ng isa sa inyo, bagkos siya ay isang sugo at pinakasagka sa lahat ng mga propeta. Ang ilang pang dapat nating paniwalaan kay Muhammad bilang sugo at propeta ay ang lahat ng kanyang mga tinuran at ipinabatid. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na lingid at sa mga bagay na nakikita, mga ipinag-utos at ipinagbabawal. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa surat An-Najm, sinabi niyang, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ illa wahyu yuha. Tunay na siya ay hindi nagsasalita ng ayon sa kanyang sarili, bagkos ito ay ibinibigay sa kanya na kapahayagan. Ang patunay naman dito na kinakailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga tinuran at ibinatid sa atin lahat ay ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat An-Nisa, sinabi niyang, "May yuto'ir rasula fakat ata Allah." Pinag-utusan tayo mga mananampalataya ng sino mang sumunod sa sugo ay sinunod din niya ang Allah. Ibig sabihin, kung tayo ay tumalikod at di sumunod sa kay Propeta Muhammad SAW, para na rin tayong tumalikod at di sumunod sa Allah SWT. Gayun din naman yung patunay na ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal ay kailangan nating iwasan at talikuran. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa surat Al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Na ang ibig sabihin nito, ang anumang na iparating sa inyo ng sugo ay inyong kunin at panghawakan, bagkos ang mga ipinagbabawal niya sa inyo ay inyong talikuran at huwag niyong gawin. Ang pinakahuli na dapat nating isaalang-alang bilang sugo ng Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangang sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanyang itinuro. Dahil hindi tayo o wala tayong karapatan na magtakda ng anumang paraan ng pagsamba sa kanya o batas o anumang mga ipinagbabawal, kundi kinakailangang ito ay umalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa na isalaysay ni Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fawarad." Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ito nakabatay sa aming gawain, ito ay tatanggihan. Na ang ibig sabihin, kinakailangan alamin natin kung ano ang mga ipinapatupad natin mga katuruan. Kung ito ba ay naaayon sa katuruan ng Propeta sa Islam, tulad na lamang ng alimbawa ng pagdarasal, dahil sinabi ng Propeta sa Islam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa nyo ang sala ng tulad na nakita nyong pagsasagawa ko. Ito ang siyang pinaka maiksing pagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah, ang pagsasaksi na si Muhammad ang siyang huling propeta na siya ay tunay ngang sugo ng Allah. Sana ay may patupad natin ang lahat ng ating mga ginagawa batay sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabic kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakay natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang magay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang bagay na ipinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malamang kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain, at iba pa, ay isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda o ghayrihima fi at-tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo, sa paglilinis, paglilinis or pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan na yari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato, kapag ang plato ay gawa sa ginto or pilak, sa makatwid, ang plato mo ay ginto or pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo, ay pilak o ginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pag-udo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibayan natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم. Ang kahulugan ng hadith na ito mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'kulu fi sahafiha at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, alahum fid dunya. Sapagkat sabi ng propeta, isa sa mga reason dahil ito ay gamit para lamang sa mga hindi mga Muslim, para sa mga kuffar dito sa mundo. Wa lakum fil akhirah, at ito'y siyang gagamitin nyo pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso. Para sa kanila dito sa mundo, pero para sa atin sa pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso, inshaAllah. So yan, maraming mga reason na binanggit ng mga scholar, pero maiksi ang oras natin. Isa na dito yung upang sa ganun ay hindi tayo masadlak sa kasalanan ng pagmamayabang at pagmamalaki, dahil mashallah yung bas mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, lalo ng mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo, ginto, tapos sila, wala silang makain. So, kung tutusin, dapat sila tulungan. Isa yun sa mga reason na binanggit ng mga scholar. Marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas. Para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pag-uudo. Ha? Pwede mong gamitin sa... Halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo yung palanggana or maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung yung baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak o gagamitin mo ginto, walang problema. Iyon ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadith ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiulat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag. Tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos, yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So, yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso or uminom ng alak, tapos kung ganun yung paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbagay, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin. Kumbagay, fagasiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Tapos na po tayo sa oras mga kapatid, ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

shirk o ang pagtatambal sa kaisahan ng Allah, ang siyang kasalanan na hindi pinapatawan ng Allah ng kapatawaran. Sapagkat ito ang kalapastanganan sa kanyang pagkapanginoon. Ang pinakamalaki sa lahat ng mga kasalanan. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nisa, sinabi niyang, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima." Suratun Nisa. Na ang ibig sabihin ito, katotohanan ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang kasalanan, tambalan siya. Subalit, kanyang pinapatawad ang mga kasalanan maliban dito sa kanino mang nais niya. Kaya, ang sino mang nagbigay ng katambal sa Allah, sa katunayan siya ay gumawa ng napakalaking kasalanan. Tulad ng sinabi ko, ito ang siyang pinakamalaki sa kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya nga naman, walang kapatawaran ang kasalanan ito sa kabilang buhay. Kundi, ang lahat naman ng kasalanan dito sa mundo ay may pagkakataong pagsisisihan ng tao. Sa kabilang buhay, ang ibang kasalanan ay maaring patawan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa shirk o pagtatambal. Sa sinabi niyang kanyang pinapatawad ang mga kasalanan maliban dito sa kanino mang nais niya. Ang ibig sabihin nito sa kabilang buhay, ang mga tao ay magiging tatlong grupo. Ang unang grupo, sila yao mga taong papasok sa paraiso nang hindi na idadaan sa pagsubok o pagsusulit. Sila ay papasok sa paraiso nang tuloy-tuloy. Ang ikalawang grupo ng mga tao ay ang papasok sa impyerno nang tuloy-tuloy. Sila yao mga taong namatay na dala ang kasalanan ng pagtatambal sa Allah. Hindi nila napagsisihan. Kaya ang lahat ng nakapagtambal sa Allah ay papasok sa impyerno ng tuloy-tuloy. Hindi na idadaan sa pagsusulit. Sa kadahilan ng nagawa nila ang pinakamalaking kasalanan at kahit paman sila ay nakagawa ng malalaking kabutihan, ito ay walang kabuluhan sa kanila. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat Az-Zumar, sinabi niyang, "Lain ashrakta, layahbatanna amaluk, wala takunanna minal khasirin." At kung ikaw o Muhammad ay nakagawa ng pagtatambal sa kaisahan ng Allah, ang lahat ng gawain mo ay mawawalan ng kabuluhan at ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Sa sinabi niyang ang lahat ng mga gawain ay mapapawalan ng kabuluhan. Kaya ang isang mapagtambal sa kaisahan ng Allah, kung siya'y namatay at hindi niya napagsisihan ang kasalanan ito, kahit paman nakagawa siya ng malalaking kabutihan, hindi ito magbibigay sa kanya ng kapakinabangan sa kabilang buhay. Kaya siya ay mananatili sa impyerno. Ang ikatlong grupo ng mga tao ay ang mga taong nakilala at sinamba ang Allah. Alam nila kung sino ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sinamba nila. Sila ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw
at ng mga iba pang uri ng pagsamba, kaya lang sila ay nakakagawa ng mga kasalanan. Maliban sa kasalanang pagtatambal. At dahil dito, batay dun sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang pinapatawad ang kasalanang liban sa shirk, sila ay mapapasa ilalim sa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maari niyang patawarin sa kanila at maari naman ding hindi. Kaya dahil sa kawalan ng shirk ang kanilang mga gawa, sila ay maaring papapasukin sa impyerno at pagdusahan ang kanilang mga nagawang kasalanan. Tatagal sila doon kung gaano karami at kalaki ang mga nagawa nilang kasalanan liban sa shirk, ngunit sila ay papapasukin din sa paraiso. Meron din naman mga taong nakagawa ng kasalanan at dahil sa lawak ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay patatawarin sa kanila at hindi na sila idadaan sa pagsubok dahil patatawarin sa kanila ang mga nagawa nilang kasalanan at dahil nga sila ay sumasamba sa tanging nag-iisang Allah. Ito ang magiging hantungan ng mga tao sa kabilang buhay. May mga taong papasok sa paraiso nang wala nang pagsusulit. Sila yung mga taong nakilala ang Allah at sinamba. Itinaguyod ang limang haligi ng Islam at isinabuhay ang anim na haligi ng pananampalataya. Tunay na napaka laking kasalanan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Luqman, sinabi niyang, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. At tandaan nang sabihin ni Luqman sa kanyang anak habang ito'y kanyang pinangaralan, o aking anak, wag na wag kang magbigay ng katambal sa Allah sapagkat ito ang pinakadakila at pinakamalaki sa kasalanan. Matutunghayan natin sa isa sa mga nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagtatambal sa Allah. Sinabi niyang ayon sa naisalaysay ni Muslim, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sinumang namatay nang hindi nakapagtambal sa Allah ng ano paman, siya ay makakapasok sa paraiso. At ang sinumang namatay na nakapagtambal sa Allah ng ano paman, siya ay makakapasok sa impyerno, waliyadu billah. Kaya mga kapatid, itakwil natin ang mga Diyos-Diyosan at tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Allah dahil siya lamang ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. Upang sa gayon ay mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Panimula, sa ngalan ni Allah, ang napakamawain, ang pinakamawain. Nagpapasalamat ako kay Allah sa pagkabasa ko ng manuskrito ng Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim at sa paghiling sa akin na sumulat ng panimula sa lubhang nakapagpapamulat na aklat na ito. Ang sinumang interesado sa comparative religion ay makakatagpo sa aklat na ito ng maraming sorpresang hahamon sa minsang paniniwalaan ng marami ng mga tandisang katotohanan. Ang aklat na ito ni Dr. Hassan M. Baagil ay nagpapakita ng kanyang maselan at napakaingat na pagpupunyaging ihalad ng malinaw, maikli at masusi ang kanyang mga natuklasan. Bunga ng kanyang pag-aaral ng Kristyanismo at Biblia sa higit na 4 na taon, napag-alaman ni Dr. Baagil na isang matapat na Muslim na hindi lamang nagkakaiba ang mga Kristiyano sa kanilang mga pangunahing paniniwala, Trinidad, pagka-Diyos ni Hesukristo at iba pa. Hindi rin nila nalalaman na ang doktrina ng simbahan ay sumasalungat sa Biblia sa napakaraming pagkakataon at na ang Biblia mismo ay sumasalungat sa sarili nito. Ang kanyang mga pakikipag-usap sa mga kleriko at madlang Kristiyano sa panahong iyon ng pag-aaral ay nakakapagbunsod sa pagsulat na Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang mambabasa ay magugulat kung malalaman niya na sa Biblia si Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi kailanman nagangkin na siya ay Diyos, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, na ang mga himalang ginawa ni Jesus ay nagawa rin ng maraming ibang propeta, at pati na ang mga di nananampalataya na hinulaan ni Jesus mismo ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang lahat ng ito at marami pang iba ay iniisa-isang inilahad mula sa maliwanag at maikling mga sipi ng Biblia. Ang katanungan tiyak na may itatanong matapos na masaksihan ang gaanong malinaw ng mga kasulangatan ay ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Ang pagsisikap dito ni Dr. Baagil ay hindi naglalayon upang tuyain ang mga Kristiyano at lalo namang hindi upang kutyain si Jesus at ang mga kanyang mga katuruan. Inilayo ni Allah na mangyari yon. Ang layunin ay maliwanag na upang ipakita ang mga bulaang mga bintang, ang mga pagsisinungaling at ang lantarang mga kasinungalingan laban kay Allah at sa kanyang mga propeta ay mismong mga panunuya at panungutya at isang kasuklam-suklam na bagay. Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim ay nagbibigay linaw rin sa pananaw ng Islam tungkol sa mga bagay na ito at nagpapakita kung paanong iniwasto ng Quran ang ipinahayag kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. 600 taong na ang nakalipas nung wala na si Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga kamaliang nakapasok ng nalalaman o di nalalaman sa mensaheng inihatid ni Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Ang aklat na ito ay maaari maging isang napakahalagang tulong sa kapwa mga Muslim at mga Kristiyano, lalong-lalo na kung isa-isang alang-alang ang pagnanais na magkaroon ng mga talakayan sa pagitan ng 2 pananampalataya. Kung ipapahintulot ni Allah ang aklat na ito ay magiging isang mabisang kasangkapan para sa ating mga Muslim, ang ating pagsisikap na anyayahan ng mga Kristiyano sa Islam. Ang mga Kristiyano naman ay nararapat na maging lalo pang mulat sa kung ano talaga ang sinabi ng Biblia at kung ano nga talaga ang itinuro ni Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Bunga ng pag-aaral sa aklat na ito, tunay na bilang isang Muslim ang inaasam-asam ay tanggapin nawa ng di-Muslim ang katotohanan at sumaksi sa kaisahan ni Allah at si Muhammad ay kanyang lingkod, alagad at sugo. Gantimpalaan nawa ni Allah si Dr. Baagil dahil sa kanyang pagsisikap na pawiin ang kadiliman. Nawa ay ang kapayapaan ni Allah ay sumaating lahat. Muhammad A. Nubi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng La ilaha illallah. May hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga tungkol dito. Sa pag-ulat ni Abu Sa'id at Abu Huraira radiyallahu anhuma, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum La ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira at Abu Sa'id na mga sahaba kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Abu Sa'id at si Abu Huraira, sinabi ng propeta o sugo ng Allah sa kanya ang kapayapaan, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ipabigkas ninyo sa taong naghihingalo sa inyo, sa taong namamatay sa inyo. Ang salitang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang ibig sabihin ng talqin ay tadhkir, pagpapaalala. It means ipabigkas o ipaalala sa taong naghihingalo ang la ilaha illallah. Sa aklat na Al-Misbah, ang kanyang pakahulugan sa salitang talqin ay sabi niya, فَمَعْنَاهُ أَيْ يَقُولَ الْإِنسَانُ الشَّيْءِ وَيَتْبَعُهُ غَيْرُهُ. Ibig daw sabihin ng talqin ay ang pagsabi o pagbigkas ng tao sa isang bagay o sa isang salita at pagkatapos susundan siya ng ibang tao. So sa ganitong pagpapakahulugan, ang magiging kahulugan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipasunod ninyo sa taong naghihingalo ang salitang La ilaha illallah. Sa hadith na ito, may mga aral na napakahalagang mapupulot natin. Una, istihbab talqin al-muhtadar bi kalimat al-ikhlas. Unang aral, kanais-nais na ipabigkas, ipaalala, ipasunod sa taong naghihingalo, taong namamatay, ang salitang La ilaha illallah. Kung saan sa pag-uulat ni Ibn Hibban, may karugtong ang hadith na ito. Ang karugtong ng hadith na ito ay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sapagkat sabi ng propeta, ang sino mang ang pinakahuling nabigkas niya, ha? Ang sino mang pinakahuling nabigkas niya ay ang la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso. Allahu Akbar. So napaka halaga pala ang la ilaha illallah na ito. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Isang dakilang salita na dapat masanay ang ating mga dila. Ayon sa mga scholar, ang pagpapasunod at ang pagpapaalala sa taong namamatay o taong naghihingalo ay isang beses lamang. Okay? Isang beses lamang at sapat na yon. Kapag sinabi mo sa taong naghihingalo, namamatay, ipaparinig mo sa kanya, ipapaalala mo sa kanya, sasabihin mo, La ilaha illallah.
At kapag nasabi na niya, nabigkas na niya ang la ilaha illallah, sapat na yun, huwag mo nang ulitin. Ha? At hindi na siya kailangang kausapin dahil para masikap natin na yun ang kanyang pinakahuling nasabi, ang la ilaha illallah. At ayon sa mga scholar din, kung sakaling pagkatapos niya bigkasin ang la ilaha illallah, meron siyang nabigkas na ibang salita maliban sa la ilaha illallah, uulitin nating ipaalala sa kanya. La ilaha illallah. Yun ang ibig sabihin ng talqin. Ah, yun ang ibig sabihin ng talqin. Ipaalala natin sa kanya, ipasunod natin sa kanya ang la ilaha illallah hanggang sa maging huling mabigkas niya dito sa mundo ay ang salitang la ilaha illallah. maliban pa doon, ayon kay Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, sabi niya, kanais-nais na maisagawa ang adhan. Yung adhan, ha? Adhan sa kanang tainga ng batang ipinapanganak. Ah, yung sanggol na ipinapanganak, pagpanganak, kanais-nais sabi niya ba Ibn al-Qayyim na mag-adhan doon sa kanang tainga and then mag-ikama sa kaliwang tainga. Sapagkat, upang ang pinakaunang marinig niya dito sa mundo ay ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang La ilaha illallah. Na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang pinakaunang marinig niya ay kalimatut tauhid. At gayon din sabi ni Ibn al-Qayyim, paglabas niya sa mundo, pagkamatay niya, yun din dapat ang kanyang mabibigkas, ang la ilaha illallah. Upang sa kanon ay ang kalimatul ikhlas na ito ay siyang mauna programa ng demonyo para sa kanya upang linlangin. Sapagkat ang syaitan, pagpanganak pa lang sa bata, magsisimula na yang babantayan at sisikapin paano masira, paano maligaw. Maraming ginagawa ang iblis upang maligaw ang sangkatauhan. Kaya sa Islam, pagpanganak sa tao, sa batang sanggol na ipinapanganak, napakainam o pinakamainam na unang marinig niya ay kalimatul la ilaha illallah, ang salitang la ilaha illallah, at ganyan din sa kanyang paghihingalo na upang ang maging pinakahuling salita niya ay la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang salitang ito, mga kapatid, ay napakahalaga, napakadakila. Ha? At ang salitang ito, kung isa sa buhay natin ang kahulugan, ha? Isa sa buhay natin ang kahulugan ng salitang la ilaha illallah, siyang magiging dahilan upang tayo maligtas mula sa apoy ng impyerno at makapasok tayo sa paraiso pagkatapos tayo patawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo nananalangin na buhayin tayo ng Allah sa la ilaha illallah at tayo'y bawian din ng buhay sa la ilaha illallah, na kung saan pinapanalangin, hinihiling natin sa kanya na siyang pinakahuling masabi natin dito sa mundo, ang salitang la ilaha illallah. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga kapatid na mga Muslim at magandang araw din sa mga hindi pa mga Muslim hanggang ngayon. Naway gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi pa nagagabayan sa tuwid na landas ng pananampalatayang Islam. Ang aking paksa sa ngayon ay patungkol sa grupo na isa sa mga grupo ng mga Muslim o sinasabing mga Muslim kung saan ang pangalan ng grupong ito ay Sophia. Malamang o marahil marami sa inyo ang nakarinig sa pangalang ito o grupo na ito o tinatawag nila sa wikang Arabic sa ibang katawagan na tasawuf o pagsanib sa grupong tinatawag na Sophia. Ang Sophia, ang kahulugan ng Sophia, actually, ang mga scholar mismo at saka mga mananalaysay, hindi sila nagkaisa kung ano talaga ang tinutukoy sa salitang Sophia. So, umabot sa 7 opinyon. Babanggitin lamang natin yung iba o ilan lamang dito. Una, ayon sa ibang mga scholar, sabi nila, ito'y mula sa salitang suf o damit na yari o gawa sa balahibo o balahibo ng tupa. Sapagkat nung unang panahon, may mga sufi daw na nagsusuot sila ng mga damit na yari sa balahibo ng tupa, which is tinuturing nila ito na isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Pero yung ibang mananalaysay at saka mga scholar, ayon naman sa kanila, ito raw ay hango sa salitang tinatawag sa

Ito raw ay isang banal na tao, naglingkod sa Diyos, at dito raw hinango yung pangalang Sophia. At marami pang iba na pinagmulan ng salitang ito ayon sa mga scholar. Ganun pa man, tulad na sinabi natin, hindi sila nagkaisa kung saan ba talaga hango kung bakit tinawag na Sophia. Ang Sophia ay nagsimula noong huling bahagi o ikahuling bahagi ng ikatlong siglo ng Hijra. Ikatlong siglo ng Hijra kung saan ang pinakaunang nagtatag ng monasteryo ng Sufi o Sophia ay ang pangalan niya ay tinatawag na Abdullah bin Zaid, kung saan isa sa mga kasamahan isa sa kasamahan ni Hasan al-Basri sa Iraq. Okay. So ito yung ayon sa mga scholar. O isa sa mga ibang mananagasay, sabi naman nila, isa sa kasamahan ni Abdul Wahid bin Zaid ang pinakaunang nagtatag ng monasteryo ng Sufi. So ibig sabihin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon ng mga sahaba, ay wala talagang tinatawag na Sufi. So, sa panahong yon, actually, magkaiba kasi yung Sufi na mutakaddimin, yung mga naunang tinatawag na Sufi, at yung mga nahuling, sa huling henerasyon ng Sufi. Dahil sa unang henerasyon ng Sufi, ito'y sa kanilang ano lamang pamamaraan. Sila'y tanyag lamang, kaya tinawag nilang Sufi sila dahil sa kanilang pamamaraan ng pagsamba. So anong pamamaraan ng kanilang pagsamba? Pagmamalabis sa Diyos o sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa ganun kalala yung mga nagagawa nilang bid'ah at shirk. Hindi katulad nung sa huling henerasyon na ng mga Sufi. So halimbawa nito, sa mga naunang mga Sufi, halimbawa, yung iba sa kanila, mga scholar nila, pag nakarinig ng Quran, ay dahil daw sa takot sa Panginoong Allah, ay nawawalan ng malay, natutumba pag nakarinig ng nagbabasa ng Quran. Yung iba pa nga, namamatay pag mayroon silang narinig na nagbabasa ng Quran. So may mga sahaba, dahil yung mga ibang mga sahaba talagang inabutan yung iba at yung mga isa sa mga tabiin na pag nung narinig nila ang ganitong mga pamamaraan, sabi nila hindi ito nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito nangyari sa panahon ng mga sahaba, which is ang pinaka mayroong pinaka mataas ang antas na takot sa Diyos ay ang mga sahaba at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh sila mismo, hindi naman sila ganun na namamatay pag nakarinig sila ng Quran. So ibig sabihin nila ay talagang ang paraan ganito ay pagmamalabis ulo, pagmamalabis sa paraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga Sophia, mga kapatid, ay iba't iba. Magkakaiba rin ng antas. Hindi rin pare-parehas. Magkakaiba rin sila ng pamamaraan. May mga Sufi na ang kanilang gawa, ang kanilang mga pamamaraan ay mga bid'a, mga panibagong, mga makabagong pamamaraan ng pagsamba. Yung iba naman sa kanila ay nakagagawa ng labag, talagang labag sa Islam kasi wala yun sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, ganun pa man, hindi naman nakakalabas sa hangganan ng pananampalatayang Islam. And ang masaklap pa, yung iba, which is marami sa panahong ito, gumagawa sila ng shirk o pagtatambal sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang mga antas ng Sufi. Bibigyan natin ng buod yung paniniwala nila. Una, kung ano ang paniniwala nila sa Allah. Ito yung problema dahil yung mga gumagawa, nakagagawa ng paniniwalang labag sa Islam ay may naniniwala sa kanila na ang isang Sufi daw ay kailangang maabot ang antas ng
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos

noon, kailangan nilang maabot ang antas ng Panginoon, ng kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagka-Panginoon. Subhanallah. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin nun, ang isang Sufi ay pag inabot na niya ang antas ng Diyos, eh talagang parang Diyos na rin siya, parang Panginoon na rin siya. So yun yung tinatawag nating pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At naniniwala rin sila sa tinatawag na yung wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ibig sabihin ito mga kapatid, ay yung ang sa kanilang paniniwala na dito sa sanlibutan ay isa lang ang tunay. Yung tunay na isa-isa lang yan ang Panginoong Allah. Yung nakikita natin, hindi ito ang real, hindi ito ang tunay. So, sa makatuwid ang ganong paniniwala, parang pinapalabas nila na walang kaibahan ang lumikha at saka nilikha. Dahil isa lang talaga ang umiiral, yun daw yung Panginoon. Yun ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala naman nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong naniniwala, sumobra ang kanilang paniniwala sa propeta. Sabi ng propeta, ang pinaka simboryo ng sanlibutan. Yung iba naman, naniniwala sila na ang propeta daw ay ang Panginoong Allah, nilikha ng lahat ng bagay mula sa liwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then yung ibang Sufi naman naniniwala na si Propeta Muhammad ay mababa lang antas, mas mataas yung pinuno ng mga Sufi, yung mga wali nila, yung kanilang imam, yung pag ang Sufi ay talagang tumaas ang kanyang antas, mas mataas pa raw ang kanyang antas kaysa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ibang propeta. Kaya halimbawa nito ay ang sinabi ng isa sa mga scholar nila na si Bastami, sabi niya, kami ay nasisid namin ng karagatan samantalang ang mga propeta ay nasa baybayin lamang. Anong kahulugan ng salaysay niya na ganon? Ang ibig niyang sabihin, yung mga silang mga scholar ng Sufi, mas mataas ang kanilang antas kaysa mga propeta. Subhanallah. So ganon ang pagmamalabis ng mga Sufi. At marami pang ibang paniniwala ang mga Sufi na talagang labag sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ng mga kapatid, sa panahon ngayon may nagsasabi yung mga Sufi ay tama raw ang kanilang paniniwala. Kaya natin ito nabanggit. Dahil para patunayan natin na mali ang kanilang paniniwala. So dapat obligasyon natin na sabihin sa kanila, baka sakali sila ay makinig at maituwid ang kanilang maling pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Dapat sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanyang sunna. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Huwag tayong gumawa ng ating sariling gawain. Ang sino mang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa kautosan, hindi kabilang sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay tatanggihan, hindi paniniwala o hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyo lahat at naway gabayan tayo ng Panginoon lahat sa tuwid na landas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang patnubay o ang kapayapaan ay mapasa lahat ng sinumang tumatahak ng tuwid na landas. Ang nais nating talakayin sa araw na ito ay patungkol sa fiqh o ang kaalaman na dito tinatalakay ang mga batas sa Islam o pambabatas sa pananampalatayang Islam. Unang-una, bago natin talakayin ang tungkol sa fiqh, ay dapat batid muna natin kung gaano kahalaga ang kaalaman sa pananampalatayang Islam o kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Unang-una, dapat natin malaman na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligasyon ng bawat Muslim. Ayon sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay, ibig sabihin ito ay napakahalaga sa pananampalatayang Islam. May sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mujadala, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Sinabi ng Panginoong Allah, itinataas o iniaangat ng Allah yung mga sumasampalataya mula sa inyo at yung mga pinaggalooban ng kaalaman sa mataas na mga antas. So, malinaw na ang may alam at walang alam ay napakalaki ang pagkakaiba. Malinaw sa atin. At ayon sa ayan na ito, maliban sa mga mananampalataya, ay ang mga pinagkakalooban ng kaalaman ay iniaangat, tinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga antas. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sino man ang tumahak sa isang landas ng kanyang pagtahak sa landas na ito ay sa layuning pagsasaliksik ng kaalaman, pagagaanin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang landas sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, ang landas tungkol or tungo sa paraiso. Isinilaysay ni Imam Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalataya ay may pinagkukunang batas. Ibig sabihin, sa batas natin mga Muslim, meron tayong pinagkukunan kung saan ito'y galing mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa Panginoon at katuruan ng kanyang propeta na yun din ang revelasyon na nanggaling sa Panginoon. Ang mga pinagkukunan ng batas sa Islam ay apat. Una, yung mismong Quran o yung maluwalhating Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang sunnah o ang salawikain, salita, gawain, katangian at kapahintulutan ng pinakahuling sugo at propeta ng Panginoong Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, yung huwag nating isipin na yung mga sunnah na yun ay mula lamang sa kanya. Dahil para masabi natin na batas ng tao rin yun dahil batas ni Muhammad. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagbigay siya ng batas, nagbigay siya ng katuruan, nagsabi siya na ito ay sinabi ng Panginoon o ito ang batas ng Islam, yun ay tiyak na mula sa Panginoon at hindi mula sa kanyang sarili. Tulad ng sinabi ng Panginoon o sa alinsunod sa sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Yung sinasabi niyang batas at revelation, yun ay nanggagaling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ito yung tinatawag nila sa wikang Arabic na ijma o ang napagkasahan ng mga mabubuting
sinaunang Muslim o mga naunang mga Muslim o napagkaisahan ng mga scholar ng mga Muslim. Kung saan, yung pinaggaisahan nila na yon ay meron ding batayan either na mula sa Quran at mula sa Sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat na pinagmumulan ng batas ng Islam ay tinatawag sa wikang Arabic na qiyas o paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay. So, yung ihahambing mo yung ihahambing mo yung bagay doon sa bagay na meron siyang batayan mula sa Quran at Sunna at doon mo makukuha kung ito ba ay o doon mo makikita, masusuri, doon mo makikita at malalaman, mababatid, matutuklasan kung ito ba ay haram o halal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-aaral sa fiqh, laging nauuna ang tungkol o usapin tungkol sa tahara. Ano ang ibig sabihin ng tahara? Ang kahulugan ng tahara, ito ay wikang Arabic, kung saan sa Tagalog, ito ay pagdalisay at paglilinis. Ang paglilinis at pagdadalisay ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Dahil bago ka magsagawa ng pagdarasal, sa harap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong magsagawa ng pagdadalisay. Either na panlabas o panloob. Ang paglilinis ay susi ng pagdarasal. At siya ang pinakamahalagang kondisyon nito. Ibig sabihin, once na hindi ka nakapaglinis, and then once na sinabi natin, o binanggit natin na paglilinis sa pagsasala, ang tinutukoy dito ay ang wudu o ang paghugas sa ilang bahagi ng katawan. So ang pagwudu ay kondisyon ng pagdarasal. Ibig sabihin mga kapatid, na kondisyon, hindi ka maaaring magsala na hindi ka nakapagsagawa o nang hindi ka nakapagsagawa ng pagwudu o paghugas sa ilang bahagi ng katawan o ablusyon sapagkat hindi katanggap-tanggap ang iyong sala kapag hindi ka nakapagsagawa ng ablusyon o wudu. So ganon kahalaga ang pagsasagawa ng wudu. Ang paglilinis o tahara ay may dalawang uri. Una, ito ay ma'anawiya, tahara ma'anawiya. Ibig sabihin ng ma'anawiya ay yung pang-espiritual. Espiritual na paglilinis at pagdadalisay. Ito ang pagdadalisay sa puso ng tao. Mula sa pagtatambal sa Diyos, dadalisayin mo, lilinisin mo, tatanggalin mo yung ganong kasalanan. Tatanggalin mo yung pagtatambal mula sa iyong puso. At dapat paniwalaan mo isa lang ang Diyos, si Allah lamang. Mga pagsuway at lahat ng nagdudulot ng dumi sa puso ng tao, sa makrituid, ito ang pinakamahalagang paglilinis, bagos mas mahalaga pa sa panlabas na pagdadalisay. So mas mahalaga yung panloob na pagdadalisay at paglilinis. Ikalawang uri ng tahara ay ang tahara hissiya o ang panlabas ng pagdadalisay. Ito na nga yung tinatawag nating wudu, pagsasagawa ng wudu, or yung pagsasagawa mo ng pagligo. So ang paglilinis ay sa pamamagitan ng tubig na malinis at hindi nahaluan ng maruming bagay o anumang nagpapabago dito. So maraming uri ng tubig ang pwede nating gamitin. Tulad halimbawa ng ulan, tubig dagat mula sa balon at iba pang bagay or iba pang tubig na malinis kung saan yun lamang yung pwede nating gamitin sa ating paglilinis at pagdadalisay. Lalong-lalo na yung pagsasagawa natin ng wudu o ang pagligo. Ang tubig ay maaaring mahaluan ng malinis na bagay. Subalit mababago nito ang tubig bagkos, hindi na ito matatawag na tubig. Maggagayon, hindi ito maaaring gamitin sa paglilinis gaya ng wudu. Halimbawa, yung tubig, meron kang tubig, pag hinaluan mo ng lemon, halimbawa,
hinaloon mo ng lemon. So kapag napakarami yung lemon, na bago na talaga yung, kumbaga, hindi mo na matatawag na tubig, although yun ay malinis, dahil pwede mong inumin, pero hindi mo pwedeng gamitin sa wudu o sa pagligo. Hindi mo yung pwedeng ipaligo at hindi mo pwedeng gawin or gamitin sa pagwudu. Dahil hindi na siya tubig. Hindi na siya tubig. Okay. At nag-aisang mga Muslim, bagos ang mga scholar ng mga Muslim, na kapag nahaluan ng maruming bagay ang tubig at nabago nito ang tatlong bagay. Una, yung amoy, lasa, kulay, magagayon ito'y may tuturing na marumi at hindi maaaring gamitin ng isang Muslim sa paglilinis tulad ng wudu at pagligo at iba pang pamamaraan ng paglilinis. Hanggang dito na lamang, itutuloy lang natin sa susunod na ating talakayan, inshallah. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito. At nais kong sabihin na ito hindi isang lecture. Sa tingin ko hindi ako handang mag-lecture. Kundi ito ay parang payo sa aking sarili. Sapagkat nakikita ko ang aking sariling nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung nasaan kayo ngayon. Ano mang nasyonalidad, hindi yun mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahong yun, ako ay isang taong hindi nakakalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong iyon, ako'y makikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo, hindi isang talakayang lecture. Ang impormasyong nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak kung isipin ninyo ang kapasidad ng utak ng tao at ang dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pasanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa ng ating pag-uusap ngayon. Ano ang layunin ng ating buhay? At itanong din kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa Islam. Ang ibig ko sabihin ay ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano yung inyong nakita mga gawain ng ilang mga Muslim, kundi ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais kong magsimula ng pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at makinig na bukas ang puso at isipan. Sa mundong puno ng mapaminsalang paghusga at kulturang mapamuri o cultural conditioning, napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para mag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatuwiran. Ang subuking marating ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamang palad, kapag tinanong mo ang karamihan ng mga tao sa katanungang ano ang layunin ng ating buhay, na kung saan ay isang pangunahin at mahalagang tanong, hindi nila sasabihin sa inyo kung ano ang kanilang napagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analytical na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak, nasasabihin nila kung ano ang sinabi ng ibang tao. O kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng ministro ng aking simbahan ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng aking guro sa eskwelahan. Ang sabi ng kaibigan ko, kung tatanungin ko ang sinuman tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o iba pa, para sa nutrisyon. Sapagkat ang nutrisyon ang nagbibigay buhay. Kapag tinanong ko ang sinuman kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila, dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at mabigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sinuman kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong ng daan-daang mga katanungan at makatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot galing kaninuman sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo. Simple, bakit ganoon? Kapag itinatanong ang katanungang ano ang layunin ng buhay, ay maraming iba't ibang kasagutan ang ating nakukuha. Iyan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi nila talaga alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay magbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin ito, ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon na ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungang yan.
ang ilang mga tao ay nakikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan. Walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala ng ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakhang mundo kasama ang lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating. At sila ay nakipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman sa lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong magbanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutugon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw. Katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala sa Allah nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo, inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Sa mga talatang ito, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa paglikha sa ating sariling katauhan, ang iba't ibang postura ng katawan ng tao, ang iba't ibang ugali ng mga tao. Ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, sa pagsasalita ng gabi at araw, ang papawirin, ang mga bituin, ang mga konstelasyon at saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo nito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. At isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas pa sa sarili nating imahinasyon at pagtantya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holin at nilagyan mo sila ng mga bilang mula 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at inilagay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatlong bilang nang nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? 26 na milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at mga kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at iniayos sa kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga panauhin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakakita ka ng isang tulay o gusali o isang sasakyan, agad mong iisipin ang tao o ang kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng isang eroplano o isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaanong nakakamangha ang sasakyang iyon. Kapag nakakita ka ng isang plantang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang international na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung iisipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit, ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao? Kasama ng mga napakalawak, massive at komplikadong sistema nagpapagana dito o control system. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-iisip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon? Makakilala at uriin ang impormasyon sa mahigit 1 segundo. Palagi ang ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali.
ito ay ang utak na gumagawa ng mga kotse, sasakyang pangkalawakan, sa mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung sino ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagdala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan? Isipin mo ang mga bato o kidney. Anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nagsasagawa ng daan-daang pagsusuri, chemical analysis ng sabay-sabay at nagpapanatili ng level ng dumi sa dugo. Kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap at pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang nagpakadalubhasa niyan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo, ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan, isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangalaga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi. Siyempre, hindi sila. Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alituntunin na sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangalaga, operasyon, at walang hanggang bilang, nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At ang mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumami at nagpapanatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang isipin yon ay kahangalan at walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo ay sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar nang walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa gayunpaman, paano naman ang inyong mga mata, mga bato, ang inyong utak, ang inyong hininga, ang inyong mga anak? Paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo ng mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran, talata 51 hanggang 56.
Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at magpasalamat sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha at ang mga alituntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anuman ang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pagsamba. At iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layuning yan. Maaring sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban. Pero yan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may mga anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yan, hindi siya maituturing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan sa aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang information na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang isang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanac o sa iba pang mga papagkukunan ng impormasyon na nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam, ang katotohanan tungkol sa Islam? Kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay incheck na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga incheck sa mundo. Isa sa 5 tao ay incheck. Kung kaya ay alam natin ang panghiyografiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan ng mga bagay tungkol sa China at mga incheck, paanong nangyari hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkalahatang kaayusan, universal configuration, na humahantong sa pangkaraniwan na kapatiran? Paano nangyari na ang isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea na naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid at galing sa Italy, Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba't ibang pinanggalingang kultura at pag-uugali, ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsama-sama sa amin sa isa't isa't bilang isang kapatiran?
Ano ba ang tamang katangian na hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan. Pero sa karagdagang ito, katulad ng nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang inyong isipan at puso. Sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa. Bagkos, ang pinagsama-samang pagtitimpi, mitiin at ang kakayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y inyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod. Pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Maari mong sabihin Allah, maari mong sabihin ang tagapaglikha, maari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon o Almighty ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the Almighty Dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, He's the greatest. Ngunit hindi ito tama, kundi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa iisang lumikha ng lahat ng mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na salama, na ang ibig sabihin ay ang maging mapayapa. Sa makatuwid, ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan ng kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ishmael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggaling sa iisang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan. At sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagantimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Huwag gawin itong higit pa doon. Iyon lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila, iyon lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin ninyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kaninumang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ang nagsabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi ninyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David, hindi ninyo makikita ito sa anumang aklat, hindi ninyo makikita sa pananalita ng sinumang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng inyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi ninyo makikita ito kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggaling? Iyan
ang kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inialay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham. Ano yun? Ang mga salmo ni David. Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon. Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinag-utusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taos-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya, na magsagawa ng palagi ang pagdarasal, na magsagawa ng palagi ang pagkakawang gawa, at iyan ang relihiyong tama at matuwid. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya, at ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa isang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag, bagkos isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayon pa man, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat ng nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yon? Ito ay isang Muslim. Kapag umikot ang araw sa orbit nito, ano yon? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umikot sa palibot ng araw, ano yon? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yon? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng nagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsasalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinusuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe, ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan ito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabis sa istorya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na. Bilang isang Kristiyano noon, nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim. At hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa? Ang amo o master, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay ni Moises,
hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sumamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat na may 48 taon sa pagitan at wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung binigyan kita ng cheque para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at isinulat ko ang aking pangalan sa cheque at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang cheque yon? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan? Saan? Wala saan man. Maliban sa bagong tipan. At paano mo ibabatay ang isang pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyong ito, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng isang taong nagtraidor na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano, at tapos sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naatasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas. At nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo. At nagsulat siya ng 15 aklat at irinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay mayiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi! Hindi ninyo tatanggapin yon. Kaya't paanong ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag na tao at ang unang pagkakataon ang Panginoon ay tinawag na tatlo at ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin ninyo yun. Hindi natin pagtataluhan ang puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong pag-isipan. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nagaangkin nito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanyang magsulat ng Quran. At walang sino man ang nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinangangalagaan ng ilang mga taon na walang pagbabago.
Mayroon bang ibang aklat dito sa mundo na alam ninyo na pinangalagaan kung paano ito inihayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag ninyong ibatay ang aking mga pananalita ang paniniwala ninyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklatan at tingnan ninyo kung anong sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang American Encyclopedia o kahit na anong iba pang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad, sumakanyang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at ang pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At ang bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na mga kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakipagkita ba sa kanila? Nakipag-usap ba sa kanila? Kumain kasama nila at nakipagtulungan sa kanila para sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yon. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangaunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang siyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatang baguhin ang pangalang Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moises, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob ay hindi mga Jacobites. O ang mga taong sumunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya't paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesukristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung gayon, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung gayon, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na revelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na

Bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri na ng husto at sinubukan ng manihuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan, ito ay naging Islam. Ito ay naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit hindi ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat isaisip ni Muhammad sa kanyang kapayapaan, hindi katulad ng kanyang mga nahalili. Hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sariling mga tao lamang. Hindi. Sa mga tuwid, ang Islam ay hindi isang relihiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, ay ipinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag sa wikang Arabic, iniwaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nilikha. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva. At ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo. At hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Ni hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi. Maliban sa kababaang loob at mabuting gawa sa gayon. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at sugong na nauna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon na iyon ay ipinabatid ng Panginoong makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah na sinabi niyang ito'y anuman sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga idea o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman, kundi ito ay isang revelasyon na inihayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan, una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito, at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sinapupunan ng kanyang ina? Mayroon ba siyang teleskopyo? Mayroon ba siyang sistoskopyo? Mayroon ba siyang parang X-ray vision? Papaano niya nakuha ang mga kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman na ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nila upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig?
at

0: ang nagpalaya sa dalawang karagatan, uri ng tubig. Ang isa ay matabang at sariwa, at ang isa naman ay maalat at mapait. At nilagyan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Paano niya nalaman ang mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganoon din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw, Shams o Sun, bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak, orbit o ligiran na nakalutang. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na iniayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 o 30 taon. Ang teknolohiya at siyensya, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan na nabuhay sa nakaraang mahigit 1,500 taon. Isang mangmang na nagpapastol at walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay, bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan? Imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis sa bansang Arabia, Arabian Peninsula, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang mga paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka kung hindi pa ito sapat, hayaan ninyong banggitin ko na ang Quran ay mayroon 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroon daan-daang mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na isinaulo ang buong aklat. Paanong nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan? Walang sino man ang nakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroong milyon-milyong mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi nang iilan, kundi karamihan. Ilang mga Kristiyano na ba ang nakilala ninyo sa buong buhay ninyo na nakapagsaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagsaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit 700 na sekta at mayroong halos 39 na iba't ibang mga bersyon ng Biblia kasama ng iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ay ilan lang ng mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinangangalagaan ng husto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat. Isang taong ibinabahagi ang impormasyong ito sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim. At nasa sa inyo na ito. Isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ba kayo ng aklat na ito ay dakila? at natatangi kahit papaano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yon? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat. Sa inyong kalooban, kailangan ninyong makarating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga tao tulad nina Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte at Winston Churchill para magbanggit ng ilan. Marami pang iba at maaari akong magpatuloy at tuloy-tuloy. At nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumula ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayon, naiayos na natin ang usapin tungkol sa pagiging tunay ng Quran. Pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran. Ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, mga kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha. At kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayang ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe at ang kanilang kabuuang misyon, ang pag-iit sa pagsunod sa huli at pandaigdigang halimbawa ni Muhammad sa makanya ang kapayapaan, tanda ng mga propeta at sugo. Nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos dito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan. Hindi sinasabing mamayang gabi, kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwan ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan. Tanggapin nyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon at ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pinagsabihan kahit ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto at ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan itong tiyaking may epekto. Hindi ka nagpupunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi bayaran. Hindi ka magtatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho nang hindi umaasa sa suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ang mangangahulugang ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga ang Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangangatwiran, ang Quran ay dumadaan sa napakahaba at di may paliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabundukan, mga lambak ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan, celestial bodies at ng daigdig, mga isda at mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan. At paano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaking walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa? Paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ang nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan. At pagkatapos suriin ang relihiyon ng Islam, kailangan mong magpasya na maging isang Muslim. Hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong relihiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong relihiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itatapon ang iyong kasuot ang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka, gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap, baguhin mo ito dahil gusto ko itong kasuotan na ito. Gayun din sa iyong pananampalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago sa kung saan alam mong ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi na ang iyong ama ay ang iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama, ang aking anak ay ang aking anak, ang aking asawa ay ang aking asawa, ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa at ang makapangyarihang Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha? Bakit kayo arugante na gawin ito? Kayo ba ay maluwalhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung meron kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama ng inyong konsensya at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na tanungin ang Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papano ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng mga propeta? Hindi ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad sa mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali. At syempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na tuhod at mga siko, at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang, na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay-malay, gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos. Ang nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama, ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga revelasyon sa mga propeta. Dala-dala ang mensahe para sa mga propeta. Namamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay mga taong mabubuti. At na sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangang itayo ng may pundasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay. Mga haligi at pundasyon. At kailangan mong magtayo ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay ang mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas sa bawat Muslim ay simple at pinaikse sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka o abuloy, pag-aayuno at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinuman kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit na anuman kasama ang Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitang mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag itinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin, oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili na susunod sa tanong, ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga pagbabago sa kung ano ka dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at direktang katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang magpahayag ng shahada, ang pagsaksi ng isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos.
1: La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah.
0: Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa Ukhuwa al-Islamiyah. o kapatiran sa Islam. Ang kapatiran sa Islam ay siyang pinaka matibay na ugnayan at relasyon sa pagitan ng mga tao. Sapagkat pinagkakaisa nito ang mga Muslim kahit na sila'y magkakaiba ng kulay, lahi, salita, magkakaiba ang kanilang bansa. Pero dahil sila ay magkakatulad ng pananampalataya, mananampalataya sa Panginoong Allah, silang lahat ay Muslim, sila ay nagkakaisa at sila ay magkakapatid sa pananampalataya. Ang kapatiran sa Islam ay may mga karapatan at may mga karapatan at mayroong mga obligasyon. So magbabanggit tayo ng kahit anim na karapatan at obligasyon upang sa ganun malaman natin kung ano ang ating karapatan sa ating kapatid at kung ano ang karapatan ng ating kapatid mula sa atin. Una, ay yakunal muslimu nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Dapat ang sa muslim magsisilbing tagatulong, tagapagtanggol ng kanyang kapatid na muslim. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. At magtulungan kayo sa kabutihan at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayo magtulungan sa kasalanan at paglabag. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tulungan mo ang iyong kapatid, siya man ay nandaraya o siya ang dinadaya. Ang pangalawa, ang ikalawang obligasyon sa pagitan ng mga Muslim ay Allah yadlimal muslimu akhahul muslim bi ayyi naw'in min anwa'il dhulm wa in qalla. Hindi dapat dayain ng isang Muslim ang kanyang kapatid na Muslim sa anumang uri o paraan ng pandaraya kahit na bahagya. Batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu. Ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Hindi niya dapat dayain at hindi niya dapat iwan o pabayaan. Ang pangatlo ay yarhama ba'duhum ba'da wa yuhibba ba'duhum ba'da. Dapat sa mga Muslim ay nagtutulungan o nagmamahalan at naroon yung awa sa bawat isa. Naroon yung awa sa isa't isa. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan naihambing niya ang mga mananampalataya, sabi niya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad. Tulad ng propeta ang mga mananampalataya kung saan nakaramdam ng sakit ang isang bahagi ng katawan, halimbawa kamay o paa, buong katawan ay nararamdaman ang sakit. Dahil isang katawan lamang yan. So naihalintulad ng propeta ang mga mananampalataya. Dahil sa kanilang pagmamahalan, pagtutulungan, naihalintulad niya ang mga mananampalataya ng isang katawan lamang. Kapatid na mananampalataya, yung kapatid na Muslim ay nararamdaman mo. Ang ikaapat ay an-nush. Yansahul muslimu akhahul muslim fi amri dinihi wa dunyahu. Dapat payuhan ng isang Muslim ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Sa anumang aspeto ng kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Dahil kung ano yung gusto mo sa iyong sarili na magiging maayos sa iyong buhay at yung pananampalataya, ipapayo mo sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam upang sa ganun ay hindi siya malihis sa katotohanan at kabutihan. At ang ikalima, ito yung mga bagay na binanggit ng propeta na karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid ng Muslim. Raddu salami alayhi. Raddu salami alayhi. Kapag binati ka ng iyong kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sasagutin mo ang kanyang pagbati at sasabihin mo, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ijabatu da'awatihi. Paunlakan mo ang kanyang paanyaya. Kapag inanyahan ka, inanyayahan ka ng iyong kapatid sa pananampalataya, ay paunlakan mo ang kanyang paanyaya kapag ito ay hindi labag sa batas ng Panginoon. Wa tashmituhu idha atis. Kapag siya'y nagbahin at sinabing alhamdulillah, sabihin mo ang yarhamukallah at sasabihin niya ang yahdikumullah yuslih balakum. Wa ziyaratuhu indal marad. Kapag nagkasakit ang iyong kapatid na Muslim, dapat mong dalawin siya dahil karapatan niya iyon mula sa janazatihi. At kapag namatay ang iyong kapatid na Muslim, dapat sumama ka sa paglibing sa kanya, makikipaglibing ka sa iyong kapatid na Muslim. Nating babanggitin ngayon, Muslim sa kanyang kapatid, ay yuhibbal Muslim li akhihi al-Muslim ma yuhibbu li nafsi. Kung anong gusto mo sa iyong sarili, ay ganun din gugustuhin mo rin sa iyong sa iyong kapatid na Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi patunay at ganap na mananampalataya ang isa sa inyo maliban na gugustuhin niya para sa kanyang kapatid na Muslim, para sa kanyang kapatid na mananampalataya. Sabi ng propeta, hindi tunay na mananampalataya, hindi ganap na mananampalataya ang isa sa inyo, maliban na kung anong gusto niya sa kanyang sarili, e ganun din, gugustuhin din niya sa kanyang kapatid na Muslim o mananampalataya. So, gugustuhin mo para sa iyong kapatid na Muslim kung ano ang ginugusto mo para sa iyong sarili. Ganon yung pagmamahalan na tinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Mga ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway may napulot tayong aral mula sa ating paksa ngayon, kapatiran sa Islam, sapagkat napakahalaga ang paksang ito. Sana ibiyayaan tayo ng Panginoong Allah ng pagkakaisa, magkaisa nawa sana ang lahat ng Muslim sa buong mundo, at huwag po tayong magwatak-watak at maghiwa-hiwalay dahil tayo ay isang pananampalataya lamang tulad ng ginawa ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga nauna pa mga Muslim na nagkaisa sila lahat sa kabutihan at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Hindi nagugustuhan ni Allah ang pagsasalita ng masamang salita sa harap ng mga tao maliban sa kanya na ginawaran ng kawalang katarungan at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig ang ganap na maalam. Kung kayo ay gagawa ng kabutihan sa hayag o di kaya ay salihim o magpapatawad sa isang kasamaan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamakapangyarihan. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo at nagnanais na gumawa ng pagtatangi-tangi sa pagitan ni Allah at ng kanyang mga sugo na nagsasabi, kami ay nananampalataya sa iba, subalit kami rin ay nagtatakwil sa iba. At nagnanais na magpatibay ng isang daan sa pagitan ng paniniwala at di paniniwala. Sa katotohanan, sila ay mga tunay na hindi nananampalataya at aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo at hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa pagitan ng sinuman sa kanila, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang kanilang gantimpala at si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamawain. Ang angkin ng kasulatan ay humihiling sa iyo na mangyaring ipananawag sa kanila ang isang aklat mula sa langit. Katotohanan siya ay humiling kay Moises nang higit pang dakila rito nang kanilang sabihin, ipakita mo sa amin si Allah ng lantaran. Datapwat sila ay sinakmal ng dagundong ng kulog at kidlat dahil sa kanilang kabuktutan. Pagkaraan ay kanilang sinamba ang batang baka. Kahit na pagkaraang dumatal ang maliwanag ng mga katibayan at tanda sa kanila, gayon paman ay aming pinatawad sila at binigyan namin si Moises ng maliwanag na katibayan. At para sa kanilang kasunduan ay aming itinaas sa ibabaw nila ang bundok ng Tur sa Sinai at sa ibang pangyayari ay aming winika. Magsipasok kayo sa tarangkahan ng nagpapatirapa ng may kapakumbabaan at sila ay aming pinag-utusan, huwag kayong lumabag kung sa araw ng Sabado. At nakikipagkasundo kami sa kanila ng isang matibay na kasunduan at dahilan sa kanilang pagsira sa kasunduan at kanilang pagtatakwil sa ayat ni Allah at sa kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan at sa kanilang pagsasabi, ang aming puso ay nababalutan. Datapwat si Allah ay naglagay ng sagka sa kanilang puso dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kaya't sila ay hindi nananampalataya maliban sa konti lamang. At dahilan sa kanilang mga Hudyo, hindi nananampalataya, at dahilan sa kanilang hindi pananampalataya, at sa kanilang pagsasabi ng laban kay Maria ng isang mabigat at walang katotohanang paratang, at sa kanilang pagsasabi, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapot siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus, datapot ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka sapagkat katotohanan siya ay hindi nila napatay. Datapot itinaas siya ni Allah sa kanyang piling at si Allah ay lalagi ng makapangyarihan ang tigib ng karunungan. At walang sinuman sa angkan ng kasulatan ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya kay Jesus ang anak ni Maria bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao bago dumatal ang kanyang kamatayan at sa araw ng muling pagkabuhay. Siya, si Jesus, ay magiging saksi laban sa kanila. At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo, ay aming ginawa na bawal sa kanila ang ilang piling pagkain na noon ay hindi bawal sa kanila at sa kanilang paghadlang sa marami sa landas ni Allah. At sa kanilang pagtanggap ng riba o interes, bagamat sila ay pinagbawalan at sa kanilang pagkamkam ng walang katarungan sa yaman ng mga tao. At aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapot ang mga iba sa kanilang lipon
na may matatag na karunungan at mga sumasampalataya ay nananalig sa ipinanawag sa iyo, O Muhammad, at sa ipinanawag sa kapahayagan ng Tura at Injil nung una pa sa iyo. At ang mga nag-aalay ng sala o takdang panalangin ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka at sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ang aming bibigyan ng malaking gantimpala. Katotohanan ng ikaw, O Muhammad, at binigyan namin ng inspirasyon o kapahayagan kung paano rin namin binigyan ng inspirasyon si Nuh at ang mga propeta na sumunod sa kanya. Amin ding binigyan ng inspirasyon si Ibrahim, Ismail, Ishaq, si Jacob, at Al-Asbat, ang 12 anak ni Jacob, si Isa, si Ayub, si Yunus, si Harun, at si Sulaiman, at kay Dawud ay aming iginawad ang Zabur o Salmo. At sa mga sugo na aming binanggit sa iyo noong una, at sa mga sugo na hindi namin nabanggit sa iyo, at kay Moises, si Allah ay tuwirang nakipag-usap. Mga sugo na nagbigay ng magagandang pahayag, gayon din ng babala, upang ang sangkatauhan ay wala nang maipangatwiran laban kay Allah. Matapos ang mga sugo, at si Allah ay sukdo sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Datapot si Allah ang nagpapatotoo sa bagay ng kanyang ipinadala, ang Quran, sa iyo, O Muhammad, at kanyang ipinanawag ito sa kanyang kaalaman, at ang mga anghel ay nagpapatotoo rin, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at humadlang sa sangkatauhan tungo sa landas ni Allah o pagiging tunay na isa ni Allah, katiyakang sila ay napaligaw ng malayo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at nagsisigawa ng kabuhungan, si Allah hindi nagpapatawad sa kanila. Gayun din naman sila hindi niya papatnubayan sa anumang landas tungo sa kaligtasan, maliban sa daan ng impyerno upang sila'y manahan dito magpakailanman. At ito ay lubhang magaan kay Allah. O sangkatauhan, tunay ngang dumatal sa inyo ang sugo na si Muhammad na may katotohanan mula sa inyong Panginoon, kaya't manalig kayo sa kanya. Ito ay higit na mainam sa inyo, datapwat kung gayo ay hindi sumasampalataya. Kung gayon, kay Allah ang ganap na pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At si Allah ay lalagi ng ganap na maalam ang tigib ng karunungan. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maryam, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita mangyari nga at ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang roh o espiritu na kanyang nilikha, kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang masugo. Huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo, sapagkat si Allah ang nag-iisang Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang mataas kaysa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ang Mesiyas ay hindi magwawalang bahala na maging tagapaglingkod ni Allah. Gayun din ang mga anghel na pinakamalapit sa Kanya at sinumang magtakwil sa pagsamba sa Kanya at maging palalo, sila ay Kanyang titipuning lahat ng sama-sama sa Kanya upang magsulit. Datapot ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ay Kanyang ipagkakaloob ang kanilang nakalaang gantimpala. At higit pa niyang pagkakalooban sila mula sa kanyang kasaganaan. Datapot sila na nagwawalang bahala at mapagpalalo. Sila ay kanyang parurusahan ng kasakit-sakit na kaparusahan. At sila ay hindi makakatagpo para sa kanilang sarili
maliban pa kay Allah ng anumang tagapangalaga o tagatangkilik. O sangkatauhan, katotohanang dumatal sa inyo ang isang nakapanghihikayat na katibayan mula sa inyong Panginoon at aming ipinanawag sa inyo ang lantad na liwanag, ang Quran. At sa mga sumasampalataya kay Allah at nananangan sa pagtitiwala sa Kanya, sila ay Kanyang tatanggapin sa Kanyang habag at biyaya at Kanyang papatnubayan sila sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng tuwid na landas. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa legal na pasya. Ipagbadya, si Allah ay nagbibigay sa inyo ng kapasyahan tungkol sa al-kalala. Kung ang isang lalaki ay namatay, na walang anak, ngunit nakaiwan ng isang kapatid na babae mula sa kanyang ama, siya, ang kapatid na babae bilang tagapagmana, ay magtatamo ng kalahati ng pamana. At kung ang namatay ay isang babae na walang anak at walang ama, ang kanyang kapatid na lalaki mula sa kanyang ama ang magtatamo ng lahat ng pamana. Kung mayroong dalawang kapatid na babae o higit pa, sila ay magtatamo ng dalawang katlo o two-third ng pamana. Kung mayroong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae mula sa ama, ang isang lalaki ay magtatamo ng dalawang bahagi o doble ng parte ng babae. Sa ganito ay ginawang maliwanag ni Allah sa inyo ang kanyang batas upang sa gayon kayo ay hindi maligaw o magkamali. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Surah Al-Ma'idah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kontrata. Sa inyo ay pinahihintulutan bilang pagkain ang lahat ng mga hayop na bakahan, maliban na lamang kung ano ang sa inyo ay ipapahayag. Ang pangangaso o pamamaril ng mga hayop ay hindi pinahihintulutan kung kayo ay nagsasagawa ng hajj o pilgrimahe o umra o maigsing pilgrimahe. Katotohanan si Allah ay nag-uutos ng kanyang maibigan o kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong labagin ang kabanalan ng ritual ni Allah. Alalaong baga, huwag gumawa ng mga ipinagbabawal ni Allah habang kayo ay nasa kalagyan ng ihram o kasuotang pangpilgrimahe, katulad ng pagpatay o pakikipaglaban at iba pa. Gayun din ang banal na buwan, ang buwan ng Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Muharram at Rajab. Gayun din ang mga hayop na dinala bilang alay o sakripisyo. Gayun din ang mga itinalaga o inilaan na mga hayop na minarkahan sa pamamagitan ng mga kulyar o labagin ang kaligtasan niyaong pumaparoon sa sagradong tahanan na humahanap mula sa kanilang Panginoon ng kasaganaan at kanyang pagtanggap. Datapot kong inyo nang natapos ang ihram, maaari na kayong mangaso at huwag hayaang ang pagkamuhi ng ilang tao na pumigil sa inyo na makapasok sa Masjid al-Haram, bahay dalanginan sa Makka, ay magbulit sa inyo na lumabag. Magtulungan kayo sa isa't isa sa albir al-attaqwa o sa kagandahang asal, katuwiran at kabanalan. Datapot huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at pagsuway at pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang ipinagbawal sa inyo bilang pagkain ay may mga maita, ang patay na hayop na hindi kinatay, ang dugo, ang laman ng baboy, at ang karne, mga hayop na kinatay bilang alay o sakripisyo sa iba maliban pa kay Allah, o ang mga kinatay na hayop patungkol sa Diyos-Diyosan at iba pa, o sa mga hayop na hindi binanggit ang ngalan ni Allah habang kinatay, at ang mga pinatay sa pagkabigti o sa pamamagitan ng matinding hampas o sa pagkahulog sa bangin o sa pagkasila sa pamamagitan ng sungay, at ang mga nakain na ang bahagi ng mababagsik o maiilap na hayop, maliban na lamang kung nakuha pa ninyo
nakatayin ito bago mamatay. At ang mga inialay o kinatay sa annusub o sa mga altar na bato, ipinagbabawal din ang paggamit ng busog o palaso upang humanap ng swerte o kapasyahan. Ang lahat ng ito ay fiskon, pagsuway kay Allah at kasalanan. Sa araw na ito, ang lahat ng mga hindi sumampalataya ay nawalan na ng lahat ng pag-asa sa inyong relihiyon. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapot ako ay inyong pangambahan. Sa araw na ito, pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo, at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo, at aking tinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Datapot siya na napilitan dahil sa matinding pagkagutom, na walang pagnanais na magkasala, at katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, kung ano ang pinahintulutan sa kanila. Ipagbadya, sa inyo ay pinahintulutan ang mga tayyibat, ang lahat ng mga halal o matuwid at tumpak na pagkain na ginawa ni Allah, at pinahintulutan ang laman ng mga kinatay at maaaring kainin na hayop, mga produktong mula sa gatas, mga taba, gulay, prutas at iba pa, at mga hayop at mga ibon na naninila ng inyong tinuruan upang makapangaso, na sila ay sinasanay at tinuturuan upang humuli sa paraan ng pinag-utos sa inyo ni Allah, kaya't inyong kainin ang mga nahuli nila para sa inyo. Datapat inyong banggitin ang ngalan ni Allah sa harapan nila, at inyong pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. Ginawang tumpak at matuwid sa inyo sa araw na ito ang mga tayyibat, lahat ng halal na pagkain, ang pagkain ng mga tao ng kasulatan ay pinahintulutan din sa inyo, at ang sa inyo ay pinahintulutan din sa kanila. Ang pinahintulutan sa inyo sa pag-aasawa ay malilinis na babae mula sa mga nananampalataya, at malinis na babae ng mga ginawaran ng kasulatan ng una sa inyong panahon, kung inyo nang naibigay sa kanila ang katampatang mahar na naghahangad ng kalinisan at hindi pangangalunya, at hindi nagtuturing sa kanila bilang kalaguyo. At sinuman ang hindi sumampalataya sa kaisahan ni Allah at sa pananampalatayang Islam, kung gayon walang saysay ang kanyang ginagawa, at sa kabilang buhay siya ay mapapabilang sa mga talunan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala, hugasan ang inyong mukha at inyong mga kamay hanggang sa siko, pahirin ang inyong ulo, at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, alalaong baga, may lumabas na similya sa masilang bahagi ng katawan, dalisay ninyo ang inyong sarili sa paliligo ng buong katawan. Datapwat kung kayo ay may sakit o naglalakbay, o kung sino man sa inyo ay kagagaling lamang sa pananabi o pag-ihi o pagdumi, o kung kayo ay nakikipagniig sa mga babae, alalaong baga, nakipagtalik sa inyong asawa, at kayo ay hindi makatagpo ng tubig, kung gayon, magsagawa kayo ng tayammum, ang pagpapadalisay sa pamamagitan ng malinis na lupa, at ihaplos ito sa inyong mukha at mga kamay. Si Allah ay hindi naghahangad na ilagay kayo sa kahirapan, datapwat nais niya na kayo ay dalisayin, at upang mapaging ganap niya ang kanyang paglingap sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat, at alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo at sa kanyang kasunduan. Alalaong baga, ang pagsampalataya sa kanya at paniniwala sa kanyang sugo, narito kayo ay may katungkulan ng kayo ay magsabi, kami ay nakakarinig at kami ay tumatalima, at pangambahan si Allah,
Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng inyong dibdib. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag kay Allah at maging makatarungang mga saksi. At huhaghayaan ang galit at pagkamuhi ng mga iba ay makagawa sa inyo na umiwas sa katarungan. Maging makatarungan kayo, ito ay higit na malapit sa kabanalan. At pangambahan si Allah, katotohanan si Allah ay ganap na nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Si Allah ay nangako sa mga sumasampalataya at gumawa ng kabutihan para sa kanila ay mayroong pagpapatawad at isang malaking gantimpala. Sila na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa aming ayat ay magsisitahan sa apoy ng impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob ni Allah sa inyo nang ang ilang tao ay magnais na iunat ang kanilang mga kamay laban sa inyo. Datapwat si Allah ang pumigil sa kanilang mga kamay tungo sa inyo. Kaya't pangambahan si Allah at hayaan ang mga sumasampalataya ay maglagay ng kanilang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan si Allah ay kumuha ng kasunduan mula sa angkan ng Israel. At kami ay nagtalaga ng 12 pinuno sa kanilang lipon. At si Allah ay nagwika, "Ako ay nasa inyo kung kayo ay nag-aalay ng dasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa at nananalig sa aking mga sugo na nagbibigay dangal at tumutulong sa kanila. At nagpapautang kay Allah ng mabuting pautang. Katotohanan ako ay magpapatawad ng inyong mga kasalanan at kayo ay aking tatanggapin sa halamanan na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Datapwat sinuman sa inyo ang tumanggi sa pananampalataya makaraan nito, katiyakang siya ay naligaw ng malayo sa tuwid na landas. Kaya't dahilan sa kanilang hindi pagtupad ng kanilang kasunduan, sila ay aming isinumpa at hinayaan namin ang kanilang puso ay tumigas na hindi naniniwala. Sila ay nagbabago ng mga salita ni Allah na kanyang ipinahayag kay Moises sa tama nitong kahulugan at lubha nilang iniwan ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. At kayo ay hindi matitigil na makatuklas ng pandaraya sa kanila, maliban lamang sa ilan sa kanila, datapwat sila ay inyong patawarin at kalimutan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa al-muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan, ang mga nagbibigay ng kagandahang loob sa mga karapat-dapat. At sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano, kami ay kumuha ng kanilang kasunduan datapwat iniwan nila ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. Kaya't magtanim kami sa lipon nila ng galit at pagkamuhi hanggang sa araw ng muling pagkabuhay ng kanilang ipagwalang bahala ang aklat ni Allah, sumuway sa mga sugo ni Allah at kanyang kautusan at lumabag sa lahat ng hangganan ng pagsuway. At si Allah ang magpapahayag sa kanila kung ano ang nakahiratihan na nilang ginagawa. O angkan ng kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo na si Muhammad na nagpapaliwanag na mabuti sa inyo ng mga bagay na inyong itinatago mula sa kasulatan at ito ay inyong lubhang dinadaan-daanan lamang. Katotohanan ang dumatal sa inyo mula kay Allah ang isang liwanag, si Propeta Muhammad at isang maliwanag na aklat, ang Quran. Sa pamamagitan ng aklat na ito, si Allah ay namamatnubay sa mga naghahanap ng kanyang mabuting kaluguran, sa mga paraan ng kapayapaan at sila ay kanyang iniahon mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa kanyang kapahintulutan at kanyang pinatubayan sila sa matuwid na landas, katotohanan ng naging kafir o walang pananampalataya ang mga nagsasabi na si Allah ay ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ipagbadya o Muhammad, sino kaya baga ang may pinakamaliit na kapangyarihan laban kay Allah? Kung kanyang naisin na wasakin ang Mesiyas, ang anak ni Maria, at ang kanyang ina, at lahat ng nasa kalupaan ng magkakasama. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito.
Lumilikha siya ng kanyang naisin at si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagsasabi, kami ang mga anak ni Allah at kanyang minamahal. Ipagbadya, kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan, datapwat kayo ay mga tao lamang na kabilang sa kanyang mga nilikha? Pinatatawad niya ang kanyang maibigan at pinarurusahan niya ang kanyang maibigan. At si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. At sa kanya ang pagbabalik ng lahat. O angka ng kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo na si Muhammad na gumagawa na maging maliwanag sa inyo ang katotohanan matapos na mauntol ang sunod-sunod na mga sugo. Kung hindi, maaari ninyong sabihin, walang dumatal sa amin na isang sugo na nagdala ng mabuting balita at tagapagbabala. Datapot ngayon, ay dumatal sa inyo ang isang sugo na nagdala ng mabuting balita.

0: ng inyong kapanahunan. O aking pamayanan, pumasok kayo sa banal na lupa, ang Palestina na siyang itinalaga sa inyo ni Allah, at huwag kayong tumalikod, sapagkat kung magkakagayon, kayo ay magsisibalik ng mga talunan. Sila ay nagsabi, O Moises, naririto ang mga taong malalakas at kami ay hindi kailanman papasok dito hanggang sa iwan nila ito. Kung sila ay umalis, kung gayon kami ay papasok. Ang dalawa sa mga tao na nangamba kay Allah na pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya ay nagsabi, sila ay inyong salakayin sa tarangkahan sapagkat kung kayo ay makapasok na, ang tagumpay ay isa sa inyo. At inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. Sila ay nagsabi, O Moises, hindi kami kailanman papasok dito habang sila ay nandirito, kaya't ikaw ay pumaroon na kasama ang iyong Panginoon at makipaglaban kayong dalawa, kami ay mauupo lamang dito. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, hindi ko kontrolado o angkin ang kanilang sarili maliban sa aking sarili at aking kapatid na lalaki, kaya't kami ay hiwalay ninyo sa mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. Si Allah ay nagwika, kung gayon, ito ay pinagbawal sa kanila sa loob ng 40 taon, sa pagkataranta sila ay magsisigala sa buong kalupaan. Kaya't huwag kayong malumbay sa mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. At iyong dalitin, O Muhammad, sa kanila, sa katotohanan ang kasaysayan ng dalawang anak na lalaki ni Adam, na sina Abel at Cain, na ang bawat isa sa kanila ay maghandog ng alay o sakripisyo kay Allah. Ito ay tinanggap ni Allah mula sa isa sa kanila, ngunit hindi tinanggap sa isa pa. Ang huli na si Cain ay nagsabi sa una na si Abel, katiyakang ikaw ay aking papatayin. Ang una si Abel ay nagsabi, katotohanan si Allah ay tumatanggap lamang mula sa al-muttaqun, mga matimtiman, matuwid at mabuting tao. Kung iyong iunat ang kamay mo laban sa akin, upang ako ay patayin, hindi ko kailanman iunat ang aking kamay laban sa iyo, upang ikaw ay patayin. Sapagkat ako ay nangangamba kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Katotohanang higit kong mamatamisin na ikaw ay magpasan o umako sa bigat ng aking kasalanan at iyong kasalanan. Kung magkakagayon, ikaw ay isa sa mga mananahan sa apoy at ito ay kabayaran o kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't ang kanyang kaluluwa ang nagsulsol o nag-udyok sa kanya na patayin ang kanyang kapatid at kanyang napatay siya at siya si Cain ay naging isa sa mga talunan. Pagkaraan si Allah ay nagpadala ng uwak na kumakahig sa lupa upang ipakita sa kanya na itago o ilibing niya ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Siya na sa larin ay nagsabi, kasawian sa akin, hindi man lang ako nagkaroon ng kakayahan na tulad ng uwak na ito upang aking itago ang patay na katawan ng aking kapatid. At siya ay naging isa sa mga nagsisisi. At dahilan dito, aming ipinag-utos sa angkan ng Israel na ang sinumang pumatay ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay isang pagganti o sa pagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan, ito ay tuturing na katulad ng isa na pumatay ng buong sangkatauhan. At kung sinuman ang magligtas ng isang buhay, ito ay tuturing na katulad ng isa na nagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. At katotohanang dumatal sa kanila ang aming sugo na may maliliwanag na katibayan at mga tanda, gayon paman, makaraan ito, marami sa kanila ang nagpatuloy na lumagpas sa hangganan dito sa kalupaan. Katotohanan ang kabayaran o kaparusahan ng mga naghamon ng digmaan laban kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kalukuhan o kabuktutan sa buong kalupaan, ayaong sila ay marapat na patayin o ibayubay sa krus, o ang kanilang mga kamay at paa ay putulin sa magkasalungat na panig, o sila ay marapat na palisin o ipatapon sa kalupaan. Ito ang pagkaaba para sa kanila sa mundong ito, at sa kabilang buhay ay naghihintay para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa kanila na nagsisi bago ka magkaroon ng kapangyarihan sa kanila, kaya't inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. O kayong nagsisisampalataya, inyong ganapin ang inyong katungkulan kay Allah at pangambahan siya. Hanapin ninyo ang paraan upang mapalapit sa kanya at magsikap kayo ng mataman tungo sa kanyang kapakanan upang kayo ay maging matagumpay. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kung sila ay mayroon ng lahat ng naririto sa kalupaan at katulad nito at pagsamahin upang ibigay na pantubos sa kanila sa kaparusahan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanila at sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay magnanais na makaalpas sa apoy, datapwat kailanman ay hindi sila makakaalis dito. At sasa kanila ang kaparusahan na hindi magmamaliw. Ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, putulin ang kanilang kamay o kanang kamay hanggang sa galang-galangan bilang kabayaran sa kanilang ginawa at bilang isang huwarang kaparusahan mula kay Allah. At si Allah ay lagi nang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamaawain. Datapot sinuman ang magtika o magbalik loob sa pagsisisi matapos ang kanyang krimen o pagkakasala at gumawa ng kabutihan. Kung gayon, katotohanan si Allah ay magpapatawad sa kanya. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Hindi ba kaninyo nababatid na kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan? Siya ang nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan at siya ang nagpapatawad sa sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. O sugo, huwag hayaang magbigay ng pighati sa inyo ang mga nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya, kabilang ang mga mapagkunwari na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa kanilang bibig, datapot ang kanilang puso ay walang pananali. At sa mga Hudyo na lubhang nakikinig nang masigasig sa kasinungalingan, nakikinig sa mga ibang tao na hindi pa lumapit sa iyo, kanilang binabago ang salita sa tamang lugar o kahulugan, sila ay nagsasabi, kung kayo ay binigyan nito, inyo itong kunin. Subalit kung kayo ay hindi binigyan nito, kung gayon, kayo ay tumanggi rito. At sino man ang naisin ni Allah na ilagay sa al-fitna o kamalian dahilan sa kanyang pagtatakwil sa pananampalataya, ikaw ay walang magagawa para sa kanya laban kay Allah. Sila ang mga tao na ang kanilang puso ay hindi ninanais ni Allah na dalisain mula sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari. Sa kanila ang kaparusahan na kahihiyan sa mundong ito at sa kabilang buhay ay may malaking kaparusahan. Sila ay nalulugod sa pakikinig sa kasinungalingan at kanilang pinagpapasasaan ang hindi marapat na pinagbabawal. Kaya't kung sila ay lumapit sa iyo, O Muhammad, maaari mo silang hatulan sa pagitan nila o iyong talikuran sila. Kung sila ay inyong talikuran, kailanman kayo ay hindi nila may papahamak kahit nakatiting. At kung ikaw ay humatol sa kanila, iyong hatulan sila ng may katarungan sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. At papaano ito na sila ay lumalapit sa iyo para sa kahatulan, samantalang nasa sa kanila ang tura mga batas na naroroon ng pagpapasya o kahatulan ni Allah. At sila ay tumalikod sa iyong hatol o pagpapasya. Sa katotohanan, sila ay mga hindi nananampalataya. Katotohanan aming ipinanawag ang Tura, ang mga batas na ibinigay kay Moises. Naririto ang patnubay at liwanag. Sa pamamagitan nito, ang mga propeta na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah ay humatol sa mga Hudyo. At ang mga Rabbi at mga pare, sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ang pangangalaga sa aklat ni Allah, ang Tura, at sila ay mga saksi rito. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan sa pagpapatupad ng aking batas. Datapot ako ay inyong pangambahan at huwag niyong ipagbili ng aking ayat sa murang halaga. At sinuman ang hindi humatol o magpatupad ng batas ayon sa kapahayagan ni Allah, sila ang kafirun, mga hindi sumasampalataya. At aming ipinag-utos dito para sa kanila, buhay sa buhay, mata sa mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at para sa mga sugat, ay legal na ganti o kaparusahan. Datapot sinuman ang magparaya ng kanyang karapatan bilang kawang gawa, ito ay magiging kabayaran mula sa kanya. At sinuman ang hindi humatol lang ayon sa ipinahayag ni Allah, sila ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at tampalasan. At sa kanilang yapak ay aming isinugo si Jesus, ang anak ni Maria, na nagpapatotoo sa Tura o mga batas na dumatal ng una pa sa kanya. Ang aming ipinagkaloob sa kanya, ang Injil o Ebanghelyo, ay naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatotoo sa Tura na dumatal bago pa rito. Isang patnubay at paalaala sa Al-Muttaqun, mga matimtiman, matutuwid na mananampalataya. Hayaan ang mga tao na pinagkalooban ng Ebanghelyo ay humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah dito, at sinuman ang hindi humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah, kung gayon sila ay fasiqun, mga mapaghimaksik, palasuway kay Allah. At aming ipinanawag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatal ng una pa rito, at Muhaiminan bilang isang pamantayan na nakasasakop dito, kaya't iyong hatulan sila ng ayon sa ipinahayag ni Allah. At huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais na magliligaw sa iyo sa katotohanan na dumatal sa iyo. Sa bawat isang bansa sa inyo, kami ay nagtalaga ng isang batas at isang paraan ng buhay. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na kayo ay maging isang bansa, datapot nais niya na masubukan kayo sa mga bagay ng kanyang ipinagkaloob sa inyo. Kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mabubuting gawa, kayong lahat ay magbabalik kay Allah. At ipapaalam niya sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At humatol ka, O Muhammad, sa pagitan nila ng ayon sa ipinahayag ni Allah, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais. At maging maingat sa kanila na ikaw ay mailihis nila sa pagtupad sa ilang kautusan na ipinahayag ni Allah sa iyo. At kung sila ay magsitalikod, iyong maalaman na ang ninais ni Allah ay maparusahan sila dahilan sa kanilang mga kasalanan. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay fasiqun, mga mapaghimaksik, at palasuway kay Allah. Yaon bagang kautusan o kahatulan ng panahon ng kamangmangan ang kanilang ninanais, datapot sino ang higit na mahusay kaysa kay Allah sa paghatol sa mga tao na may katiyakan sa kanilang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya. Sila ay awliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon, at sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, Kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanang si Allah ay hindi namamatdubay sa mga tao na zolimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang katarungan. At inyong napagmamalas, sila na sa kanilang puso ay may karamdaman. Sila ay nagmamadali sa kanilang pagkaibigan na nagsasabi, kami ay nangangamba, baka ang ilang kasawian ng kapahamakan ay sumapit sa amin. Maaring si Allah ay maghatid sa kanila na mga Muslim ng isang tagumpay na malupig ang Makkah o isang pasya ayon sa kanyang kalooban at sila ay magsisisi sa mga bagay na kanilang itinatago bilang lihim sa kanilang sarili. At ang mga sumasampalataya ay magsasabi, sila ba ang mga tao na mapagkunwari na sumusumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay Allah na sila ay nasa panig ninyo? Ang lahat ng kanilang ginawa ay nawalan ng saysay at sila ay naging talunan. O kayong nagsisisampalataya, sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya, si Allah ay magdadala ng mga tao na ipapalit sa kanila na kanyang mamahalin at magmamahal sa kanya, na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na matataglaban sa hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa landas ni Allah, at hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sino mang kanyang maibigan. At si Allah ay sukdol sa kagandahang loob ang ganap na maalam. Katotohanan ang inyong wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik ay si Allah. Ang kanyang sugo at ang mga sumasampalataya na nag-aalay ng solah o takdang pagdarasal ng mahinusay, ang nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa, at sila ay umuyukod sa pagdarasal. At sinuman ang tumangkilik kay Allah, sa kanyang sugo, at sa mga sumasampalataya bilang wali, kung gayon, ang pangkat ni Allah ay magiging matagumpay. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapangalaga at tagapagtangkilik ang mga nagtuturing sa inyong pananampalataya bilang isang panunuya at katatawanan mula sa lipon ng mga nakatanggap ng kasulatan nang una pa sa inyo, gayon din ang mga hindi sumasampalataya. At inyong pangambahan si Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. At kung inyong ipinahahayag ang pagtawag sa dasal o adhan, ito ay kanilang itinuturing panunuya at katatawanan. Ito'y sa dahilang sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, kayo ba ay namimintas sa amin ng walang ibang dahilan, maliban lamang na kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinanaog sa amin at sa mga ipinanaog ng una pa sa amin. At ang karamihan sa inyo ay fasikun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Ipagbadya, O Muhammad, ipapaalam ko ba sa inyo ang higit na masamang ganti mula kay Allah kaysa rito? Sila na nagkamit ng sumpa ni Allah at kanyang puot at kanyang pinagpanibagong hugis na tulad ng mga unggoy at baboy. Sumasamba sa tawagut o Diyos-Diyosan, sila ang higit na masama ang antas araw ng muling pagkabuhay at higit na napaligaw ng malayo sa tuwid na landas sa mundong ito. At nang sila ay nagtungo sa inyo, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, at katotohanan sila ay pumasok na may saloobin ng kawalan ng pananampalataya, at sila ay lumabas na may gayunding damdamin, at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng kanilang ikinukubli. At inyong napagmamalas ang marami sa kanila na nagmamadali sa kasalanan at paglabag at pagkain ng mga bawal na bagay tulad ng suhol at riba o tubo sa pira o pautang. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Bakit kaya ang Rabbaniyun at mga relihiyon pantas ay hindi pumipigil sa kanila sa pagsasalita ng mga makasalanang salita o kasinungalingan at sa mga pagkain ng mga ipinagbabawal na bagay, tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Ang mga Hudyo ay nagsabi, ang kamay ni Allah ay nakagapos. Dapat ang kanilang mga kamay ay matalian at sila ay sumpain sa kanilang mga sinabi. Datapwat ang kanyang mga kamay ay nakaunat ng malapad. Siya ay gumugugol sa kanyang maibigan. Katotohanan, ang kapahayagan na ipinanawag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila, ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. Naglagay kami ng galit at pagkamuhi sa pagitan nila hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Sa bawat sandali na kanilang pinapagliyab ang apoy ng digmaan, si Allah ang pumapawi nito at sila ay lagi nang nagsusumikap na makagawa ng kabuktutan sa kalupaan at si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kalukuhan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at umiwas sa kasamaan, katotohanan ang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan o sa paraiso. At kung sila lamang ay gumawa ng ayon sa Tura o mga batas, sa Injil o ibang Ihilyo, at sa ipinanaog sa kanila mula sa kanilang Panginoon, ang Quran, katotohanan sila sana ay nakapagtamo ng kasaganaan at ikabubuhay mula sa itaas nila at mula sa ilalim ng kanilang mga paa, mayroong mga tao sa lipon nila ang nasa tamang landas. Datapwat marami sa kanila ang gumagawa ng kasamaan. O sugo, ipamahagi mo ang ipinanaog sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo gawin, kung gayon, hindi mo na iparating ang kanyang mensahe, si Allah ang mangangalaga sa iyo sa sangkatauhan. Katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi sumasampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, kayo ay walang masasabing angkin hangkat kayo ay hindi gumagawa ng ayon sa Tura o mga batas, sa Ebanghelyo at sa ipinanaog sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran. Katotohanan, ang kapahayagan na ipinanaog sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. Kaya't huwag kang malumbay hinggil sa mga tao na hindi sumasampalataya. Katotohanan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa kanyang sugong si Muhammad, at sa lahat ng ipinahayag sa kanya mula kay Allah, ang mga Hudyo at mga Sabyano at mga Kristiyano, sinumang manampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsigawa ng kabutihan at naniwala kay Propeta Muhammad, sa kanila ay walang pangangamba, gayon din naman sila ay hindi mahahapis. Katotohanan aming kinuha ang kasunduan ng angkan ng Israel at nagsugo sa kanila ng mga sugo. Sa bawat panahon na may dumaratal sa kanila na isang sugo na hindi naayon ang kanyang mensahe sa kanilang sariling kagustuhan, ang ilan sa mga sugo ay tinawag nilang mga sinungaling at ang iba naman ay kanilang pinapatay. At sila ay nag-aakala na hindi magdudulot sa kanila ng kaparusahan at kapahamakan ang kanilang paglabag, kaya't sila ay naging bulag at bingi. Makaraan nito, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan at si Allah ay bumaling sa kanila nang may pagpapatawad. Datapwat muli, marami sa kanila ang naging bulag at bingi at si Allah ang ganap na nakamamasid ng kanilang ginagawa. Katotohanan hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas ay nagsabi, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng katambal sa pagsamba kay Allah. Kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa zalimun, sila ay walang magiging tagapagtangkilik. Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ay isa sa tatlo, datapot wala ng iba pang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. Hindi baga sila magbabalik loob kay Allah at hihingi ng kanyang kapatawaran sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina ay isang siddiqo. Siya ay nananampalataya kay Allah nang may ganap ng pagtitiwala sa kanya at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang maaklat. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang ayat na maliwanag sa kanila, magkagayon man, pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo. Ipagbadya o Muhammad sa kanila na mga hindi sumasampalataya, paano ninyo sinasamba maliban pa kay Allah ang isang bagay na walang kapangyarihan, na makagawa ng kapinsalaan, gayon din ng kapakinabangan para sa inyo. Datapwat si Allah ang siyang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ipagbadya, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabi sa hangganan ng inyong pananampalataya tungkol kay Jesus, na naiiba sa katotohanan. At huwag ninyong sundin ang walang kapararakang pagnanais ng mga tao na napaligaw noong una at naglihis sa marami at nagligaw sa tamang landas. Ang mga nasa lipon ng angkan ng Israel na hindi sumasampalataya ay isinumpa ni Allah sa pamamagitan ng dila ni David at Jesus, ang anak ni Maria. Ito'y sa dahilang sila ay sumuway kay Allah at sa sugo, at patuloy na lumalabag ng lagpas sa lahat ng hangganan. Sila ay nahirati na hindi nagbabawal sa isa't isa, sa mungkar o kamalian o kasamaan o kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan o kawalan ng pananalig at iba pa na kanilang ginagawa. Tunay na kabuktutan ang kanilang laging ginagawa. Napagmamalas mo ang karamihan sa kanila na tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang kanilang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa at sa gayong dahilan, ang puot ni Allah ay sumapit sa kanila at sa kaparusahan, sila ay mananahan magpakailanman. At kung sila lamang mga Hudyo ay nananampalataya kay Allah at naniwala sa propeta na si Muhammad at sa anumang ipinahayag sa kanya, kailanman ay hindi nila tatangkilikin sila bilang awliya o mga tagapangalaga o tagapagtangkilig, datapot marami sa kanila ang fasiqun, mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Katotohanan inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya o mga Muslim ay ang mga Hudyo at mga Mushrik o mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pari at munako at sila ay hindi palalo.
1: Si Khidr ay nagsabi, hindi baga sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makatatagal na pagpasyensyahan ako? Si Moises ay nagsabi, kung ako ay magtanong pa sa iyo ng anuman pagkatapos nito, kung gayon, ako ay huwag mo nang gawin na iyong kasama. Ikaw ay binigyan ko mula sa akin ng mabuting dahilan. At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay dumating sa pamayanan ng isang bayan. Sila, si Khidr at si Moises ay nanghingi ng pagkain sa kanila. Datapwat sila ay tumanggi na gawaran sila ng mabuting pagtanggap. At kanilang natagpuan dito ang isang dingding o bakod na halos guguho na kahit kanyang inayos ito. Itinindig at itinuwid, si Moises ay nangusap, "Kung iyong ninais, katiyakang maaari kang humingi ng kabayaran para rito." Si Khidr ay nagsabi, "Ito na ang sandali na ating paghihiwalay. Aking sasabihin sa iyo ang kahulugan ng mga gayong pangyayari na hindi ka makapagpasensya na huwag mag-usisa. Tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga may hirap na tao na nagtatrabaho sa dagat, kahit aking ninais na magkaroon ng kasiraan dito sa barko sapagkat may isang hari na nagtatangka sa kanila na kunin ang lahat ng barko ng pwersahan o sa pilitan. At tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang ay nananampalataya at kami ay nangangamba na kanyang apihin sila sa pamamagitan ng kanyang kalapastangan at kawalan ng pananalig. Kahit aming ninais na ang kanilang Panginoon ay palitan siya na batang lalaki para sa kanila ng isang higit na mainam na anak sa kabutihan at katuwiran at malapit sa habag. At tungkol sa dingding o bakod, ito ay pag-aari ng dalawang batang lalaki na naulila sa kanilang bayan at mayroon sa ilalim nito na isang kayamanan na nararapat sa kanila at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao at ang iyong Panginoon ay nagnais na kanilang sapitin ang wastong gulang at lakas upang kanilang makuha ang kayamanan bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon at ito ay hindi ko ginawa sa aking sariling kagustuhan. Ito ang pagpapaliwanag sa gayong mga pangyayari na hindi ka nakatiis na huwag mag-usisa. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol kay Dhulqarnain, ipagbadya aking isasalaysay sa inyo ang ilang bahagi ng kanyang kasaysayan. Katotohanan aming pinalakas siya sa kalupaan at aming ginawaran siya ng kagalingan sa lahat ng bagay. Alalaong baga, aming ginawa ang lahat ng bagay ng kanyang kapakinabangan. Kaya't siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin hanggang nang kanyang sapitin ang lugar ng paglubog ng araw. Ay kanyang natagpuan ito na lumulubog sa guhit tagpuan at para sa kanya, ito ay lumulubog patungo sa isang maputik na pampang ng ilog. At siya ay nakatagpo sa malapit dito ng isang pamayanan. Kami si Allah ay nagsabi sa kanya, sa pamagitan ng inspirasyon, O Dhulqarnain, sila ay maaari mong parusahan o pakitunguhan sila ng kabaitan. Siya si Dhulqarnain ay nagsabi, at sa kanya, na isang hindi nananalig sa kaisahan ni Allah na gumagawa ng kamalian, siya ay aming parurusahan at pagkaraan. Siya ay babalik sa kanyang Panginoon na siyang magpaparusa sa kanya ng isang kakilakilabot na kaparusahan, ang impyerno. Datapot siya na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan. Sa kanya ang pinakamainam na gantimpala, ang paraiso. At kami, si Dhulqarnain, ay mangungusap sa kanya ng mabanayad na mga salita bilang mga pag-uutos. Di naglaon. Siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang siya ay sumapit sa sinisikatan ng araw, ay kanyang natagpuan ito na sumisikat sa mga tao na hindi namin pinagkalooban ng masisilungan laban sa sikat ng araw. Kahit gayon nga, at batid namin ang lahat-lahat sa kanya, kay Dhulqarnain. Di naglaon, siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang kanyang marating ang pagitan ng dalawang bundok, kanyang natagpuan na malapit sa mga ito, na dalawang bundok, ang mga tao na halos ay walang nauunawa ang salita. Sila ay nagsabi, O Dhulqarnain, katotohanan si Ajuz at Maajuz, si Gog at si Magog, ay gumagawa ng malaking kabuktutan sa kalupaan. Kami baga ay magbabayad sa iyo ng buwis o pagkilala upang ikaw ay magtayo ng isang sagka sa pagitan namin at nila. Siya ay nagsabi, "Yaong kayamanan, kapamahalaan, at kapangyarihan na itinatag sa akin ng aking Panginoon ay higit na mainam sa inyong buwis o pagkilala. Kaya't inyong tulungan ako ng lakas ng mga tao, ako ay magtatayo ng sagka sa pagitan ninyo at nila. Ako'y bigyan ninyo ng mga piraso ng bakal. At nang mapuno na niya ang puwang sa pagitan ng dalawang bangin ng bundok, siya ay nagsabi, "Inyong hipan hanggang nang magawa niya ito." Nakasimpula ng apoy, siya ay nagsabi, "Inyong bigyan ako ng lusaw na tanso upang ibuhos sa ibabaw nito." Kaya't sila, si Gog at si Magog, ay nawalan ng lakas na akyatin nito o humukay sa kapal nito. Siya, si Dhulkarnain, ay nagsabi, "Ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, kaya't kung ang pangako ng aking Panginoon ay dumatal, ito ay kanyang papatagin, nakapantay ng lupa, at ang pangako ng aking Panginoon ay mananatiling tunay." At sa araw na iyon, alalaong baga, ang araw na si Gog at si Magog ay hahantad, sila ay aming hahayaan na rumagasa sa isa't isa na tulad ng mga alon. At ang tambuli ay hihipan at sila ay aming titipunin ng sama-sama. At sa araw na iyon ay aming itatambad ng lantad ang impyerno sa mga hindi sumasampalataya. Sila yaong ang mga mata ay nilambungan o piniringan upang hindi nila makita ang aking paalaala, ang mga tanda o ang Quran, at upang hindi nila marinig, alalaong baga, dahilan sa sila ay umaayaw na makinig sa Quran o unawain ito. Sila ba na hindi sumasampalataya ay nag-aakala na mangyayari na kanilang kunin ang aking maalipin, alalaong baga, ang mga anghel, ang mga sugo ni Allah, si Jesus na anak ni Maria, sa halip na ako bilang awliya, mga Panginoon, Diyos o tagapagtanggol. Katotohanan aming inihanda ang impyerno para sa mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah bilang isang pananahanan. Ipagbadya o Muhammad, amin bagang babanggitin sa iyo kung sino ang pinakatalunan kung ito ay tungkol sa kanilang mga gawa. Sila nga na ang kanilang pagsisikhay ay nasayang lamang sa buhay sa mundong ito, habang sila ay nag-aakala na sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang mga gawa. Sila nga ang hindi naniniwala sa ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ng kanilang Panginoon at sa pakikipagtipan sa kanya sa kabilang buhay, kaya't ang kanilang mga gawa ay nawalan ng katuturan. At sa araw ng muling pagkabuhay, kami ay hindi magbibigay sa kanila ng anumang pagpapahalaga. Ito nga ang kanilang kabayaran, ang impyerno, sapagkat sila ay hindi nagsipaniwala at nagturing sa aking ayat. O mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda at sa aking mga sugo bilang paraan lamang ng panunuya. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay magkakaroon ng halamanan ng Al-Firdaus, paraiso bilang isang pananahanan. Narito, sila ay magsisipanahan magpakailanman. Sila ay hindi magnanais mula rito na mapalitan pa sa iba. Ipagbadya o Muhammad sa sangkatauhan, kung ang karagatan ay mga tinta na ipangsusulat sa mga salita ng aking Panginoon. Katotohanan, ang karagatan ay masasaid bago ang mga salita ng aking Panginoon ay masaid. Kahit na nga kami ay muli pang gumawa ng isang pangdagat na katulad nito bilang pandagdag, ipagbadya o Muhammad, ako ay isa lamang tao. Nakatulad ninyo, sa akin ay ipinahayag na ang inyong Panginoon ay isang Diyos, alalaong baga si Allah. Kahit sino man ang umaasam sa pakikipagtipan sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Surat Maryam. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kaf ha ya ain sad. Ito ay isang pag-alaala tungkol sa habag ng iyong Panginoon sa kanyang aliping si Zacarias. Nang siya ay manikluhod sa kanyang Panginoon, si Allah, ng isang panawagan ng lihim, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking mga buto ay mahina o umurong na. At ang puting buhok ay nakakalat na sa aking ulo at ako ay kailanman ay hindi nawala ng tugon o nabigo sa aking panambitan sa inyo, o aking Panginoon. At katotohanan, pinangangambahan ko ang aking mga kamag-anak na susunod sa akin sapagkat ang aking asawa ay baog. Kaya't ako ay pagkalooban ninyo mula sa inyong sarili ng isang tagapagmana na susunod sa aking yapak at magmamana rin sa lahi ni Jacob ang pagmamana ng karunungang pangrelihiyon at pagkapropeta at hindi sa kayamanan. At inyong gawin siya, aking Panginoon, bilang isa na inyong tunay na kalulugdan. Si Allah ay nagwika, O Zacarias, katotohanan kami ay nagbibigay sa iyo ng isang masayang balita ng isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Yahya o si Juan. Hindi kami nagbigay kanino man ng gayong pangalan. Siya ay nagsabi, Aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki kung ang aking asawa ay baog at ako ay sumapit na sa lubhang matandang gulang? Siya, ang anghel, ay nangusap, Kahit mangyari ito, ang iyong Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin, katiyakang ikaw ay aking nilikha nang ikaw ay mula pa sa wala. Si Zacarias ay nagsabi, Aking Panginoon, magtakda kayo sa akin ng isang tanda. Siya, si Allah, ay nagwika, Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay makapangungusap sa sangkatauhan sa loob ng 3 gabi, kahimat ikaw ay walang anumang kapansanan sa iyong katawan. At siya ay lumantad sa kanyang mga tao mula sa Al-Mihrab o isang lugar ng pagdarasal o pribadong silid. Siya ay nagsabi sa kanila sa pamamagitan ng siyensya na ipagbunyi ang pagpaparangal kay Allah ng mga papuri sa mga umaga at sa hapon. Si Zacarias ay nagtagubilin sa kanyang anak na lalaki. O Juan, manangan kang maigi sa kasulatan, sa Torah, ang mga batas, at aming pinagkalooban siya ng karunungan habang siya ay bata pa. At pinapangyari namin na siya ay maging may pagmamalasakit sa mga tao bilang isang habag o paglingap mula sa amin at dalisay sa mga kasalanan, alalaong baga, si Juan, at siya ay isang matuwid. At masunurin sa kanyang magulang at siya ay hindi palalo o palasaway kay Allah o sa kanyang magulang. At salam, kapayapaan, sa kanya sa araw na siya ay pinanganak, sa araw na siya ay mamamatay, at sa araw na siya ay muling ibabangon sa pagkabuhay. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Maria, ang siya ang humiwalay muna at mapag-isa na malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar na gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila. At aming isinugo sa kanya ang aming ruh, ang anghel na si Gabriel. At siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. Si Maria ay nagsabi, Katotohanan ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabagin na si Allah laban sa iyo kung ikaw ay may pangangamba kay Allah. Ang anghel ay nagpahayag, Ako ay salamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog ng isang matuwid na anak na lalaki. Siya, si Maria, ay nagsabi, Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayong wala pang lalaki na nakasaling sa akin. Gayon din, ako ay isang malinis na babae. Siya, si Gabriel, ay nagpahayag. Kaya't ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagwika. Ito ay magaan sa akin at nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin kay Allah. At ito ay isang bagay na napagpasyahan na sa pag-utos ni Allah. At siya ay nagdalang tao sa kanya at siya ay pumaroon na kasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa isang malayong lugar, alalaong baga, sa Bethlehem, na mga 4-6 milya mula sa Jerusalem. At ang sakit ng panganak ay nasadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera o datilis. Siya ay nangusap, "Sana'y namatay na lang ako bago ito mangyari sa akin. At ako ay nakalimutan at naglaho sa kaninumang paningin." At ang sanggol na si Jesus o si Gabriel ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi, "Huwag kang manindim. Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan. At iyong ugay ng puno ng palmera o datili sa iyong harapan. At dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. Kaya't kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakakita ng sinumang tao, iyong sabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin na si Allah, kaya't ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito." At kanyang dinala siya ang sanggol sa kanyang pamayanan na kanyang kilig. Sila ay nagsabi, "O Maria, katotohanan ikaw ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nangyari noong una, alalaong baga, isang pangyayari na mahirap paniwalaan. O kapatid na babae ni Harun, hindi si Harun na kapatid ni Moises, datapot isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria. At iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalo niya. Gayon din ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. At siya, si Maria, ay tumuro sa kanya." Sila ay nagsabi, "Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan?" Siya, si Jesus, ay nagpahayag, "Katotohanan ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. At ako ay hinirang niya na isang propeta. At ginawa niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon. At nagtagubilin sa akin ng pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at pagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa habang ako ay nabubuhay. At maging masunurin ka sa aking ina. At hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Kaya't salam, kapayapaan, ang sumaakin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Ito si Moises, ang anak ni Maria. Ito isang pahayag ng katotohanan na rito sila ay mag-aalinlangan o nagsisipagtalo-talo. Hindi isang katampatan sa kapamahalaan ni Allah na siya ay magkaanak ng isang lalaki. Ito ay tungkol sa paninirang puri ng mga Kristiyano laban kay Allah sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Tunay siyang maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinatambal sa kanya. Kung siya ay magtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga at ito ay magaganap. Si Jesus ay nagsabi, "At katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas, ang relihiyon ni Allah, ang Islam na kanyang ipinag-utos sa lahat ng kanyang mga propeta. At ang mga sekta ay nagkaiba-iba. Alalaang baga, ang mga Kristiyano tungkol kay Jesus. Kaya't kasawian sa mga hindi sumasampalataya, sila na nagbibigay ng mga huwad na pagsaksi sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Sa tanawin ng katakot-takot na araw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay at kung kailan sila ay hahagis sa naglalagablab na apoy. Gaano kaliwanag na kanilang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mamamalas at maririnig sa araw na sila ay haharap na sa amin. Datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian tampalasan, buhong at iba pa sa ngayon ay nasalantad na kamalian. At sila ay iyong bigyan ng babala o Muhammad ng araw ng dalamhati at pagsisisi kung ang pangyayari na napagpasyahan na habang sila ngayon ay nasa kalagyan ng pagwawalang bahala at sila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan kami ang magmamana sa kalupaan at anumang naroroon at sa amin ang kanilang pagbabalik. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Abraham, tunay ngang siya ay isang tao ng katotohanan o isang propeta. Nang kanyang sabihin sa kanyang ama, O aking ama, bakit mo sinasambaya ang hindi nakakarinig at hindi nakakakita? Gayun din ay hindi makapagbibigay sa inyo ng anuman. O aking ama, katotohanang may dumatal sa akin na karunungan na hindi sumapit sa iyo. Kaya't ako ay inyong sundin. Kayo ay aking gagabayan sa matuwid na landas. O aking ama, huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanang siya ay isang mapaghimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. O aking ama, katotohanang ako ay nangangamba baka mangyari na ang kaparusahan ng pinakamahabagin na si Allah ay mabunsod sa inyo at kayo ay magiging kasamahan ni Satanas sa apoy ng impyerno. Siya ang ama ni Abraham ay nangusap, ikaw baga ay nagtatakwil sa aking mga Diyos. O Abraham, kung ikaw ay hindi titigil dito, katotohanang ikaw ay aking babatuhin, kaya't ako ay iwasan mo. Sa mahaba-habang panahon, siya si Abraham ay nagsabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Ako ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo mula sa aking Panginoon. Katotohanan siya ay lagi nang sa akin ay pinakamapagbigay. At ako ay lalayo sa inyo at sa iyong pinananalanginan maliban pa kay Allah. At ako ay maniniklohod sa aking Panginoon at ako ay umaasam na hindi mabibigo sa biyaya ng aking panawagan sa aking Panginoon. Kahit nang siya ay lumayo sa kanila at sa kanilang mga sinasamba maliban pa kay Allah, ay aming ipinagkaloob sa kanya si Ishak at si Jacob at ang bawat isa sa kanila ay aming hinirang na propeta. At ipinagkaloob namin sa kanila ang aming habag o isang masaganang biyaya at ikabubuhay. At iginawad namin sa kanila ang mataas na karangalan. Alalaong baga, ang bawat bansa ay nakakaalaala sa kanila na may magagandang papuri. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Moises. Katotohanan siya ay hinirang bilang isang sugo na propeta. At aming tinawag siya mula sa kanang bahagi ng bundok, ng Sinai. At dinala namin siya na malapit sa amin upang maghabilin. At ipinagkaloob namin sa kanya mula sa aming habag ang kanyang kapatid na lalaki na si Harun bilang isang propeta. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Ismail. Katotohanan siya ay tapat sa kanyang pangako at siya ay isang sugo at isang propeta. At siya ay palagi nang nagtatagubilin sa kanyang pamilya ng pag-alay ng sala, ang takdang pagdarasal ng mahinusay at ng zaka, ang magbayad ng katungkulang kawang gawa at ang kanyang Panginoon ay nalulugod sa kanya. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Idris. Katotohanan siya ay isang taong matapat sa salita at gawa at isang propeta. At aming itinanghal siya sa mataas na antas doon sa langit. Sila nga ang pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya sa lipon ng mga propeta mula sa mga supling ni Adan. At sila ay aming tinangkilik sa barko o arko na kasama ni Noah at mula sa mga supling ni Abraham at Israel at mula sa lipon ng aming pinatubayan at hinirang kung ang mga talata ng kapahayagan ng pinakamahabaging si Allah ay dinadalit sa kanila, sila ay nangangayupa pa sa pagpapatirapa at pagtangis. At may sumunod sa kanila ng mga salit-saling lahi na nagpabaya sa kanilang pag-alay ng sola o takdang pagdarasal, alalaong baga. Hinayaan nila ang kanilang pagdarasal na mawala ng saysay. Maaring ito ay hindi pag-alay ng dasal o hindi pag-alay nito ng ganap at mahinusay, wala sa takdang oras at sumunod sa kanilang mga pagnanasa, mga buktot na gawain at pag-iimbot, kaya't sila ay hahagi sa impyerno. Maliban sa kanya na nagtika at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad at nagsagawa ng kabutihan, sila nga ang papasok sa paraiso at sila hindi pakikitunguhan ng kawalan ng katarungan kahit nakatiting. Sila ay magsisipasok sa walang hangganang halamanan o paraiso na ipinangako sa lingid ng pinakamahabagin na si Allah sa kanyang maalipin. Katotohanan ang kanyang pangako ay magaganap. Sila ay hindi makakarinig dito sa paraiso ng anumang walang saysay na pag-uusap, bagkus ay salam lamang ang pagbati ng kapayapaan at sa kanila rito ang panustos na ikabubuhay sa umaga at sa hapon. Ito ang paraiso na aming ipagkakaloob bilang isang pamana sa kanila na aming mga alipin na naging al-muttaqun, alalaong baga, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kami na mga anghel ay hindi bumababa maliban sa pag-utusan ng iyong Panginoon o Muhammad. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa aming harapan at lahat ng nasa aming likuran at anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito at ang iyong Panginoon kailanman ay hindi nakalilimot. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, kaya tanging sambahin lamang siya at maging matyaga sa pagsamba sa kanya. Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad niya. Di nga kasi walang sinuman ang katulad o katapat niya o maaring maiwangki sa kanya at wala siyang katambal. Walang sinuman ang makakatulad niya at siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. At ang tao ng walang pananalig ay nagsasabi, kung ako ba ay patay na, ako baga ay tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay. Hindi baga nagugunita ng tao na siya ay aming nilikha noon habang siya ay mula sa wala. Kahit ako, si Allah ay nanunumpa, katiyakang sila ay aming titipunin ng sama-sama at gayon din ang mga demonyo na kasama nila at sila ay aming itatambad sa impyerno na lumilingid sa kanilang mga tuhod. Katotohanan, aming kakalad ka rin mula sa bawat sikta ang sinumang pinakamasama sa kanila sa paghihimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. At katotohanan ganap naming batid sila na karapat dapat na masunog dito at walang sinuman sa inyo ang hindi magdaraan o tatawid sa ibabaw nito ang impyerno. Ito ay isang itinakda na kapasyahan ng iyong Panginoon. At aming ililigtas sila na may pangangamba kay Allah at naging masunurin sa kanya at aming hahayaan ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian dito na nanggigipuspos sa kanilang mga tuhod sa impyerno. At kung ang aming malilinaw na mga talata ay dinadalit sa kanila, sila na hindi sumasampalataya ang mga mamamayan at malalakas sa lipon ng mga paganong Quraysh na namumuhay sa kariwasaan at luho ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, ang mga may hina, mga may hirap na kasamahan ni Propeta Muhammad na naghihikahos sa buhay, alin sa dalawang pangkat, alalaong baga, ang mga sumasampalataya at hindi nananampalataya, ang pinakamainam ng kalagayan at katayuan sa lipunan. At gaano na karaming henerasyon ng mga unang pamayanan o mga bansa at amin ang winasak na una pa sa kanila na higit na mainam sa kayamanan, mga kalakal at panlabas na anyo. Ipagbadya o Muhammad sa sinuman na sa kamalian ang pinakamahabagin na si Allah ay mag-abot sa kanya ng lubid hanggang sa kanilang makita ang bagay na sa kanila ay pinangako, maaring ang kaparusahan o ang oras at kanilang mapag-aalaman kung sino ang nasa pinakamasamang kalagayan at kung sino ang mahina sa lakas o sandatahan. At si Allah ang nagdaragdag ng patnubay sa kanila na napatnubayan at ang mabubuting gawa na nananatili ay higit na mainam sa inyong Panginoon sa gantimpala at higit

ipinangungusap alalaong baga ang kanyang kayamanan at mga anak na aming ipinagkaloob sa kanya sa mundong ito. At siya ay makakarating sa amin na nag-iisa. At sila ay tumangkilik sa pagsamba ng ibang mga Diyos, maliban pa kay Allah, upang sila ay makapagbigay sa kanila ng karangalan, kapangyarihan at kapurihan. At upang makapangalaga rin sa kanila sa kaparusahan ni Allah. Hindi, ang kanilang tinatawag na mga Diyos ay magkakaila ng kanilang pagsamba sa kanila at magiging mga kaaway nila sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga ninyo namamasdan na aming isinugo ang mga demonyo laban sa mga hindi sumasampalataya upang itulak sila na gumawa ng kasamaan. Kahit huwag kang magmadali laban sa kanila, kami, si Allah, ay nag-aantala ng kanilang buhay o edad sa mundong ito at nagbibilang ng kanilang gawa sa araw na aming titipunin ang muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah tungo sa pinakamahabagin na si Allah na katulad ng isang kinatawan o delegasyon. At aming itataboy ang mujrimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, kriminal, buhong, walang pananalig sa kaisahan ni Allah sa impyerno, na katulad ng isang uhaw, nakawa ng hayop na itinaboy sa tubigan. Wala silang kapangyarihan ng pamamagitan maliban sa kanya na tumanggap ng pangako o pahintulot mula sa pinakamahabagin na si Allah. At sila ay nagsasabi, ang pinakamahabagin na si Allah ay nagkaanak ng isang lalaki katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Isra ay anak na lalaki ni Allah. At ang pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos na si Allah. At ang pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya ay nagkaanak ng mga babae, ang mga anghel. Katotohanan kayo ay nagtambad o nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay. Dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki sa pinakamahabagin na si Allah. At hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin na si Allah na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na si Allah na siya ay hindi isang alipin. Katotohanang batid niya ang bawat isa sa kanila at silang lahat ay nabilang niya sa ganap ng pagsusulit o pagbibilang. At lahat sila ay paparoon sa kanya na nag-isa sa araw ng muling pagkabuhay na walang anumang katulong o tagapangalaga o tagapagtanggol. Katotohanang sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad at gumagawa ng mga kabutihan, ang pinakamahabagin na si Allah ay magkakaloob ng pagmamahal sa kanila sa puso ng mga sumasampalataya. Kaya't ginawa namin ito, ang Quran, na magaan sa iyong sariling dila o Muhammad upang ikaw ay makapagbigay ng masayang balita sa muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah at upang mabigyan ng babala sa pamagitan nito ng Quran ang mga pinakapalaaway at magugulong tao. At gaano na ba karaming henerasyon bago pa sa kanila ang amin nang winasak, ikaw ba o Muhammad ay makatatagpo kahit na isa man lamang sa kanila o di kaya ay makakarinig ng kahit ng isang bulong man lamang sa kanila. Surat Taha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Taha. Hindi namin ipinanawag ang Quran sa iyo o Muhammad upang ikaw ay bigyan ng sipahayo. Maliban lamang na ito isang paalaala sa mga may pangangamba kay Allah, isang kapahayagan mula sa kanya kay Allah na lumikha ng kalupaan at kalangitan sa kaitaasan. Ang pinakamahabagin ay nag-istawa o pumaibabaw sa kanyang arsh o trono ng luklukan

0: sa parang naangkop sa kanyang kamahalan. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kailaliman ng lupa. At kung ikaw, O Muhammad, ay mangusap ng malakas sa paninikluhod, katotohanan siya ang nakakaalam ng mga lihim at kung anuman ang nalilingid. Allah, la ilaha illa huwa, si Allah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng mga magagandang pangalan. Ang kasaysayan ba ni Musa o si Moises ay nakarating na sa iyo? Nang siya ay nakamalas ng apoy, kahit sinabi niya sa kanyang pamilya, maghintay kayo rito. Katotohanan ako ay nakakita ng apoy. Marahil ay makapagdadala ako sa inyo mula roon ng isang sulo na nag-apoy o dili kaya ako ay makatatagpo ng ilang patnubay mula sa apoy. Datapot nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag sa pangalang, O Moises, katotohanan ako ay iyong Panginoon, kaya't hubarin mo ang iyong sapatos. Ikaw ay nasa sagradong lambak ng tuwa. At ikaw ay aking hinirang, kaya't makinig ka sa bagay na sa iyo ay ipapahayag. Katotohanan, ako si Allah. La ilaha illa ana. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang iyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng palagian bilang pag-aalaala sa akin. Katotohanan ang huling oras, alalaong baga, ang katapusan ng mundo ay paparating na at ito ay aking sinadya na nalilingid upang ang bawat tao o kaluluwa ay makatanggap ng kanyang gantimpala ayon sa kanyang pinagsumikapan. Kaya't huwag hayaan, O Moises, ang isang tao na hindi nananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay, sa pagsusulit, sa paraiso at impyerno, at sumusunod lamang sa kanyang mga pagnanasa, ay makapagligaw sa iyo sa tuwid na landas. Maaring ikaw ay maglaho. At ano yaong nasa iyong kanang kamay, O Moises? Siya ay nagsabi, ito ang aking tungkod. Dito ako humihilig at ito ang aking panghampas sa mga dahon upang pakainin ang aking mga tupa at ito rin ang marami pang gamit para sa akin. Si Allah ay nagwika, ihagis mo yan, O Moises. Inihagis niya ito at kapag daka ito ay naging ahas na gumagalaw ng mabilis. At si Allah ay nagwika, sakmalin mo ito at huwag kang matakot. Ibabalik naming muli ito sa kanyang dating anyo. At idiin mo ang iyong kanang kamay sa kaliwa mong tagiliran. Ito ay magiging puti at magluluningning na sa isa pang tanda na hindi nakapipinsala. Upang may pamalas namin sa iyo ang ilan sa aming higit na mga dakilang tanda. Pumaroon ka kay Paraon. Katotohanan siya ang nagmalabis sa pagsuway, sa kawalan ng pananalig, pag-aasal ng kapalaluan at pagiging mapangapi. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, buksan ninyo ang aking dibdib. Inyong bigyan ako ng tiwala sa aking sarili at katatagan. At padaliin ninyo para sa akin ang aking tungkulin. At iyong alisin ang aking kahinaan sa pagsasalita, alalaong baga, ang mapawi ang kanyang kaba at kamalian sa kanyang pangungusap upang kanilang maunawaan ang aking sasabihin. At inyong gawaran ako ng isang ministro, alalaong baga, makakatulong para sa gawaing espiritual mula sa aking pamilya. Si Harun, ang aking kapatid na lalaki, dagdagan ninyo ang aking tatag at lakas sa pamamagitan niya. At hayaan na siya ay makihati sa aking tungkulin sa pagpaparating ng mensahe ni Allah at pagkapropeta upang aming may pagbunye ang pagpupuri sa inyo ng walang maliw. At higit namin kayong alalahanin ng walang pagsasawa sapagkat katotohanan kayo sa amin ay laging nagmamasid. Si Allah ay nagwika, O Moises, ang iyong panalangin ay aking dininig. at katotohanan kami ay naggawad noon ng ibang biyaya sa iyo. Alalahanin ng kami ay nagkaloob sa iyong ina ng inspirasyon na nagsasabi, ilagay mo siya ang sanggol sa isang tabut o kahon o tampipi at iyong ipaano dito sa ilog ng Nile. Ang ilog ay magsasadsad sa kanya sa pampang at siya ay kukunin ng aking kaaway at kaaway din niya. At binahaginan kita ng pagmamahal mula sa akin upang ikaw ay lumaki sa pagkakandili ng aking paningin. Nang ang iyong kapatid na babae ay dumating at nagsabi, ipakikita ko ba sa inyo ang tao na mag-aalaga sa kanya? Kaya't ikaw ay binalik namin sa iyong ina upang siya ay mapanatag at huwag manimdim. At ikaw ay nakapatay ng isang tao. Datapot iniligtas ka namin sa kaguluhan. At ikaw ay aming sinubukan sa maraming paraan. At ikaw ay namalagi ng maraming taon sa pamayanan ng Madyan. Pagkaraan, ikaw ay naparito sa napagpasyahang panahon, O Moises. At ikaw ay aking pinili at inihanda para sa aking mensahe. Pumaroon ka at ang iyong kapatid na dala ang aking ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa. At huwag kayong panghinaan sa pag-aalaala sa akin. Magsiparoon kayo kay Paraon, sapagkat katotohanan siya ang nagmalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway, sa kawalan ng pananalig, kapalaluan at pang-api. At mangusap kayo sa kanya ng mahinahon. Maaring siya ang makaalaala o mangamba kay Allah. Sila, si Moises at Haron ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan kami ay nangangamba na madali niya ang pagpaparusa sa amin o di kaya ay magmalabis siya sa pagsuway laban sa amin. Siya, si Allah, ay nagwika, huwag kayong matakot, katotohanan ako ay kasama o kakampi ninyong dalawa na nakakarinig at nakamamasid. Kahit kapwa kayo magsiparoon sa kanya at magpahayag, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Kaya't hayaan ang lahat ng angka ng Israel ay sumama sa amin at huwag mo silang pahirapan. Katotohanan kami ay dumatal na may dalang tanda mula sa iyong Panginoon at ang kapayapaan ay mapapasa kanya siya na sumunod sa patnubay. Katotohanan sa amin ay pinahayag ang kaparusahan ay naghihintay sa mga nagtakwil sa kaisahan ni Allah sa kanyang masugo at nagsitalikod sa katotohanan at pagsunod kay Allah. Siya, si Paraon, ay nagsabi, sino baga, O Moises, ang Panginoon ninyong dalawa? Siya, si Moises, ay nagsabi, ang aming Panginoon ay siya na nagbigay sa bawat bagay ng kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay. Si Paraon ay nagturing, at ano naman ang tungkol sa mga nangaunang henerasyon? Si Moises ay nagsabi, ang kaalaman dyan ay nasa aking Panginoon. Sa isang talaan, ang aking Panginoon na hindi kailanman nagkakamali at nakalilimot. Siya na lumikha sa inyo ng kalupaan na tila higaan o nakalatag upang kayo ay matagumpay na makapaglakbay sa mga daan nito at nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at dito ay nagpatubo kami ng iba't ibang uri ng halaman at pananim. Magsikain kayo at inyong pastulan ang inyong hayupan o bakahan dito. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Mula sa lupa ay aming nilikha kayo at dito kayo ay aming ibabalik at dito kayo ay muli rin naming bubuhayin. At katotohanang ipinamalas namin sa kanya, kay Paraon, ang lahat ng aming tanda at katibayan. Datapot siya ay nagtatwa at tumanggi. Si Paraon ay nagsabi, pumarito ka ba upang kami ay taboy sa kalupaan sa pamamagitan ng iyong salamangka, O Moises? At katotohanan kami ay makapagsasagawa rin ng salamangka na katulad nito. Kaya't magtakda ka ng pakikipagtipan para sa atin na sinuman sa atin ay hindi makalilimot sa isang lantad at malawak na puok na ang bawat isa ay may magkatulad na pagkakataon na matutunghayan ng mga nanonood. Si Moises ay nagsabi, ang iyong takdang araw ay ang araw ng pagdiriwang. At hayaan ng mga tao ay magsitambad kung mataas na ang araw o tanghali na. Kahit si Paraon ay tumalikod, tumangging sumampalataya at siya ay bumuo ng kanyang balak o mga salamangkiro at matapos ay nagbalik kay Moises. Si Moises ay nagsabi sa kanila, "Ang kasawian ay sa inyo. Huwag kayong gumawa ng kasinungalingan kay Allah. Baka kayo ay kanyang ganap na pinsalain sa kaparusahan." Katotohanan siya na nagsasagawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay kaaba-aba na mabibigo. Kaya't sila ay nagsipagtalo-talo sa bawat isa kung ano ang kanilang gagawin. At inilihim nila ang kanilang pag-uusap. Sila ay nagsabi, "Ang dalawang ito ay salamangkiro. Ang kanilang hangarin ay upang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanilang salamangka at gawin na mapalayo kayo sa inyong pinakahuwarang pamamaraan, alalaong baga, relihiyon o tradisyon. Kaya't pagbutihin ang inyong balak at magtitipon-tipon kayo sa iba't ibang hanay at sinumang magwagi sa araw na ito ay katotohanang matagumpay." Sila ay nagsabi, "O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis o kami ang maunang maghagis." Si Moises ay nagsabi, "Mabuti pa, kayo ang maunang maghagis at pagmasdan ang kanilang lubid at tungkod sa pamamagitan ng kanilang salamangka ay nahantad sa kanila na wari bang gumagalaw na tulad ng mga ahas." Kahit si Moises ay nagkaroon ng takot sa kanyang sarili, "Kami, si Allah ay nagwika, huwag kang matakot. Katotohanan ikaw ang mangunguna. At iyong ihagis ang nasa kanang mong kamay. Lulunukin nitong lahat. Ang kanilang ginawa ay panlilinlang lamang ng isang salamangkiro at ang isang salamangkiro ay hindi kailanman magtatagumpay kahit na gaano pang kaalaman ang kanilang naabot. Kaya't ang mga salamangkiro ay nangayupapa na nangagpatira pa." Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasampalataya sa Panginoon ni Harun at si Moises." Si Paraon ay nagsabi, "Naniwala ba kayo sa kanya, kay Moises, bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? Katotohanan, siya, si Moises, ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't walang pagsala sa aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig. At katotohanan aking ibabayubay kayo sa puno ng mga palmera o datilis, at katiyakang inyong mapag-aalaman kung sino sa amin, ako, si Paraon o ang Panginoon ni Moises na si Allah, ang makapaggagawad ng matindi at higit na nagtatagal na kaprosahan." Sila ay nagsabi, "Kailanman ay hindi ka namin gugustuhin ng higit pa sa maliliwanag na tanda na dumatal sa amin at kaisa sa kanya na lumikha sa amin. Kaya't iyong isagawa kung anuman ang nais mong ipatupad sa amin, sapagkat ikaw ay may kapangyarihan lamang magpatupad ng husgado dito sa mundo. Katotohanan kami ay sumasampalataya sa aming Panginoon upang kami ay kanyang mapatawad sa aming mga pagkakasala. At sa salamangka na iyong ipinag-utos sa amin, at si Allah ay higit na may mabuting kantimpala at higit na nagtatagal kung tungkol sa kaparusahan kung ihahambing laban sa iyong pagpaparusa. Katotohanan sinuman ang makarating sa kanyang Panginoon na siya ay isang mujrimun, kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, walang pananalig kay Allah, at sa kanyang sugo, walang pagsala. Sa kanya ang impyerno at dito siya ay hindi mamamatay o mabubuhay ng mabuti. At sinumang makarating sa kanya kay Allah, na siya ay isang nananampalataya at nagsigawa ng kabutihan, sa kanila ang matataas na antas sa kabilang buhay. Walang hanggang halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Ito ang gantimpala sa mga nagpapadalisay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan at mga kasamaan na ipinagbabawal ni Allah at sa paggawa ng lahat niyang ipinag-uutos. At katotohanan kami ay nagbigay ng inspirasyon kay Moises, "Maglakbay ka sa gabi nakasama ang aking maalipin at iyong hampasin ang iyong tungkod ang dagat para sa kanila at ito ay magiging tuyong landas. Ikaw ay walang dapat pangambahan na mapanaigan ni Paraon. Gayun din ay huwag kang matakot na ikaw ay malulunod sa dagat. At sila ay tinugis ni Paraon na kasama ang kanyang mga kabig. Datapot ang tubig ay ganap na tumabon at lumukob sa kanila. Si Paraon ang nagtulak sa kanyang mga tao na maligaw kaysa ang mapatnubayan sila sa tuwid na landas. O angka ng Israel, aming iniligtas kayo sa inyong kaaway at kami ay gumawa ng kasunduan sa inyo sa kanang bahagi ng bundok ng Sinai at ipinanawag namin sa inyo ang manna o isang bagay o pagkain na katulad ng asukal na puti at kasintamis ng pulot pukyutan at mga pugo. Magsikain kayo ng tayyibat o mabubuti at mga pinahintulutang bagay na aming ignawad sa inyo bilang inyong ikabubuhay. At huwag kayong magmalabis dito, baka mangyaring ang aking poot ay bumaba sa inyo. At sa sinuman na mababaan ng aking poot ay katotohanang maglalaho. At katotohanang ako ay lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa kanya na nagtitika at sumasampalataya sa aking kaisahan. At hindi nag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba sa akin at gumagawa ng mga kabutihan at nagpapatuloy sa panatili sa patnubay. At ano ang nagtulak sa iyo upang magmadali ka na mauna sa iyong pamayanan, O Moises? Siya ay nagsabi, sila ay malapit na sa aking mayapak at ako ay nagmadali sa inyo, O aking Panginoon, upang kayo ay mabigyan ng kasiyahan. Siya si Allah ay nagwika, katotohanan ng aming sinubukan ang iyong pamayanan nang ikaw ay wala sa kanila at si Samiri ang nagtulak sa kanila ng pagkaligaw at si Moises ay bumalik sa kanyang mga tao na tigib ng galit at pighati. Siya ay nagsabi, O aking pamayanan, hindi baga ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng isang makatuwirang pangako? Ang panahon ba ng katuparan nito ay lubhang matagal para sa inyo? O inyo bang ninanais na ang poot ng inyong Panginoon ay manaog sa inyo kaya't inyong sinira ang inyong pangako sa akin? Sila ay nagsabi, hindi namin sinira ang pangako namin sa iyo. Nang ayon sa aming kagustuhan, datapot kami ay ginawa na magpasan ng mga pabigat na mula sa mga hiyas ng mga tao ni Paraon. Kaya't aming inihagis ang mga ito sa apoy ayon sa mungkahi ni Samiri at kanyang nilikha mula sa hiyas na natunaw ng apoy ang isang bulo o batang baka at itinambad sa kanyang pamayanan na wari bang umuunga. Sila ay nagsabi, ito ang iyong Diyos at Diyos ni Moises. Datapot siya, si Moises ay nakalimot sa kanyang Diyos. Hindi baga nila na pagmamalas na ito ay hindi makapagsasabi sa kanila ng isang salita bilang tugon at ito ay walang kapangyarihan na bigyan sila ng kapinsalaan o kabutihan. At katotohanan si Harun ay nagsabi noon pa sa kanila, O aking pamayanan, kayo ay sinusubukan dito at katotohanan ang inyong Panginoon ay si Allah ang pinakamahabagin. Kaya't ako ay sundin ninyo at tuparin ang aking pag-uutos. Sila ay nagsabi, kami ay hindi titigil ng pagsamba rito ang baka hanggang si Moises ay makabalik sa amin. Si Moises ay nagsabi, O Harun, ano ang pumigil sa iyo na iyong mamalas na sila ay napapaligaw? Nako ay hindi mo sinunod sa aking mga payo sa iyo. Iyo bang sinuway ang aking pag-utos? Siya si Harun ay nagsabi, O anak na lalaki ng aking ina, huwag mo akong sakmalin sa aking balbas, gayon din sa buhok ng aking ulo. Katotohanan ako ay nangangamba na baka ikaw ay magsabi sa akin, ikaw ang nagturo ng pagkakahidwa-hidwa ng angkan ng Israel at ikaw ay hindi naghintay sa aking salita. Si Moises ay nagsabi, at ano ang nangyayari sa iyo, O Samiri? Bakit mo ito ginawa? Si Samiri ay nagsabi, nakita ko ang hindi nila nakikita kahit kumuha ko ng isang dakot ng alikabok mula sa bakas ng sugo sa kabayo ni Gabriel at inihagis ko ito sa apoy na pinagtutunawan ng mahiyas o sa nililok na baka. Ito ang ibinubulong sa akin ng aking sarili. Si Moises ay nagsabi, kung gayon, ikaw ay humayo at katotohanan, ang iyong kaparusahan sa buhay na ito ay ikaw ay magsasabi, ako ay huwag ninyong salingin. Alalaong baga, ikaw ay mamumuhay na mag-isa at malayo sa sangkatauhan at katotohanang higit pa rito ang darating na kaparusahan. Ikaw ay mayroong pangako na hindi mabibigo at iyong malasin ang iyong Diyos na sa kanya ikaw ay naging matimtimang tagasamba. Katiyakan na aming sisilaban ito sa naglalagablab na apoy at ikakalat ang mga bahagi nito sa dagat.
1: Katotohanan ang Diyos ninyong lahat ay si Allah, ang tanging isa. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa ganito, O Muhammad, ay aming isinalaysay sa iyo ang ilang kasisayan na nangyari noon. At katotohanan ikaw ay pinagkalooban namin ng isang paalaala, ang Quran mula sa amin. At sinumang tumalikod dito, itong Quran, alalaong baga, ang hindi maniwala rito at gumawa ayon sa pag-utos nito, katotohanan siya ay magbabata ng bigat ng mga kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. Mananahan sila roon sa ganoong kalagayan sa apoy ng impyerno at katotohanan kasamaan ang kanilang magiging dalahin sa araw ng muling pagkabuhay at sa araw na ang tambuli ay patutunugin. Sa pangalawang pag-ihip sa araw na yaon ay aming titipunin ang mujrimun, mga kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan. Walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Nabukhaw ang mga mata, ang kanilang mukha ay nakangiwi sa dalamhati at pagkasindak sa araw na yaon. Sa mga bulong ay magsasalita sila sa isa't isa na nagsasabi, kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 10 araw. Higit naming batid kung ano ang kanilang sasabihin. Kung ang pinakamagaling sa kanila sa pangangatwiran ay magsasabi, kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 1 araw. At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa kabundukan. Iyong ipagbadya, ang aking Panginoon, ay magpapasabog sa kanila at kanyang ikakalat ang mga ito bilang mga bahagi ng alikabok. At pagkatapos ay iiwan niya ang kalupaan na patag at makinis. Walang anumang baluktot o kurba ang makikita niyo rito. Sa araw na yaon, sila ay matiim na susunod sa tinig ng tagatawag ni Allah at walang anumang pagkabaluktot sa kanyang tinig. At ang lahat ng mga tinig ay mga yupapa sa pinakamahabagin na si Allah at wala kayong maririnig maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. Sa araw na yaon ay walang pamamagitan ang mga mananaig maliban sa kanya na binigyan ng kapahintulutan ng pinakamahabagin na si Allah na ang kanyang salita ay katanggap-tanggap sa kanya. Batid niya si Allah kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito at kung ano ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay at sila ay hindi makapagkakamit ng anuman ng kanyang karunungan. At ang lahat ng mukha ay mga ngayupa pa sa harapan ni Allah. Al-Hayyul Qayyum, ang namamalaging buhay, ang tagapanustos at tagapangalaga ng lahat. At siya na nagdadala ng pasanin ng maling gawa. Alalaong baga, siya na hindi sumasampalataya kay Allah. Nag-aakibat ng mga katambal sa kanya at sumusuway sa kanya. Katotohanan siya ay ganap na bigo sa araw na yaon. At siya na gumagawa ng kabutihan ay may pananampalataya sa kaisahan ni Allah ay walang anumang pangamba sa kapinsalaan at kawalang katarungan. Gayun din naman, hindi mababawasan ang kanyang gantimpala at aming ipinanaog ang Quran sa wikang Arabic at aming ipinaliwanag dito ng puspusan ang babala at paalaala upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay Allah o di kaya ay magbigay silbi ito bilang aral sa kanila sa pag-aalaala sa kanya. Kataas-taasan si Allah sa lahat, ang tunay na hari. Huwag kang magmadali o Muhammad sa Quran bago pa ang pahayag ay maganap na lahat. At ikaw ay magsabi, O aking Panginoon, inyong dagdagan ang aking kaalaman at katotohanan kami ay gumawa noon ng kasunduan kay Adan datapot siya ay nakalimot at natagpuan namin sa kanya ang kawalan niya ng kataimtiman o pagpupunyagi at alalahanin ang aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Nagpatira pa silang lahat maliban kay Iblis, siya ay tumanggi. At kami ay nagsabi, O Adan, katotohanan siya ay isang kaaway sa iyo at sa iyong asawa. Kaya't huwag ninyong hayaan na kanyang maitaboy kayo mula sa halamanan o sa paraiso upang kayo ay magkaroon ng lumbay sa kapighatian. Katotohanan kayo ay mayroong pangakong mula sa amin na kailanman ay hindi kayo magugutom dito sa paraiso o magiging hubad. At kayo ay hindi makakaranas dito ng pagkauhaw, gayon din ng init ng sikat ng araw, datapwat si Satanas ay bumulong sa kanya na nagsasabi, O Adan, ihahantong ba kita sa puno ng walang hanggang buhay at sa kaharian na hindi masisira? Sa kaulanan, sila ay kapwa-kumay ng bunga ng puno at sa gayon, ang kanilang masilang bahagi ng katawan ay nalantad sa kanila. At sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon sa halamanan bilang kanilang pantakip. Sa ganito sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon, kaya siya ay napaligaw sa kamalian. At pagkaraan, ang kanyang Panginoon ay humirang sa kanya, siya si Allah, ay bumaling sa kanya sa pagpapatawad at pinagkalooban siya ng patnubay. Siya si Allah ay nagwika, magsibaba kayo kapwa sa lupa mula sa halamanan ng magkasama. Ang ilan sa inyo ay kaaway ng iba at kung mayroong patnubay na dumatal sa inyo na manggagaling sa akin, kung gayon sinuman ang sumunod sa aking patnubay ay hindi mapapaligaw at gayon din naman siya ay hindi mahuhulog sa kalumbayan at kapighatian. At sinumang sumuway sa aking paalaala, alalaong baga, hindi naniniwala sa Quran at hindi sumusunod sa mga pag-utos nito, katotohanan sa kanya ang buhay ng kahirapan at siya ay bubuhayin naming muli, nabulag sa araw ng muling pagkabuhay. Siya ay magsasabi, O aking Panginoon, bakit ako ay inyong binuhay na bulag? Noon ay meron akong paningin. Si Allah ay magwiwika noon nang ang aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan o aral ay dumatal sa iyo. Ito ay iyong ipinagwalang bahala. Kaya't sa araw na ito, ikaw ay kalilimutan sa apoy ng impyerno na malayo sa habag ni Allah. At sa ganito naming ginagantihan siya na nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway at hindi sumasampalataya sa ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral ng kanyang Panginoon. At ang kaprosahan ng kabilang buhay ay higit na kasakit-sakit at nagtatagal. Hindi baga isang patnubay sa kanila na mapag-alaman kung ilan sa salit-saling lahi ang aming winasak ng una pa sa kanila. Na sa kanilang naging tirahan, sila ay lumalakad. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. At kung hindi lamang sa salita na pinagpasyahan na noong una ng iyong Panginoon, gayon din kung hindi lamang sa natataningang panahon, ang kaparusahan ay naging isa na sanang tungkulin na kinakailangan ng isa katuparan. Kahit maging mapagbata ka o Muhammad sa kanilang sinasabi, at iyong luwalhatiin ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog ng araw. At sa kahabaan ng gabi ay iyong ipagbuni siya. At sa mga dulo o sa pagtatapos ng maghapon, ito ay patungkol sa limang ulit ng salah o takdang pagdarasal sa bawat araw upang ikaw ay masiyahan. At huwag mong palampasin ang iyong mga mata sa pagnanasa tungo sa mga bagay na aming binigyan ng kasayahan sa ilang pangkat nila. Sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay isa lamang karigalan ng makamundong buhay na sa pamamagitan nito ay aming sinusubukan sila. Datapot ang biyayang nakalaan o gantimpala sa kabilang buhay mula sa iyong Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. At iyong itagubilin ang pagdarasal sa iyong pamilya at maging matimtiman sa pag-alay ng salah o takdang pagdarasal. Walang anuman na laang panustos ang aming hinihingi sa iyo. Kami ang magkakaloob nito sa iyo. At ang mabuting hantungan o ang paraiso ay para sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ay nagsabi, bakit hindi siya nagdala sa amin ng isang tanda o katibayan mula sa kanyang Panginoon? Hindi baga dumatal na sa kanilang lahat ang maliwanag na katibayan na nasusulat sa mga naunang aklat ng kapahayagan, alalaong baga, ang tura o mga batas, ang ebanghelyo, hinggil sa pagdatal ni Propeta Muhammad. At kung sila ay winasak namin sa kaparusahan bago pa rito, alalaong baga, kay Propeta Muhammad at sa Quran, katiyakan na kanilang sasabihin o aming Panginoon, kung kayo ay nagsugo lamang sa amin ng isang sugo, walang pagsala na kami ay susunod sa inyong ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan o aral bago pa kami abahin at ilagay sa kahihiyan. Ipagbadya o Muhammad ang bawat isa sa atin na mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya ay naghihintay. Kahit magsipaghintay din kayo, hindi magtatagal at inyong mapag-aalaman kung sino ang nasa matuwid na landas, alalaong baga ang nasa Islam, at kung sino ang tumanggap ng patnubay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa buwan ng Ramadan, kabutihan ng Ramadan, at ang kabutihan ng pag-aayuno sa buwan na ito. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay siyang ikasiyam na buwan sa kalendaryo ng Hijra calendar na siyang ginagamit ng mga Muslim. Ang buwan na ito ay mabiyaya at may mataas na antas sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sa surat Baqarah, suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, at ang layunin sa pag-ayuno ay upang kayo ay maging matakutin. So, mga kapatid, isa sa kagandahan at kabutihan ng buwan ng Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay isang pananggaan ng tao mula sa apoy ng impyerno. Ito yung magiging panangga niya, makakatulong sa kanya upang hindi siya mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi was-sawmu junnah, muttafaqun alayh, ila akhir al-hadith. Sabi ng propeta, bawat gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Was-sawmu junnah. Okay, ito yung sinabi natin, ito yung magiging pananggaan niya sa apoy sa impyerno. As-sawmu junnah, muttafaqun alayh. Sinabi pa rin ng propeta sa ibang hadith, sabi niya, As-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Rawahu Ahmad. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang cover or panangga ng tao nag-ayuno, ang mananampalataya, yun yung magagamit niya laban sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin ng panangga, once na nag-ayuno ang isang mananampalataya, isang Muslim, kapag siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi siya masusunog sa apoy ng impyerno. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang mamamagitan para sa taong nag-ayuno pagdating ng araw ng paghuhukom. Anong ibig sabihin ng mamamagitan? Tutulungan niya yung taong nag-ayuno. Halimbawa, kapag ang taong nag-ayuno ay may mga kasalanan, may mga dapat siyang pagbayaran sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoong Allah, tutulungan siya ng fasting, yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mamamagitan ng buwan ng Ramadan, pati ang Quran. Ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abd yawm al-qiyama. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang Quran, ang maluwalhating Quran, ay mamamagitan para sa lingkod, para sa alipin sa araw ng muling pagkabuhay. Yaqulu siyam ay Rabb, mana'atuhu ta'ama wa shahawat bin nahar, fashaffi'ni fi. Sasabihin ng pag-aayuno, O aking Panginoon,
pinigil ko siya. Ha, pinigilan ko siya mula sa pagkain at mga kanyang kagustuhan ng kanyang mga sarili. Binhar o sa araw ng Ramadan. Fasha'fi'nifi at kaya gawin mo akong, hayaan mo akong magsyafaat para sa kanya. Mamagitan para sa kanya. Para makapasok siya sa paraiso. Para mapatawad ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Wa yaqulul Quran at sasabihin din ng Quran, mana'tuhun nauma billayl fashaffi'ani fi. Sasabihin din ng Quran, o aking Panginoon, tunay na pinigilan ko siya mula sa pagtulog sa gabi, fashaffi'ani fi, kaya gawin mo akong tagapamagitan para sa kanya o para matulungan siya na mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kala fayushaffa'an, sinabi ng propeta, mamamagitan or hayaan ng Panginoong Allah na mamagitan ang pag-ayun at ang Quran, isinalasay ni Imam Ahmad. So ganun kahalaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-ayun at ang pagbabasa ng Quran. So ito na yung pagkakataon natin, yung mga taong makasalanan. Lahat tayo, lahat ng angkan ni Adan ay nagkakasalat, nagkakamali. Sa pagkakataon natin magbalik loob at magsisi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. At pangalagaan natin upang sa ganun, ito ang siyang makakatulong sa atin pagdating ng araw ng paghukom. Kabilang sa, o isa sa kabutihan ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan, ang buwan na ito ay siyang isa sa magiging dahilan upang patawarin ng Panginoong Allah ang mga kasalanan ng isang tao, isang taong nag-aayon. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alay. Ayon sa sinabi ng propeta, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan, na ang kanyang pag-ayuno na yun ay bilang pananampalataya, paniniwala niya sa Allah, wahtisaban at pag-asang magkaroon ng biyaya, pag-asang magkaroon ng gantimpala sa kanyang pag-ayuno mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patatawarin sa kanya, ha? Patatawarin sa kanyang mga anumang nakaraang kasalanan niya. Allahu Akbar. So napaka laking tulong ito sa ating mga tao, mga mananampalataya, pagkakataon para patawarin ng Panginoong Allah ang ating mga kasalanan. Sa buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang pintuan, mga pintuan ng impyerno, at ikinakadena ang mga demonyo, ang mga syaitan, ang mga satanas. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha kana Ramadan, futihat abwabur rahma wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatish shayatin." Muttafaqun alay. Sabi ng propeta, kapag buwan ng Ramadan, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno. Wasul sila tisayatin at ikinakadena ang mga demonyo. Allahu Akbar. So napakaganda ang buwan ng Ramadan, napaka mabiyaya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway maging madali para sa atin ang pagtataguyod ng mga obligasyon natin sa buwan ng Ramadan. Okay, panalangin natin yon. Lalong lang sa mga kapatid na bagong Muslim, hindi madaling mag-fasting sa unang araw, pero pag nakasurvive ka sa unang araw, pag nalampasan mo yun, kinaya mo yon, ang kasunod doon ay madali na. At syempre, kapag ang isang bagay ay ginagawa natin ng may layunin, syempre, layunin natin yung pananampalataya at pagsamba at pagsunod natin sa Allah, kahit gano'n yan kahirap, kakayanin natin. At masaya kang gagawin yon, dahil alam mo na may gantimpala yon at alam mong pinaglilingkuran mo sa pamamagitan nun ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Sa ibang araw naman,
ay itutuloy natin ang tungkol sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sino ba ang may mataas na antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang bawat isa sa atin ay naghangad ng mataas at matayog na katayuan sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, kung sino ang mas malapit at may mataas na antas sa kanya, sinabi niya nga sa banal na Quran, inna akramakum indallah atqakum. Katotohanan, ang pinakamarangal, ang pinakamataas na antas sa inyo, sa paningin ng Allah, ay kung sino sa inyo ang may malaking takot sa kanya. Sinuportahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito sa sinabi niyang nang siya ay tanungin kung sino ang pinakamarangal sa mga tao at kung sino ang may mataas na antas sa paningin ng Allah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi akram, kala akramuhum andallahi atqahum. Nang ibig sabihin ito, nang siya'y tanungin, ang pinakamataas na antas at marangal sa paningin ng Allah ay kung sino sa kanila ay may iba yung pagkatakot sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng at-taqwa? Na siyang mag-aatid sa atin kung paano natin mahigtan ang kapatid natin sa pananampalataya. Sinabi rin kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ikhwa. La fadla li ahadin ala ahad illa bit-taqwa. Ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim ay magkakapatid. Sila sa isa't isa ay hindi nakakahigtan, nakakalamang maliban sa takwa. Ito ang siyang mag-aatid sa atin sa napakataas na antas ng ating pagkatao, ang takwa. Anong ibig sabihin ng at-takwa? Ito ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah sa abot ng ating makakaya at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gayun din naman na ang pagsamba natin sa Allah ng alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang takwa ang siyang tanging pinagkikilalan ng isang tunay na Muslim na may mataas na antas. Tunay nga makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ginawa niyang pamantayan ay may karapatan ang lahat ng kanyang mga alipin. Hindi sa kanyang angkan, sa katayuan, sa buhay, o anumang uri ng katungkulan, maging babae man o lalaki, ay may karapatang makamit ang antas na ito. Habang siya ay nag-iibayong itinataguyod ang mga ipinag-utos ng Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ang sino man sa kanila ang may masigasig sa mga ito, siya ang may mataas na antas sa paningin ng Allah.

0: Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang doktrina ng Trinidad. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah, kapalit ng pariralang Arabic, Sallallahu Alaihi Wasallam. Naniniwala ka pa rin ba sa Trinidad?
1: Sigurado. Nakasulat ito sa unang sulat ni Juan, 5:7-8. Sapagkat tatlo ang may hawak ng talaan sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa.
0: O iyan ay nasa King James Version na inilimbang noon 1611 at nagsilbing pinakamalakas na katibayan ng doktrina ng Trinidad. Ngunit ngayon, ang bahaging ito, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo at ang tatlong ito ay iisa, ay inalis na sa Revised Standard Version ng 1952 at 1971 at sa iba pang mga Biblia dahil ito ay komentaryo na nakapasok sa tekstong Griego. Ito ay mababasa sa 1 Juan 5:7-8 ng New American Standard Bible. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are in agreement. At itong Espiritu ay nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. At sa New World Translation of the Holy Scriptures na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, ito ay matatagpuan mo. For there are three witness bearers, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are in agreement. Sapagkat may tatlong saksi ang Espiritu at ang tubig at ang dugo at ang tatlo ay nagkakaisa. Nauunawaan ko kung hindi mo nalalamang ang mga bahaging ito ay inalis na. Subalit ang pinagtataka ko ay kung bakit maraming mga ministro at mga mangangaral ang hindi nakakaalam nito. Ang Trinidad ay hindi batay sa Biblia. Ang salitang ang Trinidad ay wala sa Biblia o sa alingmang mga diksyonaryo ng Biblia. Hindi kailanman itinuro ni Jesus at hindi kailanman niya nabanggit. Walang kahit anumang bantayan o patunay sa Biblia upang matanggap ang paniniwala sa Trinidad.
1: Subalit sa Mateo 28:19 ay makikita pa rin natin na sinabing na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bahaging ito ay hindi pa inalis. Hindi kaya ito ay isang patunay sa Trinidad?
0: Hindi. Kung binanggit mo ang tatlong tao ay nakaupo o sama-samang kumakain, nangangulugan bang sila ay binuo ng isang persona? Hindi. Ang pagbalangkas ni Athanasius na isang diakono na taga-Ehipto buhat sa Alexandria ng Trinidad ay tinanggap ng Konseyo ng Nicaea noong 325 AD o mga tatlong siglo na matapos lumisan si Jesus. Walang pag-aalinglangan ang paganismong Romano ay may impluwensya sa doktrinang ito. Ang paniniwala sa Diyos na Triun, Diyos na tatlo sa isa, ang Saba, ay nilipat sa Linggo. Ang Disyembre 25, nakaarawan ng kanilang Diyos araw na si Mirtha ay pinakikilalang kaarawan ni Jesus. Bagamat maliwanag na hinulaan ng Biblia at ipinagbawal ang pagpapalumuti ng Christmas tree sa Jeremiah 10:2-5. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, mga lupaypay, sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangangalupaypay sa mga yaon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng palakol, kanilang ginayakan ng pilak at ginto, kanilang ikinapit ng mga pako at mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangan pasanin. Sapagkat hindi makakalakad, huwag niyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti dahil lumihis na ang Kristyanismo nang malayo mula sa tunay ng mga katuruan ni Jesus. Kaya naman isinugo ni Allah bilang bahagi ng kanyang orihinal na plano ang kanyang huling propeta na si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang tagapagpanauli upang panumbalikan ang lahat ng pagbabago na ito. Ang kalendaryong Romano ay ginagawang kalendaryong Kristiyano. Hindi pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Ang pagtutuli ay inalis ni Pablo. Galatia 5:2. Narito akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung iyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapakikinabangan na anuman kay Kristo. Ang banal na Quran ay nagbabala sa Surah 573. Talagang tumatanggi nang sumasampalataya ang mga nagsabi. Tunay na si Allah ay ikatatlo sa tatlo at wala ng Diyos bukod pa sa isang Diyos. At kung hindi sila magsisitigil sa sinasabi nila, talagang dadapuan niya ang mga tumatangging sumasampalataya buhat sa kanila ng isang masakit na pagdurusa. Naniniwala ka pa rin ba sa Trinidad na hindi itinuturo ang kaalaman ni Jesus?
1: Ngunit ang Diyos at si Jesus ay iisa. Juan 14:11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin.
0: Basahin mo kung gayon ang Juan 17:21.
1: Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin.
0: Maliwanag dito na ang Diyos at si Jesus ay iisa, ngunit ang mga disipulo ay iisa rin kay Jesus at sa Diyos. Kung si Jesus ay Diyos dahil siya ay nasa Diyos, bakit ang mga disipulo kung gayon ay hindi Diyos? Yamang silang lahat ay tulad ni Jesus na nasa Diyos din. Kung ang Diyos, si Jesus at ang Espiritu Santo ay iisa sa Trinidad, sa mga tuwid, kasama ng mga disipulo sila ay magiging isang Diyos na may 15 bahagi.
1: Ngunit si Jesus ay Diyos ayon sa Juan 14:9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.
0: Isa sa alang-alang mo ang buong nilalaman ngayon kung ano ang naunang bahagi at ang sumunod na bahagi. Sa Juan 14:8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon ng panahon, ako'y inyong kasama at ako'y hindi mo nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo ipakita mo sa aming ang Ama? Kaya sa wakas tinanong ni Jesus si Felipe kung papaanong ipapakita ang anyo ng Diyos sa mga disipulo na hindi posible. Dapat kang maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng paghanga sa kanyang mga nilikha, ang araw, ang buwan, ang lahat ng mga nilikha at si Jesus mismo na nilikha rin ng Diyos. Siya ay nagsabi sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at sa Juan 5:37, kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Papaano mong makikita ang Espiritu kung gayon? Ang kanilang nakita ay si Jesus at hindi ang Diyos. Si Pablo ay nagsabi rin sa 1 Timoteo 6:16 na hindi nakita ang sinumang tao o makikita man. Kaya kung anuman ang makikita mo ay hindi kailanman Diyos. Nagsabi ang aming banal na Quran sa Surah 6:103, hindi siya naaabot ng mga paningin samantalang naaabot niya ang mga paningin at siya ang mabait, ang nakahabatid.
1: Tapatan lamang. Mahirap itakwil ang naituro sa amin simula sa pagkabata.
0: Marahil ang susunod na mga katanungan ay magbibigay sa iyo ng isang mainam na pag-unawa sa Trinidad. Ano ang banal na Espiritu?
1: Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu Santo na Diyos din. Itinuro sa amin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu

0: isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga.
1: Sa makatawid sa himalang pagsilang ni Jesus, binanggit ni Mateo ang banal na espiritu at binanggit naman ni Lucas ang Anghel Gabriel. Ano kung gayon ang banal na espiritu?
0: Ang banal na espiritu kung gayon ay si Anghel Gabriel.
1: Naniniwala ka pa rin ba ngayon sa Trinidad?
0: Kung gayon ang Diyos ay Diyos. Ang banal na espiritu o ang Espiritu Santo ay si Anghel Gabriel at si Jesus ay...
1: Hayaan mong tulungan kita. Si Jesus ay isang propeta na anak ni Maria.
0: Paano mong malulutas ang tinatawag naming misteryo?
1: Ginagamit ang banal na Quran bilang pamantayan sa pagwawasto sa mga pagbabagong ginagawa ng tao sa naunang ipinahayag ng mga kasulatan. Kung makapapaniwala ka ngayon sa isang Diyos at kay Jesus na anak ni Maria bilang isang propeta, bakit hindi ka pa magpatuloy ng isa pang hakbang at tanggapin si Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan bilang huling propeta. Sabayan mo ako sa pagbigkas ng shada o pagsasaksi. Una sa Ingles at pagkatapos ay sa Arabe.
0: Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah. Tanging siya lamang. Wala siyang katambal. At sumasaksi rin ako na si Muhammad ay kanyang lingkod at kanyang sugo.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
0: Ngunit papaano na ang aking mga ninuno? Nais ko sanang manatiling kasama nila. Silang lahat ay mga Kristiyano.
1: Iniwan ni Propeta Abraham ang kanyang mga magulang at mga ninuno ng ang katotohanan, ang Islam, ay ipinahayag sa kanya. Ang bawat isa ay mananagot para sa sarili niya. Marahil ang katotohanan ay hindi nakarating sa inyong mga ninuno ng kasingliwanag pagdating nito sa iyo ngayon. Ang banal na Quran ay nagsabi sa Surah 17:15, ang sino man napatnubayan at napatnubayan lamang para sa kapakanan ng kanyang sarili at ang sino mang naligaw ay naligaw lamang para sa ipapahamak niya, hindi papansinin ng isang kaluluwa ang pansinin ng iba. At kami ay hindi magpaparusa hanggang hindi kami nagpadala ng isang sugo.
0: Hindi ba posibleng kapatanggapin ng Islam at ang Kristyanismo?
1: Walang pilitan sa relihiyon. Magagawa mo ang anumang nais mo. Ngunit kung ang dalawang pananampalataya ay iyong pagsasamahin, hindi ka pa sumusuko kay Allah. Isa ka pa rin di nananampalataya gaya ng ipinahayag niya sa Surah 4:150-152. Tunay na ang mga tumatangging sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo, nagnanais na matanggi sa pagitan ng pananampalataya kay Allah at ng pananampalataya sa kanyang mga sugo at nagsasabi, sumasampalataya kami sa ilan at tumatanggi kaming sumasampalataya sa iba at nagnanais na gumawa ng daan sa pagitan na iyon. Ang mga iyon sa totoo, ang mga tumatangging sumasampalataya at ang naglaan na kami para sa mga tumatanggi, sumasampalataya ng nakahihinayang pagdurusa at ang mga sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo at hindi na nanais man magtanggi sa isa man sa kanila ay ang mga iyon ay bibigyan niya ng kanilang mga gantimpala at si Allah ay lagi magpapatawad. Maawain, maaaring sumang-ayon ka sa akin sa bandang huli kung magtatalakayan pa tayo.
0: Hindi kaya higit na mabuting huwag munang gumawa ng anumang pagsasaksi o shahada upang wala tayong pananagutan?
1: Sa sandaling sinapit mo na ang tamang gulang at ikaw ay may ganap ng pag-iisip, meron ka ng pananagutan, masasagawa ka man ng shahada o hindi. Nilikha ni Allah ang mundong ito ng may saysay. Pinigyan kanya ng mga sangkap upang malaman ang pagkakaiba ng tama sa mali. Nagsugo siya ng maraming propeta bilang tagapagbabala. Nilikha niya tayo upang sambahin siya at ng hariwanay, magtagisan ang bawat isa sa atin sa paggawa ng mga kabutihan sa mundong ito. Surah 3:191. Panginoon namin, hindi mo po nilikha ito ng walang saysay. Kaluwalhatian sa iyo. Surah 90:8-10. Hindi pa't gumawa kami para sa kanya ng dalawang mata at dila at dalawang labi at nilinaw namin sa kanya ang dalawang landas ng kabutihan at kasamaan. Surah 51:5-6. At hindi ko nilikha ang jinni at ang tao, kung hindi upang sambahin nila ako, ang bawat gawain para sa ikululugod ni Allah ay pagsamba. Surah 18:7. Tunay na aming ginawa ang anumang nasa mundo bilang palamuti nito upang subukin namin sila kung alin sa kanila ang higit na magaling sa gawa. Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Si Muhammad sa Biblia Kapwa pinagpala sila ni Ismael at

0: Isaak, bakit nilayuan ng mag-inang Ismael at Agar si Sara?
1: Pagkatapos awatin si Isaak, nakita ng kanyang inang si Sara si Ismael na tumutuya sa kanya. Ayaw rin ni Sara na magmana si Ismael na kahati ng kanyang anak na si Isaak. Genesis 21:8-10. At lumaki ang sanggol, at inihiwalay sa suso. At nagpiking ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaak. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang aking anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaak.
0: Si Isaak ay 2 taon nung inawat siya. Si Ismael kung gayon ay 16 na taong gulang sapagkat si Abraham ay 86 na taong gulang noong isinilang si Agar, si Ismael at 100 taong gulang naman noong isinilang si Isaak ayon sa Genesis 16:16 at si Abraham ay may 86 na taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abraham at sa Genesis 21:5 at si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipinanganak si Isaak na kanyang anak. Ang Genesis 21:8-10 kung gayon ay salungat sa Genesis 21:14-21 sapagkat sa talatang ito si Ismael ay inilarawang 1 sanggol na inilagay sa balikat ng kanyang ina, tinawag na bata ang sanggol noong kapwa nila iniwan si Sara at nagbagong maaga. Sa kinaumagahan, si Abraham at kumuha ng tinapay at 1 bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat at ang bata. Genesis 21:14, magtindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay. Genesis 21:18, ito ay balangkas ng paglalarawan ng isang bata at hindi ng isang binatilyo. Sa makatawid, si Ismael at ang kanyang ina ay lumayo kay Sara matagal ng panahon bago isinilang si Isaac. Ayon sa sanaysay ng Islam, dinala ni Abraham sina Ismael at Agar sa Maka na tinawag na Paran sa Biblia, Genesis 21:21, at gumawa ng isang bagong tirahan doon. Dahil sa 1 kautusan ng Diyos na ibinigay kay Abraham bilang bahagi ng plano ng Diyos, si Agar ay tumakbo ng 7 ulit sa pagitan ng 2 burol ng Safa at Marwa sa paghahanap ng tubig. Ito ngayon ay naging isang ritual ng Islam sa taunang pilgrimage, Hajj, sa Maka ng milyong-milyong Muslim mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ang balon ng tubig na nabanggit sa Genesis 21:19 ay naroroon pa rin at tinatawag ngayon na Zamzam. Kapwa sina Abraham at Ismael ang nagtayo ng bandang huli sa Maka ng sagradong bahay na bato na tinatawag na Kaba. Ang lugar na pinagdarasala noon ni Abraham malapit sa Kaba ay naroon pa rin na ngayon ay tinatawag na Makam Ibrahim ng ibig sabihin ay ang tinindigan ni Abraham. Sa mga araw ng pilgrimage, ang mga nagsasagawa ng pilgrimage sa Maka at ang mga Muslim sa buong mundo ay gumugumita sa pag-alalay ni Abraham at Ismael sa pamamagitan ng pagkatay ng hayop.
1: Ngunit binabanggit ng Biblia na si Isaak ang inaalay.
0: Hindi ang salaysay ng Islam ay nagsasabi na ang tipan ng Diyos at ni Abraham at ang kanyang nag-iisang anak na si Ismael ay ginawa at pinagtibay noong iaalay sana si Ismael. At noong araw na si Abraham, Ismael at ang lahat ng aking kasambahay ni Abraham ay tinuli samantalang hindi pa nga naisisilang si Isaak. Genesis 17:24-27. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama at si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw din na yon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. Ang lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay ipinagtuling kasama niya. Pagkalipas ng 1 taon, ay isinilang si Isaak at tinuli noong siya ay 8 araw na. Genesis 21:4-5. At tinuli ni Abraham si Isaak nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipinanganak si Isaak na kanyang anak. Sa makatawid, noong ang tipan ay ginawa at pinagtibay ng pagtutuli at pag-aalay, si Abraham ay 99 na taong gulang at si Ismael naman ay 13 taong gulang. Si Isaak ay sinilang pagkalipas ng 1 taon na si Abraham ay 100 taong gulang na. Ang mga ina po ni Ismael, si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. kabilang na ang lahat ng mga Muslim ay nananatiling tapat mapanghanggang ngayon sa tipang ito ng pagtutuli. Sa kanilang mga panalangin na hindi bababa sa 5 beses araw-araw, isinasama ng mga Muslim ang pagpupuri kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Sa pagpupuri kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at sa kanyang mga inapo.
1: Ngunit sa Genesis 22:2 ay binanggit na si Isaac ang inialay.
0: Nalalaman ko ito, ngunit makita mo ang tukasulangatanon. Binanggit doon ang iyong bugtong na isaanak na si AC. Hindi kaya na dapat, sana ito ay naisulat na iyong bugtong na anak na si Ismael. Noong si Ismael ay 13 taong gulang na at si Isaac ay hindi pa naisilang, noong isinilang si Isaac, si Abraham ay mayroon ng 2 anak. Dahil sa kanilang bulag na pagkamakabayan, ang pangalang Ismael ay pinalitan kaya naging Isaac sa buong Genesis 22. Ngunit pinanatili ng Diyos ang salitang bugtong upang ipakita sa atin kung ano talaga ang nangyari. Ang mga katagang, pararamihin ko ang iyong binhi. Sa Genesis 22:17 ay naunang ipinatungkol kay Ismael sa Genesis 16:10. Kung gayon, ang kabuuan ng Genesis 22 ay hindi kaya pumapatungkol kay Ismael? Ang pangangusap na siya'y gagawin kong malaking bansa ay inulit ng 2 beses para kay Ismael sa Genesis 17:20 at Genesis 21:18 at hindi kailanman ipinapatungkol kay Isaac.
1: Pinagpipilitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano na si Isaac ay nakahihigit kay Ismael.
0: Iyan ang kanilang sinabi ngunit hindi iyan ang pahayag ng Biblia. Genesis 15:4 at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, Abraham, na nagsabi hindi ang taong si Eliezer na taga Damasco, ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa inyong sariling katawan ang tagapagmana mo. Sa makatuwid si Ismael ay tagapagmana rin. Genesis 16:10 at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang inyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Genesis 17:20 ang tungkol kay Ismael ay dininig din kita, narito aking pinagpala siya at siya'y aking mapaghangkin ng marami at siya'y aking pararamihin na hindi kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Genesis 21:13 at ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa sapagkat siya'y anak mo. Genesis 21:18 magdindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay. Sapagkat siya ay gagawin kong isang bansang malaki. Deuteronomio 21:15-17. Kung ang isang lalaki ay may 2 asawa na ang isa ay sinisita at ang isa ay kinapupuotan at kapwa magkaanak, sa kanya ang sinisita at ang kinapupuotan. At kung ang maging panganay ay sa kinapupuotan, ay mangyari nga sa araw ng kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik ang hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisita na higit kaysa anak ng kinapupuotan na siyang panganay kung di kanyang kilalaning panganay. Ang anak ng kinapupuotan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 2 bahagi sa buong kanyang tinangkilik sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Hindi ikinaila ng Islam ang mga pagpapala ng Diyos kay Isaac at ang kanyang mga inapo. Ngunit ang anak ng pangako ay si Ismael na mula naman sa kanya ay lumitaw si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang kahuli-hulihan sa mga propeta.
1: Subalit ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay nagsasabing si Ismael ay anak sa labas.
0: Iyan ang sinasabi nila, ngunit hindi iyan ang ipinapahayag ng Biblia. Paano magkakaroon ng asawang iligal at anak sa labas ang isang dakilang propeta na katulad ni Abraham? Genesis 16:3 at kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham si Agar na taga-Ehipto na kanilang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abraham ang kanyang asawa upang maging asawa niya. Kung ang pagiging mag-asawa ay legal, papaano kung ganun ang kanilang supling magiging illegal? Ang maging mag-asawa ang 2 banyaga, isang Kaldeo, Abraham, at isang taga-Ehipto, Agar, ay hindi ba higit na legal kaysa maging mag-asawa ang isang lalaki, Abraham, at isang babae, Sarah, na anak ng kanyang ama? Kung ito ay isang pasisinungaling man ni Abraham o hindi, nasasaad sa Genesis 20:12, at talagang siya ay kapatid ko na anak ng aking ama, dapat pawat hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. Ang pangalang Ismael ay pinili rin ni Allah mismo, Genesis 16:11, ang sinabi sa kanya, Agar, ng anghel ng Panginoon, Narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At saan naman nakasulat sa Biblia na si Ismael ay anak sa labas?
1: Wala sa Biblia.
0: Matagal na panahon, bago na isilang si Ismael at Isaac, ang Diyos ay nakipagtipan na kay Abraham, Genesis 15:18, na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupain ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Hindi ba't ang kalakhang bahagi ng Arabia ay nasa pagitan ng ilog Nile at Euphrates? Na bandang huli ay pinarirahan ng lahat ng inapo ni Ismael?"
1: Ang ibig mo bang sabihin ay walang lupaing ipinangako kay Isaac at sa kanyang mga inapo?
0: Tayo mga Muslim ay hindi kailanman nagkakaila na si Isaac ay pinagpala rin. Tingnan mo ang Genesis 17:8, "At ibinigay ko sa iyo ang iyong binhi. Pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." Napupuna mo rin ang kaibahan na si Abraham ay binanggit na naglakbay sa lupain ng Kanaan, ngunit hindi binanggit na siya ay naglakbay sa lupain ng pagitan ng Nile at Euphrates. Bilang isang Kaldeo, siya ay higit na isang Arabe kaysa isang Hudyo.
1: Ngunit ang tipan ay pinagtibay kay Isaac ayon sa Genesis 17:21. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sara sa tadhanang araw, sa taong darating.
0: Hindi ba rito kasama si Ismael? Saan sa Biblia na sinabi ng Diyos na hindi siya makikipagtipan kay Ismael?
1: Wala.
2: Allahu Akbar.

0: kaluwalhati an sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan.
1: Allahu Akbar.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito na naman po tayo upang magbahagi ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay ikalabing pitong aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, ito po ay pagkaobligado sa pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ang dapat malaman ng isang alipin, una ang dapat niyang malaman ay ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay dapat niya, obligado sa kanya na mamahalin niya si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may kapangyarihan sa lahat, siya ang nagbibigay buhay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubbillah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron sa mga tao na nagtatambal maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at minamahal nila ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga tunay na nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang higit na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay nararapat, ay obligado sa lahat ng mga tao na mamahalin nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat, siya ang nagbibigay sa atin, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. So, ang kasunod nito ay ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ay obligado rin sa lahat ng mga tao, at lalong-lalo na ang mga nanampalataya ay karapat-dapat nila mamahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabi ni Allah, ipagbadya mo, sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kung talagang minamahal ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ay susundin ninyo ako. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal din kayo, at papatawarin niya ang lahat ng inyong mga kasalanan. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang inyong ama, mga anak, mga kapatid, mga asawa, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang kamayamanan na kinita ninyo, at ang mga kalakal na pinangangambahan ninyo sa pagkalugi, at mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan ay mas higit pa ang pagmamahal ninyo rito kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo at pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, maghintay kayo. Hintayin ninyo hanggat iparating ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang parusa. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hinding-hindi niya papatnubayan ang mga taong palasway. Dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay obligado sa atin na mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mas mahigit pa ang pagmamahal natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maituturing nananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya akong mamahalin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang anak, sa kanyang magulang at sa lahat ng mga tao. At dahil din dito, kung sino man minamahal niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ay malalasapan niya ang tamis na pananampalataya. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay o gawain na kapag ito ay isa sa buhay natin, tunay na ay malalasap natin ang tamis na pananampalataya. Ang tamis na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ay dapat mahalin. Ay dapat mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo kaysa sa lahat. Pangalawa, ay ang pagmamahal sa iba alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo ay ang pagkamuhi sa pagbabalik sa kawalan ng pananampalataya. Pagkatapos siya ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kawalan ng pananampalataya tulad ng pagkamuhi na kung siya ay itatapon sa impyerno. Kaya naman dahil dito, makapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay obligado sa atin lahat sapagkat ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasunod sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinumang ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay magtatagumpay siya dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na nabanggit natin kanina, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kung sabihin mo sa kanila, kung mamahalin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin ninyo ako, sundin ninyo ang aking katuruan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal din niya kayo at papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakarapat-dapat natin tanggapin at mamahalin natin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ang nagturo sa atin sa katotohanan at siya ang nagturo sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Al-asl al-thalith, as-su'al al-thalith alladhi tus'al anhu fi qabrik, man nabiyuk?
2: Ang pangatlong katanungan na tatanong sa libingan, sino ang iyong sugo?
1: تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام.
2: سبي مشاسي محمد.
1: ابن عبد الله.
2: نانكني عبد الله.
1: ابن عبد المطلب.
2: نانكني عبد المطلب.
1: ابن هاشم.
2: نانكني هاشم.
1: وهاشم من قريش.
2: أشي هاشم أي ملاس قريش.
1: وقريش من العرب.
2: أشي قريش أي ملاس من عربه.
1: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
2: At ang Arab ay mula sa lipi ni Ismail na anak ni Ibrahim alayhi salatu wasalam.
1: Na'am. Lahu min al-umr 63 sana.
2: At meron siyang bago siya bawi ng buhay, meron siyang 63 years old na namuhay sa mundong ito.
1: 40 qabla an-nubuwa.
2: 40 years old bago maging isang sugo.
1: 23 nabiyan wa rasula.
2: At 23 years na naging isang sugo at propeta.
1: Na'am. Huwa nabi wa rasul.
2: Siya isang sugo at propeta.
1: Ila madha yad'u?
2: Ano ang bagay na kanyang dinadawa?
1: Yad'u at-tauhid wa anzur 'an ash-shirk.
2: Siya ay nagdadawa tungo sa tauhid at nagbababala, nagbibigay ng babala patungo sa shirk.
1: Ila man bu'ith?
2: Saan siya pinadala?
1: Ila al-Arab? La. Bu'itha ila al-thaqalain, al-jin wal-ins.
2: Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang pinadala sa mga Arabo, bagkus siya ay pinadala sa lahat ng nilalang sa mundong ito.
1: Ma ma'na hadha? Ma'na hadha an kull man balagathu da'wat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafir kufr akbar, sawa kan yahudi aw nasrani aw majusi aw budhi.
2: Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sino man ang hindi maniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya man ay isang Hudyo o Kristiyano o anuman, kapag hindi siya naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang sugo at kanyang propeta, siya ay isang matatawag na isang kafir.
1: La khayra illa dalla al-ummah alayhi wa a'zama al-khayr alladhi dalla alayhi at-tauhid.
2: At lahat ng kabutihan dito sa mundong ito ay binanggit na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pinakadakilang kabutihan ng kanyang binanggit ay ang tauhid.
1: Wala sharra illa haddara minhu wa a'zama ash-sharra alladhi haddara minhu ash-shirk.
2: At lahat ng kasamaan dito sa mundong ito ay sinabi sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ay pinagbawalan dito, at ang pinakadakilang ipinagbawal niya sa atin ay ang pagsasagawa ng shirk.
1: Akmal Allah bihi ad-din.
2: At kinumpleto ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanya ang din.
1: Fala yastati' ahad an yabtadi' fi din Allah shay'an.
2: At hindi maaari sa bawat isa na magsagawa pa ng panibagong mga ibada sa reliyon na ito.
1: Walida bi Makkah wa hajara lil Madina wa tuwfi alayhi salatu wassalam biha li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bashara al-haqqa ma al-haqqa al-bashar.
2: Siya ay pinanganak sa Makkah at siya ay nagsagawa ng hijra patungo sa Madina, at siya ay binawi ng buhay sa loob ng Madina.
1: Na'am, taraka al-umma 'ala bayda naqiyya, as'alla an yajma'na bihi fil firdaws al-a'la min al-jannah wallahu a'lam.
2: At kanyang iniwan ang mundong ito, ang umma na ito, na nasa maliwanag at malinaw na daan.
3: At hindi na kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, pagkaraan niya ng sinumang sugo mula sa kalangitan. Gayon din, ito ang hindi na kailangan sa amin na muling gawin pa. Ito ang hindi hihigit pa sa isang sigaw mula kay Gabriel o isang pagsabog mula sa langit at pagmasdan kapag karaka sila ay ganap na napalis. Gaano ito kahinahinayang para sa mga alipin? Kailanman ay walang sinumang sugo ang dumatal sa kanila na hindi nila tinuya. Hindi baga nila namamasdan kung ilang salit-saling lahi na nauna pa sa kanila ang aming winasak. Katotohanan sila hindi babalik sa kanila. At katiyakan, lahat sila ay tinanghal sa aming harapan upang hukuman. At ang isang tanda sa kanila ay ang kalupaan na patay o tigang. Binigyan namin ito ng buhay na ulan at nagpasibol dito ng mga butil ng kanilang kinakain. At nagpatubo kami rito ng halamanan ng palmera at mga ubas. At pinapangyari namin na bumalong dito mula sa ilalim ng lupa ang ilang bukal upang sila ay makakain ng kanyang mga bunga. Alalaong baga, yaong pinatubo at pinamunga ni Allah para sa kanila, at hindi ang kanilang mga kamay ang may gawa nito. Hindi baga sila kung gayon magbibigay ng pasasalamat. Luwalhatiin si Allah na lumikha sa lahat ng bagay na magkaparis, na tumutubo sa kalupaan, gayon din ng kanilang sarili, lalaki at babae, at ng iba pang bagay na wala silang kaalaman. At ang isang tanda sa kanila ay ang gabi, inalis, o hinatak namin dito ang liwanag ng araw, kaya't sila ay naiwan sa kadiliman, at ang araw ay uminog sa kanyang takdang landas sa natataningang panahon. Ito ang pagtatakda ng sukdul sa kapangyarihan, ang ganap na maalam. At ang buwan, aming itinakda para sa kanyang iba't ibang bahagdan ng hugis o lagay o anyo, hanggang sa ito ay magbalik na namamanag na katulad ng tuyot na tangkay ng palmera. Hindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayon din ang gabi na malampasan ang maghapon, sila ay kapwa lumalangoy o nakalutang sa kanilang orbito o landas. At ang isang tanda para sa kanila ay yung aming dinala ang kanilang mga ninuno, ang angkan o kaanak-anakan ni Propeta Noah na iniligtas sa baha o dilobyo sa isang nalulula ng barko, at nilikha namin para sa kanila ang nakakatulad na barko na kanilang sinasakyan. At kung aming naisin, sila ay maaari naming lunurin at walang sinumang katuwang doon ang makakarinig sa kanilang sigaw. Gayon din, sila ay hindi maililigtas maliban sa pamagitan ng habag mula sa amin at isang pagtataguyod na panustos na pansamantala. Datapwat ng ito ay pagbadya sa kanila. Magsipag-ingat kayo sa anumang nasa inyong harapan, mga kasalanan sa mundong ito. At anumang nasa inyong likuran, mga parusa sa kabilang buhay, marahil kayo ay makakatanggap ng habag, ngunit ipinagwalang bahala nila ang babala. At walang tanda ang dumating sa kanila, nakabilang sa mga tanda o katibayan, kapahayagan at aral ng kanilang Panginoon ang hindi nila itinakwil. At kung sa kanila ay pinagbabadya, gugulin ninyo ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, amin bagang pakakainin siya, na kung nanaisin lamang ni Allah, siya ay kanyang mapapakain, kayo ay nasa maliwanag na kamalian lamang. At sila ay nagsasabi, kailan kaya matutupad ang pangakong ito, ang pagkabuhay na mag-uli, kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, at sila ay hindi maghihintay maliban sa isang pagsabog, alalaong baga, isang sigaw o tili na ang unang pagsabog ng tambuli ay papatay sa bawat nabubuhay na bagay sa mundong ito nang walang babala. Ito ay sasaklot sa kanila habang sila ay nagsisipagtalo sa kanilang sarili. At sila ay hindi magkakaroon ng panahon na makapagpamana. Gayon din, sila ay hindi na makababalik pa sa kanilang pamilya at ang tambuli ay hihipan sa pangalawang pagkakataon. At pagmasdan mula sa mga libingan ay magsisilabas ang mga tao patungo sa kanilang Panginoon. Sila ay magsasabi, ah, kasawian sa amin. Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming lugar ng pagkakatulog? Isang tinig ang maririnig. Ito ang ipinangako ng pinakamahabagin na si Allah. At ang mga sugo ay nagsaysay ng katotohanan. Ito ay isa lamang pagsabog. At kapag karakas silang lahat, ay tatanghal sa harapan namin sa araw na ito. Ang araw ng muling pagkabuhay, walang sinuman ang gagawaran sa anuman ng hindi katampatan. At kayo ay hindi babayaran, maliban lamang ng ayon sa inyong mga gawa, katotohanan, ang mga naninirahan sa halamanan o paraiso sa araw na ayaon ay mamamangha sa kasiyahan na kanilang pinagkakaabalahan. Sila at ang kanilang mga kabiyak ay mapapasatabi ng kaaya-ayang lilim na nakahilig sa matataas na diban. Sasa kanila ang lahat ng uri ng bungang kahoy at lahat ng kanilang hilingin. At sa kanila ay pagtuturing, salam, ang kapayapaan ay sumainyo. Isang salita ng pagbati mula sa Panginoon na si Allah ang pinakamawain. At dito ay pagsasaysay. At o kayong makasalanan, tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, magsilayo kayo sa araw na ito sa mga sumasampalataya. Hindi bagay pinagtagubilin ko sa inyo o angkan ni Adan na huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanan siya ay inyong lantad na kaaway at kayo ay marapat na sumamba sa akin lamang. Ito ang tuwid na landas. Katotohanan iniligaw niya si Satanas ang karamihan sa inyo. Hindi baga kayo nakakaunawa. Ito ang impyerno na sa inyo ay pinangako. Magsipasok kayo upang masunog sa apoy sa araw na ito, sapagkat kayo ay patuloy na nagtatwa rito. Sa araw na ito, aming ilalapat ang kanilang bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi tungkol sa kanilang ginawa. At kung amin lamang ninais, tunay nga na magagawa namin na bulagin ang kanilang mga mata upang sila ay magsumikap na tumahak sa landas. Subalit, paano sila kung gayon makakakita? At kung amin lamang ninais, magagawa namin na palitan sila bilang mga hayop o walang buhay na nilikha sa kanilang kinalalagyan. Sa gayon, sila ay hindi makapangyayari na lumakad ng pasulong o di kaya ay umurong. At siya na ginawaran namin ng mahabang buhay, aming pinanumbalik muli ang kanyang pagkalikha mula sa pagiging mahina hanggang sa maging malakas sa paglaki at muli sa pagiging mahina sa kanyang pagtanda. Hindi baga sila nakakaunawa. At hindi namin tinuruan siya, si Muhammad, na tulain o pagtula at ito ay hindi nararapat sa kanya. Ito ay hindi higit pa sa isang paalaala at aral ng Quran na sadyang malinaw. Upang siya, si Muhammad, ay magbigay ng paalaala sa sinumang nabubuhay at upang ang salita ng nakatakdang kaparusahan ay mapatibayan laban sa mga hindi sumasampalataya. Hindi baga nila na pagmamasdan kung paano namin nilikha sa kanila ang nilikha ng aming mga kamay, ang mga hayupan o bakahan upang sila ay maging tagapag-ari nito. At aming ipinailalim sila na hayupan o bakahan sa kanila sa paggamit, ang iba ay kanilang sinasakyan at ang iba ay kanilang kinakain. At ang mga ito na bakahan ay mayroon pang ibang kapakinabangan sa kanila. Rito sila ay nakakakuha ng gatas bilang inumin. Hindi baga sila magkakaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At sila ay nagturing sa pagsamba ng iba pang Diyos bukod pa kay Allah, na umaasa na sila ay matutulungan ng kanilang itinuturing ng mga Diyos. Sila na mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan na tulungan sila. At sila na mga Diyos-Diyosan ay tatambad bilang isang pangkat laban sa mga sumamba sa kanila sa sandali ng pagsusulit. Kaya't huwag hayaan ang kanilang pananalita ay makapagpalumbay sa iyo, O Muhammad. Katotohan ang batid namin kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. Hindi baga nababatid ng mga tao na aming nilikha siya mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae na tapwat pagmasdan, siya ay naging lantad na kaaway. Siya na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ay nagbigay sa amin ng isang halimbawa o talinghaga at siya ay nakalimot sa pagkalikha ng kanyang sarili. Siya ay nagsasabi, sino ang magbibigay buhay? Sino ang magbibigay buhay sa mga butong ito na nangabulok na at naging abo? Ipagbadya, O Muhammad, siya si Allah ang magbibigay buhay sa kanila na lumikha sa kanila noong una at siya ang lubos na nakakaalam sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya si Allah rin ang naggawad sa inyo ng apoy mula sa luntiang puno o sariwang kahoy at pagmasdan. Kayo ay nakapagpaparingas ng apoy dito. Hindi baga siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan ay makagagawa rin ng makalikha ng katulad nila. Tunay nga, at siya ang sukdo laman lilikha at ang ganap na maalam. Katotohanan kung siya ay magnais na gumawa ng isang bagay, ang kanyang pag-uutos lamang ay mangyari nga at ito ay magaganap. Kaya't luwalhatiin siya na nasa kanyang mga kamay ang paghahari at kapamahalaan ng lahat ng bagay at kayong lahat sa kanya ay magbabalik.
4: Surat As-Saffat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nakahanay. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagtataboy sa mga ulap. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagdadalit ng aklat, ang Quran. Katotohanan, ang inyong Diyos ay tanging isa, si Allah, na Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito, at Panginoon ng lahat ng sinisikatan ng araw. Katotohanan, aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan ng kagandahan ng mga bituin, at bilang bantay o pangangalaga laban sa bawat naghihimagsik na demonyo, si Satanas. Sila ay hindi makakarinig sa mga anghel na nasa kalangitan sapagkat sila ay binabato o tinutuligsa sa bawat panig. Na itinataboy at sa kanila ang patuloy o masakit na pagpaparusa maliban lamang sa kanya na nangaagaw ng ilang mga salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinugis ng naglalagablab na apoy na nakatutusok ang kislap ng liwanag. Kaya't tanungin mo, O Muhammad, sila na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ba ay higit na malakas o higit na may kahirapan na nilikha o yaong mga iba pa na aming nilikha tulad ng kabundukan, kalangitan, kalupaan? Katotohan ang aming nilikha sila mula sa malagkit na putik. Hindi, ikaw, O Muhammad, ay nagtataka sa kanilang katigasan ng ulo habang sila ay nangungutya sa iyo at sa Quran. At kung sila ay pinapaalalahanan, sila ay hindi nagbibigay pahalaga. At kung sila ay nakamalas ng isang aya, tanda, katibayan, ay ginagawa nila itong katatawanan. At sila ay nagsasabi, ito ay wala ng iba, kundi maliwanag na pangkukulam o salamangka. Ano kung kami ay mamatay at maging alabok at mga buto? Kami baga ay katotohanan na muling ibabangon? Gayun din ang aming mga ninuno. Ipagbadya, O Muhammad, tunay nga, at kayo ay aalis pustain. At ito ay isa lamang sigaw, alalaong baga, sa pangalawang pagtunog ng tambuli. At kapag karaka, sila ay muling nabuhay na nandidilat o nagmamasid. At sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ito ang araw ng kabayaran at dito ay pagbabadya sa kanila. Ito ang araw ng paghuhukom na ang pagiging tunay ay palagi ninyong itinatatwa. At ipagbabadya sa mga anghel, tipunin ninyo nang sama-sama ang nagsigawa ng kamalian, gayon din ang kanilang mga kasama mula sa mga demonyo at ang kanilang sinasamba noon na mga Diyos-Diyosan. Bukod pa kay Allah, at ihantong sila sa daan ng naglalagablab na apoy ang impyerno, at patigilin sila sapagkat sila ay tatanungin, ano ang hindi tama sa inyo? Bakit kayo ay hindi magtulungan sa isa't isa na kagaya noong ginagawa ninyo sa lupa? Hindi, subalit sa araw na ito, sila ay susuko sa paghuhukom at sila ay babaling sa bawat isa at magtatanungan sa bawat isa. Sila ay magsasabi, kayo yaong dumarating sa amin mula sa kanang bahagi, alalaong baga. Nagpapaganda sa amin, alalaong baga, sa kanang bahagi ng isa sa amin at nagpapaganda sa amin ng bawat kasamaan. At mga tukso, nag-uutos sa amin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at humadlang sa amin sa katotohanan, sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa bawat mabubuting gawa. Sila ay magsisisagot, hindi, kayo rin sa inyong sarili ay walang pananampalataya at kami ay walang kapamahalaan sa inyo. Datapwat kayo ang mga tao na nagmamalabis sa paglabag, palasuway, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig. Kahit ngayon, ang salita ng aming Panginoon ay binigyang katarungan laban sa amin, nakatiyakang dapat naming lasapin ang kaparusahan sa aming kasalanan. Kahit kayo ay aming iniligaw, sapagkat katotohanan kami rin sa aming sarili ay naliligaw. Katotohanan sa araw na ito, silang lahat ay magdurusa ng sama-sama sa kaparusahan. Katiyakang sa ganitong paraan, ang aming pakikitungo sa mga makasalanan, tampalasan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kriminal, palasuway kay Allah, walang pananalig. Katotohanan kapag sila ay pinagsasabihan, noon nang wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Sila ay labis na palalo. Alalaong baga, sila ay nagtatatwa sa katotohanan. At sila ay nagsasabi, ano, tatalikdan ba namin ang aming sinasambang mga Diyos dahilan lamang sa isang makata na nasisiraan ng bait? Hindi, datapot siya, si Muhammad, ay dumatal na may dalang katibayan ng katotohanan. Alalaong baga, dala niya ang Islam, Quran at paniniwala sa kaisahan ni Allah. At siya ay nagpapatotoo sa mensahe ng mga sugo noon pang una. katotohanan kayo na walang pananampalataya, inyong lalasapin ang kasakit-sakit na kaparusahan, at kayo ay gagantihan ng wala ng iba, maliban lamang sa inyong mga ginawa, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. Sa sa kanila ang nakatakdang panustos ng mga bungang kahoy, at sila ay paparangalan sa halamanan ng kaligayahan o sa paraiso. Sila ay nasa kanilang luklukan na magkakaharap sa isa't isa. Sa karamihan nila ay ililibot ang kupa ng alak na nagmula sa umaagos na bukal, na tulad ng kristal sa kaputian, na ang lasa ay masarap sa mga umiinom, na ito ay walang magiging masamang epekto, alalaong baga, ligtas sa pagiging mabigat o masakit sa ulo, walang sakit sa tiyan, hindi nakapipinsala sa katawan, walang damdamin ng kasalanan, gayon din naman, sila ay hindi makadarama ng pagkalango. At dito ay mayroon silang mga asawang busilak at mahinhin na nagpipigil sa kanilang pagtingin sa mga iba na hindi nila asawa, na may malalaki at magagandang mata. Nawari bang ang mga ito ay masilan o delikadong itlog na ganap na napapangalagaan, at sila ay humaharap sa isa't isa at nagtatanungan, alalaong baga, nagkukwentuhan sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay magsasabi, katotohanang ako ay may isang kaibigan sa mundo na lagi nang nagsasabi, ikaw ba ay kabilang sa mga nananalig na kung tayo ay mamatay at maging alabok at mga buto? Katotohanang bang tayo ay muling ibabangon upang tumanggap ng gantimpala o kaparusahan ayon sa ating mga gawa? Siya ay nagsabi, nais ba ninyong tumingin sa kanya kung ano ang kanyang kinasapitan? Kaya't siya ay tumingin, naghanap sa kanya, at kanyang nakita siya sa gitna ng apoy. Siya ay nagsabi, ako ay nanunumpa kay Allah. Malapit na sanang nadala mo ako sa pagkawasak, at kung hindi sa habag ng aking Panginoon, si Allah, walang pagsala na ako ay isa sa mga napasama roon sa impyerno. Ang mga naninirahan sa paraiso ay magsasabi, tayo ba ay hindi muling mamamatay, maliban lamang sa ating unang kamatayan? At tayo ba ay hindi naparurusahan, matapos na tayo ay makapasok sa paraiso? Katotohanan ito nga ang sukdol na tagumpay. Sa katulad ng ganito na paraiso, hayaan ang nais magsumikap upang magtagumpay na magpunyagi ng totoo. Ito bang paraiso ay higit na mainam na tirahan, o ang puno ng zakum, o isang kahindik-hindik na puno sa impyerno? Katotohanan aming ginawa ito, ang zakum, na isang parusa sa mga makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanan ito ay isang puno na tumutubo sa kailaliman ng impyerno, na ang sumusulpot nitong bunga ay wari bang mga ulo ng mga demonyo. Katotohanan sila ay kakain nito, at ang kanilang tiyan ay mapupuno ng mga ito. At bukod pa rito, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin na magkasangkap ang pinakulong tubig at zakum sa kanilang tiyan. At pagkatapos, katotohanan sila ay babalik sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Katotohanan kanilang natagpuan ang kanilang mga ninuno sa maling landas, kahit sila rin ay nagmadali na sundan ang kanilang mga yapak. At katotohanan, ang mga nangaunang tao noong una ay naligaw rin bago pa sa kanila. At katotohanan noon pa man, sila ay pinadalhan na namin ng mga tagapagbabala o mga sugo, kahit pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga pinaalalahanan, subalit hindi nakinig, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. At katotohanan sinuwah ay naniklohod sa amin noon, at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa pananalangin. At katotohanan sinuwah ay naniklohod sa amin noon, at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa panalangin. At aming iniadya siya at ang kanyang mga mahal sa buhay o pamilya sa malaking kapinsalaan sa pagkalunod, at ginawa namin ang kanyang mga supling na mamalagi sa kalupaan, alalaong baga, si Shem, si Ham, at si Japheth. At iniwan namin sa kanya ang magandang alaala para sa kanyang mga lahi na susunod sa darating na panahon, salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Noah mula sa amin at sa mga nilalang. Katotohanan, Sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Noah. Namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng katuwiran at kabutihan sa kapakanan ni Allah, na walang pagpapasikat o naghangad ng papuri, bagkos ay gumagawa nito ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Noah ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya at aming nilunod ang iba na walang pananampalataya. At katotohanan, isa sa mga sumunod sa kanyang pananampalataya ay si Abraham. Nang siya ay lumapit sa kanyang Panginoon na may dalisay na puso, malayo sa mga maling paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang sabihin sa kanyang ama at sa mga tao, ano ba gaya ang inyong sinasamba? Yaon bang kabulaanan bilang mga Diyos? Bukod pa kay Allah, ang inyong ninanais na panikluhuran. Ano ang inyong pag-aakala tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang? At siya ay tumanaw ng malalim sa mga bituin. At siya ay nagsabi, katotohanan ako ay parang magkakasakit. Kaya't sila ay tumalikod sa kanya at nagsilisan. At siya, si Abraham, ay humarap sa kanilang mga Diyos-Diyosan at nagsabi, hindi ba ninyo kakainin ang mahandog sa harapan ninyo? At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi nagsasalita? At kanyang ibinaling sa kanila na Diyos-Diyosan ang isang suntok sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At pagkatapos ay pumunta sa kanya ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na humahangos. Siya, si Abraham, ay nagsabi, sinasamba ba ninyo ang mga ito na kayo rin sa inyong sarili ang lumilok? Samantalang si Allah ang lumikha sa inyo at yao ang inyong ginagawa ng mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagsabi, siya, si Abraham ay inyong igawa ng pugon at itapon siya sa naglalagablab na apoy. At sila ay nagbalak ng isang pakana, alalaong baga, kapinsalaan laban sa kanya. Datapot ginawa namin sila na pinakamababa. At siya, si Abraham ay nagsabi, matapos na makaligtas siya sa apoy, katotohanan ako ay patutungo sa aking Panginoon, siya ang mamamatnubay sa akin. O aking Panginoon, ako ay pagkalooban ninyo ng mabuting anak na lalaki mula sa matutuwid. Kaya't ibinigay namin sa kanya ang magandang balita tungkol sa mahinahong lalaki na si Ismail. At nang ang kanyang anak na lalaki ay sumapit na sa gulang ng kakayahan, alalaong baga, ang kakayahang magtrabaho at makatulong, siya, si Abraham, ay nagsabi, O aking anak, aking napanaginipan na ikaw ay aking kinakatay bilang sakripisyo kay Allah. Kaya't iyong sabihin sa akin kung ano ang iyong nasasaloob. Ang anak ay nagsabi, O aking ama, inyong sundin ang ipinag-uutos sa inyo. Katiyakan na ako ay inyong matatagpuan, insha Allah, kung ito ay naisin o loobin ni Allah, nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatatag. Nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatag. At nang sila ay kapwa nagsuko o nagpaubayan ng kanilang sarili sa pagsunod kay Allah, at kanyang ibinaba siya na nakapatira pa sa kanyang noo upang isakripisyo, ay amin siyang tinawag, O Abraham. Iyon ang natupad ng ganap ang panaginip. Katotohanan sa ganito namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan ito ay isang lantad na pagsubok. At siya ay aming tinubos sa isang dakilang sakripisyo, alalaong baga, ipinalit sa kanya ang isang tupa. At aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Ibrahim o Abraham. Sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Abraham. Namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Abraham ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya at aming ginawaran siya ng magandang balita tungkol kay Isaac, isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. At aming pinagpala siya at si Ishak, at sa kanilang mga supling ay may gumagawa ng kabutihan at may gumagawa ng lantarang kamalian sa kanyang sarili o pagiging makasalanan. At katotohanan aming ibinigay ang aming paglingap kay Moises at Harun. At aming iniadya sila at ang kanilang pamayanan sa malaking kasiphayuan. At sila ay tinulungan namin at sila ay nagsipagtagumpay. At iginawad namin sa kanila ang kasulatan na nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. At sila ay pinatnubayan namin sa matuwid na landas. At aming pinanatili para sa kanila ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan at magandang alaala kina Moises at Haron. Katotohanan sa ganito, ang pag-iwan namin ng magandang alaala kina Moises at Haron, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan sila, si Moises at Haron, ay kabilang sa aming maalipin na sumasampalataya, at katotohanan si Elias ay kabilang sa mga sugo. Nang kanyang ipahayag sa kanyang pamayanan, hindi baga kayo nangangamba kay Allah? Kayo ba ay magsisidalangin kay Baal, isang tanyag na Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, at inyong tatalikuran ang pinakamainam sa lahat ng mga manlilikha? Si Allah ang inyong Panginoon at Panginoon ng inyong mga ninuno noong panguna, at kanilang itinakwil siya, si Elias. At katotohanan na sila ay dadalhin tungo sa kaparusahan, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat at aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salit-saling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan at magandang alaala kay Elyasin o Elias. Katotohanan, sa ganito, ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Elias, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Elias, ay kabilang sa aming maalipin na sumasampalataya. At katotohanan si Lot ay kabilang sa mga sugo. Nang aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa na isa sa mga nagpaiwan. At aming winasak ang mga natira, alalaong baga, ang mga bayan ng Sodom na nasa lugar ng patay na dagat o Dead Sea sa Palestina. Katotohanan kayo ay dumaraan sa kanila sa umaga at sa gabi kayo

habang siya ay may sakit. At aming pinapangyari na tumubo sa ibabaw o tabi niya ang isang malabay na puno o isang punong gourd na nagbibigay ng malamig na lilim at nakapagpapaalis sa mga langaw. At aming isinugusya sa isang misyon sa 100,000 tao o higit pa. At sila ay nagsisampalataya kahit aming hinayaan na sila ay magsaya sa kaunting sandali. Kaya't magtanong ka sa kanila, O Muhammad, tunay bang ang inyong Panginoon ay may mga anak na babae samantalang sila ay may mga anak na lalaki? O nilikha ba namin ang mga anghel na mga babae samantalang sila ang mga saksi? Katotohanan, ito ay mula sa kanilang mga paganong Quraysh, kabulaanan, na kanilang sinasabing, si Allah ay nagkaroon ng anak, katotohanan sila ay mga sinungaling. Siya, si Allah baga, ay pumili ng mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki. Ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? O mayroon ba kayong malinaw na kapamahalaan o awtoridad? Kung gayon, inyong dalhin ang inyong aklat ng kapamahalaan kung kayo ay makatotohanan at sila ay kumata ng kasinungalingan na sa pagitan niya at ng jin ay may pagkakamag-anak. Datapwat matagal ng batid ng jin na sila na gumagawa ng gayong pagbibintang ay dadalhin sa kaparusahan. Luwalhatiin si Allah, siya ay higit na mataas sa lahat ng bagay na kanilang iniakibat sa kanya. Sila ay parurusahan maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. Kaya't katotohanan kayo na hindi nananampalataya at ang inyong sinasamba ng mga Diyos-Diyosan ay hindi makapagliligaw sa sinuman. Maliban sa kanya na natakdang masunog sa naglalagablab na apoy o impyerno, walang sinuman sa amin na mga anghel ang hindi nakakaalam sa aming takdang kalalagyan o pwesto. At katotohanan, kaming maanghel ay nakatindig na magkakahanay sa pagdarasal, nakatulad din ninyong mga Muslim sa inyong pagdarasal. At katotohanan, kaming maanghel, kami ay sumasambit ng kaluwalhatian ni Allah sa aming pananalangin. At katotohanan sila na hindi sumasampalataya ay laging nagsasabi, kung kami lamang ay nakatanggap ng mensahe nung una, bago dumatal si Propeta Muhammad bilang isang sugo ni Allah, katotohanan kami ay walang pagsala na magiging kasama ng mga piling alipin ni Allah. Datapot sila hindi nagsipaniwala rito sa kanilang sariling mensahe, ang Quran, kaya't hindi magtatagal ay kanilang mapag-aalaman. At ang aming salita, alalaong baga, ang kautusan ay nauna na noon pa man sa aming mga alipin ang mga sugo. Nakatotohanan sila ay ginawaran na magsipagtagumpay. At katotohanan, ang aming mga kawal na sumasampalataya ay magwawagi. Kaya't sila ay talikuran mo, O Muhammad, ng pansamantala. At pagmasdan mo kung ano ang sasapit sa kanila sapagkat makikita nila ang kaparusahan. Sila baga ay naghahanap na madaliin ang aming kaparusahan. Datapot kung ito ay pababain na sa kanilang bakuran. Kasama ng magiging umaga ng mga pinaalalahanan, subalit hindi nakinig. At talikuran mo sila, O Muhammad, ng pansamantala. At pagmasdan, kanilang makikita ang kaparusahan. Maluwalhati ang iyong Panginoon, ang Panginoon ng karangalan at kapangyarihan. Siya ay ganap na malaya sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. At salam, kapayapaan at magandang alaala sa mga sugo. At ang lahat ng mga pagpupuri ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Surat Sad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sad. Ako si Allah ay nanunumpa sa Quran, natigib ng pagpapaalaala na ito ang katotohanan. Datapot ang mga walang pananampalataya ay nasa huwad na kapalaluan at pagtututol. Ilan na bang mga salit-saling lahi na una pa sa kanila ang aming winasak? Sa katapusan, sila ay nanikluhod ng habag nang wala ng panahon na sila ay maliligtas. At sila ng mga paganong Arabo ay nagtataka nang isang tagapagbabala na si Muhammad ay dumata sa kanila mula sa kanilang lipon. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, siya si Propeta Muhammad ay isang manggagaway at isang

0: sinungaling. Ginawa ba niya ang mga Diyos na maging isang Diyos na si Allah lamang? Katotohanan ito ay kakaiba o katakatakang bagay? At ang mga pinuno sa kanila ay nagpatuloy na umalis na nagsasabi, ipagpatuloy ninyo ito at maging matyaga sa pagtatanggol sa inyong mga Diyos sapagkat katotohanan ito ay isang bagay na sadyang ginawa laban sa inyo. Hindi namin kailanman narinig ang katulad nito. Sa pinakahuling relihiyon, alalaong baga ang Kristyanismo, ito ay wala ng iba sa isang hinabing kwento. Ano? Ang paalaala o mensahe baga ay pinanawag lamang sa kanya mula sa karamihan natin. Hindi, datapot sila ay nag-aalinlangan hinggil sa aking paalaala, ang mensahe, ang Quran. Hindi, datapot sila ay nag-aalinlangan hinggil sa aking paalaala, ang mensahe, ang Quran. Hindi, datapot hindi pa nila ang nalalasapang aking kaprusahan. O mayroon ba silang mga kaban ng habag ng iyong Panginoon, ang suklol sa kapangyarihan, ang tagapagkaloob ng mga biyaya nang walang pasubali? O kanila ba ang paghahari sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, kahit kung gayon, hayaan silang pumanhik sa kalangitan sa anumang paraan kanilang magagawa? Sila ay wala ng iba, maliban ng mga sundalo na magagapi, na katulad ng magkakaanib na pangkat noong unang panahon na nagapi. Bago pa sa kanila ay marami na ang nagpabulaan sa mga sugo, ang pamayanan ni Noah at ang angka ng Aad at ni Paraon, ang may-ari ng mga tulos o orang na kanyang pinagpaparusa sa mga tao, at ang angka ng Samud at ang pamayanan ni Lot at ang mga nananahan sa kakahuyan, ang mga tao ng Madyan, sila ang magkakaanib. Wala isa man sa kanila ang hindi nagtakwil sa mga sugo kahit ang kanilang kaparusahan ay karapat-dapat sa kanila at sila ay naghihintay lamang sa isang matinding sigaw, alalaong baga, ang pag-ihip sa tambulin ni Anghel Israfil o Sarafil. At sa sandaling ito ay sumapit, ito ay hindi magbabawa hanggang ang lahat ay maglaho maliban kay Allah, ang tunay na Diyos na puspos ng kamahalan, kasaganaan at karangalan. Sila ay nagsasabi, bilang pangungutya, aming Panginoon, madalin ninyo sa amin ang aming bahagi ng kapurusahan sa mundong ito. Maging matyaga o Muhammad sa anumang sinasabi nila. At iyong alalahanin ang aming alipin na si David na ginawaran ng lakas at kapangyarihan. Katotohanan siya ay lagi nang nagbabalik loob kay Allah. Katotohanan aming ginawa ang kabundukan na magsisambit ng mga pagpupuri. Sa amin nakasama siya si David sa sandali ng dapit hapon at bukang liwayway. At gayon din ang mga ibon ay nagtitipon nakasama niya si David sa palagyang pagluwalhati sa kanya at aming pinatatag ang kanyang kaharian at siya ay ginawaran namin ng karunungan o pagkapropeta at makatarungang pagsasalita at pagpapasya. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng magkalaban o magkaalitan nang sila ay umakyat sa bakod ng kanyang pinagdarasalan o santuwaryo? Nang sila ay pumasok kay David at siya ay nagimbal sa kanila, ngunit sila ay nagsabi, huwag kang matakot, kami ay dalawang magkalaban o magkaalitan. Ang isa sa amin ay nakagawa ng kamalian sa isa't isa, kaya't kami ay iyong hatulan ng may katotohanan o makatarungan at huwag kang magmalabis tungkol dito at kami ay iyong gabayan sa tuwid na landas. Katotohanan, ang taong ito ay aking kapatid sa pananampalataya. Siya ay mayroong siyam na po at siyam na tupang babae. Samantalang ako ay mayroon lamang isang tupang babae at siya ay nagsabi, ipagkatiwala mo yaon sa akin. Aking aalagaan yaon para sa iyo. At ako ay natalo niya sa pagsasalita o pangangatwiran. Si David ay nangusap na hindi mo na nakinig sa inihihinaing. Siya ay walang alinlangan na nakagawa sa iyo ng kamalian nang kanyang hilingin ang pag-iisa mong babaeng tupa upang idagdag sa kanyang kawan ng babaeng tupa. At katotohanang marami sa mga magkakasusyo ang nang-api ng iba maliban sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at sila ay kakarampot lamang. At si David
1: ay nakaramdam na siya ay aming sinubukan at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Panginoon na nikluhod at tumuko sa pagpapatirapa at nagbalik loob kay Allah.
0: Kaya't siya ay pinatawad namin at katotohanan sa kanya ang pagiging malapit niya sa amin at isang mainam na lugar ng huling pagbabalik, ang paraiso.
1: O David, katotohanan ikaw ay ginawa namin na maging khalifa, tagapamahala na mamamahala sa halip o kapakanan ni Allah sa kalupaan, kahit ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan at katarungan, huwag mong sundin ang iyong pagnanasa.
0: O David, katotohanan ikaw ay ginawa namin na maging khalifa, tagapamahala na mamamahala sa halip o kapakanan ni Allah sa kalupaan, kahit ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan at katarungan, at huwag mong sundin ang iyong pagnanasa sapagkat ito ay magliligaw sa iyo sa landas ni Allah. Katotohanan sila na naliligaw sa landas ni Allah ay makakasumpong ng matinding kaparusahan sapagkat kinalimutan nila ang araw ng pagsusulit. At hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito nang walang kadahilanan. Ito ang napag-aakala ng mga hindi sumasampalataya, kaya't kasawian sa mga walang pananampalataya sa apoy ng impyerno. Ituturing ba namin ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan na katulad ng mga papaggawa ng kabuktutan o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan sa kalupaan? O di kaya ituturing ba namin ang muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah, na katulad ng mga makasalanan, kriminal, walang pananalig, tampalasan at buhong? Naririto ang isang aklat, ang Quran, na aming ipinanawag sa iyo na puspos ng biyaya upang sila ay makapagmuni-muni sa mga talata nito at upang ang mga may pangunawa ay makaalaala. At kay David ay aming ipinagkaloob si Solomon bilang anak. Gano'ng kainam siyang alipin, katotohanan siya ay lagi nang nagbabalik loob kay Allah. Alalahanin ng itambad sa kanyang harapan sa kinahapunan ang matitikas, husto sa tindig na pangarirang kabayo na lubos na sinanay at may mataas na lahi na magagamit sa jihad tungo sa kapakanan ni Allah. At siya ay nagsabi, tunay ngang higit kong pinahalagahan ang kayamanan ng mga kabayo kaysa mga pag-aalaala sa aking Panginoon sa panghapong pagdarasal o asr hanggang ang araw ay natakpan na ng lambong ng gabi. At kanyang sinabi, dalhing muli sila ng mga kabayo sa akin. At sinimulan niyang putulin o pugutin ang kanilang mga binti at kanilang liig. At katotohanan ang aming sinubukan si Solomon at inihagis namin sa kanyang trono o luklukan ang isang hamak na katawan. Matapos na siya ay nagsisi, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, patawarin ninyo at inyong pagkalooban ako ng isang kaharian na hindi mapapasakamay ng iba pagkatapos ko. Katotohanan kayo ang tagapagbigay ng biyaya ng walang pasubali. At ipinailalim namin ang hangin sa kanyang kapangyarihan na umihip ng mabanayad sa kanyang pag-uutos, anuman ang kanyang naisin, at gayon din ang mga demonyo sa lipon ng mga jin na kasama ang bawat tagapagtayo at maninisid. At gayon din ang iba pa na natatalian ng mga kadina o posas. Winika ni Allah kay Solomon, ito ang aming regalo, kung ito man ay iyong ibigay sa iba o ang kinin nito, walang pagsusulit ang itatanong sa iyo. At katotohanan siya ay naging malapit sa amin at para sa kanya ay mayroong mainam na lugar ng pagbabalik, ang paraiso. At alalahanin ang aming alipin na si Job nang siya ay manikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, katotohanan ang demonyo ay naggawad sa akin ng siphayo sa pagkakaroon ng sakit at kaparusahan sa pagkawala ng aking kayamanan. At winika ni Allah sa kanya, ipadyak mo ang iyong paa sa lupa. Ito ay isang bukal para sa malamig na pampaligo at inumin. At ibinalik naming muli sa kanya ang kanyang pamilya at pinarami ito sa gayon ding bilang isang habag mula sa amin at isang paalaala sa mga may pangunawa, aming winika. At ilagay mo sa iyong kamay ang isang bungkos ng damo at hampasin mo nito ang iyong asawa
1: at huwag mong sirain ang iyong sumpa o pangako. Katotohanan siya ay natagpuan namin na lubos na matiyaga at matintiman gaano kayo nam siyang alipin. Katotohanan siya ay laging nagbabalik loob kay Allah at alalahanin ang aming maalipin na sina Abraham, Ishak at Jacob na nagtataglay ng katatagan sa pagsamba sa amin, gayon din ang pangunawa sa pananampalataya. Katotohanan sila ay hinirang namin dahil sa kanilang natatanging kainaman o kalidad ang kanilang pag-aalaala sa tahanan ng kabilang buhay. Ang kanilang pag-aalaala sa tahanan ng kabilang buhay at katotohanan sa aming paningin, sila ay nasa lipon ng mahinirang at pinakamahusay at magaling. At alalahanin sina Ismail, si Ilyasa' at Dhulkifl, ang bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng mga pinakamahusay at magaling. Ito ay isang paalaala at katotohanan sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah, ay mayroong isang magandang lugar ng huling pagbabalik, ang paraiso. Mga halamanan ng walang hanggan, ang paraiso, na ang pintuan ay bubukas sa kanila. Dito sila ay sasandig sa pagpapahingalay. Dito sila ay hihiling ng saganang bungang kahoy at malinamnam na inumin. At dito ay mayroon silang maasawang busilak at mahinhin na magkakatulad ang gulang. Ito ang pangako sa iyo, o mga mananampalataya sa araw ng pagsusulit. Sa kanila ay pagbabadya, katotohanan ito ay aming panustos, na kasaganaan, ang mga ito ay hindi magmamaliw. Ito na nga, ang gayon, datapwat para sa taghun, mga mapaggawa ng kamalian, palasway at mapaglabag kay Allah, ay mayroong isang masamang lugar ng huling pagbabalik sa impyerno. Dito sila ay papasok upang silaban at napakasama ng gayong lugar ng pamamahinga. Ito na nga kung gayon, kahit hayaang lasapin nila ito, isang nakababanling tubig at mabahong katas mula sa nana ng sugat at ang iba pang pagpaparusa sa maraming uri, lahat ito ng sama-sama. Ang mga naninirahan dito ay magsasabi, ito ay isang pangkat na papasok na kasama ninyo sa apoy ng impyerno. Kayo ay hindi sasalubungin, katotohanan sila ay masusunog sa apoy. Ang mga tagasunod ay magsasabi sa mga pinuno na nagligaw, gayon din kayo, hindi kayo sasalubungin, kayo na aming mga pinuno ang naghantong sa amin sa ganitong kalagayan at pagkasama-sama ng lugar na ito para panahanan. Sila ay magsasabi, O aking Panginoon, kung sino man ang nagdala sa amin ng katatayuang ito, idagdag ninyo sa kanila ang dalawang ulit na kaparusahan sa apoy. At sila ay magsasabi, ano ang nangyari sa amin na hindi namin makita ang mga tao, ang mga sumasampalataya na noon ay lagi naming ibinibilang sa lipon ng masasama? Ito kaya ay sa dahilang itinuring namin sila bilang isang bagay ng pangungutya, o ang aming bang mga mata ay nabaling na palayo sa kanila kaya sila ay hindi namin mabanaagan? Katyakang ito ang katotohanan, alalaong baga, ang realidad, ang pag-aaway-away ng mga tao ng apoy ng impyerno. Ipagbadya mo, O Muhammad, ako ay isa lamang tagapagbabala at wala ng ibang Diyos maliban kay Allah, ang tanging nag-iisa, ang pinakamataas sa kapangyarihan. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, ang sukdul sa kapangyarihan, ang lagi nang nagpapatawad. Ipagbadya, ito ang Quran ay isang dakilang balita na inyong tinatalikdan. Wala akong kaalaman sa mga pinuno ng anghel sa kaitaasan nang sila ay nagsisipagtalo tungkol sa paglikha kay Adan. Ito ay hindi pinahayag sa akin maliban na ako ay isang lantad na tagapagbabala lamang. Alalahanin na ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel. Katotohanan ako ay lilikha ng tao mula sa malagkit na putik nang aking mahubog siya at aking mahingahan ang kaluluwa na aking nilikha para sa kanya. Sila ay nagpatira pa sa kanya bilang paggalang at pagsunod sa aking kautusan, kahit ang maanghel ay nagpatira pa silang lahat ng sama-sama maliban kay Iblis, si Satanas. Siya ay naging palalo at napabilang sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ay nagwika, O Iblis, ano ang pumigil sa iyo na magpatira pa sa kanya na aking nilikha sa pamagitan ng aking mga kamay? Ikaw ba ay lubhang palalo o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas? Si Iblis ay nagsabi, ako ay higit na mainam sa kanya. Ako ay nilikha ninyo mula sa apoy at siya ay inyong nilikha mula sa malagkit na putik. Si Allah ay nagwika, kung gayon, ikaw ay humayo rito sa paraiso sapagkat ikaw ay katotohanang isinumpa at itinakwil. At katotohanan, ang aking sumpa ay mananatili sa iyo hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Iblis ay nagsabi, o aking Panginoon, ako ay bigyan ninyo ng palugit hanggang sa araw na ang mga patay ay ibabangon. Si Allah ay nagwika, katotohanan, ang palugit ay pinagkaloob sa iyo hanggang sa araw ng takdang panahon. Si Iblis ay nagsabi, ako ay manunumpa sa iyong kapangyarihan. Silang lahat ay aking hahatakin sa pagkaligaw sa tuwid na landas. Maliban lamang sa inyong mga piling alipin na matatapat sa kanilang lipon, si Allah ay nagwika, ang katotohanan ay aking sumpa at ang katotohanan ay aking winwika. Nakatotohan ang aking pupunuin ang impyerno na kasama ka Iblis at sila ay susunod sa iyo mula sa kanilang lipon ng sama-sama. Ipagbadya o Muhammad, wala akong hinihintay na kabayaran sa inyo rito sa Quran. Gayun din, ako ay hindi isa sa mga nagpapanggap o manlilinlang. Ito ang Quran ay sa lamang paalaala sa lahat ng mga nilalang at katiyakang inyong mapag-aalaman ang katotohanan nito pagkaraan lamang ng panahon na nagtagumpay ang Islam. Surat Az-Zumar. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang kapahayagan ng aklat na ito, ang Quran ay mula kay Allah. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Tunay ngang kami ang nagpapanawag ng aklat sa iyo, O Muhammad, sa katotohanan. Kahit sambahin lamang si Allah sa pamamagitan ng pagiging matapat sa kanya sa pananampalataya. Katiyakan ang relihiyon, alalaong baga, ang pagsamba at pagsunod ay tanging kay Allah lamang. At sila na tumatangkilik sa iba pang awliya, mga tagapanghalaga at tagapagtangkilik, bukod pa sa kanya ay nagsasabi, aming sinasamba lamang sila na mga Diyos-Diyosan upang kami ay higit nilang mailapit kay Allah. Katotohanan si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa kanya na isang sinungaling at walang pananampalataya. Kung ninais lamang ni Allah na magkaroon ng anak na lalaki, maaari siyang pumili sa sinumang kanyang manilikha na kanyang maibigan. Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa mga ito. Siya si Allah, ang tanging isa, ang hindi mapapasubalian. Nilikha niya ang kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Kanyang ginawa na ang gabi ay bumalot sa maghapon at ang maghapon ay bumalot sa gabi. At ipinailalim niya sa kanyang pag-utos ang araw at buwan at ang bawat isa ay tumatakbo sa takdang daan. Sa natataningang panahon, katotohanan siya, ang sukdol sa kapangyarihan ang lagi nang nagpapatawad. Kayong lahat ay nilikha niya mula sa isang tao, si Adan. At nilikha niya ang kanyang kabiyak, si Hawa o si Eva. At ipinadala niya sa inyo ang walong pares ng hayop, lalaki at babaeng tupa, kambing, baka at kamilyo. Kanyang nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina sa magkakasunod ng yugto ng paglikha sa loob ng tatlong kadiliman, alalaong baga, ang tiyan, ang sinapupunan, ang bahay bata. Siya si Allah ang inyong Panginoon, sa kanya ang lahat ng paghahari. La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Paano kayo napalayo sa inyong tunay na Panginoon? Kung inyong itatakwil si Allah, katotohanan si Allah hindi nangangailangan sa inyo at hindi niya naibigan para sa kanyang maalipin ang kawalan nila ng pananampalataya kung kayo ay may loob ng pasasalamat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nalulugod sa inyo. Walang sinumang may dala ng pasanin o kasalanan ang maaaring magdala ng pasanin o kasalanan ng iba. Sa huli, sa inyong Panginoon, ang inyong pagbabalik at kanyang ipagbibigay alam sa inyo kung ano ang inyong ginawa sa buhay na ito. Katotohanang ganap niyang talastas ang lahat ng nasa puso ng mga tao. Kung ang ilang kahirapan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa kanyang Panginoon at umabaling lamang sa kanya sa pagsisisi. Ngunit kung may gawad na niya ang kanyang paglingap, sa kanya ay nakakalimutan na niya ang kanyang ipinanikluhod noong una. At siya ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah upang iligaw ang iba. Sa kanyang tuwid na landas, ipagbadya, magpakaligaya ka sa iyong kawalan ng pananampalataya. Sa maigsing sandali lamang, katotohanang ikaw ay isa sa mga magsisipanahan sa apoy. Siya kaya na matapat sa pagsamba kay Allah, na nagpapatira pa sa kanyang sarili o nakatindig sa pagdarasal. Sa mga oras ng gabi, na nangangamba sa kabilang buhay at umaasa sa habag ng kanyang Panginoon, ay katulad ng isa na hindi nananampalataya, ipagbadya. Sila kaya na may kaalaman ay katulad nila na walang kaalaman. Katotohanan sila lamang na mga tao na may pangunawa ang tatanggap ng paalaala, alalaong baga, ang makakakuha ng aral sa mga tanda at talata ni Allah. Ipagbadya, O Muhammad, O kayo na aking maalipin na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, pangambahan ng iyong Panginoon si Allah at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Kabutihan ang gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito. At ang kalupaan ni Allah ay malawak. At kung kayo ay hindi makasamba kay Allah sa isang pook, kung gayon, ay lumipat sa iba. Sila lamang na matityaga ang tatanggap ng ganap ng kanilang gantimpala nang walang pagbibilang, alalaong baga, walang hangganan. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanang ako ay pinag-utusan na sumamba lamang kay Allah sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at paggawa ng mga gawang pananampalataya ng may katapatan tungo sa Kanyang kapakanan. At ako ay pinag-utusan na manguna sa mga nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanang ako ay nangangamba sa kaparusahan ng dakilang araw kung ako ay susuway sa aking Panginoon. Ipagbadya, O Muhammad, kay Allah lamang ako sumasamba ng tapat at natatanging debosyon. Sambahin ninyo kung sino ang nais ninyo maliban pa sa Kanya, si Allah. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ang mga talunan ay sila na nagpalungi sa kanilang sariling kaluluwa at sa kanilang pamilya sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ito ang malinaw na pagkatalo o pagkalugi. Sila ay tatakpan ng apoy sa kanilang itaas at nasasapnan ng apoy sa kanilang ibaba. Sa ganito ay binabalaan ni Allah ang kanyang maalipin o aking maalipin, kung gayon, inyong pangambahan ako. At sa mga umiiwas sa pagsamba sa tagut, mga huwad na Diyos-Diyosan, at bumabaling kay Allah sa pagsisisi, sa kanila ang magandang balita, kaya't iyong ipahayag ang magandang balita sa aking maalipin. Sila na nakikinig sa salita, mabubuting payo, La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At sumusunod sa pinakamainam dito, tulad ng pagsamba lamang kay Allah, at pag-iwas sa tagut, mga Diyos-Diyosan, sila ang mga pinatnubayan ni Allah, at sila ang mga tao na may pangunawa. Siya kaya na marapat na magkamit ng pag-utos ng kaparusahan ay marapat na patnubayan. Kahit ikaw ba, O Muhammad, ay makapagliligtas sa kanya na nasa apoy. Datapwat sila na may pangangamba sa kanilang Panginoon, kay Allah, para sa kanila ay tinayo ang matatayog na mansyon na patong-patong na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Alalaong baga ang paraiso. Ito ang pangako ni Allah. At si Allah kailanman ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at hinayaan niya ito, ang ulan, na umagos bilang mga bukal at mga ilog sa kalupaan at matapos ay nagpasibol siya rito ng maraming pananim na may iba't ibang kulay. Pagkatapos ito ay nalanta at nanilaw. At ginawa niya ito ay matuyot at malasog. Katotohanang nasa sa mga ito ang isang paalaala sa mga tao na may pangunawa. Siya kaya na ang dibdib ay pinalawak ni Allah upang tanggapin ang Islam, at sa pamamagitan nito, siya ay napapatnubayan ng liwanag mula sa kanyang Panginoon, ay katulad niya na ang puso ay nagtatakwil dito, kaya't kasawian sa kanila na ang puso ay tumigas laban sa kawalan ng pag-aalaala kay Allah. Sila ang nasa malinaw na kamalian. Si Allah ang nagpapanawag sa panapanahon ng pinakamagandang mensahe sa anyo ng isang aklat na ang mga bahagi nito ay magkakawangki sa kabutihan at katotohanan at malimit na binabanggit. Ang balat ng mga may pangangamba sa kanilang Panginoon ay nanginginig kung ito ang Quran ay kanilang dinadalit o napapakinggan, at ang kanilang balat at kanilang puso ay lumalambot sa pag-aalaala kay Allah. Ito ay patnubay ni Allah. Pinapatnubayan niya sa pamagitan nito ang sinumang kanyang maibigan, at sinumang hayaan ni Allah na mapaligaw sa kanya ay walang makakapamatnubay. Siya kaya kung gayon na ipinananggalang niya ang kanyang mukha sa halip na ang kanyang mga kamay, dahil ang mga ito ay nakagapos sa kanyang liig. Sa pinakamatinding kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay ay katulad niya na napapangalagaan dito. At sa zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagbadya. Lasapin ninyo ang bunga ng inyong kinita. Sila na mga nauna sa kanila ay nagpasinungaling sa kapahayagan, kaya't ang kaparusahan ay dumatal sa kanila mula sa lugar na hindi nila inaasahan, kaya't ginawaran sila ni Allah na lasapin ang pagkaaba sa pangkasalukuyang buhay, datapot higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay kung kanila lamang nalalaman. At katotohanan ang aming inihantad sa mga tao sa Quran na ito ang lahat ng uri ng paghahambing, talinghaga o paliwanag upang sila ay makatanggap ng paalaala. Isang aklat na Quran sa wikang Arabic na walang anumang kalihisan sa katotohanan upang kanilang maiwasan ang lahat ng kasamaan na ipinagutos ni Allah na kanilang talikdan. Si Allah ay nagtatanghal ng isang halimbawa o paghahambing. Ang isang aliping tao na pag-aari ng mga nag-aaway-aaway na magkakatambal o magkakasusyo, at isang aliping tao na tanging nabibilang sa isang tao, sila baga ay magkatulad kong paghahambingin. Ang lahat ng mga pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Katotohanan ikaw o Muhammad ay mamamatay, at katotohanan sila rin ay mamamatay. At sa araw ng muling pagkabuhay, kayo ay magsisipagtalo-talo sa harapan ng inyong Panginoon.
2: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal-aqibatu lil-muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa 14 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa kahigtaan ng Qiyamul Layl, ang pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal sa gabi, ito ay isa sa mga voluntaryong pagdarasal. Ito ay isa sa mga voluntaryong sala na nagsisimula pagkatapos ng Salatul Isya hanggang sa bago sumapit ang madaling araw. At ang sala sa gabi ay ito po ay walang particular na bilang, tulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salatul Layl mathna mathna. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal sa gabi ay dalawahan. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ang Salatul Layl, Qiyamul Layl, ay pwede ito, ay maaari ito isagawa ng 2, 4, 6 at higit pa rito. 6 na raka'a, 4 na raka'a, 6 na raka'a at higit pa rito. At mas mainam na ito, at mas mainam sundin ito ng Salatul Witr. Sala ng witir At ang witir, ito po ay binubuo ng 1, 3, 5, 7 at higit pa rito. Ang salatul layl, ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay pinaka mainam na sala. Ito ay pinaka mainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridah salatul layl. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka mainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang pagdarasal sa gabi. So ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang siyang pinakamainam, ang siyang pinakadakila, kalugod-lugod ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga nagsasagawa ng sala sa gabi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniwanan nila ang kanilang mga higaan upang mag-alay ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na may pangamba at pag-asa ng makamit ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastagfirun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nasanay na matulog ng kaunting lamang sa gabi upang mag-alay ng pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating ang madaling araw, sila ay nanalangin upang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung tutunghayan natin at titingnan, basahin natin ang talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan at ang mga tabi'in, mga sumunod sa kanila, tunay na ay pinapahalagahan nila. Tunay na ay pinapahalagahan nila ang gawain na ito. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng sala sa gabi hanggat sa nagkasugat-sugat ang kanyang paa. At tinanong ko siya, ya sugo ni Allah, bakit po ninyo ito ginawa? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, o Rasulullah, o sugo ni Allah, bakit ninyo po ito ginawa? Hindi ba ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong una at huling mga kasalanan? At ano ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam? Ya Aisha, afala ako na abadan syakura? Ya Aisha, hindi ba dapat na ako'y maging mapagpasalamat na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nauna at huling kasalanan, ay kailanman hindi niya nagawa iwanan ang gawain na ito. Papaano na kaya tayo, mga kapatid sa Islam, gayong tayo ang mas nangangailangan sa gawain na ito upang makamit natin ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala? At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Abdullah bin Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal rajul. Ni'mal rajul Abdullah law kana salla bil lail. Sabi ng propeta Muhammad SAW, pagpalain si Abdullah kung siya ay nagdarasal sa gabi. So sabi ng kanyang anak na si Salim bin Abdullah bin Omar, pagkatapos na narinig niya ang mula sa propeta Muhammad SAW na sinabi niya, ay kailanman ay hindi niya iniwan ang pagdarasal sa gabi hanggang siya ay namatay. At sabi ng propeta Muhammad SAW, Ayuhannas, Absyus salam, wasilul arham. Ayuhannas, Absyus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O kayong mga tao, bumati kayo ng kapayapaan. Magpakain kayo at makipag-ugnayan kayo sa inyong mga kamag-anak at magsagawa kayo ng sala habang mga tao ay natutulog at papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan. At ang pinakamainam na oras sa pagsagawa ng salatul layl, mga kapatid sa Islam, ay sa ikatlong bahagi ng gabi sapagkat katulad ng sinabi ng propeta Muhammad SAW, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumaba si Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo sa ikatlong bahagi ng gabi. Sasabihin niya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may yastagfiruni. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may yad'uni faastajibulah. Sino ang dumalangin sa akin ay aking tutugunin. At sino ang humihingi sa akin ay aking bibigyan. Wa may yastagfiruni agfir lahu. At kung sino man ang humihingi sa akin ng kapatawaran, ay papatawarin ko siya. Subhanallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay pinakadakilang encouragement para sa lahat. Sana ay makakuha tayo ng aral mula sa ating natalakay hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam at subaybayan ninyo po ang aming susunod na serye. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gayun din ay pinagbabawal sa inyo ang mga babaeng may asawa na maliban sa angkin ng inyong kanang kamay. Ito ang pag-uutos ni Allah sa inyo. Ang lahat ng iba pa, maliban sa ipinagbabawal dito ay marapat sa inyo kung sila ay inyong hinanap na may layunin ng pagpapakasal at ginawaran sila ng mahar mula sa inyong ari-arian na naghahangad ng kalinisan at hindi kahalayan o pakikiapid, kaya't sila na inyong napangasawa at nakapiling sa pagtatamasa ng kaligayahan sa pakikipagtalik, sila ay inyong gawaran ng takdang mahar bilang isang katungkulan. At walang kamalian sa inyo kung anuman ang inyong magkapanabay na pinagkasunduan na lagpas sa katungkulan o obligasyon. Katotohanang si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sinuman sa inyo ang walang kakayahan ng magbigay ng mahar o pang magpakasal sa isang malaya at sumasampalatayang babae, maaari siyang magpakasal sa isa sa mga sumasampalatayang babae na angkin ng inyong kanang kamay at si Allah ay ganap na nakababatid sa inyong pananampalataya. Kayo ay nagmula sa isa't isa, alalaong baga, kayo ay magkakapantay na walang pagtatangi-tangi, maging kayo man ay isang malaya o isang alipin, sapagkat kayong lahat ay nagmula kay Adan. Pakasalan sila sa pahintulot ng nangangalaga sa kanila at ibigay sa kanila ang kanilang mahar ng makatarungan. Sila ay marapat na malinis o mahinhin na hindi nakikiapid at walang kalaguyo. At kung sila ay pinakasalan na at nagkasala ng kahalayan o pakikiapid, ang kanilang kaparusahan ay kalahati ng kaparusahan ng isang malayang babae o hindi alipin. Ito ay para sa kanya mula sa lipon ninyo na nangangamba sa kasalanan. Datapot ang pagiging matyaga ay higit na mainam sa inyo at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa inyo kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang hindi pinahihintulutan. At upang maipakita sa inyo ang mga paraan ng mga nangauna sa inyo at tanggapin ang inyong pagsisisi at si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Ninanais ni Allah na tanggapin ang inyong pagsisisi, datapot ang mga sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay naghahangad sa inyo ng mga sumasampalataya na kayo ay lubhang malihis ng malayo sa tamang landas. Ninanais ni Allah na maging magaan sa inyo ang kanyang mga batas at pag-uutos. Ang sangkatauhan ay nilikha na mahina upang labanan ang kanyang mga pagnanasa. O kayong sumasampalataya, huwag lamunin o aldasin o ubusin ng ilan sa inyo ang ari-arian ng iba nang walang kapararakan o di makatarungan at nasa ilalim ng maling karangyaan. Datapwat sa makatarungang pangangalakal lamang sa pamamagitan ng magkapanabay na pahintulot at huwag magpatayan sa isa't isa, katotohanan si Allah sa inyo ay pinakamawain. At sino man ang gumawa nito, alalaong baga ang mga nabanggit sa unahan na ipinagbabawal sa pagmamalabis at kawalang katarungan, siya ay aming ihahagis o ibubulid sa apoy at ito ay magaan lamang kay Allah. At kung inyong iiwasan ang mga karumalduman na kasalanan na sa inyo ay pinagbabawal, ipatatawad namin sa inyo ang inyong maliliit na kasalanan at kayo ay tatanggapin sa marangal na tarangkahan o sa paraiso. At huwag ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa mga iba nang higit sa inyo. Sa mga lalaki ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Gayun din naman sa mga babae ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Datapwat kayo ay humingi kay Allah ng kanyang biyaya. Katotohanan si Allah ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa bawat isa, kami ay nagtakda ng mga tagapagmana, ng ari-arian na naiwan ng mga magulang at malapit na kamag-anak. At gayon din sa kanila na inyong ginawan ng pangako o garansya ng pagkakapatiran, igawad sa kanila ang katampatang bahagi, katotohanan si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Ang kalalakihan ang tagapangalaga at tagapanustos ng kababaihan, alalaong baga sa mga mag-asawa o may pamilya, sapagkat ito'y dahilan sa pinagkaloob ni Allah sa lalaki na higit sa iba o babae, at sapagkat sila ay gumugugol upang sila ay tustusan mula sa kanilang kayamanan. Sa makatuwid, ang matutuwid na kababaihan ay matimtiman sa pagsunod kay Allah at sa kanilang asawa at nangangalaga sa panahong wala ang kanilang asawa sa bagay na ipinag-utos ni Allah na dapat nilang bantayan, alalaong baga ang kalinisan ng kanilang pagkababae, ang ari-arian ng kanilang asawa at iba pa. Datapot doon sa kanila na inyong pinangangambahan sa pagiging mapagmataas, sila ay pangaralan, huwag sumiping sa kanila. Saktan o paluin sila ng kanti lamang kung ito ay makakatulong. Datapot kung sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong hanapan ng pagkayamot. Katotohanan si Allah ay lalagi ng pinakamataas, ang pinakadakila. At kung kayo ay nangangamba na may pagkakahidwa sa pagitan nilang mag-asawa, kayo ay magtalaga ng dalawang tagapamagitan o hukom. Isa mula sa pamilya ng lalaki at ang isa ay mula sa pamilya ng babae. Kung sila ay kapwa nagnanais ng pakikipagkasundo, si Allah ang magpapangyari nito sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam
3: at nakatatalos ng lahat ng bagay. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa pagsamba sa Kanya at maging mabait kayo sa mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, sa may hirap na nangangailangan, sa kapitbahay na malapit na kamag-anak, sa kapitbahay na hindi kamag-anak, ang mga kasamahan na malapit sa inyo, ang mga naglalakbay na ginapos ng panustos sa daan, at sa mga angkin ng inyong kanang kamay o mga alipin. Katotohanang si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. Sila na mga maramot at nag-uudyok din sa iba na maging maramot at nagdatago ng mga biyaya na sa kanila ay pinagkaloob ni Allah at aming inihanda sa mga walang pananampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At gayon din, aming inihanda ang kaaba-abang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao at hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ang mga kaibigan ni Satanas at sinumang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masamang kasama siya. At ano ba ang mawawala o kasahulan sa kanila kung sila ay manampalataya kay Allah at sa huling araw at sila ay gumugol mula sa kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakaalam sa kanila? Katotohanang si Allah ay hindi kailanman nawala ng katarungan kahit nakatiting lamang. Kung anumang mabuti ang nagawa, ito ay kanyang pinag-iibayo ng dalawang ulit at siya ay nagkakaloob ng malaking gantimpala. Paano na ang sangkatauhan sa araw ng paghuhukom? Kung kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan o bansa ng isang saksi, ang propetang ipinadala sa kanila, at ikaw o Muhammad ay ipadala namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa. Sa araw na iyon, ang mga nagtatakwil ng pananampalataya ni Allah at hindi sumunod sa sugo ni Muhammad ay maghahangad na ang kalupaan ay tumabon sa kanila at hindi nila magagawang ilingid kay Allah kahit na ang isang pangungusap. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong lumapit sa solah habang kayo ay nasa langong kalagayan hanggang inyong maunawaan kung ano ang inyong inuusal. Gayun din, huwag mag-alay ng solah at pumasok sa loob ng masjid o bahay dalanginan kung kayo ay nasa kalagyan ng janaba o kalagayan ng kawalang kalinisan kung nakipagtalik at hindi pa nakakapaligo. Maliban na lamang kung kayo ay dumaraan sa masjid hanggang sa makapaghugas kayo ng inyong buong katawan, kung kayo ay may sakit o naglalakbay o katatapos lamang ninyo na dumumi o umihi o kayo ay nagkaroon ng pakikipagtalik at kayo ay hindi makatagpo ng tubig, kung gayon kayo ay magsagawa ng tayammum o paglilinis ng walang tubig sa pamamagitan ng malinis na lupa at inyong haplusin, sa pamamagitan nito ang inyong mukha at mga kamay. Katotohanan si Allah ang pumapalis ng kasalanan, ang lagi nang nagpapatawad. Hindi ba ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng aklat o ang mga Hudyo na bumibili ng maling landas at naghahangad na kayo ay mapaligaw sa tamang landas? Si Allah ay may ganap na kaalaman sa inyong mga kaaway at si Allah ay sapat na bilang wali o tagapangalaga at si Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Sa lipon ng mga Hudyo ay mayroong ilan na nagbibigay ng maling kahulugan sa mga salita o laban sa tunay nitong kahulugan at nagsasabi, "Aming naririnig ang inyong salita o Muhammad at kami ay sumusuway at nakikinig at hinahayaan ka namin o Muhammad na walang mapakinggan. At ra'ina sa gagad ng kanilang dila at panunuya sa relihiyon ng Islam. At kung kanila lamang sinabi, kami ay nakakarinig at sumusunod at hayaan kami ay makaunawa Ito ay higit sana na naging mabuti sa kanila at higit na katampatan datapot si Allah ay sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at ilan lamang sa kanila ang sumasampalataya. O kayo na mga pinagkalooban ng kasulatan, magsisampalataya kayo sa aming ipinahayag kay Muhammad na nagpapatutuo ng tura na nasa inyo bago naming burahin o palisin ang mga mukha sa pamamagitan ng pagbibigay hubog dito na tulad ng batok na walang ilong, bibig o mata at ilagay sa likuran o ang isumpa sila kung paano namin isinumpa ang mga lumalabag sa araw ng Sabado sapagkat ang pasya ni Allah ay matutupad. Katotohanan si Allah hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapot siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sino mang Kanyang maibigan at sino mang magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamasdan ang mga nag-aangkin ng kabanalan o kadalisayan para sa kanilang sarili? Datapot si Allah ang nagpapabanal o nagkakaloob ng kadalisayan sa sino mang Kanyang mapusuan at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan kahit nakatumbas lang ng isang fatila, isang hibla ng kaliskis ng buto ng palmera. Pagmasdan kung paano sila kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah at sapat na ito bilang isang lantad na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamalas ang nabigyan ng kasulatan? Sila ay nananampalataya sa jibat at tagut at nagsasabi sa mga hindi sumasampalataya na sila ay higit at mainam na napapatnubayan sa tamang landas kung ihahambing sa mga sumasampalataya. Sila ang mga isinumpa ni Allah at sa sinuman na sinusumpa ni Allah, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng anumang, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng tagapagtangkilik. O mayroon ba silang kahati sa kapamahalaan o kapangyarihan? Ngunit kung sila ay pagbibigyan, sila ay hindi magbibigay kahit na katulad ng isang sungot ng palmera sa kanilang kapwa-tao. Sila ba ay nananaghili sa mga tao? Alalaong baga si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod. Sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, katotohanang amin ng pinagkalooban ang angkan ni Abraham ng aklat at al-hikma, mga araling pangpropeta o karunungan, at aming ipinagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Ang ilan sa kanila na binigyan ng kasulatan ay nananampalataya sa Kanya at ang ilan naman ay tumanggi o nagtakwil sa Kanya o kay Muhammad at sapat na ang impyerno upang sila ay sunugin. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya sa aming ayat, sila ay aming susunugin sa apoy sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitson nang ganap. Ito ay aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Sila ay magkakaroon dito ng dalisay ng mga asawa. Wala ng rigla, dumi o ihi. At sila ay aming tatanggapin sa maluwang at makapal na lilim. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo at inyong ibalik ang pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito. At kung kayo ay humatol sa pagitan, ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Katotohanan, tunay namang napakainam ng aral na ibinigay niya sa inyo. Katotohanan si Allah ay lagi nang nakakarinig ang ganap na nagmamasid. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad. At sila ng mga Muslim sa inyong lipon na may kapamahalaan,

at sila ay nagnanais na tumungo o sumangguni para sa kahatulan ng kanilang mga pagkakahidwa sa tawagut, mga huwad na hukom. Samantalang sila ay pinag-utusan na ito ay talikdan. At si Satanas ay naghahangad na sila ay mapaligaw ng malayo. At kapag ito ay pinagbabadya sa kanila, halina kayo at sumangguni sa mga ipinanawag na kapahayagan ni Allah at sa sugo na si Muhammad. Ikaw, O Muhammad, ay nakamamalas sa mga mapagkunwari na tumatalikod sa iyo nang may pag-iwas. Paano na sila kung ang malaking kapinsalaan o parusa ay dumatal sa kanila dahilan sa mga gawa na inihantong ng kanilang mga kamay? Mayroon bang makatutulong sa kanila? Pagkaraan sila ay pumaparoon sa iyo na sumusumpa sa ngalan ni Allah. Wala kaming hinahangad maliban sa magandang pagtitinginan at pakikipagkasundo. Sila, ang mga mapagkunwari, ay nababatid ni Allah kung ano ang nasa kanilang puso kahit lumayo kayo sa kanila o huwag kayong gumamit ng dahas laban sa kanila. Ngunit sila ay inyong pangaralan at mangusap sa kanila ng mabisa o madamdaming salita upang maantig ang kanilang kalooban. Hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban na siya ay sundin sa kapahintulutan ni Allah. At sila ang mapagkunwari nang sila hindi naging makatarungan sa kanilang sarili ay pumaroon sa iyo, Muhammad, at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah. At ang sugo ay nagsumamo ng kapatawaran para sa kanila. Tunay na kanilang matatagpuan na si Allah ay ganap na nagpapatawad. Tanging siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. Hindi subalit ako, O Allah, ay nanunumpa sa iyong Panginoon. Katotohanang sila ay hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggat ikaw, O Muhammad, ay hindi nila ginagawang tagahatol o hukom sa lahat ng mga pagkakahidwa-hidwa sa kanilang pagitan. At kanilang makita sa pagitan nila ang kaginhawahan sa anumang inyong hinatulan at maluwag nilang tanggapin ang mga ito ng ganap. At kung sila ay pag-utusan namin na nagsasabi, patay ninyo ang inyong sarili, lalaong baga, ang mga walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan. O iwan ninyo ang inyong mga tahanan, lubhang iilan sa kanila ang gagawa nito. Tatapwat kung kanilang isinagawa ang sa kanila ay pinag-utos. Ito ay higit na mainam sa kanila at ito ay mabisa na magpapatatag sa kanilang pananampalataya. At katiyakang aming ipinagkaloob sa kanila mula sa amin ang malaking pabuya o gantimpala. At katiyakan aming papatnubayan sila sa matuwid na landas. At sinumang sumunod kay Allah at sa sugo na si Muhammad. Kung gayon, sila ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah ng kanyang biyaya. Ang mga propeta o siddiqun, mga tagasunod ng mga propeta na nangunguna sa paniniwala sa kanila, mga martir at mga matutuwid, at gaano kainam na mga kasama sila. Ito ang kasaganaan mula kay Allah at si Allah ay sapat na bilang may ganap na kaalaman. O kayong nagsisisampalataya, magsipag-ingat kayo at kayo ay magsitungo ng pangkat-pangkat o magsitungo roon ng sama-sama. At katiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa likuran upang makaiwas na makipaglaban sa kapakanan ni Allah. At kung ang kasawian ay dumatal sa inyo, siya ay magsasabi, katotohanan si Allah ay nagmalasakit sa akin sapagkat ako ay hindi nila nakasama. At kung ang kasaganaan ay dumatal sa inyo mula kay Allah, katiyakang kanyang sasabihin na waribang hindi kailanman nagkaroon ng bigkis ng pagmamalasakit sa pagitan ninyo at nila, o ako sana ay napabilang sa kanila nang sa gayon ako ay nakapagtagpo ng malaking tagumpay. Hayaan ang mga sumasampalataya na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay
ay lumaban

0: para sa kapakanan ni Allah. At sino man ang makipaglaban sa kapakanan ni Allah at nasawi o naggamit ng tagumpay, aming ipagkakaloob sa kanya ang malaking biyaya o gantimpala. At ano ba ang pumipigil sa iyo na kayo ay hindi nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah at sila na mahihina ang mga pinakikitunguhan ng masama at inaalipusta sa lipon ng kalalakihan, kababaihan at mga bata na ang panambitan ay aming Panginoon, kami ay ligtas ninyo sa bayang ito na ang mga tao ay mapangapi at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makapangangalaga o tagapagtangkilik at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makakatulong. Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Tagut o si Satanas o sa Diyos-Diyosan at iba pa. Kaya't makipagtunggali kayo laban sa mga kapanalig o kaanib ni Satanas. Tunay na laging mahina ang mga pakanaan ni Satanas. Hindi mo ba napagmamalas o nababatid o Muhammad, sila na pinagsabihan na pigilan ninyo ang inyong mga kamay sa pakikipaglaban sa mga hindi sumasampalataya at kayo ay mag-alay ng sala ng lubos at magkaloob ng zaka. Datapwat ng ipinag-utos na sa kanila ang pakikipaglaban, inyong pagmasdan ng ilang pangkat sa kanila ay nangangamba sa mga tao na katulad ng pangangamba nila kay Allah. At kung minsan ay higit pa, sila ay nagsasabi, aming Panginoon, bakit ninyo ipinag-utos sa amin ang pakikipaglaban? Sana ay binigyan ninyo kami ng palugit kahit na sa maikling panahon. Ipagbadya, tunay na maikli ang paglilibang sa mundong ito. At ang kabilang buhay ay higit na mainam sa kanya na may pangangambahan kay Allah. At kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan kahit nakatumbas ng fatila o isang hibla ng balat ng buto ng palmera. Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo kahimat kayo ay nasa kanlungan o kuta na matatag at mataas. At kung ang ilang kabutihan ay dumatal sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah. Datapat kung ang ilang kasamaan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay mula sa iyo, O Muhammad. Ipagbadya sa kanila, lahat ng pangyayari ay mula kay Allah. Kahit ano ang mali sa gayong mga tao, na hindi man lamang nakakaunawa sa kahit na anong pangungusap, ang anumang mabuti na dumatal sa iyo, ito ay mula kay Allah. Datapat kung anumang masama ang sumapit sa iyo, ito ay mula sa iyong sariling gawa. At ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin bilang isang sugo sa sangkatauhan. At si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Siya na tumatalima sa sugo kay Muhammad ay katotohanang tumatalima kay Allah. Datapat siya na tumatalikdan o tumatanggi sa iyo. Kung gayon, ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. Sila ay nagsasabi, kami ay tumatalima, subalit kung ikaw, O Muhammad, ay kanilang iwan. May isang pangkat sa kanila na ginugugol ang gabi sa pagbabalak ng taliwas sa sinasabi nila sa iyo. Datapot si Allah ay nagtatala ng kanilang gabing gabi o pagbabalak. Kaya talakdan mo sila, huwag mo silang pansinin at ilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah at si Allah ay lalagi ng may kasapatan bilang tagapamahala ng mga pangyayari. Hindi baga nila isinasang alang-alang o pinag-iisipan ng mabuti ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa kay Allah. Katotohanan sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. At kung may dumatal sa kanila na ilang bagay o impormasyon tungkol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ipinagkakalat nila ito sa palibot-libot kung kanila lamang isinasangguni ito sa sugo o sa mga tao na ginawaran sa lipon nila ng kapamahalaan. Ang angkop ng mga tagasuri o tagapagsiyasat ay makakaunawa nito mula sa kanila. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, kayo ay susunod kay Satanas maliban lamang sa ilan sa inyo. At makipagtunggali ka, O Muhammad, tungo sa kapakanan ni Allah. Ikaw ay hindi ginawaran ng katungkulan o pananagutan maliban sa iyong sarili at iyong hikayatin ang mga sumasampalataya na samahan ka na makipagtunggali upang marahil si Allah ang pipigil sa masidhing kasamaan ng mga hindi sumasampalataya. At si Allah ay malakas sa kapangyarihan at matatag sa pagpaparusa. Ang sinumang mamamagitan tungo sa mabuting hangarin ay magkakamit ng bahagi o gantimpala nito. At sinumang mamamagitan tungo sa masamang hangarin ay magtatamasa ng bahagi ng dalahin o pananagutan nito. At si Allah ay lalagi ng ganap na makagagawa ng lahat ng bagay. At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati na higit na mainam kaysa rito. O di kaya'y suklian ito ng katumbas ng pagbati, katiyakang si Allah ay ganap na tagapagsulit ng lahat ng bagay. Si Allah, La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Katiyakang kayo ay kanyang titipunin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay. At ito ay walang alinlangan at sino pa kaya ang higit na makatotohanan sa pagwiwika o pagsasalaysay maliban kay Allah. At ano ang nangyayari sa inyo na kayo ay nahahati sa dalawang pangkat tungkol sa mga mapagkunwari? Si Allah ay nagtapong muli sa kanila dahilan sa kanilang masamang ginagawa. Nais ba ninyong patnubayan siya na ninais ni Allah na mapaligaw? Ang sinumang ninais ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi kailanman makakatagpo para sa kanya ng anumang paraan tungo sa tamang landas. Sila na mga mapagkunwari ay nagnanais na inyong itakwil ang pananampalataya, na katulad din ng kanilang pagtakwil sa pananampalataya, upang sa gayon kayo ay maging magkapantay sa isa't isa. Kaya't huwag ninyong kunin sa ulya. Kaya't huwag ninyong kunin na awliya o mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama ang mula sa kanila hanggang sa kanila hanggang sa sila ay magsilikas o maging mandarayo tungo sa kapakanan ni Allah bilang tanda ng kanilang pagkamatapat sa pananampalataya. Datapat kung sila ay magsitalikod sa Islam at maging mapaghimagsik, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. At huwag kayong kumuha ng awliya, mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama, gayon din ng tagapagtangkilik mula sa kanila, maliban sa kanila na umanib sa pangkat na sa pagitan ninyo at nila ay mayroong isang kasunduan ng kapayapaan, o sila na lumalapit sa inyo na may dibdib o damdamin na nagpipigil sa pakikipaglaban sa inyo, gayon din sa pakikipaglaban sa kanilang sariling pamayanan. Kung ninais lamang ni Allah, katotohanang sila ay kanyang mabibigyan ng kapangyarihan ng higit sa inyo, at kayong sila sana'y nakipaglaban sa inyo. Kaya't kung sila ay lumayo sa inyo, at sila hindi nakipaglaban, at sa halip ay naghandog sa inyo ng katiyakan ng kapayapaan, kung gayon si Allah ay hindi nagbukas ng daan para sa inyo upang makidigma laban sa kanila. Inyong matatagpuan ang mga iba, ang mga mapagkunwari na nagnanais na magkaroon ng kapanatagan at kaligtasan mula sa inyo, kaya't sila ay nagpapakita sa inyo ng pananampalataya at ng kapanatagan at kaligtasan mula sa kanilang pamayanan, kaya't sila ay nagpapakita sa kanila ng kawalang pananampalataya. Sa bawat sandali na sila ay nagbabalik sa hibo ng kawalan ng pananalig, sila ay nabubulid dito. At kung sila ay hindi lalayo sa inyo o sila ay hindi nag-alok sa inyo ng kapayapaan at hindi nagpigil sa kanilang mga kamay laban sa inyo, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. Sa kanilang kalalagyan aming pinagkalooban kayo ng maliwanag na katuwiran laban sa kanila. Hindi isang katampatan para sa isang sumasampalataya na pumatay sa isang sumasampalataya maliban na lamang sa pagkakamali na hindi sinasadya. At ang sinumang pumatay sa isang sumasampalataya ng hindi sinasadya, rito ay pinag-uutos na siya ay marapat na magpalaya ng isang mananampalatayang alipin at isang diya o kabayaran o tubo sa dugo na nararapat ibigay sa kamag-anakan ng namatay, maliban na lamang na isinaisang tabi nila ang kanilang karapatan bilang kawanggawa. Kung ang namatay ay kabilang sa mga tao o tribo na kumakalaban sa inyo at siya ay isang nananampalataya, ang pagpapalaya sa isang nananampalatayang alipin ay tinatalaga at hindi nagbabayad ng diya. At kung siya ay nabibilang sa mga tao o tribo na mayroong kayong kasunduan ng pagkakampihan at pagkamatapat sa isa't isa, ang diya o kabayaran o tubos sa dugo ay marapat na ibayad sa kanyang kamag-anakan. At ang isang nananampalatayang alipin ay marapat na palayain. At sinuman ang walang kakayahan na matupad ang parusa sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng 2 magkasundo na buwan upang kayo ay makahanap ng pagsisisi o pagbabalik loob kay Allah. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Sinuman ang pumatay ng sadya sa isang nananampalataya, ang kanyang kabayaran o kaparusahan ay impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang puot at sumpa ni Allah ay nasa kanya at ang malaking kaparusahan ay inihanda para sa kanya. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pumalaot upang makipaglaban sa kapakanan ni Allah, inyong tuklasin ang katotohanan at huwag ninyong sabihin sa sinuman na bumati sa inyo sa pamamagitan ng pagbati sa Islam bilang palatandaan na siya ay isang Muslim. Ikaw ay hindi isang nananampalataya na naghahangad sa makamundong pakinabang. Mayroong higit na kapakinabangan at labing yaman ng digmaan ang nakay Allah. Kahit na kung anuman siya ngayon, kayo ay katulad rin sa inyong sarili noon hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paglingap. Alalaong baga, kayo ay kanyang pinatnubayan sa Islam, kaya't kayo ay marapat na magsiyasat ng maigi. Si Allah ay ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi magiging magkapantay ang mga sumasampalataya na nananatili sa kanilang tahanan, maliban na lamang ang may mga kapansanan dahil sa aksidente o bulag o pilay at iba pa. At yaong nakikibaka o mujahidin sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay, si Allah ay nagtakda ng mga antas sa mga nakikibaka o mujahidin sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ng higit na mataas kaysa mga nananatili sa kanilang katahanan. Sa bawat isa sa kanila, si Allah ay nangako ng pinakamainam na gantimpala. Datapot higit na pinapahalagahan ni Allah ang mga nakikibaka o mujahidin kaysa sa kanya na nananatili sa kanilang tahanan sa pamagitan ng pagbibigay ng malaking gantimpala. Mga antas ng mataas na posisyon mula sa kanya at pagpapatawad at habag. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan sa kanila na kinuha ng anghel ang kaluluwa sa kamatayan habang isinusuong nila ang kanilang sarili sa kamalian, sapagkat nanatili sila sa lipon ng mga hindi sumasampalataya kahit na ang paglikas ay katungkulan sa kanila. Sila, ang mga anghel, ay magsasabi sa kanila, "Sa anong kalagayan ba kayo noon?" Sila ay magsasabi, "Kami noon ay mahina at inaapi sa kalupaan." Sila, ang maanghel, ay magsasabi, "Hindi baga ang kalupaan ni Allah ay lubhang maluwang upang kayo ay makalikas. Ang mga taong ito ay makakatagpo ng kanilang hantungan sa impyerno. At gaano kasama itong kanilang patutunguhan. Maliban sa mahihina sa lipon ng kalalakihan, kababaihan, at mga bata na hindi makagagawa ng balakin. Gayon din naman ay wala silang kakayahan upang patnubayan ang kanilang landas. Sa kanila ay mayroong pag-asa na si Allah ay magpapatawad sa kanila at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang paulit-ulit na nagpapatawad. Sinumang lumikas tungo sa kapakanan ni Allah ay makakatagpo sa kalupaan ng maraming matitirhan at kasaganaan upang mamuhay. At sinuman ang umiwan sa kanyang tahanan bilang isang nangingibang bayan tungo sa kapakanan ni Allah at sa kanyang sugo at ang kamatayan ay dumatal sa kanya, ang kanyang gawad na gantimpala ay katiyakan na isang katungkulan ni Allah at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung kayo, o mga Muslim, ay naglalakbay sa kalupaan, hindi kasalanan sa inyo kung inyong paikliin ang inyong pagdarasal. Kung kayo ay nangangamba nang mahindi sumasampalataya ay maaaring lumusob sa inyo. Katotohanan, ang mahindi sumasampalataya ay tunay na lantad ng inyong kaaway. At kung ikaw, o Muhammad, ay nasa lipon nila at sila ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal, hayaan ang isang pangkat nila ay magsitindig na kasama ka sa pagdarasal na dala-dala ang kanilang mga sandata. At kung matapos na nila ang pagpapatirapa, hayaan silang mamalagi sa likuran at hayaan ang ibang pangkat na hindi nakapagdarasal ay lumapit at hayaan sila na magdasal na kasama ka nang may lahat ng pag-iingat at may hawak na mga sandata. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na kung kayo ay maging pabaya sa inyong mga sandata at mga daladalahan, kayo ay lulusubin nila ng minsanan. Datapwat hindi isang kasalanan kung ibaba ninyo ang inyong mga sandata, kung nabibigatan at kung ito ay hindi maginhawa kung umuulan. O sa dahilang kayo ay may karamdaman, datapwat gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat sa inyong sarili. Katotohanan si Allah ay naghanda ng kaaba-abang kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. At kung inyo nang natapos ang sama-samang pagdarasal, inyong alalahanin si Allah, kahimat kayo ay nakatayo, nakaupo o nakahimlay sa inyong tagiliran, datapwat kung kayo ay naging ligtas na malayo sa panganib, inyong ibalik ang katampatang pagdarasal at huwag nang paikliin. Katotohanan, ang pagdarasal ay pinapatupad sa takdang oras sa mga sumasampalataya. At huwag maging mahina sa inyong pagtugis sa kaaway kung kayo ay nagdurusa sa mga kahirapan, katiyakang sila rin ay nagdurusa ng mga kahirapan na katulad ng inyong pagbabata, datapwat mayroon kayong pag-asa mula kay Allah sa gantimpala ng paraiso. Narito sila ay hindi umaasa at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Tunay ngang ipinanawag namin sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan upang ikaw ay makahatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na ipinamalas ni Allah sa iyo o pagtuturo ng makadiyos na pahayag. Kaya't huwag kang maging isa na nakikiusap o tagapagtanggol para sa mga salawahan at taksil. At iyong paghanapin ang kapatawaran ni Allah, katiyakan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong makipagtalo upang ipagtanggol ang mga lumilang sa kanilang sarili. Katotohanan si Allah ay hindi nalulugod sa sinuman na taksil at makasalanan. Ikinukubli nila sa mga tao ang kanilang masasamang gawain, datapwat hindi nila ito maitatago kay Allah, sapagkat siya ay kapiling nila sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Nang sila ay nagbabalak ng masama sa kinagabihan, na hindi niya nagugustuhan. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. Naririto kayo ngayon, sila yaong nangangatwiran o nakikiusap sa kanilang kapakanan sa makamundong buhay na ito. Datapwat sino ang mangangatwiran o makikiusap kay Allah para sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay, o sino kaya ang kanilang magiging kinatawan o tagapagtanggol? At sinuman ang gumawa ng kasalanan, kanyang matatamo ito para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sinuman ang nakagawa ng kamalian nang hindi sinasadya o nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay naghagis o nagbintang nito sa sinuman na walang muwang, katotohanang binigyan niya ang kanyang sarili ng dalahin ng kataksilan at ng malinaw na kasalanan.
1: At kung hindi lamang ang biyaya ni Allah at ang kanyang habag ay nasa iyo, O Muhammad, may isang pangkat sa kanila na mga salawahan ang katiyakang gagawa ng pasya upang ikaw ay iligaw, datapwat wala silang maililigaw maliban sa kanilang sarili. At walang anumang kasahulan ang magagawa nila sa iyo, kahit nakatiting. Ipinanawag ni Allah sa iyo ang aklat, ang Quran at al-hikma, at nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At laging dakila ang biyaya ni Allah sa iyo, O Muhammad. Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang lihim na usapan, maliban sa kanya na nag-utos ng sadaqah, ang kawang gawa sa kapakanan ni Allah, o paggawa ng ma'ruf, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At lahat ng mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ni Allah, o papagkasunduin ang mga tao. At siya na gumawa nito na naghahanap ng mabuting kasihan ni Allah, sa kanya ay aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. At sinuman ang sumalansang at tumutol sa sugun na si Muhammad, pagkaraang ang wastong landas ay maliwanag na ipinakita sa kanya, at sumunod sa iba pa maliban sa landas ng mga sumasampalataya, siya ay aming pananatilihin sa landas ng kanyang pinili at siya ay aming ibubulid o susunugin sa impyerno, isang masamang hantungan. Katotohanang si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa kanya, datapwat siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan maliban pa rito sa sinumang kanyang maibigan. At sinuman ang magkaakibat ng katambal sa pagsamba kay Allah ay katiyakang napaligaw ng malayo. Sila na sumasamba sa iba maliban pa kay Allah ay naninikluhod o nananawagan sa wala kundi sa mga Diyos-Diyosan. At wala silang pinaninikluhuran maliban kay Satanas, isang nagpupumilit sa paghihimagsik. Si Allah ay sumumpa sa kanya at siya si Satanas ay nagsabi, aking kukunin ang natatakdang bilang ng inyong mga alipin. Katotohanang sila ay aking ililihis sa tamang landas at katiyakang aking pag-aalabin sa kanila ang huwad o makasalanan upang sa gayon ay hindi na nila isaalang-alang ang muling pagkabuhay at katiyakang aking ipag-uutos nagilitan nila ang mga tainga ng bakahan at katotohanang aking ipag-uutos na palitan nila ang kalikasan na nilikha ni Allah. At sinuman ang tumangkilik kay Satanas bilang isang wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik sa halip ni Allah ay katiyakang nagdusa ng maliwanag na pagkalugi. Siya, si Satanas, ay gumawa sa kanila ng mga pangako na walang katotohanan at pinag-aalab niya sa kanila ang huwad na pagnanasa at ang mga pangako ni Satanas ay wala ng iba kundi mga pandaraya. Ang tirahan ng mga gayong tao ay impyerno at sila ay hindi makakatagpo ng daan upang makatakas dito. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ang pangako ni Allah ay katotohanan at kanino pa kayang salita ang higit na makatotohanan maliban kay Allah? Ito ay hindi ninyo makakamit sa pamamagitan lamang ng inyong mapagnais na saloobin. Gayun din ay hindi ito makakamit ng mapagnais o mapagnasa na saloobin ng angkan ng kasulatan. Sinumang gumawa ng kasamaan ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan nito. At siya hindi makakatagpo ng sinumang tagapangalaga at tagapagtanggol maliban pa kay Allah. At sinuman ang gumawa ng kabutihan, maging siya ay lalaki o babae, at isang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, sila ay papasok sa paraiso at walang isa mang katiting na walang katarungan. At walang isa mang katiting na kawalang katarungan, maging ito man ay kasing laki ng mansa sa likod ng buto ng palmera ang igagawad sa kanila. At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya maliban sa kanya na nagsuko ng kanyang sarili kay Allah at siya ay isang muhsin, mapaggawa ng kabutihan. At sumunod sa pananampalataya ni Abraham na hanifan. At si Allah ang humirang kay Abraham bilang isang khalil, ang pinakamamahal niyang alipin. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ang lalagi ng nakasasakop o nakatatalos ng lahat ng bagay. At sila ay nagtatanong sa iyo ng legal na pasya tungkol sa kababaihan, ipagbadya. Si Allah ang nag-utos sa inyo tungkol sa kanila. At kung ano ang dinalit sa inyo sa aklat tungkol sa mga ulilang babae na hindi ninyo ginawaran ang itinalagang bahagi, ang tungkol sa mahar at pamana, magkagayunman ay inyong ninanasa na mapangasawa, gayon din sa mga batang mahihina at inaapi, na kayo ay maging makatarungan sa mga ulila. At anumang mabuti ang inyong ginawa, si Allah ay lalagi ng nakababatid ng mga ito. At kung ang isang babae ay magkaroon ng pangangamba sa kalupitan o pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa, hindi isang kasalanan sa kanila kung sila ay gumawa ng pakikipagkasundo. Sa pagitan nila, alalaong baga, siya ay pinapayagan na mawala ng karapatan sa lahat o bahagi ng kanyang mga karapatan, tulad ng pagkain, kasuotan, tahanan at mga iba pa. At ang asawang lalaki ay pinapayagan na tanggapin ang gayong pagbibigay kaloob mula sa kanya. At ang pakikipagkasundo o pakikipag-ayos ay higit na mainam kaysa paghihiwalay. At ang mga kaluluwa ay nahihilig sa kasakiman o pagiging maramot. Datapwat kung kayo ay gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Hindi kailanman kayo makagagawa ng ganap na pakikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa, kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Kaya't kayo ay huwag na lubhang kumiling sa isa sa kanila upang ang iba ay maiwan na nasa alanganin. At kung kayo ay gagawa ng katarungan at gagawa ng lahat ng matuwid at magkaroon ng pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kamalian, kung gayon si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamaawain. Datapat kung sila ay maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo, si Allah ang magkakaloob ng kasaganaan sa bawat isa sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay lalagi ng may kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang tigib ng karunungan. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan. At katotohanan na aming pinagtagubilinan ang angkan ng kasulatan na nangauna sa inyo at kayo o mga Muslim, na inyong pangambahan si Allah at inyong panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Datapot kung kayo ay hindi manampalataya, kung gayon, kay Allah ang pag-angkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng masagana o hindi nangangailangan ng anuman, ang karapat dapat sa lahat ng mapapuri. At kay Allah ang pag-angkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng sapat bilang tagapamahalan ng mga pangyayari. Kung kanyang naisin, magagawa niyang wasakin kayo o sangkatauhan at lumikha ng panibagong lahi. At si Allah ay may ganap na kapangyarihan sa ganitong bagay. at sinuman ang magnais ng gantimpala sa buhay sa mundong ito, kung gayon kay Allah lamang at wala ng iba, ang gantimpala sa makamundong buhay na ito at ng kabilang buhay. At si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag sa katarungan bilang masaksi kay Allah. Kahimat ito ay maging laban sa inyong sarili o sa inyong magulang o sa inyong kamag-anak. Maging mayaman o mahirap, si Allah ay higit na karapat dapat na tagapangalaga sa kanila. Kaya't huwag ninyong sundin ang paghahangad ng inyong puso. Baka kayo ay umiwas sa katarungan. At kung inyong baligtarin ang katarungan o tumanggi na gumawa ng katarungan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, manampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at sa aklat, ang Quran na ipinanaog niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na kanyang ipinanaog ng una pa sa kanya. At sinuman ang hindi manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo at sa huling araw, kung gayon, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo. Katotohanan ang mga sumasampalataya at kung sila ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya at muling nanampalataya at muling bumalik sa kawalan ng pananampalataya at nagpatuloy sa masahol na kawalan ng pananampalataya, si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Gayon naman, sila ay hindi niya gagabayan sa tamang landas. Iparating sa mga mapagkunwari ang balita na sa kanila, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ang mga tumatangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga o tagatangkilik o kaibigan, sa halip ng mga sumasampalataya, sila baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan, katotohanan. Ang lahat ng karangalan ay tanging na kay Allah lamang. At naipahayag ng ganap sa inyo sa aklat, ang Quran, na kung inyong maririnig ang mga talata ni Allah na itinatakwil at tinutuya, kung gayon, huwag kayong makiupo sa kanila hanggang sa sila ay magkaroon ng pag-uusap na naiba rito. Katiyakan na sa ganitong kalagayan, kayo ay magiging katulad din nila. Katotohanan ang titipunin ni Allah ang mga mapagkunwari at mga hindi sumasampalataya ng sama-sama sa impyerno. Ang mga mapagkunwari na naghihintay at nagmamatsyag sa inyo, kung kayo ay mapagtamasa ng tagumpay mula kay Allah, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay nasa panig ninyo. Datapwat kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakapagwagi ng tagumpay, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay tumulong sa inyo at pinangalagaan o ipinagtanggol kayo laban sa mga sumasampalataya. Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyong lahat sa araw ng muling pagkabuhay. At hindi kailanman ipagkakaloob ni Allah sa mga hindi sumasampalataya ang paraan upang makapagwagi laban sa mga sumasampalataya. Katotohanan ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin si Allah. Datapot siya ay lilinlang sa kanila. At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasal, sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng mga tao. At hindi nila naaalala si Allah maliban sa katiting lamang. Sila, ang mapagkunwari, ay nag-uurong-sulong sa pagitan nito at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito, sa mga sumasampalataya o sa mga yaon hindi sumasampalataya at sinuman ang hayaan ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanya ng daan tungo sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya, mga tagapangalaga o kaibigan, ang mga hindi sumasampalataya sa halip ng mga sumasampalataya. Nais ba ninyong ihandog kay Allah ang isang maliwanag na katibayan laban sa inyong sarili? Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay mapapa sa kailaliman ng antas ng apoy. Walang sinumang tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila. Maliban sa mga nagsisisi at gumagawa ng kabutihan at nagtitiwala kay Allah at nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya kay Allah sa pamamagitan ng tanging pagsamba lamang sa Kanya at gumawa ng kabutihan dahilan kay Allah. Kung magkagayon, sila ay mapapabilang sa mga sumasampalataya at si Allah ay magkakaloob sa mga sumasampalataya ng malaking gantimpala. Ano ang mapapakinabang ni Allah sa inyong kaparusahan? Kung kayo ay may pasasalamat at nananampalataya sa Kanya, si Allah ay lubos na tumutugon sa pagpapasalamat ang ganap na maalam.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y batay sa ulat ni Abu Hurairah. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Rawah Muslim. Ito'y ulat ni Abu Hurairah sa kanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang manalangin ng pagpapala para sa akin ng isang beses ay pagpapalain siya ng Panginoong Allah ng 10 beses. Isinalasay ni Muslim. Sa hadith na ito, ipinahayag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan at kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa propeta. Sapagkat isang beses lang ng panalangin mo, salawat, ng pagpapala para sa propeta, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. So paano pa kaya kung nanalangin ka ng pagpapala para sa propeta ng 2 beses, 3, 10 o mas marami, so mas marami ka pang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. So kaya kinakailangan sa isang mananampalataya na dalasan niya ang panalangin ng pagpapala para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tulad ng ating sinabi, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah ng maraming pagpapala. So, ang panalangin ng pagpapala para sa propeta ay hindi na nangangailangan ng pagod, hindi na nangangailangan ng oras dahil napakadali at napakagaan. Kaya dalasan natin ang panalangin ng pagpapala para sa kanya. At ito isinasagawa ng mananampalataya ayon sa kanyang kalagayan. Nag-iisa at walang sinusunod na particular na pamamaraang sama-samang pagsasagawa nito. Ang pagdalas o pagiging madalas na panalangin ng pagpapala para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga tanda ng pagmamahal sa kanya. Isa na sa tanda ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpupunyagi sa kanya. Dahil kaya kung talagang mahal mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan mo ang panalangin para sa kanya. Ang panalangin ng pagpapala para sa propeta, lalo na pag ito ay madalas, ay isang kadahilanan ng pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag, pagpapala at kadakilaan at kabutihan sa tao, sa taong nagsasagawa nito. Kaya sikapin natin sa loob ng isang araw, magagawa natin ito minimum pinaka-konti yung isang beses. Pero pinaka-maliit na yon yung isang beses. Napakadali lamang, so kahit ilang beses kakaya natin gagawin to dahil napakagaan lamang. Ngayon, ang pagsasagawa ng pagpapala para sa panalangin ng pagpapala para sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan nakabatay alinsunod sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga hadis niya o mga ulat na napatunayan sa kanyang mga hadis. Katulad halimbawa ng ating pagsabi ng Allahumma salli ala Muhammad, maiksi yun, o pwede mong sabihin yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Ama kapatid, hanggang dito na lamang. Naway meron tayong napulot na magandang aral sa ating paksa ngayon. Lalo pat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na pinaka madamot na tao ay yung maririnig ang aking pangalan ay hindi man lang siya manalangin ng pagpapala para sa akin. Hindi man lang siya maghandog ng salawat. So, dalasan natin at ugaliin nating magawa ito inshallah. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

walang pag-aalinlangan na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan. Batay sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Ali Imran, sinabi niya nga, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Na ang ibig sabihin nito, kayong mga Muslim ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan. Sa kadahilan ng inyong ipinag-uutos ang kabutihan at inyong ipinagbabawal ang kasamaan. At sa dahilang kayo ay sumasampalataya sa Allah. Napakalinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam sa lahat ng pamayanan na lumitaw dito sa sangkatauhan. Dahil sa pag-uutos nila ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kung bakit nakamit nila ang dakilang karangalan na ito at nakamit nila ang katiwasayan at katahimikan, kaligtasan sa alimang bansa na ipinapalaganap ang katuruang ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ang siyang pangunahin na panuntunan upang makamit ang kapanatagan, katiwasayan ng pamumuhay sa isang bansa. Kaya naman, ang mga Muslim ay hindi sila nagkukulang sa kautusang ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay ipinabatid din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata ng Quran sa Suratul Ankabut. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang sala ay pumipigil sa lahat ng kahiyahiya at masamang gawa. Ang pag-uutos ng kabutihan ay kalakip ang pagbabawal ng kasamaan. Kapag pinag-utusan mo ang isang tao ng kabutihan, para mo na ring pinagbawalan ng masama. Batay doon sa talatang aking binanggit, na kung saan kapag ka ang isang tao ay pinag-utusan mo ng pagdarasal, halimbawa, para mo na rin siyang pinagbawalan na gumawa ng masama. Sapagkat ang isang taong masigasig sa pagsasagawa ng kabutihan ay nagiging masigasig din sa pag-iwas at pagtalikod ng paggawa ng kasamaan. Tunghayan pa natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fabilisanihi. Fa in lam yastati' fabiqalbihi. Wa dhalika ad'afu al-iman." Rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang nakakita sa inyo ng kasamaan
ng masamang gawa ay inyong pigilan sa pamamagitan ng inyong kamay. At kapag ka hindi niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang dila o salita. At kapag ka hindi pa rin niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang puso. Natapwat, ito ang siyang pinakamahina sa lahat ng antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang hadith na ito na siyang sinabi ng propeta sa Islam, may antas ang pagbabawal ng kasamaan at pag-uutos ng kabutihan. Una, sa pamagitan ng kamay. Kung ang higit na nakakabuti sa taong pinagbabawalan o pinag-uutusan ay pigilan sa pamagitan ng lakas, dapat ay pairali ng lakas. Ito ay para sa mga may mga katungkulan o di kaya tulad halimbawa ng isang ama sa isang pamilya na may angking lakas at kapangyarihan na pigilan ang kanyang pamilya. Gayun din naman yung mga may katungkulan sa lipunan. Subalit kung ito'y maghahatid ng higit na kasamaan, ang ibig sabihin, mas lalong mapapasama ang kalagayan, ibaling sa pamagitan ng salita. Pagsasabihan yung tao, bigyan ng paalaala, nang sa gayon, baka sakaling mamulat sa katotohanan. At kung ito'y mas lalong makakasama sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, isa puso na lamang ng tao na hindi siya sumasang-ayon sa anumang mga katiwalian at kasamaan na lumalaganap sa lipunan. Kaya nga lang, ito ang siyang pinakamababang antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang talatang ating binanggit kanina, sa Suratul Imran, inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan kaysa sa pananampalataya. Sapagkat, kung inuna ang pananampalataya, hindi makamit ang ganap na pagpapatupad sa kautusan na ito. Dahil mangilan-ngilan lamang ang mga taong may wagas na pananampalataya sa Allah. Kaya sinabi niyang ipag-utos ang kabutihan at ipagbabawal ang kasamaan upang sa gayon ay mabuksan ang pintuan ng lahat. Ng bawat isa ay kinakailangang mag-utos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan. Upang sa gayon ay lumaganap ang kapanatagan sa sambayan ng Muslim. Binanggit niyang sa bandang huli ang pananampalataya dahil ito ang siyang pipigil at tutulak sa isang taong nagpapatupad ng tungkulin ito. Dahil ang pag-uutos ng kabutihan, hindi madali. Ang pagbabawal ng masama ay hindi madali. Kung walang pananampalataya ang tao, maaring lalagpas siya sa kanyang hangganan, makakasakit, o maaring siya ay makapanirampuri ng isang tao. Kaya,
Mga kapatid sa Islam, isabuhin natin at itaguyod natin ang kautusang ito. Sa pang-araw-araw na buhay natin, anuman ang mga nakikita nating katiwalian, kasamaan, hindi natin dapat isinasantabi o binabaliwala dahil wala rin nga maidudulit ito, kundi para sa atin. Kapag ka pinabayaan natin ang isang taong gumagawa ng kasamaan, hindi lang ang ibang tao, kundi tayong lahat ang kanyang mapipinsala. Kaya upang makamit natin ang sinabing kabutihan, panatilihin natin ang katuruang ito. At lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay ganap nating maipatupad ang kautusang ito.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng panalangin o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ang kadakilaan ng dua o panalangin at sadyang kaaya-aya at dakila ang mga bunga nito. Magbabanggit tayo ngayon ng 10 kadakilaan kasama ng bunga ng panalangin o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganon ay siyang maghihikayat sa atin, magbibigay sa atin ng encouragement upang sa ganon ay magiging madalas at damihan natin, dalasan natin ang ating panalangin at paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang panalangin o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang uri ng pagsamba o pagsamba at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ang panalangin o paghiling sa Allah o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagsamba

at pag-alis ng kalungkutan at nagpapaluwag ng mga suliranin. Ikalima, ang dua isang palatandaan ng paniniwala sa Allah at pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya at humiling sa Kanya, nangangahulugan na ikaw ay may tiwala sa Kanya. Ika-anim, ang bunga ng dua o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay may garantiya o kasiguraduhan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag naitaguyod ng taong humihiling at nananalangin sa Kanya ang mga kondisyon ng pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panalangin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At sinabi ng inyong Panginoon, manalangin kayo sa akin, diringgin ko kayo. At ayon din sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang isa mang Muslim na nananalangin na di namang kasalanan at pagputol ng ugnayang pagkamag-anakan maliban na ibinibigay ng Allah sa kanya ang isa sa tatlo. So tatandaan natin ang tatlong bagay na ito. Una, ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala agad ang kanyang panalangin. Pangalawa, maaring lilikumin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At ikatlo, at maaring pipigilan sa kanya ang isang kapinsalaan na katulad nito. Ito ay sinalasay ni Imam Al-Bukhari. Ikapitong kadakilaan ng panalangin at paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang dua isang dahilan ng pagtulak ng kasawiang palad bago maganap ito o pagkatapos nito maganap. Batay sa sinabi ng Allah, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang dua o panalangin ay nagdudulot ng kabutihan sa mga naganap na at sa mga hindi pa naganap. Kaya manalangin kayo, dapat kayong manalangin o mga lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinahayag ni Imam Ahmad at Ibn Majah. Kabilang pa rin sa mga kadakilaan at magandang bunga ng panalangin o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang dua isang katangian ng mga maka-Diyos at mga taong malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ikawalong kadakilaan ng dua. Ang ikasiyam ay ang dua isang dahilan ng pagiging matatag. Isang dahilan ng pagiging matatag at pagiging o pagtatagumpay at paggabi sa mga kalaban. At ang pinakahuling babanggitin natin ngayon na kadakilaan ng dua o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang dua ay kanlungan ng mga inaapi at dulugan ng mga hamak. So maaki mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon babanggitin natin ang walong kondisyon na kapag naitaguyod, na isagawa ng taong nananalangin ang bagay na to o ang walong kondisyon na to ay insyaallah inaasahan nating tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala o ibibigay sa kanya ng Allah ang tatlong bagay na yon ayon sa naunang salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating nabanggit. Una, dapat alam ng tao na nananalangin sa Allah na ang tanging may kakayahan sa pagtugon sa panalangin ay siya lamang, si Allah lamang ang may kakayahan lamang. So dapat alam yun ng taong nananalangin sa kanya. So dapat alam mo, ikaw na nananalangin na walang sinumang may kakayahang magtugon sa iyong panalangin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawa ay hindi siya dapat manalangin bukod sa Allah. Hindi siya dapat manalangin maliban sa Allah lamang. So kung gusto mong tugunin o matugunan ang iyong panalangin at ipaggalaob sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin ka lamang sa kanya at huwag kang magtatambal sa kanyang kaisahan. Ikatlo, na siya ay magsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga uri ng lehitimong pagsusumamo sa kanya.
tulad ng pagsusumamo sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Tulad halimbawa ng pagsabi ng taong nananalangin, Ya Rahman, Irhamni, O Mahabagin, kahabagan mo ako. O sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga katangian, tulad halimbawa ng kanyang pagsabi sa pamamagitan ng iyong habag, ako ay humihiling ng saklolo sa iyo. O sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang gawain o mabubuting gawain. O sa kanyang, o kanyang ipapakita ang kababaang loob at pagpapakumbaba at mga tulad nito. Ang ikaapat na mga kondisyon ng dua upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay na huwag magmamadali sa katugunan ng kanyang panalangin. So, kapag nanalangin ka at humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdua ka sa kanya, huwag kang magmamadali. Huwag yung magdua ka ngayon, gusto mo ngayon na matatanggap mo na agad. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala mas nakakaalam kung kailan niya ipagkakaloob sa iyo ang iyong kahilingan. Ang ikalima ay manalangin ng kabutihan at lumayo sa kasalanan at pagputol ng ugnayang pagkakamag-anakan. Ikapito, ang kalinisan ng pagkain. So, isa sa mga kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua o kahilingan sa kanya ay dapat ang ating ikinabubuhay ay mula sa halal o malinis na pagkain, kayamanan, at hindi mula sa halimbawa nakwa na yaman o haram o ipinagbabawal na pagkain. Sapagkat kapag ang ating ikinabubuhay ay mula sa ipinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya tatanggapin ang ating mga dua o kahilingan. So, ang pinaka huli na mababanggit natin kondisyon ng pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga panalangin ay iwasan ang pagiging lapastangan sa panalangin. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon na mga kadakilaan at kondisyon ng panalangin o paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kaligtaang manalangin o madalas tayong dapat manalangin sa kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay makamit natin ang gantimpala at ang kanyang pagpapala dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: على الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
1: سورة النازئات ang mga humuhugot. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mga anghel na humuhugot sa kaluluwa ng mga kafir at makasalanan ng marahas o mapusok. At sa mga anghel na humuhugot sa kaluluwa ng mga matutuwid ng marahan o mapitagan. At sa mga anghel na sumasalimbay o sumasalipadpad mula sa mga kalangitan na may dalang kautusan ng kanilang Rab. Sumasalimbay o sumasalipadpad. Ito ay salitang pinakamalapit o angkop sa salitang Arabic na maaring gamitin at ang ala ang higit na nakakaalam. At sa mga anghel na matuling naguunahan na tila nagpapaligsa sa pagtakbo. At sa mga anghel na nagsasaayos upang tuparin ang mga kautusan ng kanilang Raab, kaya katotohanan ng kayong kafirun na tatawagin upang managot. Sa araw na yaon, kung ang unang pag-ihip ng tambuli ay ihudyat, ang kalupaan at mga kabundukan ay mayayanig ng buong sindak at ang lahat ay mamamatay. Ito ay muling susundan ng mga pagyanig at ihipan sa ikalawang pagkakataon ang tambuli at ang lahat ay mabubuhay na muli. Sa araw na iyon, ang mga puso ay manginginig sa takot at ligalig. Kanilang mga mata ay nakatungo, nakasulyap sa ibaba. Sila ay nagsabi, "Tunay nga ba na tayo ay ibabalik na muli sa dati nating buhay? Kahit ba kami ay may mga kalansay na nagkalansag-lansag na?" Sila ay nagsabi, "Magkagayon, ito ay isang pagbabalik na may kasamang kawalan. Ngunit sa isang sigaw o isang ihip lamang at pagmasdan, kanilang matatagpuan ang kanilang mga sarili sa balat ng lupa na buhay pagkaraan ng kanilang kamatayan. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ni Musa, Moises? Nang siya ay tawagin ng kanyang Rab sa banal na lambak ng tuwa sa patag na bahagi ng bundok Sinai. At siya ay nagsabi, ikaw ay pumaroon kay Firaun, paraon. Katotohanan, siya ay lumabag sa lahat ng hangganan. At sabihin sa kanya, nais mo bang gawing dalisay ang iyong sarili mula sa mga kasalanan? At ikaw ay aking papatnubayan tungo sa iyong Rab, upang ikaw ay matutong matakot sa kanya. At pagkaraan ay ipinakita ni Moises ang dakilang tanda himala sa kanya. Subalit, pinasinungalingan ni Paraon at itinakwil ang patnubay. At siya ay tumalikod at nagtangka laban sa ala. Pagkaraay, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at hayagang nanawagan na nagsabing, ako ang iyong Panginoon at ang kataas-taasan. Kaya't siya ay pinarusahan ng ala at ginawa siyang halimbawa ng dahil sa kanyang huli at unang tinurang kalapastangan. Ang huling kalapastangang ginawa ni Pharaoh sa makapangyarihang Diyos, ala, ay nang siya ay magsabi ng, ako ang inyong Panginoon, ang kataas-taasan. Tingnan ang sura, versikulo 79, kapitulo 24. At ang unang kalapastangan ng ginawa niya ay nang sabihin niya sa kanyang mga tauhan, o mga pinuno, wala akong alam na ibang Diyos maliban sa akin. Tingnan ang sura, versikulo 28, kapitulo 38. Katotohanan, naririto ang mga paunawa o babala sa sino mang may takot sa Allah.

0: Kayo ba na tao ay higit na mahirap likain o ang kalangitan ng kanyang itinayo? Itinayo niya ito sa tama at takmang sukat na taas at kanyang isinaayos at ginawang ganap ang pagkakalikha niya rito. At ang gabi nito ay kanyang nilambungan ng kadiliman at ang araw nito ay ginawaran ng liwanag. At pagkaraan niyaon, inilatag niya ang kalupaan ng malawak. At mula rito ay pinaagos ang tubig at pinasibol ang mga luntiang pastulan. At itinayo ang mga bundok nito ng matatag bilang kabuhayan at kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. Subalit, sa pagdating ng malaking kapinsalaan, ang araw ng pagtutuos. Sa araw na iyon, kung ang tao ay makaalala kung ano ang kanyang pinagsumikapan. At ang impyerno ay tumambad ng ganap sa bawat makakita niyaon. Kaya't sino man ang nagmalabis sa hangganan ng pagsuway, kawalan ng pananampalataya at kasamaan. At higit na pinili ang buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang masamang pagnanasa at hangarin. Katotohanan, ang kanyang kasasadlakan ay ang apoy ng impyerno. Ngunit sa sino mang may takot sa kanyang pakikipagharap, sa kanyang raab at pagtimpi ng kanyang sarili laban sa mga masasamang pagnanasa at hangarin. Katotohanan, ang kanyang hantungan ay ang paraiso. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa oras ang araw ng paghuhukom, kailan nga ba darating ang itinakdang panahon? Ikaw ay walang kaalaman upang magsabi ng anumang bagay hinggil dito. Tanging sa iyong raab lamang ang kaalaman ng hantungan. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay isang tagapagbabala lamang sa mga may takot nito. Sa araw na iyon ay kanilang mapagmamasdan na wari bang sila ay nanatili sa mundong ito, maliban sa tagal ng isang hapon o isang umaga lamang.
1: Katotohanan na ang kaligayahan ay mayroong pintuan, at ito ay mabubuksan lamang ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang tumingin sa iyong itaas, sa kalangitan, at anumang mayroong dito, ang mga bituin, araw at buwan. At tumingin sa iyong paligid, mga karagatan, kabundukan, mga ilog, mga hayop, mga ibon at mga isda. Hindi ba mayroong batas na sa mga ito ay nangangasiwa? Ang mag-isip sa iyong sarili at kaayusan sa iyong katawan kung papaanong nagtutulungan para sa iyong kalusugan. Sino ang naglikha sa mga dakilang nilikha na ito? At sino ang nangangalaga sa ating sa lugar na ito? Meron na bang umangkin na siya ang naglikha ng mga ito? Katotohanan na may isang dakilang naglikha sa mga ito at tunay na may kakayahan ang maawain. Katotohanan na ang unang susi ay nasa iyong kamay kung ikaw ay mapapanatag lamang sa tunay na Diyos at sa Kanya ay sasamba. Ang pangalawang susi, ang maalaman na ang tunay na Diyos na naglikha ng lahat ay inuutusan tayong tumahak sa landas na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Katotohanan na ito ay landas ng Islam na kung sino man ang tatahak dito ay magtataglay ng tunay na kaligayahan sa buhay at ganap na kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Islam ay reliyon ng kapayapaan at kapanatagan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa kasama ang kanyang tagapaglikha sapagkat siya ay naging masunurin sa kanya at dahil dito kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa sa kanyang sarili sapagkat ang kanyang puso ay nakilala ang kanyang tagapaglikha. Ang Muslim ay nabubuhay sa kapayapaan kapiling ng mga tao sapagkat siya ay nakikitungo ng may katapatan. Isang pagbati mula sa nagnanais sa iyo ng kabutihan dito sa Badia Islamic Center.

Sura Al-Ma'arij. Ang mga landasing paakyat sa kaitaasan ng langit. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Itinanong ng isang nagtatanong hinggil sa parusang darating. Nakalaan sa mga kafir na walang sinuman ang makapipigil nito. Mula sa Ala ang Panginoon ng Al-Ma'arij. Ma'arij, mga landasing patungo sa kaitaasan ng langit. Ang mga anghel at ang Roh, ang Anghel Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa isang araw na ang sukat ay 50,000 mga taon. Tinutukoy nito ang araw ng paghuhukom. Ito ay ayon kay Ibn Abbas, batay sa pagtatala ni Ibn Abi Hatim at Tabari. Versikulo 23, kapitulo 601. Kaya ikaw ay maging matiisin, O Muhammad, ng mabuting pagtitiis. Katotohanan, kanilang nakikita ang parusa na tila nasa kalayuan. Subalit, ito ay aming nakikitang papalapit. Ito ang araw na ang langit ay tulad ng mul, kumukulong latak ng langis o nalulusaw na tanso o pilak. At ang mga kabundukan ay magiging tila himulmol ng lana na naglilipana. Ang lana ay isang uri ng tela na ginagamit sa taglamig dahil sa pinong pagkakahabi nito. At walang kaibigan ang maaring mag-usisa sa isang kaibigan tungkol sa kanyang kalagayan. Bagamat sila ay nagkikita sa isa't isa sa araw ng pagkabuhay muli, walang sino man ang hindi makakikita sa kanyang ama, mga anak at kamag-anakan, ngunit hindi sila makapangusap sa kanila o humingi ng tulong. Ang mujrimum, sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kanilang buhay. Ay magnanasang ipagpalit sa sariling kaligtasan ang kanilang mga anak mula sa parusa ng araw na yaon. At pati ang kanyang asawa at kanyang kapatid na lalaki. At maging ang kanyang angkan at kamag-anakan na nag-aruga sa kanya. At maging ang lahat ng nasa lupa upang ito'y sakaling makapagligtas sa kanya. Isinalaysay ni Anas, ang sugo ng Ala ay nagsabi, ang Ala ay magsasabi sa isang tao na nasa impyerno na tumanggap ng pinakamababang parusa. Kung ikaw ay mayroong lahat-lahat sa mundo, kaya mo bang ipagpalit ito bilang iyong kaligtasan mula sa apoy? Siya ay sasagot, oo, at saka ang Ala ay magsasabi, habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, tinanong kita ng hindi higit pa dito, na huwag kang sasamba kanino man bukod sa akin. Ngunit pinilit mong sumamba sa iba bukod sa akin. Sahih al-Bukhari, Volume 4, Hadith bilang 55. Kahit sa ano pamang paraan, katotohanan, ito ang apoy ng impyerno. Kinakayod ang balat ng anit. Tinatawagan ang impyerno ay mananawagan sa araw ng paghuhukom. O kayong kafir, di nananampalataya, at kayong mga musyrik, mga sumasamba sa mga diyus-diyusan. Sa isang malakas na tinig, sa dahilang kanilang itinakwil sa kanilang puso at tinalikdan ang pagsasagawa
ng mga gawa ng kanilang katawan. Sila ay pupulutin mula sa mga taong nasa pagtitipon sa araw na yaon, katulad ng pagpulot ng mga ibon sa buto ng mga halaman. Yaong nagsitalikod at yaong ibinaling ang mukha sa paglisang papalayo. At silang nag-iipon ng yaman at itinatago. Batay sa isang hadit, ang propeta Muhammad ay nagsabi, "Huwag ninyong itago ang inyong kayamanan. Kung hindi, itatago ng Allah ito mula sa inyo." Sahih Muslim, Volume 2, Hadith bilang 173. Katotohanan, ang tao ay nilikha na lubhang kapos sa pagtitiis. Lubhang nayayamot kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya. At labis na sakim. Si Abu Huraira ay nagsasalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, "Ang pinakamasamang bagay na nasa tao ay ang kanyang kasakiman, walang pagtitiis at kaduwagan. Kung ang biyaya ay dumating sa kanya, maliban niyaong taimtim na nag-aalay ng salaa, pagdarasal." Isinalaysay ni Jarir bin Abdullah, "Nagbigay ako ng kasunduan sa sugo ng Allah para sa mga sumusunod. Una, ikamat asalat ang magsagawa ng sala. Pangalawa, ang magbayad ng zaka. Pangatlo, at maging matapat sa bawat Muslim ang anyayahan sila sa gawang al-maruf, kabutihan, at pagbawalan sila sa gawang al-munkar, mga gawang makasalanan sa kawalan ng pananampalataya sa Allah. At tulungan sila at maging maawain at mabait sa kanila." Sahih al-Bukhari, Volume 1, Hadith 54, at ang kabanata nito bilang 45. Yaong nananatiling matyagang nangangalaga sa kanilang salaa, pagdarasal, at yaong sa kanilang yaman ay may bahagi bilang pagkakilala sa karapatan, ang zakat, na inilaan sa mga pulubing na mamalimos at mga kapuspalad na hindi nanghihingi, at yaong naniniwala at nananalig sa araw ng pagbabayad, paghuhukom, at yaong pinangangambahan ang parusa ng kanilang raab. Katotohanan, walang sino man ang makadarama ng kapalatagan na sila ay makaligtas sa parusa ng kanilang raab. At yaong nangangalaga, isinalaysay ni Sa'al bin Sa'ad na ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Sino man ang nangalaga sa nasa pagitan ng kanyang dalawang panga at nang nasa pagitan ng kanyang dalawang paa, aking binibigyang katiyakan ang paraiso para sa kanya." Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 481. Ang isang Muslim ay nararapat na iwasan ang mga pananalitang walang pakinabang at ang paninirang puri. Dapat ding iwasang inumin o kainin ang mga ipinagbabawal ng Allah, at iwasan ding mahulog sa ipinagbabawal na pagtatalik, pangangalunya at pakikiapid. Maliban sa kanilang mga asawa o sino mang nasa kanyang kanang kamay o karapatan, sila ay hindi bibigyan ng anumang paninisi o panunumbat. Ngunit sino man ang magnasang higit sa hangganan, sila yaong mga lumalabag.
isinalaysay ni Anas, "Ako ay magsasalaysay sa inyo ng isang hadith na aking narinig sa sugo ng Allah na nagsabing, ang ilan sa palatandaan ng oras, araw ng paghuhukom, na yaon ay mga sumusunod. Ang kaalaman tungkol sa relihiyong paksa ay mawawala. Ang kamangmangan tungkol sa bagay na pangrelihiyon ay laganap. Ang bawal na pakikipagtalik ay mangingibabaw. Ang pag-inom ng alak ay magiging karaniwan na lamang. Ang mga lalaki ay magiging kaunti. At ang mga babae ay dadami sa bilang na halos ang 50 babae ay mapangangalagaan ng isang lalaki." Sahih al-Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 158. At yaong tinutupad ang kanilang mga pangako at mga kasunduan. May tatlong katangian, palatandaan ng isang mapagkunwari. Kung siya ay magsalita, siya ay nagsisinungaling. Kung siya ay mangako, hindi siya tumutupad. Kung siya ay pinagkakatiwalaan, siya ay nagtataksil. Fa al-Bari, versikulo 1, kapitulo 11. At yaong matatag na pinaninindigan ang kanilang mga panunumpa o pangako. At yaong pinangangalagaan ng buong ingat ang kanilang pagdarasal. Sila yaong pinangarangalan, mananahan sa mga hardin o paraiso ng walang hanggang kaligayahan.

Kaya, ano ba ang nangyari sa kafirun na sa inyong harapan na tila mga baliw upang ikaw ay takwil at alipustahin maging ang aklat ng Allah, ang Quran, nangakaupo mula sa iyong kanan at maging sa iyong kaliwa ng maramihan? Bawat tao ba sa kanila ay umaasa na sila ay makakapasok sa paraiso ng kagalakan? Ngunit hindi magkakagayon. Katotohanan, sila ay aming nilikha mula sa bagay na kanilang nalalaman. Ganap na nalalaman ng tao kung saan siya nilikha. Siya ay nilikha sa tubig, similya na tumutugon mula sa pagitan ng kanyang gulugod at tadyang. Tingnan ang sura, versikulo 86, kapitulo 5 hanggang 10. Kaya, isinumpa ko sa Panginoon ng bawat dulo ng pagsikat at paglubog ng araw sa silangan at kanluran, katiyakan kami ay may kakayahan, upang sila ay palitan ng ibang nilikha na kahihigit kaysa sa kanila at kami ay hindi madadaig. Iniisip ba ng tao na sila ay hindi kayang hikaing muli ng Allah? Katotohanan ang sabi ng Allah mula sa sura, versikulo 55, kapitulo 3 hanggang 4. Inaakala ba ng tao na hindi namin kayang ibalik muli ang kanyang mga buto? Tunay na kaya naming ibalik itong muli sa ganap na ayos maging ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Kaya hayaan silang masadlak sa walang kabuluhang pananalita at magtampisaw dito hanggang kanilang makaharap ang araw na ipinangako sa kanila. Sa araw na yaon, sila ay nagmamadaling magsilabasan sa kanilang mga libingan na parang sila ay nagmamadaling patungo sa iisang layon, na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa gawing ibaba, sanhi ng pangamba at may pagpapakumbaba, at ang pigati ay babalot sa kanila ng buong ganap, yaon ang araw na ipinangako sa kanila. Dahil sa kanilang pagmamalaki, noong sila ay nabubuhay pa sa mundo, kaya sila ay nakakaramdam ng kahihiyan at kababaang loob sanhi ng pagtanggi nilang manampalataya, manalig, sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabic kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakayin natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang kumagay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang bagay na ay pinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malaman kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain at iba pa, ay isti'mal aniya tizhab wal fidda o gayrihima fit tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo o sa paglilinis paglilinis o pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan na yari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato, kapag ang plato ay gawa sa ginto o pilak, sa makatuwid, ang plato mo ay ginto o pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo, ay pila kurginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pag-udo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibayan natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم. Ang kahulugan ng hadith na ito mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'akulu fi sahafiha, at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin, yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, lahum fid dunya. Sapagkat, sabi ng propeta, isa sa mga reason, dahil ito ay gamit para lamang sa mga hindi mga Muslim, para sa mga kuffar dito sa mundo. Wa lakum fil akhirah, at ito'y siyang gagamitin nyo pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso. Para sa kanila dito sa mundo, pero para sa atin sa pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso, inshallah. So yun, maraming mga reason na binanggit ng mga scholar, pero maiksi ang oras natin. Isa na dito yung upang sa ganun ay hindi tayo masadlak sa kasalanan ng pagmamayabang at pagmamalaki, dahil mashallah yung bas mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, lalo na yung mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo, ginto, tapos sila, wala sila makain. So, kung tutusin, dapat sila tulungan. Isa yun sa mga reason na binanggit ng mga scholar. Marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas. Para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pag-udo. Ha? Pwede mong gamitin sa, halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo. Yung palanggana o maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak, o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung yung baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak o gagamitin mo ginto, walang problema. Iyan ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadis ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiunat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag, tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos. Yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, eh kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso, or uminom ng alak. Tapos, kung ganun paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbaga, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin. Fagasiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid. Ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kung gayon, sino pa kaya ang higit na di makatarungan kaysa sa kanya, na umuusal ng kasinungalingan tungkol kay Allah? At nagtatakwil sa katotohanan ang Quran nang ito ay makarating sa kanya. Hindi baga na sa impyerno ang tirahan o hantungan ng mga walang pananampalataya. At siya, si Muhammad, na nagdala ng katotohanan, ang Quran, at sila na nagsisampalataya rito, sila yaong muttaqun, mga banal, matimtimang tao na gumagawa ng katuwiran at kabutihan. Sa kanila ang lahat ng kanilang naisin sa kanilang Panginoon. Ito ang gantimpala ng muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan tungo sa kapakanan ni Allah. At ayon sa sunnah o pamamaraan at pagtuturo ni Propeta Muhammad, upang si Allah ay magpatawad sa kanila sa kasamaan na kanilang ginawa at upang sila ay mabigyan niya ng gantimpala ayon sa pinakamainam na kanilang nagawa. Hindi baga si Allah ay sapat na para sa kanyang alipin at sila ay nagtangka. Natakutin kayo sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, maliban pa sa kanya. At sinumang pabayaan ni Allah na maligaw sa kanya ay walang makakapamatnubay. At sinumang patnubayan ni Allah, walang sinuman ang makapagliligaw sa kanya. Hindi baga si Allah ang sukdol sa kapangyarihan, ang Panginoon ng kagantihan sa kasamaan. At katotohanan kung sila inyong tatanungin, kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah ang lumikha sa kanila. Ipagbadya, kung gayon, hindi ba ninyo isinaalang-alang ang mga bagay na inyong tinatawagan maliban pa kay Allah? Kung si Allah ay magnais na magbigay sa akin ng ilang kapinsalaan, sila ba na mga Diyos-Diyosan ay makapag-alis ng kanyang pinsala? At kung si Allah ay magnais na magkaloob ng ilang habag sa akin, sila ba na mga Diyos-Diyosan ay makapipigil sa kanyang habag? Ipagbadya, sapat na sa akin si Allah ang mga nagtitiwala sa kanya. Alalaong baga, ang mga sumasampalataya ay nararapat na magbigay sa kanya ng kanilang pagtitiwala. Ipagbadya, O Muhammad, o aking pamayanan, gawin ninyo kung ano ang paraan ninyo at gagawin ko rin ang ayon sa akin. Hindi maglalaon at inyong mapag-aalaman kung kanino daratal ang kahiyahiyang kaparusahan at kung kanino papanaog ang walang hanggang kaparusahan. Katiyakang aming ipinanaog sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan upang mapatnubayan ang sangkatauhan. Siya na napatnubayan ay nagbibigay kapakinabangan sa kanyang sarili o kaluluwa. Datapwat siya na naliligaw ay nagbibigay kapinsalaan sa kanyang sarili o kaluluwa. At ikaw, O Muhammad, ay hindi isang katiwala o tagapag-ayos ng mga pangyayari o tagapagmasid at tagapamahala sa kanila. Si Allah ang kumukuha ng kaluluwa ng mga tao sa sandali ng kanilang kamatayan, gayon din sa kaluluwa ng mga tao na hindi namatay sa sandali ng kanilang pagtulog. Hinahawakan niya ang kaluluwa ng mga tao na ang kamatayan ay naitakda na, upang hindi makabalik muli sa makamundong buhay, alalaong baga sa kanyang nahihimlay na katawan. At ibinabalik niya muli ang ibang kaluluwa sa kanilang katawan, alalaong baga sa mga hindi pa nakatakdang mamatay sa natataningan na panahon. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na matiim na nagmumuni-muni. Ano? Kumuha ba sila ng iba pa maliban kay Allah bilang tagapamagitan na kanilang tinatawagan? Ipagbadya, kahit na sila ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa ano paman, gayon din sila ay walang katwiran. Ipagbadya, kay Allah lamang ang pag-aangkin ng lahat ng syafa'a o pamamagitan. Sa kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan. Sa katapusan, sa kanya kayong lahat ay muling ibabalik.
1: At kung ang mga pangalan ni Allah ang nababanggit lamang, ang puso ng mga hindi nananampalataya sa kabilang buhay ay napupuno ng pagkayamot sa kaisahan ni Allah. Datapot kung ang ibang mga Diyos-Diyosa na sinasamba nila katulad ni Jesus, na anak ni Maria, Isro, Anghel, Santo o Santa, Imahin, Jin, Pare, Cruz at iba pa, maliban pa sa kanya ay nababanggit, pagmasdan, sila ay napupuspos ng kagalakan. ipagbadya, O Muhammad. O Allah, ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan, ang ganap na nakababatid ng lahat ng ghaib. O mga nakalingid tulad ng kaluluwa, impyerno, paraiso at iba pa, at nakalantad. Kayo, si Allah lamang ang makapaghuhusga sa lipon ng inyong mga alipin sa mga bagay na hindi nila pinagkasunduan. At kung sila na mga nagsigawa ng kamalian, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay mayroon ng lahat ng nasa kalupaan at ng katumbas na dami nito. Katotohanan sila ay magtataka na ialay ang mga ito upang ipangtubo sa kanilang sarili sa masamang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay. At sa kanila ay matatambad na galing kay Allah ang mga bagay na hindi nila binigyang pansin, alalaong baga ang kanyang puot at kaparusahan. At ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay tatambad sa kanila, at sila ay ganap na mapapalibutan ng mga bagay na noon ay tinutuyan nila. At kung ang kapinsalaan ay dumapo sa tao, siya ay naniniklohod sa amin. Datapot kung maigawad na namin ang biyaya o mailigtas siya sa gayong kapinsalaan mula sa amin,

Muhammad ay sinugo. Ang masamang bunga ng kanilang gawa ay sasakmal din sa kanila at sila ay hindi makakatakas. Hindi ba kanila nababati na si Allah ang naglalawit ng kabuhayan o ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at nagkakait nito sa sinumang kanyang naisin? Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na may pananampalataya. Ipagbadya o aking maalipin na nagkasala laban sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng masamang asal at kasalanan. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ni Allah, sapagkat katotohanan si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. At magsibaling kayo sa inyong Panginoon sa pagtitika at isuko ninyo ang inyong sarili sa Kanya bago dumatal sa inyo ang pagpaparusa. Matapos ito, kayo ay hindi na matutulungan. At sundin ang pinakamainam na ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran. Bago ang kaparusahan ay sumapit sa inyo nang walang pag-aabog sa panahon na hindi ninyo napag-aakala na ang isang tao na makasalanan ay makapagsasabi sa oras na yaon, "Ah, kasawian sa akin. Aking napabayaan ang aking tungkulin kay Allah at ako ay isa lamang sa buntun ng mga nanunuya sa katotohanan." O siya na taong nagkasala ay makapagsabi, "Kung si Allah ay namatnubay lamang sa akin, walang pagsala. Disin sana ako ay napabilang sa muttaqun, mga matutuwid at mabubuting tao na nangangamba ng labis kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at nagmamahal sa Kanya ng higit at nagsasagawa ng lahat niyang ipinag-uutos. O di kaya siya ay makapagsabi, kung kanyang lantad na mamamasdan ang kaparusahan, kung mayroon lamang sana ako na isa pang pagkakataon upang makabalik sa mundo, kung gayon, walang pagsala, na ako ay mapapabilang sa muhsinun, mga gumagawa ng katuwiran at kabutihan." Ang kasagutan ay ito, "Tunay nga, katotohanang dumatal sa inyo ang aking ayat, mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan, at yung itinakwil ang mga ito, at kayo ay mga palalo, at napabilang sa mga nagtatatwa ng pananampalataya. At sa araw ng muling pagkabuhay, ay yung mapagmamasdan sila na nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah, alalaong baga, nagakibat sa kanya ng mga anak o katambal, na ang kanilang mukha ay nangingitim. Hindi baga ang impyerno ang tirahan ng mga palalo, at si Allah ang maghahantong sa muttaqun, mga matutuwid at mabubuting tao na labis na nagmamahal at nangangamba kay Allah sa kanilang mga lugar ng tagumpay, ang paraiso. Walang anumang kasamaan ang darapo sa kanila, gayon din sila hindi malulumbay. Si Allah ang manlilikha ng lahat ng bagay at siya ang wakil, katiwala, tagapangalaga at tagapagtupad ng mga pangyayari sa lahat ng bagay. Sa kanyang pagmamay-ari ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. At sila na nagtatakwil sa ayat, mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan ni Allah, sila yaong magiging talunan. Ipagbadya o Muhammad sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ako ba ay inuutusan ninyo na sumamba sa iba maliban pa kay Allah? O kayo na mga walang kaalaman o mga hangal? At katiyakang ito ay inihayag sa iyo o Muhammad na katulad din ng pagkapahayag sa mga sugo ni Allah na nauna pa sa iyo kung ikaw ay magtatambal ng iba pang Diyos-Diyosan kay Allah. Katotohanong walang magiging saysay ang iyong mga gawa sa buhay na ito at walang pagsala na ikaw ay kasama sa mga talunan, mapapariwara. Datapwat iyong sambahin lamang si Allah at upang ikaw ay mapabilang sa mga nagbibigay ng pasasalamat. Hindi sila nagbigay ng makatuwirang pagtuturing kay Allah na nalalaan sa Kanya. Sa araw ng muling pagkabuhay, ang buong kalupaan ay isang dakot lamang ng Kanyang kamay. At ang kalangitan ay gugulong sa kanyang kanang kamay. Luwalhatiin siya.

siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang tambuli ay hihipan, at ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay hihimatayin, maliban sa kanya na maibigan ni Allah. At matapos, ito ay hihipan ng pangalawang pagkakataon. At pagmasdan, sila ay magsisitindig at magsisitanaw sa paghihintay. At ang kalupahan ay magluluningning sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang Panginoon, si Allah, sa kanyang pagparito upang hatulan ang sangkatauhan, ang talaan ng mga gawa ay ipapatong ng nakabukas. Ang mga propeta at mga saksi ay tatanghal sa harapan at ang makatarungang pagpapasya ay pagbabadya sa kanila. At sila ay hindi malalapatan ng kahit na anumang katiting na kamalian o walang katarungan. At ang bawat tao o kaluluwa ay babayaran ng ganap sa naging bunga ng kanyang mga gawa. At siya si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. Ang mga hindi sumasampalataya ay tataboy sa impyerno sa mga pangkat hanggang nang kanilang marating ito. Ang mga tarangkahan nito ay biglang bubukas na katulad ng isang bilangguan sa pagdating ng mga bilanggo. At ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi, "Hindi baga dumatal sa inyo ang mga sugo na mula sa lipon ninyo na dumadalit sa inyo ng mga talata ng inyong Panginoon. At nagbababala sa inyo ng inyong pakikipagtipan sa araw na ito." Sila ay magsasabi, "Tunay nga, datapot ang salita ng kaparusahan ay ginawang makatarungan laban sa mga walang pananampalataya." Sa kanila ay pagbabadya, "Magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang mamalagi rito magpakailanman. At kahabag-habag ang tahanan ng mga mapagpalalo. At sila na may pagkatakot sa kanilang Panginoon ay aakayin sa halamanan, sa paraiso, sa mga pangkat hanggang ng kanilang sapitin at mamasdan ito. Ang kanyang mga tarangkahan ay bubukas bago ang kanilang pagpasok sa pagtanggap sa kanila. At ang tagapagbantay nito ay mangungusap, 'Salamun alaykum. Ang kapayapaan ay sumainyo. Kayo ay naging dalisay na, kahit pasukin ninyo ito upang kayo ay manahan dito ng walang hanggan at sila ay magsisipasok.' At sila ay mangungusap, ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, na katotohanang tumupad sa kanyang pangako sa amin at naggawad sa amin ng lupang ito bilang pamana. Kami ay makakapanirahan sa paraiso saan man namin naisin. At napakagaling ng gantimpala ng mga matutuwid na nagpupunyagi o nagsusumikap. At yung mapagmamalas ang mga anghel na nakapalibot sa arsh o luklukan ni Allah sa lahat ng paligid na humihimig ng pagluwalhati at pagpupuri sa kanilang Panginoon na si Allah. At sa pagitan nila ay hahatol ang katotohanan at dito ay pagbabadya. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah, ang Panginoon ng alamin o lahat ng mga nilalang. Surat Ghafir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat na ito, ang Quran, ay mula kay Allah. Ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamaalam, na nagpapatawad ng kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa kaparusahan, ang ganap na mapagkaloob. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang huling hantungan. Walang sinuman ang makapagpapasubali sa pagtatalo sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ni Allah maliban sa mga hindi sumasampalataya. Kaya't huwag hayaan ang kanilang paglilibot sa kalupaan sa kanilang mga minimithi ay makadaya sa iyo, O Muhammad.
ang kanilang pangwakas na hantungan ay aboy ng impyerno. Ang pamayanan ni Noah at ang magkakapangkat na sumunod sa kanila ay nagtatuwa sa kanilang mga sugo bago pa sa kanila, at ang bawat hindi nananampalatayang bansa ay nagtangka ng laban sa kanilang sugo upang sakmalin siya at nakipagtalo sa pamamagitan ng kasinungalingan upang mapasinungalingan nila at sansalain dito ang katotohanan. Kahit ako ang sumakmal sa kanila sa kaparusahan at gaano katindi ang aking pagpaparusa. Kahit ang salita o pag-utos ng inyong Panginoon ay binigyang katarungan laban doon sa mga hindi nananampalataya na sila ang maninirahan sa apoy. Yaong maanghel na nagtatangan ng arsh o luklukan ni Allah at yaong nakapalibot dito ay nagtataas sa pagpupuri at pagluwalhati sa kanilang Panginoon at sumasampalataya sa Kanya at naninikluhod ng pagpapatawad sa mga sumasampalataya na nagsasabi, O aming Panginoon, kayo ang nakasasakop sa lahat ng bagay sa habag at karunungan, kahit inyong patawarin sila na nagbabalik loob sa pagsisisi at tumatahak sa inyong landas at sila ay adyan ninyo sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. O aming Panginoon, at inyong tanggapin sila sa mga halamanan nang walang hanggang tahanan ang paraiso na inyong ipinangako sa kanila at sa mga matutuwid sa lipon ng kanilang ama, ng kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak. Katotohanan kayo ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At inyong pangalagaan sila mula sa kasamaan na dulot ng kanilang mga gawa. At siya na inyong pangangalagaan sa masamang kahihinatnan sa araw na iyon. Kayo ang nakapagkaloob sa kanya ng habag at yaon ay isang dakilang tagumpay. Ang mga hindi sumasampalataya ay pagsasabihan sa sandali ng kanilang pagpasok sa apoy. Higit ang pag-ayaw ni Allah sa inyo sa buhay sa mundong ito noong sila ay nagtakwil sa pananampalataya kaysa ang pag-ayaw ninyo sa inyong sarili sa isa't isa na ngayon ay nasa apoy ng impyerno. Dahilan sa kayo ay tinawagan sa pananampalataya at naging hirati na kayo sa pag-ayaw. Sila ay mangungusap, aming Panginoon, dalawang ulit na kami ay inyong ginawa na mamatay. Alalaong baga, kami ay patay mula sa laman ng aming ama at naging patay pagkatapos na pumanaw sa mundong ito, at kami ay dalawang ulit na ginawa ninyong mabuhay. Alalaong baga, ang mabuhay ng kami ay pinanganak at mabuhay muli sa araw ng pagbangon. Ngayon ay inaamin na namin ang aming mga kasalanan. Mayroon baga kayang paraan na kami ay makawala rito? At sa kanila ay pagbabadya. Ito'y sa dahilan na noong si Allah lamang ang tinatawagan upang sambahin, kayo ay nagtatakwil sa pananampalataya, datapot kung ang iba pang Diyos-Diyosan ay tambal sa Kanya, kayo ay nagsisisampalataya. Kaya't ang paghatol ay na kay Allah, ang kataas-taasan ang pinakadakila. Siya si Allah ang nagpamalas sa inyo ng Kanyang ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, at nagparating sa inyo ng inyong ikabubuhay mula sa kalangitan. Datapwat walang sinuman ang nakakaalaala maliban sa Kanya na nagbabalik loob kay Allah sa pagsisisi. Kaya tawagan ninyo si Allah nang may matimtimang debosyon sa Kanya, kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay mapuot dito. Siya ay mataas sa Kanyang mga katangian. Siya ang Panginoon ng arsh o luklukan. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-utos ay Kanyang isinusugo ang Kanyang inspirasyon o patnubay sa sinumang Kanyang maalipin na Kanyang maibigan upang Kanyang mabigyang babala ang mga tao sa araw ng pakikipagtipan o sa araw ng muling pagkabuhay. Ang araw na silang lahat ay magsisitambad. Walang anumang bagay ang nakalingid kay Allah. Kanino pa kaya ang kaharian sa araw na yaon? Ito ay kay Allah, ang nag-isa, ang hindi mapapangibabawan. Sa araw na yon, ang bawat tao o kaluluwa ay babayaran sa anumang kanyang ginawa. Walang anumang di katarungan ang mananaig sa araw na yon, sapagkat si Allah ay maagap sa pagsusulit.
Sila ay bigyan mo, O Muhammad, ng babala sa araw na papalapit na. Alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, nang ang puso ay mangyari na waribang bumara sa kanilang lalamunan dahilan sa tindi ng pagkatakot. Para sa zalimun, mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan, ay walang isa mang lubos na kaibigan at walang isa mang tagapamagitan, ang marapat na sundin. Si Allah ang nakababatid kung ano ang dumaraya sa mga mata at kung ano ang lahat ng itinatago ng puso ng mga tao. At si Allah ay hahatol sa katotohanan ng may katarungan, datapot ang kanilang mga tinatawagan maliban pa sa kanya ay hindi makakahatol sa anumang bagay. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid ng lahat ng bagay. Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan at napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nangauna sa kanila. Sila ay higit na nangunguna sa kanila, sa lakas at sa mga bakas na kanilang naiwan sa kalupaan. Datapot si Allah ay sumakmal sa kanila sa kaparusahan dahilan sa kanilang kasalanan at walang sinuman ang makapangangalaga sa kanila laban kay Allah, sapagkat sa kanila ay dumatal ang mga sugo na may maliwanag na mga tanda, datapot itinakwil nila ito. Kaya't sila ay sinakmal ni Allah ang kaparusahan. Katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang mahigpit sa kaparusahan. Katotohanan aming isinugo si Moises na dala ang aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at isang malinaw na kapamahalaan kay Paraon, Haman at Kura. Datapot kanilang tinawag siya na isang manggagaway na nagsasabi ng kasinungalingan at nang ibigay niya sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nangusap, patayin ninyo ang mga anak ng lalaki ng mga mananalig sa kanya at hayaan ninyo ang kanilang kababaihan na mabuhay. Datapot ang balak ng mga hindi sumasampalataya ay wala ng iba maliban sa kamalian at maling haka-haka. At sinabi ni Paraon, hayaan ninyong patayin ko si Moises at hayaan ninyo na tumawag siya sa kanyang Panginoon. Ang aking pinangangambahan ay baka baguhin niya ang inyong paniniwala o pananampalataya o baka siya ay magdulot ng katiwalian dito sa kalupaan. At si Moises ay nagsabi, katotohanan ako ay humanap ng kaligtasan sa aking Panginoon at inyong Panginoon bilang pananggalang sa bawat palalo na hindi sumasampalataya sa araw ng pagsusulit. At isang tao mula sa pamayanan ni Paraon na naglilingid ng kanyang pananampalataya ang nagsabi, inyo bang papatayin ang isang tao dahilan sa siya ay nagsasabi ng aking Panginoon ay si Allah? Samantalang siya ay nagdala sa inyo ng malinaw na mga tanda o katibayan mula sa inyong Panginoon. At kung siya man ay maging sinungaling, sa kanya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan. Datapat kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, kung gayon ay sasapit sa inyo. Kung gayon ay sasapit sa inyo ang ilan sa mga kapinsalaan, kung saan kayo ay kanyang pinaalalahanan. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa musrif, isang nagmamalabi sa pagsuway sa lahat ng hangganan, at isang sinungaling. O aking pamayanan, nasa sa inyo ngayon ang kapamahalaan sa araw na ito, dahilan sa kayo, ang nakapangyayari sa kalupaan, datapot sino ang tutulong sa atin, sa kaparusahan ni Allah, kung ito ay dumatal sa atin. Si Paraon ay nagsabi, hindi ko ipinakikita sa inyo ang anuman, maliban na ito ay aking nakikita. Hindi ko kayo pinapatnubayan sa anuman, maliban sa landas ng mabuting pag-uugali. At nangusap ang tao na sumasampalataya, O aking pamayanan, katotohanan ako ay nangangamba para sa inyo. Sa isang kasasapitan na katulad ng araw, ng magkakapangkat, alalaong baga, ang maaraw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparusahan sa mga nagtatakwil. Alalaong baga, ang mga araw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparusahan sa mga nagtakwil sa kanilang mga propeta, noong panahong sinauna.
na katulad ng kinasapitan ng pamayanan ni Noah o pamayanan ng Aad at pamayanan ng Thamud at yang mga sumunod na pamayanan pagkaraan nila. Datapat si Allah hindi kailanman naghangad ng kawalang katarungan sa kanyang maalipin. Gayun din, o aking pamayanan, pinangangambahan ko sa inyo ang araw na magkakaroon ng sabay na pagtatawagan sa pagitan ng mga tao ng impyerno at paraiso. Sa araw na kayo ay tatalikod at tatalilis, walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan ninyo mula kay Allah. Sinumang naisin ni Allah na mapaligaw, walang sinuman ang sa kanya ay makapamamatnubay. At katotohanan, sa inyo ay dumatal si Josep nung nakalipas na panahon na may dalang maliwanag na mga tanda o katibayan. Datapot na natili kayo sa pag-aalinlangan tungkol sa mensahe na kanyang dinala sa inyo. At sa kalaunan ng siya ay mamatay, kayo ay nagsabi, wala nang iba pang sugo na ipapadala ni Allah pagkatapos niya. Sa ganito ay hinahayaan ni Allah na maligaw ang isang nagmamalabis sa pagsuway sa lahat ng hangganan at isang lagi nang may pag-aalinlangan sa mensahe at kaisahan ni Allah. Sila na nagsisipagtalo tungkol sa mga tanda ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila, nangunguna ang pagkapuot sa kanila sa paningin ni Allah at sa paningin ng mga sumasampalataya. Sa ganito ay pinipinid ni Allah ang puso ng bawat mapagpaimbabaw at mapaniil upang hindi nila mapatnubayan ang kanilang sarili sa tamang landas. Si Paraon ay nagsabi, O Haman, itindig mo sa akin ang isang matayog na palasyo upang aking marating ang mga daan. Ang mga daan upang maabot ko ang kalangitan at doon ay aking makita ang Diyos ni Moises. Datapot katiyakang inaakala ko na siya ay sinungaling, kahit sa ganito ay ginawang kalugod-lugod sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawa at siya ay hinadlangan sa tamang landas. At ang pakana ni Paraon ay wala ng iba maliban sa pagkawasak at kapinsalaan sa kanya. Ang isang tao na sumasampalataya ay muling nagsalita, O aking pamayanan, inyong sundin ako at aking papatnubayan kayo sa tumpak na landas. Alalaong baga, aking papatnubayan kayo sa relihiyon ni Allah, ang kaisahan ni Allah at sa Islam na rito ay sinugo si Moises. O aking pamayanan, ang pangkasalukuyang buhay dito sa mundo ay isa lamang pansamantalang kasiyahan at ang kabilang buhay ay siyang tahanan na magtatagal. Sinuman ang gumawa ng kasamaan ay hindi babayaran maliban sa katumbas nito. At sinuman ang gumawa ng matutuwid na gawa, lalaki man o babae, at isang mananampalataya, sila ay magsisipasok sa halamanan ng kaligayahan. Dito ay gagawad sa kanila ang kanilang kabubuhay ng walang pagbibilang. Gayun din, o aking pamayanan, lubhang pambihira na kayo ay nanyayahan ko para sa inyong kaligtasan, habang ako ay nanyayahan ninyo sa apoy. Ako ay nanyayahan ninyo na huwag manampalataya kay Allah at mag-akibat sa kanya ng mga katambal. Narito ay wala akong kaalaman. Kayo ay aking nanyayahan sa kanya na sukdol sa kapangyarihan at lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa mga kasalanan. Walang alinlangan na sa mga Diyos-Diyosan na ko ay inyong inanyayahan ay tunay na walang kasagutan ang isang pagdalangin sa mundong ito o sa kabilang buhay. Katiyakan ang ating pagbabalik ay kay Allah at katiyakan na ang mga tampalasan o palaswai ay magiging mga kasamahan ng apoy. Hindi magtatagal ay inyong maaalala kung ano ang aking sinasabi sa inyo ngayon. Ang aking sariling pangyayari o kahahantungan ay nilalaan ko kay Allah sapagkat si Allah ay lagi nang nagmamasid sa kanyang maalipin. Kaya't pinangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na kanilang binalak habang ang masamang kaparusahan ay bumalot sa pamayanan ni Paraon. Sa apoy,
Sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon mula sa oras ng kanilang kamatayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. At sa araw na ang takdang oras ay lilitaw. Ang maanghel ay pagsasabihan, hayaan ang pamayanan ni Paraon ay pumasok sa pinakamatinding kaparusahan. At banggitin ang sandali na sila ay makikipagtalo sa gitna ng apoy. Ang mamahihina na sumunod ay magsasabi sa mga palalo, katotohanan kami ay inyo lamang tagasunod. Mangyaring kunin ninyo sa amin ang ilang bahagi ng apoy. Sila na mga palalo ay magsasabi, tayong lahat ay sama-sama sa apoy na ito. Katotohanan si Allah ay humatol na sa pagitan ng kanyang maalipin o nilikha. Sila na nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng impyerno, manalangin kayo sa inyong Panginoon na pag-aanin sa amin ang kaparusahan ng apoy kahit na sa isang araw lamang. Sila ay mangungusap, hindi baga nakarating sa inyo ang mga sugo na may dalang maliwanag na mga katibayan? Sila ay magsasabi, tunay nga. Sila ay sasagot, kung gayon, manalangin kayo sa mga nais ninyo, datapot ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang saysay, maliban sa kamalian, alalaong baga, walang silbi. Katotohanan na walang pagsala na aming susuportahan ang aming mga sugo at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah sa Islam, sa buhay sa mundong ito at sa araw na ang mga saksi ay magsisitambad sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na ang kanilang katwiran ay walang magiging kapakinabangan sa zalimun, mga tampalasan, buktot, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Sa kanila ang sumpa at ang tahanan ng kapighatian o kaparusahan sa impyerno. At katiyakang aming ibinigay kay Moises ang patnubay at hinayaan namin ang angka ng Israel ay magmana sa kasulatan, alalaong baga, ang tura o mga batas. Isang patnubay at paalaala sa mga tao na may pangunawa. Kaya't maging matyaga ka o Muhammad, katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay. At humingi ka ng kapatawaran sa inyong pagkakasala, alalaong baga, pagkukulang o kamalian sa paghahatol at pagpapasya. At luwalhatiin mo sa pagpupuri ang iyong Panginoon sa dapit hapon at sa umaga. Katotohanan, sila na nagsisipagtalo. Sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila. Wala nang iba pang laman ang kanilang dibdib maliban sa kapalaluan o ayaw tumanggap kay Propeta Muhammad bilang isang sugo ni Allah. Hindi nila ito makakamit ang pagiging propeta na ipinagkaloob ni Allah sa iyo. Kahit humanap ka o Muhammad ng kandungan kay Allah laban sa mga palalo, katotohanan siya ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid ang lahat ng bagay. Katotohanan, ang pagkalikha sa mga kalangitan at kalupaan ay higit na mataas na bagay kaysa sa pagkalikha ng tao, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Hindi magkapantay ang mga bulag at mga nakakakita. Gayun din naman, hindi magkatulad ang mga gumagawa ng kabutihan at mga gumagawa ng kabuktutan. Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Katotohanan, ang huling oras o katapusan ng mundo ay walang pagsalang daratal. Ito ay walang alinlangan, datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin. Diringgin ko ang inyong panalangin. Katiyakang sila na lubhang palalo na sumamba sa akin ay walang pagsala na papasok sa impyerno na hindi magbabawa ng apoy. Si Allah ang lumikha ng gabi sa inyo upang kayo ay makapaghingalay at ng araw upang mabigyan kayo ng liwanag. Katotohanan si Allah ay tigib ng biyaya sa mga tao, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang pasasalamat. Siya si Allah ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Paano kayo kung gayon nalinlang sa katotohanan,
sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. Sa ganito namin itinataboy ang mga tao na nagtatakwil sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa ni Allah. Si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang isang lugar ng pananahanan at ng alapap o kalangitan bilang isang kulandong at kanyang binigyan kayo ng hubog at ginawa niya ang inyong mga hugis na maganda at naggawad siya sa inyo ng ikabubuhay ng mga bagay na dalisay at mabuti. Siya si Allah ang inyong Panginoon, kaya't luwalhatiin si Allah ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ang walang hanggang buhay. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kahit manalangin kayo sa Kanya at ibigay niyo sa Kanya ang inyong matapat na devotion at ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ipagbadya o Muhammad, ako ay pinagbawalan na sambahin ang anumang inyong sinasamba, tangi pa kay Allah. Matapos na ang malinaw na mga tanda, katibayan, ay dumatal sa akin mula sa aking Panginoon at ako ay pinag-uutusan na tumalima o sumuko sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa alabok o kay Adan. At pagkatapos ay mula sa nutufa o magkahalong patak ng similya ng lalaki at babae, alalaong baga, mga supling ni Adan. At pagkatapos ay naging tila lintang kipal ng laman. At pagkatapos ay inilabas kayo sa liwanag bilang isang sanggol. At kanyang hinayaan kayo na lumaki sa hustong gulang na puno ng lakas. At pagkatapos ay kanyang hinayaan kayo sa pagtanda, bagamat ang iba sa inyo ay namatay ng maaga. At hinayaan niya na marating ninyo ang natataningang panahon upang kayo ay makaunawa. Siya si Allah ang naggagawa ng buhay at kamatayan. At kung siya ay magpasya sa isang pangyayari, siya ay magwi ka lamang ng mangyari nga at ito ay magaganap. Hindi mo ba namamasdan sila na nagsisipagtalo tungkol sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa ni Allah? Tingnan kung paano sila lumalayo. Sa katotohanan, alalaong baga ang kaisahan ni Allah laban sa kabulaanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila na nagtatakwil sa ayat, ang Quran at kapahayagan na aming ipinadala sa aming mga sugo, alalaong baga ang sumamba lamang kay Allah at magtakwil sa lahat ng mga huwad na Diyos-Diyosan at magpahayag ng muling pagkabuhay matapos ang kamatayan. Hindi maglalaon ay kanilang mapag-aalaman kung sila ay hahagis na sa apoy ng impyerno, kung ang kwelyong bakal ay pupulupot na sa kanilang liig at ang kadina, sila ay hahataking kasama nito sa kumukulong tubig na maanta at pagkatapos sa apoy sila susunugin. At sa kanila ay pagbabadya na saan ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na inyong binibigyan ng inyong pagsamba at iniakibat bilang mga katambal, maliban pa kay Allah, sila ay magsisisagot. Sila ay lumayo sa amin, bagkus pa nga kami ay hindi nanawagan sa pagsamba. Sa ano pa man maging noong una, kahit sa ganito inaakay ni Allah ang mga hindi sumasampalataya sa pagkaligaw. At ang mga anghel ay magsasabi, ito'y sa dahilan kayo ay nangangagalak dito sa kalupaan nang walang karapatan at kayo ay nahirati ng mag-asal ng kapusungan. Magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang dito manahan at kasamaan. At kasamaan ang tirahan ng mga mapagpalalo. Kahit maging matiyaga ka o Muhammad, katotohanan ang pangako ni Allah ay tunay. At kahit na ang ipamalas sa iyo sa buhay na ito, ang ilang bahagi ng aming ipinangako sa kanila, o pahintulutan namin na ikaw ay mamatay sa aming habag, magkagayon man, sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik. At katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo ng una pa sa iyo o Muhammad,
Ang iba ay aming inilahad sa iyo, ang kanilang kasisayan, at ang iba ay hindi namin inilahad sa iyo, at hindi namin binigyan ng kapamahalaan ang sinumang sugo na magdala siya ng tanda maliban na pahintulutan ni Allah. Datapat kung ang pag-utos ni Allah ay naipalabas na. Ito ay pagtitibayin, alalaong baga, pagpapasyahan o hahatulan sa katotohanan, at ang mga mapagsinungaling o mapandaya ay magiging talunan na lahat. Si Allah ang lumikha ng hayop, pakahan at kauri nito para sa inyo upang kayo ay makasakay sa ilan sa kanila at ang iba ay bilang inyong pagkain. At para sa inyo, sa kanila ay mayroon pa kayong ibang kapakinabangan, gayon din sa pamagitan nila ay inyong maabot ang inyong naisin na nasa inyong dibdib o magdala ng mga paninda, dalahin at iba pa sa pamagitan nila at sa mga barko kayo ay dinadala o isinasakay. At ipinamamalas niya sa inyo ng palagian ng kanyang mga tanda at katibayan ng kanyang kaisahan sa lahat ng mga binanggit sa itaas. Kung gayon, alin sa mga tanda at katibayan ni Allah ang inyong itinatatwa? Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan at napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nanguna sa kanila. Sila ay higit na marami kaysa sa kanila at higit na malakas at sa mga bakas na kanilang naiwan sa kalupaan. Gayunman ang lahat ng kanilang nakamtan ay walang kapakinabangan sa kanila. At nang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliwanag ng katibayan, sila ay masaya at nagmamalaki sa mga bagay na sila ay may kaalaman sa makamundong bagay. At ang bagay na lagi nang tinutuyan nila noon ay nakapaligid sa kanila, alalaong baga ang kaparusahan. Kahit nang kanilang mapagmalas ang aming kaparusahan, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya lamang kay Allah at kami ay nagtatakwil sa lahat ng anupaman na aming iniakibat sa kanya bilang kanyang katambal. Datapat ang pagsasabi nila ng kanilang pananampalataya sa Islam at sa kaisahan ni Allah sa sandaling makita nila ang aming kaparusahan ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila. Ito, noon pa, ang paraan ng pakikitungo ni Allah sa kanyang maalipin. At dito ang mga hindi sumasampalataya ay naging mga talunan lahat. Surat Fussilat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Isang kapahayagan mula kay Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Isang aklat na ang mga talata ay ginawang masusi. Isang Quran na wikang Arabic para sa mga tao na may pangunawa, na nagbibigay ng magandang balita ng paraiso sa mga nananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam, at babala ng kaparusahan sa apoy ng impyerno sa mga hindi nananalig sa kaisahan ni Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay tumatalikod kaya't sila hindi nakakarinig. Sila ay nagsasabi, ang aming puso ay natatakpan hinggil sa mga bagay na kami ay inyong inanyayahan, at sa aming mga tainga ay kabingihan, at sa pagitan mo at namin ay may isang lambong, kaya't gawin mo ang gusto mong gawin, gagawin namin ang nais naming gawin. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Ito ay pinahayag sa akin sa inspirasyon na ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, si Allah. Kaya tahakin ninyo ang tuwid na landas tungo sa Kanya at maging masunurin sa Kanya, at humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at kasawian sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila na nagtatambal sa pagsamba sa Kanya at nag-aakibat ng karibal sa Kanya. Sila na hindi nagbabayad ng zakah o katungkulang kawanggawa at nagtatatwa sa kabilang buhay, katotohanan. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugo at gumagawa ng katwiran ay mayroong gantimpala na hindi magmamalyos sa paraiso. Ipagbadya, O Muhammad, tunay bang hindi kayo sumasampalataya sa kanya na lumikha ng kalupaan sa dalawang araw at kayo ay nag-aakibat ng kapantay sa pagsamba sa kanya
Siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Inalagay niya sa kalupaan ang mga bundok na nakatindig ng matatag sa ibabaw nito. At nagkaloob siya ng mga biyaya sa kalupaan. At tinyak niya ang laang ikabubuhay ng mga nilalang sa apat na araw. Nang walang pagtatangi-tangi, alalaong baga, ang apat na araw na ito ay magkakatulad sa haba ng panahon para sa kaalaman niya ang mga nagtatanong tungkol sa pagkalikha nito. At pagkaraan siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan, wala pap. Sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan, nang ito ay isang pang-usok at siya ay nagwika rito at sa kalupaan. Magsipa rito kayo kapwa sa akin, maging sa nais ninyo o sa ayaw ninyo. Sila ay nagsasabi, kami ay pumapa rito sa aming kagustuhan. At naganap niyang malikha ang mga ito bilang pitong kalangitan, wala pap, sa dalawang araw. At itinakda niya sa bawat kalangitan, wala pap, ang kanilang tungkulin at kautusan. At aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan, wala pap, ng mga ilaw, bituin, at ginawaran ito ng tagapagbantay laban sa mga demonyo. Ito ang pagpapasyan niya, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Datapot kung sila ay magsitalikod, iyong ipagbadya o Muhammad, aking binigyan kayo ng babala ng isang so'iko o matinding pagkidlat na katulad ng so'iko o matinding pagkidlat na nagwasak sa pamayanan ng Ad at Thamud. Pagmalasin, ang mga sugo ay dumatat sa kanila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran na nanangangaral. Huwag kayong sumamba sa iba, maliban pa kay Allah. Sila ay sumagot, huwag ang aming Panginoon ay magnais. Walang pagsala na kanyang susuguin ang mga anghel. Katotohanan kami ay hindi sumasampalataya sa bagay o mensahe kung saan ka isinugo. At ang angka ng Aad ay kumilos ng may kapalaluan sa kalupaan nang walang anumang karapatan at sila ay nagsabi, sino ang higit na makapangyarihan sa amin sa lakas? Hindi ba kanila na pagmamalas na si Allah na siyang lumikha sa kanila ay higit na makapangyarihan sa lakas kaysa sa kanila? At sila ay patuloy sa pagtatakwil sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, taral. Kaya't aming ipinadala laban sa kanila ang umuugong na hangin sa araw ng masamang pangitain o kapinsalaan upang aming may palasap sa kanila ang kaparusahan ng pagkaaba sa makamundong buhay na ito. Datapat ang kaparusahan ng kabilang buhay ay higit na kaaba-aba at sila hindi matutulungan. At sa angkan ng Thamud, sila ay aming pinatnubayan. Datapat pinili niya ang pagiging bulag ng kanilang puso kaysa patnubay. Kaya't ang kidlat ng kaparusahan o mapaminsalang sigaw ng pagkaaba ang sumakmal sa kanila dahilan sa kanilang ginawa. At aming iniligtas siya ang mga sumasampalataya at laging nang nangangamba kay Allah. At alalahanin ang araw na ang mga kaaway ni Allah ay titipunin ng sama-sama sa apoy na nakapila sa mga hanay hanggang sa kanilang sapitin ng apoy, ang kanilang pandinig, ang kanilang paningin at ang kanilang balat ay magbibigay patotoo laban sa kanila sa lahat nilang mga ginawa. Sila ay magsasabi sa kanilang balat, bakit kayo nagbibigay patotoo laban sa amin? Sila, ang kanilang balat ay magsasabi, si Allah ay nagpapangyari sa amin na makapangusap. Siya na nagbigay sa lahat na makapangusap at siya ang lumikha sa inyo noong una at sa kanya rin kayo magbabalik. At hindi ninyo binabalutan. Alalaong baga, pinangangalagaan ang inyong sarili sa pamamagitan ng kabanalan at pagkatakot kay Allah, baka mangyari ang inyong pandinig, ang inyong paningin at ang inyong balat ay magbigay saksi laban sa inyo. Datapot inyong napag-akala na si Allah ay hindi nakababatid sa karamihan ng inyong mga ginagawa. Datapot ang pag-aakala ninyong ito na inyong iniisip tungkol sa inyong Panginoon ay naghantong sa inyo sa pagkawasak. At ngayon sa araw na ito,
kayo ay napabilang sa mga tandisang talunan. Kahit kahit na sila ay matiyaga, ang apo ay isang tahanan para sa kanila. At kung sila ay magmakaawa sa kapatawaran, ang kanilang pakiusap ay hindi pagbibigyan. Kahit aming itinalaga sa kanila ang mga kasama sa mundong ito, ang mga masasamang jin at tao na gumawa na maging kaakit-akit sa kanila ang anumang nasa harapan nila, kasamaan sa buhay na ito at anumang nasa likuran nila, pagtanggi sa katotohanan ng kabilang buhay. At ang salita o pag-uutos ng kaparusahan ay pinairal sa kanila sa lipon ng mga bansa o henerasyon ng mga jin at tao na pumanaw na noong una pa sa kanila. Katotohanan silang lahat ay talunan. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, huwag kayong makinig sa Quran at mangusap kayo ng may kaingayan. Huwag basahin ng malinaw o gumawa ng kaguluhan sa gitna ng pagbasa nito. Marahil ito ay inyong mapapangibabawan. Mananaig ang di pagkaunawa. Datapot walang pagsala na aming hahayaan. Ang mga hindi sumasampalataya na kanilang lasapin ang matinding kaparusahan. At katiyakan na aming gagantihan sila para sa pinakamasama na kanilang ginagawa. Ito ang kabayaran sa mga kaaway ni Allah, ang apoy. Dito sila ay mananahan ng walang hanggan. Isang angkop na kabayaran sa ginawa nilang pagtatakwil sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral. At ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, O aming Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang mga jin at tao na nagligaw sa amin. Aming ipapailalim sila sa aming mga paa sa pinakamababang antas ng impyerno upang sila ay maging pinakamababa sa kaabahan. Katotohanan, sila na nagsasabi, ang aming Panginoon ay si Allah lamang at higit pa rito ay tunay na sumusunod sa relihiyon ng Islam at matimtiman sa kabutihan. Ang maanghel ay papanawag sa kanila sa sandali ng kanilang kamatayan na nagsasabi, huwag kayong mangamba, gayon din ang malumbay. Datapot inyong tanggapin ang magandang balita ng halamanan o paraiso na sa inyo ay pinangako. Kami ang inyong naging kapanalig sa buhay sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. Dito ay isa sa inyo ang lahat ninyong hihilingin. Isang mabiyayang gantimpala mula sa nag-iisang si Allah, ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sino kaya baga ang higit na mabuti sa pagsasalita maliban sa kanya na nanawagan sa mga tao tungkol kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi, ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko kay Allah. Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Itaboy o kasuklaman ang masama sa pamamagitan ng gawa na mabuti. Kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may pagkagalit sa isa't isa ay mangyayari na tila ba siya ay dati ng malapit na kaibigan at walang bibigyan nito ng katangiang nabanggit sa itaas maliban sa mga matsitsaga at walang sinuman ang bibigyan nito maliban sa nagmamayari ng malaking bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay, alalaong baga sa paraiso at sa buhay na ito ng isang mataas na pag-ugali. At kung may dumatal sa iyo, O Muhammad, na masamang bulong o mungkahi mula kay Satanas, kung gayon, ikaw ay humanap ng pagkalinga kay Allah, katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang gabi at liwanag o maghapon, ang araw at buwan. Huwag kayong magpatira pa sa araw, gayon din sa buwan. Datapot magpatira pa lamang kayo kay Allah na siyang lumikha sa kanila kung kayo ay tunay na sumasamba sa kanya. Datapot kung sila ay lubhang palalo na isagawa ito kung gayon ay mayroong maanghel na nasa paligid ng inyong Panginoon na lumuluwalhati sa kanya sa gabi at araw at sila kailanman ay hindi na napapagal. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ito, na inyong napagmamasdan ang kalupaan na tuyot, datapot ang magpamalisbis kami ng tubig o ulan sa mga ito, ito ay sumigla sa pagkabuhay.
at nagpatubo sa mga halaman. Katotohanan siya na nagbigay dito ng buhay o walang pagsala. Siya ay makapagbibigay ng buhay sa patay. Sa araw ng pagbangon, katotohanan, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagtatanim ng kalihisan sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, ay hindi nalilingid sa amin. Siya kaya na ihahagis sa apoy ay higit na mainam o siya kaya ay darating na ligtas sa araw ng pagkabuhay. Gawin ninyo ang inyong nais, katotohanan. Siya ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Ito ay isang matinding babala sa mga hindi sumasampalataya. Katotohanan, sila na hindi nananalig sa paalaala, ang Quran, nang ito ay dumatal sa kanila, ay tatanggap ng kaparusahan. At katiyakan na ito ay pinakapangunahing aklat. Alalaong baga, ito ay hindi mapapantayan sapagkat ito ay pahayag ni Allah. At kanyang pinangalagaan ito sa anumang pagbabago at kamalian. Ang kasinungalingan o kabulaanan ay hindi sasanib dito sa Quran. Maging sa harap o likuran nito, ito ay pinadala ng isang tigib ng karunungan, ng isang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Wala nang iba pa ang sinabi sa iyo ng mga tao o Muhammad maliban sa nasabi na noon ng mga tao sa mga sugo na nauna sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang nagmamay-ari ng pagpapatawad, gayon din ang naghahawak ng kasakit-sakit na kaparusahan. At kung aming ipinadala ang Quran na ito sa ibang wika na iba sa Arabic, ay kanilang sasabihin, bakit ang mga talata nito ay hindi pinaliwanag ng puspusan sa aming wika? Ano? Isang aklat na hindi sa wikang Arabic. At ang sugo ay isang Arabo. Ipagbadya, ito ay para sa mga sumasampalataya, isang patnubay at lunas. At sa mga hindi sumasampalataya ay mayroong kabigatan o pagkabingi sa kanilang mga tainga. At ito ang Quran ay isang pagkabulag sa kanilang mga mata. Sila ay waribang tinatawag sa isang malayong lugar, kahit sila hindi nakikinig o nakakaunawa. At katiyakang ibinigay namin kay Moises ang kasulatan noong panguna. Datapot ito ay humantong sa di pagkakasundo, at kung hindi lamang sa salita, itinadhana o pag-uutos na ipinangusap noong una mula sa iyong Panginoon, ang kanilang pagkakahidwa ay malaon ng nalutas sa pagitan nila. Datapot katotohanan sila ay nasa malaking alinlangan dito. Sinuman ang gumawa ng kabutihan, ito ay para sa kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa. Sinumang gumawa ng kabuktutan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa. Ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di makatarungan, kahit nakatiting sa kanyang mga alipin. Amen.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa Mahasinul Islam. Ibig sabihin ay mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. So dyan napakarami ang mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Subalit kahit ilan lamang dito ang bibigkasin natin o babanggitin natin ngayon. Una, ang pinakauna sa kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam ay ang Islam ay siyang pananampalataya lamang sa Panginoon. Siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Katotohanan, ang tanging pananampalataya lamang, relihiyon lamang sa Allah ay ang pananampalatayang Islam. Sinabi pa sa ibang talata, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya liban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah. Bagos, pagdating ng araw ng paghukom, mapabilang siya sa mga taong tarunan. Islam, which is ang kahulugan nito ay pagsamba, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa nag-iisang Panginoong Allah lamang. Ang pangalawang kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Islam ay tinuruan tayong huwag maminsala sa sarili man natin o sa iba. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Isa sa mga kahulugan ng hadith na ito ay huwag kang maminsala sa iyong sarili at sa iba. At sinabi pa sa ibang hadith, ibang salita o ibang salawikain o katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi aw kama qal. Ang tunay na Muslim ay ang siyang ligtas ang mga Muslim mula sa kamandag ng kanyang dila at kanyang kamay. Ang pangatlong kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Quran, kung saan ibinigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang malwalhating Quran na nandito ang ating patnubay, nandito ang ating gabay, nandito ang ating batas. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran mismo, sabi niya, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Tunay na dumating sa inyo ang napakagandang payo mula sa inyong Panginoon. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. At lunas sa mga puso, sa anumang bagay o karamdaman sa mga puso, wahuda at patnubay, warahmatul lil mu'minin at gabag o awa para sa mga mananampalataya. Ang ikaapat na kagandahan o kabutihan ng ating pananampalatayang Islam ay ifsha'us salam. Ibig sabihin ay pagpapalaganap ng pagbabatian ng kapayapaan. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok ng paraiso maliban na kayo ay maniwala. Wala tu'minu hatta tahabbu. At hindi kayo magiging tunay na maniniwala o mananampalataya maliban na kayo ay magmamahalan. Awala adullukum ala shay'in. Idha fa'altumuhu tahababdum. Ituturo ko sa inyo, sabi ng propeta, ang isang bagay na kapag ginawa nyo ay magmamahalan kayo. Siyang magdudulot sa inyo ng pagmamahalan sa pagitan ninyo. Afshus salama bainakum. At ipalaganap ninyo ang pagbabatian ng kapayapaan sa inyong mga pagitan. So tinutukoy natin dito ng pagbabatian ng kapayapaan ay kapag nasalubong mo ang iyong kapatid, ay babatiin mo siya ng Assalamu Alaikum o Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, at ang isasagot naman ng taong binati ng ganun ay Wa Alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh. At ang pinakahuling babanggitin natin ngayon mula sa napakaraming kagandahan at kabutihan ng ating pananampalatayang Islam ay ang pagtuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam na tuparin ang mga pangako. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa awfu bil ahad, innal ahada kana mas'ula, at tuparin ninyo ang kasunduan, at tuparin ninyo ang kasunduan sapagkat tunay na ang kasunduan. Ay itatanong ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala pagdating ng araw ng paghukom. Aking mga kapatid, naway maraming kabutihan, mabuting aral ang ating napulot sa ating magandang paksa ngayon. Hanggang sa muli, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

niyang pagka-Panginoon. Of course, ang isang tao, ang isa sa mga mahahalagang bagay na kinakailangan niyang pahalagahan sa buwan ng Ramadan ay yung maging tama ang kanyang akida, ang kanyang paniniwala, matibay na paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang pag-aalinlangan. At ang tauhid, na ang kabaligtaran po nito ay shirk. Alam naman po natin na ang shirk ang pinakamalaking kasalanan. At ang tauhid ang pinakapangunahing turo sa Islam na kinakailangan maging tama at malinaw sa isang taong Muslim kung ano ang kanyang stand tungkol sa tauhid. Ang tauhid po ay nahahati sa tatlo: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, at tauhid al-asma was-sifat. Ang tauhid ar-rububiyya, bago po natin talakayin 'yon, i-define po natin ang tauhid. Ang tauhid, ito po ang pagbubukod tanging kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin na ang isang tao sasambahin niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang halong ibang Diyos maliban sa kanya. Pagbubukod tanging kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. At ang pagsamba na ito ay kinakailangan lamang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin. Ngayon, sa tauhid, talakayin ng tauhidullah, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tauhid ar-rububiyya, ang ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang rububiyya naman ay kinuha mula sa salitang ar-rab, o di kaya Rab, ar-rububiyya, o di kaya yung pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin ng Rab ay siya yung sinasamba. O di kaya siya yung tinatawag na yung Panginoon. Panginoon na ating kinikilalang lumikha. Siya ang nagtutustos. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. So ito po ang ibig sabihin ng Rab. Sa isang aya mula sa Suratul Fatiha na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alam natin lahat ito, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Rab. Ang Rab ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon. Diba? Ang lumikha, ang tagapagtustos, ang nagbibigay ng buhay. Kumbaga, ang Tauhid ar-Rububiyya ay may kinalaman po sa paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kasi tatalakayin din po natin mamaya, insha'Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Tauhid al-Uluhiyya, ito naman po ay may kinalaman lamang sa pagsamba ng tao sa kanyang Panginoon. Sa pagitan ng kanyang Panginoon at pagitan niya, yung Tauhid al-Uluhiyya. Ang Tauhid ar-Rububiyya ay ang pagsamba ng isang tao, ang Tauhid ar-Rububiyya, ang pagkilala ng isang tao na si Allah ang Rab, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang sa isang narration, sa isang hadith, sa isang aya na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba't ang paglikha at ang pangangasiwa ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? O syempre, ang pangangasiwa na ito na may kinalaman sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat lamang natin na kilalanin at i-attribute kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pumarapat sa isang Muslim na kumilala pa siya ng ibang tagapaglikha bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kumilala pa siya ng ibang tagapangasiwa, tagapagdustos na nagdutustos ng kanyang mga pangangailangan maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag po ito ay kanyang ginawang ang pagkilala sa ibang mga nilikha, sa mga bagay na may kinalaman kay Allah sa kanyang kapangyarihan, ito po ay papasok sa shirk at ito po ay napakalaking kasalanan. Ang Tauhid ar-Rububiyya, ang Tauhid o ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, ay pinapaniwalaan po ng mga musyrikun
sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa panahon natin ngayon, maliliban sa mga iilang mga uri ng nagkiklaim na sila ay nasa tamang relihiyon, sa mga sekularismo at yung mga kapitalismo. So ito silang mga taong ito, ang mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad, kumikilala sa Tauhid ar-Rububiyyah. Ang ibig sabihin, pag sinabi mo sa kanila, sino ba ang lumikha ng langit at lupa, sino ba ang nagbibigay ng buhay, sino ba ang gumabawi ng buhay at nangangasiwa ng kalangitan at kalupaan, wala silang ibang sasabihin kundi ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanilang claim. Ito ang kanilang claim na ang paglikha ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang uri ng Tauhid na ito ay hindi sapat. Hindi sapat para mapasok ang isang tao sa pananampalatayang Islam. At kakailanganin niya ang pangalawang uri ng Tauhid, ang pangalawang uri ng Tauhid na Tauhid al-Uluhiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon para ang isang taong tuluyan siyang makapasok sa pananampalatayang Islam. Kaya uulitin po natin na ang Tauhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon ay isang bagay na hindi makakapagpapasok sa isang tao sa Islam. Kapag isang tao halimbawa siya ay naniwala na si Allah lamang ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, nagbibigay ng buhay, nagtutustos ng kanyang mga pangangailangan, ibig sabihin Muslim na siya? Hindi. Bagkos kinakailangan niyang maniwala, doon sa pangalawang uri ng Tauhid, ano yon? Inshallah, tatalakayin po natin yung Tauhid al-Uluhiyya na maniwala siya na si Allah lamang ang may karapatan at karapat dapat sa lahat ng uri ng pagsamba. So malinaw po ito at ulitin po natin na ang ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon na kinikilala nating tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangasiwa, ang nagbibigay ng buhay, ang bumabawi ng buhay, at alam po natin siya yung may dahilan, may sanhi ng pagbibigay ng biyaya sa mga tao. So itong uri ng Tauhid na ito ay napakadaling paniwalaan sapagkat wala naman po sa atin sa isang taong nag-aangkin niya siya ay may paniniwala. Nasasabihin niya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan ay yung halimbawa ang kahoy na kanyang sinasamba. O di kaya ang sasabihin niyang lumikha sa kanya ang tao na particular na kanyang ginawang santo na sasambahin niya? Hindi. Sapagkat ang tao, common sense, sasabihin niya sa kanyang sarili na ang lumikha sa atin ay hindi mismo yung mga kanyang nilikha, kundi yung tagapaglikha mismo kay Allah subhanahu, tagapaglikha mismo na lumikha ng lahat ng bagay. So hanggang dito na lang, insya Allah subhanahu wa ta'ala, at sana po ay sundan nyo pa, subaybayan nyo pa rin yung mga serye ulit ng ating tatalakayin sa mga aralin, mula sa aralin ng buwan ng Ramadan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, maraming salamat at hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura As-Sams, ang araw. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinumpa ko sa araw at sa kanyang liwanag, at sa buwan kung sinusundan nito ang araw, at sa maghapong ipinakikita ang liwanag ng sinag ng araw, at sa dilim ng gabi kung tinatakpan nito ang araw, at sa kalangitan at sa kanya na nagtayo nito, at sa kalupaan at sa kanya na naglatag nito, at sa kaluluwa at sa kanya na nagbigay ganap na sukat, anyo o hubog nito. Itinala ni Bukhari at Muslim na si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, bawat sanggol ay isinilang sa kalagayang fitra, likas na sumasamba at naniniwala sa nag-iisang Diyos. Subalit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo o isang Kristiyano o isang Zoroastriano. Ito ay katulad ng isang hayop na isinilang. Mayroong kabuuang bahagi ng katawan, mayroong ba kayong nakita ng kahit isang pagkukulang nito? Sahih Muslim, Volume Hadith, Bilang 2048. Pagkaraan, ipinakita niya sa kanya, sa tao, kung ano ang makabubuti at makasasama sa kanya. Sino man ang nilikha ng ala para sa isang kalagayan, paraiso o impyerno, kanyang ginagawang magaang ito para sa taong ito upang makamtan niya ito. Ang patunay nito ay ang ayat na ito, aya bilang 7 at 8. At pagkaraan ay ipinakita niya ang makabubuti at makasasama sa kanyang kaluluwa. Amad, versikulo 4, kapitulo 438. At Muslim, versikulo 4, kapitulo 2041. Tunay na sino mang ginawang padalisayin ang sariling kaluluwa, siya ang magtatagumpay. At sino man ang ginawang tiwali ang kanyang sarili, siya ang mabibigo. Pinabulaanan, itinakwil ang katotohanan ng tribu ng Tamud ang sugo sa kanila, si Propeta Sali. Sa pamamagitan ng pagsuway, pagtalikod sa tunay na pagsamba at paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, nang ang pinakamasama mula sa kanila ay humayo upang paslangin ang kamelyo. At ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, mag-ingat, huwag saktan, ito ang babaeng kamelyo na ipinadala ng ala bilang pagsubok, at huwag hadlangan ang kanyang pag-inom. Subalit siya ay kanilang pinabulaanan at pinatay ang kamelyo, kaya't sila ay pinuksan ng kanilang Rab nang dahil sa kanilang mga kasalanan, at pinatawan sila ng magkakatulad na kapahamakan. At hindi niya ang ala pinangambahan ang anumang kahinatnan ng mga ito.

Sura Al-Muzammil, ang isang nababalot. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O ikaw, Muhammad, na nababalot sa pagkakahimlay. Ikaw ay tumindig at mag-alay ng pagdarasal sa buong magdamag maliban sa kaunti. Sa kalahating bahagi ng gabi o di kaya kulang ng kaunti sa kalahati nito o higit pa rito at ratil, bigkasin o ipagsaysay mo ang mensahe ng Quran ng marahan at maayang indayog at tinig. Ratil ay nangangahulugan na ipagsaysay o bigkasin at ang taril ay marahan o malumanay upang maunawaan ang nilalaman ng Quran at mabigyan ng malalim na pag-iisip ang mga kahulugan nito. Si Aisha ay nagsabi, siya, propeta, ay palagi ang bumibigkas ng sura ng Quran sa paraang malumanay upang maging mahaba ito ng higit kaysa haba ng sura mismo nito. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 507. Katotohanan, aming ibababa sa inyo, O Muhammad, ang isang mabigat na mahalaga salita na may kaagibat na tungkulin mga batas at kautusan ng Allah. Naitala ng Sahih Bukhari mula kay Aisha na si Harith bin Hisham ay nagtanong sa sugo ng Allah, paano ba dumarating ang kapahayagan ng Quran sa inyo? Siya ay sumagot, kung minsan ito ay dumarating sa akin na parang tunog ng kampana at napakasidhi nito sa akin. Pagkaraan nito, ito ay napapawi sa akin pagkatapos na maunawaan ko ang kapahayagang ito. Kung minsan, ang anghel ay dumarating sa akin sa anyong tao at kinakausap ako at aking inuunawa ang anumang kanyang sabihin. Fat al-Bari, Versikulo 1, Kapitulo 25. Dinagdag pa ni Aisha, katotohanan, nakita ko siyang tumanggap siya ng kapahayagan sa aking nakita na ang kanyang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo sa panahon ng taglamig hanggang ang kapahayagan ay magwakas. Katotohanan, ang pagbangon upang mag-alay ng pagdarasal ng tahajud sa gabi ay lubhang mahirap ngunit mabisa para sa pamamahala sa sarili at sadyang angkop na oras sa pagbuo ng mga salita ng panalangin at papuri sa Allah. Katotohanan, sa araw naman ay nauukol ito sa iyong mahabang gawain kaugnay ng karaniwang tungkulin. At alalahanin ang ngalan ng iyong Rab at tabatil, ihandog ang iyong sarili ng buong taimtim at pitagan. Tabatil ay nangangahulugan na ialay o ihandog ng ganap ang sarili sa pagsamba sa Kanya. Siya lamang ang Rab na silangan at kanluran. La ilaha illa huwa, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kaya't ituring siyang bilang tanging tagapamahala. At ikaw ay magtiis sa anumang kanilang sinasabi at layuan mo sila sa paraang kalugod-lugod. At hayaan mo na ako ang makitungo sa mga sinungaling nagtakwil sa katotohanan at sa mga nagkakamal ng magagandang biyaya sa mundong ito. At bigyan mo sila ng pansamantalang palugit. Katotohanan, nasa amin ang mga angkal. Angkal,
Ito ay mga tanikala ng panggapos. Sina Ibn Abbas, Ikrima, Asudi, Ad-Dahak, Katada, at Tawiri, at iba pa ay nagsabi ng ganitong kahulugan. At ang Jahim. Jahim, ito ay ang nangangalit na apoy ng impyerno. At ang pagkain na kasasamid sa lalamunan at ang mahapding parusa. Sa araw na yaon, kung ang lupa at ang mga bundok ay tarjufu, umuga sa matinding pagkayanig, at ang mga bundok ay tila mga bunton ng buhanging bumubuhos at umaagos na pababa. Katotohanan, aming isinugo sa inyo, o mga tao, ang isang sugo upang maging saksi sa inyo, tulad ng pagpapadala namin ng sugo si Moises kay Pharaon. Ngunit tinanggihan ni Pharaon ang sugo, kaya siya ay aming pinatawan ng isang kasakit-sakit na parusa. Kung gayon, paano nyo maiiwasan ng parusa kung kayo ay tumanggi sa ala sa araw na ang bundok ng mga bata ay magiging kulay abo, dahil sila ay magiging matatanda? Sa araw na yaon na ang kalangitan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw sa lahat ng mga kapatid, mga kapatid ng mga Muslim na nanonood ng video na to. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain at mga pagsamba. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa adab qada'il hajah. Ibig sabihin, mga mabubuting pamamaraan, alituntunin, paraan ng qada'ul hajah, paggamit ng palikuran. Paggamit ng palikuran or pagsagot sa tawag ng kalikasan. Una, ang unang pamamaraan ay dapat ingatan natin na magamit natin ang mga daanan ng mga tao. Okay, ito'y tungkol sa mga tao na wala silang palikuran o walang CR. Ibig sabihin, may mga bansa or may mga lugar, maaring mga Muslim na mahihirap, wala silang natatanging palikuran. So, malamang kahit saan na sila sa mga lugar kung saan sila magbabawas or iihi. Ha? So, hindi natin yung pwedeng gawin, hindi yun ipinahintulot sa atin mga Muslim na gawin ito sa mga daanan ng mga tao. Ha? Sa mga daanan ng mga tao at sa silong ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa daanan, yun ay nakakapinsala sa mga tao. Maraming mga daan na ganon. Yung mga tao, doon na sila umiihi, doon na sila nagbabawas. So, nadudumihan yung mga daanan na dapat dinadaanan ng mga tao. Ang dapat doon, malinis. So, dapat tayo mga Muslim, ang kautusan sa atin ng mga ating pananampalatayang Islam, dapat maging malinis tayo. So, huwag natin gawin yun. Maliban sa mga daanan ay dhil, yung silong. So, huwag nating gawing CR o palikuran yung mga silong ng mga tao. Halimbawa, silong ng mga puno, dahil doon sumisilong ang mga tao. Ah, so, paano sila sisilong kung may maruming bagay doon? So, bawal yun sa ating pananampalatayang Islam. Pangalawa, annahi anil bol fil ma'ir rakid. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon or ang ating pananampalatayang Islam na umihi sa tubig na hindi gumagalaw. Yung stagnant, hindi ko nagkakamali. Yung hindi gumagalaw. Ha? Yung nananatili lamang siya. Hindi siya umaagos. Hindi gumagalaw or hindi umaagos. Hindi dumadaloy. Yun ang tinutukoy natin doon. Hindi siya dumadaloy. So, ipinagbawal ng Islam na iihi ang tao doon. O, doon siya, doon, kumbaga, yun ang gamitin niyang CR o palikuran. Ikatlo, tahrim dukhul makan qada'il haja bishay'in fihi dhikrullah. Hindi natin dapat dalhin sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, comfort room, yung mga bagay na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa may nakasulat doon, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, or mga verse or ayah ng Quran. So hindi natin yun pwedeng dalhin sa loob ng CR or Quran mismo. So, kapag ang cellphone mo ay merong naka sa screen na Quran, either natanggalin mo, baguhin mo, or i-off mo yung cellphone mo. Yung Quran, iwan mo sa labas.
Maliban sa mga bagay na may nakasulatang pangalan ng Allah na mahalaga at kapag iiwan mo sa labas ng CR, palikuran, nanakawin, mawawala. So, ayon sa mga scholar, yun ay exempted, pwede mong ipasok. Pero yun ay dahil darura lamang. Kasi nangangamba kang mawala. Ikaapat, kapag ikaw ay gumagamit ng palikuran, huwag na huwag kang humarap ng kibla or tumalikod sa kibla. So, ibig sabihin, sa west at saka east, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng nakaharap doon or nakatalikod. So, either south or north, pwede. So, tandaan natin, kapag tayo ay gumagamit ng palikuran, huwag tayong humarap sa kibla or tumalikod sa kibla. Ikalima na dapat pangalagaan or bigyang halaga, I mean, ng isang Muslim na gagamit ng palikuran ay yung binabasa pagpasok ng palikuran o CR. Anong babasahin dapat? Allahumma inni a'udhuwika minal khubusi wal khabais. Ibig sabihin, ikaw nagpapakupkup sa Allah laban sa mga demonyo, mga babae at lalaking demonyo. So bago ka pumasok, kailangan mong basahin yun dahil yun ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanais-nais na babasahin mo. At ganun din sa paglabas. Paglabas mo, anong babasahin natin? Ang babasahin natin paglabas ng palikuran, gufranak. Ibig sabihin, hangad ko ang iyong kapatawaran o aking Panginoon. Ika-anim na katuruan, alituntunin, pamamaraan sa paggamit ng palikuran ay at tasattur inda qada'il haja. So dapat hindi ka nakikita ng mga tao kapag nagbabawas ka o umiihi ka. Kung hindi ka nasa CR, kung ikaw ay nasa disyerto halimbawa, pumunta ka sa malayang lugar na may makakahadlang or may bagay na nakakahadlang sa'yo para hindi ka makita ng mga tao. So yun ang katuruan ng pananampalatayang Islam. At ikapito, at ito ang pinakahuling babanggitin natin na pamamaraan at magandang asal sa paggamit ng palikuran ay karahiyatul kalam fil khala. Hindi ka nais-nais. Bagkos kasuklam-suklam na magsasalitang isang tao habang siya ay nasa loob ng palikuran. Habang siya ay gumagamit ng palikuran, nasa CR siya, magsasalita siya, maliban lamang sa darura kung kinakailangan lamang. Hanggat maaari, huwag na huwag kang magsasalita habang ikaw ay nasa CR. Dahil hindi po yun maganda at kasuklam-suklam sa pananampalatayang Islam yun. At yun ay pinagbawal ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or makruh. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway, marami tayong napulot na aaral sa ating paksa ngayon. Lalo pat ito ay kahit sasabihin natin basic sa ating pananampalatayang Islam, napaka-importante malalaman natin to. Dahil marami tayong nakikita mga Muslim na hindi nila ito binibigyan ng halaga. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang Suratul Ikhlas o ang kabanata ng Al-Ikhlas, nang ibig sabihin nito ay ang katapatan. Sadyang na napakarami ang kapahayagang na ipahayag patungkol sa kabutihan at kahalagaan ng kabanatang ito. At bakit nga hindi? Ito ay punong-puno ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunghayan muna natin ang kahulugan nito upang mapagtanto natin ang ganap na kaisahan ng Allah na siyang ipinahayag ng kabanatang ito. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul huwa Allahu ahad." Sabihin mo, o Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Allahu samad. Ang Allah ang sandigan ng lahat ng pangangailangan. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makatutulad na sinuman o ano paman. Tunay ngang tigib ng pagpapatunay sa kaisahan ng Allah ang banal na kabanatang ito. Kaya nga naman, napakaraming ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatotoo sa kabutihan at kahalagan nito. Magbigay na lamang tayo dito ng mga ilang kapahayagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, "Man qaraa kul huwallahu ahad hatta yakhtatimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Nang ibig sabihin nito, ang sino mang makapagbasa ng kul huwallahu ahad hanggang sa ito ay matapos niya ng 10 beses, siya ay patatayuan ng Allah ng isang palasyo sa paraiso. Sadyang napakahalaga, napakaiksi at napakasimpleng basahin ang kabanata na ito, subalit napakalaki ang pagpapala at biyaya na ipinagkakaloob ng Allah dahil lamang dito sa talatang ito o sa kabanatang ito. Ang kabanatang ito ay tumutumbas sa gantimpala ng ikatlong bahagi ng Quran. Na ang ibig sabihin, kapag ka isang Muslim, mananampalataya, ay nabasa niya ito ng 3 beses sa isang gabi o sa isang araw, nakamit niya ang gantimpala ng pagbasa ng buong Quran. Pero hindi naman maituturing na nabasa niya ang buong Quran. Ang sinasabi natin dito ay makakamit niya ang gantimpala at hindi ang pagbasa. Ang gantimpala ng buong Quran kung ito ay nabasa niya ng 3 beses sa isang araw o sa isang gabi. Kaya dapat lang araw-arawin natin ang pagbasa ng kabanata na ito. Lalong-lalo na bago ang pagtulog ng sa ngayon ay nakakamit natin ang dakila at napakalaking gantimpala na siyang ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalataya upang kanilang mapag-ibayo ang kanilang pananampalataya.

Sura Al-Saf, ang magkakahanay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumulwalhati sa Allah. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa? Kasuklam-suklam sa paningin ng Allah na kayo'y nagsasalita ng mga gayong bagay na hindi ninyo ginagawa. Katotohanan, minamahal ng Allah yaong mga taong nakikipaglaban na magkakahanay na sama-sama sa kanyang landas na tila ba sila ay isang matigas na muog. At alalahanin ng si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, bakit ninyo ako niyayamot samantalang inyong nalalaman nang may katiyakan na ako ay sugo ng Allah sa inyo? Kaya lang sila ay lumihis mula sa landas ng Allah, inilis din ng Allah ang kanilang mga puso mula sa patnubay. At hindi pinapapatnubayan ng Allah ang mga taong fasik, fasikun o fasik. Sila ang mga taong mapaghimagsik laban sa Allah. Sila ay mga suwail na palagi ang sumusuway sa mga kautusan ng Allah. At alalahanin ng si Isa, Jesus, anak ni Maryam, Maria, ay nagsabi, O angkan ni Israel, ako ay sugo ng Allah sa inyo na nagpapatunay sa Taurat, Tora na dumating, na una sa akin at nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko na ang pangalan ay Ahmad. Isinalaysay ni Jubair bin Mut'im ang sugo ng Allah ay nagsabi, Ako ay mayroong limang pangalan. Ako ay si Muhammad at Ahmad. Ako ay Al-Mahi na sa pamamagitan ko, lilinisin ng Allah ang Al-Kufar, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Al-Hashir, ang una na mabubuhay na muli. At pagkaraan ay ang mga tao ang muling bubuhayin, at ako rin ang Al-Aqib, wala nang darating pang propeta pagkaraan ko. Sahih Bukhari Volume 4 Hadith bilang 732. Ngunit nang siya, Ahmad, Muhammad, ay dumating sa kanila nang may dalang malinaw na katibayan, sila ay nagsabi, Ito ay isang hayag na salamangka. At sino nga ba ang higit na makasalanan kundi siya na naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah, samantalang siya ay inanyayahan sa Islam? At hindi pinapatnubayan ng Allah ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pagitan ng pag-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hanggan ng kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sila ay naglalayong pawiin ang liwanag ng Allah, ang relihiyong Islam, ang Quran at ang sugo ng Allah, Propeta Muhammad, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ngunit, dadalhin ng Allah
sa lubos na kaganapan ang liwanag nito, kahit ito man ay kamuhian ng mga nagtakwil sa pananampalataya, kafirun. Siya, ala, ang nagpadala sa kanyang sugo, Muhammad, na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan, upang ito ay gawing matagumpay ng higit sa lahat ng relihiyon, kahit ito man ay kamuhian ng musyrikun. Musyrikun. Sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang iidolo, mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan, tulad halimbawa ng pagsamba nila sa mga propeta, anghel, ribulto, santo at santa, estatwa, o maging ang Satanas, at tinatawag ding musyrikun, ang mga taong walang paniniwala sa kaisahan ng

0: O kayong mananampalataya, nais ba ninyong kayo ay aking gabayan tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa inyo mula sa mahapding parusa? Na kayo ay mananampalataya sa ala at sa kanyang sugo, at kayo ay magpunyagi ang buong tiyaga at makipaglaban sa landas ng ala sa pamamagitan ng inyong yaman at inyong buhay. Yaon ay higit na nakakabuti sa inyo kung nababatid lamang ninyo ito. Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay tatanggapin ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at mga magagandang tahanan sa hardin ng Eden, paraiso, yaong ang tunay na dakilang tagumpay. At pagkakalooban din kayo ng isa pang pagpapala ng inyong inaasam, isang tulong mula sa ala laban sa inyong mga kaaway, ang isang nalalapit na tagumpay, at magbigay ng magandang balita o Muhammad sa mga mananampalataya. O kayong mananampalataya, magtulungan kayo sa ala tulad ng sinabi ni Isa, Jesus, anak ni Maryam, Maria, sa mga Hawariyun, kanyang mga alagad. Sino ba ang aking mga tagapagtangkilik sa landas ng ala? Ang mga Hawariyun ay nagsabi, kami ay mga tagapagtangkilik ng ala. Kami ay makikipaglaban sa kanyang landas. Magkagayon, ang isang pangkat sa angkan ni Israel ay nananampalataya at ang isang pangkat naman ay nagtakwil. Kaya, aming binigyan ng kapangyarihan yaong nananampalataya laban sa kanilang mga kaaway. At sila ay nangibabaw at naging matagumpay.
1: Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim, ang banal na Biblia. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Nakatitiyak ka ba na ang Biblia ay banal?
2: Oo, tiyak na tiyak ko ang tungkol dito. Ito ay salita ng Diyos.
1: Basahin mo ang sinabi ni Lucas sa kabanata 1, 2 at 3 tungkol sa kanyang isinulat.
2: Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa panimula ay mga saksing nangakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman. Pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isinulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo.
1: Kung si Lucas ay nagsabi na siya mismo ay hindi isang saksi at ang kanyang kaalamang nakalap ay mula sa mga nakasaksi at hindi mga salitang kinasihan ng Diyos, maniniwala ka pa rin ba na ang Biblia ay salita ng Diyos?
2: Maaaring ang bahaging ito lamang ang hindi salita ng Diyos.
1: Ipinakita ng kasaysayan na ang Biblia ay nagdanas ng mga pagbabago sa pagdaan ng mga panahon. Ang Revised Standard Version 1952 at 1971, ang New American Standard Bible at ang New World Translation of the Holy Scriptures ay nag-alis ng ilang mga talata kung ihahambing sa King James Version. Ang Reader's Digest ay nagbawas ng 50% sa matandang tipan at ang bagong tipan ay pinaikli sa 25%. Noong nakalipas ng ilang taon, tinangka ng mga teologong Kristiyano na idiseks ang Biblia. Ang ibig bang sabihin ng banal ay walang kamalian ng Biblia?
2: Oo, gayon nga. Ngunit anong uri ng kamalian ang tinutukoy mo?
1: Ipalagay na may isang talatang nagsasabing may isang taong namatay sa gulang ni 50 at may isa namang talatang nagsasabing namatay ang taong ito sa gulang ng 60. Maaari kayang ang kapwa-pahayag ay tama?
2: Hindi. Ang kapwa-pahayag ay hindi kailanman magiging tama. Isa lamang ang maaaring maging tama o kapwa-mali.
1: Kung ang isang banal na aklat ay naglalaman na mga talatang nagsasalungatan, ituturing pa ba na ito ay banal?
2: Tiyak na hindi na, sapagkat ang isang banal na kasulatan ay isang pahayag mula sa Diyos, at dapat na imposibleng maglaman ito ng mga kamalian o mga talatang nagsasalungatan.
1: Kung gayon, ito ay hindi rin banal.
2: Tama, ang kabanalan nito ay naglaho na.
1: Kung makagayon, hindi mo ito mapagkakatiwalaan ng 100%. Ano kaya ang mga dahilanan?
2: Maaaring ito ay pagkakamali sa pagtatala, sadyang pagpapalit ng mga tagasulat, pagbabawas o pagdaragdag.
1: Kung may nagsasalungatang mga talata sa Biblia, ituturing mo pa rin ba ito ay banal?
2: Hindi ako naniniwala na ang Biblia ay hindi banal dahil wala akong nakikitang anumang nagsasalungatang mga talata rito.
1: Merong maraming nagsasalungatang mga talata sa loob nito.
2: Sa matanda ba o sa bagong tipan?
1: Sa parehong mga tipan, ang mga ito ang ilan sa mga iyon. 2 Samuel 8:4 At kinuha ni David sa kanya ang 1,700 na mga ngabayo at 20,000 na naglalakad. 1 Chronicles 18:4 At kumuha si David sa kanya ng 1,000 karo at 7,000 mga ngabayo at 20,000 naglalakad. 1,700 o 7,000. 2 Samuel 8:9-10 Nang mabalitaan ni Toy ang hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, sinugo nga ni Toy si Horam na kanyang anak sa haring David upang bumati sa kanya sapagkat siya ay nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya. Sapagkat si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikibaka kay Toy at nagdala si Horam ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at mga sisidlang tanso. 1 Chronicles 8:9-10 At nang mabalitaan ni Tou na hari ng Hamat na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Adarezer na hari sa Suba, kanyang sinugo si Adoram na kanyang anak sa haring David upang bumati sa kanya at puriin siya sapagkat siya ay lumaban kay Adarezer at sinaktan niya siya sapagkat si Adarezer ay may mga pakikipagdigma kay Tou at siya ay nagdala ng lahat ng sari-saring, kasangkapang ginto at pilak at tanso. Towi, Tou, Horam o Adoram, Hadadezer o Adarezer. 2 Mangahari 8:26 May 22 taon na si Ochozias nang siya ay magpasimula at siya ay naghari ng 1 taon sa Jerusalem. 2 Mga Kronika 22:2 May 42 taon na si Ochozias nang magpasimulang maghari at siya ay nanghari 1 taon sa Jerusalem. 22 taon o 42 taon. 2 Samuel 10:18 At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 nangangabayo at sinaktan si Sobak na kapitan ng kanilang hukbo na anupat namatay roon. 1 Chronicles 19:18 At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at si David ay pumatay sa mga taga-Syria ng mga tao sa 700 karo at 40,000 naglalakad at pinatay si Sobak na pinunong-kawal ng hukbo. 700 karo o 7,000 karo? 40,000 nangangabayo o naglalakad? Sobak o Sobak? 2 Mangahari 24:8 Si Joaquin ay may 18 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y naghari sa Jerusalem na 3 buwan. 2 Mga Kronika 36:9 Si Joaquin ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 3 buwan at 10 araw sa Jerusalem. 18 taon o 8 taon? 3 buwan o 3 buwan at 10 araw? 2 Samuel 23:8 Ito ang mga pangalan ng mga makapangyariang lalaki na nasa kay David. Si Josebasebet na Takemonita na pinuno ng mga kapitan na siya rin ay si Adino na Eznita na siyang dumaluhong laban sa 800 na nangpatay ng paminsan. 1 Mga Kronika 11:11 At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Hasubam, na anak ng isang Hakmonita na pinuno ng 30. Siya ang nagtaas ng kanilang sibat laban sa 300 at pinatay niya sila ng paminsan. Takemonita o Hakmonita, 800 o 300? 2 Samuel 24:1 At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli mula sa Israel at kaniyang kinilos ni David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Huda. 1 Mga Kronika 21:1 At si Satan ay tumayo laban sa Israel at kinilos si David na bilangin ang Israel ang Panginoon ni David, kung gayon ay si Satan, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na mangyari. 2 Samuel 6:23 At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. 2 Samuel 21:8 Ngunit kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa na anak ni Aja na kaniyang ipinanganak kay Saul, si Armoni, Mephiboseth at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kaniyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barbazilai na Mothalita. Si Michal ba ay nagkaroon ng mga anak o hindi? Paalala, ang pangalan ni Michal sa 2 Samuel 21:8 ay matatagpuan pa rin sa King James Version at sa New World Translation of the Holy Scripture na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, ngunit ito ay pinalitan ng Mareb sa New American Standard Bible 1973.
2: Hindi ka to kailanman nakita noon. Meron pa bang marami?
1: Ibig mo bang malaman ang iba pa? Hindi pa ba ito sapat upang mapabulaan ang kabanalan ng Biblia? Tingnan mo ang Genesis 6:3. At sinabi ng Panginoon ang aking espiritu ay hindi nakikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya ay may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ngunit ilang taon si Noe nung siya

0: magulang. Pag-aralan mo ang mga talatang ito, Genesis 5:32, at si Noe ay may 500 taon, Genesis 7:6, at may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay tumagsa sa ibabaw ng lupa. Ang Kristyanismo ay naniniwala na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, puti, itim o ano paman, babae o lalaki. Ito ay ayon sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao at ating larawan ayon sa ating wangis. Subalit ito ay sumasalungat sa Isaiah 40:18-25. Kanino nga ninyo itinulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis niyo sa Kanya? Kanino nga ninyo itinulad ako upang makaparis ako sa Kanya? Sabi ng banal, tingnan mo rin ang mga awit, 89:6. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng mga pangyarihan ang gaya ng Panginoon? As sa Jeremiah 10:6-7, walang gaya mo, O Panginoon, walang gaya mo.
1: Ngunit ang lahat ng ito ay nasa matandang tipan?
0: Pumunta tayo ngayon sa bagong tipan. 1:5:37, kailanman hindi ninyo maririnig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo makikita ang kanyang anyo. 1:14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. 1:5:31, kung ako'y nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 1:8:14, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo, sa akin din ay totoo ang aking patotoo. Ang mga ito ay ilang lamang sa mga pagkakasulungatan sa bagong tipan. Makakatagpo ka pa ng higit na marami kung ating tatalakayin ang katotohanan ng mga doktrina na makabagong Kristyanismo. Gaya ng Trinidad, pagka-Diyos ni Jesus, pagka-Diyos anak ni Jesus, pagmamana ng kasalanan, pagtubos ng kasalanan, at huwag nang magitin pa ang pag-alipusta sa maraming propeta sa Biblia sa pagpaparatang sa kanila bilang mga mananamba ng mga Diyos-Diyusan at nagpaparatang sa kanila ng pangangalo niya sa kamag-anak at di kamag-anak at panggagahasa.
1: Saan mo matatagpuan ang mga iyan sa Biblia?
0: Nasasaad na si Noe ay nalasing hanggang na siya ay naging hubot-hubad na sa harap ng kanyang mga anak na nasa hustong gulang. Genesis 9:23-24. At kumuha si Sem at si Japheth ng isang balabal at isinambalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. Si Solomon ay pinaratangan hindi lamang ng pagkakaroon ng maraming asawa kundi pati ng pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. 1. Mga Hari 11:9-10. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Si Aaron na isang propetang sumama sa kanyang kapatid na si Moises sa pagpunta kay Paraon ay pinaratangan din na humugis sa gintong guya upang sambahin ang mga Israelita. Exodus 32:4. At ang kanyang Aaron tinanggap sa kanilang kamay at niyari ang pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ay maging iyong mga Diyos, O Israel, na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Mababasa mo rin ang pangangalo niya ni Propeta Lot sa kanyang dalawang anak, Genesis 19:36. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Makakabasa ka rin ng isang propetang ang dalawang asawa ay magkapatid, Genesis 29:28. At gayon ay ginawa ni Jacob at tinapos niya ang sanglinggo nito at binigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. May isa pang propeta na pinaparatangan ng pangangalo niya. 2. Samuel 11:4-5. At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinisipingan siya sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan at siya'y bumalik sa kanyang bahay at ang babae naglihi at siya'y nagsugo. At nasaysay kay David ang nagsabi, ako'y buntis. Ang aking katanungan ay, papaano matatanggap ni David kung gayon sa talangkanan ni Jesus kung ang talangkanang ito ay nagsimula sa isang taong nangalunya? Huwag sanang ipahintulot ni Allah na ito ay nangyari. Hindi kaya ito ay isang kasulungatan na nabanggit sa Deuteronomio 23:2. Isang anak sa ligaw ay huwag papasok sa kapinsanan ng Panginoon hanggang sa 10th salin ng lahi ay wala sa kanyang makakapasok sa kapansanan ng Panginoon. May isa pang paratang ng pangangalo niya sa kamag-anak na may kasama pang panggagahasa na isinasagawa ni Amon na anak ni David.

0: sa kanyang kapatid sa ama na si Tamar, 2 Samuel 13:14. Gayon may hindi niya, Amon, dinidinig ang kaniyang tinig kung hindi palibhasa siya'y malakas kaysa kanya, Tamar. Tinhas niya siya at sumiping sa kanya. Meron pang maraming panggagahasa isinasagawa si Absalom sa mga babae, concubine, ni David na nasa Adsa, 2 Samuel 16:22. Sa gayoy kanilang ipinaglalahad si Absalom ng isang tolda sa bumbungan ng bahay at sinisipingan ni Absalom ang mga babae ng kanyang ama sa paningin ng buong Israel. Hindi ako makapagpaniwala magagawa ng sinumang tao ang kayupang ito kahit na ang mga barbaro ay hindi ito magagawa. May isa pang pangalo niya sa kamag-anak na isinasagawa naman ni Judah kay Tamar na kanyang manugang. Noong si Judah ay patungo sa Timnat upang gupitan ang kanyang mga tupa, ay nakita niya si Tamar. Inakala niya ito ay isang patutot sapagkat tinapakan nito ang mukha nito. Genesis 38:18. At kaniyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kaniyang sinabi, ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kaniyang ipinabigay sa kanya at sumiping sa kanya at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. Bagamat ang mga Hudyo at ang mga Muslim ay mahigpit na magkaaway, walang Muslim na maglalakas loob na sumulat ng isang aklat at paratang ang alingmang Israelitang propeta gaya ni Judah, David, Jesus at iba pa. Sumakan niya ang kapayapaan ng paggagahasa, pangalon niya sa di kamag-anak at kamag-anak o pagpatol sa patutot. Ang lahat ng propeta ay sinugo ni Allah upang pumatnubay sa mga tao. Maiisip mo kaya na ang Diyos ay nagsugo ng maling mga tao upang pumatnubay?
1: Sa palagay ko ay hindi. Ngunit hindi ka ba naniniwala sa Biblia?
0: Naniniwala kami sa lahat ng kasulatan ng Diyos, ngunit sa orihinal na anyo ng mga ito, ang Diyos ay nagsugo ng propeta sa bawat bansa bilang tagapagbabala at ang ilan sa kanila ay may kasulatan bilang patnubay sa partikular na bansang Yaon lamang. Binigyan ng suhuf, kalatas, si Abraham ng Taura, bahagi ng matandang tipan, si Moises ng Zubur, Salmo, si David, at ng Injil, Ebanghelyo ni Jesus. Wala ni isa man sa mga kasulatang ito ang nananatili sa orihinal na anyo sa ngayon. Bahagi ng tunay na plano ni Allah sa wakas ay isinugo niya si Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan bilang kahuli-hulian sa lahat ng propeta na dala ng banal na Quran bilang gabay para sa buong sangkatauhan, sa anumang puok at sa anumang panahon. Si Jesus mismo ay nagsasabi, siya ay sinugo lamang sa mga tao ng Israel. Mateo 15:24. Dapat pawat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang ng ligaw sa bahay ni Israel. Mateo 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, nagsabi pa nga siya na hindi siya pumarito upang gumawa ng pagbabago sa batas kundi upang ganapin. Mateo 5:17-18. Huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa magagawa ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
1: Ngunit sa Marcos 16:15 ay nagsabi si Jesus, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
0: Ito ay sumasalungat sa binanggit sa taas sa Mateo 15:24 at Mateo 1:21, pangalawa. Ang Marcos 16:9-20 ay inalis sa mga maraming Biblia. Inalagay ng New American Standard Bible ang bahagi ito sa loob ng mga panaklong at sumulat ng sumusunod na komentaryo. Ang ilan sa mga napakatandang manuskrito ay nag-alis ng mula sa bersikulo 9 hanggang 20. Inamin ang New World Translation of the Holy Scriptures na ginamit ng mga saksi ni Jehovah ng ibang mga matandang manuskrito ay nagdagdag ng isang mahabang pagtatapos o isang maikling pagtatapos pagkatapos ng Marcos 16:8. Ngunit ang iba naman ay nag-alis. At ang Revised Standard Version ay sumulat ng sumusunod na talababa. Ang ilan sa mga sinaunang otoridad ay nagbigay sa aklat ni Marcos ng pagtatapos sa katapusan ng Kapitulo 16, Versikulo 8. Ito ay nangangulugan din na ang pagkabuhay sa mag-uli ni Jesus ay hindi totoo, gaya ng paglalarawan nito sa Marcos 16:9.
1: Ngunit, nagsabi si Jesus sa Mateo 28:19, Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.
0: Ang lahat ng mga bansa ay kinakailangan ipaliwanag na lahat ng 22 lipi ng Israel. At kung hindi, ay sumasalungat ito sa Mateo 15:24 at Mateo 1:21 sa New American Standard Bible at sa New World Translation of the Holy Scriptures. Ay hindi ito sinaling all nations, lahat ng mga bansa, kundi all the nations na nangahulugang ang 22 lipi ng Israel. Ano ngayon ang palagay mo sa Biblia?
1: Ang paniniwala ko rito ay nagsisimula ng mayanig ngayon.
0: Natitiyak kong makukumbinsi ka sa katotohanan ng Islam matapos nating matalakay ang ating mga pagkakaiba.
2: Surah Al-Hijr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng aklat at isang maliwanag na Quran. Marahil ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na sila sana ay naging mga Muslim. Sila na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah sa pananampalataya sa kanyang kaisahan sa araw ng muling pagkabuhay. Nang kanilang napagmalas ang mga nagkasalang Muslim, napapalabas na sa impyerno patungo sa paraiso. Hayaan sila na kumain at magpakasaya, at hayaan sila na maging abala sa huwad na pag-asa. Katiyakang ito ay kanilang mapag-aalaman. At hindi namin winasak ang isang bayan, malibang may natakdaang kautusan tungkol dito. Walang bansa o pamayanan ang makakaasam ng natataningang panahon na ito ay mauna o maantala kaya. At sila ay nagsasabi, "Ikaw o Muhammad, na pinagpahayagan ng dhikr, ang Quran, katotohanan ikaw ay isang baliw. Bakit hindi ka magpadala ng maanghel sa amin kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan? Hindi namin isinusugo ang maanghel maliban na sila ay may dalang katotohanan, alalaong baga tungkol sa kaparusahan." At sa gayong pangyayari o kalagayan, sila ang mga hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng palugit. Katotohanan kami ang nagpapanaog ng dhikr, ang Quran, at buong katiyakan na ito ay aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. At katotohanang nagsugo kami ng mga sugo na una pa sa iyo o Muhammad sa lipon ng mga sekta o mga pamayanan noong panahong sinauna. At walang isa mang sugo na dumatal sa kanila ang hindi nila tinuya. Sa ganitong paraan, aming hinayaan na makapasok ang kawalan ng pananampalataya sa puso ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah dahilan sa kanilang panunuya sa mga sugo. Sila ay hindi sasampalataya rito, ang Quran. At nangyari na ang halimbawa ng kaparusahan ni Allah sa mga unang tao na hindi nananampalataya ay sumapit sa kanila. At kahit nabuksan namin ang tarangkahan mula sa langit at doon sila magpatuloy na umakyat, katiyakang sila ay magsasabi, "Ang aming mga mata ay nalilito na katulad ng pagkalango." Hindi. Katotohanan kami ay mga tao na ginagaway ng mga mangkukulam. At katotohanan ibinitin namin sa kalangitan ang malalaking bituin. At ginawa namin ito na marikit sa mata ng mga nagmamasid. At katotohanan binabantayan namin ang mayaon sa bawat isinumpang Satanas upang hindi makalapit doon maliban sa kanya na demonyo na nakakarinig ng balita sa pamamagitan ng pagnanakaw, kaya't siya ay tinutugis ng maliwanag na apoy na nagniningas. At aming nilatag ang kalupaan at kami ay naglagay dito ng matatatag na kabundukan at hinayaan namin na magsitubo rito ang lahat ng uri ng mga bagay sa ganap na sukat. At naglagay kami rito ng lahat ng panggagalingan ng ikabubuhay para sa inyo at para sa kanila, iba pang nilikha, na hindi kayo ang tagapagtaguyod. At walang anumang bagay maliban na ang kanyang panustos o kinalalagyan ay nasa aming karunungan. At hindi namin ipinanawag ito maliban na ayon sa isang batid o natatakda ang sukat. At ipinadala namin ang hangin na nagtatanim ng tubig sa mga ulap, kahit aming ibinuhos mula sa alapap ang ulan. At ibinigay namin ito sa inyo bilang inumin. At hindi kayo nagmamay-ari ng kanilang pinagkukunan. Alalaong baga, wala tayong kapangyarihan na magbigay ng ulan sa sinumang ating naisin o ipagkait ito sa sinumang ating naisin. At katotohanan kami ang tagapagbigay ng buhay at bumabawi ng buhay, at kami ang tagapagmana ng kalupaan at ng lahat ng bagay na nasa kalupaan. At katotohanan ng batid namin ang inyong mga unang henerasyon na nagsipanaw, at walang pagsala na nababatid namin ang inyong kasalukuyang henerasyon ng sangkatauhan, gayon din ang darating na mga henerasyon. At katotohanan ang inyong Panginoon ang magtitipon sa inyo ng sama-sama. Katotohanan siya ang tigib ng karunungan at ganap na maalam. At katotohanan nilikha namin ang mga tao mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. At ang jin ay aming nilikha noong panguna mula sa lagablab ng apoy ng walang usok. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay nangusap sa mga anghel. Ako ay lilikha ng isang tao, si Adan, mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. Kahit kapag ito ay aking natapos ng ganap at matapos na aking maihinga sa kanya, kay Adan ang kaluluwa na aking nilikha para sa kanya. Kayo na mga anghel ay lumuhod at magpatira pa sa kanya bilang paggalang at hindi pagsamba. Kaya't ang mga anghel ay nagpatira pa o nagbigay galang sa kanya. Silang lahat ng sama-sama, maliban kay Iblis, si Satanas, siya ay tumanggi na magpatira pa. Siya, si Allah, ay nagwika, "O Iblis, ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpatira pa?" Siya, si Iblis, ay nagsabi, "Hindi ako dapat magpatira pa sa isang tao na inyong nilikha mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa." Siya, si Allah, ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumayas dito sapagkat katotohanan ikaw ay rajim o isang isinumpa o itinaboy. At katotohanan ang sumpa ay sa sayo hanggang sa araw ng paghuhukom, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay." Siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay bigyan ninyo, kung gayon, ng palugit hanggang sa araw na sila, ang mga patay, ay ibabangon." Siya, si Allah, ay nagwika, "Kung gayon, katotohanan ikaw ay isa sa mga pinalugitan. Hanggang sa araw ng natatakda ang panahon," siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, dahilan sa ako ay inyong iniligaw, katotohanan aking gagawing marikit ang landas ng kamalian para sa kanila na sangkatauhan sa kalupaan, at tiyak na sila ay aking ililigaw ng sama-sama, maliban sa inyong mga alipin sa kanilang lipon na lubhang matatapat sa inyo." Siya, si Allah, ay nagwika, "Ito ang tuwid na landas na patungo sa akin, alalaong baga, ito ay aking malinaw na kautusan. Katotohanan, ikaw ay walang kapangyarihan sa aking mga alipin, maliban sa mga sumusunod sa iyo, O Iblis, na mga lumilihis na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga nangaligaw, buktot, kriminal mapaggawa ng kamalian. At katotohanan ng impyerno ang nakalaang lugar para sa kanilang lahat. Ito, ang impyerno, ay may 7 tarangkahan at sa bawat isa sa mga tarangkahan ito ay may natatanging uri ng nakatalaga para sa kanila. Katotohanan, ang muttaqun o mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah ay mapapagitna sa mga halamanan at mga bukal ng batis o sa paraiso. At sa kanila ay pagbabadya, magsipasok kayo sa loob ng paraiso, sa kapayapaan at katiwasayan. At aming pinalis sa kanilang puso ang anumang nararamdamang hinanakit o masamang hangad o malisya bilang magkakapatid. Sila ay magsisipahingalay sa mga supa o upuan sa paraiso na magkakaharap sa isa't isa. Walang bahid ng pagkapagal ang sasapit sa kanila, at gayon din naman sila ay hindi pagsasabihan na lumisan dito. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa aking mga alipin, katotohanan ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain, at ang aking pagpaparusa ay katotohanan ng pinakamatinding parusa. At isalaysay mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin ni Abraham. Nang sila ay magsituloy sa kanya na nagsabi, "Salaman, sumainyo ang kapayapaan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Tunay na kami ay natatakot sa inyo." Sila na mga anghel ay nagsabi, "Huwag kang matakot, kami ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki na ipagkakaloob sa iyo, na nagtataglay ng maraming kaalaman at karunungan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Ako ba ay binibigyan ninyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki kung ang katandaan ay sumapit na sa akin? Sa anong dahilan kung gayon ang inyong balita?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay nagbigay sa iyo ng magandang balita ng may katotohanan, kaya't huwag kang maging isa sa mga nawala ng pag-asa." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "At sino naman ang nawawala ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon, maliban na lamang sa mga napapaligaw sa tuwid na landas?" Siya, si Abraham, ay nangusap muli, "Ano baga kung gayon ang inyong sadya kung bakit kayo ay naparito, o mga sugo?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay pinadala sa mga tao ang pamayanan ni Loto na mujrimun o mga kriminal, buktot, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan, na aming wawasakin. Maliban sa pamilya ni Loto, sapagkat sila ay tiyak naming ililigtas sa pagkawasak. Maliban na lamang sa kanyang asawa na aming itinakda o pinagpasyahan na papabilang sa mga parurusahan, alalaong baga, siya ay wawasakin. Kahit nang ang aming mga sugo na mga anghel ay dumatal sa pamilya ni Loto, at kay Loto, siya, si Loto, ay nagsabi, katotohanan, kayo ay mga tao na hindi ko kilala." Sila ay nagsabi, "Hindi, kami ay naparito sa iyo na may dalang kaparusahan na kanilang pinag-aalinlanganan, at dinalamin sa iyo ang katotohanan, ang balita ng pagkawasak ng inyong pamayanan, at katiyakan na kami ay nagsasaysay ng katotohanan. Kahit maglakbay ka na kasama ang iyong pamilya na naniniwala sa iyo sa ilang bahagi ng gabi, at ikaw ay lumagay sa kanilang likuran, at huwag hayaan ang sinuman sa inyo ay tumingin pabalik o sa likuran. Subalit tumungo kayo kung saan kayo ay pinag-utusan, at aming ipinarating sa kanya ang pag-utos na silang mga makasalanan ay papalisin o wawasakin sa kinaumagahan o sa madaling araw." At dumating kay Lot ang mga naninirahan sa lungsod na nangagagalak sa balitang mayroong panauhin ni Lot na mga binata. Siya, si Lot, ay nagsabi, "Katotohanan sila ay aking mga panauhin, kaya't ako ay huwag ninyong bigyan ng kahihiyan. At pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong alisan ng karangalan o kapurihan." Sila ang mga tao ng lungsod ay nagsabi, "Hindi baga pinagbawalan ka na namin na mga laga sa alinman sa aalamin o mga tao ng banyaga, mga naiiba mula sa amin?" Siya si Lot ay nagsabi, "Sila ang kababaihan ng pamayanan ay aking mga anak na babae na maaari ninyong pakasalan kung inyong nais. Ako, si Allah ay nanunumpa sa iyong buhay, O Muhammad. Katotohanan sila nga, sa kanilang pagkalango, ay nagpapalibot-libot na bulag o nasisilaw. Kahit ang tili o hiyaw ng kaporsahan ay sumakmal sa kanila sa oras na sumisikat na ang araw, at aming itinaob ang bayan ng Sodom sa Palestina, na pabaligtad at pinaulan namin sa kanila ang mga bato na yari sa hinurnong putik. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na nakakaunawa o nakakakuha ng aral sa mga tanda ni Allah. At katotohanan, ang mga lungsod na ito ay nasa tabi lamang ng paunahing daan. Mula sa Makkah hanggang sa Syria, alalaong baga, ang lugar kung saan naroon ngayon ang mga patay na dagat. Katotohanan, tunay na naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. At ang mga naninirahan sa kakahuyan, alalaong baga, ang pamayanan ng Midian kung saan si Propeta Shu'aib ay sinugo ni Allah, ay saring zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, tampalasan, mapaggawa ng kamalian. Kahit kami ay naghiganti sa kanila, ang pamayanan ni Lot at pamayanan ni Shu'aib, sila ay kapwa na sa pangunahing daan na madaling makita. At katotohanan, ang mga naninirahan sa Al-Hijr, ang mabatong lambak, ang pamayanan ni Thamud, ay nagtakwil sa mga sugo. At ibinigay namin sa kanila ang aming mga tanda, datapot sila ay tutol o salungat dito. At sila noon paman ay tumatabtab o bumabaak o muukit ng kanilang tahanan sa mga bundok, at nag-aakala sa kanilang sarili na sila ay ligtas. Kahit ang tili o hiyaw ng kaparusahan ay sumakmal sa kanila sa madaling araw, sa ikapat na araw ng kanilang natatakdang kaparusahan, at ang lahat ng kanilang kinita ay hindi nakatulong sa kanila, at hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, at ang nasa pagitan nito maliban sa katotohanan, at ang oras ay walang pagsalang daratal. Kahit suklian mo, O Muhammad, ang kanilang kamalian ng maraming pagpapatawad. Ito ay bago pa ang pag-utos ng jihad, ang banal na digmaan, alang-alang kay Allah. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay siyang manlilikha, na lubos na nakakaalam. At tunay nga na aming ipinagkaloob sa iyo ang pitong al-mathani, ang pitong talata na laging inuulit o dinadalit, alalaong baga, ang Surah Al-Fatiha o pambungad na kabanata, at ang dakilang Quran. Huwag mong pagmasdan ng may paghangad ang mga bagay na kapwa naming ipinagkaloob sa kanila, ang mga hindi sumasampalataya. Gayun din ay huwag kang magdadalamhati sa kanila, at ibaba ang iyong pakpak sa mga sumasampalataya, maging magalang, mabait, at mapagbigay sa iyong kapwa mananampalataya. At ipagbadya, O Muhammad, ako ay tunay na isang lantad o malinaw na tagapagbabala. Katulad ng aming ipinahayag, ang mga kasulatan sa mga mapaghiwalay, lalong-lalo na ang mga Hudyo at mga Kristiyano na humiwalay o lumisan sa mga turo ng kanilang mga propeta na gumawa sa Quran sa maraming bahagi, alalaong baga, naniniwala sa ilang bahagi nito at hindi naniniwala sa iba. Kahit ako si Allah ay nanunumpa sa iyong Panginoon, O Muhammad, katiyakang silang lahat ay aming tatawagin sa pagtutuos sa lahat nilang ginagawa. Kahit iyong ipagbadya ng hayagan ang mensahe ni Allah, ang Islam, na sa iyo ay ipinag-utos at talikdan ang mushrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano naniniwala sa mga imahen, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at makasalanan. Katotohanan, kami ay gagabay sa iyo laban sa mga mapangutya na nagtuturing ng ibang Diyos maliban pa kay Allah. Tunay nga na mapag-aalaman nila. katotohanang batid namin na naninikip ang iyong dibdib dahilan sa kanilang sinasabi. Kahit iyong ipagbunyi ang mga papuri ng iyong Panginoon at maging isa sa mga nagpapatira pa ng kanilang sarili o sa Kanya. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa sumapit sa iyo ang natatakdang oras, alalaong baga, ang kamatayan. Surah An-Nahl. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Naitakda na ni Allah ang huling oras at ang kaparusahan ng mga hindi nananampalataya at ito ay tiyak na magaganap. Kaya't huwag ninyong harangin na madaliin ito. Tunay na kapuri-puri si Allah at higit siyang dakila sa lahat ng mga karibal na itinatambal nila sa Kanya. Isinusugo niya ang mga anghel na may taglay na inspirasyon sa kanyang pag-uutos, sa kaninuman sa kanyang maalipin na kanyang maibigan na nagsasabi, bigyan ng babala ang sangkatauhan na wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kahit pangambahan ako sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasalanan at masasamang gawa. Nilikha niya sa katotohanan ang mga kalangitan at kalupaan. Siya ay higit na mataas at malayo sa lahat ng iniakibat nila na mga katambal sa kanya. Nilikha niya ang tao mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae. Ngunit pagmasdan, ang tao ring ito ay naging isang lantad na kaaway. Ang mga bakahan o mga hayop na katulad ng kamilyo, baka, kambing at iba pa, kanyang nilikha ang mga ito para sa inyo. Inyong matatagpuan sa kanilang balat na ginagawang damit, ang init at maraming kapakinabangan, at sila ay inyong pagkain. At kayo ay mayroong tinatamasa, nakasiyahan at pagkalugod sa kanilang bikas at ganda. Kung sila ay inyong ihapon sa gabi at kung sila ay inyong ihayo sa pastulan sa umaga. At dinadala nila ang inyong mga dalahin sa lupaing hindi ninyo marating. Maliban na may malaking paghihirap sa inyong sarili, katotohanan, ang inyong Panginoon ay puspos sa kabaitan, ang pinakamawain. At kanyang nilikha ang mga kabayo, mga mula at asno, upang sila ay inyong masakyan at bilang palamuti sa angkin nilang bikas at ganda. At kanyang nilikha ang iba pang mga bagay na wala kayong kaalaman. At nasa paghahawak ni Allah ang katungkulan na ipinaliwanag sa inyo ang tuwid na landas. At may mga landas na lumiliko mula rito, tulad ng paganismo, judaismo, kristyano. At kung kanya lamang ninais, magagawa niyang mapatnubayan kayong lahat na sangkatauhan. Siya ang nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alap-ap. Mula rito kayo ay umiinom at mula rin dito ay tumutubo ang mga pananim. At dito ay inyong isinusuga ang inyong bakahan upang manginain ng masagana. Sa pamamagitan nito na tubig ay pinahihintulutan niyang tumubo at lumaki ang mga pananim, ang oliba, ang palmera, ang maubas at lahat ng uri ng prutas. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nagmumuni-muni. At nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw o maghapon, ang araw at buwan at ang mga bituin ay nasa ilalim ng kanyang pag-uutos. Katiyakang nasa mga ito ang mga tanda para sa mga taong nakakaunawa. At ang ano pa mang bagay na kanyang nilikha para sa inyo sa lupaing ito na may iba't ibang kulay at katangian ng pananim at mga bungang kahoy o mga panghalaman at mga hayop o mga panghayupan. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nakakaalaala. At kanyang nilikha para sa inyo ang karagatan upang magsikain kayo rito ng sariwa at malambot na laman, alalaong baga, ang isda. At mula rin dito ay makakakuha kayo ng mga palamuti na may susuot, katulad ng mga perlas at mutya. At napagmamasdan ninyo ang barko na sumusuyod dito upang kayo ay magsihanap ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagdadala ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar at upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At tinilapat niya sa kalupaan ang mga kabundukan na matatag na nakatayo. Kung hindi, maaari itong mawalan ng balanse o mauga o gumiwang nakasama ninyo. At nilikha niya ang mga ilog upang kayo ay uminom dito at ang mga daan upang mapatnubayan ang inyong sarili. At nilikha niya ang mga tanda sa lupa sa oras ng maghapon at mga bituin sa oras ng gabi. Sila ang sangkatauhan ay makagagabay sa kanilang sarili. Siya kaya na lumilikha ay katulad ng isa na walang nilikha. Hindi ba ka kayo makakaalaala? At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala o biyaya ni Allah, kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At si Allah ang nakatatalos ng lahat ng inyong inililingid at kung ano ang inyong inilalantad. At yaong mga Diyos-Diyosan na kanilang pinananalanginan o sinasamba maliban pa kay Allah ay walang nilikha ni anuman, bagkus sila ang mga nilikha. Ito ay mga patay, walang buhay at hindi nila batid kung kailan ibabangon ang mga taong sumasamba sa kanila. Ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kahit ang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, ang kanilang puso ay nagtatakwil sa pananalig sa kaisahan ni Allah at sila ay mga palalo. Katotohanan, nababatid ni Allah kung ano ang kanilang inililingid at kung ano ang kanilang ipinapahayag. Katotohanan, hindi niya naibigan ang mga palalo. At kung ito ay pinagtuturing sa kanila, ano ba gaya ang ipinarating ng inyong Panginoon kay Muhammad? Sila ay nagsasabi, mga katangkwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna, upang sa gayon ay kanilang dalhin ng ganap ang kanilang mga pasanin o kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. At gayon din ang mga pasanin o kasalanan ng iba na kanilang iniligaw gayong sila ay salat sa karunungan. Katiyakang kasamaan ang kanilang tatamasahin. Sila na nauna sa kanila ay katotohanang nagsipagbalak ng pakana laban sa kanilang mga propeta. Datapot si Allah ang gumiba ng balangkas at mga haligi ng kanilang gusali. At ang bubong ay gumuho sa kanila mula sa itaas nila. Alalaong baga, hindi sila nagtagumpay. At ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala. At sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay kanyang dudustain at sa kanila ay pagbabadya na sanang matinatawag ninyong katambal sa akin na siyang dahilan ng inyong pagtutol o hindi pagsunod sa mga propeta at pakikipagtalo sa mga sumasampalataya. Sila na may kaalaman ng katotohanan ay magsasabi, katotohanan, ang kahihiyan o kadustaan sa araw na ito at kapighatian ay sa kanila na mga walang pananalig. Yung mga tao na binawian ng buhay ng mga anghel habang sila ay gumagawa ng kamalian sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kawalan ng pananalig at pag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba kay Allah at sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng mga kasalanan at katampalasanan. Sa gayon, nang kanilang mapagmasdan ang kamatayan, sila ay ganap na sumuko at nagsabi, hindi na kami gumagawa ng kasamaan. Ang maanghel ay magsasabi, oo, katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Kahit magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At katotohanan, pagkasama-sama ng gayong tahanan sa mga palalo, At nang ito ay pagbadya sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na nananampalataya. Kay Allah, ano ba ang bagay na ipinadala ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang kabubuti o patnubay. Sa mga nagsigawa ng kabutihan sa mundong ito, ay may mabuting gantimpala o tagumpay. At ang tahanan ng kabilang buhay sa paraiso ay higit na mainam. At tunay na karangal-rangal ang magiging tahanan ng muttaqun, alalaong baga ang mga matimtiman ay papasok sa paraiso. Mga paraisong walang hanggan o Jannatu Adn ang kanilang tutuluyan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naroroong lahat ang kanilang bawat naisin. Kahit sa ganito si Allah ay nagbibigay ng gantimpala sa muttaqun o mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Yaong mga tao na binawian ng buhay ng maanghel habang sila ay nasa banal na kalagayan, alalaong baga, malinis sa kasalanan at sumasamba lamang kay Allah, sa kanila ay pagbabadya, Salamun alaykum! Sumainyo ang kapayapaan. Magsipasok kayo sa paraiso dahilan sa kabutihan ng inyong ginawa. Mayroon pa ba silang hinihintay na mga hindi sumasampalataya? Maliban pa sa mga anghel na dumating sa kanila upang kunin ang kanilang kaluluwa o ang kautusan, alalaong baga ang kaparusahan ng inyong Panginoon ay dumatal sa kanila. Gayon din ang ginawa noong nauna sa kanila at sila rin ay pinarusahan at si Allah ay hindi napalungi sa kanila datapot ipinalungi nila ang kanilang sarili. Kahit ang masamang bunga nang kanilang mga gawa ay sumakmal sa kanila at yaong dati nilang nililibak ay pumaligid sa kanila. At sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay nagsasabi, kung ninais lamang ni Allah, kami, gayon din ang aming mga ninuno ay wala sanang sasambahin pang iba maliban sa kanya. At hindi rin naman namin ipagbabawal ang anuman kung wala ang pag-utos mula sa kanya. Gayon din ang ginawa noong mga nauna sa kanila. Kaya nga, ang mga sugo kaya ay kailangan pang gumawa ng iba, maliban lamang na iparating ang malinaw na mensahe. At katotohanan kami ay nagsugo sa bawat umma o bansa o pamayanan ng isang sugo na nagpapahayag. Sambahin lamang si Allah at iwasan o layuan ang lahat ng tagut o lahat ng mali o huwad na sinasamba maliban kay Allah. At ang ilan naman sa kanila ay naitakda para sa kanya ang pagkaligaw ng may karampatan. Kaya't magsipaglakbay kayo sa kalupaan at malasin kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan. Kung ikaw o Muhammad ay naghangad sa kanilang patnubay, kung gayon, katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa sinumang nais niyang mapaligaw. O walang sinuman ang makapamamatnubay sa kanya na binayaan ni Allah na maligaw at sa kanila ay walang makatutulong. At sila ay nanumpa kay Allah ng matitinding sumpa na si Allah ay hindi makapagbabangon sa kanya na namatay na. Tunay nga, kanyang ibabangon sila, isang pangako sa katotohanan na marapat niyang tuparin datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Upang kanyang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan na kanilang pinagkakahiduan at upang sila na hindi na nanampalataya sa muling pagkabuhay at sa kaisahan ni Allah ay makakaalam na sila ay mga sinungaling. Katotohanan ang aming salita, kung kami ay magnais ng isang bagay, ito lamang ay aming wiwikain. Mangyari nga at ito ay magaganap. At sa mga lumilikas ng tirahan tungo sa kapakanan ni Allah, matapos na sila ay dumanas ng pang-api, katotohanan ang aming gagawaran sila ng magandang pananahanan sa mundong ito, datapot katiyakan ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam kung kanila lamang nalalaman. Sila ang nananatiling matiisin sa mundong ito dahil sa kapakanan ni Allah at nag-alay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon kay Allah lamang. At hindi kami nagsugo ng una pa sa iyo, O Muhammad, maliban na mga lalaki na aming binigyang inspirasyon upang mangaral at mag-anyaya sa sangkatauhan na manampalataya sa kaisahan ni Allah. Kaya't inyong tanungin sila na nakakaalam ng kasulatan o mga pantas ng tura o mga batas at ebanghelyo kung hindi ninyo nalalaman. Nang maliliwanag na tanda at aklat na aming ipinadala sa mga sugo at ipinanawag din namin sa iyo, O Muhammad, ang paalaala at patnubay, ang Quran, upang iyong may paliwanag ng mahusay sa mga tao kung ano ang ipinahayag sa kanila upang sila ay magbigay ng pagmumuni-muni. Sila baga na nagsasagawa ng masamang balakin ay nakadarama ng pagiging ligtas kung si Allah ay magbabaon sa kanila sa ilalim ng lupa o kung ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala o kaya kanyang hulihin sila sa gitna ng kanilang pagpaparoot parito sa kanilang mga gawain upang hindi sila magkaroon ng matatakasan sa kaparusahan ni Allah. O kaya kanyang hulihin sila ng unti-unti sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng kanilang kayamanan at kalusugan. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay katiyakang puspos ng kabaitan, ang pinakamawain. Hindi ba kanila napagmasdan ang mga bagay na nilikha ni Allah? Kung paano ang kanilang anino ay humihilig sa kanan at sa kaliwa na nagsasagawa ng pagpapatira pa kay Allah at sila ay mga hamak. At kay Allah ay nagpapatira pa ang lahat ng anumang nasa kalangitan at kalupaan. Ang lahat ng mga buhay at gumagalaw ng nilikha at ang mga anghel at sila ay hindi mga palalo. Alalaong baga, sinasamba nila ang kanilang Panginoon na si Allah nang may kapakumbabaan. Pinangangambahan nila ang kanilang Panginoon na nasa itaas at sila ay tumatalima sa anumang sa kanila ay pinag-utos at si Allah ay nagwika o sangkatauhan. Huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Katotohanan, siya si Allah ang tanging Diyos lamang. Kaya't ako, si Allah lamang ang inyong pangambahan. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan at nasa Kanya ang nakalaan ang palagi ang pagsamba. Pangangambahan ba ninyo ang iba pa maliban kay Allah? At kung anuman ang biyaya at magagandang bagay na nasa inyo, ito ay mula kay Allah. At kung ang kasamaan o kapinsalaan ay dumatal sa inyo, kayo ay sa Kanya naninikluhod ng tulong. At matapos ng Kanyang pawiin ang kapinsalaan sa inyo, ang iba sa inyo ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon na si Allah. Upang kanilang maitakwil ng walang pasasalamat ang mga biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila, kaya't magsipagsaya kayo sa inyong sarili, sa maigsi ninyong pananatili rito sa mundo. Katiyakang inyong mapag-aalaman ito nang may pagsisisi. At sila ay nag-aalay ng ilang bahagi ng aming ipinagkaloob sa kanila sa mga huwad na Diyos-Diyosan, narito sila ay walang kaalaman. Ako si Allah ay nanunumpa. Katotohanan kayo ay tatanungin sa lahat ng inyong mga kabulaanan. At sila ay nagsasabi na ang maanghel ay mga anak na babae ni Allah. Siya ay maluwalhati at higit na malayo sa lahat ng mga itinatambal sa Kanya. At mapapasa kanilang sarili kung ano ang kanilang ninanasa. At kung ang balita ng pagsilang ng isang sanggol na babae ay ipinarating sa sinuman sa kanila, ang kanyang mukha ay nagiging madilim o malungkot. Ang kanyang kalooban ay napupuspos ng pagkapuot. Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa mga tao dahilan sa kasamaan ng ibinalita sa kanya. na nag-iisip na kanya bang pananatilihin ang batang babae na nagbigay ng kahihiyan sa kanya o kanyang ililibing siya sa lupa. Katotohanang karumal-dumal ang kanilang pasya at sa mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, sa kanila ang masamang katangian at kay Allah ang dakilang mabuting katangian. At siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung si Allah ay sasakmal sa sangkatauhan dahilan sa kanilang kamalian, siya ay hindi mag-iwan dito sa kalupaan ng isang buhay na nilalang. Datapwat ipinagpapaliban niya ito sa isang natataningang panahon at kung ang kanilang kamatayan ay sumapit na, hindi nila ito magagawang antalahin maging sa isang oras o isang saglit. Gayon naman, ito ay hindi nila maaaring pangunahan. Kanilang iniakibat kay Allah ang bagay na hindi nila naibigan sa kanilang sarili at ang kanilang dila ay nagsasabi ng kasinungalingan na ang mabuting hantungan ay mapapa sa kanila. Walang alinlangan na para sa kanila ang apoy at sila ay iiwan dito na pinabayaan. Ako si Allah ay nanunumpa. Katiyakang isinugo namin ang mga sugo sa mga bansa o pamayanan ng una pa sa iyo o Muhammad, datapat ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa na masasama ay nakararahuyo. Kaya siya, si Satanas, ang kanilang wali o tagapagtangkilik sa ngayon. Alalaong baga sa mundong ito at sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. At hindi namin ipinanaog ang aklat, ang Quran sa iyo o Muhammad, maliban lamang ng iyong may paliwanag sa kanila ng malinaw, yaong mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At bilang patnubay at habag sa mga tao na sumasampalataya, at si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at kanyang binuhay ang kalupaan sa pamamagitan nito matapos na maging tigang. Katotohanan, naririto ang isang tanda o malinaw na katibayan para sa mga tao na nakikinig o sumusunod kay Allah. At katotohanan, sa mga bakahan o hayupan ay mayroong isang aral sa inyo. Aming binyayaan kayo ng inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan o puson mula sa pagitan ng dumi at dugo ay may dalisay na gatas na malinamnam sa dila ng mga umiinom. At mula sa mga bunga ng palmera o datilis at ubas, kayo ay nakakakuha ng matapang na inumin. Ito ay bago ang pag-utos na ipinagbabawal ang nakalalasing na inumin. At isang mabuting panustos na ikabubuhay. Katotohanan, naririto ang isang tanda para sa mga tao na may pangunawa at ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa bubuyog na nagsasabi, gawin mong tahanan ang kabundukan, ang mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. At matapos ay iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy o prutas. At sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan para sa iyo. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan o puson na isang inumin na may iba't ibang kulay o pulot-pukyutan na naroroon ng panglunas sa karamdaman ng mga tao. Katotohanan, naririto ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. At si Allah ang lumikha sa inyo at pagkaraan ay papangyarihin niya ang inyong kamatayan at ang ilan sa inyo ay hahayaan hanggang sa umabot sa kahabag-kahabag na katandaan o pagiging ulyanin upang siya ay magiging walang anumang nalalaman matapos na siya ay magtamo ng kaalaman. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam ang may kapangyarihan. At si Allah ang nagtalaga sa ilan sa inyo na maging higit sa iba sa kayamanan at ari-arian, alalaong baga may mayaman at may mahirap. At sila na binyayaan ng higit ay hindi magpapamana ng kanilang kayamanan at mga ari-arian sa kanilang mga alipin upang sila ay maging kapantay nila sa gayong kalagayan. Sila ba ay nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah at si Allah ay nagkakaloob sa inyo ng mga asawang babae mula sa inyong uri. At kanyang ginawaran kayo mula sa inyong mga asawang babae, ng mga anak at mga apo, at nagbigay sa inyo ng mabuting panustos na ikabubuhay. Sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos-Diyosan at nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah sa pamamagitan ng hindi pagsamba sa Kanya. At sila ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa mga katulad nila na hindi makapagtatamo at makapag-aangkin ng anumang panustos na ikabubuhay para sa kanila mula sa mga kalangitan at kalupaan. Kaya't huwag kayong magtambad ng mga paghahambing kay Allah sapagkat walang anuman ang katulad niya. Gayon din naman, siya ay walang nakakahawig. Katiyakan si Allah ang nakababatid at kayo ay hindi. Si Allah ay nagtambad sa halimbawa ng dalawang tao, isang sumasampalataya at isang hindi nananampalataya. Ang isang alipin na walang pananampalataya na nasa pagmamay-ari ng iba, siya ay walang anumang kapangyarihan, at ang isa naman, ang tao na sumasampalataya, na sa kanya ay aming ipinagkaloob ang isang mabuting panustos na ikabubuhay mula sa amin, at kanyang ginugugol ito ng lingid at hayagan. Sila ba ay magkapantay? Sa anumang kaparaanan ay hindi. Ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. At si Allah ay nagtambad ng isa pang halimbawa ng dalawang tao. Ang isa na walang pananampalataya sa kanila ay pipi at walang kapangyarihan sa anumang bagay at siya ay isang pabigat sa kanyang amo. Kahit sa anumang paraan na siya ay turuan, siya ay walang nagagawang mabuti. Ang gayong kayang tao ay kapantay niyaong isa na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at nagpapatupad ng katarungan. At siya sa kanyang sarili ay nasa matuwid na landas. At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan, ang kapasyahan tungkol sa huling oras o katapusan ng mundo ay isa lamang kurap ng mata o maaaring kagyat pa. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong ina habang kayo ay walang muwang. At kanyang ginawaran kayo ng pandinig, paningin at puso upang kayo ay magbigay pasalamat kay Allah. Hindi ba kanila namamasdan ang mga ibon na nakapaibabaw o lumilipad sa gitna ng alapap? Wala nang iba pang naghahawak sa kanila maliban kay Allah. Walang nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makalipad maliban kay Allah. Katotohanan, naririto ang mga maliwanag na tanda para sa mga tao na nananampalataya sa kaisahan ni Allah. At si Allah ang gumawa ng inyong mga tahanan na inyong pahingahan na maging tahimik para sa inyo at gumawa para sa inyo mula sa mga balat ng bakahan o hayupan ng mga tirahan, alalaong baga, ang mga tolda o mga kulandong na madaling bitbitin kung kayo ay naglalakbay at kung kayo ay nagpapahingalay sa inyong paglalakbay. At gumawa para sa inyo mula sa kanilang balahibo, balat at buhok, balahibo ng tupa, balat ng kamelyo at buhok ng kambing, ng pampalamuti, alalaong baga, ang mga alpombra, kumot at iba pa na inyong napapakinabangan sa pansamantalang kaginhawahan. At si Allah ang gumawa para sa inyo ng malilim mula sa bagay na kanyang nilikha at gumawa para sa inyo ng mga pook katulad ng mga yungib na mapagkakandungan sa mga kabundukan at ginawa niya para sa inyo ang mga kasuotan upang pangalagaan kayo laban sa init at lamig. At mga kasuotan, baluti o kutamaya na nangangalaga sa inyo sa pakikipaglaban. Kaya't sa ganito ay pinaging ganap niya ang kanyang biyaya sa inyo upang kayo ay magsuko ng inyong sarili sa kanyang kalooban sa Islam. Sa Islam. At kung sila ay tumalikod, ang iyong

ang kanilang sugo at sila na hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng pagkakataon na magtanghal ng mga dahilan ng pag-iwas o palusot. Gayun din sila ay hindi pahihintulutan na makabalik sa mundo upang humingi ng kapatawaran ni Allah. At kapag sila na nagsigawa ng kamalian, ang mga hindi sumasampalataya ay makamamasid ng kaparusahan at ito ay hindi pagagaanin para sa kanila. Gayun din, sila ay hindi bibigyan ng palugit o puwang na panahon. At kapag sila ay nagtataguri ng mga katambal kay Allah, ay makamamala sa mga tinatawag nila na mga katambal ni Allah. Sila ay magsasabi, "O aming Panginoon, sila ang mga katambal na aming iniakibat sa pagsamba sa inyo." Datapot sila ng mga itinatambal na Diyos-Diyosan ay magpupukol ng kanilang salita sa kanila at magsasabi, "Katiyakan, kayo ay tunay na mga sinungaling." At sila ay magtatanghal ng kanilang ganap na pagsuko kay Allah sa araw na yaon at ang mahuwad na Diyos-Diyosan na kanilang kinata. Ang lahat ng kanilang pinanalanginan maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang mga imahin, mga banal na tao, mga pari, mga munako, mga anghel, mga jin, si Anghel Gabriel at mga sugo ay maglalaho sa kanila. Sila na hindi sumasampalataya at humahad lang sa mga tao tungo sa landas ni Allah para sa kanila. Kami ay magdaragdag ng kaparusahan sa ibabaw ng isang kaparusahan, sapagkat sila ay nagsipagkalat ng katampalasanan o kabuhungan. At alalahanin ang araw na aming ititindig sa bawat bansa o pamayanan ang isang saksi mula sa kanilang lipon ng laban sa kanila. At ikaw o Muhammad ay aming itatanghal bilang isang saksi laban sa mga ito. At aming ipinanawag sa iyo ang aklat, ang Quran, bilang paghahantad ng lahat ng bagay, isang patnubay, isang habag, at mabuting balita para sa kanila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah bilang mga Muslim. Katotohanan si Allah ay nagtatagubilin ng karunungan at mabuting asal o mabuting pag-ugali at pagbibigay ng tulong sa mga kamag-anak at nagbabawal ng al-fahsya, alalaong baga, lahat ng masasamang gawa katulad ng bawal na pakikipagtalik, pagsuway sa magulang, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, pagsaksi ng walang katotohanan, pagpatay ng buhay ng walang kapamahalaan. At al-munkar, alalaong baga, lahat ng mga bawal sa batas ng Islam, lahat ng uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig, at lahat ng uri ng kasamaan. At al-baghi, alalaong baga, ang lahat ng uri ng pagmamaliit at pang-aapi. Ay kanyang pinaalalahanan kayo upang kayo ay makaalaala, umakinig at sumunod. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah nang kayo ay makipagkasundo. At huwag ninyong labagin o sirain ang inyong mga sumpa o pangako matapos na inyong pagtibayin ito. At katiyakan kayo ay nagtalaga kay Allah bilang inyong tagapanagot o tagapaggarantiya. Katotohanan, talastas ni Allah ang inyong ginagawa. At huwag sirain ang inyong kasunduan na katulad ng isang babae na tumatastas ng kanyang sinulid. Matapos na ito ay mahigpit na naked kid. Sa pamamagitan ng inyong panunumpa bilang isang paraan ng pandaraya sa pagitan ninyo. Sa dahilan na ang isang pamayanan ay higit na marami kaysa ibang pamayanan. Si Allah ay sumusubok lamang sa inyo sa pamagitan nito, alalaong baga, siya na sumusunod kay Allah at tumutupad ng kasunduan ni Allah, at siya na sumusuway kay Allah at sumisira sa kasunduan ni Allah, at sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakan na kanyang gagawing maliwanag sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At kung niloob lamang ni Allah, kanyang magagawa kayong lahat na maging isang bansa. Datapot hinahayaan niya ang sinuman na kanyang maibigan na mapaligaw, at pinapatnubayan niya sa tamang landas ang sinuman na kanyang mapusuan. At katiyakan kayo ay tatawagin upang magsulit ng inyong ginawa. At huwag ninyong gawin ang inyong mga sumpa

bilang paraan ng panlilinlang sa pagitan ninyo sapagkat kayo ay magkakasala na. Katulad ng isang paa na nadulas matapos na may tindig ng matatag at kayo ay lalasap ng masamang kaparusahan sa mundong ito dahilan sa inyong paghadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At sasa inyo ang matinding kaparusahan ng impyerno sa kabilang buhay. At huwag ipagpalit o ipagbili ang kasunduan ni Allah sa maliit na halaga o pakinabang. Katotohanan, kung ano ang nakalaan mula kay Allah ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ano man ang nasa inyo, ito ay mapaparam o mauubos. At kung ano man ang nasa kay Allah, ito ay mananatili. At katiyakang sila na matityaga ay aming babayaran ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam na kanilang ginawa. Sino man ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, habang sila ay isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, katotohanan sa kanya ay gagawad namin ang isang mabuting buhay sa mundong ito at katiyakan na aming babayaran sila ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa ang paraiso sa kabilang buhay. Kahit kung nais ninyong dalitin o basahin ang Quran, manikluhod kayo ng kalinga ni Allah, alalaong baga, bigkasin ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iadya nawa ako ni Allah sa isinumpang si Satanas laban kay Satanas ang isinumpa. Katotohanan, siya si Satanas ay walang kapangyarihan na makapapanaig sa mga nananampalataya at naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon na si Allah. Ang kanyang kapangyarihan ay para lamang sa mga tumatalima at sumusunod sa kanya at sa mga nag-aakibat ng katambal kay Allah. At kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alalaong baga, ang bawalang bisa o baguhin ang pag-utos nito sa halip ng iba at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang pinakamainam sa kanyang ipinapahayag. Siya ang mga hindi sumasampalataya ay nagsabi, "Ikaw o Muhammad ay isa lamang sinungaling. Ito ay hindi totoo, datapot ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Ipagbadya o Muhammad ang Ruhul Qudus, si Anghel Gabriel ang nagdala nito, ang Quran ng pababa mula sa iyong Panginoon nang may katotohanan upang tumatag at lumakas ang pananalig ng mga sumasampalataya at isang patnubay at mabuting balita sa mga Muslim. At katiyakang aming nababatid na sila na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano ay nagsasabi, isa lamang tao ang nagturo sa kanya kay Muhammad. Sila ay nagsisinungaling sapagkat ang dila o salita ng tao na kanilang tinutukoy ay banyaga. Samantalang ito ang Quran ay isang maliwanag na dilang salitang Arabic. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ni Allah. Si Allah hindi mamamatnubay sa kanila at sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila lamang na hindi nananampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ni Allah. At sila na kumakata ng kabulaanan, sila ang mga sinungaling. Sino man ang magtakwil sa pananampalataya matapos na siya ay manampalataya, siya nga ang sinungaling. Maliban sa kanya na sa pilitang pinagawa nito, at ang puso ay nakasadlak sa pananalig, subalit sila na naglantad ng kanilang dibdib sa kawalan ng pananalig, sasapit sa kanila ang puot ni Allah at sasa kanila ang matinding kaparusahan. Ito'y sa dahilang higit na minahal at tinais nila ang buhay sa mundong ito nang higit sa kabilang buhay at si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi nananampalataya. Sila yaong ang kanilang puso, pandinig o mga tainga at mga mata o paningin ay tinakpan ni Allah at sila hindi nakikinig at sumusunod. Walang alinlangan sa kabilang buhay, sila ang magiging talunan. At katotohanan,
ang iyong Panginoon, sila na nagsilikas. Matapos na sila ilagay sa pagsubok at pagkaraan, sila ay nakipaglaban sa kapakanan ni Allah at naging matiisin, matiyaga. Katotohanan, ang iyong Panginoon matapos ito ay laging nagpapatawad sa kanila ang pinakamawain. Alalahanin, ang araw na ang bawat isa ay tatambad sa pakikipag-usap sa kanyang sarili upang mangatwiran, at ang bawat isa ay babayaran ng ganap na ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. At si Allah ay nagdanghal ng halimbawa ng isang pamayanan sa Makkah na naninirahan ng panatag at may kasiyahan. Ang mga panustos na kabuhayan ay dumarating dito ng sagana mula sa lahat ng lugar. Datapot ito ang pamayanan na nagtatwa sa mga pagpapala o kagandahang loob ni Allah sa kawalan ng damdamin ng pasasalamat. Kaya't hinayaan ni Allah na lasapin nito ang matinding gutom o salot at pangamba dahilan sa kanilang ginagawang kasamaan. Alalaong baga ang pagtatakwil kay Propeta Muhammad. At katotohanan, dumatal sa kanila ang isang sugo na si Muhammad mula sa kanilang lipon, datapot kanilang itinakwil siya, kaya't ang kaparusahan ay sumakmal sa kanila habang sila ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buhong o buktot. Kaya't kumain kayo ng pinahintulutan at mabuting pagkain na ipinagkaloob ni Allah sa inyo, at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa mga pagpapala o biyaya ni Allah kung siya ay inyong sinasamba. Kanyang ipinagbawal lamang sa inyo ang karne ng patay na hayop, ang dugo ng laman ng baboy, at anumang hayop na kinatay bilang isang alay o sakripisyo sa mga iba maliban pa kay Allah, o kinatay para sa mga imahin o Diyos-Diyosan. O rito ang pangalan ni Allah ay hindi binanggit habang ito ay kinakatay. Datapot kung sino man ang napilitan dahil sa matinding pangangailangan ng walang pagnanais na sumuya at hindi lumalabag sa hangganan ng pagsuway, kung gayon si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong mangusap ng kabulaanan na itinatambad ng inyong dila. Ito ay pinahihintulutan at ito ay pinagbabawal upang kayo ay makakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah. Katotohanan, sila na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi kailanman magtatagumpay. Isang pansamantalang kasiyahan na lumilipas ang sasa kanila, datapot sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ng mga Hudyo, aming ipinagbawal ang gayong mga bagay na aming binanggit sa iyo o Muhammad noon pang una. At hindi kami ang nagpariwara sa kanila, datapat ipinariwara nila ang kanilang sarili. At katotohanan, ang iyong Panginoon sa mga gumagawa ng kasamaan, mga nagugumon sa kasalanan, at palasuway kay Allah sa kawalan ng kaalaman, at matapos ay nagtika at gumawa ng mga kabutihan. Katotohanan, ang iyong Panginoon makaraan ang gayong bagay ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan, si Abraham ay isang umma o isang pinuno na may taglay ng lahat ng mabubuting katangian o isang bansa o pamayanan. Masunurin kay Allah, isang hanifan na lalaong baga, sumasamba lamang kay Allah, at siya ay hindi isang musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, at mga nag-aakibat ng mga katambal sa kanya. Siya, si Abraham, ay may pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Kanyang si Allah, pinili siyang bilang isang dakilang sugo na malapit sa kanya. At kanyang pinatubayan siya sa matuwid na landas, sa kaisahan ni Allah, sa Islam at hindi Hudaismo o Kristiyano. At aming pinagkalooban siya ng mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. At pagkaraan, ikaw o Muhammad ay aming binigyan ng inspirasyon na nagsasaysay. Sundin mo ang pananampalataya ni Abraham na hanifan
ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at hindi siya kabilang sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at mga nag-aakibat ng mga katambal sa Kanya. Katotohanan, ang araw ng Sabado ay tinalaga lamang bilang isang banal na araw sa kanila na mga Hudyo na may pagkakahidwa tungkol dito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Anyayan mo, O Muhammad, ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon, alalaong baga sa Islam, nang may hikma o karunungan at mahusay na pamamaraan at makatuwirang pangangaral at makipagtalo ka sa kanila sa paraan ng higit na mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang higit na nakababatid kung sino ang napaligaw sa kanyang landas at siya ang ganap na nakakaalam kung sino ang napapatnubayan. At kung inyong parusahan ang inyong kaaway, inyong parusahan sila ng katumbas ng kanilang ginawa sa inyo. Datapot kung kayo ay magbata ng may pagtitiyaga, katotohanan, ito ay higit na mainam sa mga matitiyaga. At ikaw, O Muhammad, ay maging matimtiman sa pagtitiyaga at ang iyong pagtitiyaga ay para kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano. At huwag kang magkaroon ng lumbay dahilan sa kanilang binabalak. Katotohanan, si Allah ay tagapagtangkilik ng mga nangangamba sa Kanya at ng muhsinun o mga gumagawa ng kabutihan.

0: Loob.
1: Sura Ash-Shar, ang kaginhawaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Hindi ba ginawa naming maginhawa para sa iyo ang iyong dibdib, O Muhammad? At pinawi namin at ginawang magaang sa iyo ang iyong pasanin, na siyang naging pabigat sa iyong likuran. At itinaas namin para sa iyo ang iyong karangalan. Kaya't katotohanan sa bawat hirap ay may ginhawa. Katotohanan sa bawat hirap ay may ginhawa. Kaya't kung ikaw ay tapos na sa mga gawain, ikaw ay tumindig at mag-alay sa pagsamba sa Allah. At sa iyong Rab, ibaling ang lahat ng iyong hangarin at pag-asa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng paggunita at pagdakila, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa ating pananampalatayang Islam ay sadyang may mga gawain na magaan, madali, subalit ito ay nagdudulot ng malaking gantimpala. Ibig sabihin, ang magaan na gawain na ito, kapag ginawa ng isang mananampalataya, dahil dito, pinagkakaloob sa kanya ng Panginoong Allah ang magandang gantimpala, malaki at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. Maraming gantimpala, walillahil hamd. So isa ito sa kabutihan ng ating pananampalatayang Islam. At ito ay napakarami. Napakarami. So ito ay katulad lamang ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatan ila ar-Rahman, khafifatani ala al-lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ulat mula kay Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, may dalawang salita na kaaya-aya sa mahabagin, kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani alal lisan, magaan lamang sa dila, sabi ng propeta. Ibig sabihin na magaan lamang sa dila, napakadali lamang. Hindi ka mapapagod at madaling bigkasin. Subalit, saqilatani fil mizan, mabigat sa timbangan sa kabilang buhay. So alam natin na pagdating ng araw ng paghukom, ay titimbangin ng Allah ang ating mga gawain. So, ang bagay na ito, ang dalawang dakilang salita na ito, ay kabilang sa makakatulong sa pananampalataya. Dahil isa itong karagdagan sa kanyang mga magandang gawain, bagkus, ito ay mabigat sa kanyang timbangan pagdating ng araw ng paghukom. So, sa hadith na ito, kabilang sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, hinihimok ng hadith na ito ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dalawang dakilang salita na ito. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kung saan ang kahulugan, kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang lahat ng papuri. Kaluwalhatian sa Allah ang dakila. So, dahil sa laki ng gantimpalang ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nagsasagawa o bumibigkas sa dalawang salita na ito. Kabilang din sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, na ang taong gumugunita sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagtatamo ng pagmamahal. Nagtatamo ng pagmamahal mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay naaangkop sa kanyang kamahalan. Kung saan isa sa mga magandang bunga nito ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parangal sa kanyang alipin. Parangal, gantimpala, kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, lalong-lalo na sa kabilang buhay, dahil sa ganung paraan, magaan at madaling gawin at bigkasin, ay nakakamit ng tao, nakakamit ng mananampalataya ang maganda, maraming kabutihan at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. So, isa ito sa kabutihan ng ating Panginoon. Isa ito sa kanyang biyaya at habag sa mga taong mananampalataya sa kanya.
So ganito kaganda ang ating pananampalatayang Islam, kung saan hindi natin ito matatagpuan sa ibang relihiyon o ibang pananampalataya. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil doon sa mga biyaya, mga kabutihan na nakikita natin na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ko, talagang sadyang may mga gawain sa pananampalatayang Islam na magaan lamang, napakadali lamang. Subalit ang gantimpala nito ay malaki. Ito'y malaking bagay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So uulitin natin yung dalawang dakilang salita ito. Baka sakaling maisaulo ng karamihan sa mga manonood, sinabi ng propeta, sabi niya, ang dalawang dakilang salita na ito ay Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Napakadali lamang at mas mainam na dalasan natin ng pagbigkas nito sa umaga, sa hapon, sa gabi o anumang oras. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa lahat na manonood. Naway, pagpalain po tayo ng Panginoon lahat at gabayan tayo o gabayan ang lahat ng mga taong hindi pa nagagabayan sa pananampalatayang Islam at pag-ibayuhin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ang papuri at pasasalamat ay nawa ko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahabagin, ang maawain, ang nagmamayari sa araw ng paghukom, na siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo ay kanyang subukan kung sino ang mainam sa gawa. At ang pagpugay, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama, at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang inyong kapatid, Ali Javier. Alhamdulillah po rin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon din ako ng pagkakataon upang magtalakay ng mga aralin kabilang sa aralin pang Ramadan. At ang paksa na aking tatalakayin ay ito yung pang 21, ang bid'ah. Ang bid'ah ay katagang Arabi na nangangahulugan taliwas, salungat o pagbabago sa relihiyong Islam. Ang bid'ah ay hindi mo ito kailan matatagpuan sa Quran maging sa sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Nagsabi ang kataas-taasan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, sa aya 153 ng sura Al-An'am. At sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ito ay ang aking matuwid na landas, sabi ng kataas-taasan, inyong sundin at huwag kayong susunod ng ibang mga landas o ibang katuruan na magpapalayo sa inyo buhat sa kanyang, buhat sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapansin-pansin mga kapatid, sa unang aya na nabanggit na tayo ay binalaan na huwag gumawa ng isang gawain o isang taliwas na gawain na hindi tumatagpuan sa Quran. Nagsabi pa rin ang kataas-taasan, فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, aya 63 ng sura An-Nur. Na mag-ingat ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga kautusan na baka sila ay dapuan ng isang pagsubok o isang matinding parusa. Mga kapatid ko sa Islam, tayo ay binalaan na huwag gagawa ng ibang gawain taliwas sa Islam. Ang bid'a ay hindi kanais-nais at hindi pinahihintulutan na isagawa natin ang pagbabago sa relihiyon ay magpapahiwalay sa atin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bid'a mayroon siyang dalawang uri. Ang una nito ay ang bid'a mukaffira at ang pangalawa ay ang bid'a mufassika. Ang bid'a mukaffira ay ang siyang bid'a na nagpapalabas ng tao buhat sa Islam. At ang bid'a mufassika ay pagsuway na hindi naman nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit hindi ito pinahintulutan na isagawa, na gawain ng isang mananampalataya. At ang halimbawa ng bid'a mufassika at ang halimbawa ng bid'a mukaffira ay ang paglibot sa libingan, ang panalangin sa libingan, pagdasal sa mga nakalibing doon, ang pamamanata doon, maging ang pagkatay sa libingan, ang mga gawaing ito ay halimbawa ng bid'a mukaffira na kung saan gawaing nakakapaglabas ng tao sa Islam. At ang mga halimbawa naman ng bid'a mufassika o ang pagsuway, unang-una ay ang pagdiriwang ng mga tao sa karawan ng kapanganakan ng propeta sallallahu alayhi wasallam, ito ay hindi pinahihintulot
Bagamat ito ay hindi nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit ito ay hindi ginawa ng sugo at lalong hindi niya ipinag-utos, hindi rin ito ginawa ng mga sahaba o ang kanyang mga disipulo. At ang mga halimbawa, katulad pa ng pagdiriwang ng mga tao sa buwan ng Rajab, ang unang Friday o gabi ng unang Friday ng buwan ng Rajab, kung saan ang mga tao ay nagsasala sila dito ng sala ar-ragaib. At ang iba pang halimbawa, katulad ng pagdiriwang ng mga tao sa gabi ng Laylatul Al-Isra wal-Mi'raj, yung gabi ng paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mula Makkah patungong Masjid Al-Aqsa at mula Masjid Al-Aqsa patungong kalangitan. At ang isa pang halimbawa ay ang pagdiriwang ng mga tao sa kalagitnaan sa buwan ng Sha'ban, kung saan ang mga tao ay nagdarasal sila. Ang mga gawaing ito, particular ang mga nabanggit na mga halimbawa, hindi itinuro ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, kung saan hindi rin natin dapat gawin. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wa sallam ayon sa isang hadith na naulat na sinabi ng Prophet sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man ahdata fi amruna hada ma laysa minhu fahuwa ruddun." Sa isa pang nabanggit na hadith, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa ruddun," aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito kabilang sa aming ginawa o aming pinag-utos, ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Kapansin-pansin mga kapatid, na walang saysay, walang kabuluhan ang paggawa natin ng ibang gawain na akala natin mabuti, ngunit hindi pala ito tatanggapin buhat sa atin. Nagsabi ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon din kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sermon, sa pinakahuling sermon ayon sa hadith, na amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na tunay ang pinakawagas, katotohanan, ang pinakatotoo at tapat sa mga salita ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam sa mga katuruan ay ang katuruan ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. At ang pinakamasagwa o ang pinakamasama sa mga gawain ay ang pagbabago sa relihiyon. Ito ay ang bid'ah, at ang bid'ah ay ang pagkaligaw. Sa iba pang nasalaysay ng hadith, "Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar." Ang lahat ng pagkaligaw ay hahantong sa naglalagablab na apoy. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat binigyan tayo ng ating kaalaman buhat sa Quran at sa sunna ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Nagsabi pa ang sugo sallallahu alayhi wa sallam, "Wakad taraktu fikum shay'ain kitabullah wa sunnati fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." At iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay sa ibang salaysay, dalawang kautusan. Ito ay ang aklat ni Allah at ang aking pamamaraan, na kapag inyo itong pinanghawakan ay hindi kayo mangangaligaw pagkatapos ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri at pasasalamat kay Allah lamang, sapagkat tayo ay nabigyan ng gabay. Kapansin-pansin mga kapatid, dahil sa Quran at sa Sunna, tayo ay mayroong gabay at hindi tayo mangangaligaw kapag ito ay ating pinanghawakan o isabuhay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa na naman ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagpaparating ng mensahe ng Islam. Pagpaparating ng mensahe ng Islam kung saan mismo ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam. Pagpaparating nila sa mga tao kung ano ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Magbabanggit tayo ngayon ng isang napakahalagang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin, matutunghayan natin sa hadith na ito kung gaano kahalaga sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso ang pananampalatayang Islam na ito. Kung gaano kahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So, matutunghayan natin sa Sahih al-Bukhari at Muslim mula sa kay Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng digmaan sa Khaybar. Digmaan sa Khaybar. Ito ay isa sa mga tanyag ng digmaan na naganap sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa karamihan sa mga scholar, ayon sa mga scholar ng kasaysayan, sabi nila ang tama ay naganap ang digmaan nito sa 7th taon ng Hijra calendar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, la'utiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta na ito, kung saan may magandang balita sa pangungusap na ito, sabi niya, bukas, mayroong isang tao, may isang lalaki na bibigyan ko ng watawat, bibigyan ko ng sagisag ng pamumuno, watawat na sagisag ng pamumuno, kung saan mamumuno siya sa isang digmaan. Na ang taong ito, ang lalaking ito, ay pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang digmaan na to, mananalo, mananaig ang digmaan na to sa pamamagitan niya. Ang pananaig na yun at tulong ay mula sa Allah at ito sa pamamagitan ng taong ito. Yun ang unang magandang balita. Pangalawang magandang balita para sa taong mabibigyan ng watawat, yuhibbullaha wa rasula. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong magandang balita na katangian ng taong ito, ng lalaking ito na mabibigyan ng watawat, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. At mahal siya ng Allah at ang kanyang sugo. Yun ang isa sa pinakamagandang balita na makakamit ng taong ito. So, nung marinig ng mga sahaba, nung marinig ng
mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ninais nila. Hinangad nila na sila mabibigyan, kahit mismo si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya sa ibang riwaya ayon kay Imam ang Muslim, sabi niya, hindi ko hinangad ang magiging pamumuno maliban sa araw na yaon. Eh syempre, may tatlong kahit mga malalaking sahaba, si Abu Bakr, si Umar, at iba pang mga tanyag na sahaba, kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga magigiting na sahaba, talagang ninais nila na sila mabibigyan sa watawat na yon. Dahil, inuulit natin, may tatlong balita, magandang balita sa hadith nito. Sabi niya, mananaig ang digmaan na yon, pananaigin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pangalawa, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Pangatlo, mahal siya ni Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng sahaba, hinahangad nila na sa kanila may bigay ang watawat na yun, ang pamumuno na yun sa digmaan na yun. So, sa kinaumagahan, syempre nag-uusap-usap yung tao kung sino kaya ang mabibigyan. So, nang dumating ang umaga, pumunta ang mga tao, mga sahaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay bilang hangarin na isa sa kanila ang mabibigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno sa digmaan na yon. So, itinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Saan si Ali bin Abi Talib? Kung saan si Ali bin Abi Talib, isa sa magigiting na sahaba, manugang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinsang buo, isa sa mga naunang naniwala sa Islam, naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga taong nagtanggol, nagpalaganap ng pananampalatayang Islam radiyallahu anhu wa arda. Sabi ng mga sahaba, sabi nila, may problema si Ali. Meron siyang problema sa kanyang mata, meron siyang sore eyes. So sabi ng propeta, papuntahin niyo dito. So nung papuntahin nila si Ali, nung dumating si Ali, ay nilawayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mata, and then agad-agad natanggal at nawala, nalunasan yung sakit ng kanyang mata mismong yaon. Kung saan sa hadith na ito nagpapatunay na isa iyon sa mga miracles, milagro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong barakah, mayroong biyaya, mayroong miracles ang kanyang laway. So ibig sabihin, ang nabigyan ng raya, ang nabigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno ay si Ali bin Abi Talib, Allahu Akbar. So ang mga sahaba, lahat sila ay hinangad ang yon, and then naibigay kay Ali, napakalaking bagay yung para kay Ali dahil nasa kanya yung tatlong magandang katangian na yon. So ngayon, nung maibigay kay Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung sa digmaan, anong gagawin ko at anong dahilan kung bakit natin sila didigmain. So ngayon ay sinabi ng propeta, pinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Ha? Hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Uduhong ilal Islam. Ibig sabihin, dapat mauuna pa rin talaga ang pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam sa mga taong hindi mga Muslim. Kung saan, sa digmaan na to, ang mga taong kanilang pupuntahan ay mga Hudyo. So, yun pa rin sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag ng propeta, and then doon sa dulo ng hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith na to, kung saan ito yung pinakamagandang balita sa mga taong nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
O Ali, sabi niya, sapagkat kung mayroong magagabayan sa pananampalataya ng Islam, mayroong gagabayan ng Allah na isa lamang na tao mula sa kanila. Sa pamamagitan mo, khairun laka min humurin na'am. Yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. So, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pulang kamelyo sa hadis na ito sapagkat sa panahon na yon ang pinakamahalaga, may pinaka-precious, pinakamahalagang kayamanan sa panahon na yon ay pulang kamelyo. Kumbaga, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahalaga, yun ay, kumbaga, mas mahalaga pa doon yung gantimpala ng mga taong nagpapalaganap ng Islam and then magmumuslim yung mga tao sa pamamagitan niya o dahil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam. So how much more kung hindi lang isang tao ang nagmuslim sa iyo? Kung hindi lang isang tao ang nahikayat mo? Or kahit dati na siyang Muslim, pero ginabayan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, siya ay Muslim, sa kanyang paniniwala, siya isang Muslim, subalit, hindi siya nagsasala, hindi nagfa-fasting, or gumagawa ng mga labag sa Islam. Ngayon, dahil sa paghihikayat mo sa pananampalatayang Islam, paghihikayat mo sa kanya, ay nagbago siya, nagtoba siya, nagbalik loob siya sa Panginoong Allah. Sa pamamagitan mo, ganun din ang gantimpala mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapos na tayo sa oras. Sana ay meron tayong magandang aral na napulot sa hadis na ito kung saan makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng Islam sa puso, sa sarili ng mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito at nais kong sabihin na hindi ito isang lecture. Sa tingin ko'y hindi ako handa mag-lecture, kung hindi ito ay parang payo sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang aking sarili nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung saan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yon mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahon yon, ako'y isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa punto ngayon, ako'y nakikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayan, ang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak. Kung iisipin nyo ang kapasidad ng utak ng tao at dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pansanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ang nalalaman nyo tungkol sa Islam? Ang ibig kong sabihin, ano ba talaga ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang narinig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang iyong nakitang mga gawain ng ilang mga Muslim. Kung hindi, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais ko magsimula sa pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at mahinig na bukas ang puso at isipan sa mundong puno ng mapaminsalang panghusga at kulturang mapamuri. Napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para makapag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatawiran, ang subuking marating, ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamaang palad, kapag tinanong mo ang mga karamihan ng mga tao ng katanungan, ano ang layunin ng ating buhay na kung saan ay may isang pangunahin at mahalagang tanong? Hindi nila sinasabi sa inyo kung ano ang kailangan mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analitikal na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak na sasabihin nila kung ano ang sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng ministro ng aking simbahan, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o sa iba. Para sa nutrisyon, sapagkat ang nutrisyon ay ang nagbibigay ng buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila... Dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit, at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong sa daang-daan mga katanungan at makakatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot. Galing kanino man, sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo, simple. Bakit ganun? Kapag tinatanong ang katanungan, ano ang layunin ng buhay? Ay maraming iba't ibang kasagutan ang atin makukuha? Yan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi talaga nila alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay nagbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin to. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungan na yan. Ang ilang mga tao ay naikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan ng walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala na ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakihang mundong kasama
At lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating at sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman na lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong mabanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutungon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalala sa ala na nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagaliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito ng walang layunin. Luwalhati kayo, iyong gawa rin kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Quran 3:171-171. Sa mga talata sa itaas, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa pagkalikha sa ating sariling katauhan. Ang iba't ibang pastura ng katawan ng tao at iba't ibang ugali ng mga tao, ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan. Ang pagsasalita ng araw at gabi, ang papawirin, ang mga bituin at mga konstelasyon. At saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo na ito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. Ang isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas sa sarili nating imahinasyon at pagtansya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lamang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at nilagyan mo sila ng mga bilang mula sa 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at iniligay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag. At saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng may ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano mga pagkakataon? 26 na milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at ang kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at inayos kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga paunahin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakita ka ng isang tulay, gusali o sasakyan, agad mong iisipin ang tao o kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng eroplano, isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaano nakakamangha ang sasakyan na iyon. Kapag nakakita ka ng isang planetang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang internasyonal na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung isipin mo rin ang iba pang mga ekstrakturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao kasama ng mga nagpapalawak at komplikadong sistema na nagpapagana dito? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-isip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon, umaalala ng impormasyon, makakilala ng uri ng impormasyon sa mahigit ng 1 segundo, palaging ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ang utak na gumawa ng mga kotse, sasakyan pangkalawakan, mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung ano ang gumawa nito. Isipin ang puso, paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagpadala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan. Isipin mo ang mga bato, anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila, ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nasasagawa ng daang-daang pagsusuring chemical analysis ng sabay-sabay at napapanalatili na level ang dumi sa dugo kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa
nagsusuri at nagbibigay ng kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap na pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang napakadalubhasang yan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo. Ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan ay isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yon. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan. Hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nakatakda sa kanilang paggalaw? Ang mga tao ba ang nangangalaga sa pananatili ng pagiging perpekto nila? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya ng mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alintuntunin na sinusunod. Ang lahat ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo,

ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pananatili ng lahat ng ito. Sa mga tuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar ng walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa ganun paman, paano naman ang iyong mga mata, mga bato, ang iyong utak, ang iyong hininga, ang iyong mga anak, paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo sa mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na iyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito, sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran 51-56. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at pasalamatan sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating sarili sa tagapaglikha at ang mga alintuntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay at anumang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan at sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nilikha para magsamba at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong saintipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin na yan. Maaari sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig nyo tungkol sa Islam, kung hindi ano ang nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad ng kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yon, hindi siya maituturing mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalin tulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang impormasyon na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita at inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais niyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam, kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay insik, na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insik sa mundo. Isa sa 5 tao ay insik. Kung kaya ay alam natin ang pang-geografikong panlipunan, pang-ekonomiko, pang-politika, pilosopiko, pang-kasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insik, paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid? Ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China.

0: galing Spain, sa Russia, at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura, at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan nito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso, sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin, at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin Allah, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatuwid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon, at sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain, at kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi nyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David. Hindi nyo makikita ito sa anumang aklat. Hindi nyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia, at sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautosan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 6:5. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugop bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos-puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di-umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan? Ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tsyeke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tsyeke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tsyekeng yun? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao, tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi niyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo yon. Hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo. Kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na rebelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan, ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran, hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Quran at walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng rebelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan kung paano ito inahayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag nyong ibantay sa akin ang mga pananalita at paniniwala nyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silid-aklan at tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang America's Encyclopedia o kahit na ano pang ibang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam. Sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan, wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian. O Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesu Kristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paano tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong rehiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan niyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag niyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri ng husto at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon. Hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatuwid, ang Islam ay hindi isang rehiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha. Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva, at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo, at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi, maliban sa kababaang loob na mabuting gawa. Sa gayon, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ang ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, ni sinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya, o kanyang mga ambisyon, o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin Sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad sumakanya ang kapayapaan na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa. Ang isa naman ay maalat at mapait. At ligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na to? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25-30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito ay kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon? Isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan, na lumaki sa disyerto, na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay? Bago o pagkatapos ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko, na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka, kung hindi pa sapat, hayaan niyong banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng Propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan, ang mga Bagong Tipan? Walang sino man ang nakakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon ng mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim. Hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit na 700 na sekta at meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ka ba na aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit ng mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad, sumakanya niya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon. Pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan, ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran. Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabunduhan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto, na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinaka natatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam, kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ng iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ng iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ng iyong kasuotan nang nagkakalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayun din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, "Oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako." Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay maluhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung mayroong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba noong ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw buhas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mabubuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan. Mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay. At ang bawat bahay ay kinakailangan itayo ng may pundasyon na sumusuporta sa isang bahay, mga haligi at pundasyon. At kailangan mong mapatayo ang isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay may mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Mga pangunahing tungkulin na nakatas sa bawat Muslim ay simple. At pinaiksi sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno, at paglalakbay sa maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon, ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin, ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala, ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo na makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng shada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaatin nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili, pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago formal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam. Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah. Naway tulungan tayo ni Allah. At pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.
1: Sa kanya lamang ang pag-aangkin ng kaalaman ng oras ng paghukom. Walang anumang bunga ng kahoy ang lumalabas sa kanyang hibla o balot. Gayun din ay walang babae ang nagdadalang tao sa kanyang sinapupunan. At walang sanggol ang isinisilang na hindi niya nababatid. At sa araw na siya ay tatawag sa kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsasabi, "Nasaan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal?" Sila ay magsasabi, "Ipinagsasaysay namin sa inyo na wala nang natitira pa sa lipon namin ang makapagbibigay saksi sa gayong pag-aakibat. At ang mga Diyos-Diyosan na nakahiratihan na nilang pinananalanginan noon ay bibigo sa kanila at kanilang mapag-aakala na sila ay walang kaligtasan sa kaparusahan ni Allah. Ang tao na walang pananalig ay hindi nahahapo sa paghingi ng mabuting bagay mula kay Allah. Datapot kung ang kasawian ay dumatal sa kanya, siya ay wala ng pag-asa at nawawalan ng pag-asa. At kung ipalasap namin sa kanya ang ilang habag mula sa amin, pagkaraan na ang ilang kahirapan o paghihikahos o karamdaman ay dumatal sa kanya, katiyakan ang kanyang sasabihin, ito ay dahilan sa aking kagalingan. Hindi ko iniisip na ang huling oras o ang katapusan ng mundo o ang araw ng paghuhukom ay magaganap. Datapot kung ako man ay babalik sa aking Panginoon, katotohanan sa akin ang pinakamainam o gantimpala mula sa kanya. datapot katiyakang aking ipaalam sa mga hindi sumasampalataya ang tungkol sa kanilang ginawa at aming ipapalasap sa kanila ang matinding kaparusahan. At kung aming igawad ang kagandahang loob sa tao, siya ay tumatalikod at lumalayo. Datapot kung ang kasamaan ay sumapit sa kanya, siya ay nasa katayuan ng ganap at mahabang pagdalangin. Ipagbadya, isinasaalang-alang ba ninyo kung ito ang Quran ay katyakang mula kay Allah? Magkagayunman, ito ay inyong itinatakwil o di pinaniniwalaan. Sino pa kaya ang higit na naliligaw maliban sa kanya na nasa malayong pagtutol, sa tuwid na landas at pagsunod kay Allah? Hindi magtatagal ay pakikita namin sa kanila ang aming mga tanda sa buong santinakpan at sa kanilang sarili hanggang sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito ang Quran ang katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang inyong Panginoon ang saksi sa lahat ng bagay? Katotohanan, sila ay nag-aalinlangan tungkol sa pakikipagtipan sa kanilang Panginoon, alalaong baga ang muling pagkabuhay, katotohanan siya ang nakasasakop sa lahat ng bagay. Surat Ash-Shura. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Hamim. Ain Sin Qaf. Sa ganito siya nagpadala ng inspirasyon sa iyo, O Muhammad. Nakagaya rin naman ng mga nangauna sa iyo. Si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Ang mga kalangitan ay halos mabiyak sa pagkakalansag-lansag sa kanilang ibabaw sa pamamagitan ng kanyang kamahalan, at ang mga anghel ay lumuluwalhati ng mga papuri ng kanilang Panginoon at nagsusumamo sa kapatawaran ng mga nasa kalupaan. Katotohanan, siya si Allah ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sa kanila na tumatangkilik sa awliya, tagapagbantay, tagapangalaga, tagapagtaguyod, kawaksi, at iba pa na iba pa maliban sa kanya, alalaong baga, sila na nanawagan sa mga Diyos-Diyosan bilang tagapangalaga. Si Allah pa rin ang Hafidh, tagapangalaga, tagapagkupkup, tagapamahala, tagapagtaguyod sa kanila, nakamamasid sa kanilang ginagawa at siyang gaganti sa kanila. At ikaw, O Muhammad, ay hindi isang wakil o tagapangalaga ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Kaya't inihayag namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran sa wikang Arabic upang iyong mabigyang babala ang ina ng mga lungsod, alalaong baga ang Makkah at ang nakapaligid dito, at upang mabigyang babala sila sa araw ng pagtitipon sa mga hanay na walang alinlangan na kung saan ang ibang pangkat ay tutungo sa paraiso at ang ibang pangkat ay tutungo sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na likhain sila sa isang bansa o pamayanan. Datapwa't tinatanggap niya ang sinumang kanyang maibigan sa kanyang habag. At ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay walang magiging wali o tagapangalaga o katulong. Ano, sila ba ito mangkilik ng mga tagapangalaga o mga kapanalig maliban pa sa kanya? Datapwat si Allah, siya lamang ang wali o tagapangalaga, at siya ang naggagawa ng buhay sa patay, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa anumang bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan, ang pasyarito ay na kay Allah. Siya ang namamayaning hukom. Siya si Allah, ang aking Panginoon. Sa kanya ako nagtitiwala, at sa kanya ako bumabaling sa lahat ng mga pangyayari sa akin at sa pagtitika. Siya ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Ginawa niya para sa inyo ang inyong kabiyak o asawa mula sa inyong sarili, at gayon din ang kaparihang babae sa mga bakahan o hayupan. Sa ganitong paraan ay kanyang pinarami kayo. Walang ano pa mang bagay ang makakatulad sa kanya, at siya ay ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. Sa kanya ang pag-aangkin ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagpapasagana ng ikabubuhay ng sinumang kanyang maibigan at naghihigpit din naman sa sinumang kanyang naisin. Katotohanan siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig, ang Islam, na kanyang itinakda o ipinag-utos kay Noah at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moises at si Jesus na nagsasabi na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahabahagi rito sa pananampalataya, alalaong baga, pagkakaroon ng iba't ibang sekta. Ang iyong ipinangaral, O Muhammad, ito ay hindi katanggap-tanggap sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Si Allah ang pumipili para sa kanyang sarili, ng sinumang kanyang mapusuan, at siya ang namamatnubay tungo sa kanya sa sinumang bumabaling sa kanya, sa pagsisisi at pagtalima. At sila ay hindi naging magkakahiwalay, walang pagbabahabahagi nung una, hanggang sa nang dumating lamang ang kaalaman. Ito ay mula sa mapanibughong pagkagalit sa pagitan ng kanilang sarili sa bawat isa. At kung hindi lamang sa salita o pag-utos na ipinangusap sa kanila noong una mula sa iyong Panginoon na nagpapaliban sa kaparusahan hanggang sa natataning ang panahon, ang pangyayari ay malalaon ng pinairal sa pagitan nila. At katotohanan, yaong mga ginawaran na magmana ng kasulatan, ng tura, mga batas at ebanghilyo, pagkatapos nila na mga Hudyo at Kristiyano ay nasa nakababalisang pag-aalinlangan tungkol dito, alalaong baga, sa relihiyon ni Allah, sa Islam o sa Quran. Kahit sa gayong relihiyon ni Allah, ang Islam at sa Quran, anyayahan mo sila o Muhammad na magbalik loob kay Allah at ikaw ay manatili sa tamang landas sa paraang ikaw ay pinag-utusan. At huwag mong sundin ang kanilang mga kinikilingan, bagkos ikaw ay magbadya. Ako ay nananalig sa anumang aklat na ipinahayag ni Allah ang Quran na ito. At ang mga aklat ng Tura noong panguna at ang Ebanghelyo o ang mga kalatas ni Abraham at kayo ay pinag-utusan na maging makatarungan sa inyo. Si Allah ang aming Panginoon at inyong Panginoon. Sa amin ang pananagutan ng aming mga gawa at sa inyo ang pananagutan ng inyong mga gawa. Walang pagtatalo sa pagitan natin. Si Allah ang magtitipon sa atin at sa Kanya ang ating huling pagbabalik. At sa mga nagsisipagtalo-talo tungkol kay Allah, matapos na ito ay tanggapin ng mga tao, walang saysay ang kanilang mga pagtatalo-talo sa paningin ni Allah at sa kanila ang puot at sa kanila ay sasapit ang matinding kaparusahan. Si Allah ang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa katotohanan at ng timbangan upang maging makatarungan. At ano ang makapagbibigay sa inyo ng kaalaman na marahil ang takdang oras ay nalalapit na? Sila na hindi nananalig dito ay naghahangad na madaliin ito. Datapot ang mga sumasampalataya ay nangangamba rito at nababatid nila na ito ang sukdol ng katotohanan. Katotohanan, ang mga nagtatalo-talo tungkol sa takdang oras ay katiyakang nasa pagkaligaw na malayo. Si Allah ang pinakamapagbigay, pinakamabuti sa kanyang maalipin. Siya ang nagkakaloob ng ikabubuhay ng sinumang kanyang maibigan at siya ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. Sinumang magnais sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ng gantimpala ng kabilang buhay, kami ang magbibigay ng dagdag sa kanyang gantimpala. At sinumang magnais ng gantimpala sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ibibigay din namin ito sa kanya kung anuman ang nasusulat sa kanya, datapwat siya ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Ano, sila ba ay mayroong mga katambal kay Allah, mga huwad na Diyos-Diyosan na nag-atas para sa kanila ng isang relihiyon o pananampalataya na hindi sinang-ayunan ni Allah? At kung hindi lamang sa pag-utos ng katarungan, ang pangyayari ay malaon ng napagpasyahan sa pagitan nila. At katotohanan, ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay may kasakit-sakit ng kaparusahan. Iyong mapagmamalas ang zolimun, mga tampalasan, pagano, sa araw ng paghuhukom na natatakot sa anumang kanilang kinita o pinagpaguran at katiyakang ang bigat ng kaparusahan ay sasapit sa kanila. Datapot ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay mapapasahar din ng mga bulaklak ang paraiso. Mapapasa kanila ang lahat ng kanilang hilingin sa harapan ng kanilang Panginoon. Katiyakang ito ang pinakapangunahing kagandahang loob ng paraiso mula kay Allah. Ito ang biyaya ng paraiso na ibinibigay na magandang balita ni Allah sa kanyang maalipin na sumasampalataya sa kanyang kaisahan at gumagawa ng kabutihan. Ipagbadya o Muhammad, wala akong hinihinging pabuya sa inyo maliban sa pagmamahal ng tulad ng mga malalapit na kaanak. Alalaong baga, hindi siya nangangailangan ng kayamanan, salapi at iba pa sa kanyang pangaral ng Islam. Datapot siya ay nakikiusap sa kanila na huwag siyang saktan bilang kanilang kaisa sa pamayanan. At siya ay kanilang sundin sa kanyang ipinangaral. At sinuman ang gumawa ng anumang magandang bagay, igagawad namin sa kanya ang dagdag na kabutihan na katumbas nito. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad at lagi nang nagpapahalaga sa gawa ng mga sumusunod sa kanya. O sila ba ay nagsasabi, siya ay kumatha lamang ng kasinungalingan laban kay Allah. Datapot kung naisin ni Allah, ay magagawa niyang takpan ang iyong puso upang iyong makalimutan ang lahat mong nalalaman tungkol sa Quran. Si Allah ang pumapalis sa kasinungalingan at nagtitindig sa katotohanan ng Islam sa pamagitan ng kanyang salita, ang Quran. Katotohanan ganap niyang talastas ang mga lihim ng nasa dibdib ng mga tao at siya ang tumatanggap sa pagtitika ng kanyang mga alipin at nagpapatawad ng mga kasalanan at batid niya ang inyong ginagawa at siya ang dumirinig sa mga panalangin ng mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan at siya ang nagdaragdag sa kanila ng kanyang biyaya. Datapot sa mga hindi sumasampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. Kung naisin ni Allah na pasaganahin ang kanyang biyaya sa kanyang maalipin, katiyakang sila ay lalampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway dito sa kalupaan. Datapot pinaabot niya ito sa ganap na sukat sa sinumang kanyang mapusuan. Katotohanan siya ang ganap na nakakaalam, ang ganap na nakamamasid sa bagay ng kapakinabangan ng kanyang maalipin at siya ang nagpapamalisbis ng ulan. Kahimat ang mga tao ay nawalan na ng lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng kanyang habag ng malayo at malawak. At siya ang wali, tagapangalaga, tagapanustos, tagapagtaguyod, ang karapat dapat sa lahat ng mga pagpupuri. At ang ilan sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan ay ang paglikha sa kalangitan at kalupaan. At kung ano man ang kanyang ikinalat na mga nilikha sa kalawakan nito, at siya ay may kapangyarihan na titipunin sila ng sama-sama, alalaang baga, ang muli silang ibangon matapos ang kanilang kamatayan sa araw ng muling pagkabuhay, kailanmat kanyang naisin. At anumang kamalasan ang sumapit sa inyo, ito ay dahilan sa anumang kinita ng inyong mga kamay sa maraming kasalanan. Siya ay labis na nagpapatawad. At kayo ay hindi makatatalili sa kalupaan, alalaong baga, sa kanyang kaparusahan. At maliban kay Allah, kayo ay wala ng ibang wali, tagapangalaga, tagapagtaguyod, gayon din ng katulong. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang mga barko na makinis na naglalayag sa karagatan, nawaring mga bundok. Kung kanyang naisin, magagawa niyang patigilin ang hangin. Sa gayon, ang mga ito ay hindi makagagalaw sa kanilang tiyan. Na nakasayad sa dagat, katotohanan, naririto ang mga tanda sa sinumang matimtiman, matsitsaga, at may loob ng pasasalamat o magagawa niyang wasakin sila sa pagkalunod dahilan sa kasamaan na kanilang ginawa at sa mga kasalanan, siya ay labis na nagpapatawad. At sila, na mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsisipagtalo-talo tungkol sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, ay makakaalam na wala silang lugar na matatakasan upang maligtas sa kaparusahan ni Allah. Kahit ang anumang bagay sa inyo ay pinagkaloob, ito ay sa lamang nagdaang kasiyahan sa makamundong buhay na ito. Datapat kung ano ang nakalaan mula kay Allah, alalaang baga, ang paraiso ay higit na mainam at nagtatagal sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagbibigay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon, wala sa kanilang Panginoon sa lahat ng pangyayari sa kanilang buhay.

0: at ang kabayaran o sukli sa isang kasamaan ay isang kasamaan din na katulad nito. Datapwat sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay mula kay Allah, sapagkat si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapangapi, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at katotohanan. Kung sino man ang maghiganti at magtanggol ng kanyang sarili, makaraang siya ay gawa ng kasamaan o kamalian, ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila. Ang sanhi o dahilan o layunin ay laban lamang doon sa kanya na nang-aapi o gumagawa ng kamalian sa mga tao at tandisang nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway sa kalupaan, na yumuyurak sa katuwiran at katarungan, sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, datapwat katiyakan. Kung sino man ang magpamalas ng pagtitiyaga at magpatawad, walang pagsala na ito ang bagay na ikinalulugod ni Allah. At sino mang naisin ni Allah na maligaw, walang sino mang wali o tagapangalaga ang sasakanya maliban sa kanya kay Allah. At yung mapagmamalas ang zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung kanilang mamasdan ang kaparusahan, ay magsasabi, mayroon baga kayang paraan upang makabalik sa kalupaan? At inyong mapagmamalas sila na itatambad sa impyerno, nakaaba-aba sa kawalan ng dangal, at nagsisitingin ng panakaw, at ang mga sumasampalataya ay magsasabi, katotohanan, ang mga talunan ay sila na nagpalungin ng kanilang sarili at kanilang pamilya sa araw ng muling pagkabuhay. Pagmasdan, ang zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay nasa walang hanggang kaparusahan. At walang sinumang tagapangalaga ang makatutulong sa kanila maliban kay Allah. At sinuman na hinayaan ni Allah na maligaw, sa kanya ay walang paraan. Magsipakinig kayo sa panawagan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, tanggapin ninyo ang Islam, ang kaisahan ni Allah, o kayo na mga tao at mga jin, bago dumatal sa inyong araw na hindi maaantala sa pag-utos ni Allah, wala kayong pagtataguan sa kaligtasan sa araw na ito, at gayon din naman ay hindi ninyo may pagkakaila ang inyong mga kasalanan na nakasulat na lahat sa talaan ng inyong mga gawa. Ngunit kung sila ay magsitalikod o Muhammad sa Islam, ikaw ay hindi namin isinugo upang maging tagapangalaga o tagapamahala sa kanila. Ang iyo lamang tungkulin ay upang iparating ang kapahayagan at katotohanan ng aming gawaran ang tao na malasap ang habag mula sa amin. Siya ang nagagalak dito, datapwat kung ang ilang kahirapan ay sumapit sa kanila. Dahilan sa masamang ginawa ng kanilang kamay, katiyakan na ang tao ay walang utang na loob ng pasasalamat. Kaya Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Lumilikha siya ng kanyang maibigan. Siya ang nagkakaloob ng mga anak, lalaki man o babae, ayon sa kanyang kapasyahan. O siya ang nagkakaloob ng kapwa lalaki at babae. At hinahayaan niyang mabaog ang sinumang kanyang naisin. Katotohanan siya ay puspos ng kaalaman at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi isang katampatan sa sinumang tao na si Allah ay makipag-usap sa kanya maliban lamang sa pamamagitan ng inspirasyon o sa likod ng lambong. O siya ay magsusugo ng isang sugo upang ipahayag niya ang kanyang layon sa kanyang nais. Katotohanan siya ang kataas-taasan, ang tigib ng karunungan. At sa gayon ay aming ipinadala sa iyo, O Muhammad, ang isang inspirasyon at habag mula sa aming pag-uutos. Hindi mo nababatid kung ano ang aklat, gayon din kung ano ang pananampalataya, datapwat ginawa namin ito, ang Quran, bilang isang liwanag upang aming mapatnubayan ang sinuman sa aming alipin na aming mapusuan. At katotohanang ikaw, O Muhammad, ay katunayang namamatnubay sa sangkatauhan sa tuwid na landas, alalaong baga, sa Islam at sa kaisahan ni Allah. Sa landas ni Allah na siyang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Katotohanan, ang lahat ng mga pangyayari ay nasa pagpapasya ni Allah.
1: Surat Az-Zukhruf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain.
0: حامد.

0: Ako, si Allah, ay nanunumpa sa maliwanag na aklat, ang Quran. Katotohanang aming ginawa ang Quran sa wikang Arabic upang inyong maunawaan ang kahulugan nito at mga paalaala. At katotohanang ito, ang Quran, ay nasa ina ng aklat, al-lawh al-mahfuz, na nasa amin. At katiyakang mataas sa karangalan at tigib sa karunungan. Kahit aming bagang ibabaling ng palayo ang mensahe ng Quran na nagwawalang bahala sa inyo sapagkat kayo ay mga tao na lumampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway bilang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. At ilan na nga ba ang propeta na aming isinugo sa mga tao noon pang una? At walang sinumang propeta ang dumatal sa kanila na hindi nila pinagtawanan at tinuya. Kahit aming winasak ang mga tao na higit ang lakas kaysa rito. At ito ang halimbawa ng mga pumanaw na noon pang una bago pa sa kanila. At katiyakan kung sila ay iyong tatanungin, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? Tunay nga nilang sasabihin, si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang puspos ng kaalaman. Na siyang lumikha sa kalupaan na tila higaan o nakalatag at gumawa sa inyo rito ng mga daan upang kayo ay mapatnubayan at siya na nagpapamalisbis sa tuwi-tuwinan ng ulan mula sa alapap sa ganap na sukat at sa pamamagitan nito ay aming pinasigla sa pagkabuhay ang lupaing tigang. Sa gayon ding paraan, kayo ay babangon mula sa mga patay at siyang lumikha ng lahat ng bagay na may kaparis. At gumawa sa inyo ng mga barko at hayupan na inyong masasakyan. Upang kayo ay makapirme ng matatag at lapat sa kanilang likod. At inyong maalaala ang magandang biyaya ng inyong Panginoon kung kayo ay nakaupo na rito at makapagsabi, luwalhatiin siya na nagbigay sa mga ito na mapailalim sa aming kapamahalaan para sa aming gamit sapagkat ito ay hindi namin kailanman makakamtan sa pamagitan lamang ng aming mga gawa. At katotohanan sa aming Panginoon, katiyakang kami ay magbabalik. Datapot sila ay nag-aakibat sa ilan sa kanyang maalipin ng katambal sa kanya sa pagsasabi na siya ay may anak o mga supling. At nagtuturing sa kanila bilang mga karibal sa pagsamba sa kanya. Katotohanan, ang tao ay maliwanag na walang pasasalamat. Ano? Siya ba ay kumuha mula sa lipon ng kanyang mga nilikha ng mga anak na babae at pumili para sa inyo ng mga anak na lalaki at kung ang isa sa kanila ay makatanggap ng mabuting balita alalaong baga ang pagsilang ng isang batang babae na kanilang iniakibat sa pinakamaawain na si Allah ang kanyang mukha ay nagdidilim o nalulumbay at siya ay napupuspos sa kapighatian inihahalin tulad baga nila kay Allah ang isang nilikha na pinalaki sa pagsusuot ng mga palamuti, alalaong baga ang mga babae. Na sa isang pagtatalo ay hindi makapagbigay ng malinaw na pagsusulit sa kanyang sarili. At itinuturing nila ang maanghel na alipin ng pinakamahabagi na si Allah bilang mga babae na pagmalas ba nila ang kanilang pagkalikha. Ang kanilang patotoo ay tatala at sila ay tatanungin upang magsulit. At sila ay nagsasabi, kung ito ang naging kalooban ng pinakamahabagi na si Allah, hindi sana natin sinamba ang huwad ng mga Diyos-Diyosan. Sa ganito, sila ay walang anumang kaalaman. Wala silang ginagawa kundi ang kasinungalingan. O sila ba ay binigyan namin ng aklat na una pa kay sarito, alalaong baga, ang Quran na kanilang sinusunod. Bagkus sila ay nagsasabi, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o paniniwala at kami ay sumusunod sa kanilang mga yapak, ay matuwid na napapatnubayan. At gayon din naman, kami ay hindi nagsugo ng isang tagapagbabala na una pa sa iyo o Muhammad sa anumang bayan o pamayanan. Na ang mga maaluan sa lipon nila ay hindi nagsabi ng ganito, katotohanang natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o pananalig o paniniwala, at kami ay sa kanilang mga yapak ay sumusunod. Ang tagapagbabala ay nagsabi, kahit na magdala ako sa inyo ng higit na mainam na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno, sila ay nagsabi, katotohanan kami ay hindi nananalig sa mga bagay na ipinadala sa iyo. Kahit kami ay gumanti sa kanila, ngayon, inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan, sa Islam at sa kaisahan ni Allah. At banggitin, O Muhammad, nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang pamayanan, katotohanan ako ay walang kinalaman sa anumang inyong sinasamba, maliban sa kanya, na lumikha sa aking, at walang pagsala na ako ay kanyang gagabayan. At iniwan niya ang salita, La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah, na mananatili sa kanyang mga lahi na susunod sa kanya upang sila ay magsipagbalik loob sa pagsisisi at tumanggap ng paalaala mula kay Allah. Datapot ako, si Allah ay nagbigay ng kasiyahan sa kanila, sa mga tao ng Makkah at sa kanilang mga ninuno na mga saling lahi ni Abraham hanggang sa dumatal sa kanila ang katotohanan, ang Quran at isang lantad na sugo na si Muhammad. At nang ang katotohanan, ang Quran ay dumatal sa kanila, ang mga hindi naniniwala sa Quran ay nagsabi, ito ay isang salamangka at kami ay hindi naniniwala rito. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang Quran na ito ay hindi ipinanawag sa ilang dakilang lalaki ng dalawang bayan, ng Makkah at Taif? Sila baga ang naghahati-hati sa habag ng iyong Panginoon. Kami, si Allah ang naghahati-hati sa gitna nila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito at aming itinaas ang ilan sa kanila ng higit sa iba sa antas ng ranggo, hanay o katatayuan upang magamit nila ang bawat isa sa paninilbihan o pagtutulungan sa gawain, hanap buhay at iba pa. Datapot ang habag ng iyong Panginoon o Muhammad ay higit na mainam kaysa kayamanan ng mundong ito na kanilang tinitipon. At kung hindi lamang na ang mga tao ay hahantong sa pagiging isang pamayanan ng mga hindi nananampalataya, alalaong baga, iisipin nila na ang pagiging mapagbigay ni Allah ay tanda ng kanyang pagsang-ayon at sila ay magmamadali sa kawalan ng pananampalataya upang magkamit ng kayamanan. Amin sanang pagkakalooban ang mga hindi sumasampalataya sa pinakamahabagin na si Allah ng pilak na mga bubong para sa kanilang bahay at pilak na mga hagdan upang doon sila ay umakyat at para sa kanilang bahay ng mga pintuan at diban na yari sa pilak upang doon sila ay humilig at gayon din ng mga palamuting ginto. Magkagayon man, ang lahat ng ito, alalaong baga, ang mga bubong, pinto, hagdan, diban at iba pa ay walang saysay maliban sa isang pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito. At ang kabilang buhay sa paningin ng iyong Panginoon ay para sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah. At kung sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa pinakamahabagin na si Allah, kami ay nagtalaga sa kanya ng demonyo na si Satanas upang kanyang maging matalik na kasama. At katotohanan, sila na mga demonyo ang humahadlang sa kanila sa landas ni Allah. Datapot na pag-akala nila na sila ay tunay na napapatnubayan hanggang nang siya ay sumapit na sa amin sa araw ng paghuhukom. Siya ay magsasabi sa kanyang masamang kasama, sana ang naging pagitan nating dalawa ay katulad ng pagkakalayo ng silangan at kanluran. Gaano siya kabuktot na kasama? At kailanman ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa iyo ang araw na iyon nang ikaw ay nakagawa ng kamalian? At sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga masasamang kasama ay magiging kabahagi sa kaparusahan. Ikaw ba, O Muhammad, ay makagagawa na makarinig ang bingi? O yung mabigyan ng patnubay ang bulag? O siya kaya na namamayagpag sa malaking kamalian? At kahit na ikaw, O Muhammad, ay aming kunin, o hindi sa pamamagitan ng kamatayan, katotohanan kami ay maghihiganti laban sa kanila. O kung aming ipamalas sa iyo o hindi, kung ano ang aming banta sa kanila, kung gayon, katotohanan kami ay may ganap na pag-utos o kapangyarihan laban sa kanila. Kaya't ikaw ay manangan, O Muhammad, ng taimtim sa kapahayagan na aming ipinadala sa iyo. Katotohanan ikaw ay nasa isang tuwid na landas. At katotohanan, ang Quran ay katiyakang paalaala sa iyo, O Muhammad, at sa iyong pamayanan na mga Quraysh at iyong mga tagasunod, at kayong lahat ay tatanungin. At iyong tanungin, O Muhammad, ang aming mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo. Kami si Allah baga ay nagtalaga sa anumang mga Diyos, tangi pa sa pinakamahabagin na si Allah upang sambahin. At katotohanan ang isinugo namin si Moises na taglay ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na nag-aanyaya sa Islam, ang relihiyon ni Allah. Siya, si Moises, ay nagsabi, katotohanan ako ay sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Datapot nang siya, si Moises ay magdala ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral sa kanila. Kapag daka, sila ay nagtawa sa kanila. At hindi kami, si Allah, nagpamala sa kanila ng isamang aya o tanda, maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang ayat o tanda, at aming sinakmal sila ng kaparusahan upang sila ay tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at magbalik loob sa amin. At sila ay nagsabi kay Moises, O ikaw na manggagaway, tawagan mo ang iyong Panginoon para sa amin nang ayon sa kanyang kasunduan sa iyo, katotohanan kami ay tatanggap ng patnubay, datapot ng aming palisin, ang kaparusahan sa kanila, pagmasdan, sila ay sumira sa kanilang salita, na sila ay mananampalataya kung aming ibsan ang kaparusahan sa kanila. At si Paraon ay tumawag sa kanyang pamayanan na nagsasabi, O aking pamayanan, hindi baga ang pamamahala sa Ehipto ay tanging sa akin lamang, at sa mga ilog na nagsisidaloy sa ilalim ng aking kinatatayuan, hindi baga ninyo na pagmamalas? Hindi baga ako ay higit na mainam sa kanya, si Moises? Siya na walang dangal at hindi ginagalang, mahina at kasuklam-suklam, at halos hindi makapangusap sa kanyang sarili ng maliwanag. Bakit kaya hindi siya ginawara ng mga gintong pulseras? O di kaya ang maanghel ay pinasama sa kanya? Sa ganito nilindang at iniligaw ni Paraon ang kanyang pamayanan at sila ay sumunod sa kanya. Katotohanan sila ay fasikun, mga tao na palasuway at mapaghimagsik kay Allah. Kahit nang kami ay kanilang pinagalit, aming pinarusahan at nilunod silang lahat at aming ginawa silang halintulad bilang aral sa mga susunod na henerasyon pagkatapos nila at bilang halimbawa sa mga darating na henerasyon. At nang ang anak ni Maria ay hinirang na isang halimbawa, alalaong baga, si Jesus ay sinasamba na tulad ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagmasdan, ang iyong mga tao ay nagkakamayaw sa pagtatawa. At sila ay nagsasabi, ang aming mga Diyos baga ay higit na mainam o siya kaya na si Jesus. Hindi nila ito itinambad, alalaong baga, ang pagkakahalintulad maliban lamang na isang pagtatalo. Datapot sa katotohanan, sila ay mga tao na nahihilig sa pakikipagtalo. Siya, si Jesus, ay hindi higit pa sa isang alipin. Aming iginawad ang aming paglingap sa kanya at aming ginawa siyang halimbawa sa angkan ng Israel. Alalaong baga, siya ay nilikha na walang ama. At kung ito lamang ay aming kalooban, magagawa namin na wasakin kayong lahat ng mga tao at ipalit sa inyo ang maanghel dito sa kalupaan. At siya, si Jesus na anak ni Maria, ay magiging isang tanda sa pagdating ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay, na si Jesus ay mananaog sa lupa bago dumatal ito. Kaya't huwag kayong mag-alinlangan sa oras. Datapot ako ay inyong sundin. Ito ang tuwid na landas tungo kay Allah at sa paraiso. Huwag ninyong hayaan si Satanas na humadlang sa inyo sa tamang pananalig. Katotohanan siya sa inyo ay isang lantad na kaaway. Nang si Jesus ay dumatal na may maliwanag na mga katibayan mula sa amin, siya ay nagsabi, Ako ay dumatal sa inyo na may hikma o karunungan ng isang propeta upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilan sa mga bagay-bagay na inyong pinagtatalunan kahit inyong pangambahan si Allah at ako ay inyong sundin. Katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon kaya tanging siya ang inyong sambahin. Ito lamang ang matuwid na landas. Datapot ang iba't ibang sekta sa lipon nila ay hindi sumang-ayon at humiwalay. Kaya't kasawian sa mga gumagawa ng kamalian, sa kaparusahan ng kahindik-hindik na araw, ang araw ng muling pagkabuhay, sila bagay nagsisipaghintay lamang sa oras, na ito ay dumatal sa kanila ng kaginsa-ginsa habang ito ay hindi nila napag-aakala. ang mga magkakaibigan sa araw na ito ay magiging magkaaway ang bawat isa sa kanila. Maliban sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah, dito ay pagbabadya sa mga tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah o aking mga tagapagsamba o alipin. Sa araw na ito ay walang pangangamba sa inyo, gayon din kayo ay hindi mamimighati. Kayo na mga nagsisampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at naging mga Muslim, buong ganap na nagsitalima sa kapasyahan at kaisahan ni Allah. Magsipasok kayo sa halamanan o paraiso, kayo at ng iyong mga asawa sa kaligayahan. Sa buong paligid nila ay dudulot ang mga kubyertos at kupita na gawa sa ginto. Naroroong lahat ang anumang bawat naisin ng kanilang sarili o kaluluwa. Ang lahat ng bagay na magbibigay ligaya sa kanilang paningin at kayo ay magsisipanahan dito magpakailanman. At ito ang paraiso na itinakda sa inyo na inyong manahin dahilan sa inyong mabubuting gawa na ginawa ninyo sa buhay sa mundong ito. Naririto sa inyo ang masaganang bungang kahoy na inyong kakainin sa inyong maibigan. Katotohanan, ang mga makasalanan, mga tampalasan, kriminal, walang pananalig kay Allah ay nasa kaparusahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang kaparusahan ay hindi magbabawa sa kanila at sila ay hulog sa pagkawasak sa may matinding pagsisisi, kapighatian at kasawian at walang pag-asa. Kailanman ay hindi kami naging di makatarungan sa kanila, datapot sila ay zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila ay magsisitaghoy, o malik ang tagapagbantay ng impyerno, hayaan ang iyong Panginoon ay magbigay wakas sa amin. Siya, si Malik ay magsasabi, hindi, katotohanan kayo ay mananatili rito magpakailanman. Tunay ngang inihayag namin sa inyo ang katotohanan sa pagsusugo kay Muhammad na may taglay na Quran, datapot ang karamihan sa inyo ay nasusuklam sa katotohanan. O sila ba ay nagpakana ng ilang balak, alalaong baga, pagsasabuatan, laban sa propeta? Datapot katotohanan kami rin ay nagpapakana ng isang balak o napag-aakala baga nila na hindi namin naririnig ang kanilang mga lihim at kanilang mga lingid na usapan at pagsasanggunian. Tunay nga, ang aming mga sugo na mga anghel na nagbabantay sa bawat tao ay nasa lipon nila upang magtala. Ipagbadya o Muhammad kung ang pinakamahabagi na si Allah ay may anak na lalaki o mga supling na inyong iniakibat sa kanya. Kung gayon, ako ang magiging una na mga sasamba sa kanya, ang anak na lalaki o mga supling. Kahit ako ang unang nagtatatwa at sumasalansang sa inyong paniniwala at una sa mga sasampalataya sa kanya lamang at magpapatotoo na siya ay walang maanak. Kaluwalhatian sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan at sa Panginoon ng arsh o luklukan. Higit siyang mataas sa lahat ng mga inihahalin tulad sa kanya. Kahit hayaan sila na mangusap ng walang katuturan at magsipaglaro hanggang sa kanilang sapitin ang kanilang araw na sa kanila ay pinangako. Siya lamang si Allah, ang tanging Diyos sa kalangitan at Diyos sa kalupaan. At siya ay tigib ng karunungan at puspos ng kaalaman. At kapuri-puri siya na nag-aangkin ng lahat ng kaharian sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kanya lamang ang kaalaman sa huling oras at sa kanya kayong lahat ay magbabalik. At yaong mga sinasamba nila, maliban sa kanya ay walang anumang kapangyarihan upang makapamagitan. Maliban sa kanila nang nagbibigay saksi sa katotohanan, alalaong baga, ang makikinabang ay sila lamang na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod sa kanyang mga pag-uutos at kanilang nababatid na ang pamamagitan ay gagawad lamang sa kapahintulutan ni Allah sa sinumang kanyang naisin. At kung sila ay yung tatanungin kung sino ang lumikha sa kanila, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah. Paano sila kung gayon naligaw? At si Allah ang kumikilala sa sinasabi ni Propeta Muhammad tungkol sa karaingan niya sa kanyang mga tao. O aking Panginoon, katotohanan sila ang mga tao na hindi sasampalataya, kaya tumalikod ka, O Muhammad, sa kanila. At ikaw ay magsabi, Salam! kapayapaan, subalit hindi magtatagal ay kanilang mapag-aalaman. Surat Ad-Dukhan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ako, si Allah ay nanunumpa sa aklat, ang Quran, na nagbibigay kaliwanagan sa mga bagay. Katotohanang ipinanawag namin ito, ang Quran, sa oras ng pinagpalang gabi, alalaong baga, ang gabi ng Qadr, sa buwan ng Ramadan, ang pangsiyam na buwan ng kalendaryong Islamiko. Katotohanang kami ay lagi nang nagbababala sa sangkatauhan ng aming kaparusahan ay sasapit sa kanila na hindi nananalig sa aming kaisahan at pagiging Panginoon at sa kaisahan ng pagsamba sa amin. Dito sa natataningang gabi ay ginawa na natatangi o nahihiwalay o pinagbahabahagi kung anuman ang nakatitik sa napapangalagaang talaan, alalaong baga, ang maanghel, ang nagtatala at nagpapanaog ng lahat ng mga itinakda o ipinag-uutos na mga pangyayari tungkol sa lahat ng bagay tulad ng kamatayan, pagsilang, ikabubuhay, kapinsalaan at iba pa. Sa susunod na buong taon ayon sa itinalaga ni Allah, ang lahat ng bagay o pangyayari o katakdaan ay nanggagaling mula sa amin. Katotohanan kami ay lagi nang nagsusugo ng mga sugo bilang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito kung kayo lamang ay may tiyak na pananalig. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawa ng buhay at gayon din ng kamatayan. Ang iyong Panginoon at ang Panginoon ng nauna ninyong mga ninuno, datapwat sila ay nasa pag-aalinlangan na nalilibang sa kanilang sarili. Kung gayon, kayo ay maghintay sa araw na ang kalangitan ay maglalabas ng usok ng inyong mamamasdan. Nalalambong sa mga tao, ito ay isang kasakit-sakit na kaparusahan at sila ay magsasabi, O aming Panginoon, pawiin ninyo sa amin ang kaparusahang ito. Katiyakang kami ay tunay na nananampalataya. Paano silang magkakaroon ng paalaala? Sa sandaling ang kaparusahan ay sumapit sa kanila sa oras na iyon. At sa kanila ay dumatal ang isang lantad na sugo. Kaya't sila ay tumalikod sa kanya kay Muhammad at sila ay nagsabi, isang tinuruan lamang ng ibang tao at may sira ang pag-iisip. Katotohanang pansamantala lamang na aming papawiin sa inyo ang kaparusahan. Katotohanang kayo ay magbabalik sa kawalan ng pananampalataya. Sa araw na kayo ay aming susukulin ng matinding sakmal, katotohanang kami ay gagawa ng pagganti. At katotohanang aming sinubukan ng una pa sa kanila, ang mga tao ni Paraon nang dumatal sa kanila ang isang matintimang sugo na si Moises, na nagsasabi, ibalik mo sa akin ang mga alipin ni Allah, alalaong baga, ang angka ng Israel. Katotohanang ako sa inyo ay isang sugo na karapat dapat sa lahat ng inyong pagtitiwala, at huwag kayong maging mapagmalaki sa inyong sarili nang laban kay Allah. Katotohanang ako ay dumatal sa inyo na may maliwanag na kapamahalaan. At tunay ngang ako ay lumuluhog ng kaligtasan mula sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Baka ako ay inyong batuhin o saktan o tawagin akong isang manggagaway. Datapot kung ako ay hindi ninyo paniwalaan, kung gayon, magsilayo kayo sa akin at ako ay iwan ninyong mag-isa. Ngunit sila ay palalo, kahit siya, si Moises, ay humibig sa kanyang Panginoon na nagsasabi, katotohanan sila ang mga tao na makasalanan, tampalasan, walang pananalig o kriminal. Si Allah ay nagwika, at sa gabi, humayo ka na kasama ang aking mga lingkod. Katotohanan kayo ay tutugisin, at iwan ninyo ang dagat na tahimik na nahahati. Alalaong baga, ito ay nakabuka upang papasukin ang mga sundalo ni Paraon na tumutugis sa angka ng Israel, sapagkat sila ay lipon na nakatakdang malunod. Gaano karaming halamanan at mga batis ang may iwan ng mga tao ni Paraon, at mga bukirin ng mais at mabubuting lugar, at mga kaaliwan ng buhay na labis nilang kinatutuan. Kahit ito nga ang kanilang naging hantungan, at ginawa namin ang mga tao, angka ng Israel,
1: na siyang magmana ng kaharian ng Ehipto at ang kalangitan at kalupaan ay hindi lumuluha sa kanila. Gayon din naman, sila hindi binigyan ng palugit. At katotohanang iniligtas namin ang angkan ng Israel sa kaaba-abang kaparusahan. Mula kay Paraon, katotohanang siya ay mapagpalalo. At kabilang sa Musrifun, mga tampalasan, sila na lumalagpas sa hangganan ng paggugol. At sa iba pang bagay, at gumagawa ng malalaking kasalanan, at aming pinili ang angkan ng Israel nang higit sa lahat ng manilalang sa panahon ni Moises nang may kaalaman. At iginawad sa kanila ang mga tanda na naroroon ang maliliwanag ng pagsubok. Katotohanan, ang mga taong ito na Quraysh ay nagsasabi, wala nang iba pa maliban sa aming unang kamatayan at kami ay hindi na muling ibabangon. Kahit ibangon ninyo muli ang aming mga ninuno kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila ba ay higit na mainam o ang mga tao ng Tuba, ang tribo ng Saba? At sila na nauna sa kanila. Sila ay aming winasak sapagkat katotohanan sila ay makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At hindi namin nilikha ang kalangitan at ang kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito bilang isang laro lamang. Hindi namin nilikha sila maliban na may katotohanan, alalaong baga, upang suriin at subukan ang mamasunurin at palasuway at upang gantimpalaan ang palasunod at parusahan ang palasuway. Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Katotohanan ang araw ng paghuhukom ay ang natatakdaang oras para sa kanilang lahat. Sa araw na ang isang malapit na kamag-anak ay hindi makakaasa ng tulong sa isang malapit na kamag-anak at walang tulong ang kanilang matatanggap. Maliban sa kanya na gawaran ng habag ni Allah, katotohanan siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamawain. Katotohanan ang puno ng zakum, ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan. Nakatulad ng kumukulong langis, ito ay kukulo sa mga tiyan. Nakatulad ng pagkulo ng nakababanling tubig, at dito ay pagbabadya, sakmalin siya, at kaladka rin siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kahit ibuhos sa kanyang ulo ang kaparusahan ng kumukulong tubig, lasapin mo ito, katotohanang ikaw ay nagkukunwari na makapangyarihan ang mapagbigay. Katotohanang ito ay iyong pinag-aalinlangan noon. Katotohanan, ang muttaqun, mga matintiman at matuwid na tao na nangangamba kay Allah ng labis at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at masasamang gawa na kanyang ipinagbawal. At nagmamahal kay Allah ng higit at nagsasagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na kanyang ipinag-uutos, ay mapapasa lugar ng kapanatagan ng paraiso, sa gitna ng halamanan at mga batis, na nadaramtan ng madulas na sutla at gayon din ng makapal na sutla na nakaharap sa isa't isa, kahit ito ay mangyayari. At sila'y aming ipapangasawa sa huris o lubhang maputing mga babae na nilikha ni Allah, ngunit hindi mula sa supling ni Adan, na may tampok na itim ng mata at puti ng mata. Sila ay tatawag dito sa lahat ng uri ng bungang kahoy sa kapayapaan at kapanatagan. Sila ay hindi kailanman makalalasap ng kamatayan dito, maliban sa unang kamatayan sa buhay sa mundong ito, at kanyang ililigtas sila sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon, ito ang sukdol ng tagumpay. Katiyakang aming ginawa ito, ang Quran, na magaan sa iyong dila upang sila ay makaalaala. Kung gayon, maghihintay ka o Muhammad, katotohanan sila rin ay naghihintay. Surat Al-Jathiyah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay mula kay Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan sa kalangitan at kalupaan, naririto ang mga tanda sa mga sumasampalataya at sa pagkakalikha sa inyong sarili. At sa anumang kanyang ikinalat sa kalupaan na gumagalaw o may buhay na mga nilalang, ito ay mga tanda para sa mga tao na may matibay at tiyak na pananalig. At sa pagpapalitan ng araw at gabi, at sa anumang ipinanawag na panustos ni Allah mula sa alapap, alalaong baga, ang ulan, at nagbigay buhay sa tigang na lupa at sa pagbabago ng direksyon, ng ihip ng hangin, alalaong baga, kung minsan ay patungo sa silangan o hilaga at kung minsan ay patungo sa timog o kanluran. At kung minsan ay nagdadala ng masayang balita ng ulan, at kung minsan ay nagdadala ng kaparusahan o bagyo, ito ay mga tanda para sa mga tao na may kaalaman at pangunawa. Ito ang ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah na aming ipinahayag sa iyo o Muhammad ng may katotohanan. Kaya't sa ano pa kayang pahayag ang alinsunod kay Allah at sa kanyang ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, sila ay maniniwala. At kasawian sa bawat makasalanan na mapagkunwari na nakakarinig sa mga talata ni Allah na ipinahayag sa kanya, datapwat siya ay matigas at mapagmataas na wari bang wala siyang naririnig. Kung gayon, ipagbadya sa kanya ang kasakit-sakit na parusa. At kung siya ay makaalam ng ilan sa aming mga talata, ang Quran, tinatanggap niya ito ng may panunuya sa ganitong mga tao ay may kaaba-abang parusa. Sa unahan nila ay impyerno at walang kapakinabangan sa kanila ang anumang kanilang pinagpaguran o kinita. Gayon din ay walang kapakinabangan sa kanila ang mga tinangkilik nila na awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, tagapagtanggol maliban kay Allah. At sa kanila ang matinding parusa. Ito ang Quran, ang tunay na patnubay at sa mga nagtatakwil sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ng kanilang Panginoon. Sa kanila ang kasakit-sakit na parusa na kasuklam-suklam. Ipinailalim ni Allah sa inyong pag-uutos ang karagatan upang ang mga barko ay lumayag dito sa pamamagitan ng kanyang kautusan upang kayo ay magsihanap ng kanyang mga biyaya at kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At ipinailalim niya sa inyo sa kanyang kapahintulutan ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Ang lahat ng mga ito ay bilang kaloob at kabaitan mula sa kanya. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na nagmumuni-muni. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga sumasampalataya na marapat nilang patawarin niya ang mga hindi umaasa sa mga araw ni Allah. Alalaong baga ang kanyang pagganti upang kanyang mabayaran ang mga tao. Alalaong baga sa kabilang buhay, yaong mga nagpatawad ay gagantimpalaan at yaong kumita ng kasamaan ay parurusahan. Ang kautusan sa talatang ito ay pinawalang-saysay ng talata ng jihad, banal na pakikipaglaban, laban sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinuman ang gumawa ng matuwid na gawa, ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. At sinuman ang gumawa ng masama, ito ay gawa na laban sa kanyang sariling kaluluwa. Sa huli, kayo ay muling magbabalik sa inyong Panginoon. At katotohanang noong panguna ay aming ipinagkaloob sa angkan ng Israel ang kasulatan at paghatol, pagkaunawa sa batas at pagkapropeta, iginawad namin sa kanila ang kanilang ikabubuhay, ang mga bagay na mainam at dalisay. At aming ginawaran sila ng higit na biyaya sa lahat ng manilalang sa kanilang panahon. At ibinigay namin sa kanila ang malilinaw na katibayan tungkol sa bagay ng relihiyon at sila ay hindi nagkakaiba sa relihiyon maliban lamang nang matapos na dumatal ang karunungan sa kanila dahilan sa mapanibughuing pagkapuot sa pagitan ng kanilang sarili. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang huhusga sa kanila sa araw ng paghuhukom sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kahit inilagay ka namin, O Muhammad, sa isang ipinag-utos na paraan o landas tungkol sa bagay ng relihiyon, kaya't sundin mo ang landas o kaisahan ni Allah at Islam at huwag kang sumunod sa pagnanais ng mga walang kaalaman. Katotohanang ikaw ay hindi nila mapapangibabawan laban kay Allah sa ano paman. Katiyakan, ang zalimun, mga mapaggawa ng kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o buktot ay mga awliya o tagapangalaga, tagapagtanggol sa isa't isa. Datapot si Allah ang wali o tagapangalaga, tagapagtanggol ng muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na labis na nangangamba kay Allah at umiwas sa lahat ng kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal kay Allah ng higit na nagsasagawa ng mabubuting gawa na ipinag-utos ni Allah. Ito ang Quran,
0: ay maliwanag na pananaw at katibayan sa sangkatauhan at isang patnubay at habag sa mga tao na may matatag na pananalig. Ano? Sila baga na nagsisigawa ng kasamaan ay nag-aakala na sila ay tuturing namin na katulad ng mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam? At nagsisigawa ng kabutihan na maging magkatulad ang kanilang pangkasalukuyang buhay at pagkatapos ng kamatayan. Tunay na kasamaan ang kahatulan ng kanilang ginawa at nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan ng may kapakinabangan upang ang bawat kaluluwa ay makatagpo ng kabayaran sa kanyang kinita. At walang sinuman sa kanila ang hahatulan ng may kamalian. Napagmamasdan mo ba siya na nagtuturing sa kanyang pagnanasa na walang kapararakang hangarin bilang kanyang Diyos? Si Allah ang nakatatalo sa kanya ay hinayaan siya na naliligaw at sinarhan niya ang kanyang pandinig at kanyang puso sa pangunawa at naglagay ng lambong sa kanyang paningin. Sino baga kaya ang makakapamatnubay sa kanya pagkaraang alisin ni Allah ang kanyang patnubay? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? At sila ay nagsasabi, mayroon pa ba kayang ibang buhay maliban sa aming buhay sa mundong ito? Kami ay mamamatay at kami ay nabubuhay. At tanging panahon lamang ang makasisira sa amin. Datapot kong tungkol dito sa kabilang buhay. Sila ay walang kaalaman, bagkus sila ay naghahakahaka lamang. At kung ang aming mga talata ay dinadalit sa kanila bilang malilinaw na katibayan, ang kanilang panambitan ay walang iba kundi ito. Ibalik mong muli ang aming mga patay na ninuno sa pagkabuhay. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya sa kanila, si Allah ang naggawad sa inyo ng buhay at siya rin ang magkakaloob sa inyo ng kamatayan. Siya rin ang magtitipon sa inyo sa araw ng paghuhukom, ang araw ng muling pagkabuhay na walang alinlangan. Datapot ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. Kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan o kaharian ng kalangitan at kalupaan. At sa araw na ang oras ng paghuhukom ay lilitaw, sa araw na iyon, ang mga bulaan o sinungaling mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, ay matatalo. At inyong mapagmamalas na ang bawat bansa o pamayanan ay mangangayupa pa sa kanyang mga tuhod na nakaluhod. Ang bawat bansa ay tatawagin sa kanyang talaan ng may gawa. Sa araw na ito, kayo ay babayaran sa lahat ng inyong mga ginawa. Naririto, ang aming talaan ay magpapahayag sa inyo ng may katotohanan sapagkat katotohanang hindi kami nakaligta na ilagay sa talaan. Ang aming maanghel ay nagtatala ng inyong mga gawa, ang lahat-lahat ng inyong mga ginawa. At sa mga nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsigawa ng kabutihan, sila ay tatanggapin ng kanilang Panginoon sa kanyang habag. Ito ang pinakamataas na tagumpay. Datapot sa mga nagsipagtakwil kay Allah, sa kanila ay pahahayag, hindi baga ang aming mga talata ay dinalit sa inyo, datapot kayo ay mapagmataas at kayo ang mga tao na naging makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At nang ito ay pahayag, katiyakan, ang pangako ni Allah ay totoo. At ang sandali ng pagdatalang oras ay walang pasubali. Kayo ay nagsasabi, hindi namin alam kung ano ang takdang oras. Itinuturing lamang namin ito na isang haka-haka at kami ay walang ganap na katiyakan dito.
2: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay ikasyam na aralin mula sa mga aralin na ating tinatalakay sa buwan ng Ramadan o may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ito po ay ikasyam at ang pamagat po ng ating tatalakayin ay ang shirk at ang mga iilang halimbawa nito sa mga sa panahon natin ngayon. Alam po natin na natalakay na rin natin kanina na ang kalimatut tauhid, la ilaha illallah, at ang kasulungat po naman nito ay yung tinatawag na shirk, na kasalanang hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. So ano po ang ibig sabihin ng shirk? Ang ibig sabihin ng shirk, ito yung pagtatambal o di kaya paggawa mo ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng iba pang pag-aalayan ng pagsamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang shirk po, mga kapatid, ay napakalawak ng kanyang kahulugan. At insya'Allah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag natin dito kung ano ang iba pang uri ng shirk. At sapagkat ito, ang shirk na ito ay nahahati po sa mga uri. Unang-una, dahil sa pagpapahalaga natin sa ating mga gawain, lahat ng ating mga gawain ay dapat na dalisay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang sa atin na malaman natin ang shirk. Sapagkat ito ang malaking kabaliktaran ng kalimatut tawhid, ng la ilaha illallah. Sa isang ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, diba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapatawad sa isang tao na gumawa ng shirk o nagtambal sa kanya, ngunit pinapatawad niya ang anumang kasalanan maliban dito. Ang shirk, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay itinuturing nating pinakamalaking kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay nahahati sa mga tinatawag na sagair, maliliit na kasalanan, kabair, bagkos ang shirk o yung malalaking kasalanan. Pero ang shirk, ayon na rin sa mga sinabi ng ating mga pantas, ay mas mataas pa ito sa malalaking kasalanan. Kumbaga ito, akbarul kabair na tinatawag. Malaking kasalanan sa lahat ng malalaking kasalanan. Maraming dahilan. Unang-una, na ang shirk, ito po ay ang malaking zulm sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Luqman sa kanyang anak, "Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim." Sinabi ni Luqman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Luqman sa kanyang anak, "Ya bunay, o aking anak, nawag na wag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang shirk, ang pagtatambal sa kanya ay zulmun azim." Ito ay isang pang-aapi na napakalaking pang-aapi. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay hinahalintulad natin ang ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Ikaw ay sasamba sa ribulto, ikaw ay sasamba sa santo, na para bagang ang santo o ribulto ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ang nagbibigay sa iyo ng hininga, ang nagbibigay sa iyo ng biyaya, na ito ay kalapastanganan. Kalapastanganan sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Ito yung pangalawa. Bukod ito ay zulm, ang kasalanan na shirk ay malaking kasalanan dahil ito ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng binanggit natin kanina. "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi o yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Hindi pinapatawad ni Allah kailanman ang isang taong nagtambal sa kanya. Ngunit pinapatawad niya ang mga kasalanan bukod dito. Pangatlo, na ang shirk ay maituturing na malaking kasalanan dahil walang pag-asa sa paraiso ang isang tao na gumagawa ng shirk. Ni amoy ng paraiso, hindi siya makakaamoy. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kasakahulugan ng ayan na ito, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya ay walang patutunguhan kundi ang apoy ng impyerno at hindi siya kailanman makakapunta sa paraiso. Sinabi pa ni sa isang narration, sabihin sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya, faqad habita amalu. Sabihin, isa rin sa mga dahilan, pang-apat na dahilan kung bakit itinuturing na ang shirk ang kasalanan ng malaki ay kapag ang isang tao nagtambal kay Allah ay napapawalang saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Napapawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibig sabihin, kung ano man ang ginawa mo nung mga naunang kabutihan. Pagkatapos ikaw ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay mawalan ng saysay. Ang kasunod dito, kung bakit itinuturing malaking kasalanan ang isang gumagawa ng shirk o yung paggawa ng shirk, ay dahil ito yung akbarul kabair. Sa isang hadith na ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, gusto niyo bang ibalita ko sa inyo yung akbarul kabair, pinakamalaking kasalanan sa lahat ng malaking kasalanan? Sabi ng mga sahaba, opo ya Rasulullah, sabi niya, al-ishraku billah, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang shirk po ay may mga uri. Ang uri po ng shirk ay dalawa, ang tinatawag na shirkul akbar, malaking shirk, na itong uri ng shirk na ito ay nagpapalabas ng tao sa Islam. At ang shirkul akbar, na ang sino mang nakagawa nito ay nasisira ang lahat ng kanyang mga gawain, at siya ay nagdadahilan na maging habang buhay na mapasok sa impyerno magpakailanman. Ang pangalawang uri ng shirk ay ang tinatawag na shirkul asgar. Ang shirkul asgar po naman ay ang maliit na shirk na kung saan hindi naman nagpapabawa, ay hindi naman nakakapagpalabas ng tao sa Islam, ngunit nagsasanhi upang maging makulangan o di kaya hindi maging kumpleto ang tauhid ng isang tao. At ito rin ay daan patungo sa malaking shirk kung gagawin ng madalasan o madalas ng isang tao. Ang shirkul asgar ay nahahati rin po sa dalawa, yung shirkul zahir, ay yung lantad na shirk, at shirkul khafi, ay yung shirk po na tinatawag na lingid. So dalawa pang uri ang shirk, uulitin ko, shirkul akbar, malaking shirk na nagpapalabas ng tao sa Islam. Shirkul asgar na ang tao ay hindi niya pinapalabas sa Islam ngunit nagiging kulang ang kanyang tauhid, at ang shirkul asgar ay nahahati din po sa dalawa, yung shirkul al-zahir, lantad, shirk na lantad, at shirk al-khafi o yung lingid na shirk. So itong dalawang uri po ng shirk na ito na sinabi ng ating mga pantas na inuri-uri nila ayon sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maituturing nating malaking kasalanan, lalo-lalo na ang shirkul akbar, dahil ito ay nakakapagpalabas sa atin. Kaya naman sikapin po natin na magawa natin ang ating mga gawain at mailayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa shirk at ang mga uri nito. So, hanggang dito na lang po, at sa subaybayan niyo po inshallah subhanahu wa ta'ala ang susunod po naming mga serye ulit sa Ramadan. At hanggang dito na lang, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sila ay magbibigay ng mga dahilan sa inyo o mga Muslim kapag kayo ay nagbalik sa kanila, ipagbadya o Muhammad. Huwag kayong magbigay ng dahilan. Kami, kahit na kailan, ay hindi maniniwala sa inyo. Tunay na ipinaalam ni Allah sa amin ang balita tungkol sa inyo, at si Allah at ang kanyang sugo ay nagmamasid ng inyong mga gawa. At pagkatapos, kayo ay muling ibabalik sa kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad. At ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginawa. Sila na mga munafik o mapagkunwari ay tiyak na manunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim tungkol sa kanilang mga dahilan kapag kayo ay nagbalik sa kanila. Na sila ay inyong iiwan na mag-isa, kaya't iwanan niyo silang mag-isa. Katotohanang sila ay masasama, hindi dalisay at kasuklam-suklam dahilan sa kanilang buktot na mga gawa. At ang impyerno ang kanilang pananahanan, isang kabayaran sa mga bagay na kanilang kinita. Sila na mga mapagkunwari ay manunumpa sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila. Datapwat kung kayo ay nalulugod sa kanila, katiyakang si Allah ay hindi nalulugod sa mga tao na al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah. Ang mga Bedouin o mga taong namumuhay sa disyerto, ang pinakamasama sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari at mas malamang kaysa hindi, ay hindi nakakaalam o mangmang sa mga hangganan ng mga kautusan o batas ni Allah na kanyang ipinahayag sa kanyang sugo at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sa mga biduin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na nagpapalagay na kung anuman ang kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah. Ito ay isang kawalan o walang pakinabang at ito ay tinuturing pa nila bilang multa o parusa at nagbabantay ng pagdatal ng kapinsalaan sa inyo. Sa kanila ay mangyayari ang kapinsalaan ng kabuktutan at si Allah ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At sa mga biduin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw at nagtuturing sa kanilang ginugugol. At nagtuturing sa kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah bilang paghahandog kay Allah upang mapalapit sa Kanya. At isang paraan upang makapagtamo sa mga pagdarasal ng sugo. Katotohanan, ang mga ito ay isang paghahandog kay Allah. Si Allah ay tatanggap sa kanila sa Kanyang habag. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At ang mga nangaunang yumakap sa Islam, sa Muhajirun, o yaong mga nagsilikas mula sa Makkah patungo sa Al-Madina, at sa Ansar, o ang mga mamamayan ng Madina na tumulong sa Muhajirun, at sila na nagsisunod sa kanila nang tumpak sa pananampalataya, si Allah ay labis na nalulugod sa kanila. Gayon din sila ay nalulugod sa Kanya. Siya, si Allah, ay naghanda para sa kanila ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy ang paraiso upang manahan dito magpakailanman. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ilan sa lipon ng mga biduin o mga taong naninirahan sa disyerto na nakapalibot sa inyo ay mga mapagkunuri. At gayon din ang ilan sa mga tao ng Madina, sila ay naging hiratina sa kanilang pagkukunwari. Ikaw o Muhammad ay hindi nakakaalam sa kanila, ngunit sila ay aming nalalaman. Sila ay aming parurusahan ng dalawang ulit dito sa mundo sa pagpatay o pagbihag sa kanila. Pangalawa, ang kanilang magiging kaparusahan sa libingan. At pagkatapos, sila ay tatambad sa matindi at kasindak-sindak ng kaparusahan. At may mga iba na umamin sa kanilang pagkakasala na kanilang pinaghahalo ang mga matutuwid na gawa sa ibang gawa na masasama. Alalaong baga, ang kanilang pagsisisi noong sila ay nagpaiwan sa Madina at hindi sumama sa digmaan sa Tabuk. Marahil, si Allah ay babaling sa kanila sa pagpapatawad. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kumuha ka o Muhammad ng sadaka, ulimos at kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang sila ay mapadalisay nito at ito ay lalo pang mag-ibayo at ikaw ay manalangin kay Allah para sa kanila. Katotohanan, ang iyong dua o panambitan, pagluhog, panikluhod ay isang pinanggagalingan ng kapanatagan sa kanila at si Allah ay lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Hindi baga nila nalalaman na si Allah ay tumatanggap sa pagtitikan ng kanyang mga alipin at tumatanggap sa sadaka, ulimos at kawanggawa at si Allah lamang ang tanging isa na nagpapatawad ang pinakamawain. At ipagbadya o Muhammad, magsigawa kayo. Si Allah ay magmamasid ng inyong mga gawa at sa araw ng pagsusulit, ito ay matatambad. Sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya at katiyakan, kayo ay muling ibabalik sa kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad at ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginagawa. At ang iba sa mga nagpaiwan ay naghihintay ng kapasyahan ni Allah kung sila baga ay kanyang parurusahan o sila ay patatawarin. At si Allah ay lubos na maalam ang tigib ng karunungan. At sa kanila ng mga munafik o mapagkunuri na nagtatayo ng masjid o bahay dalanginan bilang paraan ng pamiminsala sa mga mananampalataya at kawalan.

na iyon. Katotohanan, ang masjid o bahay dalanginan ng pundasyon ay tinatag sa kabutihan o pananampalataya mula sa unang araw. Ang masjid ng Quba ay higit na karapat dapat sa inyo na tindigan upang magdasal doon. Sa loob nito ay may mga tao na nagnanais na linisin at dalisay ng kanilang sarili, at si Allah ay nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay sa kanilang sarili. Siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali na naayon sa pananampalataya kay Allah. At sa kanyang pagkalugod ay higit na mainam. O siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali sa gilid ng isang pampang na naguguho na halos ay malugso na sa pagkakabitin, kaya't ito ay natibag at bumulusok na kasama niya sa loob ng apoy ng impyerno. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan. Ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo ni Allah. Sa kanilang isipan, sa pag-aakala, ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo nila sa magandang hangarin, datapot ito ay dulot lamang ng pag-aalinlangan o pagkukunwari sa kanilang puso, malibang ang kanilang puso ay hiwain sa maraming bahagi, alalaong baga hanggang sa sila ay mamatay, at si Allah ay ganap na nakakaalam ng nilalaman ng mga puso ang tigib ng karunungan. Katotohanang si Allah ay bumili mula sa mga sumasampalataya ng kanilang buhay at kanilang mga ari-arian sa halaga na mapapasa kanila ang paraiso. Sila ay nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah. Kaya't sila ay pumapatay ng iba at sila rin ay napapatay. Ito ay isang pangako sa katotohanan na kanyang pinangangatawanan sa Tura o mga batas at sa Injil o Ebanghelyo at sa Quran. At sino kaya baga ang tumutupad ng kanyang pangako na mas higit pa kay Allah? Kaya't magsipagsaya kayo sa bilihan o kasunduan na inyong ginanap. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ibang sumasampalataya na binili rin ni Allah ang kanilang buhay ay yaong mga nagtitika o nagbabalik loob kay Allah dahilan sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkukunwari. Sila na sumasamba sa Kanya, sila na nagpupuri sa Kanya, sila na nag-ayuno o humahayo para sa kapakanan ni Allah, sila na yumuyukod at nagpapatira pa sa panalangin, sila na nagtatagubilin sa mga tao sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam, at nagbabawal sa mga tao sa al-munkar o kawalan ng pananalig, pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam, at sumusunod sa mga hangganan na itinakda ni Allah o pagtupad sa lahat ng itinalaga ni Allah, at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at masamang gawa na ipinagbabawal ni Allah, at ikaw ay magbigay ng magandang balita sa mga sumasampalataya. Hindi isang katampatan sa propeta at sa mga sumasampalataya na humingi kay Allah ng kapatawaran para sa musyrikun o mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kahimat sila ay malapit nilang kamag-anak matapos na maging maliwanag sa kanila na sila ang nagsisipanahan sa apoy, sapagkat sila ay namatay sa kalagayan ng kawalan ng pananampalataya. At ang paniniklohod ni Abraham kay Allah para sa kapatawaran ng kanyang ama, dahilan lamang sa isang pangako na kanyang ginawa para sa kanyang ama. Datapot nang ito ay maging maliwanag sa kanya na si Abraham na siya, ang kanyang ama, ay isang kaaway ni Allah. At inihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanya, alalaong baga iniwan niya ang kanyang ama. Katotohanan si Abraham ay al-awwah o naninikluhod kay Allah ng may kapakumbabaan.
nagpupuri sa kanya at nag-aalala sa kanya ng labis at mapagbata o matiisin sa mahabang panahon. At si Allah hindi kailanman mag-akay sa mga tao na mapaligaw matapos na kanyang magabayan sila hanggang sa magawa niya na maging maliwanag sa kanila kung ano ang kanilang nararapat na paniwalaan at iwasan. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam sa lahat ng bagay. Katotohanan si Allah, sa kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang naggagawa ng kamatayan. At maliban pa kay Allah, kayo ay wala ng anumang wali o tagapangalaga o tagapagbantay at tagapagtangkilik. Si Allah ay nagpatawad sa propeta, sa muhajirun o mga Muslim na nagsilikas at umiwan sa kanilang mga tahanan at naparoon sa Madina, at sa Ansar o mga Muslim ng Madina na sumunod sa kanya kay Muhammad sa panahon ng kagipitan. Matapos na ang puso ng isang pangkat sa kanila ay halos lumihis na sa tuwid na landas. Datapot tinanggap niya ang kanilang pagtitika, katiyakang siya sa kanila ay puspos ng kabaitan ang pinakamaway. At kanya rin pinatawad niya ang tatlo na naiwan at nagsisi sa kanilang kamalian hanggang ang kalupaan ay waring makipot para sa kanila kahit gaano man ito kalawak. At ang kanilang sarili o kaluluwa ay nakadarama ng pagiging masikip, alalaong baga, nahahapis. At kanilang napag-akala na sila ay hindi makakatakas kay Allah at wala ng kaligtasan maliban pa sa kanya. At hindi naglaon, kanyang tinanggap ang kanilang pagsisisi upang sila ay magtika sa kanya. Katotohanan si Allah ay siyang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, maging may pagkatakot kay Allah at maging kasama ng mga matatapat sa salita at gawa. Hindi isang katampatan sa mga tao ng Madina at yaong nakapaligid sa kanila na mga Biduin o mga taong namumuhay sa disyerto na sila ay magpaiwan sa kanilang tahanan o ayaw sumama matapos ang pag-alis ng sugo ni Allah kung nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah. O kaya higit nilang pahalagahan ang kanilang sariling buhay kaysa sa kanya. Ito'y sa dahilang walang anumang hirap o pagkauhaw o pagkapagal o pagkagutom tungo sa kapakanan ni Allah. Gayun din naman, sila hindi tumatampak sa anumang lupain na magpapainit ng galit ng mga hindi sumasampalataya. Gayun din naman ang anumang sakit o pahirap na kanilang naibigay tungo sa isang kaaway, maliban na ito ay masusulat o may tuturing sa kanila bilang isang gawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah hindi magpapabaya na mawala ang gantimpala ng muhsinun o mga tao na gumagawa ng mabuting gawa para sa kapakanan ni Allah na walang pagpapakita upang mapansin o mapuri lamang ng iba. At gayon din naman, sila ay hindi gumugugol ng anuman o para sa kapakanan ni Allah, maging ito man ay maliit o malaki o tumawid sa isang lambak, maliban na ito ay nasusulat sa kanilang kapakinabangan upang sila ay magantimpalaan ni Allah sa pinakamainam na gantimpala sa kanilang mabubuting ginagawa. At hindi isang katampatan para sa mga sumasampalataya na sama-samang lahat na humayo upang makipaglaban. Gayun din, hindi isang katampatan na silang lahat ay magpaiwan at hindi sumama sa jihad. Sapagkat kung wala man sa bawat pangkat nila ang isang pulutong na mananatili o magpapaiwan upang magkaroon ng katuruan ng aral sa Islamiko, pananampalataya, at upang kanilang mabigyang babala ang kanilang mga tao kung sila ay magbalik na sa kanila, at upang sa gayon sila ay maging maingat sa paggawa ng kasamaan. O kayong nagsisisampalataya, inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob
o pagkapuot sa inyo. At inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagatangkilik ng al-muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, ang ilan sa kanila na mga mapagkunwari ay nagsasabi, sino ba sa inyo ay naging masidhi ang kanyang pananalig sa pamamagitan nito, ang kabanata ng Quran. At patungkol sa mga sumasampalataya, ito ay nakapagpapasidhi sa kanilang pananampalataya at sila ay nangagagalak. Datapwat sa kanila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. Ito ay nakapagdaragdang ng kasamaan sa dati nilang kasamaan o maling kutob, alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. At sila ay mamamatay habang sila hindi nananampalataya. Hindi baga nila namamasdan na sila na mga munafik o mapagkunwari ay sinusubukan minsan o makalawa sa bawat taon sa pamagitan ng iba't ibang uri ng kapinsalaan o mga sakit o pagkagutom at kasiphayuan. Magkagayunman, sila hindi nagbabalik loob sa pagtitika, gayon din sila hindi natututo ng aral mula rito. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, sila ay nagtitinginan sa isa't isa na nagsasabi, mayroon ba na nakakakita sa inyo habang kayo ay tumatalikod kay Muhammad? At sila ay nag-aalisan. Si Allah ay nagbaling ng kanilang puso na palayo sa liwanag sapagkat sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Katotohanang may dumatal sa inyo na isang sugo na si Muhammad mula sa inyong lipon, alalaong baga, naganap ninyong batid. Nakakapagpalumbay sa kanya ang inyong dinaranas, nakapinsalaan o kahirapan. Siya, si Muhammad, ay nagmamalasakit para sa inyo na kayo ay matuwid na mapatnubayan. Siya, si Muhammad, ay nagmamalasakit para sa inyo na kayo ay matuwid na mapatnubayan at siya sa mga sumasampalataya ay mabait at maawain. Datapwat kung sila na mga munafik at kafir o mapagkunwari at hindi mananampalataya ay magsitalikod. Iyong ipagbadya o Muhammad, si Allah ay sapat na para sa akin bilang tagapangalaga at tagapagtangkilik. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Inilalagay ko sa Kanya ang aking lubusang pagtitiwala at Siya ang Panginoon ng dakilang trono o luklukan. Surat Yunus. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ang mga talata ng aklat ng karunungan, ang Quran. Isa bagang kamangha-manghang bagay para sa sangkatauhan na aming ipinahayag ang inspirasyon sa isang tao mula sa kanilang lipon, alalaong baga, si Propeta Muhammad. Na kanyang paalalahanan ang sangkatauhan sa nalalapit na kaparusahan sa impyerno at magparating ng mabuting balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang propeta na si Muhammad. Na kanilang tatamuhin mula sa kanilang Panginoon ang isang matibay na rurok ng karangalan dahil sa kanilang mabubuting gawa, datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ay tunay at isang maliwanag na panggagaway. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw. At siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kanyang arsh o luklukan o trono na nagpapatupad at nagpapagalaw sa mga pangyayari ng lahat ng bagay.
Walang sinuman ang makakapamagitan sa Kanya, malibang Kanyang pahintulutan, Siya si Allah, ang inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin lamang Siya, kung gayon, kayo ba ay walang pag-aalaala. Sa Kanya ang pagbabalik ninyong lahat, ang pangako ni Allah ay tunay at tiyak. Siya ang nagpasimula ng paglikha at muli niyang ulitin ito, upang Kanyang magantimpalaan ng may katarungan ang mga sumasampalataya sa Islam at sa Kanyang kaisahan. At nagsisigawa ng kabutihan, natapot sila na nagtatakwil sa Kanya ay makakalasap ng kumukulong inumin at kasakit-sakit ng kaparusahan dahilan sa kanilang pagsalungat o hindi pagsampalataya sa Kanya. Siya ang lumikha sa araw bilang isang kumikislap na bagay at sa buwan bilang isang liwanag at Kanyang itinakda rito ang iba't ibang anyo o sukat sa bawat antas ng pag-inog. Alalaong baga ang hugis ng buwan mula sa paglitaw hanggang sa kabilugan nito upang inyong maalaman at mabilang ang mga taon at buwan at mapagbalikan ang panahon na nakaraan. Hindi ito nilikha ni Allah maliban sa katotohanan at katampatan. Kaya't sa ganito niya ay pinapaliwanag ng masusi ang Kanyang ayat o mga tanda, katibayan, talata, aral o kapahayagan sa mga tao na may pangunawa. Katotohanan, ang pagpapalitan ng gabi at araw at ang lahat ng mga nilikha ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan ay ayat, mga tanda, katibayan, talata, at aral sa mga tao na may pangangamba kay Allah. Katotohanan, sila na hindi umaasam sa pakikipagtipan sa amin at nararahuyo at nasisiyahan lamang sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa aming ayat, mga tanda, katibayan, talata o aral. Ang kanilang hantungan ay apoy na siyang bunga ng kasamaan na kanilang ginagawa. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan ang kanilang Panginoon ang mamamatnubay sa kanilang pananalig. Sa kanilang ibaba ay magsisidaloy ang mga ilog sa harden ng kasiyahan o paraiso. Ang kanilang panambitan dito ay Subhanakallahumma, luwalhatiin kayo o Allah, at salamun, kapayapaan, ang kanilang magiging batian dito sa paraiso. At ang panghuli sa kanilang panambitan ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon o tagapagtustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. At kung mamadaliin lamang ni Allah para sa sangkatauhan ang kasamaan na kanilang ginawa dahil sa galit o kawalan ng pagsunod, kung paano niya minamadali para sa kanila ang mabuti, ang kanilang palugit o hantungan ay naganap na sana para sa kanila. Datapat hinayaan namin ang mga tao na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin sa kanilang pagmamalabis sa pagsuway, na gumagala na parang bulag sa pagkaguliham. At kung ang kasahulan o kasiphayuan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa amin na nakahimlay sa kanyang tagiliran o nakaupo o nakatayo. Datapot kapag napawi na namin sa kanya ang kasiphayuan, siya ay nagpapatuloy sa kanyang pagsuway na waribang kami ay hindi niya pinanikluhuran upang pawiin ang kasahulan na sumaling sa kanya. Kaya't ang anuman na kanilang ginagawa ay pinalabas na kalugod-lugod sa musrifun, sila na nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah. Katotohanan ng aming winasak ang mga henerasyon na nauna sa inyo nang sila ay nagsigawa ng kamalian o nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah, samantalang ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila na may mga maliwanag na tanda o katibayan, datapwat sila ay hindi nagsisampalataya. Kaya't sa ganito namin ginagantihan ang mujrimun, mga walang pananalig, makasalanan,
mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano o tampalasan. At aming ginawa kayo ng mga tagapagmana sa kalupaan matapos ang kanilang henerasyon sa maraming salit-saling lahi upang mapagmalas namin kung paano kayo magsisigawa. At kung ang aming maliliwanag na ayat o mga talata, aral at kapahayagan ay pinahahayag sa kanila, sila na hindi umaasam ng pakikipagtipan sa amin ay nagsasabi, "Dalhin mo sa amin ang Quran na iba pa rito o iyong baguhin ito." Ipagbadya o Muhammad, wala sa akin ang kapamahalaan upang baguhin ito. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Katotohanan, kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ako ay nangangamba sa kaparusahan ng katakot-takot na araw. Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya o Muhammad, kung ninais lamang ni Allah, hindi ko sana ipinahayag sa inyo, gayon din naman na hindi niya ito ipapaalam sa inyo. Katotohanan ako ay pumisan sa inyo sa aking habang buhay bago pa dumatal ito. Wala baga kayong pangunawa? Sino pa ba kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah? O nagtatatwa sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, talata, aral, o kapahayagan? Katotohanan, ang mujrimun, ang mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi magtatagumpay. At sila ay sumasamba sa iba maliban pa kay Allah. Sa mga bagay na hindi makapipinsala sa kanila o makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan. At sila ay nagsasabi, "Ito ang aming mga tagapamagitan kay Allah." Ipagbadya, kayo bagay magsasabi ng mga bagay na hindi nababatid ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan? Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang sangkatauhan noon ay isa lamang pamayanan. Alalaong baga, may isang pananampalataya lamang sa nag-iisang Diyos at sa isang relihiyon, ang Islam. Ngunit, pagkaraan ng mga panahon, sila ay nagkakahidwa-hidwa at kung hindi lamang sa salita na nanggaling noong panguna mula sa inyong Panginoon, ang kanilang pagkakahidwa-hidwa ay napagpasyahan na sana ng mabilis sa pagitan nila tungkol sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At sila na mga hindi nananampalataya ay nagsasabi, "Bakit kaya hindi pinanawag sa kanya ang anumang tanda na nakikita mula sa kanyang Panginoon?" Ipagbadya, ang bagay na lalilingid ay angkin lamang ni Allah. Kaya't kayo ay maghintay, ako rin ay maghihintay na kasama ninyo sa paghuhukom ni Allah. At kapag hinayaan naming lumasap ang mga tao na mga hindi sumasampalataya ng habag mula sa amin, matapos ang kagipitan ay dumatal sa kanila, karakaraka sila ay nagbabalak ng masama o nagpapabulaan laban sa aming ayat o mga tanda, katibayan, aral, talata. Ipagbadya, si Allah higit na maagap sa pagbabalak ng pakana. Katotohanan, ang aming mga sugo o mga anghel ay nagtatala ng lahat ninyong binabalak na masama. Siya, si Allah, ang nagpapahintulot upang mahatak ninyo ang kalupaan at karagatan. At nang kayo ay nakasakay na sa barko, kayo ay naglalayag sa kaaya-ayang ihip ng hangin at kayo ay nagsisipagsaya dahil dito. At nangyari na dumating ang nag-aalim po yung hangin o unos at mga malalaking alon sa kanilang paligid. At nang napag-akala nila na sila ay lalagumin na ng dagat, ay pinanikluhuran nila si Allah nang matapat at tangi lamang sa kanya, na nagsasabi, "Kung kami ay inyong ililigtas, kami ay tunay na tatanaw ng utang na loob ng pasasalamat. Datapwat nang sila ay mailigtas na niya. Kapag karaka, sila ay nagsilabag sa pag-utos ni Allah sa pamagitan ng pang-api at pagsuway at pagsamba sa mga iba pa bukod pa kay Allah sa kalupaan ng walang katuwiran o sangkatauhan
katotohanan ang iyong paghihimagsik o pagsuway kay Allah ay isa lamang kasahulan ng inyong sariling kaluluwa. Isang maigsing pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at pagkaraan sa amin ang inyong pagbabalik at ipababatid namin sa inyo ang katotohanan ng inyong ginagawa. Katotohanan, ang kahalintulad ng pangkasalukuyang buhay sa mundong ito ay tulad ng ulan na pinamalisbis namin mula sa alap-ap na sinisipsip ng mga halaman sa kalupaan at ito ay naghatid ng mga pag-ani ng maraming bunga na nagsisilbing pagkain ng mga tao at mga hayop hanggang nang ang kalupaan ay mapuspos nang gininto ang pahiyas at kagandahan ang mga tao na nagmamay-ari nito ay nag-akala na sila ay may kakayahan tungkol dito. At nangyari, ang aming pag-utos ay sumapit dito sa gabi o sa araw at ginawa namin ito na matugnas. Alalaong baga, nabunot lahat ang mga tanim o naputol ang mga ugat. Sa makatuwid, ito ay nagasak at nasira. Nawari bang ito ay hindi na nagana? Kahapon lamang, kaya't sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga tanda, katibayan, talata at aral ng masinsinan sa mga tao na may pagmumuni-muni. Si Allah ay nananawagan tungo sa tahanan ng kapayapaan o sa paraiso. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa matuwid na landas, ang Islam. Sa mga nagsigawa ng kabutihan, alalaong baga, sumampalataya at sumamba lamang kay Allah, ay may mabuting gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. Tunay, may higit pa rito. Alalaong baga, ang pagkakaroon ng karangalan na mamalas ang mukha ni Allah. Walang anumang kadiliman o alikabok at kahihiyan ang lalambong sa kanilang mukha. Sila ang magsisitahan sa paraiso upang manatili rito magpakailanman. At sa mga nagsigawa ng kasamaan, alalaong baga, hindi sumasampalataya at hindi rin sumamba kay Allah. Ang kabayaran ng kasamaan ay katumbas na kasamaan din. At isang kaaba-abang kahihiyan ang tatakip sa kanilang mukha. Walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan nila mula kay Allah. Ang kanilang mukha ay matatakpan na tila bang mula sa mga piraso ng kadiliman ng gabi o sa kaitiman. Sila ang magsisitahan sa apoy o sa impyerno, mananatili sila rito magpakailanman. At banggitin mo, O Muhammad, ang araw na silang lahat ay aming titipunin at ipagsasaysay namin sa kanila na nagtatambal ng iba pang Diyos kay Allah. Manatili kayo sa inyong lugar, kayo at ang inyong mga sinamba sa mundo, at sila ay aming ibubukod sa mga nananampalataya at ang kanilang itinuturing na mga katambal ay magsasabi, hindi kami yaong inyong sinamba. Sapat na si Allah bilang saksi sa pagitan natin, katotohanang wala kaming kaalaman sa inyong pagsamba sa amin. Dito ang lahat ng tao ay makababatid ng buong ganap sa naging bunga ng kanilang mga gawa noon. At sila ay babalik kay Allah, ang kanilang tunay na tagapangalaga o Panginoon. At ang kanilang huwad na mga Diyos-Diyosan ay maglalaho sa kanilang harapan. Ipagbadya, sino ang nagkakaloob sa inyo ng mga panustos mula sa langit at mula sa lupa? O sino baga ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? At sino baga ang nagpapanumbalik ng buhay mula sa mga patay at ng patay sa pagkabuhay? At sino baga ang namamahala sa lahat ng pangyayari ng mga bagay-bagay? Sila ay kagyat na magsasabi, si Allah, ipagbadya. Hindi baga kayo nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa inyong pag-akibat ng mga katambal sa Kanya sa pagsamba? Siya si Allah, ang tunay ninyong Panginoon, ang tagapanustos at tagapagtangkilik. At matapos ang katotohanan
ano pa ang malalabi rito maliban sa pagkaligaw? Paano kayo kung gayon napalayo sa tamang landas? Kaya't ito ang salita, ang pag-utos na makatuwiran ng iyong Panginoon na ipinatupad laban sa mga naghihimagsik o sumusuway kay Allah. Katotohanan sila hindi mananampalataya sa kaisahan ni Allah at kay Muhammad bilang sugo ni Allah. Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinatambal ninyo kay Allah? Ang nagpasinungaling. Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang nagpasimula ng paglikha at magpapanumbalik nito? Ipagbadya, si Allah ang nagpasimula ng paglikha at muling magpapanumbalik nito. Kung gayon, paano kayo napaligaw ng malayo sa katotohanan? Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang makakapamatnubay sa inyo sa katotohanan? Ipagbadya, si Allah, siya ang namamatnubay sa katotohanan. Siya kaya na nakakapamatnubay sa katotohanan ay higit na may karapatan upang sundin, o siya kaya na hindi nakakapamatnubay sa kanyang sarili maliban na siya ay patnubayan? Kung gayon, ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol? At ang karamihan sa kanila na mga musyrik ay sumusunod sa wala, bagkus ay mga haka-haka lamang. Katiyakan, ang mga haka-haka ay hindi makakapanaig sa katotohanan. Katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng kanilang ginagawa. At itong Quran ay hindi maaaring maipahayag ng iba maliban pa kay Allah, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan. Bagkus ito ang nagpapatunay ng kapahayagan o revelasyon na dumating noong panguna, alalaong baga, ang tura o mga batas o ang ebanghelyo at iba pa, at isang ganap na paliwanag sa aklat, alalaong baga sa mga batas at alituntunin na ipinag-utos sa sangkatauhan, narito ay walang alinlangan mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, siya, si Muhammad ay kumakata lamang nito? Ipagbadya, dalhin ninyo kung gayon ang isang sura o kabanata na katulad nito, at tawagin ninyo kung sinuman ang inyong nais maliban kay Allah. Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, datapot ka nilang itinakwil ang kaalaman sa mga bagay na hindi naaabot ng kanilang karunungan, at ang paliwanag dito ay hindi pa dumarating sa kanila. Sa ganitong paraan, kung paano yaong mga nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil, kaya't iyong pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng zalimun, mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang ilan sa kanila ay sumasampalataya rito. Datapot ang iba ay hindi sumasampalataya rito, at ang iyong Panginoon ay ganap na nakababatid kung sino ang mufsidun o mga mapaggawa ng kasamaan at sinungaling at buktot. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang pabulaanan, iyong ipagbadya, sa akin ang aking mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Kayo ay hiwalay, walang pananagutan sa aking mga ginagawa, at ako rin ay hiwalay, walang pananagutan sa inyong mga ginagawa. At ang ilan sa kanila ay dumirinig sa iyo o Muhammad, subalit kaya mo bang gawin na ang bingi ay makarinig kahit na sila ay walang pangunawa? At ang ilan sa kanila ay nagmamasid sa iyo o Muhammad, subalit kaya mo bang patnubayan ang bulag kahit na sila ay hindi nakakakita? Katotohanan si Allah ay hindi nagpalungi sa sangkatauhan sa ano paman. Datapwat ang sangkatauhan ang nagpalungi o nagligaw sa kanilang sarili. At sa araw na sila ay kanyang titipunin sa muling pagbangon, dito nila mapagtatanto na wari bang sila ay namalagi lamang ng isang oras sa isang araw sa buhay sa mundong ito. Mapagkikilala nila ang isa't isa, tunay na hindi magtatagumpay ang mga nagtatakwil sa pakikipagtipan kay Allah, at sila hindi napapatnubayan. At kahit na ipamalas namin sa iyo o Muhammad ang ilan sa mga ipinangako namin sa kanila na kaparusahan, o bawain namin ang iyong buhay, magkagayon man sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik
at magkagayon din si Allah ang saksi tungkol sa kanilang ginagawa. Ang sa bawat umma o isang pamayanan o isang bansa ay mayroong isang sugo. Kung ang kanilang sugo ay dumatal, ang mga bagay-bagay ay kanyang hahatulan sa pagitan nila ng may katarungan. At sila ay hindi mapapalungi. At sila ay nagsasabi, kailan kaya magaganap ang pangakong ito? Ang araw ng muling pagkabuhay. Kung kayo ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya o Muhammad, ako ay walang kapangyarihan sa aking sarili sa ano pa mang kasahulan o kapakinabangan maliban sa anumang pahintulutan ni Allah. Sa bawat umma o isang pamayanan o bansa ay mayroong natatanging panahon. Kung ang katakdaan ay sumapit na, wala ni isang oras o isang sandali ang makakaantala rito, o di kaya ay wala ni isang oras o isang sandali ang makakapanguna rito. Ipagbadya, sabihin ninyo sa akin kung ang kanyang kaparusahan ay sumapit sa inyo, sa gabi man o maging sa araw. Ano kayang bahagi nito ang mamadaliin ng mujrimun o mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig o kriminal? Kayo ba ay nagsisipaniwala lamang kung sa wakas ito ay tunay na dumatal sa inyo? Sa kanila ay ipagsasaysay. Ngayon, kayo ba ay maniniwala kung kailang huli na ang iyong paniniwala? Hindi ba kayo noon ay hindi makapaghintay at ito ay inyong minamadali? At sa kanila na nagpalungi sa kanilang sarili ay ipagsasaysay. Lasapin ninyo ang walang hanggang kaparusahan. Hindi baga kayo ay ginantihan lamang ng ayon sa anumang inyong ginawa. At inuusi sa kanila o Muhammad na ipaalam sa kanila, at sila ay nagsasabi, ito ba ay totoo? Malalaong baga ang kaparusahan at ang pagtatatag ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay, ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa ngalan ng aking Panginoon. Ito ang sakdal na katotohanan at kayo ay hindi makakatakas dito. At kung ang bawat kaluluwa na napalungi sa pamamagitan ng di paniniwala kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay nagtataglay ng lahat ng mga kayamanan na nasa kalupaan at balakin niyang ipambayad ito sa kanyang kaligtasan. At ito ay hindi tatanggapin, sila ay nakadarama sa kanilang puso ng pagsisisi nang mapagmalas na nila ang kaparusahan at sila ay hahatulan ng makatarungan at walang pagkapalungi o di katarungan ang ipapataw sa kanila. Pagmasdan, hindi baga si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan? Hindi baga ang pangako ni Allah ay totoo? Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Siya si Allah ang tanging nagkakaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, at kayong lahat sa kanya ay magbabalik. O sangkatauhan, dumatal sa inyo ang mabuting pagpapayo, ang Quran mula sa inyong Panginoon na nag-uutos ng lahat ng mabuti at nagbabawal ng lahat ng masama, at isang kagalingan sa sakit ng walang kamuangan o pag-alinlangan o pagkukunwari na nasa inyong dibdib, isang patnubay at habag sa mga sumasampalataya. Ipagbadya sa mga biyaya ni Allah at sa kanyang habag, alalaong baga ang Islam at Quran. Dito, hayaang sila ay mga galak. Ito ay higit na mabuti sa anumang kayamanang kanilang nakamtan. Ipagbadya o Muhammad sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabihin ninyo sa akin, napagmalas ba ninyo ang mga panustos na kabuhayan na ipinanawag sa inyo ni Allah? At ginawa ninyo ito bilang pinahihintulutan at ipinagbabawal, ipagbadya o Muhammad? Ito ba ay pinahintulutan sa inyo ni Allah upang gawin ito? O kayo ba ay nagsisigawan ng kasinungalingan laban kay Allah? At ano ang inaakala ng mga kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sa araw ng muling pagkabuhay, alalaong baga, sila ay nag-aakala na sila ay patatawarin at hindi papatawan ng kaparusahan. Hindi,
sila ay lalasap ng walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Katotohanan si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang utang na loob ng pasasalamat. At kung anuman ang ginagawa mo, O Muhammad, at kung anumang bahagi ng Quran ang iyong dinadalit, at kung anuman ang ginagawa ninyo na mabuti o masama, walang pagsala na kami ang saksi sa inyo nang ito ay inyong ginagawa, at walang anuman ang nalilingid sa inyong Panginoon, kahimat ito ay kasing bigat ng atomo o kasing liit ng langgam, dito sa kalupaan at kalangitan, gayon din ang anumang maliit kaysa rito o malaki kaysa rito, maliban na ito ay nasa isang maliwanag na talaan o sa Lawhil Mahfuz. Walang alinlangan sa mga awliya o kapanalig ni Allah. Walang pangangamba ang sasapit sa kanila. Gayon din sila hindi malulumbay. Sila na sumasampalataya kay Allah at may pagkatakot sa Kanya. Sasa kanila ang mabuting balita dito sa mundo at sa kabilang buhay. Walang mababago sa mga salita ni Allah. Ito ang tunay na malunggating tagumpay. At huwag hayaan ang kanilang mga pangungusap ay maghatid ng kalumbayan sa iyo, O Muhammad, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan at karangalan ay kay Allah lamang. Siya ang ganap na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Walang alinlangan. Si Allah lamang ang nag-aangkin ng ano pamang nasa kalangitan at ano pamang nasa kalupahan, at sila na sumasamba at nananawagan sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa katotohanan, sila hindi sumusunod sa mga inaakala nilang kapulutong ni Allah, bagkus sila ay sumusunod lamang sa mga haka-haka at kumakata lamang sila ng mga kasinungalingan. Siya nga si Allah ang naggawad sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahingalay, at ng araw upang ang mga bagay ay inyong mamasdan. Katotohanan dito ay mayroong ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral sa mga tao na dumirinig at nagmumuni-muni. Sila ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki o mga supling. Luwalhatiin siya. Siya ay hindi nangangailangan ng anupaman. Sa kanya ang anupamang nasa kalangitan at kalupaan. Kayo ay walang katibayan na sabihin ang ganitong pag-aangkin. Nagsasalita baga kayo tungkol kay Allah ng mga bagay na hindi ninyo napag-uunawa. Ipagbadya, katotohanan ang mga nagsisigawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi magsisipagtagumpay. Isa lamang maigsing pagsasaya rito sa mundo at sa amin ang kanilang pagbabalik, at igagawad namin sa kanila ang pinakamasakit na kaparusahan, sapagkat sila hindi sumasampalataya kay Allah at nagpapabulaan sa kanyang mga sugo. Ipagbadya sa kanila ang balita tungkol kay Noah nang sabihin niya sa kanyang pamayanan, o aking mga tao, kung ang aking pananatili sa inyo at ang aking pagpapaalaala sa inyo ng ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral ni Allah ay mahirap para sa inyo, kung gayon, ako ay lubos na nagtitiwala kay Allah. Kaya't isagawa ninyo ang inyong balak, kayo at ang inyong mga kabig, at huwag hayaan ang inyong balak ay magbigay ng alinlangan sa inyo, at igawad ninyo sa akin ang inyong hatol. Alalaong baga, ako ay inyong isakdal, at ako ay huwag ninyong bigyan ng pagkakataon. Datapwat kung kayo ay magsitalikod sa pagyakap ng Islam, kung gayon, walang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo. Ang aking gantimpala ay mula lamang kay Allah, at ako ay pinag-utusan na maging isa sa mga Muslim na sumusunod lamang sa mga batas ni Allah. Kahit kanilang itinakwil siya si Noah, subalit aming iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa barko, at siya ay ginawa naming mga lahi na naghali-halihi o nagpasalin-salin sa bawat isa. Samantalang aming nilunod ang mga nagpasinungaling sa aming ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan,
kaya't pagmasdan ang kinahinatnan ng mga painaalalahanan. Kaya't pagkatapos niya, si Noah, kami ay nagsugo ng mga sugo sa kanilang pamayanan. Sila ay nagdala sa kanila ng maliliwanag na katibayan. Datapwat tumutol silang paniwalaan ang ipinahayag sa kanila ng mga sugo. Kaya't sa ganito namin tinatakpan ang puso ng mga nagmamalabis sa paglabag na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah at sumusuway sa Kanya. At pagkaraan nila ay aming isinugo sina Moises at Harun kay Paraon at sa mga pinuno ng kanyang pamayanan na dala ang aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, datapwat sila ay nag-asal ng mga kapalaluan. At sila ay mujrimun, mga walang paniniwala, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. Kaya't nang dumatal sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsasabi, katiyakang ito ay isang malinaw na panggagaway o salamangka. Si Moises ay nagbadya, sinabi ba ninyo, ang hinggil sa katotohanan nang ito ay dumatal sa inyo? Ito ba ay salamangka? Datapot ang mga salamangkero ay hindi magtatagumpay. Sila ay nagsasabi, kayo ba ay pumunta sa amin upang pagbawalan kami sa pagsunod sa pananalig na minana namin sa aming mga ninuno at upang kayong dalawa ay maging dakila sa kalupaan, kayong dalawa ay hindi namin paniniwalaan. At si Paraon ay nagutos, dalhin ninyo sa akin ang lahat ng manggagaling na manggagaway o salamangkero. At nang ang mga manggagaway o salamangkero ay dumating, si Moises ay nagsabi sa kanila, inyong ihagis sa ibaba ang nais ninyong ihagis. At nang kanilang maihagis ito sa ibaba, si Moises ay nagwika, ang inyong dinala ay panggagaway o salamangka. Katiyakang si Allah ay magpapawalang bisa rito. Katotohanan si Allah hindi nagbibigay ng kaganapan sa mga gawa ng al-mufsidun o mga mapanglinlang, makasalanan, tiwali at mga manggagaway. At si Allah ang magdatatag at magpamamalas sa inyo ng katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita, kahimat ang mufsidun o mga buktot, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, ay lubhang mamuhi rito. Datapwat walang sinuman ang naniwala kay Moises, maliban sa mga angkan ng kanyang mga tao o pamayanan dahilan sa kanilang pangangamba kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na baka sila ay kanilang pagmalupitan at katotohanan si Paraon ay isang palalo o mapagmalupit sa kalupaan. At katiyakang siya, si Paraon, ay isa sa musrifun o mga buktot at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nagpapabulaan sa katotohanan at gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. At si Moises ay nagbadya, o aking pamayanan, kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah, kung gayon, lubusin ninyo ang pagtitiwala sa Kanya kung kayo ay mga Muslim na tumatalima sa Kanyang kalooban. Sila ay nagsabi, kay Allah ay binigay namin ang aming pagtitiwala. Aming Panginoon, kami ay huwag ninyong bigyan ng kasahulan o pagsubok sa pamamagitan ng zalimun, mga buktot, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano at tampalasan. At inyong iadya kami sa pamamagitan ng inyong habag sa mga hindi nananampalataya. At aming ipinagkaloob ang inspirasyon kay Moises at sa kanyang kapatid na nagsasabi, magsipanirahan kayo at nang inyong angkan sa Ehipto at gawin ninyo ang inyong mga tirahan bilang lugar ng inyong pagsamba at mag-alay ng palagi ang pagdalangin ng mahinusay at maghatid ng masayang balita sa mga nananampalataya. At si Moises ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan ipinagkaloob ninyo kay Paraon sa mga pinuno ng kanyang pamayanan, ang kinang at kayamanan sa buhay sa mundong ito, O aming Panginoon, upang mapatnugutan nila ang mga tao na maligaw sa inyong landas, aming Panginoon, salantahin ninyo ang kanilang kayamanan at patigasin ninyo ang kanilang puso upang sila ay hindi manampalataya hanggang sa mamasdan nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Si Allah ay nagwika, katotohanan ang inyong panambitan ay aking dininig.
kaya't manatili kayo sa tuwid na landas, alalaong baga, inyong ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan at matiyagang pangangaral ng mensahe ni Allah. At huwag ninyong sundin ang landas ng hindi nakababatid ng katotohanan, alalaong baga, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah at gayon din sa pananalig sa gantimpala ni Allah ang paraiso. At dinala namin ang maangkan ng Israel sa kabilang ibayo ng dagat. At si Paraon at ang kanyang mga kabig ay tumugay-gay sa kanila nang may pagkagalit. At pang-api hanggang sa sumapit ang sandali na siya ay malulunod na. At siya ay nagsabi, ako ay nananampalataya kay Allah na wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa kanya. Na siyang pinananampalatayaan ng angkan ng Israel at ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko sa kalooban ni Allah. Siya ay pinagsabihan na ngayon ikaw ay naniniwala, bagamat noon ikaw ay sumuway o tumanggi sa katotohanan at ikaw ay isa sa mufsidun, mga buktot, makasalanan at tampalasan. Kaya't mula sa araw na ito ay aming pananatilihin ang iyong patay na katawan mula sa dagat upang ikaw ay maging isang tanda sa mga tao na susunod sa iyo, alalaong baga, ang darating na bagong henerasyon. Katotohanan ng marami sa sangkatauhan ang hindi sumusunod sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral. At katotohanan ng aming itinira o itinahan ang maangkan ng Israel sa isang karangal-rangal na lugar, sa Sham at Ehipto, at aming pinagkakalooban sila ng mabubuting bagay, at sila ay nagkaroon ng pagkakahidwa-hidwa matapos ang kaalaman ay dumatal sa kanila. Katotohanan si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kaya't kung ikaw o Muhammad ay may pag-aalinlangan sa mga bagay na aming ipinahayag sa iyo, kung gayon ay iyong tanungin ang mga nagbabasa ng aklat, ang tura o mga batas at ebanghelyo na una pa sa iyo, katiyakan ang katotohanan ay dumatal sa iyo mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga may pag-aanlinlangan tungkol dito. At huwag kang mapabilang sa mga nagpapasinwaling sa ayat, o mga tanda at kapahayagan, katibayan at aral ni Allah. Kung magkakagayon, ikaw ay mapabilang sa mga talunan o nangapaligaw. Katotohanan sila na ang salita o puot ni Allah ay binigyang katarungan laban sa kanila ay hindi mananampalataya. Kahimat ang bawat tanda ay dumatal sa kanila hanggang sa kanilang mamasdan ang kasakit-sakit na kaparusahan. Mayroon baga kayang bayan o pamayanan na sumampalataya? Makaraang mamasdan nila ang kaparusahan at ang kanilang pananalig sa sandaling yaon ay nakapagligtas sa kanila sa kaparusahan. Ang kasagutan ay wala. Maliban sa mga tao ni Jonas, nang sila ay sumampalataya, ay aming pinalis sa kanila ang kaparusahan ng kahiyan dito sa mundo. At pansamantala naming biniyayaan sila na maging masaya. At kung inais lamang ng iyong Panginoon, ang lahat ng tao na nasa kalupaan ay sasampalataya ng sama-sama, kaya't ikaw ba o Muhammad, iyo bang pipilitin na pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay maging manampalataya? Walang kakayahan ang sinupamang tao na manampalataya maliban sa kapahintulutan ni Allah at kanyang igagawad ang puot o salot sa mga hindi nagmumuni-muni. Ipagbadya, inyong pagmasdan, ano baga kaya ang nasa kalangitan at kalupaan? Datapwat walang maging katuturan ang maayat, mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan, at mga tagapagbabala sa mga tao na hindi sumasampalataya, kaya't sila baga ay naghihintay sa anuman. Maliban sa kapinsalaan na nangyari sa panahon ng mga tao na nauna sa kanila, ipagbadya, kayo ay maghihintay. Ako rin ay kasabay ninyo na naghihintay. At pagkatapos, aming ililigtas ang mga sugo at ang mga sumasampalataya. Ito ay isang katungkulan sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Ipagbadya o Muhammad, o sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan sa aking relihiyon na Islam, kung gayon,
inyong maalaman na kailanman ay hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba maliban kay Allah. Natapos sinasamba ko si Allah na nagkakaloob sa inyo ng kamatayan at ako ay pinagutusan na maging isa sa mga nananampalataya. At ito ay pinahayag sa akin. Ituon mo ang iyong mukha o Muhammad ng lubos sa relihiyong hanifan o pagsamba lamang kay Allah. At ikaw ay kailanman ay huwag mapabilang sa musyrikun, mga sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah. At huwag kang manawagan sa mga iba pa na kasama ni Allah, sila na hindi makapagbibigay sa iyo ng kapakinabangan. At hindi rin makapagbibigay sa iyo ng kasahulan, datapat kung ito ay iyong gawin. Walang pagsala na ikaw ay magiging isa sa zalimun, mga buktot, mapaggawa ng kamalian, o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung si Allah ay maggawad sa iyo ng kasahulan, walang sinuman ang makapapawi nito maliban sa Kanya. Kung naisin niya ang anumang kabutihan para sa iyo, walang sinuman ang makakahadlang sa Kanyang biyaya na Kanyang ipinararating sa sinuman sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan, at Siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipagbadya, o sangkatauhan, ngayon ang katotohanan, alalaong baga, ang Quran at si Propeta Muhammad ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kahit kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ginawan niya ito tungo sa kapakanan ng kanyang sarili. At kung sinuman ang tumanggap ng pagkaligaw, ginawan niya ito tungo sa kasahulan ng kanyang sarili. At ako, si Muhammad, ay hindi itinalaga sa inyo bilang isang wakil o tagapangalaga na makakapamatnubay sa inyo upang pilitin kayo na mapatnubayan. At ikaw, O Muhammad, inyong sundin ang kapahayagan na ipinarating sa inyo. At maging matiyaga hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paghatol, at siya ang pinakamahusay sa lahat ng mahukom. Surat Hud. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ay isang aklat na isinaayos ng lubusan at ganap ang mga talata nito sa bawat anggulo ng karunungan. Ay pinapaliwanag ng masusi at nagmula sa tanging isa na si Allah. Siya ang tigib ng karunungan at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay upang kayo ay huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan ako, si Muhammad, ay mula sa Kanya para sa inyo bilang isang tagapagbabala at tagapaghatid ng masayang balita. At nag-uutos sa inyo, hilingin o panikluhuran ninyo ang pagpapatawad ng inyong Panginoon at magsipanumbalik kayo sa Kanya ng may pagsisisi. At Kanyang hahayaan na inyong tamasahin ng may kasiyahan ang isang mainam na biyaya sa isang natatakdaang panahon at mabigyan niya ang bawat mapaggawa ng kabutihan o mga mapagpaubaya ng Kanyang nag-umapaw na biyaya o gantimpala, alalaong baga, sila na tumutulong at naglilingkod sa mga nangangailangan at karapat-dapat sa pamagitan ng kanilang lakas at kayamanan. Datapwat kung kayo ay tumalikod, ako ay nangangamba para sa inyo sa kaparusahan ng dagilang araw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay. Kaya Allah ang inyong pagbabalik at siya ay may kapangyarihan gumawa ng lahat ng bagay. Tunay nga, sinisikap nila na ikubli kung anuman ang nasa kanilang dibdib upang ilingit sa Kanya. Kaya Allah ang katotohanan kahit natakpan nila ang kanilang sarili ng kasuotan. Batid niya kung ano ang kanilang ikinukubli sa kanilang puso at kung ano ang kanilang inilalantad. Katotohanan siya ang ganap na nakakaalam ng pinakaubod na mga lihim ng dibdib.

Batay sa hadis na ito, ay mayroong mga scholar na nagsasabing ang Suratul Fatiha ay isa sa mga saligan ng sala. Na ang ibig sabihin ito, kapag ka hindi nabasa ang Surat Al-Fatiha, hindi matatanggap ang sala. At ito ay maging sa panig ng imam at ng taong nagsasalang mag-isa at gayon din sa mga ma'mum, yung mga sumusunod sa imam. Sa kadahilan ng sinasabi nilang bilang sa kabuuan ng kahulugan ng hadith na ito, sa sinabi niyang la salata sahiha, walang tanggap na sala. At dahil dito, kinakailangang mabasa ang Suratul Fatiha sa sala. At kahit paman sinasabi ng iba na ang Suratul Fatiha ay wajib lamang ayon naman sa kanilang pagbibigay ng kaganapang kahulugan sa hadis na ito, la salata kamila, na ibig sabihin walang sala na kumpleto o ganap. Kaya upang lalo pa natin maliwanagan ang ibig sabihin ng hadith na ito, tunghayan natin ang kani-kanilang mga opinyon patungkol sa ma'mum, na ibig sabihin yung mga sumusunod sa imam. Sapagkat sa panig ng imam at ng taong mag-isang nagsasala, ito ay halos nagkakaisa sila na ito ay kinakailangan. Subalit sa panig ng ma'mum, masasabi nating ito ay sila ay naging tatlong grupo. Una, meron sa kanilang nagsasabi na ang Suratul Fatiha ay hindi kailangan. Bagkos, ito ay nasasaklawan ng pagbasa ng imam. Maging ang sala ay hayagan o palihim, hindi kailangang magbasa ang ma'mum. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah, akhrajahu Ibn Majah fi sunanih. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang may imam sa kanya ay sumasaklaw ang pagbasa nito. Kaya maging hayagan o palihim ang sala tulad ng sa gabi na sala, sa Fajr, di kaya sa Isha, sa Maghrib, yung hayagang pagbasa ng Surat Al-Fatiha, at yung sa palihim tulad ng sa Duhur at Asar, hindi kailangang magbasa ang ma'mum. At kung sakali siya ay nagbasa, ito lamang ay sunnah. Lalong-lalo na sa hayagang pagsasala, ito ay hindi dapat ginagawa ng ma'mum. Subalit sa ikalawang opinyon ng mga scholar, sila ay nagsasabi na ito raw ay sa hayagang sala lamang. Sapagkat kung ang sala ay palihim tulad ng Duhur at Asar, kailangan magbasa ang ma'mum ng Suratul Al-Fatiha. Sa kabila naman ng nagsasabing ng ikatlong grupo ng mga scholar na ang Fatiha

ay rukan, saligan ng sala, na kung saan ay kinakailangang basahin ng ma'mum. Sa madaling sabi, sinasabi nilang maging imam o nag-iisang magsala, ma'mum, kinakailangang magbasa ng surat al-Fatiha. Maging ang sala ay hayagan o palihim, obligadong basahin ng surat al-Fatiha batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ating nabanggit kanina, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, na walang sala ang sino mang hindi nakapagbasa ng suratul Fatiha. Gayon din naman na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, sinabi niya nga, la'allakum takrauna khalfa imamikum. Qalu, na'am, ya Rasulullah. Qala, la taf'alu illa bifatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Hada al-hadith sahih, rawahu Ahmad wa jama'atun min ahli sunan. Na ang ibig sabihin ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam minsan sa kanyang mga kasamahan, kayo ba ay nagbabasa sa likuran ng inyong imam? Ang ibig sabihin, kayo ba'y nagbabasa habang ang imam ay nagbabasa? Sinabi rin na, oo, usugo ng Allah. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niyang, huwag niyong gagawin maliban sa surat al-Fatiha, sapagkat walang sala ang sinumang hindi nakapagbasa nito. Kaya itinuturing nila na ang suratul Fatiha ay isa sa mga saligan ng sala, na kung saan kapag ka ito'y nakaligtaan ng isang tao, kinakailangang balikan niya at isagawa niya. Tulad halimbawa na minsan nakaligtaan niya sa unang raka ang surat al-Fatiha. Kung siya hindi pa umabot sa ikalawang raka at naalala niyang hindi siya nakapagbasa ng surat al-Fatiha, kailangan niyang bumalik agad sa pagkakatayo at basahin ang surat al-Fatiha upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang kanyang sala. At kung sakaling sa kanya naalaala na hindi siya nakapagbasa ng suratul Fatiha, at saka pa lang niya naalaala ay sa ikalawang raka na sa tayo, ang unang raka ay mawawala ng halaga, mawawala ng bisa, at yung pangalawang raka ang magiging unang raka. Ganito kahalaga ang sinasabing surat al-Fatiha na kinakailangang mabasa ng bawat isa, maging sa panig ng imam, ng taong nag-iisang magsala at ng ma'mum. At yung naman tungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, sinabi niyang, wa idha quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nang ibig sabihin nito, at kapag ka binabasa ang Quran, marapat na kayo ay makinig at manahimik upang sa gayoy makamtan nyo ang habag ng Allah. Ito ay hindi nasasaklawan ng talata na ito, bagkos ang kalagayan na ito sa pagbasa ng Al-Fatiha
ay partikular na kalagayan at hindi nasasaklawan ng naturang talata ng Banal na Quran. Kaya, kinakailangan na pag-aralan at may sa ulo ang Surat Al-Fatiha. Ang ilang pang mga kapakinabangan sa hadis na ito, sa sinabi niya nga, فَمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَبِ, nang ibig sabihin, ang sino mang hindi nakapagbasa sa sinabi niyang pagbasa, kinakailangang gumagalaw ang bibig ng tao habang binabasa ang Al-Fatiha. Dahil kapag ka ito hindi gumalaw, hindi niya nabasa ang Al-Fatiha. Kaya, maging imam, ma'mum, o nag-iisang magsala, kailangang mabasa at maaring sabayan ng ma'mum ang imam. O di kaya, maaring maunahan niya, sapagkat sa panig na ito, sa bahaging ito, pareho ang karapatan ng bawat isa sa kanila. Dahil hindi naman ipinaliwanag ng propeta sa Islam, sinabi niyang, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab, ulang sala ang tao kapag ka hindi niya nabasa ang Al-Fatiha. Kung magkakaiba ang karapatan ng bawat isa, ng imam, ng ma'mum, ng tao na nagsasalang mag-isa, dapat ay ipinaliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil hindi niya ipinaliwanag, ito ay pare-parehong may karapatan ng bawat isa na kailangan mabasa ang Surat Al-Fatiha.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Ang ating paksa ngayon, maikling paksa, ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal o pagsasala. Maraming hadith o sinabi ng Propeta Muhammad SAW ukol dito. Isa na dito ang hadith na naiulat ni Burayda radiyallahu anhu. An Burayda al-Hasib al-Aslami رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الباني. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng hadith na ito ay ayon kay Bureda, kaluguran nawa siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi ng sugo ng Allah sa mga kanya nawa ang pagpapalat kapayapaan. Sabi niya, ang kasunduan o bagay na namamagitan sa amin at sa kanila, ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan o sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim o ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya, ang nanamamagitan sa kanila ay ang pagdarasal o ang pagsasala ng 5 beses sa loob ng isang araw. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Ang sino mang umiwan, sino mang iwanan ito, sino mang talikuran ang pagsasala, فَقَدْ كَفَرْ, tunay na tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Tunay na nagtakwil siya ng pananampalataya. Mga kapatid, ganito kahalaga ang pagdarasal sapagkat isa ito sa malinaw na katibayan na nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Sa hadith na ito, itinuturo o binabanggit ng hadith na ito na ang pagdarasal o pagsasala ay malinaw na simbolo ng Islam o mga Muslim. At itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala o ang pagdarasal ay kailangan pangalagaan ng isang mananampalataya, pangalagaan ng isang Muslim. Ipinagbabawal sa hadith na ito na ipagwalang bahala ng mananampalataya ang pagdarasal sa anumang kalagayan. Ibig sabihin, anuman ang iyong kalagayan, aking kapatid, kailangan mong magdasal nang 5 beses sa isang araw. Kahit anong kalagayan mo, kung hindi mo kayang magdasal ng nakatayo, magdasal ka ng nakaupo. Kung hindi mo kaya na pahiga, kahit anong kalagayan at kahit anong paraan, basta ikaw ay makapagdasal lamang. So, habang ikaw ay nananatili sa iyong tamang pag-iisip, ikaw ay obligadong magsala o magsagawa ng pagdarasal para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala ay napaka-importante sa relihiyong Islam. Sa ibang hadith, sa ibang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pagdarasal ay haligi ng Islam. Okay? So alam natin na ang haligi ng Islam ay 5. So ang pangalawa, ikalawang haligi ng Islam ay pagdarasal. Pagkatapos mag-Muslim ng tao, pagkatapos nasaksihan ang kaisahan ng Allah, pagka-Propeta Muhammad, ang isusunod niya yung pagdarasal. Ganong kahalaga, ganong kaimportante ang pagsasala. So, ibig sabihin, ang sala o pagdarasal ay napakahalagang haligi ng pananamblatayang Islam. So, parang bahay yan, parang tahanan, na kapag tinanggalan mo ng haligi o tatanggalin mo yung pinakamahalagang haligi nito, masisira ang bahay. So, ganun din, pag tinanggal mo ang pagsasala, masisira ang iyong pananampalataya. Hindi ka na maituturing na isang mananampalataya. Kabilang sa kahalagahan ng pagsasala kung bakit natin dapat pangalagaan, Dahil ang pagdarasal, pagsasala, ito ang pinakaunang totoosin ng Panginoong Allah pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa ayon sa kanyang hadith, sabi niya, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. O kama kala sallallahu alayhi wasallam. Ayon sa hadith na yon, pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang pinakaunang tutuusin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom ay ang sala, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So sabi ng propeta, kapag hindi pasado ang pagsasala mo, hindi rin papasa ang iyong mga ibang gawain. Kung pasado naman, pasado lahat ang iyong mga gawain. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating ipagwalang bahala ang pagdarasal dahil napakahalaga ito sa ating pananampalatayang Islam at ito ang connection natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong ating pagkakataon na hilingin ang ating mga panalaan at mga gustong hilingin mula sa Panginoong Allah habang tayo ay nagdadasal. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Suro al-Isra. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang kaluwalhatian at kataas-taasan ay sa Kanya, kay Allah, na nagdala sa Kanyang alipin na si Muhammad tungo sa isang gabing paglalakbay mula sa Masjid al-Haram sa Makkah patungo sa Masjid al-Aqsa sa Jerusalem na aming pinagpala ang mga bakuran nito. Upang may pamalas namin sa Kanya, kay Muhammad, ang aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At aming iginawad kay Moises ang kasulatan at ginawa namin ito bilang isang patnubay para sa angkan ng Israel na nagsasaysay. Huwag kayong magturing sa iba, liban sa aking bilang o inyong wakil, tagapangalaga, Panginoon o tagapamahala ng inyong buhay. O kayong mga anak ng dinala namin sa arko, nakasama ni Noah, huwag kayong magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya, si Noah ay isang alipin na may pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At aming itinakda para sa angkan ng Israel sa kasulatan, nakatiyakan, sila ay dalawang ulit na gagawa ng kabuktutan sa kalupaan sa Jerusalem at sila ay magiging mapangapi at lubhang palalo. At nang ang unang sandali ng inyong katiwalian at kabulukan ay nangyari, ay sinugo namin laban sa inyo ang aming mga alipin. Nakakilakilabot sa kapangyarihan at pinaghanap nila kayo mula sa bawat bahay at kanilang winasak kayo. At ito ay isang babala na ganap na natupad. At pagkaraan ay aming ginawaran kayo ng tagumpay laban sa kanila. At aming tinulungan kayo sa pamamagitan ng kayamanan. At inyong mga anak, at ginawa namin kayo na higit kayong maging marami sa lakas na pantaw. O inudyukan at hinikayat na makipaglaban. Kung kayo ay gumawa ng mabuti, kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong sarili. At kung kayo ay gumawa ng masama, inyong ginawa ito laban sa inyong sarili. At kung ang panghuling sandali ng inyong katiwalian ay mangyari, ay ibabaling namin laban sa inyo ang aming mga alipin upang hamakin kayo at parusahan kayo hanggang ang kahirapan o karukhaan ay mabanaag sa inyong mukha. At sila ay magsisipasok sa Masjid al-Aqsa o sa Jerusalem kung saan ito ay kanilang napasok noong una. At kanilang wawasakin ang anumang napasa ilalim sa kanilang kapangyarihan kung ano ang kanilang napanaigan. At aming ipinahayag sa turo, mga batas, maaaring ang inyong Panginoon ay magpakita sa inyo ng habag datapot kung kayo ay magbabalik sa mga kasalanan. Aming ibabalik ang aming kaparusahan at aming ginawa ang impyerno bilang isang bilangguan sa mga walang pananampalataya. Katotohanan ang Quran na ito ay namamatnubay kung anuman ang pinakamakatarungan at katampatan at nagbibigay ng masayang balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na nagsasagawa ng mga kabutihan na sila ay magtatamo ng malaking gantimpala sa paraiso. At sila na hindi nananampalataya sa kabilang buhay, para sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit ng kaparusahan sa impyerno. At ang tao ay nagsusumamo sa kasamaan kung siya ay napupuot, kung paano rin siya nagsusumamo sa kabutihan. At ang tao ay palaging nagmamadali, alalaong baga, kung siya ay nagagalit sa sinuman, siya ay dagli ang nananalangin na nagsasabi, O Allah, inyong sumpain siya, at ito ay hindi niya marapat na gawin. Bagkus ay maging matiisin o mapagpasensya. At aming itinalaga ang gabi at araw o maghapon bilang dalawang tanda ng aming kapangyarihan. Aming pinawi ang tanda ng gabi, ang buwan, at aming ginawa ang tanda ng maghapon, ang araw. Na maging lantad upang kayo ay magsihanap ng kasaganaan ng inyong Panginoon at upang inyong maalaman ang bilang ng mga tao at ang pagtutuos ng mga buwan at mga araw o maghapon ang lahat ng bagay aming ipinaliwanag ng masusi. At sa bawat tao ay aming inilapat o ikinapit ang kanyang mga gawa sa kanyang liig. At sa araw ng muling pagkabuhay ay aming ilalantad para sa kanyang isang aklat o talaan ng kanyang mga gawa na matatagpuan niya na nakabukas sa kanyang harapan. At sa kanya ay pagtuturing, basahin mo ang iyong aklat o talaan. Ang iyong sarili ay sapat na bilang tagapagsulit laban sa iyo sa araw na ito. Sino man ang tumahak sa katuwiran, kung gayon siya ay gumawa ng tumpak sa kapakinabangan ng kanyang sarili. At sino man ang tumahak sa ligaw na landas, kung gayon siya ay naligaw sa kanyang sariling kapahamakan. At walang kaluluwa ang magdadala ng pabigat ng iba. At kami ay kailanman ay hindi magpaparusa malibang kami ay nagsugo muna ng isang sugo upang magbigay ng babala. At kung kami ay magpasya na wasakin ang isang bayan o pamayanan dahil sa kanilang katiwalian, aming hahayaan ang maluluho o mga ubod ng sama sa kanilang lipon na makagawa ng mga karumal-dumal kahit ang salita o ang kaparusahan na nakatakda ay papatupad sa kanila dito. At aming winasakya ang nangganap na pagkawasak. At gaano karami na ba ang henerasyon o mga nangaunang bansa o pamayanan ang amin nang winasak pagkaraan ni Noah? At sapat na ang iyong Panginoon bilang isang may ganap na kaalaman at ganap na nakamamasid ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Sino man ang magnais ng pagmamadali sa pansamantalang kaligayahan sa mundong ito, kami ay kagyat na magkakaloob sa kanya ng anumang aming naisin sa sinumang aming maibigan, at matapos ito ay aming itinalaga para sa kanya ang impyerno. Siya ay susunugin dito ng may kahihiyan at pagtatakwil na lubhang malayo sa habag ni Allah. At sinuman ang magnais sa kabilang buhay at magsikap dito na may laang pagsisikhay, nararapat dito alalaong baga ang gumawa ng mga kabutihan at maging masunurin kay Allah habang siya ay nananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam, kung gayon siya yaong ang pagsisikap ay pinahahalagahan, pinasasalamatan at ginagantimpalaan ni Allah. Sa bawat isa sa inyo at sa kanila, kami ang nagkakaloob ng biyaya mula sa kasaganaan ng iyong Panginoon, at ang kasaganaan ng iyong Panginoon kailanman ay hindi may pagbabawal. Yung malasin kung paano namin pinahalagahan ang isa nang higit sa iba sa mundong ito, at katotohanan ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga sumasampalataya at higit na mahalaga. Huwag kang magtambal ng mga ibang Diyos, tangi pa kay Allah o tao. Ang talatang ito ay pinatungkol kay Propeta Muhammad. Ngunit ang tinutukoy sa pangkalahatan ay ang sangkatauhan. Kung hindi, ikaw ay uupo na sinusumbatan at pinababayaan sa apoy ng impyerno. At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba pa maliban sa Kanya, at kayo ay maging masunurin sa inyong magulang. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang sa panahon ng iyong buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng isang mangsalita ng kalapastangan. Gayun din ay huwag kang manigaw sa kanila datapot ikaw ay mangusap sa kanila sa paraan ng karangal-rangal. At iyong gawin ang iyong sarili na masunurin at maawain sa kanila na may taglay na habag, at magsabi, O aking Panginoon, igawad ninyo sa kanila ang iyong habag na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay batang paslit pa. Ang iyong Panginoon ang nakakaalam kung ano ang nasa kaibuturan ng iyong sarili. Kung kayo ay matuwid, siya ang lubos na magpapatawad sa mga nagsisisi. Siya ay lagi nang nagpapatawad sa mga nagsisisi sa kanya ng paulit-ulit. at iyong ibigay sa malapit na kamag-anak ang kanyang karapatan na nalalaan at sa may hirap na nangangailangan at sa naglalakbay na kinapos ng panustos at huwag mong gugulin ang iyong kayamanan nang walang kapararakan sa mga bagay na hindi pinahintulutan o sa pagsuway kay Allah. Katotohanan, ang mapagwaldas ng walang kapararakan ay mga kapatid ng mga demonyo. At ang demonyo ay si Satanas ay lagi ng walang utang na loob ng pasasalamat sa kanyang Panginoon. At kung ikaw o Muhammad ay tumalikod sa kanila, sa kamag-anak, may hirap, naglalakbay, at ikaw ay aming pinag-utusan na ibigay ang kanilang mga karapatan, datapot kung ikaw ay walang maibibigay sa sandali ng kanilang paghingi rito, at ikaw ay naghihintay ng habag mula sa iyong Panginoon, narito ay iyong inaasam. Kung gayon, ikaw ay mangusap sa kanila ng mabanayad, alalaong baga, si Allah ay magkakaloob sa akin, at ako ay magbibigay sa inyo. At huwag hayaan ang iyong kamay ay natatalian sa iyong leeg. Alalaong baga ang maging maramot. Gayon din naman ay huwag mong itong iunat ng labis. Alalaong baga ang maging waldas sapagkat ikaw ay magsisisi at magiging hikahos. Alalaong baga matinding kahirapan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at siya ang nagpapaunti sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ang lagi nang nakababatid, ang ganap na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pangamba ng kahirapan. Kami ang nagkakaloob sa kanila at sa inyo ng ikabubuhay. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan. At huwag kayong lumapit sa pakikiapid. Alalaong baga, iwasan ang lahat ng pagkakataon na maaaring maghantong sa ganitong pagkakamali. Katotohanan ito ay isang imoralidad at isang napakasamang gawain o bisyo. At huwag ninyong patayin ang sinuman sa tao na ipinagbabawal ni Allah, malibang ito ay makatarungang paraan. At kung sinuman ang napatay nang sinasadya na hindi makatarungan, aming binigyan ang kanyang tagapamana ng karapatang gumanti ayon sa legal na paraan. Alalaong baga, humingi ng krisos o batas ng pagpatay sa pumatay o ang magpatawad o tumanggap ng diya o sa laping bayad sa dugo. Datapat huwag siyang lumampas hangganang ng pagpatay. Alalaong baga, huwag siyang pumatay maliban sa taong pumatay lamang. Katotohanan siya ang lilingapin ng ayon sa batas Islamiko. At huwag kayong lumapit ng may pag-iimbot sa ari-arian ng ulila maliban na ito ay inyong palaguin hanggang sasapitin niya ang tamang gulang at inyong tuparin ang bawat kasunduan. Katotohanan kayo ay tatanungin tungkol sa mga pangako at magbigay ng tamang sukat o timbang kung kayo ay sumusukat at magtimbang sa timbangan ng walang daya. Ito ay mabuti at kapakinabangan at sa huli ay higit na mainam. At huwag mong itaguyod ang isang bagay na wala kang karunungan. Alalaong baga, huwag kang mangusap o huwag kang sumaksi sa bagay na wala kang kaalaman. Katotohanan, ang pandinig, ang paningin at ang puso, ang bawat isa sa kanila ay tatanungin ni Allah. At huwag kang lumakad sa kalupaan ng may pagmamagaling at kapalaluan. Katotohanan, ikaw ay hindi makabibiyak o makapapaloob sa ilalim ng kalupaan. Gayun din, ay hindi mo mararating ang taas o hindig at tikas ng kabundukan. Ang lahat ng masasamang pananaw na nabanggit sa itaas ay kamuhi-muhi sa paningin ng iyong Panginoon. Ito ay bahagi ng hikma o karunungan, magandang pakikitungo sa kapwa at mataas na uri ng pag-uugali ng inspirasyon na ginawad sa iyo o Muhammad ng iyong Panginoon. At huwag kang magtambal kay Allah ng iba pang Diyos. Kung hindi, ikaw ay mapapatapon sa impyerno na sinisisi at itinatakwil na malayo sa habag ni Allah. Ang inyo bagang Panginoon o mga pagano ng Makka ay higit na nagbigay ng pahalaga sa inyo sa pamamagitan ng mga anak na lalaki at nag-angkin sa kanyang sarili mula sa mga anghel ng mga anak na babae. Katotohanan, kayo ay umuusal ng kasuklam-suklam na pangungusap. At katiyak ang aming ipinaliwanag ang aming mga pangako, mga babala, at nagbigay kami ng maraming halimbawa dito sa Quran upang sila na walang pananampalataya ay mapaalalahanan. Datapot ito ay higit pang nagdagdag sa kanila sa wala maliban sa pag-ayaw, ipagbadya o Muhammad sa kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung tunay man na mayroon pang Diyos na katambal niya na kagaya ng kanilang ipinapalagay, kung gayon, katiyakang sila ay hahanap ng paraan upang mapalapit sa nagmamay-ari ng arsh o trono ni Allah. Ang kalwalhatian at kataas-taasan ay sa kanya, kay Allah. Siya ay higit na malayo sa anumang kanilang ipinagtuturing ang sinasabing mga katambal niya. Ang pitong kalangitan at ang pitong kalupaan at lahat ng nasa pagitan ito ay lumuwalhati sa kanya. At walang anumang bagay ang hindi lumuwalhati sa kanya ng papuri, na siya ay malaya sa anumang uri ng kapintasan at kasahulan. Datapot hindi ninyo nauunawaan ang kanilang pagbubunyi ng kalwalhatian. Katotohanang siya ay ganap na mapagpaumanhin ang lagi ng nagpapatawad. At nang ikaw o Muhammad ay dumadalit ng Quran, inilagay namin sa iyong pagitan. At nang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ang hindi nakikitang lambong o tabing sa kanilang puso upang sila hindi makarinig o hindi makaunawa. At naglagay kami ng tabing sa ibabaw ng kanilang puso, baka mangyari na maunawaan nila ito, ang Quran. At ang pagkabingi sa kanilang tainga. At nang ikaw ay bumabanggit lamang sa iyong Panginoon, La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Sa Quran, sila ay tumatalikod at umalis sa malaking pag-ayaw. Ganap naming batid kung ano ang kanilang pinakikinggan, kung sila ay nakikinig sa iyo, at kung sila ay nagsasagawa ng lihim na pagsasanggunian, pagmasdan. Ang zalimun, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano mapaggawa ng kabuktutan ay nagsasabi, wala kang sinusunod maliban sa isang tao na inaalihan ng demonyo. Tunghayan kung ano ang mga halimbawa o paghahambing na kanilang itinatambad sa iyong harapan, kaya't sila ay napaligaw ng malayo at sila kailanman ay hindi makakakita ng daan. At sila ay nagsasabi, kung kami ba ay mga buto na at lansag-lansag, tunay bang kami ay muling ibabangon sa bagong paglikha? Ipagbadya mo o Muhammad, maging kayo man ay bato o bakal. O iba pang likhang bagay na sa inyong isipan ay higit na matigas upang ibangon, gayon man, kayo ay babangon at sila ay magsasabi, sino ang magpapanumbalik sa amin sa pagkabuhay? Ipahayag, siya, si Allah na lumikha sa inyo noong una at sa iyo. Sila ay magsisiiling ng kanilang ulo at magsasabi, kailan kaya ito magaganap? Ipagbadya, marahil ito ay malapit na. Sa araw na kanyang tatawagin kayo at kayo ay tutugon sa kanyang panawagan habang kayo ay lumuwalhati sa kanya at mapag-isip lamang ninyo sa sandaling yaon na kayo ay nananatili lamang sa mundong ito sa maigsing sandali. At ipagbadya sa aking mga alipin, alalaong baga, sila na mga tunay na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na kanila lamang sabihin ng mainam ang mga salita, sapagkat katotohanan si Satanas ay nagtatanim ng hindi pagkakasundo sa kanilang lipon. Katiyakan, si Satanas ay lantad na kaaway ng tao. Ang iyong Panginoon ang nakababatid sa inyo ng ganap. Kung kanyang naisin kayo ay gagawaran niya ng kanyang habag, o kung kanyang naisin kayo ay papatawan niya ng parusa, at ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo bilang tagapangalaga o tagapangasiwa sa kanila. At ang iyong Panginoon ang ganap na nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanan ang aming itinampok ang ibang mga propeta ng higit sa iba. At kay David ang aming ipinagkaloob ang salmo, ipagbadya o Muhammad, kayo ay naniglohod sa kanila na inyong itinuturing ng mga Diyos tulad ng maanghel, si Jesus, ang Mesiyas, si Isra at iba pa. Maliban pa sa kanya, wala silang kapangyarihan na pawiin ang anumang kasahulan sa inyo. Gayun din ang ilapat ito mula sa inyo, sa ibang tao. Yaong kanilang mga pinananalanginan, katulad ni Jesus, ang anak ni Maria, si Isra, maanghel at iba pa, ay naghahangad sa kanilang sarili ng paraan ng mapalapit sa kanilang Panginoon na si Allah, at sila rin ay umaasam ng kanyang habag at nangangamba sa kanyang kaparusahan. Katotohanan, ang kaparusahan ng iyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan. At walang isa mang bayan o pamayanan ang hindi namin wawasakin bago maganap ang araw ng muling pagkabuhay o parusahan ito sa isang matinding kaparusahan. Ito ay nakatala sa aklat ng aming pag-utos. At walang anuman ang nakasalansa o nakapigil sa amin. Sa pagpaparating ng mga tanda, alalaong baga, mahimala ng hiniling nila, maliban na ang sinaunang lahi ay nagtakwil nito. At aming iginawad ang babaeng kamilyo sa angka ng Thamud bilang isang maliwanag na tanda, datapwat ginawan nila ito na babaeng kamilyo ng kasahulan at kanilang kinatay. At hindi kami nagpapadala ng mga tanda maliban na ito ay makapagbibigay ng babala at upang sila ay mangamba sa pagkawasak. At gunitain ng aming wikain sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang nakasasakop sa sangkatauhan. Alalaong baga, sila ay nasa kanyang pamamahala at hindi namin ginawa ang pangitain na aming itinambad sa iyo sa panahon ng iyong Mi'raj o pag-akyat sa langit, maliban na isang pagsubok sa sangkatauhan at katulad din ng isinumpang puno, ang Zakum, na nabanggit sa Quran at amin silang pinagbantaan o binalalaan, datapat ito ay higit pang nakapagdagdag sa kanila sa wala maliban sa malaking paglabag. At alalahanin ng aming wikain sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya, si Iblis ay nagsabi, ako ba ay magpapatira pa sa kanya na inyong nilikha mula sa malagkit na putik? Siya, si Iblis ay nagsabi, nakikita ba niyo siya, si Adan, na inyong pinangaralan ng higit sa akin? Kung ako ay inyong bibigyan ng palugit hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, katotohan ang aking sasakmalin o ililigaw ang kanyang mga anak o mga lahi maliban sa ilan sa kanila. Siya, si Allah, ay nagwika, humayo ka, at kung sino man sa kanila ang sumunod sa iyo, katotohan ang impyerno ang kabayaran ninyong lahat, isang sapat na kabayaran. At iyong hikayatin sila sa kawalan ng pag-iisip. Sila na iyong mararahuyo o malalansi sa lipon nila sa pamamagitan ng iyong tinig, alalaong baga, mga kanta, tugtugin at iba pang paraan tungo sa pagsuway kay Allah. At iyong daluhungin o salakahin sila ng iyong hukbong kabayuhan at iyong sundalong pangpaa at makihati ka sa kanilang kayamanan at mga anak sa pamagitan ng panunukso sa kanila na kumita ng salapi sa pamagitan ng ipinagbabawal na paraan. Pagpapatubo ng pera o ang paggawa ng bawal na pakikipagtalik at gumawa ka ng mga pangako sa kanila at si Satanas ay nangangako sa kanila nang wala maliban sa panlilinlang. Katotohanan, sa aking mga alipin, alalaong baga, ang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, ikaw, Satanas, ay walang kapamahalaan sa kanila at sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapangalaga. Ang inyong Panginoon ang siyang nagtutulak sa barko para sa inyo sa kahabaan ng dagat upang kayo ay magsihanap ng kanyang kasaganaan. Katotohanan siya ay lagi nang maawain sa inyo. At kung ang kasahulan ay sumapit sa inyo habang kayo ay nasa dagat, yaong inyong pinananalanginan maliban pa sa kanya ay naglalaho sa inyo maliban sa kanya, si Allah lamang. Datapot ng kanyang idaong na kayo nang ligtas sa kalupaan, kayo ay nagsisitalikod sa kanya at ang tao ay lagi nang walang utang ng pasasalamat. Kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan na hindi niya hahayaan na ang isang bahagi ng kalupaan ay lumagom sa inyo o kaya ay kanyang pawalan laban sa inyo ang isang unos ng maliliit na bato o bagyo ng bato? Kung gayon, kayo ay hindi makatatagpo ng wakil o tagapagtangkilik, isang mangangalaga sa inyo sa kaparusahan. O kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan na kayo ay hindi niya muling ibabalik sa dagat sa pangalawang pagkakataon at magpaparating laban sa inyo ng isang ipo-ipo at kanyang lulunurin kayo dahilan sa inyong kawalan ng pananalig? Kung magkagayon, kayo ay hindi makatatagpo ng sinumang gaganti para sa inyo laban sa amin. At katotohanan ng aming ginawaran ng karangalan ang mga anak ni Adan. At aming ginawaran sila ng masasakyan sa kalupaan at karagatan. At aming tinustusan sila ng at-tayyibat, mga pinahintulutan na mabubuting bagay o halal. At aming tinampok sila ng higit sa karamihan sa aming mga nilikha. At alalahanin ang araw na aming tatawagin nang sama-sama ang lahat ng mga tao na kasama ang kanilang itinalagang imam o ang kanilang mga propeta o ang talaan ng kanilang mabubuti at masasamang gawa o ang kanilang mga banal na aklat katulad ng Quran, ang Torah, mga batas, ang Ebanghelyo o ang mga pinuno na sinunod ng mga tao sa mundong ito. Kahit kung sino man ang binigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya nga ang babasa sa kanyang talaan at sila ay hindi pakikitunguhan ng kahit katiting ng kawalang katarungan. At kung sino man ang bulag sa mundong ito, alalaong baga, hindi nakakakita ng tanda ni Allah at hindi sumasampalataya sa kanya, ay magiging bulag din sa kabilang buhay at higit na naliligaw ng malayo sa tamang landas. Katotohanan sila ay malapit ng makatukso sa iyo o Muhammad upang ikaw ay mapalayo sa aming ipinahayag sa iyo ang Quran at gumawa ng bagay ng kabulaanan na iba rito na nasasaad sa Quran laban sa amin. Kung magkagayon, katiyakang ikaw ay kanilang kukunin bilang isang kaibigan. At kung ikaw ay hindi namin ginawa ng maging matatag sa iyong pananalig, hindi magtatagal, ikaw ay mapalapit ng mahikayat sa kanila. Kung magkagayon, magagawa namin na iyong lasapin ang dalawang ulit na kaparusahan sa buhay na ito at ng dalawang ulit na kaparusahan pagkaraan ng iyong kamatayan. Sa gayon, ikaw ay hindi makatatagpo ng sinuman upang makatulong sa iyo laban sa amin. At katotohanan sila ay malapit ng makapagbigay sa iyo ng matinding takot hanggang sa ikaw ay kanilang maitaboy sa kalupaan datapwat sa gayong pangyayari. Sila ay hindi makapangyayaring manatili rito pagkaraan mo, maliban lamang sa pansamantalang panahon. Ito ang aming sunna o panuntunan o paraan sa mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo, O Muhammad. At ikaw ay hindi makakakita ng anumang pagbabago sa aming sunna o panuntunan o paraan. Mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay mula sa katanghalian hanggang sa pagsapit ng dilim. Alalaong baga, ang mga panalangin sa oras ng Zuhr, Asr, Maghrib at Isha, at yung dalitin ang Quran sa pagbubukang liwayway. Alalaong baga, ang pangumagang panalangin, ang Fajr, katotohanan, ang pagdalit ng Quran sa pagbubukang liwayway ay lagi nang sinasaksihan o dinadaluhan ng mga anghel na nakatalaga sa sangkatauhan sa gabi at araw. At gayon din, sa ilang bahagi ng gabi ay mag-alay ng sala o karagdagang panalangin, tahajjud, nawafil, mga itinatagubiling dasal para sa iyo, O Muhammad. Maaring ang iyong Panginoon ay magtaas sa iyo ng ipagkakapuring lugar, alalaong baga, ang pinakamataas na antas sa paraiso. At ipagbadya mo, O Muhammad, O aking Panginoon, inyong hayaan ang aking pagpasok sa lungsod ng Madina ay maging mainam, at gayon din ang aking paglisan mula sa lungsod ng Makka ay maging mabuti, at ako ay pagkalooban ninyo ng kapamahalaan upang makatulong sa akin o isang matatag na tanda o isang katibayan. Ipagbadya ang katotohanan, alalaong baga, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah o ang Quran o ang jihad o banal na pakikipaglaban laban sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay dumatal na, at ang kabulaanan, alalaong baga, si Satanas o ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay napawi na. Katotohanan, ang kabulaanan ay lagi nang maglalaho. At ipinanawag namin mula sa Quran yang mga bagay na nagpapagaling, at isang habag sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsasagawa nito, at ito ay nagpadagdag sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng mga kamalian, buktot, tampalasan, sa wala maliban sa pagkatalo. At nang aming pinagkaloob ang aming biyaya sa tao, ang hindi sumasampalataya, siya ay tumalikod at naging palalo, na higit na naging malayo sa tamang landas. At kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay nasa malaking pagkasiphayo o kawalan ng pag-asa. Ipagbadya, O Muhammad, sa sangkatauhan, ang bawat isa ay gumagawa ayon sa kanyang paraan o kanyang pananampalataya o kanyang mga layunin. At ang iyong Panginoon ang ganap na nakababatid sa kanya na nasa tumpak na landas o pananampalataya. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa ruh o kaluluwa. Iyong ipagbadya ang tungkol sa ruh o kaluluwa. Ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon. At kayo, O sangkatauhan, ay hindi binigyan ng karunungan maliban sa kakarampot lamang. At kung aming ninais, katiyakan na aming kukunin ang bagay na aming pinahayag sa iyo sa inspirasyon, alalaong baga, ang Quran. At ikaw ay hindi makatatagpo ng tagapagtanggol sa iyo laban sa amin sa gayong bagay, maliban lamang ang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang kanyang biyaya sa iyo, O Muhammad, ang lagi ng masagana. Ipagbadya, katiyakan kung ang sangkatauhan at ang jin ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Quran. Sila ay hindi makagagawa ng katulad nito kahit na sila ay magtulungan sa isa't isa. At katotohanan ang aming ipinaliwanag ng ganap sa sangkatauhan sa Quran na ito,
1: ang lahat ng uri ng paghahambing. O mga halimbawa, datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi. Maliban sa kawalan ng pananalig, alalaong baga, sila ay nagpapatuloy sa kawalan ng pananampalataya. At sila ay nagsasabi, "Kami ay hindi maniniwala sa iyo, O Muhammad, hanggang hindi mo pinapangyari para sa amin na ang batis ay umagos o bumalong mula sa lupa. O ikaw ay mayroong halamanan na punong palmera o datilis at mga ubas. At mapangyari na ang mga ilog ay magsidaloy sa pagitan nila ng masagana. O iyong papangyarihin na ang kalangitan o alapap ay mahulog ng pira-piraso sa amin, na kagaya ng iyong pinaninindigan o iyong dalhin si Allah at ang mga anghel sa harapan namin ng lantad. O ikaw ay may isang bahay na napapalamutihan ng mga mahihiyas na bagay katulad ng pilak at purong ginto. O ikaw ay umakyat sa alapap at kahit na magkagayon pa, kami ay hindi maniniwala sa iyong pag-aakyat hanggang hindi mo pinanaog sa amin ang isang aklat na aming mababasa. Ipagbadya mo, O Muhammad, maluwalhati at kataas-taasan ng aking Panginoon si Allah. Nang higit sa lahat ng mga kasamaan na walang itinatambal sa kanya, ako ay isa lamang tao na tagapagbalita o sugo. At walang anumang nakahadlang sa mga tao sa pananalig ng ang patnubay ay dumatal sa kanila, maliban na sila ay nagsabi, si Allah ba ay nagsugo ng isang tao bilang kanyang sugo? Ipagbadya mo, O Muhammad, kung mayroon man na mga anghel sa kalupaan na lumilibot sa kapanatagan, katiyakang kami ay magpapadala para sa kanila mula sa langit ng isang anghel bilang isang sugo. Ipagbadya mo, O Muhammad, sapat na si Allah bilang saksi sa pagitan ko at ninyo. Katotohanan, siya ang ganap na nakakaalam, ang lubos na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At sinumang patnubayan ni Allah, siya ay tumpak na napapatnubayan. Datapot kung sinuman ang kanyang iligaw para sa kanila ay hindi kayo makatatagpo ng tagapagtanggol maliban sa kanya, si Allah. At aming titipunin sila ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay sa kanilang mukha, mga bulag, pipi at bingi. Ang kanilang pananahanan ay impyerno kailanman na ito ay humuhupa sa ningas. Aming daragdagan para sa kanila ang paglalagablab ng apoy. Ito ang kanilang kabayaran sapagkat itinatuan nila ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda. At nagsabi, kung kami ba ay mga buto na at bibinga o pira-piraso, kami ba ay tunay na ibabangong muli bilang isang bagong nilikha? Hindi baga nila namamasdan na si Allah na lumikha ng kalangitan at kalupaan ay makapangyayari na lumikha ng katulad nila? Siya ay nagtakda sa kanila ng natataningang araw na rito ay walang alinlangan datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, buktot, tampalasan ay tumatanggi maliban sa kawalan ng pananalig. Alalaong baga, sila ay nagpapatuloy sa kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, kung kayo ay nag-aangkin ng mga bangan ng habag ng aking Panginoon o kayamanan, salapi, panustos na ikabubuhay, kung gayon, katiyakang kayo ay magpipigil sa paggugol dahil sa pangangamba na baka maubusan ang tao ay lagi ng kuripot. At katotohanang iginawad namin kay Moises ang siyam na maliliwanag na tanda, inyong tanungin ang angkan ng Israel nang siya ang pumaroon sa kanila at si Paraon ay nangusap sa kanya, O Moises, inaakala ko na ikaw ay isang inaalihan ng demonyo. Siya si Moises ay nagturing, "Katotohanang batin mo na ang matandang ito ay pinanawag ng walang iba maliban sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan bilang maliwanag ng mga katibayan, alalaong baga, tanda ng pagiging isa ni Allah."

ang araw ng muling pagkabuhay o ang pagpapanawag ni Kristo. Si Jesus na anak ni Maria sa lupa, aming dadalhin kayo sa magkakahalong lipon, tinipon mula sa iba't ibang bansa o pamayanan. At katotohanan ay aming ipinanawag ito, alalaong baga ang Quran, at ang katotohanan ito ay bumaba. At isinugo ka namin, O Muhammad, at wala nang iba, maliban na ikaw, ay tagapagdala ng masayang balita ng paraiso sa mga susunod sa iyong mensahe at bilang tagapagbabala ng apoy ng impyerno sa mga tumatanggi na sumunod sa iyong mensahe. At ang Quran na aming ipinahayag ng bahabahagi sa iyo upang iyong dalitin sa mga tao ng unti-unti, at ito ay patuloy naming ipinahayag na magkakasunod sa loob ng 23 taon. Ipagbadya, O Muhammad, sa kanila, manalig kayo rito sa Quran, o kayo man ay hindi maniwala, katotohanan, sila na nabigyan ng kaalaman bago pa sa Quran ang mga Hudyo at Kristiyano, katulad ni Abdullah bin Salam at Salman al-Farsi, nang ito ay dalitin sa kanila. Sila ay nangayopapa sa kanilang mukha at buong kapakumbabaan sa pagpapatira pa. At sila ay nagsasabi, Kaluwalhatian sa aming Panginoon. Katotohanan, ang pangako ng aming Panginoon ay marapat na matupad. At sila ay nangayopapa sa kanilang mukha na nananangis, at ito ay nakapagdagdag sa kanilang kapakumbabaan. Ipagbadya, O Muhammad, panikluhuran ninyo si Allah, o panikluhuran ninyo ang pinakamahabagin, si Allah. Sa anumang pangalan ng inyong tawagin siya, ito ay magkatulad lamang para sa kanya, sapagkat siya ang nag-aangkin ng pinakamagagandang pangalan, at iyong usalin ang iyong panalangin ng hindi malakas, gayon din naman ng hindi mahina, datapot iyong sundin ang katamtaman. At ipagbadya mo, O Muhammad, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siya ay hindi nagkaanak at siya ay walang katumbal sa kanyang paghahari. Gayon din, siya ay hindi sang-aba upang magkaroon ng wali o tagapagtangkilik, tagapagtanggol o tagapagtaguyod. At yung ipagdiwang ang pagbubunyi sa kanya ng may lahat ng pagpaparangal, alalaong baga, bigkasin ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila. Surah Al-Kahf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siyang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa kanyang alipin, na si Muhammad, at siya ay hindi naglagay dito ng anumang kasahulan o kamalian. Ginawa niya ito na tuwid upang magbigay ng babala sa mga hindi sumasampalataya ng isang matinding kaparusahan mula sa kanya, at upang magbigay ng masayang balita sa mga sumasampalataya sa Islam na nagsisigawa ng kabutihan, na sa kanila ay may naghihintay na mainam, na gantimpala, alalaong baga ang paraiso. Magsisipanahan sila rito magpakailanman. At upang bigyang babala ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano na nagsasabi, si Allah ay nagkaanak ng lalaki o mga anak at mga supling. Sila ay walang kaalaman sa gayong bagay, gayon din ang kanilang mga ninuno. Masahol o malala ang salita na nanggagaling sa kanilang bibig, alalaong baga na siya ay nagkaanak o tumangkilik ng mga anak na lalaki at babae. Sila ay wala nang ibang sinasabi maliban sa kasinungalingan. Marahil ikaw, O Muhammad, ay wari bang nais mong patayin ang iyong sarili dahilan sa dalamhati sa kanilang pagtalikod sa iyo? Kung sila ay hindi maniniwala sa ganitong mensahe, ang Quran, katotohanan ng aming ginawa ang mga nilikha na nasa kalupaan bilang isang palamuti rito upang aming masubukan sila na sangkatauhan kung sino sa kanila ang gumagawa ng kabutihan at kung sino sa kanila ang gumagawa ng kasamaan. At katotohanan, aming gagawin ang lahat ng naririto.

0: sa kalupaan pagkatapos ng mundo na maging tigang na lupa na walang anumang halamanan o punong kahoy. O mapag-aakala mo na ba ang mga tao ng Yungib at ang nakalimbang ang balita o mga pangalan ng mga tao ng Yungib ay kamangha-mangha sa gitna ng aming matanda at gunitain ng ang mga kabataang lalaki ay tumalilis tungo sa kaligtasan mula sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Yungib at sila ay nagsabi, O aming Panginoon, kami ay pagkalooban ninyo ng habag mula sa inyong sarili at pag-aani ninyo ang aming kalagayan sa tamang landas. At pagkaraan ay aming ibinangon sila sa kanilang pagkakatulog upang aming masubukan kung sino sa dalawang pangkat ang pinakamagaling sa pagsusulit kung gaano kahabang panahon na sila ay namalagi sa Yungib. Aming isasalisay sa iyo, O Muhammad, ang kanilang kasaysayan sa katotohanan, katunayan. Sila ay mga kabataang lalaki na sumasampalataya sa kanilang Panginoon na si Allah at aming dinagdagan ang kanilang patnubay. At aming ginawa ang kanilang puso na maging matatag at malakas na may liwanag ng pananalig kay Allah at aming iginawad sa kanila ang pagkamatiisin upang kanilang mabata ang pagiging hiwalay nila sa kanilang mga kamag-anak at tirahan nang sila ay tumindig at nagsabi, Ang aming Panginoon ay siyang Panginoon ng kalangitan at kalupaan kailanman na hindi kami tatawag sa anumang Diyos maliban lamang sa Kanya. At kung kami ay gumawa ng gayon, katotohanan kami ay umusal ng isang mabigat na bagay sa kawalan ng pananalig. Sila na aming pamayanan ay tumangkilik pa sa ibang Diyos upang sambahin maliban pa sa Kanya. Kay Allah, bakit hindi sila magdala para sa kanila ng isang maliwanag na katibayan? At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa Kanya na gumagawa ng kakasinungalingan laban kay Allah? Ang mga kabataang lalaki ay nagsabi sa isa't isa, At kung kayo ay humiwalay sa kanila at sa kanilang sinasamba maliban pa kay Allah, kung gayon, kayo ay humahanap ng kaligtasan o umuurong sa Yungib, ang inyong Panginoon ay magbubukas ng daan para sa inyo mula sa kanyang habag at gagawin niyang madali sa inyo ang inyong kalagayan. Alalaong baga, kanyang bibigyan kayo ng inyong ikabubuhay o tirahan. At maaaring na pagmalas ninyo ang araw ng ito ay sumikat na bumababa sa kanila sa gawing kanan ng Yungib at kung ito ay lumubog ay lumalayo ito sa kanila sa gawing kaliwa habang sila ay nasa gitna ng kaliwalasan ng Yungib. Yaon ay nakabilang sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda at aral ni Allah. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay tumpak na napapatnubayan at sinuman ang kanyang iligaw, kayo ay hindi makatatagpo ng wali o namamatnubay na kaibigan para sa kanya upang gabayan siya sa tuwid na landas. At inyong napag-aakala na sila ay gising, samantalang sila ay natutulog at aming ibinibiling sila sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi ng katawan at ang kanilang aso ay nag-uunat ng kanyang dalawang binti sa bukana ng Yungib o sa lugar ng malapit sa pasukan ng Yungib bilang isang tagapagbantay sa pasukan. At kung sila ay iyong pinagmasdan, katiyakang ikaw ay tatalikod sa kanila na tumatalilis at katiyakang ikaw ay mapupuspos ng sindak sa kanila. At gayon din ay aming ginising sila sa kanilang mahaba at mahimbing na pagkakatulog upang sila ay makapagtanong sa bawat isa. Ang isa sa kanila ay nagsabi, Gaano katagal na kayo ay namalagi rito? Sila ay nagsabi, Marahil, kami ay namalagi lamang ng isang araw o bahagi ng isang araw. Sila ay nagsabi, Ang inyong Panginoon lamang ang ganap na nakakaalam kung gaano katagal kayo na malagi rito. Kahit inyong papuntahin ang isa sa inyo sa bayan na may dalang sinsilyong pilak na galing sa inyo at hayaan ninyong hanapin ninyo kung ano ang mainam at pinahintulutang pagkain at siya ay magdala ng ilan sa mga ito sa inyo. at pagtagubilinan siya ng maging maingat at huwag hayaan ang sinuman na makakilala sa inyo. Sapagkat kung kayo ay kanilang makikilala, ay kanilang babatuhin kayo hanggang mamatay o kanilang aabusuhin o sasaktan kayo. O kayo ay babalik nila muli sa kanilang pananampalataya at sa gayong pangyayari, kayo ay hindi magtatagumpay. At nangyari na aming hinayaan na sila ay matagpuan ng mga tao upang kanilang mabatid na ang pangako ni Allah ay tunay na walang maging pag-aalinlangan sa huling oras. Gunitain ng sila na mga tao ng lungsod ay nagtalo-talo sa kanilang sarili tungkol sa pangyayari. Sila ay nagsabi, "Magsipag tayo kayo ng gusali sa ibabaw nila, sa bukana ng nyungib, ang kanilang Panginoon, ang higit na nakakaalam sa kanila." Yaong mga nanaig sa gayong bagay ay nagsabi, "Katotohanan kami ay magtatayo sa ibabaw nila ng isang lugar ng pagsamba o masjid." Ang ilan ay nagsasabi na sila ay tatlo, ang aso ay bilang pang-apat sa lipon nila. At ang iba ay nagsasabi na sila ay lima, ang aso ay bilang pang-anim na humhula sa nalilingid. Ngunit ang mga iba ay nagsasabi na sila ay pito, ang aso ay bilang pang-walo. Ipagbadya o Muhammad, ang aking Panginoon, ang ganap na nakatatalos ng kanilang bilang. Walang nakakaalam sa kanila maliban sa ilan lamang. Kaya't huwag ninyong pagtalunan ang kanilang bilang, maliban lamang kung mayroong maliwanag na katibayan na aming ipinahayag sa iyo. At huwag kang sumangguni sa isa man sa kanila, mga tao ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ng tungkol sa mga tao ng nyungib. At huwag kayong magsabi kailanman sa anumang bagay, aking gagawin bukas ang ganitong bagay. Maliban na sabihin, kung pahihintulutan ni Allah at alalahanin mo ang iyong Panginoon, kung ikaw ay nakalimot at magsabi, maaring ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin ng higit na malapit sa katotohanan kaysa rito, at sila ay namalagi sa kanilang yungib ng 300 taon at magdagdag ng siyam. Ipagbadya, si Allah ang higit na nakakaalam kung gaano sila katagal na namalagi. Siya ang nag-aangkin ng kaalaman ng mga nalilingid sa kalangitan at kalupaan. Gaano siya kaliwanag na nakamamalas at nakakarinig ng lahat-lahat. Sila ay walang wali o tagapagtangkilik, tagapagpasya ng mga pangyayari o tagapangalaga maliban sa kanya, at hindi niya ginawaran ang sinuman na makihati sa kanyang pagpapasya at kanyang pamamahala. At dalitin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa aklat, ang Quran, ng iyong Panginoon. Alalaong baga, dalitin ito, unawain, at sundin ang mga turo, at tumugon sa pag-utos nito, at iparangal sa mga tao. Walang sinuman ang makakapagpabago ng kanyang mga salita, at wala kang matatagpo ang kanlungan na iba pa sa kanya. At panatilihin mo ang iyong sarili, O Muhammad, sa pagtitiyaga na kasama ng mga nananalangin sa kanilang Panginoon. Alalaong baga, ang iyong mga kasamahan na nakakaalaala sa kanilang Panginoon nang may pagluwalhati, pagpupuri sa pagdarasal, at iba pang matutuwid na gawa sa umaga at hapon na naghangad ng kanyang pagkalugod, at huwag hayaan ang iyong mga mata ay lumagpas ng mahigit pa sa kanila na naghangad ng mga palamuti ng makamunog buhay, at huwag mong sundin siya na ang puso ay aming ginawa na huwag makinig sa aming mga pagpapaalaala. Siya na sumusunod sa kanyang mga pagnanasa, at sila na ang mga gawa ay nawala. At ipagbadya ang katotohanan mula sa inyong Panginoon, at kung sino man ang magnais, hayaan siyang huwag manampalataya. Katotohanan aming inihanda sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, buktot at tampalasan, ang apoy na ang mga dingding nito ay nakapalibot sa kanila ng mga walang pananalig sa kaisahan ni Allah. at kung sila ay hihingi ng tulong o ginhawa o tubig, sila ay bibigyan ng tubig na tulad ng kumukulong langis na babanli sa kanilang mukha. Kakilakilabot ang inumin dito at isang masamang paninirahan o pahingahang lugar. Katotohanan, sa mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, katiyakang hindi namin hahayaan na mawala ang gantimpala ng sinumang gumawa ng kabutihan. At sa kanila, sila ay magtatamo ng paraisong Aden o Eden, walang hanggang halamanan. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto at sila ay magsusuot ng luntiang damit na pino at makapal na sutla. Sila ay magsisihilig doon sa mga nakataas na luklukan gaano kainam ang gantimpala at isang kalugod-lugod na paninirahan o pahingahang lugar. At ihantad sa kanila ang halimbawa ng dalawang tao. Sa isa sa kanila ay nagkaloob kami ng dalawang halamanan ng ubas. At kapwa ito pinalibutan namin ng mga punong palmera o datilis. At naglagay kami sa pagitan nito ng mga mabubungkal o masasaka na bukid. Ang bawat isa sa dalawang halamanan ay nagbigay ng kanyang ani at hindi kailanman kahit na kaunti ito ay nagmaliw. At hinayaan namin ang isang ilog na dumaloy dito sa kanilang pagitan at siya ay mayroong ari-arian o bungang kahoy at kanyang sinabi sa kanyang kasama sa kahabaan ng magkapanabay na pag-uusap, ako ay higit na marami sa iyo sa kayamanan at malakas kung tungkol sa bilang ng mga tauhan. At siya ay pumaroon sa kanyang halamanan habang nasa kalagayan ng kapalaluan at kawalang pananalig at walang katarungan sa kanyang sarili. Siya ay nagsabi, hindi ako nag-aakala na ito ay maglalaho sa akin at hindi ko inaakala na ang oras, ang araw ng paghukom ay darating nga. At kung katotohanan na ako ay muling ibabalik sa aking Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakang ako ay makatatagpo ng higit na mainam pa rito kung ako ay magbalik sa Kanya. Ang kanyang kasama ay nagsabi sa kanya sa kalaunan ng kanilang pag-uusap, ikaw baga ay hindi nananalig sa kanya na siyang lumikha sa iyo mula sa alabok. Alalaong baga ang iyong ama na si Adan at mula sa notfa o magkahalong patak ng similya ng lalaki at babae at ikaw ay hinubog bilang isang tao. Datapot kong sa aking sarili, ako ay nananampalataya na siya si Allah ang aking Panginoon at walang ano paman ang aking iniakibat bilang katambal sa aking Panginoon. At nang ikaw ay pumasok sa iyong halamanan, marapat na iyong sinabi, kung anuman ang maibigan ni Allah ay mangyayari. Wala nang iba pang kapangyarihan kay Allah. Bagamat ako ay tinuturing mo na mababa sa iyo sa kayamanan at mga anak, maaring ang aking Panginoon ay magbibigay sa akin ng bagay na higit na mainam sa iyong halamanan at magpapadala rito ng kaparusahan o kidlat mula sa alapap. Kung gayon, ito ay magiging madulas na kalupaan. O ang tubig kaya sa halamanan ay manunood sa kailaliman ng lupa upang hindi mo kailanman mapaghanap ito. Kahit ang mga bungang kahoy nito ay napaligiran ng pagkawasak, kaya't sinimulan niyang ibalikwas ang kanyang mga kamay sa pagdadalamhati dahilan sa kanyang mga ginugol dito, samantalang ang mga ito ay nawasak na lahat sa kanyang mga balag. At ang kanya lamang nasabi, dapat sana ay hindi ako nag-aakibat ng mga katambal sa aking Panginoon. At wala siyang pangkat ng mga tao na makatutulong sa kanya laban kay Allah. Gayon din naman ay hindi niya may pagtatanggol o may liligtas ang kanyang sarili. At doon, sa araw ng muling pagkabuhay, ang pangangalaga o kapangyarihan, kapamahalaan at kaharian ay tanging kay Allah lamang. ang tunay na Diyos. Siya, si Allah, ang pinakamainam sa gantimpala at pinakamainam sa huling hantungan. At ihantad sa kanila ang halimbawa ng buhay sa mundong ito, at ito ay katulad ng tubig o ulan na aming ipinanaog mula sa alapap, at ang halamanan ng kalupaan ay sumanib dito sa ulan at naging sariwa at luntian. Datapwat sa bandang huli, ito ay naging tuyo at nadurog sa mga piraso. Inikalat ng hangin, at si Allah ang makagagawa ng lahat ng bagay. Ang kayamanan at mga anak ay palamuti ng buhay sa mundong ito. Datapwat ang mabuti at matuwid na mga gawa na nagtatagal ay higit na mabuti sa paningin ng iyong Panginoon kung sa gantimpala, at higit na mainam kung patungkol sa pag-asa. At alalahanin ang araw na aming papangyarihin na ang kabundukan ay maguho na tulad ng ulap ng alikabok, at inyong makikita ang kalupaan na tulad ng pinatag na lupa, at sila ay aming titipunin ng sama-sama upang walang maiwan kahit na isa. At sila ay tatambad sa harapan ng iyong Panginoon sa mga hanay, at si Allah ay magpapahayag. Ngayon, katotohanan kayo ay dumatal sa amin na katulad ng paglikha namin sa inyo noong una. Datapot inyong inakala na kami ay hindi nagtakda ng iyong pakikipagtipan sa amin, at ang talaan ng bawat isa ay ilalagay sa kanang kamay ng isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, at sa kaliwang kamay ng hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah. At inyong mapagmamalas ang mujarimun, mga kriminal, makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan na natatakot sa anumang nakasulat dito. Sila ay magsasabi, kasawian sa amin. Anong uri ng aklat ito na hindi nakaligta ng anuman, maging ng maliit o malaking bagay? Datapot nagtala ito sa maraming bilang, at kanilang matatagpuan dito ang lahat ng kanilang ginawa na inihantad sa kanilang harapan. At ang inyong Panginoon ay hindi nakikitungo sa sinuman ng walang katarungan. At gunitain ng aming wikain sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan, kahit sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis o si Satanas. Siya ay isa sa mga jin. Siya ay sumuway sa pag-utos ng kanyang Panginoon. Inyo bagang tatangkilikin siya, si Iblis, at ang kanyang mga supling bilang mga tagapagtanggol at tagapagtangkili kaysa sa akin. Samantalang sila ay mga kaaway sa inyo, anong kasamaan ang kapalit sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian? Sila ay hindi ko ginawa na maging saksi sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, gayon din sa pagkakalikha ng kanilang sarili, at hindi ko kinuha ang mga nagliligaw sa landas. Iyaong mga umaakay sa iba na mapaligaw na kasama ni Satanas bilang aking mga kawaksi. At alalahanin ang araw na siya ay magpapahayag. Tawagin ninyo ang mga iniakibat ninyong katambal sa akin na inyong inaakala, at sila ay magsisitawag sa kanila na mga Diyos-Diyosan. Datapot sila ay hindi sasagot sa kanila, at kami ay maglalagay ng maubiko o isang sagka o pagkagalit o pagkawasak o isang lambak ng impyerno sa kanilang pagitan.
1: At ang mga mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, ay makatutunghay sa apoy, at kanilang ipinagpalagay na sila ay mahuhulog dito, at sila hindi makatatagpo ng paraan upang makatakas dito. At katotohanan, kami ay nagtambad ng lahat ng uri ng halimbawa sa Quran para sa sangkatauhan. Datapot ang tao ay lagi at higit na paalaway kaysa anumang nilikha. At walang anuman ang makakahadlang sa mga tao upang manampalataya. Ngayong ang patnubay, ang Quran, ay dumatal na sa kanila, at sa paghingi ng kapatawaran mula sa kanilang Panginoon, malibang ang mga nangyari ng panahong sinauna ay muling mangyari sa kanila. Alalaong baga ang kapinsalaan at pagkawasak na itinakda ni Allah, o ang kaparusahan ay itambad sa kanila ng harapan. At hindi kami nagsugo ng mga sugo, maliban na sila ay tagapagbigay ng masayang balita at tagapagbabala. Datapot sila na hindi sumasampalataya ay nakikipagtalo ng may kabulaan ng pangangatwiran upang kanilang masalansang ang katotohanan dito. At kanilang itinuturing ang aking ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda at aral at ang mga bagay na sila ay binibigyang babala, alalaong baga ang gantimpala o kaparusahan sa kabilang buhay bilang isang panunuya o pagsasaya lamang. At sino pa kaya ang higit na nasa kamalian kaysa sa kanya na pinapaalalahanan ng ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ng kanyang Panginoon at tumatalikod dito at kanyang nakalimutan kung ano ang magawa ang inihantong ng kanyang mga kamay. Katotohanan kami ay naglapat ng lambong sa kanilang puso na sila ay hindi makakaunawa rito sa Quran at sa kanilang tainga ng pagkabingi. At kung ikaw o Muhammad ay manawagan sa kanila sa patnubay, magkagayon man sila ay hindi mapapatnubayan. At ang iyong Panginoon ang pinakamapagpatawad, ang nag-aangkin ng habag. At kung siya ay magpaparusa sa kanila sa anuman ng kanilang ginawa, kung gayon, katotohanan kanyang mamadaliin ang kanilang kaparusahan. Datapot mayroon silang natataningang panahon na pagsapit nito, sila ay hindi makatatagpo ng landas upang makatakas. At ang mga bayang ito, ang pamayanan ni Ad at si Thamud, sila ay aming winasak nang sila ay gumawa ng kamalian. At kami ay nagtakda ng taning na panahon tungo sa kanilang pagkawasak. At gunitain ng sabihin ni Moises kanyang katulong na lalaki, ako ay hindi susuko sa paglalakbay hanggang aking marating ang salikop ng dalawang dagat o hanggang gugulin ko ang maraming taon ng paglalakbay. Datapot ng kanilang marating ang salikop ng dalawang dagat, nalimutan nila ang kanilang isda at ito ay nanalunton ng kanyang daan sa dagat na tila isang guwang o lagusan sa ilalim ng lupa. Kahit nang sila ay makaraan, nalampas sa gayong takdang lugar, si Moises ay nagsabi sa kanyang katulong na lalaki, dalhin mo rito ang ating almusal. Katotohanan tayo ay nagtamo ng malaking pagod dito sa ating paglalakbay. Siya, ang katulong na lalaki, ay nagsabi, hindi mo ba naaalala nang tayo ay tumahan at magpahinga sa isang bato? Katotohanan ang aking nakalimutan ng isda. Wala nang iba maliban kay Satanas ang naging dahilan upang malimutan ko ito. Ito ay tumahak sa dagat sa kamanghamanghang paraan. Si Moises ay nagsabi, yan ang ating hinahanap. Kaya't sila ay nagbalik at tinalunton nila ang bakas ng kanilang yapak. At kanilang natagpuan ang isa sa aming mga alipin, si Khidr, isang propeta ni Allah, na sa kanya ay pinagkaloob namin ang habag mula sa amin at siya ang aming tinuruan ng karunungan mula sa amin. Si Moises ay nangusap sa kanya kay Khidr, mari ba akong sumunod sa iyo upang ako ay maturuan mo sa gayong bagay ng karunungan o patnubay at tamang landas na itinuro sa iyo ni Allah? Si Khidr ay nagsabi, katotohanan ikaw ay hindi makapagpapasinsya sa akin. At paano ka, Moises, magkakaroon ng pagtitiyaga tungkol sa bagay na hindi mo nalalaman? Si Moises ay nagsabi, iyong makikita ako sa kapahintulutan ni Allah na matiyaga at ikaw ay hindi ko susuwayin sa anumang pag-uutos. Siya, si Khidr, ay nagsabi, kung gayon, kung ikaw ay susunod sa akin, huwag kang magtanong sa akin ng anuman hanggat hindi ako ang magsasabi sa iyo. Kaya't sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay nasa loob na ng barko. Kanyang binutasan ang barko, si Moises ay nagsabi, binutasan mo ba ito upang malunod ang mga sakay nito? Katotohanan ikaw ay gumawa ng isang masama, buktot, kalagim-lagim o buhong na bagay. Siya, si Khidr, ay nagsabi,
0: Hindi baga sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makatatagal na pagpasinsyahan ako? Si Moises ay nagsabi, ako ay huwag mong sisihin sa bagay na aking nakalimutan at huwag kang maging mahigpit sa akin dahil sa aking ikinikilos sa iyo. At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang sa kanilang nakatagpo ang isang batang lalaki. Kanyang pinatay siya. Si Moises ay nangusap, iyong pinatay ang isang walang kasalanang tao. Hindi ba't wala namang siyang pinatay? Katotohanang ikaw ay gumawa ng isang bagay na kabuktutan o ipinagbabawal, masama, kakilakilabot na bagay.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya. Patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay 20 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, at ito ang aking huling tatalakayin, ito po ay patungkol sa alituntunin ng pagsasagawa ng i'tikaf at ang mga kaasalan nito. Ang i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa masjid. Ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa loob ng masjid at pagsakripisyo. At pagsakripisyo upang mas mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itikaf o ang pananatili sa loob ng masjid, ito po ay hindi obligado. Ito po ay hindi obligado bagkos ito ay isa sa mga voluntaryong gawaing lamang. Ayon sa hadis ni Ibnu Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ayon kay Ibnu Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa siya ng i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan mula sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang i'tikaf ay isa sa mga voluntaryong gawain na kung saan ay ipinapahintulot sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsasagawa ng i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kaasalan na dapat natin ito malaman. Una, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay na taos puso ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay ang pag-unawa sa wisdom o karunungan ng pagsasagawa ng i'tikaf na kung saan ito po ay pagtigil o paghinto mula sa mga makamundong gawain upang mag-alay lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. At pangatlo, mga kapatid sa Islam, ito po hindi maari sa isang nagsasagawa ng i'tikaf, hindi siya maaring lumabas o umalis mula sa masjid maliban na lamang kung may kinakailangan. O dapat ito tugunan. Katulad ng tawag ng kalikasan o kaya kung may kinakailangan siya na kunin sa bahay. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang pag-aalaga o pagbabantay ng lahat ng mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah? Ang pagbabantay o pag-aalaga sa lahat ng anumang uring pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagsasagawa ng salah, mga voluntaryong salah, salatul duha, salatul nawafil, at pagbabasa ng pagbabasa ng Quran. So dapat ito ay pagsikapan natin, pagsikapan ng isang nag-i-etikaf ang pagsagawa ng anumang uring pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng masjid upang makamit ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya, nanatili siya sa moske upang sa ganon, ay maisagawa niya ang mga kabutihan, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga araw na ito ay minsan lamang ito. So kaya naman ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya sa huling 10 araw ay talagang pinagsisikapan niya at alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar. Alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar, na kung saan hindi ito tinutukoy sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi rin ito tinutukoy ng ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, upang sa ganon ay mapahalagahan natin ang mga gawaing kabutihan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, o upang mas mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang malapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ipaalala ko sa aking sarili at sa inyong lahat na pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya. Ay pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya, sapagkat yun na nga, ay minsan lang ito. So kaya naman ay nararapat lamang sa atin na isakripisyo ang ating sarili dito, sapagkat lalong-lalo na ito ay nasa buwan ng Ramadan. Ito ay nasa buwan ng Ramadan na kung saan ang mga kabutihan dito ay tutungbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na sinabi, nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan dito ay dadagdagan o tungbasan ito ng 700 at higit pa rito. At lalong-lalo na, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbabasa ng Quran, sapagkat katulad na nabanggit natin sa nakaraang topic natin, na kung sino man nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa Quran, ay mapasa kanya ang isang kabutihan, at ang kabutihan na ito ay katumbas ng 10 kabutihan. So ibig sabihin, iyon ay sa mga normal na buwan, mga kapatid sa Islam. So what more kaya, paano pa kaya kung ginagawa natin ito sa buwan ng Ramadan. So ito ay sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sa buwan ng Ramadan kung saan ay binaba dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. So kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang pagsasagawa ng itikaf, ito ay ipinahintulot sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sa ganon ay masakripisyo natin ang ating sarili sa paggawa ng mga ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa ng mga gawaing kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kapulutan natin ng aral, ipanalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na as Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al hadzal amal khalisan liwajhihi al-karim. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa na naman ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagpaparating ng mensahe ng Islam. Pagpaparating ng mensahe ng Islam kung saan mismo ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam. Pagpaparating nila sa mga tao kung ano ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Magbabanggit tayo ngayon ng isang napakahalagang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin, matutunghayan natin sa hadith na ito kung gaano kahalaga sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso ang pananampalatayang Islam na ito. Kung gaano kahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So, matutunghayan natin sa Sahih al-Bukhari at Muslim mula sa kay Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu, sinabi ng propeta, kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng digmaan sa Khaybar. Digmaan sa Khaybar. Ito ay isa sa mga tanyag ng digmaan na naganap sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa karamihan sa mga scholar, ayon sa mga scholar ng kasaysayan, sabi nila ang tama ay naganap ang digmaan nito sa 7th taon ng Hijra calendar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, la'u'tiyanna hadhihi ar-raya gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta na ito, kung saan may magandang balita sa pangungusap na ito, sabi niya, bukas, mayroong isang tao, may isang lalaki na bibigyan ko ng watawat, bibigyan ko ng sagisag ng pamumuno, watawat na sagisag ng pamumuno, kung saan mamumuno siya sa isang digmaan. Na ang taong ito, ang lalaking ito, ay pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang digmaan na to, mananalo, mananaig ang digmaan na to sa pamamagitan niya. Ang pananaig na yun at tulong ay mula sa Allah at ito sa pamamagitan ng taong ito. Yun ang unang magandang balita. Pangalawang magandang balita para sa taong mabibigyan ng watawat, yuhibbullaha wa rasula, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong magandang balita na katangian ng taong ito, ng lalaking ito na mabibigyan ng watawat, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, at mahal siya ng Allah at ang kanyang sugo. Yun ang isa sa pinakamagandang balita na makakamit ng taong ito. So, nung marinig ng mga sahaba, nung marinig ng
mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ninais nila, hinangad nila na sila mabibigyan, kahit mismo si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya sa ibang riwaya ayon kay Imam al-Muslim, sabi niya, hindi ko hinangad ang magiging pamumuno maliban sa araw na yaon. Eh syempre, may tatlong, kahit mga malalaking sahaba, si Abu Bakr, si Umar, at iba pang mga tanyag na sahaba, kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga magigiting na sahaba, talagang ninais nila na sila mabibigyan sa watawat na yon. Dahil, inuulit natin, may tatlong balita, magandang balita. Sa hadis nito, sabi niya, mananaig ang digmaan na yon, pananaigin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pangalawa, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Pangatlo, mahal siya ni Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng sahaba, hinahangad nila na sa kanila may bigay ang watawat na yun, ang pamumuno na yun sa digmaan na yun. So sa kinaumagahan, siyempre nag-uusap po sa pagkintao kung sino kaya ang mabibigyan. So nang dumating ang umaga, pumunta ang mga tao, mga sahaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay bilang hangarin na isa sa kanila ang mabibigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno sa digmaan na yon. So, itinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Saan si Ali bin Abi Talib, kung saan si Ali bin Abi Talib, isa sa magigiting na sahaba, manugang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinsang buo, isa sa mga naunang naniwala sa Islam, naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga taong nagtanggol, nagpalaganap ng pananampalatayang Islam radiyallahu anhu wa arda. Sabi ng mga sahaba, sabi nila, may problema si Ali. Meron siyang problema sa kanyang mata, meron siyang sore eyes. So sabi ng propeta, papuntahin niyo dito. So nung papuntahin nila si Ali, nung dumating si Ali, ay nilawayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mata, and then agad-agad natanggal at nawala, nalunasan yung sakit ng kanyang mata mismong yaon. Kung saan sa hadis na ito, nagpapatunay na isa iyon sa mga miracles, milagro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong baraka, mayroong biyaya, mayroong miracles ang kanyang laway. So, ibig sabihin, ang nabigyan ng raya, ang nabigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno ay si Ali bin Abi Talib. Allahu Akbar. So, ang mga sahaba, lahat sila ay hinangad ang yun, and then, naibigay kay Ali, napakalaking bagay yung para kay Ali dahil nasa kanya yung tatlong magandang katangian na yun. So ngayon, nung maibigay kay Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung sa digmaan, anong gagawin ko at anong dahilan kung bakit natin sila didigmain. So ngayon, sinabi ng propeta, pinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Ha? Hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Uduhum ilal Islam. Ibig sabihin, dapat mauuna pa rin talaga ang pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam sa mga taong hindi mga Muslim. Kung saan, sa digmaan na to, ang mga taong kanilang pupuntahan ay mga Hudyo. So, yun pa rin sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag ng propeta. And then doon sa dulo ng hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith na to, kung saan ito yung pinakamagandang balita sa mga taong nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
O Ali, sabi niya, sapagkat kung mayroong magagabayan sa pananampalataya ng Islam, mayroong gagabayan ng Allah na isa lamang na tao mula sa kanila. Sa pamamagitan mo, khairun laka min humurin na'am. Yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. So, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pulang kamelyo sa hadis na ito sapagkat sa panahon na yon ang pinakamahalaga, may pinaka-precious, pinakamahalagang kayamanan sa panahon na yon ay pulang kamelyo. Kumbaga, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahalaga, yon ay, kumbaga, mas mahalaga pa doon yung gantimpala ng mga taong nagpapalaganap ng Islam and then magmumuslim yung mga tao sa pamamagitan niya o dahil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam. So how much more kung hindi lang isang tao ang nagmuslim sa iyo? Kung hindi lang isang tao ang nahikayat mo or kahit dati na siyang Muslim pero ginabayan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa siya ay Muslim, sa kanyang paniniwala siya isang Muslim, subalit hindi siya nagsasala, hindi nagfa-fasting or gumagawa ng mga labag sa Islam. Ngayon, dahil sa paghihikayat mo sa pananampalataya ng Islam, paghihikayat mo sa kanya, ay nagbago siya, nagtoba siya, nagbalik-loob siya sa Panginoong Allah. Sa pamamagitan mo, ganun din ang gantimpala mo. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, kapos na tayo sa oras. Sana ay meron tayong magandang aral na napulot sa hadis na ito kung saan makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng Islam sa puso, sa sarili ng mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ang siyang saliga ng lahat ng kabutihan. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu an. Katotohanan ang sugo ng Allah sa makanyanawa ang kapayapaan at pagpapala. Kanyang sinabi, Qal, man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira, kung saan si Abu Huraira ay isa sa mga sahaba o kasamahan ng propeta, pinakamaraming naiulat na hadith mula sa sugo ng Allah. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay o sa huling araw ay falyakul khayran, magsalita siya ng khayran, mabuti, magsabi siya ng mabuti, aw liyasmut, o manahimik na lamang. Okay. Sa sinabi na to ng propeta, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, sikapin nating makapagsalita ng mabuting bagay. So ang ating sukatan sa sinasabing mabuti ay kung ano ang mabuti sa ating pananampalatayang Islam, hindi yung mabuti na ating nakikita or ating pininiwala ang mabuti. Ang ating sukatan ay kung ano ang mabuti na itinuro ng pananampalatayang Islam, kung ano mabuti sa Panginoon, kung ano mabuti sa katuruan ng pananampalataya, yun ang sinasabing mabuti. Auliasmot o manahimik na lamang. Ibig sabihin, kung wala ka nang masabing masama, mabuti, kung wala ka nang masabing mabuti, wala ka nang salitang mabuti, manahimik ka na lamang. Sapagkat kapag ubos ng mabuti, malamang ang masasabi mo ay masama o kasalanan. So magkasala ka pa. Ang susunod na sinabi ng propeta, sabi niya, "Wang ka na yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Sabi ng propeta, sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, fala yu'dhi jarahu, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. Mga kapatid, ang pamiminsala sa kapitbahay, maraming paraan. Ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, huwag na huwag tayong magsasalita ng ikakasama ng loob ng ating kapitbahay dahil yun ay tinatawag ding nakakapinsala. So, pag may sinabi tayong masama sa ating kapitbahay o mayroon tayong sinabi na laban sa kanya, yun ay pamiminsala sa kanya na kung saan ipinagbawal ng ating pananampalatayang Islam. Kasi sinabi ng propeta, fala yu'dhi jarahu. At ganun din, yung gawain, huwag na huwag gagawa ng bagay na
mapipinsala ang iyong kapitbahay. Madidisturbo siya. So, pag nadisturbo ang iyong kapitbahay sa iyong isang gawain, mapipinsala mo siya, so yun ay masama sa ating pananampalatayang Islam. At sinabi pa ng propeta, waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir, ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw ay falyukrim dhayfahu, sikapin niyang aliwin o mag-aliw ng kanyang bisita. So ibig sabihin ng mag-aliw ng bisita, kung may bisita ka, harapin mo ng maayos. Harapin mo ng maayos na pamamaraan. Painumin mo siya kung ano, kumbaga yung tinatawag nating

at ang huling araw. Okay? Sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik na lamang. And then, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. And then, mag-aliw ng kanyang bisita. So, yun yung paksa natin dito na kung saan doon sa unang sinasabi ng propeta, talagang inunan niya yung sinasabi niyang paniniwala sa Allah at sa huling araw. So, ito ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan, yung paniniwala natin sa Allah at ang huling araw. Sapagkat, ang tao, mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi ka magsasalita ng masama. Kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi mo pipinsalain ang iyong kapitbahay. Huwag kang gagawa ng gawaing makakadistorbo sa kanya o makakapinsala sa kanya. At kung tunay na ikaw ay naniniwala sa Allah at sa kanyang o sa huling araw, ay pakitunguhan mo ng mabuting pakitungo ang iyong panauhin o ang iyong bisita. So ang hadith na ito, ang pinakamalaking pamantayan sa mga sa pamantayan ng pangangalaga sa ating dila. Sa ating dila, sapagkat kung wala tayong masasabing mabuti, manahimik na lang. At sa pagkabukas palad natin sa ating bisita, ating kapitbahay at iba pa. At kagandang loob at pagkakawang gawa. At tulad ng ating sinabi kanina, ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan at ito rin ang nagbubunsod sa isang Muslim upang manatili ang kanyang takot at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, marami pang mapupulot na aralin, magandang aralin sa ating hadith ngayon na binasa. Subalit ang ating mga nabanggit ay inshallah sapat na sundin natin at isabuhay, dahil kapag isinabuhay natin ang mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak makikita natin kung gaano ang ikagaganda ng ating buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung biyaya, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa video na ito. Nawa ipalaganap natin ang lahat ng mabuting katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nandito tayo sa ibang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga nakakasira at hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil tayo ngayon ay nasa buwan ng Ramadan, so mas mainam talaga na talakayan natin yung mga bagay na may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ngayon ay sasagutin natin ang ilang mga napakahalagang katanungan ng mga brothers and sisters sa Islam na kung saan madalas nilang itinatanong kung ito ba ay nakakasira o hindi nakakasira ng pag-aayuno. Unang-unang sasagutin natin ay tungkol sa paggamit ng toothpaste. Marami nagtatanong kung pwede po ba gumamit ang isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan ng toothpaste.

Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayo na pinapayuhan namin ang bawat isa na gumamit ng tupe, magsipili at gumamit ng toothpaste sa gabi bago sumapit ang Fajr. Mas mainam para makatiyak na hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon ang tanong, kung sakaling nakagamit ng toothpaste, nagsipili ang isang taong nag-aayuno at nakagamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan, kung ito ba ay nasira? Inshallah, hindi nakakasira ang paggamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan kapag may kasamang pag-iingat, ganap na pag-iingat upang hindi makapasok sa loob ng tiyan ng tao ang toothpaste na ito at hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Ito ay katulad lamang ng siwak na kung saan maaaring gamitin ng isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan. Basta hindi makapasok, hindi malunok ng tao, ang toothpaste na ito ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Pangalawang katanungan, dito ang tanong ay madalas din tinatanong ng mga brothers and sisters Islam na kung saan sila ay minsan kumakain sa hapon na akala nila lumulubog na ang araw o lumubog na ang araw. Ngayon, pagkatapos nilang kumain, sabi niya, pagkatapos kong kumain, may nakapagsabi na hindi pa daw lumubog ang araw. Ngayon, napagtanto ko na totoo na hindi pa talaga lumubog ang araw. Okay, ang sagot dyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganitong pangyayari ay may dalawang kalagayan o dalawang sitwasyon, dalawang uri. Tandaan natin. Una, kapag ang isang taong nag-aayuno ay sa kanyang paniniwala, tiyak siya sa kanyang paniniwala na wala ng araw, lumubog ng araw. Kumbagay, tiyak siya sa kanyang sarili. Wala ng pag-aanilangan na lumubog ng araw. At kumain siya. Pagkatapos niyang kumain, may nakapagsabi na hindi pa lumulubog ang araw at napagtanto niya na talagang hindi pa lumulubog ang araw. Ngayon, ang pagkain niya na yun ay hindi po nakasira ang kanyang pag-fasting o pag-ayuno. Ibig sabihin, ituloy niya, stop niya yung pagkain kung habang siya ay kumakain, may nakapagsabi, or tapos na siyang kumain, ituloy lang niya ang kanyang pag-fasting at paglumubog ng araw, nang tiyak mag-iftar siya ulit ng, yun ang final na iftar niya. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ang taong itong nagkamali siya kasi tiyak, sa kanyang sarili, tiyak siya na lumubog ang araw, pero nagkamali siya. Ito ay katulad ng taong nakalimot. Katulad siya ng taong nakalimot na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sabi niya, Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba, falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sino man ang nakalimot, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya nag-aayuno. Kaya siya'y nakakain at nakainom. Falyutimma sawmahu. Ituloy lang niya ang kanyang pag-aayuno, sabi ng propeta. Kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat ito ay biyaya sa kanya ng Allah. Ang nagkaloob sa kanya nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya makakain at makainom. Ang ibig sabihin, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon, yung nakalimot, katulad nung tanong na tiyak siya sa kanyang sarili, pero nagkamali siya. Nagkamali siya dahil hindi pa pala lumubog ang araw. Tandaan natin yung una. Pangalawa, may pagkakahawig. Kailangan malinaw sa bawat isa. May pagkakahawig. Yung pangalawa, hindi po siya tiyak. Nag-aalinlangan lamang siya. Nagdududa siya. Hindi siya siguradong lumubog ang araw. Ngayon, sabi niya, lumubog na ba ang araw o hindi? At kumain siya. Akala lang niya, pero nagdududa, hindi siya tiyak sa kanyang sarili. Sa ganitong pagkakataon, sira ang kanyang pag-aayuno. Kailangan niyang pagbayaran. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na yaon. Dahil nasira ang pag-aayuno niya, dahil bakit siya nag-break ng fasting na hindi siya tiyak, nag-aanilangan lamang siya. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na kaida fiqhiya na nagsasabing al-yakinu la yazulu bisyak. Ang katiyakan ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pagdududa o pag-aanilangan. So ang katiyakan dito ay hindi pa lumubog ang araw.
Kaya hanggat hindi ka nakakatiyak na lumubog ang araw, huwag kang kumain. So ang pagdududa dito ay kung lumubog na ba o hindi. Kaya huwag mong pansinin yung pagdududa. Tiyakin mo muna. Okay. Kumbagay, sa anumang paraan ng pagtitiyak. So yun po yung kasagutan sa tanong na may dalawang kalagayan. Unang kalagayan, siya'y tiyak sa kanyang sarili na lumubog pero naggamali siya. Pangalawa, nagdududa lamang siya. Okay. Pangatlong katanungan na napaka-importante at lagi ring itinatanong ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nila, Ustads, kung inabutan ako ng adhan ng Fajr habang ako ay kumakain. Habang ako ay kumakain, nung abutan ako ng Fajr, nasira ba ang aking pag-aayuno? Ang tamang, nakikita natin tamang hatol at opinion, hindi na natin kailangang banggitin ang mga opinion ng mga scholar. So, balit ang tama, para hindi kayo malito, ang tama, hindi po nasira ang iyong pag-ayuno, aking kapatid na nagtatanong. So, ibig sabihin, kung inabutan ka ng adhan, ituloy mo lang yan, bilisan mo na lang, tapusin mo ang pagkain mo habang nag-aadhan, at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasisira ang iyong fasting. At ang ating pinanghahawakan sa ating sagot na hindi nasira ang iyong pag-ayuno ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa pag-uulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda. Sabi niya, kala Nabi sallallahu alayhi wasallam, idha sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud walahu turukun kathiratun wa syawahid. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag narinig ng isa sa inyo ang pagtawag ng adhan sa masjid, ng Fajr, nasa kanyang kamay ang sisidlan, o halimbawa baso, so hindi niya kailangang iwan ang baso, sabi ng Propeta, hindi niya kailangang ibaba ang baso hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pangangailangan doon. Okay? So ibig sabihin, pag hawak-hawak mo ang baso, nag-aadan, tapusin mo na. Ha? Tapusin mo ang pag-inom mo habang nag-aadan at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasira. So balit, huwag nating hayaang hanggang sa pagkatapos ng adhan ay kumakain pa rin tayo. Hindi yon maari. So habang nag-aadan, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo na makatapos ng pagkain habang nag-aadan at inshallah, hindi po masisirang yung pag-ayuno. Yan ay kung titingnan natin ang dalil na napatunayan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan naman natin, pag-aaralan natin ang pagsikat ng bukang liwayway o fajr, ang pagsikat ng fajr o bukang liwayway, hindi po yan isahan na pag sumikat yan, lahat na kumbagay sabay-sabay yung liwanag ng fajr. Paisa-isa, paunti-unti po yan sumisikat ang liwanag ng fajr. Ibig sabihin, kapag ipinakita mo ang silangan, kapag pinakita mo ang silangan sa dalawang tao sa oras na yun na pagsisimula ng fajr, marahil magkakaiba sila. Baka sabi ng isa, wala pang fajr. Baka sabi ng isa, meron na. So ibig sabihin, hindi pa masyado malinaw. So ang utos sa atin ng Panginoong Allah sa Quran, sa Surat al-Baqara, sabi niya, وَكُلُوا وَشْرَبُوا hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. At magsikain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw, maging lantad sa inyo ang puting hibla ng fajr mula sa itim na hibla ng kadiliman ng gabi. So ngayon, sa pagsisimula, hindi pa malinaw. So ang pagditigil natin, ang pagditiis natin ay ibabase natin doon sa fajr at hindi sa adhan. Okay, hindi sa adhan. Lalong-lalo na yung mga kalendaryo na ginagamit sa mga masjid. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, nagsasabi mga sa ministry nung mga nakaraang taon na yung oras ng fajr sa kanilang kalendaryo ay advance ng 2 to 3 minutes at yung iba baka umaabot pa ng 5 minutes yung advance. So ibig sabihin, hindi pa talaga tiyak na yung oras na yon malinaw ang fajr, kaya walang problema, hindi dapat higpitan ang tao sa usaping ito. Lalong-lalo na yung mga sahaba at mga tabiin, marami sa kanila ang hindi naghihigpit sa ganitong usapin na ibig sabihin ay
pag inabutan ng tao ay sinasabing mong siraan ang pag-ayuno mo dahil inabutan ka ng adan. Hindi po ganun. So ibig sabihin, pag inabutan ka ng adan, bilisan mo nang tapusin ang iyong pagkain. Ang pinakahuling tanong na ating sasagutin, na nakakatuwang tanong, sabi niya, Ustads, nakakasira ba ng pag-aayuno ang pag-iyak? So, brother or sister sa Islam, kapatid sa Islam, ang pag-iyak or pagtawa, hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno. Masisira lang pag-aayuno kung ang luha mo pumasok sa loob na inom mo or pumasok sa loob ng tiyan mo, yun, masisira ang pag-aayuno mo. Hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli at bilang pagpapatuloy sa ating nasimulang serye ng pag-aaral hinggil sa mga talakayin na may kinalaman sa Ramadan. Ito po ay pagpapatuloy at tayo po ngayon ay nasa ika-28 aralin at ang pamagat po ng ating aralin ay hinggil sa Eid. Eid al-Fitr, ang kanyang mga batas at ang mga magagandang ugali at asal sa Eid al-Fitr. Alam naman po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pag ang isang gawain ay natapos na, ay may mga sinasaalang-alang po tayong batas. Katulad po halimbawa, pagkatapos po ng Ramadan, hindi po natatapos ang ating si-celebrate. Hindi nagsi-celebrate dahil natapos na yung Ramadan, kundi nakatapos tayo ng ating isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pong matapos yung buwan ng Ramadan, yung katapusan po ng buwan ng Ramadan, yung araw po na yun ay tinatawag na Eid al-Fitr o yung araw ng Eid, yung pesta po nating mga Muslim. Ang pesta po nating mga Muslim ay dalawa lamang, ang Eid al-Fitr at saka ang Eid al-Adha. At ang Eid al-Fitr ay intended para sa pagtatapos natin sa buwan ng Ramadan, pagfa-fasting natin. Samantalang ang Eid al-Adha ay pagtatapos naman po sa mga tao sa, o hindi kaya ang pag-celebrate naman natin para sa mga taong nag-hajj, sa mga pagkakatay nila, pagkatay, araw ng pagkatay ng mga Muslim, ng mga hayop, pag-aali para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi natin ng ayan na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sa hanggang sa pinakahuling aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula dito sa aya na ito na وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, at upang kompletohin ninyo ang bilang ng inyong pag-aayuno, walitukabbirullah, at dakilain ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil kayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala nang harinawa magkaroon kayo ng takot o di kaya magkaroon kayo ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa aya na ito, makukuha natin na binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapaalala na kailangan natin kumpletuhin ang ating pag-aayuno. At mula dito ay nakuha ng ating mga pantas yung siga ng tinatawag na takbir. Ang sunna sa takbir ay bago dumating ang pagsikat ng araw sa araw ng Eid na yon, ay kinakailangan ang mga Muslim pumunta sila sa musalla al-Eid. Pumunta sila sa lugar na kung saan pagtitipon-tipunan ng mga tao, at sa daan ay sunna na magsagawa sila ng takbir. Ang takbir, ang siga ng takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun po ang naiulat mula sa mga athar ng ating mga naunang mga pantas ng Islam. At bukod po dito ay hindi po marapat na magdagdag po tayo ng pamamaraan ng tinatawag na yung takbir na tinatawag. At ang mga batas po dito sa tinatawag na Eid al-Fitr natin, unang-una, sunna sa isang tao na bago siya pumunta doon sa sadahan o dasalan ng pagdadausan ng mga tao, sunna po na magkaroon siya ng magpabango siya o di kaya siya ay magkaroon ng magsuot po siya ng magagandang damit at saka kung mayroon siyang bagong damit, ang importante malinis. At sunna din po dito sa ating bago pumunta doon sa salahan ay yung kumain po tayo ng ating agahan sapagkat tamang-tama dahil hindi na tayo fasting at wala na yung fasting natin, sunna na ikaw ay kumain bago ka pumunta sa dasalan. At pagdating naman po natin doon sa dasalan, ang pagpasok po natin ay mas mainam sa isang daan, at ang pagkatapos po ng sala ay ibang daan naman po ang dadaanan natin. Ito po yung mga sunnah na tinatawag na ibinibigay natin bilang pagpapahalaga sa Eid al-Fitr. Inutusan din po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas ang lahat ng mga Muslim bilang pagpapakita ng lakas. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na mga Muslim, bata man o matanda, babae man o lalaki. Pati nga sa isang narration ng athar natin, pati nga isang babaeng may haid ay o di kaya meron siyang buwan ng dalaw, ay inutusan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas siya at gagawan lamang sila ng lugar na kung saan para sa kanila dahil hindi sila pwedeng magdasal sa pagkakataong iyon. Pero bilang pagpapakita ng persa ng mga Muslim, ito yung time para ipakita ng mga Muslim kung gaano karami ang mga Muslim at maiparamdam sa mga tao, sa mga nakapaligid na kung gaano kadakila ang pagdadakila natin sa buwan ng Ramadan, at ito ay sinundan pa ng tinatawag na Salatul Eid. Ang Salatul Eid ay ito po ay sunna dito na makinig po tayo ng khutba, sapagkat ang pinakaunahan po nito, ang pinakaunahan nito ay sala. Magsasala muna ng 2 raka ang isang taong sasagawa nito ng Salatul Eid. At pagkatapos nito ay magkakaroon po ng tinatawag na khutba. Samantalang, kumbaga itong ang Eid al-Fitr na ito, yung Salatul Eid na tinatawag, ay hindi po ito kagaya ng Jumaa na obligado kinakailangan na ikaw ay makinig ng khutba. Samantalang, ito ay sunna lamang. Ngunit, bilang isang Muslim, sa Salatul Eid, kinakailangan bilang pagbibigay na rin ng pagpapahalaga sa kaalaman, makinig po tayo sa khutba at pagkatapos nito at saka po tayo umalis. Sapagkat may mga Muslim po tayong nakikita sa Salatul Eid minsan na nagsasala lang sila ng Eid, pagkatapos ay umaalis na at hindi sila nakikinig sa kung ano man ang sasabihin ng imam bilang khutba. Sa araw po ng Eid, ang kinakailangan po natin dito ay ipakita na meron ding piyesta, o di kaya meron ding kasayahan sa mga Muslim. Kaya nararapat sa mga magulang, sa mga anak nila na bilhan nila ng regalo, dalhin nila sa kung saan mang magbibigay ng kasayahan hanggat hindi ito lumalabag sa batas ng Islam, ay maaari po nilang pasayahin ang kanilang mga anak o di kaya ang kanilang mga pamilya. Ito po ang time para magbigayan ng regalo, at ito po ang time para maramdaman din ng mga mahihirap. Kaya nga isinabatas yung tinatawag na Zakatul Fitr na natalakay natin sa mga naunang aralin, dahil ang Eid ay darating, ang mga mahirap ay walang kakainin. So, bago pa yung Salatul Eid, yung araw ng Eid na yon, umaga ng Eid na yon, magbigay na ng Zakatul Fitr para sakali, kung sakasakali ang mga taong walang makakain, maramdaman lamang nila sa panahon na yon ay may Eid pala sa atin. So, ang pagbibigay ng sarato sasagawa ng Salatul Eid ay kinakailangan natin isagawa ito bilang pagpaparamdam na rin sa mga tao, sa mga nakapaligid, lalong-lalo sa mga lugar na walang mga may mga Muslim nga pero minority. Mas maganda kung lalabas sila sa isang lugar na makikita ng mga tao para magkaroon sila ng pagpapakita ng persa bilang isang mga Muslim. So, ang Eid po ay minsan lamang ito isinasagawa, ang Eid al-Fitr natin, kaya kinakailangan sa abot ng ating makakaya, gampanan po natin ito at paghandaan po natin ito, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat po, at wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan, at ang talakayang ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan, o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan, at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti, at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa nang sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Ayah 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway, sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon, at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdating